0: Mayoria, kasi I was thinking, halimbawa lang si Ontiveros ang pinapainhibit. O di siyempre may 13 sila ikamo partner.
1: Mm-mm.
0: O di panalo na sila doon. Ganun ang, kumaga nagkakaroon na ng ano, party lines partner na hindi, yeah, talo kayo sa amin sa Mayoria. Attorney Mel.
2: Oh, tama ka. Tama ka. Iyan ang exception diyan kasi ang inhibition nakadirekta sa assessment ng pinapa-inhibit sa kanyang sarili. Pwede naman niyang sabihin na kaya ko naman eh, hindi naman ako magiging bias eh, titingnan ko talaga ang ebidensya. So inang sitwasyon natin, no? Inang sitwasyon. Kaya talagang ano, no, Doris, Alvin, ang nakikita ko talaga dito, kung let's say hindi mo na matitinag yung 30 na 'yon. Okay, malamang pwede magkaroon ng tinatawag na acquittal or legal exit. Mapapawalang sala. Okay, kung totoo namang ang sabi ng ebidensya, wala siyang sala, eh dapat namang gawing ganon. Pero kung ang sinasabi ng ebidensya, eh tad-tad na ng ebidensya, conviction, pero inacquit pa rin, ako para sa akin talaga, meron tinatawag tayong ano eh, Senate Political Court. Iyan yung pinapanood natin ngayon.
0: Apo.
2: Pero may Court of Public Opinion rin.
0: Oh, iba pa yun.
2: Alam na natin, ang pinaka-recent experience natin sa Court of Public Opinion, isang boto lang nagkulang doon. 10-11. Doon kay Estrada, hindi binuksan yung envelope.
1: Correct.
2: Ang nangyari, ang mga tao ang lumabas, hindi na nagpatuloy ang impeachment at nag-resign na lang si Estrada. Ang sukdo lang nangyari because of the perception ng mga taong merong injustice doon, lumabas sila at sila na nag-decide. Umalis ka na dyan. Umalis ka. Diba nag-resign?
1: Opo. Yeah. So ano ho ang fearless forecast nyo? Kailan magkakaroon ng conviction? O ano sabi niya kanina? Acquittal.
2: Okay, magandang tanong yan, Doris. Kung susundin nila ang alituntunin nila na hindi pa naman masyado na mo-modify ngayon, ang sabi, oras na mag-umpisa kayo ng pagpepresenta ng ebidensya, tuloy-tuloy na yan, day after day, pwera lang Sabado, Linggo, holiday of obligation. Hindi natin alam kung maglalagay pa sila ng mga no session days dyan. Pero ang nasa Rule 39 ngayon na kanilang mismong ginamit kay Corona, nasabi naman nila, yun ang gagamitin nila, sabi, basta't nag-umpisa kayo, sunod-sunod na yan. So ibig sabihin talaga, yung diwa ng paglilitis na ito ay speed, bilis. Kaya nga, titingnan natin kung gaano kadami ang ebidensyang talagang ilalatag dyan, kung mag-aaway-aaway pa sila, halimbawa sa pagbubukas ng ITR ni BP Sara, depende sa mga argumento nila, debate nila, pero yun lang nakalagay sa ano, sa alituntunin nila. At pangalawa, sabi sa alituntunin nila, basta't na-acquit or na-convict, wala nang motion for reconsideration. Tapos na. Wala nang usapan. Tapos na. Hindi ka mukha sa korte na pwede ka pang mag-motion for reconsideration, etc. Tapos na yun. Ayan.
0: Thank you, Dina. Maraming salamat sa oras mo. I wish we had more time. Pero ulitin po natin, ha? Habang papalapit, magkaroon tayo ng education sa ating mga kababayan. Ha? Ulitin natin. Ano po?
2: Ayos lang yan, Doris at saka Albie.
0: Maraming salamat. Mabuhay ka.
2: Maraming salamat.
0: Si Attorney Melencio Mel Santa Maria. Napakagaling po magpaliwanag. Ano po, dating dean po yan ng Far Eastern University Institute of Law.
3: DZMM Radio Patrol Flash Report. Alerto sa brownout.
0: Hindi ba isipin pa na nagbabadyang brownout, ha? Kasi yellow alert pa lang, ha? Isinailalim na naman po ng National Grid Corporation of the Philippines as of 8 a.m. ang buong Visayas grid sa yellow alert. O yung yellow alert po ninyo dyan, alas 6 ng gabi hanggang alas 7 ng gabi. So as of 8 a.m., isang oras pa lang, 6 to 7 p.m. O okay. Dahil pa rin po yan sa sangkaterbang pagpalya ng mga planta. Oh, sa katerbang planta ang palyado.
1: Oo.
0: Kaya so, yellow alert partner, ibig sabihin manipis
1: so, pero,
0: ang reserbang kuryente.
1: So meron bang posibilidad o wala naman?
0: May posibilidad na magba-brownout. May posibilidad do pag meron pang pumalyang dagdag, ano yan partner? Brownout ang katapat. Okay. Mm-hmm. Kuya Abol ko lang kasi ikaw kasi dami mong tanong. Yan OT tuloy ako. Tor at tutubo.
1: Laglagan na ito.
0: Tor Atutubo, magandang umaga. Pati si Attorney Romy Mac. O, sabi ni Attorney Makalintal, a fugitive from justice cannot work online just like a prisoner cannot work while detained in prison as held in People versus Halosos 2000 case yan, partner.
1: Ayun. Okay,
0: okay. Si Jeril Toledo, pinapabati si Marilyn Toledo sa Bugayong, Pangasinan. Happy 73rd birthday, nanay ni Jeril, to partner, si Tentay Tres.
1: Oh, okay.
0: Lagi nanonood. Ayan na. Mami, happy birthday po, ha.
1: Carolina Lim, Rolly Barcelona at Wawa Liza, maraming salamat po sa inyo. Bernadette Cruz at Dory Banyas, salamat po sa inyo.
0: Dr. Arthur Catley, good morning. At si Kagawad Elvin Ason at si Bong Pantangko, maraming salamat. But what we need to say goodbye. Susunod, ay maganda pa na marami kang makukuha kay Robert.
1: Wow.
0: Andun yun. Wala si Robert. Ay, naku, wala ko.
1: Bakit wala si Robert?
0: Oh, wag mo akong pagalitan. Sinasabi ko lang sa iyo, nagre-report lang ako na wala kang partner.
1: Magwa-walk out ako.
0: Alam mo, Senator Tulfo. Susunod na, Tandem ng Bayan with the one and only Rob. Ayan nga si Rob, niloloko ka lang.
1: Oh, pinapakaba niyo ako eh.
0: Tangalin mo na ibang guest, magpakwento ka na lang sa
1: akin.
0: Kasi maganda yun. Maganda yung kwento.
1: Ayan na.
0: Wala nang guest. Susunod na po, Tandem ng Bayan. Ako po si Alvin Alchico. Magbabalik bukas dito lamang sa Gising Pilipinas! Energy, energy! On a holiday!
3: Sasabayan kayo sa almusal ni na Alvin L. Chico at Doris B. Cornea. Gising Pilipinas!

0: Walang magwa-walkout ah, dahil 2-2 time lang ang hihingin ko, Miss Beautiful.
1: Ayan ang magkaliwanagan tayo. Akala ko wala akong kasama ngayong araw.
0: Hindi kita pwedeng iwan.
1: Hindi talaga pwede dahil ikaw ang eksperto dito sa topic natin ngayon. Buong programa ikaw ang interviewing ko. Dahil dyan, oras nga pala, 8:06 na po ng umaga.
2: Sa bawat isyong kailangang himayin, sa bawat balitang dapat busisiin, dalawang tinig ang umaalerto sa bayan, matapang, mapanuri, walang takot. Una ang Masa, ang temado. Kasama ang mutya ng Masa, Doris Bigornia. At nagbabalita ang temado, Robert Mano. Mga batikang tagapagbalita na naghahatid ng malalim na pananaw at masayang talakayan. Ito ang tandem na bubusugin ka sa balita at impormasyon. Tandem ng Bayan.

0: Walkout ba?
1: Nag-walkout yata.
0: Umalis pa si Doggy Wawaw?
1: Eh, ang mayor yan ngayon, si Horsey Horsey.
0: Ayan! Sabi niya, bumalik. Present ako.
1: Oh, bumalik. Dahil magandang umaga po sa ating
2: lahat. Love, love, love.
0: Love daw.
1: Pero alam niyo ba na holiday pala ngayon?
0: Ay, totoo.
1: Oo, ha? Kaya maganda ang pasok ng ating Wednesday dahil hindi naman kailangan gumising ng maagang-maaga. Kaya naman meron kayong sapat na oras para makinig at manood sa amin ni Robert Mano.
0: Dahil habang nakikinig sila, partner, yan, magkuya-kuya-kuya lang sila dyan, yes, nung nakahiga,
1: oo,
0: or nakaupo at nagkakape-kape-kape.
1: Correct.
0: At makinig sa'yo.
1: Sa atin. Dahil kagaya kagabi, ano na, tama ako eh, partner.
0: Anong sabi ko sa'yo?
1: Kaya nga,
0: every day is Bantay Day.
1: Pasabog Day. Oo,
3: may nagbigay pala, hindi ko na.
0: Wow.
1: Ano ito?
3: Sampalok.
0: Sampalok.
3: Ano ka ba yan?
1: Oo.
0: Di ba yan yung ano? Sampal alok.
1: Gusto niya
3: ang mga taga Petron, Quezon Avenue.
0: Ay, thank
1: ay,
0: you.
1: Maraming
3: sa akin mo, ha?
1: Oo.
0: Pwede yung i-convert sa gas?
1: Yun na nga. Dadaan ako kamo dun mamaya.
0: Ipapapalit.
3: Sila nga walang libro.
1: Thank you.
0: Wow, may anghang. Thank you.
1: Salamat
2: love,
1: po,
2: love,
1: Petron.
2: Love.
0: Ayun, love.
1: Love din namin kayo dahil meron ganito.
0: At thank you sa pakikinig din nyo everyday.
1: Yan, lalo na yung mga ano nga, yung nadadaanan ko, partner, ng mga gasoline stations. At talagang nakatutok sa atin.
0: Correct.
1: At ganoon din ang mga ospital, gaya na lang ng Our Lady of Peace dyan sa May Paranaque. Christel Ekat, sorry na wala ni Eden yung papel na mga pinagpamati mo. Sorry.
0: Sa susunod ka mo.
1: Susunod na lang. Pero yung mga taga Our Lady of Peace Hospital. Pag nagpunta ka ng
0: siyempre,
1: hospital.
0: Siyempre, pasok ka sa lobby.
1: Oo, sa lobby. May makikita ka napakalaking TV.
0: Mga TV. Oh.
1: Yan. Nakatutok sa
0: DJ. Yan naman. Thank you. Tapos ang ginagawa nila, partner, kasi dahil lagi natin sinasabi, ay, abang lang kayo dahil everyday is Bantay Day sa Senado.
1: Yun na nga.
0: Mga nag-chichin lang sila. Oh, di ba? Ganyan, habang may walkout na nangyayari, habang may mga diskurso nangyayari, mag-chill-chill lang sila.
1: Ano nga ba, partner? Anong
0: ito
1: nga?
0: Na nga. Kasi
1: paano ba?
0: Siguro naman napanood at napakinggan na. Ano?
1: Oo, ang ating kaibigan at dating kasamahan na si Erwin Tulfo, abay, partner.
0: Mm.
1: Bumubula ang bibig eh. Ha? Nagkakatumbling-tumbling yung English niya eh. Sa galit eh.
0: Oo. Eh kasi, partner, nasa loob ako ng session hall dun eh. Hindi naman namin ina-expect na magkakaroon ng walkout. Ang inihingi ng minority, eh hindi pa ito pwedeng pagbotohan dahil under sa rules nila, dahil panibago motion yun. Dapat another one day bago ito pag-usapan.
1: Ano
0: yung tanong mo? Sana naka-open yung mic mo.
1: Ay, sorry. Para kasi Alvin, maganda sana yan kung naka-open ang mic mo. Ano ba yung motion na gustong na pinagtatalunan kung pagbobotohan na ba o hindi?
0: Mm-mm. Actually, ito yung motion na inihain ni Senator Rodante Marcoleta noong May 11, paano dumating si Senator Bato. Madali lang naman yung motion kung susumahin. Sabi nga ng Senate President, napakasimple lang naman yung amyenda na gusto natin mangyari. Ang amyenda, payagan lang yung senador na dumalo online sa justifiable reasons kapag hindi makadalo physically sa session nila sa Senado o sa mga pagdinig.
1: So, kung mayroong kailangang justifiable reason, dapat mag-usap-usap kayo. Alam nga namang wala pa kayo nakikita ang justifiable reason. Sige, magbotohan na tayo.
0: Ayun. Yun ang sinasabi ng minority. Kailangan muna natin pagdebatehan.
1: Yun.
0: Kailangan ninyong ilatag at ipaliwanag kung bakit kailangan amyendahan ang panukal ay ang rules ng Senado. Bakit natin papayagan ang online? Although nangyari naman before kasi pandemic, partner.
1: A pandemic iba naman.
0: Force majeure, 'di ba? May mga ganyang qualifications.
1: Tinatanong ko nga kanina sina Camille, sina anong pangalan ng ating
0: si Eli?
1: Ay, sino nga yun?
0: Si Sir Jay?
1: Si Jay! Kalimutan ko. Sorry naman. Tinatanong ko noon yung habang nakapiit si nakaditine si Laila De Lima. Siya ba ay pinayagan na makaboto or meron ba naging pagkakataon na kailangan
0: Important,
1: ng boto?
0: Pwede yun. Dapat may court order.
1: Ah.
0: Pag pinayagan ng korte po, pwede.
1: Ah, ganyan ba?
0: Oo. So, magkakaibang circumstances.
1: Uh-oh.
0: Pero kasi ito, ang sinasabi, partner, eh, narinig naman natin mula sa bibig mismo ng minority. Uh-oh. Ito ba pinipilit nyo dahil?
1: Yun. Oo.
0: Papabor kay bato.
1: Oo.
0: Ito kaya... ba pinipilit nyo dahil maiba pang mga miyembro ninyo ang nakatakdang sa panang kaso at posibleng ipa-aresto.
1: Yan.
0: At para makuha pa rin ninyo yung majority, eh, papayagan ninyo yung online participation nila.
1: Yan parang tanong ano ng minority. Eh, parang sa naulinigan ko dun sa mga kainuman ko dyan sa kanto, sa kanay, parang santong paspasan ang gustong gawin.
0: Yun yung mga term ng minority. Bakit minamadali natin?
1: Yun na
0: kaya dito, nagkasalusalungat na yung mga usapan. Merong nagpapaliwanag na ang sabi ng Senate President, eh, wag nyo kaming sinisigawan. Napaka-sensitive. Alam mo, sabi sa social media, natawa ako, partner.
1: Ang sabi.
0: Dapat daw pala kapag debate ngayon sa Senate, baby talk.
1: Kasi,
0: dapat daw baby talk na lang lang. Baby, ipagbotohan na natin to.
1: Sige
0: para
1: na
0: sa atin to, please.
1: Sabi naman ng isa, say the magic word.
0: Please.
1: Pero nakita ko nga yan, napanood ko kahapon, na ang hindi naman lunos-lunos, kundi nakakalungkot lang na umabot sa ganung klaseng level. Kasi kagaya nun, ang unang, hindi naman siya napikon, di ba, partner? Kundi, nasaktan siya.

0: So, i-expect mo na talaga. Oo. Natataas.
1: The times nga, di ba, ng late Miriam Defensor Santiago, ano pang tawag mo kapag siya ang nakadebate mo?
0: Kaya nga eh.
1: Hindi lang pagka, sigaw yun, nilekturan ka ng wagas.
0: Yun na nga. Kaya noon si Miriam Santiago, pagka nagsalita na yan, tahimik na ang Senado.
1: Oo.
0: Hindi ka na makakasagot.
1: Yun yung mga kino-question ng minority. At nung sinabi na wala, kasi kung wala kang background sa law,
0: ayun na,
1: medyo baka mahirapan ka, kaya ipapaunawa ko sa inyo.
0: Oo.
1: O, parang ganun yung
0: partner, nasa loob ng bahay ko eh. Gusto kong kumuha ng mic. Madam Chair! Madam Chair! Teka lang, I take exception to this. May mapangapaganyan ako. Kasi hindi naman din tama na parang nilahat mo. At hindi lang swipe yun eh. Doon sa mga kasamahan mo, sa colleagues mo. Banat talaga. Kaya
1: kaso, ang nangyari, partner, ipinagmamalaki mong abogado ka, ayan, nadali ka ng hindi abogado. Winokoutan kayo. Nasa nang nilalaban mong abogado ka? Wala. Akala ko bang master mo ang rule, sabi ng Senate Minority Leader? Wala. Kinwestiyon ang quorum? Bye-bye. Uwi tayo. Wala tayong numero.
0: Ayun na nga. Yun ang problema. Kasi nagka-mash up na yung mga circumstances. Si Alan Peter Cayetano, parang hindi na rin niya alam kung anong gagawin. Na dahil nagkataasan na nga ng emosyon, biglang nag-walk out, nakita niya, teka lang, bakit wala na yata akong kasama dito?
1: Even ang during hirap. Nung suspended yung session na magtalo si Senator, magsalita si Senator Erwin, partner, di ba, dahil tumaas ang tensyon, nag-suspend pansamantala. Ang nangyari doon sa gitna ng plenary hall, nag-uusap pa rin, nagtatalo si Senator Marcoleta at si Senator Risa Ontiveros. Talagang balitaktakan pa rin sila even on the floor. Maririnig mo na nagpapaliwanagan sila na hindi dapat ganito, wag nating ibinababasa ganito.
0: Tama, ako naman okay lang na magbalitaktakan kayo dyan. Pero sana laging pakaisipin, sino ang talo dito sa nangyayari ito?
1: Correct. Itutuloy natin yung usapan na yung partner. Okay. Kukuha lang tayo ng isang nagmamadali.
2: DZMM Radio Patrol Flash Report.
1: Kuha po tayo ng flash report mula sa ating desk editor on duty na si Sir J. Don. Sir J., balita please.
3: Robert Torres, mag-recommend na ang Criminal Investigation and Detection Group sa National Prosecution Service ng Department of Justice na mahiinan o masampahan ang reklamong obstruction of justice. Itong si Senador Robin Hood Padilla at ilan pang personalidad dahil sa pagtakas ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa kasagsagan ng kaguluhan sa Senado noong madaling araw ng May 14. Ayon po sa CIDG, lumilitaw sa kanilang investigasyon na hindi lamang nakihitch o nakisakay si de la Rosa sa sakyan ni Senador Padilla kung hindi ito ay planado at coordinated upang makalabas ng Senado si Senador de la Rosa. Antabayanan po ang dagdag na detalye sa balitang ito. Mula sa News and Information Center ng DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio, ako po si J. Donnes.
1: Maraming salamat, J. Donnes!
2: DZMM Radio Patrol Flash Report!
0: Partner! Babalik ko pa muna yung kumo.
1: Ay, hindi na. Ituloy-tuloy mo na yung gising na yan dahil marami pa akong ichi-chismis sa'yo.
0: Ay, ganyan ba?
1: Correct. Nagising dahil chismis, oh.
0: 8:18 na po ng umaga.
1: Bukod sa mainit na usapin ng Senado, partner, na definitely babantayan natin next week. Ang session nila...
0: Teka. Kailan ba... Mamaya wala.
1: Wala, holiday.
0: Holiday.
1: Oo. So Monday ulit sila, 5 PM yung sinabing balik ng sesyon nila, hapon na masyado.
0: Hapon na hapon.
1: 5 PM.
0: Pero just in time para doon sa mga newscast.
1: Newscast, correct.
0: Oo, so magla-live na kayo.
1: Kung anong mga development.
0: Correct, live na live kayo dyan. Wala lang takbuhan.
1: Tayo sigurado. Kahapon takbuhan eh. Nasa kabilang panig kami, biglang nag-walk out, takbuhan kami sa kabilang.
0: Pero ano pa kaya susunod? Kasi nung una, tumakbo si Bato, running, di ba? Kahapon naman naglakad, walk out. Ang mga reporter, hello na.
1: Ay, nako. Ay, ito partner, kabig muna tayo. Ito, mainit, magpapainit din sa ulo natin.
0: Bakit?
1: Siyempre, yung taas singil. Sa kuryente sa Hunyo, posible daw. Itong kanina, Finlasyo, yung Visayas grid. Di ba? Ito na naman, may problema na naman sa supply.

0: Oo, so yan na naman. Kaba-kaba tayo na baka magkaroon ng
1: brownout. Pero ikaw, bayad ka. Di ba, binayaran mo lahat ng hinihingi nila, bayad ka.
0: Tama, sobra pa nga binabayaran mo.
1: Oo,
0: di ba?
1: Diba? Eh, tingnan natin ang kasaan ito at kakayanin pa ba. Kausapin po natin ang lead convener ng Power for People Coalition at Executive Director ng Center for Energy, Ecology and Development, si Sir Jerry Aranses. Sir Jerry, magandang umaga po, Doris at Robert sa Tandem ng Bayan.
0: Good morning, sir.
2: Good morning!
3: Good morning, Doris at Robert. At maraming salamat po ulit sa pag-anyaya sa amin.
1: Sir,
0: okay, ikaw yung maganda yung tanong mo. Kaya pa?
1: Kaya pa ba? Mo? Paulit-ulit na nagba-brown out, paulit-ulit na may banta na tataas yung singil. Ano, tatanggapin na lang ba nating mga consumer ito? Ganit, baw na lang ba tayo ng baw dahil wala tayong magagawa?
3: Iyan din po yung paulit-ulit natin tanong, ano? Tila pag hindi na siya mariso-resolba. Tapos, ang isang mas matindi ay panahon pa ng krisis. Diba? Parang kahit merong emergency powers na ang pamahalaan, ang presidente mismo, hindi na-address yung pinaka-ultimong problema natin, ano. At itong rotating brownouts, bago pa man. At sinabi din natin, kasi nagsalita si Department of Energy Secretary nung kasagsagan nung rotating brownout, sabi niya, hindi magtataas ang presyo ng kuryente. Kaya nagtaka din kami kaagad na in the past na experiences natin kasi ito yung feature for the last 10 years talagang magtataas kasi pass on lahat yan bulat-lat na sa taong bayan kung ano ang pinakadahilan kung bakit tuloy-tuloy ang pagtaas ng presyo ng kuryente sa bayan natin. Pinapasa lahat ng responsibilidad sa taong bayan.
0: So, kagaya nga po ng tanong ni Robert, hanggang kailan natin kakayanin? At wala na ba talaga tayong magagawa? Oo, siyempre, pagka hindi ka naman nagbayad, putol agad eh. So, pero ito pang ganitong klaseng sitwasyon, ay hanggang forever and ever na nating tatanggapin?
1: Correct.
3: Hindi po dapat natin tinatanggap yun, ano? Kasi meron pong mga pamamaraan at sinasabi na po natin sa kasaysayan. Una, marami pong mga reforma ang nabago, pero lahat po yan ang pinaka-mayor na dahilan kung bakit may mga pagbabago at reforma dahil po sa, kumbaga, pag-uusig ng mga electric consumers din to the point na naghahabla tayo ng mga kaso sa kanila, sa mga sa Energy Regulatory Commissioners, marami pong na-ombudsman. So dapat po talaga na mag-ingay ang taong bayan at kaya napaka-importante po na pinibigyan din yun ng pagkakataon na ma-air at mailinaw sa taong bayan kung ano yung dahilan kung bakit may mga ganito. Dito po sa rotating brownouts na ito, ang masasabi ko po dyan, una, ay meron pong mga pagkakataon na walang nangyayaring rotating brownout sa peak season. Ibig sabihin, summer months. Panahon po ng eleksyon. Ibig sabihin, capable ang industriya at ang Department of Energy na pigilan yan. At maraming mga measures na matagal na nating isinasalang sa kanila na pwede naman nilang gawin. Pero ang pinaka-importanting elemento po dito dahil nasa crisis, na energy crisis mode pa rin po tayo, ay may emergency powers ang pamahalaan. Sa dulo po ng lahat, ito po ay pwedeng aksyonan ng pamahalaan dahil may police power ang gobyerno eh. Kapag nasa alang-alang ang kumbaga ang kalagayan ng kumbaga public good ang konsepto ay dapat pwedeng mag-intervene ang presidente mismo kasi may emergency powers na.
1: Opo. Sir Jerry, pero hindi ba dapat may nananagot sa mga ganito na experience natin? They all have the time.
0: Tama.
1: Buong taon na pwede nila yung inasikaso. Alam naman nila magkakaroon ng peak kapag tag-init. Alam nila na magkakaroon ng peak dahil walang pasok. Pero laging ganito. Dapat ata may nasasampulan para hindi na naulit. Trabaho nila yan. Responsibility nila na isecure yan.
3: At kaya ang ultimong, kumbaga kasi ang kakaiba dito sa sitwasyon natin, may emergency powers ang presidente mismo. At matagal na tayong sumusulat sa Office of the President mismo kung ano yung pwedeng mga maging hakbang

0: kung in the past ang dami-daming mga kaso ng corruption issues, 'di ba, sa flood control, meron ngang ipa-file na plunder case, so on and so forth. Sobrang dami ng kaso ng corruption sa power sector. At makikita natin 'to sa pamamagitan ng napakadaming mga ombudsman case sa mga electric kumbaga energy regulatory commissioners. Ganun din ang violation siyempre ng mga Department of Energy officials. So dapat lang talaga na merong patawan dito kasi merong at the end of the day responsibilidad ito ng mga regulators at ng kumbaga departamento mismo eh. Kailangan yan, piniprepare talaga nila at inaayos nila ang mga polisiya, regulasyon para i-resolve ito. At kumbaga parang paulit-ulit na lang tayo at lagi nilang sinasabi, iimbestigahan nila. Oh. Lagi nilang sinasabi, may pagbabago ng measure pero paulit-ulit din pong nangyayari. So, ang kaya po ang pinakapanawagan namin dito sa Office of the President, sa mismong presidente natin, gamitin mo naman ang emergency powers mo para once and for all itigil yung rotating brownouts na nararanasan natin. Pero ang pinaka isang konkreto po talaga dito is sa panahon ng ganitong mga brownouts, hindi dapat ang electric consumers ang may responsibilidad doon. Una, hindi tayo ang nagsha-shutdown. Pangalawa, hindi tayo ang may responsibilidad na nasisira yung mga transmission line. So yung mga korporasyon, yung binigyan ng kontrata ang dapat pumasan noon. Kung itong bill shock, ang panawagan po natin ay equitable sharing ng burden kasi ang sabi ng Energy Regulatory Commission.
1: Apo.
0: Ang mga kontratang ito ay kumbaga napirmahan na so on and so forth at nasa batas 'yan. Pero ang sa panahon ng crisis equitable sharing. Pero dito sa kalagayan nitong mga responsibilidad dito, dapat lang napasanin 'yan ng mga kumbaga may sala.
1: Ay, sige po. Sana nga ay hadiyo na ay maisaayos 'yan kasi pikun na po ang karamihan sa atin dahil sobrang opo, parang ano eh, pasanin natin ang daigdig eh.
2: No? Oo, tinaasan. Opo. Sige, babayaran natin. Dagdadagdag na ganito. Opo. Kasi kailangan, sige, gagawin natin. Kailangan ng ganito, sige, ibabayaran natin. Pero at the end of the day, brownout ka.
1: Wala pa rin.
2: Diba?
0: Tama po.
2: We deserve better yung services.
0: Yung last point ko lang po siguro, na panawagan, especially sa Senado, tama na po na muna yung mga sirkus. Asikasuhin ninyo yung pinaka mabigat na problema ng taong bayan ngayon. Sinimulan nyo naman na nila eh. Bigyan nila ng pansin yung dagdag na pasanin ngayon ng rotating brownout.
2: Okay. Tama yan. Sige, Sir Jerry, for the meantime, abangan natin kung meron ba talaga mapapanagot eh. Lagi namang wala. Mukhang dapat mas magalit ata tayo, ipapaluin natin itong mga ito eh, para...
1: Baka kailangan na natin pakawalan talaga si Doggy Wawaw.
2: Makapangagat sa kanila, mainis eh, naiinitan si Doggy Wawaw eh. Sir Jerry, maraming salamat po sa inyong oras.
1: Salamat, sir.
0: Maraming salamat din po at mabuhay po kayo.
2: Sana wag po mag-brownout sa inyo today. Si Sir Jerry Aranses, kaya nga ang lead convener ng Power for People Coalition at Executive Director ng Center for Energy, Ecology and Development. Oras natin, 8:28, partner.
1: May tanong ako.
2: Ay, go.
1: Meron ka bang flash? Wala naman. Hindi, tanong ko lang, doon sa Senado ba, nandoon ka kahapon, sila ba ay nag-o-observe ng pag-decrease ng paggamit ng kuryente?
2: Ay, oo. Even the time pa ng former Senate President Tito Soto, ginagawa na nila. Tipid, kami nga sa press office, walang aircon dun.
1: Ayun. Baka naman, kasi naisip ko
2: may
1: lang
2: may time yun. Na mag-off na, iter-turn off na. Diba? Ganun talaga. Eh, bahagi yun ng programa eh.
1: Baka naman, nung yung pagkakataon na tinurn off yung power.
2: Baka kaya uminit ulo nila.
1: Yan, eksaktamundo. Diba? Eh, itong si Alan Peter, nainitan. Oo. Pero sabi naman ni Tulfo, mas nainitan ako, no? Sumama pa si Marculeta. Ano ba naman kayo? Tama rin sinabi ni Sir Jerry, ang daming dapat pang asikasuhin ng mga mambabatas natin. sana naman ay mabigyan pansin.
2: Tama yan.
1: Huwag yun na pong pansinin yung pag... pag brown out, eh, hindi naman brown out, pag decrease lang ng gamit. Diba? Eh, pero lahat tayo kailangan mag-sacrifice.
2: Gawin natin
1: alam yung bahagi. Alam ka naman ako lang.
2: Correct!
1: God.
2: Ayan na.
1: 8:30 na po ng umaga.

0: Mutya ng Masa, Doris Bicornia, at nagbabalita antemano Robert Mano sa Tandem ng Bayan! Tandem ng Bayan! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
1: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
2: Paano natin mas mapapatagal yung shelf life ng ating mga inan? Refrigeration, kangkong, petsay, mas mainam po na ilagay agad sila sa refrigerator para mas mabagal po yung pagkasira. I-blanch and i-freezing, no, yung mabilis na pagpapakulo po ng gulay sa hanggang 2 minuto bago po natin ito i-freeze para mas mapanalipili kanilang kulay, texture, pati nutrient. So, pwede po ito sa mga sitaw, malunggay, carrot, broccoli, at repolyo. Hindi lang po ito pwede doon sa mga vegetables na watery, tulad yung mga kangkong, lettuce, pepino, kasi nasisira po yung kanilang structure.
1: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya!
3: Happy, happy 40th anniversary, DZMM! Una sa balita, una sa public service.
1: Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz, Johnson Manaba, Alvin El Chico, Doris Bicornia, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
4: Ako si Ben Santos, designer, pattern maker dito sa Craptic, Santa Maria, Kalumpang, Marikina City. Simula nung nag-deteriorate yung sight ng mata ko, tsaka siyempre itong weather natin ngayon, napakainit. Dito lang sa DZMM, halos yun lang favorite na pinapakinggan ko. Naghahanap ang tao ng malayang pagpapahayag, eh. Hindi pwedeng hindi ka ma-focus sa DZMM dahil isa sila sa naging instrument ng babagong lipong. Happy 40th anniversary sa DZMM.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
5: Tuloy-tuloy lang ang kulilan, mapaseryoso o nakikisaw-sawlan.
1: Ito ang Tandem ng Bayan!
6: Kami po yun!
7: Doris Bicornia po at...
6: Robert Mano!
7: Partner, siguro pa panahon na para pagsabihan mo si Doggy Wawa.
6: Anong sasabihin ko ay Doggy Wawa?
7: Parang ang aga-aga naman, nagnonom-nom.
6: Sabi niya, partner, ang laman naman nung tinutungga niya na yun, cold water, yelo at malamig na tubig dahil nga napakainit ng panahon.
7: Tama. Talino na yan, Doggy Wawa, pagkasunod na nag-hearing sa Senado nang hindi umiinit ang ulo nila. Pero hindi naman natin tinatatwa, partner, yung kanilang pinaglalaban ng mga stand.
6: Ganun talaga.
7: Ganun talaga.
6: Magdebate tayo hanggang dulo. Huwag nating iratsyada. Huwag natin sabihin, hey, divide na natin. Hindi, butag-butohan na natin.
7: Oh, yun diba? Naman talaga ang trabaho nila.
6: Kaya naman. Ito naman, ang trabaho naman ng mga ito, magbalita.
7: Yan.
6: Kaya naman, narito na ang ating mga radyo partner.
7: Oy.
6: May latest chika.
7: Ah, talaga? Ano?
6: Nagulantang daw.
7: Wow.
6: Patrol! Alamin po natin ang report. Unahin natin ito, partner. Oh. Clearing operation sa tumagilid na truck.
7: Okay.
6: Sa C5 Boniserano Tunnel, nagpapatuloy. Ang detalye mula kay Radyo Patrol, Zeus Legazpi. Zeus, nag-build up naman traffic dyan.
8: Pagkat na Doris, ano, hindi nga madaanan ng mga motorista hanggang sa ngayon itong southbound lane itong C5 Boniserano Tunnel. Yung pwede na daanan southbound ay itong daanan pataas dito sa tunnel papunta itong Marikina. Pero kanina nung pagsilip natin dito, meron lamang kaunting pagbagal sa usan ng mga sakyan. Pero yung volume ng mga sakyan sa ngayon, protocatoris, hindi naman gano'n kalakihan ano, at hindi naman gano'ng kakapal. Siguro dahil na rin na holiday at kakaunti yung mga sakyan na nakikita natin buwabiyahe southbound sa ngayon. Kaya wala pa masyadong build-up ng traffic dito sa may ibabaw na ito ng tunnel. Pero dito mismo sa tunnel, protocatoris, bandang alas 8:00 kanina nang maalis yung trailer truck na tumagilid pasado mag-alas 6 kanina umaga. As of 7:45 a.m. naman, naitayo yung truck gamit yung boom truck at forklift na mabilis na gawa ng MMDA kahit na naging hamon sa kanila yung pagiging masikip nitong tunnel. Kakaunti lamang yung heavy equipment na makapasok dito pero mabilis naman nagawa ng MMDA yung naitayo nila yung truck gamit yung kanina sariling boom truck at forklift at nahila na rin paalis dito sa tunnel na ito. Ang nangyayari ngayon, Robert at Doris, ikinakarga sa ibang truck itong bulto ng compacted na basura na natapon mula dun sa trailer truck matapos nga itong tumagilid. Merong forklift dito, gamit yung forklift, binubuhat nila, kinakarga, sinasalin sa ibang truck para maalis nyo sa karsada. Habang yung iba naman na mga nagkalat na piraso ng basura, manong-manong winawalis pula rito ng mga tauhan ng MMDA. Naglagay na rin sila dito ng kusot o yung wood shavings para maalis sa kalsada yung langis na tumagas mula doon sa trailer truck. Nananatiling sarado nga itong southbound lane habang nagpapatuloy ang clearing operation. Mag-aalas sa 7 kanina nang dumating nga yung mga equipment ng MMDA at kanina ayon na rin doon sa mga nakausap natin no, mula MMDA at sa pulisya dadalhin sa Traffic Bureau yung driver para magkaroon ng karagdagang investigasyon at malaman kung may pananagutan yung kumpanya o yung operator ng truck. Dahil ang kwento ng driver kanina, merong napuntong na piyesa ng truck kaya siya nawalan ng control. Panayon natin, Robert at Doris, yung driver na si Arniel, narito yung kanyang bayan.
9: Kanina, sir, sa ako kanina, bumulas na yung gulong ko kanina. Nung kinistrict ko na yung gulong dito para yung pag-preno ko kanyan, bumaliktan niya na, isa na, bigla na lang bumaliktan sir.
10: Parang ano po ba? Kumakas ba yung gulong niya?
9: Hindi lang sir, na...
10: Putol niyo yung tubol?
9: Yung punto sa yung tubol.
10: Ah, may naputol na bahagi ng ano?
9: No, kaya yun, nasa unang gulong. Left. Kaya...
8: Paliwanag niya, Robert at Doris, merong U-boat o pyesa ng truck malapit sa gulong na napansin niyang kumalas. Kaya nang walang siya ng kontrol at tumingin niya pumagilid yung kanyang minamariyang truck. Nagtamo siya ng ganos sa kanang braso habang yung kanya namang pasahero na misis niya rin ay nagtamo naman ng ganos sa ulo. Wala ibang sasakyan na nadamay sa insidente. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Zeus Legazpi, DZMF.
6: Marami salamat Radyo Patrol Zeus Legazpi. Partner, punta ulit tayo ng Pampanga. Punta tayo sa Ground Zero, doon sa Gumuho. Ano? Tingnan natin yung development, kung anong meron doon. Naroon po nakatutok si Radyo Patrol, Nico Bagsik. Good morning, Nico.
11: Good morning sa inyo, Robert at Doris. Nandito pa rin tayo ano, sa Barangay Balibago sa Angeles City, Pampanga. Dahil nga patuloy pa rin yung kanilang operasyon para naman na ma-retrieve yung mga bangkay na natabunan dito sa Gumuhong Gusali. Alam mo, Robert at Doris, pansamantala muna nga sinuspinde ng Unified Command ang operasyon kagabi. Dahil sa pag-ulan, ito ay para maiwasang mailagay sa panganib ang mga Romero-responding tauhan dahil sa masamang panahon. Nananatili kasing maselan ang sitwasyon. Itong gumuhong istruktura, inaasahang ngayong araw ay magpapatuloy yung retrieval kung saan nakafocus ang mga responders sa Sector 1 o itong bahagi na mas kakaunti yung guho. Ibibigyan ko lang kayo ng live situation rin ngayon. Ito yung live shot natin. Ngayon, medyo kapansin-pansin na mas maraming mga police forces, ano, mga hanay ng police na dumadating dito sa Ground Zero. Particular na kanina, nakuna natin ilang mga hanay ng police mula sa Provincial Regional Office 3, yung Region 3. At bukod sa kanila ay ngayon nakikita natin dito sa ating vantage point na nagsimula na yung mga responders na asikasuhin itong pagtatanggal ng mga scaffolding na nasira dahil nga sa pagguho nitong gusaling ito noong linggo. So ayan ang nangyayari ngayon. Ito, iniisa-isa nila yung mga scaffolding at nilalagay nila doon sa isang malaking truck na ipinasok dito malapit sa gumuhong gusali. So ayan ang sitwasyon ngayon dito sa Barangay Balibago sa nagaganap na retrieval operation ng kanilang Unified Command. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
6: Maraming maraming salamat, Radyo Patrol, Nico Bagsik. Balik tayo dito sa Metro Manila, partner. Ito, nabigit nga tayo ng presyo ng ilang bilihin. Punta tayong Taguig.
7: Taguig? Sana magwala namang pagtaas ang presyo.
6: Oo. Alamin natin mula kay Radyo Patrol, Rowen Cueto. Rowen, good morning.
12: Good morning, Adem. Nasa 370 hanggang 380 pesos kada kilo ang lempo habang 360 pesos naman ang kasim at 300 pesos kada kilo ang pata. Ang presyo naman ng manok ay nasa 180 pesos kada kilo mula sa dating 160 pesos hanggang 170 pesos kada kilo ayon niya sa mga tindera. Sa isda naman, nasa 240 pesos kada kilo ang bangus habang 150 pesos naman kada kilo ang tilapia mula Batangas. Ibinebenta naman ang galunggong sa halagang 100 pesos kada kalahating kilo habang 200 pesos naman kada kilo ang tulingan. Samantala, nasa 150 pesos kada kilo ang karot mula sa dating 100 pesos lamang. 10 piso naman kada tali ang pechay at kangkong habang 70 pesos kada kilo ang kamatis at 10 pesos kada plastic ang sili. Ayon kay Decel Juntilla, isang magtitinda ng gulay, maliit lamang ang umano ang kanilang ipinapatong sa presyo ng mga produkto kahit may binabayaran silang renta sa pwesto.
13: Atin dito. Ngayong ano season po natin kasi lalo nang galing sa init at ulan. Ano to, init ulan, nagkakaroon ng damages yung mga gulay po kasi sa weather natin ngayon.
12: Yan, ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Roen Cueto, DZMM.
6: Maraming maraming salamat, Radyo Patrol, Roen Cueto. Ito, partner, baka hindi alam ng iba natin mga kababayan kung bakit holiday today.
7: Bakit nga ba?
6: Malaking celebration ito at malaking event ito para sa mga kapatid nating Muslim sapagkat ngayon po'y Idil Adha. Ano bang meron dito? Ano ba ang ginagawa ng mga kapatid nating Muslim kapag Idil Adha? Abay, aalamin po natin at ang kanilang dinasal ngayong araw na to, ngayong special day sa kanila. Ha? Alamin po natin mula kay Radyo Patrol, Trisha Lindo. Trish, good morning!
14: Good morning, Robert at Doris. Kabilang sa mga ipinagdasal ng mga kapatid nating Muslim sa Luneta Park sa Maynila kanina, para sa pagdiriwang ng Idil Adha ay ang pagkakaisa ng mga Pilipino sa gitna ng kinakaharap na krisis. Ayon kay Suhaili Abangon, organizer ng pagtitipon sa Luneta, mahalaga rin umakso ng pamahalaan hindi lang sa epekto ng lusot sa Middle East, kundi sa pagpapanagot sa mga dapat na managot. Narito ang kanyang pahayag.
15: Ito Idil Adha, kaya manalangin tayo dito sa Pilipinas, magkaisa tayo, magmahalan tayo, one love, one nation. Ipanalangin natin itong hinaharap natin ng krisis. Sana po ay makatawid tayo. Yun ang masasabi ko sa mga pinuno natin dito. Kung sino nagkasala, may kulungan, ikulong.
14: Kahit mainit ang panahon at tirik na tirik yung araw, Robert at Doris, marami yung nakiisa sa Idil Adha sa Luneta. Sa tala ng Manila Police District ay papalo sa 6,000 yung dumalo sa pagtitipon ngayong araw at naging mapayapa naman anila yung naging selebrasyon. Pasado na 7 kanina nang unti-unti nang umaalis yung mga nakiisa sa panalangin habang may ilan ang nakikinig pa sa pagbabasa ng Quran sa entablado. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisalindo, DZMM.
6: Maraming maraming salamat, Radyo Patrol, Trisalindo. Maraming salamat sa ating mga Radyo Patrol. Roll, roll, roll, roll, roll!
0: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa Estrella.
6: Partner, yeah. Bukod sa mainit na usapin sa Senado, mainit na usapin sa kuryente,
7: yan.
6: Eh, ito na naman.
7: Mainit ang ulo ko sa kuryente, sa totoo
6: ito
7: lang.
6: Pa, oil price hike na naman.
7: Ay, nako. Alam mo, hindi nakagulat-gula para kung unggoy nagkakamot ang ulo.
6: Mali!
7: Mali! Sorry naman! Hindi nakagulat-gulat, partner, di ba? Ang magiging, magugulat tayo kapag sinabi ni Secretary Alvin Arsico na may rollback.
6: Na tuloy-tuloy,
7: tuloy-tuloy,
6: no? Nababalik. Kaya ano ba yun? 30 plus pesos na lang, ano? Sarap siguro.
7: At saka siguro. Yung ano, yung magbababa nga, magro-rollback, pero kakapranggot.
6: Ha?
7: Sasabihin ilang sentimo. Binibilang mo pa ba yung sentimo?
6: Hindi na, no, partner.
7: Kaya nga.
6: Diba?
7: Kaya nakakainit kayo ng...
6: Kaya naman, kakausapin...
7: Huwag niyo akong sinisigawan!
6: Kakausapin natin ang national president ng Pasang Basta, partner. Si Ka Obet Martin. Ka Obet! Good morning, Doris at Robert sa Tandem ng Bayan.
7: Good morning, Kaobet.
16: Good morning.
17: Good morning, Ma'am Doris and Sir Robert at ang Tandem ng Bayan sa mga naikinig po tanonood.
6: Apo.
17: Magandang umaga po.
7: Eh, magandang umaga nga po ba, Kaobet?
6: Ayan ang tanong.
7: Ayan ang tanong.
6: Yan ang magic question.
17: Ma'am Doris, Sir Robert, lagi natin sila sabihin, good morning, magandang umaga. Pero ito yung magandang umaga na pangit sa aming hanay ng transportasyon. Sapagkat, imagine, 2 pesos ang itinaas. Ano ba yan? Hindi na ba ako titigilan? Wala naman dahilan. Wala naman akong makita ng dahilan para itaas ang presyo. Samantalang napakahirap na po ang hanay ng transportasyon, Ma'am Doris and Sir Robert.
7: Oo. Oh, ano po yung masasabi nyo na narating na level ng mga super at mga operator na talagang sobra-sobra na, hindi na nga lang aray ang sinisigaw eh. Agoy!
6: Agoy-agoy!
7: Agoy-agoy na.
17: Alam po ninyo, first time in the history ng transportation, Ma'am Doris, ako na pinakamatanda itong transport leader. Ngayon po, nung last week of March, inabot ko tayo ng 160 pesos per liter na talagang hindi na ubungibiyay halos ang hanay ng transportasyon. Kundi nag-aayos na lang po kami, nag-i-schedule kami para lamang hindi rumaputol ang service sa ating mga pasahero, Sir Robert and Ma'am Doris. At yung mga biyahe namin may i-schedule, ginawa na lang namin i-schedule, binatiho namin ang paglabas. Kung 35 ngayon, ang larabas 15 na lang po para maserve lang ang ating riding public at nang hindi po masyado malaki ang consumption. Ngayon po bumaba at nagkaroon naman ng tulong ang ating pamahalaan, yung pong ating sa pamamagitan ng ating utang Pangulo, yung 10 pisong diskwento kada litro. Nationwide na po ng ating buting chairman Bigor Mendoza. At ayon na rin po sa atas ng kalinang transportasyon si Secretary Barry Lopez. At ini-enjoy ho namin yan, Sir Robert and Ma'am Torres. Pero, eto 2 piso kahapon. Magiging 8 na lang po ang aming namemenos. Kanya, sabi ko, ano ba ang dahilan ng ating pamala na yung gera naman yan, bumaba na nga sa world market. Medyo tumatong, nagiging kalmado na at mukhang magkakayot na sila sa labat ng era na pang Israel. Pero bakit patuloy pa rin po ang pagtasa? Ako mismo yung nagtatanong din.
6: Pero with this situation, Kaobet, ano ngayon ang plano ng grupo ninyo? Eh, meron nga petition sa dagdag pasahe, pero hindi naman yan agad-agad.
7: Yun na nga,
6: series of hearings din naman yan. Kailangan din naman pakinggan yung mga different sides, di ba, dito bago mapagbigyan yan. Eh, paano ngayon ang gagawin ninyo ng grupo ninyo?
17: Actually, Sir Robert and Ma'am Doris, matagal tayo magkakilala. Yung pong aming petition ng AltoDAP at ng Busina at ng Pasang, inaprobahan na ho yan. I-effect na po yan prior to March na magtaasa na po ang krudo, pero pinigil po, sinaspindi po ito ng ating kagalanggarang na Pangulo. Piso lang po iyon, piso. Sa traditional jeepneys, piso, unang 4 na kilometro. At doon po sa mga modern jeepneys, 2 piso lang po yan. Pero iyan po ay sinaspend ng ating kagalanggarang na Pangulo. Nire-respeto ko po ang ating Pangulo sa pagkakasuspindi. At may mga nag-file nga ng petition 10 piso kada ang itataas. They are hitting the impossible dream. Talagang okay. Yung piso nga lang po, pinigil. E kanya ako kami ngayon, nag-iisip po kami ngayon kung paano aming, ano pa ang aming hihingin sa pamahalaan.
6: Opo,
17: may... para lamang po may ibsan itong hirap ng ating mga sumasalap.
6: Opo, yung sabi nyo pong nabinbin na hindi ipinatuloy po kaobet, may balak ba kayo na makiusap sa Pangulo na baka this time pwede na pong ibigay o ipatupad?
17: Tama po yan, Sir Robert and Ma'am Doris. Actually, meron na kaming ginamang sulat yan at ipapatanggap pa rin sumulan po sa Malacanang na talagang nakikiusap po sa ating Pangulo na aprubahan na kahit yung piso na yan sapagkat malaking tulong na po sa amin. Kesa po yung mga ayudang 5,000 ng AIS, fuel subsidy 10,000 sa operator, nauubos po yan. Yung pong pamasahe, kahit paano, tuloy-tuloy yan at makatutulong sa amin ang napakalaki yan. Kanya nga, kinausap na rin po namin ng commuters group, si Ma'am Elmi Medina, they have no comment about the piso, dagdag at 2 piso. Pagkat naiintindihan nila ang flight po ng ating mga
7: opo, opo. Mm. Pero kaobet, maraming na rin ang nagsasabi, puro kayong reklamo, puro kayong reklamo. Buti nga kayo, nabibigyan pa ng kahit konting tulong, kahit papano, may inakakarating sa inyo. Ano ang reaction nyo doon, kaobet?
17: Well, yun nga po ang Ma'am Doris. Matagal muna ako ni-interview dyan. Sabi ko, this is a band-aid solution. Pero nakatulong po yan. Ang hinahanap ko namin, Ma'am Doris and Sir Robert, yung permanent solution na hindi na kami, kahit wala na yung mga AX na yan, yung mga subsidy na yan, at least kahit paano meron kami pinikinabangan araw-araw.
7: Oo.
17: Pagkat ako, nagpapasalamat sa ating pamahalaan na pagkat yung mga panahon ng crisis, andyan sila. At katunayan nga, Ma'am, crisis sa Sir Robert, na-divert ko lang ng konti.
6: Bo.
17: Ng DTI, kahapon, na the other day, sa pumuno po ng ating kalihim Christina Roque, ako ho, yung mga consolidated co-ops na member ko kami sa PMDP, inaprubahan po niya ng loan para mag-switch na kami sa electric vehicle. At kami po natutuwa, talagang seryoso ang ating kalihim Christina Roque ng DTI. Kanya, ito po isang indikasyon na ang ating pamahalaan ay hindi ho natutulog at yun din po ayon sa utos ng ating Pangulong PBBM sa DTI. First time in the history na isang kagawar ng ating pamahalaan ay lumahok po, sumuporta sa amin sa transportasyon. Although matagal na lang ginagawa ito, pero ito po yung parang pinaka-pilot project nila, Ma'am Doris and Sir Robert, talagang pinakasalamatan po ang butihing kalihim at sana po ng DTI, si Secretary Tina Roque, sana po ang ibang mga ehensya ay tumulong dito dahil talagang kailangan na ho natin ng mag-innovate, magbago. Huwag na ho talagang, Ma'am Doris, ako nga sinasabi ko nga sa aking mga grupo, Sir Robert,
6: opo.
17: Hindi na inabot yung 25 centimos sa isang litro ng diesel.
6: Oh.
17: Inabot ko po yun.
7: Oh.
17: Inabot ko po yun. Way back 1960. Ngayon, centimos ngayon, 170 pesos, 80 pesos, 160 pesos.
7: Ayun lang.
17: Ano po kunin yan? Kanya nga po, lagi kong binubuksan lagi yan kay Senator Soto, kay Congressman Franz Pumari na ribisahin ang oil deregulation to. Huwag na natin kunin pa ibang mga taxi. Ito ang dahilan at punot-tulo na any given time, pwede silang magtaas ng presyo na walang nagre-regulate. Itong batas neto, ay nagbigay kapangyarihan sa mga provider natin ng mga petroleum product para magtaas anytime. Kaya kahit walang dahilan, nang tataas eh. Sana, sabi ko nga po, Ma'am Doris, Sir Robert, ano ang DOE? Magbigay sila ng report sa taong bayan, sa hanin ng transportasyon, sa mga privado, bakit tumaas? Ito ang dahilan. Bakit bumaba? Ito po ang dahilan. At dapat magkaroon ng complete accountability ang mga provider na yan para nalalaman po natin. Kagaya po ng tumas na yan, meron tayong battery stock na 2 months. Kanya ang bilyon ang kinita niyang mga iyanap. Pinag-uusapan pa rin namin sa mga hearing namin sa Congress, sa Senate, yung mga kinita ng mga provider na yan na dapat gumaganap ang ating pamahalaan dyan.
7: Okay.
6: Okay.
7: Ay, nako, ang dama natin ang kalbaryo ng mga katsuperan at mga operator, ano, kaobet, kaya kasama nyo kami sa pag... paanong pag-push, pagtulak,
6: mm-hmm.
7: pagtulak doon sa inyong hinaing na makarating po sa Pangulong Marcos.
6: At masolusyonan itong hirap na nararanasan nila din.
7: Oo.
17: Kanya nga po, Ma'am Doris, Sir Robert, nagpapasalamat po sa inyo sapagkat kayo ang window, kayo ang bintana upang marating ang mga problema natin sa pamahalaan sa ating Pangulo. At nakararating naman po, ina-action na ng Pangulo. Kanya lang ang kailangan po natin immediate action para doon sa mga problema aming dinadana sa araw-araw. Kanya, kayo po ang katulong namin. Kayo pong nasa media.
6: Right. Okay, Kaobet, maraming salamat po. Ha? Maraming salamat po sa inyong oras.
7: Apo.
17: Sige po, maraming salamat. Kaibigan Robert and Ma'am Doris.
6: Good morning.
17: Sa iyong panahon, maraming salamat po.
6: Good morning po. Si Kaobet Martin, ang National President ng Pasang Mazda. Ay, nako.
7: Sakit hindi sa dibdib, eh, no? Tapos makikita mo yung ibang hindi naman pumapasok, pero yung nagsusweldo.
6: Gagawa ng paraan para makapasok.
7: Oo.
6: Kaya alam mo, partner, yung isa pang sinaskino-question dyan, nabanggit ko, naalala ko yung sa Senado, kaya yung iba ayaw nilang payagan yung online.
7: Oo.
6: Kasi di ba kapag nagdi-deliberation, nagbobotohan, may mga question, kita mo yung buong demeanor ng senador sa
7: correct,
6: floor. Kapag nakikipag-debate, siya ba mag-isa?
7: Mm-hmm.
6: Eh kasi kung online, sino mga kasama niya? May magko-coach ba sa kanya?
7: Yan.
6: Paano kung makikipag-debate sa kanya, sa bigla niya sabihin, ay, nawalan ng signal, I'm sorry.
7: Bumagsak.
6: Pero nakaboto na ako, that's it. Diba? May mga ganyan eh, na parang hindi talaga siya acceptable. Not unless, mayroon nga kagaya ng COVID-19, wala tayong magagawa doon. Kailangan
7: talaga. Naman yun.
6: Force majeure naman yun. Ha?
7: Yung kausap namin kanina, si Dean Mel Santa Maria, sabi niya, iba pa rin kung makikita mo siya na sa plenaryo, makita mo yung mata niya.
6: Ayan, totoo.
7: Question ng kanyang, yung body language niya. Kasi doon nabubuo ang, hindi naman judgment, kundi perception ng tao. Ito ba'y binobola lang ako?
6: Ito ba'y
7: ginogoyo ako? O inaano lang ako? Diba? Kasi iba pa rin yun. At saka, ang sa akin, umabsent ka nga eh.
6: Oo.
7: Di na nga kami kumibo eh. Umabsent ka. Sumusweldo ka. No
6: easy.
7: Work, no pay pa rin dapat lahat.
6: Oo, diba? Kung hindi ka makakapunta sa session, absent ka. Tapos, nivine-wave lahat ng karapatan mo.
7: Oo.
6: Diba?
7: Responsibility
6: mo yun na pumasok. Pwede, swerte mo naman porket ayaw mo pumasok. O sige, mag-online ka na lang.
7: Kaya nga, hindi ganun. Tayo nga, kahit may sakit, pumapasok para lang wag mabawasan ng sahod. Ikaw na pakaswerteng nila lang mo naman.
6: Aha.
7: Bakit ganun ka?
6: Ay, naku. Ito pa, partner. May
7: meron
6: pag-uusapan pa tayong
7: mailit?
6: Isa. Hindi, ito naman pampasaya naman.
7: Ay.
6: Medyo pampagaan. Ano? Pero bago yan, batiin ko lamang ng magandang morning. At syempre,
16: Happy
6: birthday po kay Tita Helen Lapus. Ang pagbati po na yan.
16: Happy birthday!
6: Syempre, mula kay Ma'am Charo Reyes Lapus Kabangangan at kay Sir Anthony at kay Carl. Magandang umaga rin kay Teacher Jerome Jairo Lumeda. High blood eh. Nasa nangyayari sa Senado.
7: Easy lang po.
6: Libre serya muna tayo, partner. Punta tayo.
7: Tapos yung libre serya. Baka makalimutan ko.
6: Syempre.
7: Baka maibusan tayo ng oras. Dahil napakaganda niya nga yung araw na ito dahil birthday niya. Wala pong iba yan kundi si Princess Jillian Pineda.
16: Happy birthday!
6: Happy birthday!
7: Happy
6: libre
7: birthday.
6: Serye tayo, partner. Libre ang chemotherapy sa San Juan City.
7: Wow.
6: Importante ito. Makakausap po natin ang chairman and CEO ng WeHope Medical Group.
7: Asan na tayo?
6: Ayun. Ano yan? Nagdikit-dikit. Okay.
7: Mainit talaga ang ulo.
6: Si Dr. John Paul Aklan. Doc, magandang umaga po.
7: Good morning.
18: Good morning po. Good morning po sa inyo.
7: Opo.
18: Magandang umaga po sa lahat.
7: Doc, kayo na po ang magkwento. Ano po itong libre chemotherapy? Libre na dyan sa Pasig?
18: Yes po.
6: San Juan.
18: Basically po. Sa San Juan
7: San Juan.
18: Basically po. Ang ating center ay nagbibigay po ng, in partnership with our LGUs, nagbibigay po ng free chemotherapy services po para sa ating mga residents. No po, lahat po ng cancer po ay covered. This is in line po ng ating batas, RA 11215, yung National Integrated Cancer Control Act. At lahat po ng programa po na na-under ng PhilHealth, ng DOH po, ito po ang ating tugon sa sakit na cancer, no? Na napaka-financially burden po, burdensome sa ating mga kababayan.
6: Opo, eh syempre kapag sinabi natin ganito, Dr. John, na libre chemotherapy, ang unang talong syempre, sino pwedeng maka-access at paano po natin yan i-access?
7: Ano ang rekisito?
6: Aha.
18: Ang ano po natin dyan, sa San Juan po, ang kailangan lang po ay valid ID at PhilHealth MDR po, yung kanilang member data record po. Yun lang po ang kailangan nila pong ipakita sa center at lahat po ng kanilang treatments, buong sessions po nila libre po sa atin.
6: Teka lang ha, narinig ko, buong sessions, hindi lang isang session nito, partner.
18: Hindi lang po. Lahat po ng sessions nila po, libre at covered po.
7: Ayan, pero may pondo po ba para sa ganitong klaseng proyekto? Dahil hindi naman kaliitan ang klaseng sa chemo, di ba?
18: Meron po. Yun nga po yung kailangan malaman po ng ating mga kababayan, ng ating pong national government. Eh, napakalaki at napakaganda po ng programa po pagdating sa cancer. So tayo po sa WeHope Medical Group, marami po tayong centers, hindi lang po sa San Juan. 16 po ang center natin sa NCR. Sa Laguna, meron din po tayo. Mm-hmm. Lahat po ng different regions po, nagtayo po tayo ng center at no cost to the LGU at nakipag-partner po tayo upang i-deliver po ang ganitong serbisyo.
6: Ayan. And then, syempre, pag ganito, Dr. John, ang tanong, sa mga nauna, gano'n na nakarami naka-avail?
7: Yan.
6: Kasi baka sabihin, baka pa isa-isa lang ang binibigyan nila.
7: Correct.
18: Hindi po, napakadami po. Ano, Ma'am Doris po, and ano, sir, no? Ano po, basically po, kagaya po sa IMUS, napakadami na po nating na-treat. Nasa 1,000 na po ang ating mga na-treat. So hindi lang po pa isa-isa, hindi po tayo namimili, wala pong discrimination dito. Hindi lang po ito para sa indigent, lahat po ng ating mga kababayan po na nangangailangan ng treatment sa cancer nandito na po. Hope is here po para sa kanila.
7: So walang pila-pila, Sir John.
18: Wala po. Ano po, hindi na po kailangan magpunta kung saan-saan. Sa amin na lang po at kami na po ang bahala kung paano po kami maniningil sa national government.
7: Kuwitaw lang po, mamaya meron na ng mga mananampantala, tama ba?
6: Oo, baka sabihin, taga WeHope Medical Group kami, mag-pay lang kayo ng 5,000, kami na bahala sa buong session.
7: Paano yun?
6: Basta automatic, zero dapat.
18: Apo, zero balance billing po. Tayo po, ang ating po mga staff, no, ang from the oncologist, from all of our doctors, nurses po, at ang ating mga onco pharmacists, lahat po very professional. At ang ating pong grupo, ang ating pong ano, our private company is very very professional po. Wala pong mananamantala sa ating pong mga kababayan, lalo na po ito pong mga may sakit na cancer.
6: Ayan, sige.
7: Ay, naku, good
6: magandang
7: news po
6: balita
7: yan,
6: yung partner, ha?
7: Kaya nga.
6: Pwede at makaka-access ang lahat. Mag-coordinate lang po tayo para mas mabilis yung pag-avail natin dyan.
7: At sa libre.
6: Libreng chemotherapy na yan. Na pangunahan, syempre, dyan sa San Juan and then, of course, sa tulong din ng WeHope Medical Group. Dr. John, maraming salamat po sa inyong oras at sa magandang balita.
7: Thank you, Doc.
18: Thank you po. Maraming salamat.
6: Thank you and good morning si Dr. John Paul Aklan, ang chairman and CEO ng WeHope Medical Group. O, paano, partner?
7: At least, nagtapos ang programa natin na may magandang balita.
6: Correct.
7: Hindi lang yung puro nakakaiyak,
6: nakaka-high blood.
7: Diba nga dito, birthday girl, pakita natin kung sino may birthday.
6: Jillian, happy birthday!
7: Happy birthday, princess!
6: Paano? Bye-bye time na!
7: Bye-bye!
6: Happy holiday! Holiday today!
7: Oo nga pala!
6: Ingat!

0: DZMM numero 1 sa aksyon.
1: Magandang umaga, kami po ang DZMM, bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras 9:04.

0: FM 반니다 가요.
1: Kapamilya, lusot na sa ikalawang pagbasa ang Right to Information Bill sa Kamara na itinuturing na malaking hakbang sa pagpapalakas ng transparency at accountability sa pamahalaan. Sa deliberasyon ng Kamara, binigyang diin ng ilang mambabatas ang kahalagahan ng transparency o mas bukas na gobyerno para sa mas epektibong pamamahala at paglaban sa korupsyon. Layon din anila ng panukalang pagtibayin ang karapatan ng mamamayan sa impormasyon sa ilalim ng konstitusyon. Mahigit 15,000 school counselors associates ang planong kunin bago matapos ang 2026 para tugunan ang kakulangan ng guidance counselors sa bansa. Ito'y para mapababa ang kaso ng bullying at matugunan ang mental at emosyonal na pangangailangan ng mga estudyante, lalo na sa mga pampublikong paaralan. Ayon sa Second Congressional Education Commission o EDCOM 2, marami pa rin paaralan ang kulang sa sapat na guidance personnel, kaya isinusulong ang pandaragdag ng mga frontline support staff sa mga paaralan. Sa entertainment, nagtipo na ang fans ng yumaong screen legends na sina superstar Nora Honor at Cocoy Laurel para sa espesyal na premiere ng kanilang documentary film. Dumalo sa event si Ian De Leon bilang suporta at pasasalamat sa organizers at fans na bumuo ng proyekto para patuloy na alalahanin ang Nora-Cocoy iconic tandem. Inihayag din ni Ian na bumubuo na rin sila ng documentary film, tampok ang buhay at legasya ng superstar.

0: At yan ang mga balitang kumpirmado, sigurado, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM at sa aming YouTube at Facebook. Ako po, si Rica Lazo.
1: DZMM Balita Ngayon! Mga nagbabagang tanong, direktang sasagutin. Mga naglalagablab na issue. Tuwirang pag-uusapan, walang paligoy-ligoy, walang patumpik-tumpik. Sina Peter Musi at Rica Lazo ang maghahatid ng balitang tapat at tapatan sa talakayan. Balitapatan! Sa DZMM Radio Patrol sa East Trenta at DZMM Teleradio.

0: Sino bang dapat nating pag-usapan ngayong Wednesday, May 27, kahit na tayo po ay nag-celebrate ba ang tawag doon, partner, ng Idil Adha?
1: Yes, oh, happy holiday po.
0: Oo, sa ating mga kapatid na Muslim. Pero napakarami nangyari kagabi. Hindi natin alam kung saan tayo magsisimula. Ang alam ko lang, nabadrip ako eh. Nabadrip ako talaga eh. Di naman ako, alam mo yun, tayo naman sa trabaho natin, partner, di ba? We try to stay away from politics. Nahirap tayong mag-stay away dahil ginagawa talaga natin yan on a daily basis, di ba? Especially on social media. Ako talaga, I try not to post on social media para wala na lang tayong, alam mo na, girian o init ng samaan ng loob. Pero hindi pwedeng manahimik tayo sa mga nangyayari ngayon.
1: Oo. Sa panahon ngayon, Rica, tama ka. Napakahirap na hindi ka makialam.
0: Oo, na hindi ka magsalita.
1: Sa Gen Z, yung hindi ka mangialam.
0: Oo. Mali ba yun?
1: Walang mangialam, ano?
0: Hindi lang yung Gen Z. Sa amin din yan, mangialam.
1: Hindi, makialam.
0: Oo, yun nga. So, mahirap na wala tayong pakialam sa nangyayari sa ating bansa ngayon. Parang tatlong linggo na ako araw-araw na nagsasabi ng, ano ba ito nangyayari sa Senado natin? Diba?
1: Kahapon nga, diba? Ang pinutugtog natin, low down.
0: Tama.
1: Oo. Kala natin, it's a new low. Well, guess what?
0: We can go lower.
1: The low is the low.
0: Kaya nga, diba? Ewan ko po, hindi ko po alam bakit ganun ang nangyari. Nakita po natin, kung napanood po ninyo, o hindi nyo man napanood kagabi, may chance naman kayong mapanood ngayong umaga, di ba? Sa dami ng mga video na naglipa na, ang nangyari kagabi nga po.
1: Ako'y matutulog ni. Nakakumot na ako
0: Komportable ka na.
1: Nagpapaantok na lang ako. So may nakita ako, ay, teka, bakit? Bakit nagagalit si Erwin Tulpo?
0: Kaya
1: doon nagsimula.
0: Di ba?
1: So, if at all, mga kaserbisyo, mga kapamilya, marami po tayong natututunang terminolohiya.
0: Oo.
1: Yeah, dahil po sa nangyayaring kahihiyan.
0: Totoo.
1: Merong have you heard? I'm sure you've heard kasi sa mga in-interview kahapon at saka nung pag-walk out nila, sabi, it's a tyranny of the majority. Ayun.
0: Oo.
1: Tiranya ng mas nakararami.
0: Tama. Merong pang a travesty of our rules.
1: Correct. Spell travesty.
0: Yun nga eh.
1: Travesty.
0: Napatingin ako dito Nag-scrabble kami pagkatapos. Gusto ko gamit yung travesty.
1: Exactly.
0: Oh.
1: So, meron pa.
0: Oh.
1: It's a brazen power play.
0: Mm.
1: This is outright railroading.
0: Mm.
1: It's a shameless grab of legislative power.
0: Mm.
1: It's a mob rule.
0: Mm.
1: It's a democratic despotism.
0: Ayan. Ay, despotism pala. Kala ko deputism. Iba pa pala yung pronunciation na nasa isip ko. Ano nga po bang pinag-uusapan namin kahapon, mga kapamilya? Ay, ngayon, kagabi po, nagkaroon ng, hindi nga nagkaroon ng diskusyon at all, no? Maayos na diskusyon dito sa isinusulong ni Senator Marcoleta na payagan via remote attendance ang mga senador sa pag-uusap sa kanilang trabaho at sa pagboto sa iba't ibang mga issue na kailangan pagdebatihan ng Senado. Wala pong nangyaring mahaba pag-uusap, maayos na pag-uusap tungkol dito, pero ang mayorya nga po, di ba partner, minamadali na pagdesisyonan ang issue na ito. Kahit na walang pag-uusap, kahit na wala pang rules, di ba? Committee of Rules na nabubuo talaga.
1: Tama.
0: So, hindi po umaabot sa maayos na proseso ang pag-uusap dito. Nire-railroad na o minamadali ng mayorya na magkaroon ng desisyon, na magkaroon ng botohan ang Senado. Ang pinaka-nakakainis pa dito, partner, ay ang pagsabi ng isang Senador Marcoleta sa pahaging sa isang senador na, kasi pagkatapos si Senator Risa Hontiveros yung sinabi, eto ang hirap kapag hindi abogado.
1: Hindi naman.
0: Diba? Hindi naman niya sinabi si Senator Risa.
1: Yan ang problema. Kasi wala tayong legal background.
0: Walang legal background. Ganun na nga, hindi abogado. Sir, Pakiayos naman ho yung piluka ninyo. Baka naman sobrang taas ng tingin ninyo dahil abogado ka po na nakakalimutan ninyo na lahat po tayo pantay-pantay na nakaapak pa rin sa lupa. Yan. At kung sasabihin nyo po yan, sir, ang dami rin naman po sa mayorya ang hindi naman po abogado at wala rin naman legal background.
1: Kaya nga tumayo diba? Si Erwin Tulfo at
0: yun nga.
1: Nagalit
0: na. Yun? Ad hominem, sinabi niya.
1: Alam mo, sabi nga nung iba, nung mga kongresista, now you know. Sabi sa mga senador.
0: Diba?
1: Kasi naalala po ninyo, Marcoleta, no, si now Senator Marcoleta, once a congressman, nawala po sa kanya ang membership ng napakaraming komite noong September 4 and September 25, 2024. I mean, that alone speaks volumes about bakit tinanggal siya doon. Ano yung, in other words, merong ano,

0: Wait. Oo. Sandali lang po.
1: Oo.
0: Okay. Itong walkout ng Senado na to, meron pong precursor ito sa ating kasaysayan. Dahil po, naalala ninyo, itong walkout, sometimes it can also change history. 40 years ago, Rica, nagkaroon ng tinatawag na COMELEC walkout. February 9, 1986. Ito po yung 35 computer technicians na nagtatrabaho sa PICC, COMELEC Tabulation Center. Pagkatapos ng snap election, nag-walk out sila. At sabi nila, hindi namin gusto yung nangyayari. Maraming irregularidad.
1: Mm-hmm.
0: At mukhang minamanipula ang reporting ng election results.
1: Ayan.
0: From the February 7, 1986, snap elections.
1: Mm-hmm.
0: O mga katito, katita, alam ninyo to. February 7, 1986, snap elections between Ferdinand Marcos and Cory Aquino. At yung pag-walk out na yon, it became a very powerful public symbol that the election may have been rigged and ultimately became one of the key sparks that led to the four-day EDSA People Power Revolution.
1: Ayan.
0: So a walkout is not just a walkout.
1: Tama.
0: It's not just a walkout.
1: Tama.
0: Who knows?
1: Tama.
0: What tomorrow brings.
1: Tama. Alam mo, may nag-comment nga rin sa akin eh. Sabi, hindi sa akin, no? Hindi sa akin, but towards what happened last night. Sabi, isa daw cowardice o kaduwagan. Karuwagan. Ano bang tamang term? O, kaduwagan.
0: Yan,
1: yung pag-walk out ng minority. Hindi po ito cowardice o kaduwagan. Dahil ang isinusulong po ng minority kagabi ay ang magkaroon muna ng maayos na diskusyon. Ang proper discourse for something na pagdedesisyonan that will involve senators na boboto po para sa karapatan ng taong bayan. Diba? Sa kapakanan po natin yan. Hindi po nila minamadali ito. Kaya po sila nag-walk out. Yun po yun.
0: At base sa mga social media comments at mga analyst, ano po, ang pagsasabi namin na it's a new low, hindi dahil sa nag-walk out yung minority, kundi bakit nag-walk out yung minorya. Oo. And speaking of minorya, nung February 15, 16, 1986 din po, ang opposition legislators na nasa batasan nag-a-attend ng proclamation ng nanalo sa snap election ay nag-walk out din.
1: Mm-hmm.
0: Dahil hindi sila naniniwala na ang nanalo noon na si FM o si Ferdinand Marcos ay siyang tunay na nanalo. Kaya nag-walk out.
1: Ayan.
0: Yan po ang history ng walk out.
1: Ayan. Ayan. Diba? O kasi sabi nila nag-walk out daw. Wala kaduwagan para daw hindi. Actually, yung pag-walk out, ginawa rin yun para wala silang quorum diba partner? Para hindi mapilit yung pagboto on the matter.
0: But,
1: no?
0: But that is quite extreme. Ha? It's not every day that you see dapat 11 senators yun. Naiwan si Tito Sen.
1: O, kasi inargue pa niya yung punto nila.
0: Nasoplak?
1: Oo. mag-isa na lang siya eh. Siyempre, diba? Mahihirapan talaga siya
0: doon. The move to adjourn takes precedence, Madam President.
1: Buti nga, nag-adjourn eh. Kasi lahat ng tao talaga nun, maski mga nanonood sa bahay, nag-walk out sa di nila alam kung saan sila pupunta kasi nasa bahay na sila. Diba? Hirap na hirap po tayo.
0: Tapos, nag-class picture yung mga nag-walk out.
1: Oo.
0: Wala ka na naman, Senator Lito Lapid
1: Wala nga
0: siya. Ayaw ka na naman
1: Ayaw mo na, member naman daw siya ng may... Teka, mag-time check na nga lang muna tayo. That ends our privilege speech. Oras natin.
0: Alas 9:19. Eto na. Headlines delayed is headlines denied.
1: Kaya i-headline na po natin.
0: Mayorya ng Senado, isinulong ang panukalang pagboto ng mga senador sa pamamagitan ng video conferencing. Pero mga miyembro ng minority bloc nag-walk out sa gitna ng sesyon.
1: Sandigan Bayan, pinagbawalang makalabas ng bansa si Senador Rodante Marcoleta at tatlo pang personalidad.
0: Ombudsman, sasampahan ng kasong plunder si Senador Jinggoy Estrada.
1: Jinggoy.
0: Kasong money laundering laban kay dating House Speaker Martin Romualdez inihahanda rin.
1: Metro Manila, 25 pang lugar nakararanas ng tagtuyot. Bagyo natatawaging Domeng posibleng pumasok sa

0: bansa bukas.
1: Ito na naman ang ating mahiwagang brownout. Visayas grid muling isinailalim sa yellow alert. Pagpalya ng transmission line ng NGCP, kinwestiyon ng ilang kongresista.
0: Bilang ng mga Pilipinong walang trabaho sa Metro Manila, bahagyang tumaas.
1: Sa labas ng bansa, apat ang patay matapos alpukin ng tren ng school bus sa Belgium.
2: Balita Pakan!
0: Hindi pa tayo natatapos dyan dahil kukuha tayo ng report mula kay Zeus Legaspi. Mga basurang karga ng tumagilid na trailer truck nagkalat pa rin sa southbound lane ng C5 Bonnie Serrano Tunnel. Clearing operation nagpapatuloy. Detalye, Zeus, go ahead.
3: Rikata, Peter, bagamat naalis na nga rito sa C5 Bonnie Serrano Tunnel ang trailer truck na tumagilid, kanina mag-aala sa isang umaga, naiwan sa kalsada ang karga nitong compacted na mga basura. Mano-manong winawalis, Peter at Rika, ng mga tauhan ng NMDA itong mga nagkalat na basura habang ikinakarga naman sa truck ang bulto ng basura gamit yung forklift. Nakaabang na rin yung truck ng bumbero para sa flushing operation o pagbomba ng tubig sa kalsada. Ayon sa NMDA, kailangan malinis muna itong buong southbound lane ng tunnel bago ito tuluyang buksan sa mga motorista. At kung kanina naman ay hindi pa gaano mabigat yung trapiko sa kalsada sa ibabaw ng tunnel, ngayon may pagbagal na sa unsad ng masasakyan habang maluwag pa rin naman dito northbound. Dalawa, Peter at Rica, yung nasugatan sa pagtagilid ng trap habang wala namang ibang sasakyang nadamay sa insidente. Sa ngayon, Peter at Rica, ito yung ginagawa ng mga tauhan ng NMDA. May mga street sweepers sila. Winawalis nila yung mga loose particles, yung mga basura na nagbuna dito sa compacted na mga basura na nagkarga ng trailer truck kanina at natapon dahil nga tumagilid ito dito sa tunnel. Ang ginagawa ng mga tauhan ng NMDA, winawalis nila, nilalagay sa sako, tapos isinasakay sa dump truck. Kaya lang sa ngayon, medyo may pagkaroon ng medyo mayroong pagkabada doon sa kanilang proseso dahil yung dump truck ng NMDA na pinaglalagyan ng mga basura. Isa lang yung pasya dito sa tunnel, kaya labas-pasok ito kapag napuno na, lalabas, tapos na kanila lamang babalik ulit. Ayon doon sa nakausap natin niya mula sa NMDA Road Emergency Group, posibleng hanggang mamayang tanghali pa itong cleaning operation na ito.
1: Ulitin nga natin, ano yan, is that northbound o southbound?
3: So
1: lahat ba ng lahat ng lanes hindi madadaanan or meron ng bukas na lanes ngayon?
3: Yung southbound lane lang dito, yung dalawang linya ng tunnel na ito yung apektado, Peter. No? Pero okay. Yung northbound naman, yung mula dito sa may bahagi nito ng Libis, papuntang Marikina, papunta sa ibang bahagi ng Quezon City, manuwag naman. Ang nagkakaroon lamang talaga ng pagpagal dito ay yung naging alternative route dahil nga hindi ito madaanan. Doon na lamang sa ibabaw ng tunnel. Pero nakapagbagal sa usad ng mga sasakyan doon, Peter.
1: Okay, oo. Zeus, umuno ka na. Medyo sumifty ka na muna. Alam ko na medyo masama ang amoy dyan, kagaya ng report mo kanina, at baka may pagka-toxic pa yan. Basura nga, compacted. Okay, very good, very good. Extra please, Zeus.
3: Salamat, pinag-ibigka. Yan ang balita. Kumpit pa ito, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Zeus Legaspi, DZMM.
2: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Radyo Patrol sa East 30.
1: Oras! 9:24.
0: Okay, hinga na tayo.
1: Marami okay, ano naman, ibang balita naman.
0: Oo, sige, ano naman, ito, ano naman. Iba
1: tumaas
0: naman
1: ang presyo ng pandaigdig ni Petronio.
0: Ano ba yan? Alam mo, 2 days ka na nagbigay ng good news, partner.
1: Well.
0: Bakit biglang binabawi mo ngayon?
1: Kasi merong binakbakan na itong US na isang Iranian ship daw. At saka meron yung hinihinalang mga mine ship, meaning naglalagay ng mga mina, mine, sa waterways.
0: Wait, mina na yung sumasabog na mina?
1: Oh, yes.
0: Yung delikado mina?
1: Correct.
0: Bakit naglalagay ng ganun?
1: Yan yung hindi mo imamine talaga.
0: Kaya nga.
1: Kasi, nagalit na naman ang Iran ngayon.
0: Oh.
1: We reserve the right to retaliate, sabi ng Iran. Nako! Ay, nagkagulo na naman. Kaya, ang Brent crude po ngayon, kahapon po ay $97.49 dolares. Ngayon po, As of 30 minutes ago, $99 na po siya. Umangat na siya ng mga $1.50. At dahil 99, kumakatok na naman sa $100 per barrel ang Brent crude.
0: But Diyos ko, hindi na ata tayo nakakita ng reprieve from everything going high.
1: Iyon diba? Nga, tapos sinabayan pa.
0: Oo. Kaya sinabayan pa nito high blood natin. Ano na, huminga na nga muna tayo at magpahinga. Magbabalik pa ang programa.
2: Balita Patan.
0: Oras muna ulit.
2: Eksakto in punto, 9:25. Balita Patan! Balita Patan! Balitaan at talakayan!
4: December, napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha ito. Doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
5: DCFM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
2: Bago pa man sumikat ang araw,
6: Gabi!
7: Good morning!
2: Matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag.
8: At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
2: Sa Radio Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
9: Ano mga concerns? Ano mga issues?
2: Pangkakampi ng masang Pilipino.
9: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
2: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
9: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
2: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio. Sa likod ng bawat krimen, may ebidensya magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
10: Cas Abelga, Jesse Cruzat.
2: Sa Suko sa DZMM. Tuwing Sabado, alas 6:15 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
11: Tiyak na maganda ang morning mo tuwing Lunes hanggang Biyernes.
2: Bubungad ang maiinit na mga balita hatid ng Radio Patrol Balita alas 4 kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Iikot naman sa buong bansa si Johnson Manabat para maghatid ng mga napapanahon at rubara tiyadang mga ulat sa Ronda Pasada alas 5 ng umaga. Makipag-fan kulitan at balitaan kasama si Alvin El Chico alas 6 ng umaga at sasamahan naman ni Doris Bigonia ng alas 7:30 ng umaga sa Gise Pilipinas. Tapat na pagbabalita. Diretsyahang talakayan. Balita Patan.
1: Hello. 9:29.
0: Okay, 9:28 na po na nagmamadaling morning. Ang bilis ng oras kapag talaga ang mga pinag-uusapan natin ay involved na involved tayo, 'di ba? Yung ito yung isa sa mga moment partner na hindi election ngayon, ha. Pero ang diskusyonan ng around the table, dining table ay tungkol sa politika.
1: Mm-hmm.
0: And this shows how much people Filipinos are getting ano tawag dito?
1: Involved.
0: Involved talaga eh. Involved sa politika natin. Nagkakaroon tayo ng pakialam
1: sabi ng,
0: sa nangyayari sa bayan.
1: Oo, sabi ng maraming mga analysts, ano ha, eh, yan naman eh, mga pagpolitika eh, hindi naman talaga nai-involve dyan yung mga nasa laylayan ng lipunan.
0: Mm-hmm.
1: Yung mga tinatawag nga natin na kahig ng kahig, wala nga matuka eh.
0: Mm-hmm.
1: So they're very busy with trying to live,
0: make
1: ano, yung mabuhay.
0: Oo,
1: wala na yung i-analyze mo natin kung ano nangyari dyan sa Senado.
0: Mm-hmm.
1: I don't believe that's correct. Ha?
0: Oo.
1: Kasi nga po sa tindi ng access ngayon ng lahat wala nang ano to, class A. Lahat halos si mayroong cellphone eh.
0: Mm-hmm.
1: Oo, at may radio sa cellphone, mm-hmm, at may TV sa cellphone. Mm-hmm. So na alam na nila na, oy, teka. Mukhang may nangyari na naman sa Senado.
0: Mm-hmm.
1: At kayang balikan. And this is the game changer, no? Hindi yung ay napalabas na sa TV yan, hindi mo na mababalikan yan.
0: Mm-hmm.
1: Sorry, di ba? Ngayon at any given time, you can go back,
0: mm-hmm,
1: to what you missed.
0: Yes. At ano naman po ito, no? Katulad na lang din ng sinasabi ni partner, walang economic class ito dahil kailangan po nating makita o tahiin din po natin sa sarili nating isipan, no? Kung ano ba yung mga pinagmumulan nitong mga nangyayari. There's always yung root ng lahat ng mga ito. Anong issue ba ang pinagmumulan yan? At ang issue na pinagmumulan nito, yung pa ring pag-uusap natin sa transparency at accountability, dahil yung pagboto ng mga senador ay maaring makaapekto sa magiging resulta ng impeachment case na ang pinagmulan nga ay transparency at accountability sa pera ng taong bayan na hindi nga po nagamit ng tama. Na tayo rin dapat ang nakikinabang. Di po ba? Ano yan eh? Dahan-dahan dapat nating kinokonek yan. Parang istasyon ng MRT lang yan hanggang makarating tayo sa destinasyon natin. Pero bago nga po natin na, bago pa tayo lumalim sa usaping yan, balikan natin ang nangyari kagabi kasama ang isang member ng Senate Minority Bloc, isang Senator Judge at Vice President sa Sara Duterte, Vice President sa Sara Duterte impeachment trial. A Senator Judge sa Vice President Sara Duterte impeachment trial. Kasama natin si Senator Risa Hontiveros joining us on the line. Senator, good morning! Peter at Rica po sa programang Balita Patan.
6: Yes, good morning, Ms. Rica, Sir Peter, at lahat po ng ating mga tagapakinig.
1: When I say mabuhay po kayo, I really mean that, Sen. Risa.
6: Salamat po. Mabuhay din po kayo.
1: Opo.
6: At mabuhay ang sambayanan.
1: Yan, oo. My goodness gracious. Pinag-uusapan pa lang
6: great
1: po namin.
6: Great
1: balls
6: of fire.
1: Great
0: balls
1: of fire.
0: Po yan.
1: Pinag-uusapan pa lang namin, and we were actually, kahapon ano po, we were echoing your statements na, my goodness, how low can we go? Ano pa ba ang dapat gawin?
6: Parang limborak lang, no?
1: Correct! Sabi ko kay Rica yun dahil hindi niya inabutan yun.
0: Oy, alam ko yung limborak. Alam ko yung limborak.
1: How low can you go, Senado? Parang ganon.
6: Oh, Diyos ko, tumutugma pa.
1: Apo, Sen. Risa. Here's ano po, no? Para sa mga nag-o-observe, nanunood lang, na parang Senetflix lang, ganon. Ganito po ang tanong eh.
6: Mm-hmm.
1: Yung pinag-aawayan ba kagabi, was it really more about procedural matters?
6: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Or merong bang principles din na involved dito?
6: Opo. Definitely, it was also about procedural matters. Kasi ang rules ng Senate ay importante sa Senate. And definitely, it was also about principles. Kasi bukod sa pagtaguyod namin sa rules of the Senate, na pakiramdam namin ay nilalabag kagabi, meron din po kaming substantive problems dun sa proposed amendment to the rule ni Senator Marco Leta. Buti sana nung Senate Flix noon, nung investigasyon namin kay Alice Guo sa Pogo. Pero itong nangyayari, itong nakaraang tatlong linggo, masamang Senate Flix to kasi mas importante pa ba yung pagpilit, botohin yung voting by electronic means kesa yung mga issue talaga ng ating mga kababayan. Tatlong linggo na kaming parang nagpapatintero sa floor sa mga issue na parang mas may kinalaman sa aming mga senador. So dapat talaga bumalik sa trabaho namin para sa bayan.
1: Opo. The tragedy is it's being watched live.
6: Yes. Ang sakit.
1: Okay. So let's again let's dig deeper dito sa ano, no? Kasi nga, sabi nung iba po, teka, bakit nung panahon ni na nakapiit si Senator Laila de Lima, nag-propose din ang ilan na o bakit hindi pwedeng makipag-join via Zoom si Senator de Lima, hindi pa naman siya convicted at that time.
0: Mm-hmm.
1: What's different then and what's different now?
6: Ay, malaking difference. Kasi kung may senador na nagre-refuse mag-submit sa lawful arrest o sa judicial authority, pero magpapatuloy siya, mag-legislate, bumoto, magdebate, mag-influence sa public policy, at patuloy na tanggapin din yung ika nga institutional benefits ng office niya, effectively mag-grant ang Senate ng procedural privilege na hindi abot kamay ng ordinaryong mamamayan. At all times, kailangan may mutual respect para sa legal authority. Si dating senator, ngayon Rep. Laila De Lima, meron siya nito noon. May respeto siya sa legal authority kasi humarap siya sa authority noon. Unfortunately, yung kasama kong senador ngayon ay nagpapakita ng walang respeto sa legal authority. And alalahanin din po natin, panahon noon, panahon ng pandemic, na lahat po kami ay nagte-teleconferencing at consistent yun sa primary modality nung panahon na yun ng pandemic. Si then-Senate President Tito Soto lang ang pumapasok pa rin araw-araw para personally buksan at i-adjourn yung session kahit kaming lahat ay naka-Zoom dahil sa pandemic. At yun din lang ang pwede naming hingiin noon at hiningi para kay then-Senator Laila. Hindi rin naman pinagbigyan, pero ibang-iba noon sa ngayon.
0: Naririnig po namin paulit-ulit kagabi, Senator Risa, na hindi pa tayo nagkaroon ng usapan tungkol dito, bakit natin pagbobotohan. Ngayon, yung tinatanong po ng taong bayan, para na lang din po sa kaalaman nating lahat, gaano po ba katagal dapat ang diskurso para masabing nahimay na natin ng maayos para pagbotohan ng isang issue?
6: As long as the debate takes, meron pa sa aming nakatayo sa floor, sa iba't ibang podium, at may mga ilan pang mga kamay kasama sa minority na gustong mag-raise ng mga tanong kaugnay nga nung paglabag sa rule dito sa pag-amyenda nila ng rule. At wala pa nga kami doon, Ms. Rica, sa mga substantive na problems namin tungkol sa proposed amendment ni Senator Marcoleta. And nakita po natin yan sa nakaraang mga pagdedebate tungkol sa mga importanteng issue na pinayagan kahit ng majority na ma-exhaust yung debate bago i-put to a vote. And at that time, hindi humadlang ang mga minority dahil alam namin noon, nung most of the time nasa minority ako, alam namin noon na at least napagbigyan kaming lahat na tumayo at makipag-debate. Pero iba kagabi hindi pa namin tapos debatihin and hindi pa na-satisfactorily yung ng majority na talagang sinusunod nila yung sarili naming rules in the rules of the Senate tungkol sa pag-amyenda ng rules. Rules, no? Kasi importante ang rules.
0: Opo. One of the arguments na I forgot if it was Sir Erwin Tulfo na nagsabi po nito, no? Minamadali ba natin ito dahil merong ilan sa atin ang maaring maaresto this weekend? Dahil po ang ombudsman ay nagsabi po na magfa-file na sila ng case. At hindi lang po yan. Marami rin po sa mga senador natin ang may kinakaharap na mga kaso, iniimbestigahan at kung ano-ano pang aligasyon na involved po sila. Ang tanong po, kung dumating po ang punto na sila po ay arestuhin o mawala sa Senate premises dahil nga po sa kanilang involvement, no? Ano po ang mangyayari? Magkakaroon pa ba ng impeachment trial kung may quorum pa rin po ba tayong mabubuo?
6: Iba naman po ang usapin ng impeachment trial, sabi nga sui generis, unique talaga siya to itself. Hiwalay po siya sa Senado bilang legislative body. So iba po yung usapin doon. So ang nangyari kagabi ay tungkol lamang sa rules of the Senate as a legislative body. Yeah. Wala pong kinalaman doon sa rules ng attendance or quorum sa impeachment trial court.
1: More to the point, Senrisa, halimbawa lang, and then we're referring to the impeachment trial itself. Ano?
6: Okay po.
1: Halimbawa nga po, may mga maaresto, may mga mag-run away, hindi walk out. At you don't have the 16 two-thirds number to convict or to acquit. Matutuloy pa rin ba yung impeachment trial?
6: Well, in effect, nasimulan na yung impeachment trial dahil nag-constitute na kami bilang impeachment trial court, nanumpa na nga kami bilang senator judges, and sinisimulan na po naming pag-usapan at i-finalize yung schedule po para doon. bilang minority sa Senado, bilang legislative body, hindi pa namin iniisip yung tungkol doon sa impeachment trial court dahil yung buong prosesong iyon ng trial ay tatakbo pa naman ng ilang buwan malamang. So kung ano po yung magiging desisyon o posisyon ng impeachment trial court tungkol sa ganyang mga usapin ng attendance at saka quorum, there will be time to discuss that kung meron pong kailangang linawin doon. Basta para sa akin, ang prinsipyo ay nananatili. Kami po ay magiging impartial senator judges na kung anumang bilang ang dapat obserbahin, magde-desisyon lamang at boboto lamang batay sa ebidensya, sa witnesses na noon pa lamang naming maririnig at mahihimay.
1: Eh halimbawa nga pong magtanong, ang rule ay 2/3 ang kailangan ng 24, di ba? Kaya naging 16 or 16. Eh paano nga po kung less than 16 na 'yon, will you still be will you still stick to the 2/3 of the 24 or 2/3 of those who are physically present and able to vote?
6: Importanteng tanong 'yon dahil ano 'yan eh, mandato na inapataw ng konstitusyon. So siguradong kung maging mahirap or malabo po iyon given changing circumstances na hindi pa natin alam ano ang mga aktual na magiging kaganapan, kailangan naming pag-usapan panindigan bilang mga senator judges. I don't know yan, hindi pa namin na pag-iisipan yan sa minority ng Senado bilang legislative body at wala pa namang pag-uusap sa aming lahat ng mga senator judges. The proper time will come for that.
1: Okay. Shifting to a related topic, ano po? Ang sabi ng iba, lalo na yung mga political analysts, binanggit nyo rin ito eh. Or one of the senators said, nasan na ang mga rektos, ang mga manglapus, ang mga salonga of the Senate of yesteryears, and now even the discussion, the debate has deteriorated to a point where you will be the senator judges, but quite a number of the senators are facing charges, and possibly even arrest, no? Medyo awkward.
6: Awkward. Pero kailangan harapin eh, Sir Peter.
1: Apo.
6: Gusto talaga naming i-channel naming lahat yung diwa nung lahat nung mga nauna sa aming mga kagalang-galang na senador at ang diwa ng inamahal naming institusyon ng Senado in its best form, no, and spirit. At yun yung kaya ganun din yung diwa, halimbawa nung privilege speech ko nung nakaraang linggo na let's call back the best in us Filipinos, the best in our institutions, lalo na ang Senado, and therefore the best in us senators bilang mga Pilipino at bilang mga miyembro ng institusyong ito. And ibalik natin full force yon, whether sa trabaho namin bilang mga mambabatas and certainly that ongoing and probably months-long process ng impeachment trial. Kailangan talaga eh, the best of the past, the best of our present, para ang maibunga naman namin ay the best or at least something better for the future.
1: Po. Siguro, you can also address yung disconnect nga po na ano bang ipinaglalaban ng mayorya? Is it really about the people? Or may mga vested interests in the same manner, in the same token, di po ba? Talaga bang ang mga minorya eh kontrabulati lang, basta't kontra lang ng kontra? What do you say about that?
6: Hindi lang kami kontrabulati eh. Ilang linggo na rin kaming araw-araw bumababa sa floor, dala-dala yung mga papeles namin para sa dumadaming nakabinbin na mga panukalang batas. Halimbawa, nasa agenda for the day dapat kahapon yung pag-aamyenda sa anti-hospital detention bill. Nandyan po yung pag-aamyenda ng Magna Carta of Barangay Health Workers. So ang dami-dami pa naming nakabinbin na trabaho. May mga investigasyon na gusto naming kumpletuhin. In a few months, magtatrabaho na naman kami para sa isang mas transparent at accountable pa na budget. And yun na nga, nagsimula na yung impeachment trial. So, definitely, nagko-kontrabulate kami kapag may paglabag sa rule na nakikita namin. And at the same time, lagi kaming handang isulong yung mga trabahong minamandato sa amin.
0: Mm-hmm. Balikan ko lang, Senator Risa, no? Yun pong the off chance na kung ma-aresto man po yung bilang ng mga senador na involved nga po sa napakaraming mga kaso. Sabihin po natin, dahil marami po sila, no, baka 9 to 10 yan or more than pa, mawala man po sila, maari pa po ba tayong mag-hold ng mga session? Maari pa po ba tayong magkaroon ng mga komite kung kukunti na lamang ang mga senador na nakaupo?
6: Well, napaka-importante nung tanong, Ms. Rica, tungkol sa mga komite, dahil yung committee system ang mismong parang skeleton ng pagtrabaho ng Senado. Ito yung nagbibigay ng frame sa aming pagtatrabaho. So definitely, ilan man kami ay dapat responsibilidad namin tauhan yung mga komiteng iyon at syempre magpatuloy sa mga plenary work. It goes without saying, anuman ang bilang namin, if in the future dumami ang miyembro ng Senado, the basic principles will remain na kailangan naming mag-deliver ng mas progressive na legislation, findings and recommendations sa mga investigasyon, budget taun-taon para gastusin ng gobyerno natin para sa mga kababayan natin, at during mga seasons na mayroong mga impeachment trials. Hindi po magbabago yung mandato sa amin.
1: Mm-hmm. Okay. One last thought on the matter, Apo. Senator Risa. Ano po? Kasi nga po, binanggit ko nga kanina na merong in our history, ano po, may mga walkouts na actually nag-produce ng historical deviation. Eh, kaya nga, ano po, the Comelec walkout, yung 35 technicians, may nag-walkout sa batasan nung proklamasyon, etc. In this particular case, na nag-walkout kayong mga minority senators, do you think this will lead to something that will probably be the sabi nga nila, the straw that broke the camel's back? Or on the other side would be baka ito rin yung maging dahilan upang finally makapag-usap-usap kayong lahat ng mga senador and to finally make a stand for the people.
6: Yes. Yun yung pinakamaganda, Sir Peter. In the same way na nangangarap pa rin ako at naniniwala ako na posibleng magbuo ng mas malawak na pagkakaisa pa sa ating mga Pilipino. Kasi sa ayaw natin at gusto, mas maraming nagkakaisa sa atin kaysa naghihiwa-hiwalay sa amin. Mm-hmm. So I always pray for that also sa aming mga senador. Kung naman ang mag-materialize ay isang pagbabago, sana sa halip na kunyari another straw that breaks the camel's back, a straw that strengthens the camel's back in the sense na mabuhay ulit sa diwa naming lahat ang pagiging mga senador at isang senado na para sa bayan at para sa taong bayan. At itong pag-renew, no? Pagbanyuhay ng diwang iyon ay sana hindi lang kumakalat sa ating mga kababayan, kundi ma-share natin lahat. Kasi actually nanggagaling din sa mga kababayan natin yung hamon sa amin eh. Nararamdaman ko yung spirit na yan na bago pa kami nag-walkout kagabi, yung spirit na yan sa ating mga mamamayan na gusto nila na magwasto kami sa Senado. At kaya gusto ko na makuha namin ulit ang tiwala at ang pagtingin at pagtingala ng publiko sa Senado bilang institusyon. Okay. This is a moment for that.
0: Opo. Last question na lang ako, Senrisa, before we let you go po. Ano? After the walkout po, ano po ang napag-usapan ng minority regarding doon sa isinusulong ni Senator Marcoleta? Kasi hindi pa naman po tayo nakabuo ng House rules, no? Pero tayo po ba ay paano po natin pag-uusapan ito? At pangalawa, isasama din po ba natin yung voting, yung attendance, in remote attendance sa usapin ng impeachment?
6: Oy, nako, Ms. Rica, handang-handa akong idebate kung bakit hindi dapat papayagan during these times yung voting by teleconference or kung talagang papasa iyon, andang handa akong mag-propose ng mahigpit na amyenda sa amyendang iyon. Pero nung pagkatapos ng walkout namin kagabi, so napag-usapan namin na sa Lunes ang proper time para pagbotohan yung, di ba, yung bagong motion sa pananaw namin, bagong motion na pinresenta ni Senator Marcoleta kagabi sa floor. So we will be ready for that vote, and handang-handa rin po kami, kasama na po ako, debatihin yung substantive na problema dyan sa proposed amendment na yan.
1: And we will be watching closely.
0: Hanggang gabi. Nga madaling araw,
1: Senator Risa. Mabuhay po kayo. Maraming salamat po.
6: Mabuhay po kayo. Ingat, maraming salamat po.
1: Ayan. Senator Risa Ontiveros. Ayan. Marami tayong aabangan sa Lunes.
0: Kaya nga.
1: Pero for now, usapan natin yung bombastic revelations ni Ombudsman.
0: Yeah, yun nga. Dahil bukas daw, Sel, ang Ombudsman ay magsasampa na ng kaso laban kay Senator Jinggoy at Senator Joel Villanueva. No? Magkaiba naman yung kaso ng dalawa. Pero yun nga po, ang gagawin ng Ombudsman bukas, kausapin po natin si Chairperson ng bagong Alliance ng Makabayan o Bayan at member ng Bantayan, Bantay Budget Network, si Sir Teddy Casino joining us on the line. Sir Teddy, magandang umaga po.
7: Magandang umaga, Rica, Peter, at sa lahat po na nakikinig. Good morning po sa inyo.
1: Good morning. Ka Teddy, ito na naman tayo. So, it was quite bombastic, as I said earlier. No? Kasi, unang-una, ang tagal na nating hinihintay ito. So, meron ng development. Pero ang iginigiit, to be fair, ang ginigiit ni Jinggoy Estrada, wala naman daw siyang budget insertion sa flood control projects. So, it's a case of he says, she says. Ano po ang inyong pagtaya dito?
7: Well, precisely. Kaya kailangan dumaan din sa due process yan. Ano? And we hope na, sabi mo nga, na much delayed na ito. Kasi last year pang pumutok yung mga pangalan nila. Si Joel Villanueva, Jinggoy Estrada, and Chis Escudero. Na supposedly meron nga mga insertion sa budget. So we hope na itong magiging hearings at investigation sa Ombudsman ay magkaklaro talaga. Ang isang problema kasi dyan sa budget process natin, hindi mo makikita on its face kung sino-sino ang mga nag-insert sa budget.
1: Uh-huh.
7: Because usually, lalo na pagdating sa bicameral conference committee, hindi naman nag-move ng individual amendments ang mga senador dyan. And usually, it is negotiated off the record. Pinag-uusapan na lang yan ng mga, usually, either yung chairs ng committee. So, maganda yan. At least, mas makikita natin kung ano ba talaga ang nangyari at which projects ang kanilang pinasok at ano yung mga anomalya. It's about time. Delayed na ito, but it's a welcome development.
1: Opo. Ang sabi nga nung iba, kung mapipiit si Jinggoy, kagaya ni Bong Revilla, at isusunod ba si Joel Villanueva, at medyo tagilid na rin si Marcoleta, abay, hindi po ba magiging ang pangit naman sa Senado noon, lalo pa na may impeachment trial tayong inaabangan?
7: Alam mo, the worst thing that can happen is lumabas na nagiging selective at politically motivated yung mga pagkakaso. We should recall na hindi lang naman sila ang may insertions. Yung insertions na yan, bahagi ng sistema ng budgeting yan for the longest time. And ang alam nga natin dyan, bawat senador was given mga 2 to 3 billion per senator worth of projects na sila ang mga proponents. So ang challenge din dito talaga at this point sa Ombudsman and sa Senate na rin, ilabas talaga nila yung listahan ng mga projects na proponents ay mga senador. Last year may mga lumabas na rin mga ganyang listahan. But they were not validated. At yun na nga, nauwi lang na mga miyembro ng nasa majority ngayon ang tinatamaan. But I hope na mas maging patas. No? At tingnan talaga natin ano-ano yung mga insertions ng lahat ng mga senador. Mm-hmm. Kasi may record naman yan.
0: Opo. Sir Teddy, yun nga po, no? May mga ilang senador ang involved sa mga kaso tungkol din po dito sa flood control issue. The same senators who make up the Blue Ribbon Committee who are supposed to discuss yung mga ganitong klase ng ganitong klase ng mga anomalya, di po ba, lalo na sa budget ng bayan. Dapat pa po bang sila ang komite na mag-uusap tungkol dito kung yung integridad pa lang mismo ng miyembro ay questionable na?
7: Tama yan. Yung credibility kasi ng kanilang mga deliberations ay magkakaroon ng malaking duda kasi nga may conflict of interest. Ethically, ang pwedeng gawin ng mga senador na yan, kung talagang sila ang nahalal na miyembro, they can, yung hindi sila magpa-participate sa mga deliberations. Kasi
1: inhibit,
7: nga, sila mismo ay inhibit. That's a proper term. Of course, the best is wag na silang maging part ng Blue Ribbon Committee.
0: Mm-hmm.
7: Kasi napakahalaga sa Blue Ribbon Committee yung, tulad ng sinabi nyo, yung integrity and yung credibility ng kanilang mga investigasyon. Mm-hmm. But the least that they can do is to inhibit themselves.
0: Opo.
7: Pero yun nga, wag naman sana na ang mangyari dahil ang may hawak ngayon ng Blue Ribbon ay yung mga, sabihin na natin, pro Duterte senators na ang investigahan naman nila yung kabilang side. Because ganun din ang mangyayari tulad ng last year, ang akusasyon ng iba ay inimbestigahan lang daw yung other side.
0: Mm-hmm.
7: The challenge really for the Blue Ribbon is to be fair sa lahat sa kanilang investigasyon.
0: Mm-hmm.
7: At talagang malaki ang inaasahan ng mamamayan dyan kasi we remember under Senator Lacson, nabitin din ang investigations ng Blue Ribbon.
1: Mm-hmm.
7: Hindi nga natapos yung Senate report. So ano yun? May malaking trabaho pa dapat nagagawin ang Blue Ribbon Committee. So ang tanong lang, under the new leadership, how credible will their investigation?
0: At parang ang hirap po kasi pag-usapan.
7: Kasi takipan ng takipin. Ang nangyayari kasi takipan ng takipan. Yan ang problema talaga dyan.
0: Opo. Mahirap din pong tignan kung paano nila gagawin ang investigasyon ngayon, no? Dahil yun pong naunang investigasyon, the majority block now did not even sign the Blue Ribbon Committee report on the previous flood control investigation. Ngayon po, paano nila gagawin ang kanilang investigasyon? Malayo ba doon sa nangyaring investigasyon ng unang ginawa ng previous committee? How are we supposed to look at or deliberate kung paano o assess kung paano nila gagawin yung usapin tungkol dito sa flood control mess na ito?
7: Ang problema kasi dyan, Rica, highly polarized na yung sitwasyon sa Senado.
0: Mm-hmm.
7: At I think magbabatuhan din lang uli ng kanya-kanyang akusasyon. But in the end, they will still be protecting their own.
0: Mm-hmm.
7: Kaya dito lumalabas yung yung suggestions last year pa na magkaroon talaga ng isang independent body to investigate.
0: Mm-hmm.
7: Yung ICC sabit din .
0: Mm-hmm.
7: Clearly yung ICC may pili lang at saka hindi talaga lahat ng sangkot ang kanilang investigasyon.
0: ICI po ba yung tinutukoy
7: ICI,
0: mo, sir?
7: Sorry.
0: Opo, marami ICI. Na po tayong iniisip na
7: So, I think yung proposal na magkaroon ng isang totoong independent investigative body is still a valid option.
0: Mm-hmm.
7: Kasi I doubt, under the new leadership, I doubt kung magiging credible din itong gagawing investigasyon ng Senado.
0: Mm-hmm.
7: Ang House talagang wala. Maaga pa, nag-fold up na yung investigation sa House.
0: Mm-hmm.
7: Kasi lahat din sila sangkot doon.
1: Okay.
7: So again, an independent body is, I think, important.
1: Mm-hmm. Okay. Huling hirit, Kat Eddie. Sa nangyayari ngayon sa Senado, no, na meron silang problema sa kanilang branding, equity, and so much more, no? And in terms of numbers, palagay ba ninyo sa inyong pagtaya, magkakaroon ng stalemate and therefore it will result in tinatawag nga nilang a state of legislative paralysis? dahil nga hindi sila magkasundo at halos pareho na sila ng bilang ang mayorya at minorya.
7: Exactly. Ganyan ang nangyari noong kahapon. Kasi ang daling, kasi kung 12 lang ang kabila, dahil nga wala na si Senator Bato, the majority itself cannot master a quorum. And the minority itself cannot also master a quorum. Talagang pag hindi sila nagkaisa sa mga measures na nais nilang pag-usapan dyan, there will be a stalemate.
1: Yo.
7: It is objective yun eh. Talagang ganun ang hatian eh. So siguro sa bahagi natin bilang mamamayan, ang challenge sa atin is how to challenge these two factions in the Senate na sa mga issue na mahalaga para sa atin, magkaisa sila para sa mamamayan.
1: Eh.
7: At iwanan na muna nila yung mga pansarili nilang political agenda.
1: Opo.
7: Kumbaga, mas malaking challenge sa atin yan to pressure these senators na iwanan yung klase ng politikang hindi maganda at pumanig sila sa mamamayan.
1: Oo, sabi nga nila eh, naku, that's wishful thinking.
7: Kasi
1: baka sakali, di ba?
7: Mga senador, they are always conscious of the public pulse compared to the congressmen.
0: Mm-hmm.
7: So in our experience, nung nakaraan naman, pag malakas ang pagkilos, malakas ang opinion publiko, nagbabago din naman ang isip ng mga yan. But it has to be a strong pressure from outside.
0: Ayan.
7: Kasi kung sila-sila lang,
1: naku!
7: Napaka-petty. Napaka-petty. Awayan siya.
0: Totoo po yan. Pwede na tayo gumawa ng mga trophy sa best actor at best actress sa dami.
7: Ay, hindi lang kinumusta eh. Diba?
0: Nakakatapuhan
7: na. So,
0: kaya panahon na po talaga no, na ang taong bayan ay magsimulang mag-isip para sa ating kapakanan. Opo.
1: Sabi nga ng marami, something's got to give.
0: Yeah, opo. Sir Daddy, maraming salamat sa inyong panahon. Magandang umaga po.
1: Mabuhay po kayo.
7: Salamat din po. Mabuhay kayo. Magandang umaga.
0: Thank
1: si
0: you po.
1: Teddy Casino, ang chairperson po ng bagong Alyansang Makabayan or Bayan, member ng Bantay Budget Network.
0: Ayan.
1: Dapat tayo naman ang ato. Bantay Senado.
0: Tama. Tayo naman talaga yan. Ano naman natin yun eh? Kapangyarihan naman talaga yan ng mamamayan, 'di ba? O bago tayo magpaalam, happy birthday muna kay Princess Joy and Pinara. Ating kasama dito. Birthday ni Jill ngayon. At kabayan.
1: And love and prayers for Benji Gilab dahil pumanaw yung kanyang nanay.
0: Vanilong Benji, I did that, no?
1: Kaya our sincerest condolences.
0: Opo.
1: At kami po ni Rica ay magpapahinga na muna para po sa ating mga kababayang Muslim. Uh-huh. Eid Mubarak.
0: Ayan po. At kabayan, with Danny Benafe, susunod,
1: susunod na.
0: Nakasama niyo po Rica Lazo.
1: The one and only Peter Muslim with resealable mouth.
0: God bless everyone. Ingat.
1: Good night.
12: Tibay at lakas manindigan. Balita Patan. Sina Peter Musni at Rica Lazo sa Balita Patan.

0: FM, Panita Ngayon!
1: Kapamilya, matapos ang 6 na taong hindi pinagagana, operational na ngayon ang Sunog Apog Pumping Station sa Maynila. Matapos muling inspeksyonin ni Mayor Isko Moreno at Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon. Nakatakda ng sumailalim sa testing ang pasilidad 5 buwan matapos itong unang ma-inspeksyon. Ayon sa lokal na pamahalaan, makatutulong ang pumping station sa pagbawas ng pagbaha sa mga bahaging madalas maipunan ng tubig sa lungsod tuwing malalakas ang ulan. Mga tricycle na mag-overload sa panahon ng pasukan, pananagutin ng Quezon City LGU Traffic Department. Narito ang balitang kumpirmado sigurado hatin ni Radyo Patrol Zeus Legaspi. Zeus.
2: Balita ngayong papalapit na ang pasukan ng mga estudyante, nagpaalala ang Quezon City Traffic and Transport Management Department sa mga tricycle driver na mananagot sila kung mahuhuling labis ang sakay na pasahero. Sa panayam, sinabi ni QC TTMD Head Dexter Cardenas na particular nila napapansin ang mga overloaded na tricycle tuwing pasukan at sa mga rutang malapit sa mga paaralan. Anya, sinusubukang pagkasyahin ng mga tricycle driver ang mga estudyante sa tricycle kahit pa dapat ay 4 lamang ang sakay nito kabilang na ang driver ayon yan sa Quezon City Tricycle Management Code. Ani Cardenas, nahaharap sa multa ng aabot sa 5,000 piso ang mga paulit-ulit na masisita dahil sa overloading. Siniguro rin niya na kahit pa hindi pasukan sa eskwela, nakabantay ang mga tauhan ng QCLGU sa tamang paggamit ng tricycle. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, TVMM.
1: Maraming salamat, Zeus Legaspi. At abangan mamaya sa headline ngayon, pasang Mazda o mapela kay Pangulong Marcos na ibalik ang pisong taas pasahe sa jeep. Senator Erwin Tulfo, inupaka ng tila pamemersonal ni Senator Rodante Marcoleta sa ilang kapwa senador na hindi abogado. At lalaking kumakain lang umano ng noodles, pinagbabaril sa Cebu. Again, ang mga balitang kumpirmado, sigurado, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM at sa aming YouTube at Facebook. Ako po, si Rica Lazo.
0: DZMM Balita Ngayon!

0: pinagpipilitan nila, naisip nila siguro nila dahil lumabas sa media na ilalabas na warrant of arrest para makaboto yung mga yun na makakulong kung sino man yun para makakaboto sila kung nakakulong man sila. Common sense, hindi naman tayo tanga, journalist tayo, di ba?
1: Yes.
0: Common sense.
2: Ano yung proseso?
3: Wala pa ng debate sa substance.
4: Sa tingin niyo,
2: hindi sumusunod sa proseso.
4: Gusto ba lang mangyari ngayon?
3: And hindi na tayo umabot sa pag-discuss, debate sa substantive kasi hindi nila sinusunod yung sariling rules.
2: Teleconference, ginagawa lang yan kung may pandemya. Wala yes. Ibang pandemya ngayon.
3: Wala. Walang bakit national
2: natin
3: emergency.
2: Bakit papaguhin?
5: Ang magandang umaga sa inyong lahat. Ha? Ako po si Danny Buenafe dito sa programang Kabayan. Nako, nasaksihan niyo ba kagabi ang sunod-sunod na mga nangyayari sa Senado? Nako, napuyat na naman kami ha? Dahil talaga namang drama. Senateflix nga ang tawag namin dyan. Ha? Dahil dun sa walkout ng mga minority senators kagabi, 11 ho sila at naiwan lang ho yung Senate Minority Leader na si Tito Sen, ha? Si former Senate President Tito Soto. At yun nga, ay ipinaglaban niya na motion to ano muna, para at least i-postpone muna at saka ipagpaliban yung deliberasyon doon sa electronic voting ng mga senador na sinusulong ni Senator Rodante Barcoleta. Nako, talaga naman ha. Yun na naman eh. Alam niyo ho, matagal na ho akong journalist. Alam niyo nung nakita ko yung walkout ng mga minority, yung motion to adjourn kasi yun nga yung pinapaliwanag ni Tito Sen. Alam niyo, matagal na ho akong journalist. Saksi ho ako eh dun sa unang mga walkout pa nung araw, 'di ba? Nung 1986 kung matatandaan niyo. Nag-walkout din ang mga COMELEC tabulators noon dahil after this snap yung sa snap election to, yung resulta. Feeling nila may mga irregularidad. Nag-walk out sila. Ito yung snap election between Cory and Marcos Sr. Tapos, nag-lead yan sa EDSA Revolution 1. Yung breakaway ni Enrile at saka ni Ramos. Para ito, konting konteksto lang dito sa mga bata ngayon, ng mga journalists o yung mga vloggers ngayon para maintindihan nyo ang historical context ito, mga walkout. Itong walkout naman ng mga prosecutors noong 2001, na ako rin ay journalist na rin, saksi din ako dyan. Nag-walkout dahil hindi binuksan yung second envelope. Supposedly, dahil pangalan daw ni Jose Velarde, yung may na yun din daw si former President Erap Estrada. Yung walkout na yon ng mga prosecutors led to EDSA 2. EDSA revolt din yun. So kagabi, medyo naantig yung puso ko nung nakita ko na naman yung walkout. Hindi pa nga tayo nagsisimula sa full trial ni VP Sara. Nag-convene pa lang sila kailan lang ng impeachment court. So, nako, tayo mag-abang-abang ha, sa mga future at saka ito mga political developments ahead. Kasi napaka-importante. Ako, binabahagi ko to dahil ako matagal na rin ho sa media. So, importante na ibinabahagi natin ito mga ganito. Para at least may tamang konteksto, hindi ho kaduwagan kasi may mga iba na naman ako nakikita social media, kaduwagan daw yung pag-walkout. Nako malaking ano ho ito, issue na naman. Pinag-uusapan pa lang rules kung papayagan yung electronic voting para makapag participate yung ibang walang senador. Unang-unang ano rito, si Senator Bato na ngayon ay may outstanding, arrest warrant pula sa ICC. Nako po. Today is May 27, 2026. Holiday pero talagang punong-puno ng aksyon ang ating Wednesday ngayon, no? Dahil sa nangyari kagabi. Anyway, ang DCMM Radio Patrol sa Istrenta ay napakikinggan sa Metro at Mega Manila sa 630 kHz AM band, sabayang napapanood nationwide sa DCMM Teleradio Cable Channel at napapanood sa buong mundo sa pamamagitan ng The Filipino Channel I1TFC. I-like at mag-subscribe sa DCMM Radio Patrol sa Istrenta Facebook, TikTok, X at Instagram. At gusto ko, i-encourage ko kayo magpadala ng inyong mensahe. DCMM Teleradio Viber number 0919-278-3000. Sige, tuloy-tuloy na tayo. Marami pa tayong pag-uusapan sa ating programa. Unahin natin to mga Radio Patrol reporters. Pangulong Marcos Jr., nakiisa sa mga Muslims sa pagdiriwang ngayon ng Eid al-Adha para sa ating mga kapatid na Muslim. Ang balitang yan mula kay Christian Diosores. Christian, go!
1: Matyaga ng Radyo Patrol!
6: Dani kaisa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng mga kapatid na Muslim sa buong mundo sa pagdiriwang ng Eid al-Adha o Feast of Sacrifice. Sa mensahe sinabi ni Pangulong Marcos na ipinapaalala ng banal na okasyon ang kabangarihan ng matatag na pananampalataya, ganap na pagpapasakop sa kalooban ni Allah at pagtitiwala sa layuning higit sa sarili. Taglayan niya ng Eid al-Adha ang walang kupas na mensahe para sa mga tao at sa lahat ng mananampalataya at binigyan ang araw ng anumang isinusuko ng tao para sa katarungan at marangal na layunin at kailanman ay hindi kawalan. Dagdag ng Pangulo, ang okasyon ay nagsisilbing pagtawag sa bawat isa na lampasan ang mga pansabiling hangarin at pairalin ang pagsunod, kababaang loob at debosyon. Bahagi din ang mensahe ng Pangulo na magsilbing inspirasyon ang banal na pagdiriwang para mapagnilayan at muling mapagtibay ang pangako sa mga pagpapahalagang nagbubuklod sa mga Pilipino bilang iisang mamamayan at iisang bansa. Samantala, Dani, siksik ang aktibidad ni Pangulong Marcos sa ikalawang araw ng kanyang state visit sa Japan ngayong araw. Kabilang sa nakalinyang aktibidad ng Pangulo, ang

0: Paul Christian Yozores. Ang oras, 10:15 in the morning. Meron pa tayong report. Ilang mambabatas iginiit na dapat balikan ang mga patakaran ng Department of Energy at Energy Regulatory Commission sa harap ng mga issues sa supply at presyo ng kuryente. Yan naman ang balitang kumpirmado, sigurado, mula kay Pamela Vasquez. Pam!
1: Yes, Danny, hinimok ng ilang miyembro ng House Committees on Energy at Legislative Franchises ang iba pang mambabatas na pagtuunan ng technical, regulatory at financial issues nakaapekto sa sektor ng enerhiya. Sinabi ni APEC Party Representative Sergio Dagoog sa joint hearing ng dalawang komite na ang hamon sa kuryente ay nagmumula sa kombinasyon ng generation, transmission, regulatory at market issues. Kinustyon din ni Dagoog kung bakit patuloy na nagpapabigat sa mga mamimili ang transmission congestion at mga kaugnay na singila gaya ng ancillary service cost na ibinabayad sa mga planta para magbigay ng reserve capacity na kinakailangan para mapanatili ang grid reliability. Diin pa naman babatas na hindi dapat parang kabuti ang pagtatayo ng mga planta dahil kapag mali ang lokasyon ay kailangan magdagdag ng mga pasilidad na ipinapasa rin sa consumers. Para naman kay House Committee on Energy Chairperson Congressman Jose Alvarez na kailangan tumingin ng higit pa sa mga insidente at suriin ang mas malawak na mga isyu sa patakaran na nakaapekto sa mga consumer. Sa halipan niya na patuloy na sisihin ang mga ahensya na gaya ng NGCP, ay maiging arali na lang kung ang umiira ng mga patakaran ay talagang tumutugon sa power supply issues, transmission planning, reserve procurement at kapakanan ng mga consumer. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Pamela Vasquez, DZMM.
0: Maraming salamat, Pamela Vasquez, at sa lahat ng ating mga Radyo Patrol.
2: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radyo Patrol sa East 30.
0: Time check, 10:18 in the morning. Oh, tuloy-tuloy na tayo dito sa programang Kabayan. Ay kuha tayo ng update dahil dito sa retrieval operations diyan sa Malibago, Angeles City sa Pampanga. Alam niyo na siguro 'yung nangyari noong Sunday early morning ay 4 ang namatay as of this time 'yung nabibilang diyan sa gumuhong 9-story building. At isa doon sa mga nakaligtas ay makakasama natin ngayon sa linya ng telepono. Walang iba kundi si Brian Sitangko. Brian, good morning. Si Danny Buenafe sa programang Kabayan.
3: Good morning po.
0: Oo, good morning Brian. So at least nakaligtas ka, no? At isa ka ba doon sa mga construction worker doon, Brian, sa building?
3: Opo. Kasurukan mo talaga sa ngayon, ako lang talaga ang buhay na nakalabas doon sa ilalim ng building.
0: Oh, ganun ba? So ibig sabihin mga ilang kayong nasa natatandaan mo, di kasi nangyari ito between 2 and 3:30 ba in the morning nung Sunday?
3: Nang nabagsak na po ako ng bubong yung pagbunaw ng building, wala akong kumakita, ang inilawang ko talaga giniwa kong ilaw, yung ilaw ng relo ko, nakita ko talaga sa oras at 2:33 ng madaling araw.
0: 2:33 nung nakita mo. Yun yung mga oras na talagang gumuho na yung building. Oo.
3: Opo.
0: Nasaan palapag ka?
3: Nasa ilalim mo ang barracks ko ng building. Tatlo kami magkakadikit.
0: Oo.
3: Yung isa, yung mag-ama, yung pinsang ko, sinisigawan ko pa ho, bago ko tuluyang lumabas dun sa binusutan kong butas. Wala na ho. Talaga kung isang busis ho na narinig.
0: Wala ka lang narinig. So, ibig sabihin, ang umalalay sa'yo dahil may relo ka, no? Nakikita mo yung oras. Kaya yun yung parang
3: Opo.
0: Naging flashlight mo o makunting ilaw. Kaya naka... Ano?
3: Opo.
0: Oo. Diba?
3: Opo, dahil sa sobra pong dilim, wala ko talaga kung makita. Ang inilaw ko lang ko talaga yung ilaw ng relo ko. Nang mababanagan kung saan ako lulusot.
0: Yeah.
3: Sobra kong dilim. Kaya nakita ko tayo yung oras. Anong oras ko talaga yung pagbagsak ng dilim.
0: Ano yung, meron ka bang mga sugat na natabo, Brian?
3: Meron ho. Pero kunti lang ho kasi yung nadaganan ako nung nabagsakan ako ng kahoy.
0: Aha.
3: Yung sa balikat ko, yun ang pinakamasakit kasi yun ang nakadagan sa akin. Sa

0: Cosmo Agat, Gastronomy Kai, Ikotpo para makalabas lang.
1: Ay, siba, lahat ba kayo ng mga nagtatrabaho doon, doon kayo natutulog, sabi mo, ground floor yan, di ba, sa pinakabababa?
0: Opo.
1: Mm-hmm. Okay, and then lahat doon yung mga kasama mo, wala ka nang nakikita for now? Ikaw lang, masasabi ba nating survivor among the mga construction workers?
0: Opo, kasi yung katabi ko, nakuha na din ho, patay na din.
1: Aha.
0: Sinadagalan siya nung pader ko. Oh. Nung patirong napikirahan ko.
1: Yes.
0: So, sinadaganan. Wala pa ako na-deklarang may labaso doon na buhay talaga kasi nagtitipagbalita din ako doon sa mga...
1: Oo nga eh.
0: Viewer.
1: Oo.
0: Wala pa daw talagang may isa man lang kasamahan ko doon na nilabaso ng buhay.
1: Okay. So, yung... ilan ba kayo, Brian, na nagtatrabaho doon na construction worker sa pagkakaalam mo? Tsaka gaano katagal ka na doon nagtatrabaho doon sa gusaling yun?
0: So, may ditong isang buwan lang ako doon.
1: Mm-hmm.
0: Sa ditilong tinitirma namin umaga o tuwing umaga, may dito kami sa identity. Lahat na ako yun.
1: Mm-hmm. Ang dami pa.
0: Ngayon o.
1: Oo.
0: Sa dami yung iyon, may sa araw ho yun ang Sabado, nagsahod yung iba ho.
1: Oo.
0: Inuman sa labas. Kaya medyo nakaligtas ho yung iba.
1: Oo.
0: Pero bago ko natulog, marami din ho ang natutulog doon sa ilalim.
1: Oo, kaya nga. So
0: yung... Marami din ho, nagiinuman din ho doon sa malapit sa akin.
1: Oo.
0: Kaya alam ko kung mga ilan pa siguro ang tao nandoon.
1: Oo.
0: Kasi yung foreman ho, di nga ho nakauwi. Yung isang foreman na pinadala ho ng may-ari. Nakasali pa doon.
1: Oo.
0: Sa bumagsak na building.
1: Oo. So bali Brian, hindi mo na maalala kasi sabi mo iba lumabas dahil araw nga ng sweldo. Ano kasi, Sabado yun, tapos Linggo na madaling araw nangyari. So, yung mga tansya mo, mga ilang kayong nandun sa ilalim na let's say nagpahinga, mga kasama mo na mga construction worker. Doon mismo sa...
0: Ay, hindi pa ako yung bababa sa 30 plus ang naiwan ako na daganan ho doon sa ilalim.
1: Okay.
0: Kasi ho, yung may mga asawa at may anak pa ho doon, yung isang nga po, di pa nakakalagad yung bata, yung kapatid niya, medyo malaki-laki na. Nandun din sila natutulong mag-asawa sa yung buong pamilya niya. Nandun din ho yung sa gitna. Pati yung nga ho yung gwardiya, hindi na ho nakalabas eh.
1: Oo. Pero may mga balita kami, nakakausap din namin yung mga Bureau of Fire Protection. Sabi nila, posible na meron din, meron ka bang napapansin, may mga vendors din ba malapit doon sa gusali na posibleng naapektuhan din ang pagbagsak ng gusali?
0: Ang pagkakaalam ko doon sa mga natirang nasa labas, yun daw isang tindahan doon sa kanto na may pwisto na mag-asawa din na gaganan.
1: Okay.
0: Iwan ko lang kung nakuha na yung nagbabarbecue ho, nabutan ko sa ospital nung dinala ko.
1: Oh.
0: Nakatakas po, nakatakbo.
1: Oh.
0: Pero tinamaan ho sila nung magputol yung mga kable, napitik ko sila. Kasama ko yung bumibiling mag-asawang Korean ho yung lalaki, Pilipina ho yung babae, tapos yung isang pamangkin niya ho yata yun na babae.
1: Oo.
0: May mga tama din ho. Nung ko na ho sila inabutan sa ospital.
1: So ibig sabihin, buti hindi ka nga napuruhan. So may mga sugat ka, bali ito, tumama, mga kahoy, mga debris. Hindi naman buti, hindi simento. Brian?
0: Opo.
1: Okay, pero ang bilang kasi huli, yung update sa amin, mga 16 pa yata ang nawawala or missing. For now, tingin mo, mas tama ba yung
0: madami
1: bilang?
0: Madami po yun.
1: Ha?
0: Dahil po, madami pa ho yun kasi alam ko ang tao doon kasi magkakasama kami doon balik-balik ko ako doon kasi dinadaanan ko sila bago ako pumunta po pumasok sa barracks ko.
1: Okay. Pero nung let's say bago nangyari kasi alam ko nung Sabado nandoon din ako sa Porac, Pampanga eh. Naramdaman ko rin yung malakas na hangin at saka yung pagbuhos ng ulan nung hapon ng Saturday, di ba? 5:30, 6 o'clock p.m. Eh, sabi niyo...
0: Sinagpawalan pa nga po yung iba.
1: Oh.
0: Nagsisigaw pa nga po sa tuwa yung ibang nagiinuman po doon sa harap ng barracks ko.
1: Oh.
0: Kasi nagiinuman sila, parang tuwa po sila sa ulan. At may kasama pa ho yung ilo, malilit lang ho yung ilo, parang buti lang ho ng mait.
1: Oo. Oo, malakas. At saka yung hangin. Yung hangin, di ba? Ano?
0: Opo,
1: Brian?
0: Opo, nakabuti ho na nga ng hangin. Opo.
1: Tingin mo ba posible...
0: Nakabuti talaga ng hangin, tapos sila nga po nagiinuman, tuwa pa rin, sigaw pa sila, tapos...
1: Oo.
0: nagsarado raw ng pinto kasi nagluluto ako ng ulam.
1: Oo.
0: Hindi na ako nakipa, hindi naman ako nakikipag-inuman ako talaga sa kanila na gano'n. Daan ako, natagay-tagay po ako pero hindi ko nakikipag-inuman ako ng gano'ng katagal po kami.
1: Okay. Ano yung mga huli mong naalala nang biglang gumuho yung building? Siguro pwede mong maikli ikwento. Meron ka na ba mga nararamdaman na sinyales na... kasi noon pala may work stoppage yan dahil may mga issue ng ano yung in terms of kulang sa mga protective equipment, sabi nung na-interview na namin na DOLE officer.
0: Opo. Para sa akin po kasi nang dumating ako doon yung building tayo na ngayon kami po ang nagkakabit yung scaffolding sa labas. Na malimit po kami nasa labas, wala ako kami sa loob. Kasi kung matatandaan mo yung mga tubong nakapaikot sa kanya, mga apakan mo yun ang mga pipini sa labas. Kami po ang nagawa noon lahat.
1: I see. Pero meron ka na bang, let's say, ano, kamusta naman yung pamilya mo? Paano, ano, kasama mo ba sila? O saan ka ba, ano ba probinsya mo? At nandiyan na ba sila? Kasama mo na ang pamilya mo ngayon?
0: Ang asawa ko, nagtatrabaho din mo. Sa bayan. Tapos ang anak lang po nandito kasi nag-i-eskila din ho yung pangalawa kong anak. Nandito lang ho yung dalawa kasi medyo bakasyon yung isang college na ho. Napuwi lang ho dito yun Sabado Linggo.
1: So ito, retrieval na ang nangyayari ngayon. So hinahanap pa rin. At yung ginagawang retrieval operation parang hindi pa yata sapat yung mga heavy equipment. So nakikita mo bali, ano ba, kailangan pa bang manawagan? Although, nakikinig naman na maraming mga ahensya ng gobyerno sa atin, pero siyempre, ang gusto ng mga kaanak, kahit papaano, ma-recover kung patay man o buhay pa ang kanilang mga kaanak.
0: Kahit naman ho ako, gusto ko rin sana makuha na lang madali. Kasi marami ho talaga naghihintay din ang kamag-anak na gusto rin makuha yung mahal nila sa buhay. Nung bumalik ako lang, tinuro ko na sa kanila kung saan makukuha yung mga tao kasi alam na alam ko kung saan sila nakatulog. Sabi ko nga, yung dalawang pinsan ko malapit lang doon sa pinaglabasan ko mga kasi biro lang pagitan ng tirahan namin. Yung isa-isa kong katabi ko nakuha na ho. Yung dalawa na lang ho mag-ama, ang hindi pa ho nakukuha. Nasa gilid lang po yun. Tapos po talaga ang makukuha talaga nila halos lahat yun kung nasa may deposito po ng buong building. Nandun doon lahat yung ipon-ipon sa dugna. Nandun doon pinakamarami. Then nandun doon sila lahat. Ang nakaiwalay lang ho doon yung gwardiya. Katabi niya, alam ko katabi niya yung motor na yun bago ko natulog. Dumana ho ako sa kanya, nakaupo ho siya doon sa desk ng binabandayan niya. Katabi niya yung motor. Ang alam ko din rin nakaligtas kasi yung asawa niya, hinahanap din ho yung gwardiya.
1: Yung gwardiya. Pero ang bali...
0: Yun lang po, nakahiwalay mga 6 meters, so galing mo sa gitna.
1: Kaya nga, kasi gusto ko nga malaman, kasi sabi mo, yung iba, lahat doon naman natulog, mga 30 pa yun, no? Ibig sabihin, kaya ikaw, miraculously, talaga nakasurvive ka. So, ibig sabihin, hindi sila malapit sa'yo, no? 6 meters away din yung gwardiya. For now, hindi pa rin nakikita yung gwardiya, Cabo.
0: Opo. Yung ano po, basta po nasa pinakagilid po ako, mga 1 meter lang ho, yung magkama. Sa yung katabi ko, nakuha na. Yung magkama ho, 1 meter, gagaling doon sa lino sa tangko, nandun ho yun. So may malaki yung traffic na bumagsak. Nandun ho yung magkamang pinggang ko. Ang sumumula na yung iba doon na maano, doon
1: nakatabi
0: na
1: ho,
0: mga 3 meters naman.
1: Oo.
0: Nasa gitna ho yung pinakailalim.
1: Oo.
0: Wala ho sila makikita sa taas kasi wala akong tao talaga doon sa may...
1: Oo.
0: Pinakaano ng building ko niya sa ilalim ho talaga, sa may basement.
1: Oo.
0: Nandoon ang pinakamarami. Maliban naman ho doon.
1: Malayo sa iyo yun. Malayo sa iyo yun. Ha? Malayo sa iyo yun, Brian. Oo. Oo. Yung kung saan yung bulto ng mga natutulog, ng mga kasamahan mo, malayo yun.
0: Pero kung nang ayos ba yung building, tayo magkakatanaw lang ho kami. Kasi parang paglabas ko sa pintuan ko, sila na ho nabubungalan ko.
1: Oo. Brian, bali nung ikaw ay gumagapang, no? Dahil ito, ginagamit mo lang yung rilo mo, parang maliit na ilaw, no? Mga gaano katagal yun? Yung ibig sabihin, yung trying to survive yung ganitong napaka-tragic na sitwasyon, siguro pwede mo ibahagi sa atin, sa mga viewers.
0: Opo, kasi nung una ho, nahulog yung batong mga malaki din ho siguro kunti sa baso, tumagos na ho doon sa bubong. Ang naisip ko kaagad, naglilindol kasi gigiba nga yung building, kasi humulog na nga yung bato, tumagos na sa bubong. Pumiit na ho ako para tumakbo. O di ang nangyari ho, mga segundo lang ho, siguro mga dalawa o isang segundo lang, binagsakan na ho ako. Hindi na ako nakalis doon sa duyan kong init.
1: Ano bumagsak? Kahoy? Kahoy or bato? May bumagsak?
0: Yung bubong na ho, ng barak ko, yung lumang tindahan ho siya, doon ho ako nagbarak.
1: Okay.
0: Ang pinakagunting niya ho, mga kahoy, tapos yero na po yung bubong niya. Yun na ho ang nagdagan sa akin. Ngayon po, nababarat ho ako ng duyan ko. Ang nakakagalaw ho lang yung isang kamay ko, kasi yung isang kamay ko naipit, nagtusok po ako ng pako. Ngayon ho, umana po ako ng, kasi hindi ko makatras, hindi rin ako makabanti kasi nga ho, nababarat ako ng nitong duyan. Umana po ako ng yung matalim na tipak ng siminto. Yun ho, pinagginawa akong pampunit doon sa duyan ko para lang ho, makalusot ako. Kasi may naghihiyawan na ho doon sa labas, na aninag ko na ho doon sa may panan ko, may liwanag na gumagalaw. Doon din ho, nagagaling yung mga busi, galing ho sa labas. Kaya nalaman ko may butas kasi ho, nakita ko na may banag ng ilaw. Pinunit ko na ho yung duyan ko, tapos pinilit ko kahit ho masakit, pinilit ko talagang pumihit. Kasi wala ibang paraan para makalabas ako. Naipit nga ako nakatagilip. Para makapito ako, makadapa o makapihaya para mas lalong lumuhang ho yung gagalawan ko kasi pag nakatagilid ho, kaya talagang naiipit ako kung makakadapa o kung makakatihaya. Yung lulag ho kasi mas manipis yung katawan. Nung nakapihit na ho ako, nakadapa ako, yun ho, nakadandaan ho akong umusdos ho patras. Ang natitira na lang ho yung kamay ko na iipit ng kahoy, may pako ho. Wala na ho yung pamilyan kasi di ko maiangat. Di ko nanino iikot yung kamay ko kasi may tusok na pako. Ginawa ko, pinirsa akong hugutin kaya ho, ginapunit ho yung palad ko, may pulso. Nakatuloy na ho ako nakalabas. Pero haba ho gumagapaw na ko palabas, kasi alam ko maluwag na kaya ko ng makalabas. Sinisigawan ko na ho yung dalawang pinsan kong mag-ama. Kumusta kayo dyan? Ano? Kailangan nyo ng tulong. Pero talaga ni kahit mahinang buhis, wala ko talagang sumagot man lang na sila buhay pa. Kaya nung nakalabas na ho ako, matagal ako na ko kasi manido talaga yung katawan ko. Tagal pa ako na naupo.
1: Mga ilang minuto yun. Mga ilang minuto na yun. Mga ganun. Yung tumisigaw ka, tapos sabi mo, yung katawan mo. Kasi napulupot ka nung, ano eh, nung duyan, di ba? So, ginamit mo pa yung parang tipak na bato para makakaalis ka dun sa duyan. Tapos, yung palad mo na, ano na, di ba? May pako. So, mga ilang minutes yun. Yung ano,
0: yung karang ko, naiipit ho. Kaya ang gumagalaw-law, yung isang kamay ko.
1: Wow. Nako. Eh talaga maswerte ka pa rin siguro yung mga oras na yun eh pinagdasal mo na talaga eh di ba eh kahit pa paano di ba eh kasi wala ka na naririnig sa iba mong kasama na doon din natutulog eh di ba ano Ryan?
0: Opo kasi gusto ko man sana nga pong tulungan kasama ko kasi siyempre para pa siyang naghihirap pagkatrabaho. Ganun kalagayan siyempre kung kaya ko pa man naman ho may lakas pa ako gusto kong sana silang tulungan or may turo man lang sana kung may mag tutulong nga, tulungan man. Hindi, wala na ako talaga sumasagot eh. Wala na ako, hindi ako magawa.
1: Okay.
0: Kaya umalis na ako kahit masakit. Iniwanan ko na ako kasi kailangan ko rin huli sa sarili ko.
1: Oo nga.
0: Kasi inaano ko nga ako kung bumagsak ulit.
1: Oo. So sabi mo
0: hindi
1: yung...
0: Hindi ko alam na meron na ako din palang tao dun sa unahan na hindi lumalapit. Kasi yung kable nagkaras po talaga sa kalsada. May tubig ho. Siyempre takot din ho sila gumakurinti. Kaya hindi ho, wala akong lumapit sa akin. Kaya nung lumakad na ako papunto sa gilid, may sumalubong sa akin yung pulis ng Station 4.
1: Yeah. So, ibig sabi...
0: Itinabi na ako doon sa may Cebuana. Doon na ako tiginamot.
1: Okay.
0: So, ang ganoon, tinilalak sa hospital.
1: Bali, Brian, habang nangyayari nga ito, yung survival, ano mo nga, no? At least yung instinct mo, at least nandoon pa rin, ilang taong ka na mga pala? Ilang taong ka na ngayon?
0: 46 po.
1: Ah, okay. So medyo may edad ka na rin pero at least malakas pa yung ano mo ha. Yung ibig sabihin, yung oras ba na nangyari yung pagguho? nawalan ka ba ng, let's say, conscious ka ba o na, walang ka ulirat or whatever, naging unconscious ka for a moment?
0: Ay, hindi ho. Talaga akong binawala sa isip ko talaga ho.
1: Ah, okay.
0: Yung, talaga, hindi mag-alis talaga ho doon kasi nadami ho ng hirap ng buhay na dinanang ho, din ho, bago sa akin na.
1: Oo. At least ano ka, conscious ka. Pero for now ba, meron namang kumumusta sa'yo? Let's say, yung mga developer, yung may-ari ng building o LGU para tulungan yung kayo?
0: Wala po nga. Wala po talagang tumulong sa amin.
1: Ah, ganun
0: talaga
1: ba?
0: Yung mga patalis namin ng Angeles.
1: Oo.
0: Ang ano ho, unang-una ho, ang DSWD na tumulong ko talaga. Maraming salamat ho talaga sa DSWD.
1: Silang
0: tumulong sa amin.
1: Oo.
0: Tapos ho, ang Red Cross, siya nakakontak ko sa pamilya ko.
1: Okay.
0: Kasi ho, talagang walang na ano sa akin, buhay ko lang ho talaga na nakalabas doon. Yung silpong ko, na-recover ko lang ho. Pagbalik ko buti, ibinari ko ng mga nagre-rescue doon sa building.
1: Eh sila,
0: pero nakuha ko yung silpong ko, naiwan ko lang ho yung bag, mga damit ho.
1: Eh sila, yung LGU, sila Mayor Lasatin, nag-reach out na ba? Or let's say, yung may-ari ng building o project engineer?
0: Wala ako. Kung unang-una ho, yung may-ari, ilala ko lang ho sa Junson. Tapos ho, yung engineer ho, doon na natutulog yung isa, saka yung foreman.
1: Mm-hmm. Okay. O sige, nako, maraming salamat sa ano naging ano yung kwento mo. At least marami sa mga viewers natin nakuha yung ano. So, ano ngayon ang ano mo? Brian, ano ang panawagan mo for now?
0: Sa akin ho talaga, ang kailangan ho talaga namin sa ngayon, trabaho. Kasi talaga kung mahirap ang buhay ho dito sa probinsya.
1: Mm-hmm.
0: Trabaho lang po sana ang pwede nung ang katrabaho uli.
1: Oo.
0: Yun lang ho.
1: Sige, Brian, at sana at least malagpasan natin yung pagsubok na yan. Thank you, Brian, sa ibinahagi mong kwento sa amin.
0: Okay.
1: Yan ho si Brian, si Tanko. Siya lang ho, as far as he's concerned, siya lang ho yung feeling niya, nakasurvive the construction worker dyan ho sa gumuhong 9-story building sa Barangay Balibago, Angeles City, Pampanga. Ang oras, 10:38 in the morning. Oh, bueno, kuha rin tayo ng update dyan sa ginagawang retrieval operation dyan sa Angeles City. Nandun ang ating kasamang si Nico Bagsik. Nico, anong update?
2: Dani, nilinaw ni Interior Secretary John Vic Remulla na magpapatuloy ang search and rescue operation dito sa Gumuhong Gusali sa Barangay Balibago, kung saan hindi bababa sa 20 individual ang naitalang nawawala magpahanga ngayon. Nauna nang inanunso ng Unified Command ng operasyon kahapon, natutungo na sila sa retrieval operation matapos wala ng signs of life na ma-detect ang gamit at canine dogs ng iba't ibang grupo na sumasaklolo sa mga natabunan dito sa Pagoho. Pero pinaliwanag ni Remulla at kinumpira din niya ang nangyari dito sa paghuli tong building na to, no, doon sa nangyari sa Baguio noong 1990s na umabot daw ng 2 linggo at may nakikita pang mga buhay, kaya naman hindi siya nawawalan ng pag-asa. Hindi dapat aniya mawalan ng pag-asa ang mga rescuers na meron pang buhay na maisasalba dito. Dahil dito nga ay ayon kay Remulla, pagsasabayin na ang rescue, search at retrieval operations. Narito ang kanyang payag.
3: No time to
4: play. There'll always be in search and rescue until the last minute is taken
2: up. Okay? Yan na pa si John Vic Remulla, ang secretary ng DILG tungkol sa search, rescue at retrieval operation dito sa Gumuhong Building. Inanunso rin ng Kalihim na magkakaroon na ng fact-finding committee katuwang ang CIDG na tututok sa investigasyon laban sa posibleng kapabayaan ng ilang kawaninang lokal na pamahalaan, may-ari nitong building at ng contractor. Yan ang britang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DDMM.
1: Thank you very much, Radyo Patrol, Nico Bagsik. Ang oras, 10:40 in the morning. Oh, magbe-break lang ho kami. Huwag ho kayong alis. Meron pa tayo mga pag-uusapan dito sa programang Kabayan.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
5: Cas Abelga,
6: Jesse Cruzat.
3: Sa Suko sa DZMM.
7: Suko sa DZMM.
3: Tuwing Sabado, alas 7.45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
8: Ano mga concerns? Ano mga issues?
3: Pangkakampi ng masang Pilipino.
8: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
3: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
8: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
3: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio.

0: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Nagbabalik ko tayo sa programang Kabayan at kinukuha lang natin ang isa sa mga prosecutors dito sa impeachment trial ni Vice President Sara. Eh siyempre, nasa sideline sila, pinapanood din nila itong mga nangyayaring developments dyan. Diyan sa Senado, dahil nag-convene na ngayon ng impeachment court, pero kagabi nagkaroon ng walkout yung mga minority senators dahil nga pinag-uusapan yung kung pwedeng payagan yung electronic voting. At malaki ang naging pagtutol dito dahil ayaw nila magkaroon ng voting sa plenaryo kagabi. So nag-walkout ang ating mga minority senators. Anyway, punta muna tayo. Ito, shout out lang muna ako sa mga 13,000 viewers sa YouTube ng DZMM Teleradio. Nako, maraming salamat po kahit na almost 11 in the morning. Marami pa rin na alam niyo sumusubaybay sa DZMM Teleradio. Kaya naman talaga nakukuha niyo ang talagang tunay na balita, walang fake news, ha? Okay, tuloy-tuloy na ho tayo dito sa ating programa. Makakausap muna natin ang co-convener ng Artikulo 11, si Attorney Luke Spirito. Kaugnay ito siguro at makuha tayo ng reaksyon dito sa pagkakatalaga sa bagong Labor Secretary na si Francis Tolentino. Attorney Luke, si Danny Buenafeole sa programang Kabayan.
1: Sir Danny, magandang umaga at maraming salamat at naimbitahan niyo uli ako sa inyong programa.
0: Oo, maraming salamat din sa oras ninyo. So, may bago na hong Labor Secretary at mabilis. May aksyon ka agad na. Sinuspindi ka agad na isang buwan. Itong Dole Officer dito sa nangyaring pagguho ng building dyan sa Balibago sa Angeles City, Pampanga. Well, for now, how would you assess itong bagong appointment natin sa labor front, Attorney Luke?
1: Hindi pa natin masabi, Sir Danny, kasi wala namang ka-background-background si Secretary Tolentino sa labor. MMDA yan tapos senador. So, basically, it's a political appointment. Okay. Wala siyang at all na parang basihan. Bakit of all people, he will be the labor secretary. And the thing is, Sir Danny, he benefits from the fact na yung predecessor niya medyo malala. Malala kasi si Secretary Laguesme. So parang medyo sa amin, sa labor movement, medyo masaya na kami na hindi si Secretary Laguesma ang labor secretary. Kasi si Secretary Laguesma, yun talagang tahasan na pro-business in all issues. Pag-usapan natin, sahod, pro-business. Ang posisyon ng labor, contractualization, never mind, hindi pinag-uusapan yan. You know, si Secretary Laguesma, I have never seen a labor secretary na never naming malalapitan. Kaming mga labor organizations, dahil sa kanya, namimiss ko tuloy si Secretary Bello. Kasi at least kahit naglalabanan kami ni Secretary Bello, kaming mga labor groups, labor leaders, nakakausap namin yun . Kahit papano, nakakapasok kami dun sa labor department. So itong si newly appointed Secretary of Labor Tolentino, he has that benefit na sobrang lala nung predecessor. So he has that chance to show na kahit wala siyang background, diba, at all, there is nothing to show na siya ay isang capable na labor department secretary na makakapag-tackle sa serious issues besetting the workers, including wage, contractualization. So he has that opportunity dahil sa sobrang lala ni Secretary Laguesma na medyo i-improve naman ang imahen ng Department of Labor and Employment.
0: So for now, syempre it's too early to to tell, no? Or to judge, 'di ba? So ito. Ibig sabihin, kung given the chance na let's say magkaroon naman siya ng pagpupulong sa mga stakeholders sa labor at kasama ang grupo ninyo, what would be the priority? What would be the priority na let's say concerns na gusto niyo?
1: Nakabinbin dalawang issues 'yan.
0: Okay.
1: Sobrang matagal na and long standing 'yan. Usapin sa sahod. Na alam naman natin ang sahod ay hindi nakabubuhay, starvation wages. Ang mga wages natin na iba-iba pa sa iba't ibang mga regions. And then contractualization, which has been a long-standing problem of the workers, na may power ang Secretary of Labor to prohibit the contracting out of labor. So those two issues, dapat magkaroon ng proactive na pagtindig ang Secretary of Labor. Hindi tulad nung panahon ni Laguesman na wala lang. In all these matters, he's really simply a pro-employer. So between someone na wala man lang ka-background sa labor at simpleng political appointment, ang medyo rason kung bakit siya ay naging Secretary of Labor, and someone like Laguesma, matahasang pro-employer, eh medyo, sige, bigyan na natin ng benefit of the doubt yung walang kabuang-muang muna sa labor dahil wala siyang ka-background. Bigyan natin ng benefit of the doubt. Ang pinakaunang gawin niya, dapat makipag-dialogue siya sa mga labor groups.
0: Okay. So ngayon, dahil nagkakagulo nga sa Senado, siguro nababantayarin nyo rin yung mga developments. Eh syempre, naiipit din lahat yung mga posibleng legislated wage hike, di ba? For now. Eh ngayon, ang bagong chairman ng Senate Committee on Labor ay si Senator Cheese. O ano ang reaksyon nyo doon, Attorney Luke?
1: Oh, wala rin ka-background yan sa labor eh.
0: Mm-hmm.
1: So tingnan natin, again, na... Dahil lahat yan ay mga in-appoint nang wala, nothing to show naman na meron silang kamuang-muang sa issues ng labor.
0: Mm-hmm.
1: So, di natin masasabi nila kasi it depends on their actions in the next few months or the next few days.
0: Okay. So for now, if ever you're given the chance, let's say, or mag-appear man kayo sa Senate for some labor committee hearings, no, eh, ito ipapaabot nyo, yung contractualization at saka yung wage hike, di ba? At somehow itong mga priority concerns ngayon, di ba, Attorney Luke?
1: Yes, that has already been long-standing. So, tingnan natin, baka naman si Senator Cheese ay magpakitang gilas talagang magkaroon ng significant na mga hearings dyan sa Committee on Labor. Kasi never na nagkaroon ng significanting hearing dyan sa Committee on Labor. Right after the 19th Congress. Only the 19th Congress. Yan lang ang nagpasa eh. Yan ang nagpasa ng wage increase na 100 pesos sa Senate. Sa House kasi 200 eh. After that, wala nang significanting achievement yung Committee on Labor sa 20th Congress.
0: Okay.
1: So, umabot na yan ng ilang mga chairmanships.
0: Okay.
1: Una na dyan, naging chairman, si chairperson ay si Amy Marcos.
0: Si Joel, dati, no?
1: Yes, dati. Tapos si pinalitan siya ni Senator Tulfo, ngayon si Senator Cheese.
0: Okay po.
1: Tingnan naman natin kung si kay Senator Cheese ay... merong magiging significanteng pag-usad ang mga issue ng mga manggagawa.
0: Oh, sige po. Basta nakaantabay ho kami, ha, Attorney Luke, sa mga developments dyan sa labor front. Salamat po sa oras.
1: Sige, thank you po, Sir Danny.
0: Okay, yan ho si Attorney Luke Spirito, ha, co-convener ng Artikulo 11. Siyempre, very particular sila dito sa mga labor concerns, lalo na sa contractualization at sa taas ng sahod. Ang oras... 10:52 in the morning. Oh, balik na tayo dito sa ating programa sa Kabayan at ngayon naman ay makakausap na ho natin. Okay, pero pinipilit ho natin ha makausap ang syempre para balanse ang ating diskusyon si Senator Cheese, no, new chairman ng Senate Committee on Labor. Okay, for now ho, makakausap na ho natin ang isa sa mga prosecutors dito sa impeachment ho ni Vice President Sara Duterte. Walang iba kundi si Congressman Manila, Congressman Joel Chua. Congressman, si Danny Buenafeo sa Kabayan.
2: Hi Danny, magandang umaga at sa lahat po ng inyong taga-subaybay.
0: Oo, maraming salamat. Ako, pasensya na po at alam ko abalang-abala kayo ngayon at lagi ho kayo nagpupulong. No? So for now, siguro bigyan nyo lang kami ng update. Nasusundan nyo ho yung nangyayari sa Senado. So yung isang concern siyempre na pinag-usapan doon yung rules tungkol sa pag-allow daw dapat ng electronic voting doon sa mga, let's say, pagboto ng mga senador, lalo na kung ito ay magsimula itong impeachment trial.
2: Well, sa amin po kasi ang numero naman kasi kailangan talagang ma-reach ay 16, no?
0: Okay.
2: So regardless kung sila ay boboto by electronic o mm-hmm. hindi, eh, ang numero, magic number pa rin is 16.
0: Mm-hmm.
2: But in any event, kasi tayo, siyempre, tinitignan natin sila bilang senator judge, mm-hmm. no?
0: Mm-hmm.
2: So ang isa kasi sa mga mahalaga na maging tungkulin ng ating mga senator judge kasi during the hearing, ay i-observe nila yung mga mm-hmm. demeanor ng mga testigo o ng mga witness.
0: Mm-hmm.
2: So kung ganyan po mangyayari at hindi naman po sila present doon sa hearing,
0: oo,
2: eh paano po sila makakapagbigay ng kanilang
0: impartial
2: tamang paghuhusga.
0: Mm-hmm.
2: Tamang paghuhusga at ma-assess kung ito pong testigo ay nagsisinungaling o hindi, kung hindi naman nila nauobserbahan.
0: Mm-hmm.
2: Kaya sa akin pong personal na opinion, mas maganda po sana kung ang voting po ay personal.
0: Mm-hmm. So for now, ano ho bang update sa inyong, alam ko, July 6, di ba? Magsisimula na, hopefully, yung impeachment court. At yung paghahanda ninyo, ang naririnig ko kasi, mukhang uunahin nyo dun sa mga articles of impeachment, itong mga issue na mga COA disallowance nung, dito sa mga confidential funds at saka itong sa AMLAC, SALN, tama ho ba?
2: Hindi pa po final kung ano po yung uunahin at... ito po ay talagang pinag-aaralan pa po namin na masusi kung ano talaga yung pinaka-uunahin namin.
0: Hmm.
2: But sa ngayon, ang ginagawa po naman ay tuloy-tuloy lamang po yung aming pag-a-assess at saka siyempre yung pagbe-betting din ng mga testigo na uupo.
0: Okay, so wala pa ho tayong listahan na ipaprioritize na kung sino yung mga isasalang na mga witnesses sa ngayon?
2: Nasa proseso pa po kami ng pagbe-betting ng mga testigo. Bagamat yung mga testigo naman halos nandiyan dyan na pero tinitingnan pa po namin kung lahat po ba ito ay kailangan pang ipresenta o hindi na.
0: Mm. Kung Joel, for now ba pwede na natin sabihin kung sinong nasa listahan nyo ng private prosecutors?
2: Wala pa po tayong final na wala pa po eh. Pero once na meron na po, sigurado naman po malalaman po ninyo.
0: Oh, pero definitely you will list down. Kasi ang naririnig ko, parang for each public prosecutor, kasi 11 kayo, parang merong isang shadow na private prosecutor. So mga 11 din ho yan? Mga ganun?
2: Hindi pa po natin alam kasi po pwede naman yung private prosecutor dalawa po ang i-handle, no? So depende po yan pag naging final na talaga lahat.
0: Oo. So ang sinasabi nila mga lumulutang si Lorna Kapunan, si Dean Mel Santa Maria, si Tranquil Salvador, tama ho ba mga pangalan na yan?
2: May mga inaayos pa po kami.
0: Okay. So talaga maingat kayo ngayon, ha? Anyway, naintindihan naman namin. Pero for now ho ba, kasi kung tatandaan ho natin, kasi matagal na rin ho ako sa media, di ba, Congressman, nasundan ko yung mga dating impeachment, lalo na yung kay Renato Corona, di ba, nagsimula lang naman sa 7 yan, na mga for conviction, pero eventually 20 ang nag-convict, di ba? Yung kay kay Erap Estrada noon, SALN din na naging issue, hindi nabuksan yung second envelope. Ngayon, mas grabe ang paghahanda. Nakikita ko kasi noon, na fast track Hindi na dumaan sa isang justice committee hearing. Ngayon, dumaan ho So how would you compare in terms of, let's say, preparation ng House prosecutors para ho dito sa full trial sa July 6?
2: Siguro masasabi po natin, karamihan po sa amin, dahil member naman po kami ng Committee on Justice, ay mas kabisado po namin ito pong mga articles of impeachment ngayon.
0: Uh-oh.
2: Kaya kung sa paghahanda po, masasabi naman po natin, medyo preparado naman po tayo.
0: Okay. Sige ho, basta nakaantabay ho kami, no? At from time to time, we will have to get you, no? At saka yung ilang mga prosecutors natin. Maraming salamat, Kong Joel.
2: Maraming salamat din po at mabuhay po kayo.
0: Okay, yan ho si Kong Joel Chua ng Manila 3rd District. Prosecutor din ho siya sa Vice President Sara Duterte impeachment trial. Meron pa ho tayo papasok ng mga reports. DOJ, tiwala sa ombudsman matapos ang batikos ni Senator Barcoleta. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado, mula kay Steve Ras. Steve.
3: Dani, ipinahayag ng Department of Justice ang buong kumpiyansa nito sa mga hakbang ng Office of the Ombudsman para papanagot ang sino bang lumabag sa batas. Ito ang iginit ni DOJ Secretary Frederick Vida matapos ang pahayag ni Senator Dani Barcoleta na muna'y ginagamit ng administrasyon ang kapangyarihan nito laban sa mga kritiko. Ayon kay Bida, hindi pa niya nababasa ang buong detalye ng kasong inihain pero nananatili ang kanyang tiwala sa trabaho ni Ombudsman Jesus Cristo Rimulya na dati rin niyang sinundan bilang pinuno ng Justice Department. Hindi rin nagbigay ng komento sa Bida kaugnay sa pahayag ng dating Congressman Mike Defensor na umano'y tinatarget at pinatitihim kumano ang mga kritiko ng administrasyon. Gayunman, iginit ng kalihim na tungkulin ng DOJ na pananagutin ang mga lumalabag sa batas at ang kanilang mga hakbang ay nakabatay lamang sa mga katotohanan at ebidensya. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Steve Raz, DZFM.
0: Maraming salamat, Steve Raz. Meron pa tayong report, Senator Lacson na nindigan sa resulta ng flood control investigation ng Blue Ribbon na kanyang pinangunahan. Ang report mula naman kay Jom Garner. Jom.
4: Dali nanindigan si Senador Panfilo Lacson sa resulta ng investigasyon ng flood control scandal kung saan may mga inirekomendang kaso laban sa kanilang mga kasamahan sa Senado na dawit umano sa anomalya. Sa pahayag, sinabi ng dating chairperson ng komite na ang nakatakdang paghahain ng Office of the Ombudsman na mga kasong slander at iba pang mga kaso laban sa mga personalidad na sangkot sa flood control scandal ay nagpapatunay umano sa kanilang mga natuklasan. Ayon kay Lacson, nakapangalap na mahalagang ebidensya ang investigasyon ng Blue Ribbon Panel sa ilalim ng kanyang pamumuno at naipasa na nila ito sa Ombudsman at Department of Justice. Matatanda ang inanunsyo ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya na maghahain sila ng kasong slander at iba pang related offenses laban kay Senador Jingkoy Estrada bukas sa Sandigan Bayan kaugnay na maanumalyang flood control project. Sinabi rin ni Rimulya na maaari ring maisampa ang kaparehong mga kaso laban naman kay Senador Joel Villanueva sa susunod na dalawang linggo kasama sa rekomendasyon ng Blue Ribbon Committee na imbisigahan at sampahan ng mga kaso sina Villanueva, Estrada, Senador Francis Escudero, dating Senador Ramon Revilla Jr., dating House Speaker Martin Romualdez at dating chairperson ng House Appropriations Committee na si Zaldico. Una nang itinanggi ng mga nabanggit ang mga paratang na sangkot sila sa anomalya. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM.
0: Maraming salamat, Jom Garner. Batiin ko lang, mga nanonood sa atin ngayon, sila Susana Ning Velasco at ang kanyang asawa si Jose Salo Velasco. Bulaja sa Bacolod, si Aye Gonzalez, nanonood din sa atin ngayon. At si Sara Concepcion, Julius Bangalando, Ses M, LC Balyon Florentin, Tiger Lily, Nona Damian. At syempre si Dulce Orate, lagi nanonood. At si Lina Ho. Ayan, maraming salamat to sa panunood. Ako po ay magbabalik bukas dito sa programang Kabayan. At susunod na po, nagseservisyo Maan Makapagal. At ako, babatiin ko pala, happy birthday ang aming kasama rito si Jillian Pineda. Naku, happy nandito. Happy birthday, Jillian. Okay. Susunod na ho, nagseservisyo Maan Makapagal at Migs Bustos. Bye-bye, see you tomorrow.

0: kabayan, kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan.
1: DTTZMM, numero uno sa aksyon.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras 11:03 ng umaga.

kaagarang serbisyo, tayo ang tulay, tulong pandugtong para sa hamon ng buhay. Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo, Ninia Corpus. Serbisyo agad, serbisyong sagad, nagseserbisyo, Ninia Corpus. Tuwing umaga, dito lamang sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.

0: nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo, Nina Corpus, at Migs Bustos Highland. Good morning mga kapamilya at mga kaserbisyo. Today is Idil Adha, May 27, 2026, Wednesday. Idil Adha po para po sa ating mga kapatid na Muslim. And the regular holiday po dito po sa Pilipinas. Actually, sa buong mundo, sineselebrate din yan in other parts of the world. Highland, good morning mga kapamilya at mga kaserbisyo. Migs Bustos po! Hello ate, good morning.
1: Good morning. Mm-hmm. Ako po si Maan Makapagal, umahalili kay Maring Ateng.
0: Ateng.
1: Yun yung Corpus. Yum. Kumusta ba? Mm-hmm. Kumusta ba, Mare?
0: Nasa Fuji.
1: Ang gaganda ng mga ano, mga litrato, mga pictures nasa likod ng Mount Fuji.
0: Binubunyag na natin yung whereabouts niya. Nina Corpus eh, no?
1: Oo. Eh yun na nga, ay holiday ngayon, apakaluwag ng kalsada. Pwede kang magpiko.
0: Pwede kang magpiko?
1: Oo, mag-drawing ka doon.
0: Oo.
1: Tapos may parating na truck.
0: Oo, buti nga yung ano, no? Buti nga yung Mount Fuji. Kasi dyan po sa Japan, marami din po tayong mga kababayan sa Japan. Kapag masama po, masama ang panahon, nagtatago ang Mount Fuji.
1: Para yung ating Mayon Volcano.
0: Ganun
1: din.
0: Mood. May mood.
1: May mood.
0: Oo.
1: Nasabi, kapag nagpakita siya sa'yo ng buong-buo, ay, diba, mag-wish ka.
0: Mag-wish
1: kasi
0: ka?
1: Minsan nga daw may mood.
0: Yung ba yung nga sabi ng mga Bicolano? Baka iba sasabihin sa'yo ng mga Bicolano
1: ano,
0: kapag
1: ano?
0: Magpakita sa'yo. Mamaya na lang off-air. Off-air na lang.
1: Oo.
0: Pero at least kay Ate Nina, nagpakita yung Mount Fuji. Hindi nagtatago ang Mount Fuji, diba?
1: At ang swerte.
0: Oo.
1: Pero nasa Japan din, ang ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Mm-hmm. Sabi ko nga, mag-cover ka na din, niloko ko po.
0: Oo nga.
1: Oo.
0: For a state
1: nasa
0: visit.
1: Tokyo siya yata ngayon at kahapon ay una niyang hinarap ang ating mga Pinoy community doon.
0: Mm-hmm.
1: Siyempre, kinumusta yung ating mga OFW, marami rin.
0: Marami.
1: Sa Japan.
0: Marami.
1: Kung lang alam kung ilan. Pero siyempre, nasa sectors ng ano yan. Minsan, di ba, nagtuturo sila?
0: Oo, correct.
1: Sa teaching,
0: Meron ako nga kaibigan. May kaibigan ako sa Tokyo, si Calvin Galgana. Si Boss Calvin Galgana, siya naman sa IT. Yan,
1: nasa
0: Boss Calvin,
1: hello. Nasa mga factories din.
0: Correct.
1: Oo, marami. Maraming mga sectors ng sa Japan ay nandoon ang ating mga kababayan.
0: Tama. Siyempre, sabi mo nga kanina, Maan, walang traffic today. Ako ay galing south of Manila. Sukat na sukat ko yung oras.
1: Talaga ba?
0: Sukat yung oras.
1: Talaga ba?
0: Sukat to. Galing ako ng Alabang, Muntinlupa kanina. Kasi meron kaming takbo kanina ng aking running team. Batiin ko lang, shoutout ko lang ang The Run Collective, Coach Ken Mendola, Coach Precious Aguilar, Doc Nonon Cuadro, Coach Ann Aniaga. Siyempre, mga kasama ko kanina sila Joffrey, sila Joff, sila Doc Tommy, Mitch, at si Ed and si Justin. Kasi nagpapabati sila.
1: Oo.
0: Kasi kaninang breakfast namin, sabi ko, guys, I gotta go kasi babalik pa ako ng office.
1: Pero kasi
0: ngayon,
1: kansyado mo pag holiday, diba?
0: Oo.
1: Ay, 15 minutes lang yan.
0: Oo.
1: So, yun na, babagal-bagal ka.
0: Ako naman.
1: Hanggang
0: 40
1: sa
0: minutes.
1: Ma-realize mo, ay, nakao.
0: Mm-hmm.
1: Diba? Mm-hmm. Late ka pa.
0: Ako naman 40 minutes kanina. 40 minutes.
1: 40 minutes.
0: Sukat. West Service Road sa Sukat. Tapos SLEX. Tapos EDSA.
1: Yung sinakyan ko ng TNVS, ang sabi ko, ang luwag ngayon, manong, no? Walang traffic. Sabi niya, ay, opo, nakikita niyo yung mga nasa kalsada na yan. Mga naka-park na kotse. Mga TNVS yun.
0: Correct.
1: Kasi nga, bihira ang kanilang mga ano ngayon.
0: Piano. Mga biyahe. Pati mga motorcycle taxi.
1: MC taxi.
0: Baka maraming taxi.
1: Tao ngayon sa mall.
0: Correct. Kanina, balita po kanina umaga, dyan po sa may bandang Libis Tunnel, may tumagalid na truck. May tumagalid na truck, kaya nag-cause po siya ng traffic. Pero okay na eh, di ba? Nakita ko yung video na tinayo siya ulit eh. Pagkag eh, as in wow.
1: Pero
0: we hope po.
1: Yun nga, kapag mas maluwag ang kalsada,
0: exactly.
1: Yun ang tendency na mas marami aksidente. Bakit? Magmamabilis ka eh. Kaya nga sa mga madaling araw yung mga aksidente. Kasi ang bilis mong magpatakbo, di ba? Kaya mas ingat ka kapag maluwag
0: Correct.
1: Ang kalsada. Pag traffic nga, hindi eh.
0: Correct.
1: Mga kiskisan lang ng inyong mga bumpers.
0: Oo nga eh. Kasi syempre, kapag maluwag, nag-average siguro ang speed mo ng minimum siguro 60 kilometers per hour. Pero usually kapag may traffic, mas mababa yan, 20 to 30. Mm-hmm. Eh yung 60, mabilis yun ha?
1: Oo.
0: Mabilis yun.
1: Eh kasi ang ating mga skyway, di ba? 60 lang ang minimum. Tama mm-hmm. ba yun? Ang max na yun.
0: 80.
1: Oh, max 80. Na yung 80. Pero,
0: 80 sa skyway.
1: Minsan nga may 60.
0: Dati kasi sa NAIAX, 60. Mm-hmm. Pero siguro na-notice nila na ay medyo mabagal ng konti. Mm-hmm. Pwede mo na, in-increase naman nila to 80 kilometers per hour.
1: Natatago mo pa ba yung mga kuha mo sa dashcam
0: mm-hmm.
1: noong pandemic?
0: Mm-hmm.
1: Diba? Napaka-eerie. Yung totoo walang-walang yan. Tao talaga. Diba?
0: Noong kasagsagan ng pandemic, i-reminis din natin dahil kumbaga mababa nga ang supply for fuel, umabot yan, maan, 20 to 21 pesos per liter ang presyo ng petrolyo. Baka ngayon din, baka marami ding mga nag-long drive. Ito syempre, ang ating paalala, blow baguettes para sa ating mga auto, ating mga automotive vehicles. Battery, check the battery, the lights, the oil, the water, the brakes, air, gas, engine, tires, and of course, ourselves. Importante na si Dennis Trillo. Public naman yan pinost niya sa kanyang social media yung kanyang anak nga
1: Ba? Nakatulog daw.
0: Parang, yata. Pero wishing him well, sir. And importante tayo nasa maayos sa kondisyon always.
1: Tama yan. Ingat sa pagmamaneho.
0: Correct.
1: Yung mga kababayan naman natin mga nagkukommute lang, ingat din. Tingnan natin, di ba? Kailangan medyo alert ka din. Pagbaba ng jeep, pagsakay ng jeep, isa kasi biglang arangkada, alam mo yun?
0: Bus.
1: So, ingat-ingat po tayo sa lahat ng ating gagawin.
0: Mm-hmm. Ayan, so today po, makakausap po natin actually yung ating question of the day. Dahil mainit-init pa rin po, pero meron ng LPA, may bagyo na di ba?
1: Yes.
0: Pero still, sa mainit na panahon, ang ating question of the day, ilang baso ng tubig ang naiinom mo sa isang araw? Share mo na yan, 0919-278-3000. Mag-comment po kayo sa YouTube natin, DZMM Teleradio, at syempre sa Facebook, DZMM Radio Patrol sa East 30. Kami po ay sabayang napapanood sa Signal Cable Channel 31, syempre po sa Prime TV. Shoutout ko lang yung magulang ko. Dumaan ako sa mga magulang ko kanina.
1: Uh-huh.
0: Nanonood sila ng mga ibang episodes ng Arangkada Balita.
1: Ayan.
0: Guess niya baka po si Attorney Barry.
1: Attorney Barry
0: Gutierrez. Sinong naabutan ko.
1: Dating senador, Richard Gordon.
0: Ayun. Mm-hmm. So, napanood ko kanina. Pinapanood nila yung episode ninyo kahapon with Attorney Barry Gutierrez. Sabi ko, Prime TV. At teka, Arangkada. Nanonood pala sila ng mga past episodes.
1: Salamat naman. Pero sana, maganda din yung talagang araw.
0: Actual araw-araw yan. Lagi silang nakaantabay sa news. Alam, binabantay nilang yung mga galawan sa Senado.
1: Teka, itong tubig na tinatanong,
0: kapag
1: na mo-monitor mo yung iniinom mo?
0: Mm-hmm. Dapat per liter. So, papakita
1: ilan
0: ko po.
1: Ilan talaga dapat?
0: Ang rekomendasyon ng mga doktor, 2 to 3 liters per day. Ito naman ang aking, di ko naman papakita yung brand. Ito ay nasa 946 ml.
1: Okay.
0: So, mag-almost 1 liter. 1,000 ml is 1 liter.
1: Oo, 1 liter.
0: So, at least sa isang araw, 2 to 3 liters sa isang araw.
1: Mm-mm.
0: Yan.
1: Mm-mm.
0: Nakakatatlong ganito na ako. Wala pang kalahating araw.
1: Ako nga nabigyan ng yung hydration bottle na may alarm.
0: Talaga?
1: Tapos meron pa mga app yan, di ba? Minsan, ito yung sa mga sa shala-shala.
0: Shala-shala.
1: Talagang i-alarm ka nung phone.
0: Oy.
1: Pwede ka rin naman mag-ano sa phone, di ba?
0: Type
1: pwede ka mag-alarm.
0: Yan. I-link mo
1: i-alarm mo yan.
0: Mm-hmm.
1: Di ba? Mag sabi, nakalimutan ko uminom
0: Oo.
1: Pwede mo namang i-set yung alarm.
0: Oo.
1: Na yun nga, yun yung time na mag-iinom ka ng tubig.
0: Mm-hmm.
1: Diba? Gamitin mo yung phone mo fully. Maximize mo. Pwede sa ganun yun.
0: Mm-hmm.
1: Kaya hindi yung sabihin na parang, nakalimutan ko uminom. Ang hirap din yung mga nasa labas.
0: Yes.
1: Lalo yung ating mga kababayan. Yung iba, mga jeepney drivers, sila manong nagbabaon yan, nakikita ko galon.
0: Galon.
1: O, tricycle drivers din, nakikita ko may mga bote sa gilid. Oo. Pero yun nga mga construction workers, talagang ibabaon mo yon. Dahil kung hindi, bibili ka eh. Diba? Di tulad sa mga opisina, libre ang ating tubig.
0: Innovation din yan sa technology ngayon. No? Kumbaga may mga Wi-Fi setting. So, ibig sabihin, baka yung water bottle mo may Wi-Fi setting
1: yes,
0: yan.
1: Naka-Bluetooth siya.
0: Naka-Bluetooth siya.
1: So, parang may app na i-remind ka. May iba kasi umiilaw
0: Talaga, no?
1: Umiilaw. yung alarm na sa phone ko, pero umiilaw yung bottle. Nasaan na nga pala?
0: Nasaan na nga pala? Baka merong ano yan, meron yung voice prompt ah. Uminom ka na. Oo, diba?
1: Eh, yun na nga. Eh, minsan kasi mga gadget na yan, una-una ko lang nakakatuwaan eh.
0: Mm-hmm.
1: Tapos diba, minsan may tatama rin ka.
0: Oo, tama.
1: Tatama rin mo na rin gamitin. Mm. Pero yun nga, inom-inom po tayo. Hindi lang dahil mainit ang panahon.
0: Mm-hmm.
1: Pero dapat yan, diba? Malamig, mainit, ay...
0: Iwas dehydration.
1: Oo.
0: Dahil sa Pilipinas, mainit talaga.
1: Yung ay mga toxin
0: importante
1: sa ating katawan, sa kidney.
0: Totoo yan. Diba? At maraming hindi mahilig uminom ng tubig.
1: Ayun.
0: Maraming hindi mahilig uminom ng tubig.
1: At ang iba, juice. Yung parang, hi, nag-juice na ako kanina, nag-soft drink na ako kanina, ay, hindi po yun counted. Tama ba? Hindi counted.
0: Oo. Diba? Eh, sasabihin nila, eh, tubig naman gawa yan. Ay, hindi po.
1: Kala yung iba yung kasi, ewan ko ba, ayaw nila ng tubig dahil ang tabang. Hindi ba? Totoo yun. Yung mga tao na parang gusto
0: lasa.
1: Nila, may lasa yung iinumin.
0: Oo nga eh. Diba? Yun nga eh. Kaso sa lasa, syempre, samot-saring mga contents yan eh. Mga ingredients at syempre, sugar.
1: Mga sports drink, hindi rin po counted yan. Mataas po sa sodium yan.
0: Yes. Oo.
1: Diba?
0: Or kung talagang kakailanganin, make sure na samahan ng tubig after.
1: Pero minsan kasi, kapag heavy yung sports activity mo,
0: kailangan talaga.
1: Kailangan talagang ma-replenish eh. Ano yung tawag doon?
0: Hydration.
1: Electrolytes. Yung mga ganyan. Kailangan yan. Pero hindi po yan lang.
0: Correct. Hindi naman yan lang.
1: Healthy pa rin inumin ay tubig.
0: Oo. At dahil mamaya maan makausap po natin,

0: lugar
1: correct.
0: na talagang walang patak ng tubig, talagang pila-pila balde, diba, na
1: mag-iigim. Ka pa.
0: Pero parang di natin naranasan or baka yung iba nating mga kababayan talaga na may mga lugar kasi mahina yung tubig, di ba?
1: Eh, di ba? Sa Central Luzon. Alam mo na. Kaya, ingay naman. Anyway, water is life. Water is life. Anyway, yan po ang ating pag-uusapan today. Kayo lang po tumutok sa aming programa. Siyempre po sa DZMM. Ang oras, 11:16, patawid ng 11:17 ng umaga.
2: Magbabalik ang nagseserbisyo Ninya Corpus sa DZMM Radyo Patrol 630. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
3: Yung sa produktong petrolyo, nahihinay lang po. Iwasan natin yung hard braking at yung ating aircon. Dahil tumatakbo yung compressor, wag po nating isasagad ng todo-todo yung thermostat rin ng sasakyan. Kasi gumagamit rin po ito ng krudo. At kung bago nga umalis sa ating mga auto, siguraduhin rin po natin na na-check natin yung pressure ng ating mga gulong at yung laman po nung sasakyan. Kung hindi naman natin dadalhin doon sa ating paroroonan, wag na po nating ikarga. Doon lang po sa mga nabanggit pag pinagsama-sama, malaking kabawasan na po ito doon sa inyong konsumo.
2: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio. Kontrobersya? Ugong-ugong? Ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM.
4: Mahalaga ang DZMM dahil una sa balita. Pag may mga kalamidad, nanonood talaga ako. Happy 40 years, DZMM Radio Patrol, size 30. Una sa balita, una sa public service.
5: Source ng information ay ang DZMM radio. Kaya matagal na, high school pa lang nakakapanood na ng DZMM. Lalo na sa mga panahon ng sahuna at sa mga typhoon, mga bagyo, ang mapapupunan talaga ng mga balita ay ang DZMM. Happy 40th anniversary. Una sa balita, una sa public service.
2: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.

0: may bisita. Upo po kayo. Ang ating KOTD, Kaservisyo of the Day.
1: Para po talakayin ang Wag Patak Saya Water Conservation ng Campaign ng DENR, makasama po natin ang Chief ng Legal Affairs Office mula po sa kanilang hanay, ang DENR, si Attorney Casey Panopio Lofranco. Attorney Casey, good morning po and welcome to DZMM. Mix Busos and Maan Makapagal, good morning po.
2: Good morning po, Sir Mix. Maan, good morning po.
3: Alright, Wag Patak Saya.
1: Wag Patak Saya. Ano po ba ito, yes, Attorney?
2: Itong Wag Patak Saya, ito yung campaign ngayon ng DENR which started nung March pa lang. Ang pinupursu nitong Wag Patak Saya ay yung mahikayat yung mga communities natin, mga households natin, na maging mas responsable at matipid sa paggamit ng mga tubig natin. Kasi kada patak, talaga every drop counts. Yun nga naman. Okay.
3: Doon mo lang naman ma-realize kapag nawala ng tulo yung tubig eh. Diba?
2: Mm-hmm.
3: Pero yun nga, eh, sakit natin yan, magsisipilyo, bukas yung gripo. Maghuhugas. All throughout ng paghuhugas ay bukas yung gripo. Ano pa ba? Anong maliligo, ganun din. Anong
1: usual.
3: Opo. Ganyan. Sa lahat ng gawaing bahay na gumagamit ng tubig.
2: So, maraming mga paggamit natin ng tubig, no? Mga potable water. Yung potable water na nanggagaling sa ating mga, yung iba galing sa gripo, eh ginagamit natin for other means gaya ng pagdidilig, pagka-car wash, pagbabasa ng lupa, di ba kapag mainit at saka yung maalikabok, ginagamit natin siya. Eh, in fact, may mga means tayo to conserve water gaya ng pag-gather ng rainwater. Ang dami natin ito. So, paggamit ng catch basins, pwede natin gamitin to sa gamit dun sa pagdidilig, di ba? Tapos yung meron pa yung
3: pangbuhos ng ating mga kubeta sa
1: kubes. Oo. Imbis na magpa-flush ka, sabihin natin yung mga sobrang mong tubig mula sa balde, ipang-flush mo na lang.
3: Oo, pero yun na nga, siguro yung habit lang, nakikita ko, kahit ako naman yun eh, maghuhugas ka, nagsasabon ka pa lang naman, open yung gripo.
2: Okay. Yes.
3: Yun ang hirap mong ano. Ikaw, tayo, guilty tayo lahat.
1: Guilty ako sa paghuhugas ng pinggan.
3: Na
1: kasi,
3: naka-open.
1: Naka-open. Kasi syempre, maghuhugas ka, punong-puno nung sabon yung kamay mo, on and off. So, hindi mo namamalayan, naka-open lang yung gripo, nag-aaksaya ka na.
3: Kaya nga sa mall, di ba? Naka-ano yun? Bluetooth
1: dispenser.
3: Hindi, parang ano yun?
2: Automatic.
1: Sensor. Infrared. Di ba bago nagka-Bluetooth, infrared.
3: Sensor yun.
1: Tama.
3: Diba, nakapag gagamitin mo lang, itatapat mo, doon pa lang.
1: Correct.
3: Siyempre, mahal naman yun kung yung gripo mo, may pa-sensor ka.
1: Oo nga. Masyala pang mall. So, ito pa, no? Ito po, Attorney Casey, ito po ang Wag Patak Saya. Ano po yung mga tinututukan po ninyong programs, activities, campaigns? Paano po ba ito, ma'am?
2: So, gusto nating magkaroon ng behavioral change doon sa ating communities. So, meron tayong mga, kung makikita nyo at naka-follow kayo sa mga social media page ng DNR, meron doong mga infographics na tinuturuan tayo ng mga tipid tips kung paano mas mapapaayos ang paggamit natin ng ating water resource. Tapos, meron siyang mga, para ipakalat talaga itong impormasyon, meron tayong Viber. Siyempre, lahat tayo may mga ganyan na, no? May Viber sticker tayo. Tapos, meron tayong hotline. No? Alam natin na yung tubig natin nasasayang din dahil sa may mga faulty, yung mga leaks, yung mga ganyan.
3: Tagas.
2: Tagas. Meron tayong hotline, Viber, meron tayong QR code na nakapaskil din doon, which I can share with you para matulungan din sa campaign na ito. Para ma-report itong mga tagas na ito at ma-actionan kasi makikita doon, may location, ipipin mo yung location, saan nitong mga tagas, tapos maire-report siya sa
3: kinukunan. Community o sa barangay na lang, Attorney Karen, paano natin to maipopromote itong Wag Patak Saya? Kasi minsan, di ba, may mga sunog. Walang available, wala agad pambuhos. Kailangan ba may mga drum-drum? Kaya lang, sasabihin naman ng iba, kahit sa bahay, Attorney Karen, yung aesthetic naman ng bahay ko, puro drum. Tapos, puro balde, di ba? Parang papangit. Ganyan. So, paano may reconcile yun, Attorney Karen?
2: Napakalaking partisipasyon ng ating mga magulang doon sa mga bahay, no? Kasi tayo yung mga kabataan, yung mga madalas gumagamit ng mga tubig pag pumasok na yung mga magulang sa bahay, sa office.
1: Mm. Opo, opo.
2: Ano sila eh, tayong mga magulang, tayo yung parang educators, opo, lalo yung mga nanay. So, pwede nating i-continue na i-inform sa ating mga anak kung na itong water kasi, resource siya. Mm-hmm. Resource siya. So,
3: nauubos.
2: Yung mga, nauubos siya. Napaka, ano lang natin, we take for granted itong lumalabas sa ating mga faucets.
1: Opo.
2: No? So, parang maganda kung maipapakita natin sa ating mga households kung gaano ka-importante ito. Bahala na yung mga aesthetics na yan. Kasi alam nyo, may mga far-flung barangays, may mga small island barangays, at saka yung mga area sa matataas na lugar na El Nino o walang El Nino, nagkukulang sila ng water supply.
3: Oh, at ibig sabihin, inaakit pa yung mga tubig, galon-galon. Diba?
2: Yes.
3: Ayan, may ganun ha. At may mga kahit subdivision, diba? Hirap sila sa tubig.
2: Opo, yes, may opo. Mga ganun.
3: Na nagrasyon pa.
1: Diba, sabi nga, diba rin ng, kasi ano lang naman to ha, conversation lang naman, diba? Diba rin ng mag-brown out, wag lang mawala ng tubig. Of course, importante pa rin ang power and electricity, pero talagang hindi ka rin makasurvive
3: tubig,
1: nang walang tubig. Attorney Casey, sabi niyo po kanina, nagpo-provide po kayo ng mga tips.
2: Yes.
1: Ano po itong mga basic tips na ito?
2: Okay, yung mga tips na ito, yung mga nasabi niyo na rin kanina, no, habang nagsisipilyo, habang naguhugas ng plato, habang hindi pa ginagamit, patayin muna yung gripo. Maganda rin gumamit tayo ng mga basin, mga baso habang nagsisipilyo, no? Tapos yung mga tumutulong gripo, ayusin natin agad at saka yung mga nasabi ko din kanina, i-report natin kung may mga tagas, no, yung ating mga tubo. At saka maging masinop tayo yung pagdidilig natin, gamitin natin as much as possible yung mga recycled water natin, no, yung mga pinang hugas natin. Tapos kapag ka, 'di ba naglalaba tayo, no, may washing machine, full load as much as possible. Kasi kung hindi full load, para mas efficient yung paggamit natin. Opo.
3: 'Di ba may sinasabi sila na ano yung top load, front load, ano yung mas matipid kung bibili ka pa lang ha ng washing machine. Ano pong
1: may ano po.
3: Kasi sinasabi nila parang front load mas konti ang ginagamit na tubig kumpara do sa top load, yung nilalagyan mo. Yun.
1: Pero depende rin, no? Siguro sa setting ng depende ano. Setting. Ako rin man, ang ginagawa ko dyan, kapag nakikita ko na, mostly pag full load talaga, yung tap water na level. Pero kapag mid lang, medyo tatantyahin mo rin eh. Kailangan ko ba ng full water level sa konting labahan?
3: Correct.
1: Sayang din sa labahan yun.
3: Kaya
1: sayang din sa tubig yun.
3: Kaya nga may mga laundry station at the same time, katabi, water station.
1: Yes,
3: Nga ba?
2: Yes.
3: Kasi yung, paano ba yun, Attorney Karen?
2: Ano, parang gray water management, no? Yung mga pag-recycle ng tubig na maaari namang gamitin for non-potable uses, no? Hindi naman
3: yun
2: pang-inom.
3: Yun sa laundry.
2: Opo. Kasi alam nyo, dapat, ngayon pa lang, dapat malaman ng mga kababayan natin itong importansya ng pagtitipid sa tubig dahil according to PAGASA, may looming na El Nino na magaganap. Hindi pa na-declare po, no?
1: Pero yun nga po, no, at is, ito nga, looming, di ba? Parang June, July, August yung inaasahan natin. So again, on ano po yung mga paghahandang ginagawa ng DNR?
3: Sabihin ba nito ay konti ang ulan na mararanasan ng bansa sa mga buwan na to? Dapat kasi tag-ulan na yung time
1: yun
3: na yun, ha?
1: Bumabaha-baha
3: na sa atin.
1: Correct, yes. Opo. Ano po nga ginagawa ang paghahanda po, at is ang DNR, at is preparing for that.
2: For DNR, ito, nagsimula tayo nitong campaign na ito since March, no, para ipaalam sa publiko yung importansya ng pagtitipid. Kasi ang water supply ng Metro Manila comes from Angat Dam. Mm-hmm. No, bumababa siya ng bumababa. As of yesterday, ang pagkaalam ko, nasa 174.83 meters yung, ano niya, yung taas niya. Pero usually, dapat nasa 180 siya. Nasa 180 meters. So, ang baba niya na.
1: Short lang ng onte.
2: Short ng onte. Pero, ang sabi ng PAGASA, normal naman na bababa ito until the end of June. And then, supposedly, by July, aakyat na siya ulit. Kaso lang, because of the looming 79% chance na magkaroon ng El Nino, maaaring hindi yun mangyari because of drier season, lesser rainfall. So, kailangan tipirin natin yung ating reserve water.
1: Oo, tipirin natin ating reserve water kasi kung hindi rin tayo mindful sa paggamit ng tubig, lalo na kapag magkaroon ng demand at hindi umangat sa Angat Dam, itataas din ang presyo ng tubig natin. Mm-hmm. Diba? Kapag mas marami ang consumption, tapos pag mas marami pa ang demand. So, nasa sa atin din yun. Babalik din sa atin. Diba? Kasi, nakamasakit. Naramdaman ko nga, Maan, pagpasok ng February, tumaas yung water bill namin. Parang times three.
3: Times three? Bakit? Times three. Dahil yung consumption din.
1: Kasi siguro nagtaas din ng rate. Tapos yung consumption, tumaas din. So, masakit siya sa bulsa. Yun.
3: Eh, di ba nung nagka-problema tayo, yung crisis sa oil,
1: yun din.
3: O, sa gasolina, di ba? Yes. Diba, ang Angat Dam, gumagamit din ng kuryente yan. Di ba?
1: Domino effect
3: din to na baka mawalan din ang supply o kumunti ang supply ng tubig.
1: So at least naman with that information na alam mo yung kapag nakikinig po tayo ng legit na balita, kapag i-confirm nga natin, at least yung El Nino, di ba? If that happens, quote-unquote, at least we are better prepared. Mas alam natin. At alam natin yung mga tips na to, kasi hindi naman rocket science yan. Basic lang yan . Di ba? And magandang paalala yan, syempre, sa DENR.
3: At sa mga nag-iipon ng tubig, ay takpan nyo rin naman yung mga drum at balde. Kasi baka pamugaran, no?
2: Mga lamok.
1: Oo.
3: Na maraming kiti-kiti.
1: O baka mami, kapitbahay mo.
3: Problema naman natin ay ano, dengue.
1: Dengue. Okay, baka mami, kapitbahay mo, nakiligo. Yung drum mo puno tapos pagkita mo kalahati na.
3: Tanda ko naman ita ko, di ba? Yung pinapasok ko sa loob ng drum, naliligo.
1: Naliligo. Mga chikiti.
3: Ano ba yun? Experience ba yun? Right. Sobrang liit ka pa nun.
1: Correct. Totoo yan.
3: So, yung kasya-kasya ka pa. Yun,
1: sayang sa tubig. Oo nga, di ba pag yung mga bata, kapag nandun lang, oo nga, tama. Good reminder. So at least, kung kailangan natin magtipid, yung mga ganong klaseng mga fun-fun, baka pwedeng maiwasan.
3: Tsaka sobrang init ngayon ng panahon, may mga nagpo-put up ng mini swimming pool.
1: Ayun din.
3: Diba? Nalagyan mo lang ng tubig yun sa ating mga community, sa mga barangay. Kasi nga
1: pressure na.
3: Pero yun nga, tipid-tipid din.
1: Pero yun nga,
3: kailangan.
1: Kasi nga, usually this time, traditionally, pag mga third week, fourth week of May, paulan na Pero hindi pa natin masyadong nararamdaman.
3: Ang kain.
1: Ayan, pahuling paalala lang po, Attorney Casey, mula po sa DENR.
2: Okay, ang pahuling paalala po, para sa mga viewers ngayon, tandaan po natin, importante ang magtipid ng tubig, huwag pataksaya, every drop counts because of the looming El Nino. Habang meron pang water supply, tipirin natin ito dahil ang epekto natin pag pinagsama-sama ay malaki. Kung meron po tayong mga complaints about our water, kung may discoloration, may tagas, yung mga ganyan, maaari nyo po itong i-report sa, pwede pong ibigay po ito, sa Viber.
1: Yes po, go ahead po.
2: Ayan, sa Viber number 0949-884-8927. Pwede rin po silang magpadala ng email sa wrmo@dnr.gov.ph. At meron din pong QR code sa aming social media page, which you can also access through this link, https://tinyurl.com/wrmohotline.
1: Ayan. Alright, maraming salamat po sa ating kaserbisyo of the day, Attorney Casey Panopio Lofranco. Siya po ang Chief ng Legal Affairs Service mula po sa DENR. Thank you, ma'am.
3: Sige po, ma'am.
1: Sige, go ahead po, ma'am. Go ahead, attorney.
2: Okay. Hello. Sana nakinig kayo sa mga anak ko, Phoenix, Coco. Sana nakinig kayo kay nanay, ha? At saka sa asawa ko, Attorney Butoy. Tandaan natin, tignan na natin ang ating mga tubo, kung may leaks, at magtipid sa tubig.
1: Para yung magtipid sa tubig, bilin sa mga anak. Tipid kayo sa tubig. maraming salamat po, Attorney Casey Panopio Lofranco. Salamat muli, po. Chief Legal Affairs Service mula po sa DENR. Ang oras po, 11:36 ng umaga.
0: Magbabalik ang nagseserbisyo Ninya Corpus kasama si Mix Bustos. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Happy 40, DZMM. Siyempre, una sa balita, una sa public service.
0: Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz, Johnson Manaba, Alvin El Chico, Doris Bigonia, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team sa DZMM Radio Patrol Setis 30 at DZMM Teleradio.
5: Happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.
6: Ano mga concerns? Ano mga issues?
0: Pangkakampi ng masang Pilipino.
6: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
0: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
6: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
0: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Seservisyo, Ninya Corpus, kasama si Migs Bustos. Sa DZMM.
1: Nagbabalik po ang nagseserbisyo, Ninya Corpus at Migs Bustos. Kasama po si Maan Makapagal. Bati lang po tayo ha, bati lang po tayo sa YouTube. Hi, hello and good morning mga kapamilya at mga kaserbisyo. Mga suki natin dito, sila... Hello, Paul Miranda. Binabati ko lang kayo kasi meron silang sariling diskusyon eh. Sila Doming Crisologo. Sarah C. from LACA. Magandang morning, Miss Man and Sir Migs. Maraming mga Laker fans dito at sila ay kumbaga wapakels lang sa NBA Finals kasi wala daw ang kanilang Lakers. Tita Nona Damian, hello and good morning po. At syempre kay na Darwin Cabalan, Louis Basco. Wednesday po. Hello po, good morning Sir Migs and maganda and blooming mamaan. For me, minsan 8 glasses or lagpas na ang iniinom ko pong tubig. Listening po habang nasa biyahe from Valenzuela City mula kay Darwin Cabalan.
7: Buong araw ko.
1: Oo, buo na daw. Buo na, araw mo. Sabi niya, maganda at blooming. Totoo naman yun. At syempre ha.
7: Pinasabi ko yun eh.
1: Ha?
7: Pinasabi ko.
1: Ah, pinasabi mo. Ikaw ah, meron ka pa ng ano ah. May rest ba ka pala? Siyempre, kaya Darwin Cedillo, shoutout daw. Darwin Cedillo Cabalan, Lirio Cedillo Cabalan, Ryota Takashi Cabalan, Ohara Rosario Cedillo Cabalan sa Barangay Katmon, Malabon
7: City.
1: Good morning. Samantala ah, meron na po tayong pasasalamatan.
8: Para sa masiglakas na araw, katuwang ng DZMM ang gardenia sa paghahatid ng serbisyo publiko. Salamat sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya.
1: Maraming salamat po sa gardenia at syempre sa Umali family. Hi, hello and good morning po sa inyo. Thank you for your support, of course, to DZMM. Ngayon lang po, meron lang po tayong isang reports. Makausap po natin si Lestor Aler. Lestor.
9: Migs, digmaan, tahimik at payapa sa mga oras na ito ang labas ng bahay kung saan ito yung sinalakay ng mga otoridad. Dito yan sa isang subdivision sa Angeles City, Pampanga, pasado alas 6 ng umaga kanina. Matapos ang isang operasyon ng pinagsamang puwersa ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG at National Bureau of Investigation, ito yung bahay na sinasabing tinitirahan umano ni Senator Ronald Bato de la Rosa, kung saan napag-alaman na pagmamay-ari ito ng tito ni Senator Robin Padilla na si Lakay Carino. May nakausap tayo noon na mula sa barangay at pati na rin doon sa mismong may-ari o yung nagre-rent doon sa bahay. Kung saan ayon kay Maribel Gadong, puro leader ng subdivision, tinawag siya ng isa sa kanilang kagawad at XO na may gagawing operasyon nga doon sa naturang bahay. Sinabi niya rin na tumagal ng 30 minuto ang nangyaring operasyon kung saan sinuyod ng mga ito ang bawat sulok ng bahay. Kwento naman ni Vina Pahantoy na nakatira doon sa bahay kung saan ginawa ang operasyon, nagulat na lamang siya na may mga otoridad na sa tapat ng kanilang bahay. Pero paglilinaw niya, walang Senator Ronald Bato de la Rosa sa kanilang bahay ng mga oras na yun. Kwento naman ng ilang mga nakatira malapit sa bahay kung saan isinagawa yung operasyon na wala silang nakita o naaninag na pickup truck na pumasok doon matapos ng tumakas sa Senado ito si Senator Ronald Bato de la Rosa noong May 13. Sa mga oras na ito, Migs, Maan, wala na ang mga tauhan ng NBI at CIDG sa lugar. Pero meron tayong mga nakitang ilang pulis mula sa Angeles City Police sa harap ng naturang bahay. At iyan ang latest update para sa DZMM. Ako si Lestor Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Lestor, good morning. Migs and Maan. So actually, para ati sa mga unang nakakarinig pa lang ng balitang ito, kasi ako nasagap ko lang ito, kani-kanina lamang bago magprograma. So basically, wala sila nahanap.
9: Tama, Migs, no? Bigo itong CIDG at NBI na mahanap nga si Senator Ronald Bato de la Rosa doon nga no sa bahay na kanilang sinalakay dito yan sa isang subdivision sa Angeles City sa Pampanga kaninang umaga. Ayon nga doon sa nakausap natin na purok leader ay nagtagal no ng 30 minutes yung kanilang operasyon doon sa loob ng bahay. Hinalukot nila, hinanap nila kung meron bang traces nga ng Senator Ronald Bato de la Rosa, pero sa sadly, wala nga silang na kahit nakita na Senator Ronald Bato de la Rosa. At ayon nga doon no sa purok leader ay may bitbit nga itong yung sinasabing warrant of arrest nga no laban nga dito kay Senator Ronald Bato de la Rosa.
7: Lestor, kasi syempre kailangan merong ano representative from the barangay, no? So may tao din ba doon sa loob ng bahay?
9: Tama ka no, yung sa mga ganyang operasyon ay kinakailangan nga ng at least representative ng barangay na nakakasakop dun sa lugar. At nung time na magsasagawa sila ng operasyon, kwento nga nung nakatira dun mismo na nagre-rent nung bahay na pagmamayari nga nung tito ni Senator Robin Padilla, ay may tao ng mga oras na yun. Kaya nagulat na lamang siya na may mga operatiba or may mga authority doon nga sa bahay. At nagpaalam naman daw itong mga authority na magsasagawa nga sila ng search doon sa loob ng bahay related nga dito nga kay Senator Ronald Bato de la Rosa, Maan.
1: Tapos Lestor, kasi sabi mo nga nakausap mo yung purok leader, tapos mga kapitbahay. Meron bang ano, at least days prior na meron ba silang parang nakitang mga
7: namataan
1: may unusual activity? Meron ba talagang nakatira sa bahay na yun? Kasi at the same time, merong tip na
7: may nagtimbre
1: na nandyan siya. Pero sila ba ati sa community, nakatunog ba sila?
7: Tsaka ang sinasabi ba, Lestor, nung umalis siya ng Senado, apparently, kasi di ba nakisabay daw siya kay Senator Robin Padilla, dyan talaga dumiretso, Lestor.
9: Nakausap natin yung mga nakatira noon, yung mga neighborhood doon sa mismong street na yon kung saan nakalagak nga yung bahay na pinaniniwala ang pinagstayan nga nito ni Senator Ronald Bato de la Rosa. At ang ayon naman sa kanila ay wala silang naaninag no, o nakita na kahit anong sasakyan o kahit na hinalang sasakyan na pumapasok nga doon sa naturang bahay. kahit yung sinasabing pick up na di umano na pinaglipatan nito ni Senator Ronald Bato de la Rosa matapos nang lumabas doon sa Senado nitong May 13. Ito yung yung kasagsagan ng nangyaring putukan nga no sa loob ng Senado.
1: All right, maraming salamat Lester Aler. Thank you Lester. All right, so ngayon no, mahalagang mapag-usapan natin ang summer nutrition and hydration. Makausap po natin ngayon isang R&D, registered nutritionist and dietitian, Bianca Sanchez. Hello and good morning, Bianca.
10: Good morning po.
1: Yes, good morning.
10: Good morning.
1: Thank you. Thank you din no, kasi rare tayong nakakausap, nakakwentuhan ng isang registered nutritionist and dietitian. So pagdating sa hydration, okay, kahit paano na, siguro natapos na yung peak ng summer, mainit pa rin. So at least from your perspective, gano'ng ka-importante ang hydration?
7: Tsaka ano ba talaga? Ilang bang baso ng tubig ang kailangan? Kailangan ba malunod-lunod ka? Oo. Baka naman kasi di ba may effect din yung sa kidney. Pag right. So nalulunod na rin yung kidney. Mm. So ano ba talaga? Ilang baso ng tubig sa isang araw?
1: Yes.
10: Ang rekomendasyon po sa fluid intake o sa tubig na kailangan natin sa isang araw ay nakadepende po sa isang individual. Sa edad, sa gender, sa physical activity. Pero para po malaman natin kung gaano ba karami yung kailangan natin, pagising natin sa umaga, tignan natin ang kulay ng ating ihi.
7: Mm-hmm.
10: Kapag ito ay pale yellow o medyo maputlang dilaw, okay po kayo, hydrated kayo. Pero pag ito ay dark urine na or dark na yung ihi natin, ito ay pwedeng magsanhi ng dehydration na. Parang sign na siya na dehydrated na tayo. Kasama pa dito, pagka dry na yung labi natin, o yung skin natin nagda-dry na din, o medyo nahihilo na tayo. Tapos lagi na tayong uhaw.
1: Oo, bakit Bianca, kapag dehydrated, baka isipin lang naman ng tao, pag dehydrated, uhaw lang naman yan. Pero kapag talagang dehydrated ang isang tao, maraming pwede maging effects yan, di ba?
10: Yes.
1: Katulad ng...
10: Pwede tayong mahimatay. Pwede tayong maging delusional. Yan. So, hindi lang siya sa pag-ibig nangyayari. Ay. Nangyayari din siya sa kapag nagkulang tayo
7: delulu.
10: Sa tubig. Magiging delulu tayo.
1: Oo. Oo.
7: So, kulang ka, ang sasagot mo lagi, kulang ka lang sa tubig.
1: Kulang ka lang sa tubig.
7: Inom ka lang.
1: Siyempre, pag delusional, ang delusional, siyempre, English yan. Pag sabing delusional, in layman's terms, ano bang nangyayari kapag delusional ang isang tao, Bianca?
10: Parang minsan, nawawala tayo sa sarili. Parang na,
7: ah, pag-ibig pa rin.
10: Oo, pwede pa rin natin siyang i-relay.
1: Ay, baka humot ba kayo?
7: Oo, diba?
1: Kapag wala sa sarili, okay, what happened?
7: May kasama Bianca? Siyang iba.
1: Oo.
7: Para man, delulo na naman.
10: Pwede rin na parang sumakit yung ulo natin, lagi tayong nahihilo, yan, yung mga usual na nararamdaman natin pag dehydrated tayo. Yun, yung pinakamalala, yan, pwede na tayong mahimatay talaga sa sobrang dehydrated natin.
7: So, ilang baso ng tubig, ano ba dapat ang interval? Pwede bang dalawa na ngayon para mamaya hindi na? Ano ba dapat?
10: Ayan, kapag pag-inom ng tubig, mas okay na ikalat natin siya sa isang buong araw. Hindi yung lulunurin natin yung katawan natin sa tubig. Kasi baka naman mahirapan yung katawan natin na i-process o ilabas yung mga sobrang tubig sa katawan natin. So, meron din tayong tinatawag na overhydration. So, kailangan din natin yung iwasan. Kasi kahalintulad po ng dehydration, ang overhydration, pwede rin siyang mag-cause ng laging masakit yung ulo natin. Then, tapos nahihilo na rin tayo. Halos pareho din sila ng sintomas. Yung isa kulang ka lang sa tubig, yung isa sobra ka sa tubig.
1: Pagdating sa pagkain, meron ba mga pagkain na nakakatulong sa ating hydration?
10: Ayan, so pwede tayong kumain ng mga prutas at gulay na mataas sa tubig. So tulad yan ng pakwan, pinya. Tapos sa mga gulay natin, yung mga locally sourced natin na mga gulay tulad ng kangkong, pecha, yan, pwede tayong kumain. Mga kamatis, para lang din ma-boost yung ating hydration.
7: Oo. Ito, Bianca, ang tanong kasi, may nagsasabi na first thing in the morning ay water dapat. Preferably ay kumbaga yung medyo mainit-init, di ba? At wag daw muna kape. At sa gabi ba, dapat bang uminom talaga bago matulog?
1: Yes.
7: Di ba may ganun eh? Kasi or else, parang nawiwiwi ka naman. Yeah. This oras ng gabi,
1: alam
7: magigising
1: mo, same
7: ka
1: question.
7: Naman.
1: Oh, diba? Same question.
10: Oh, oh. Ayan. Pagdating sa tubig sa umaga, okay naman siya para makatulong nga sa ating pag-hydrate. Ang kape, pwede masama lang siya kapag ininom natin siya ng walang laman yung chan kasi mm-hmm. pwedeng mag-acid tayo. Lalo na yung mga taong natitrigger, may mga GERD. Yan, mm-hmm. pwedeng matrigger ang acid reflux nila. Mm-hmm. So, medyo iwasan natin ang pag-inom ng kape. Pagkagising na pagkagising.
3: Water,
10: pwede naman kung gusto mo agad mag-hydrate. Pero hindi naman necessarily o hindi naman po sobrang kailangan na uminom ka agad ng tubig pagkadilat po ng mata.
1: Mm-hmm. Pagbago matulog.
10: Pagbago naman po matulog, nakadepende siya. Minsan po sa mga medyo may edad na, mas okay na wag na po munang uminom ng tubig kasi sila po yung mababaw lang ang tulog at laging umiihi sa gabi.
1: Oo.
10: So napapadalas ang pag-ihi pag medyo may edad na po tayo. So mas okay na wag po muna, pagising na lang.
1: Parang balance din, si mabalance din maanin, 'di ba? Kapag ihi ka ng ihi sa gabi, nako-compromise naman yung sleep mo.
10: Oh, yes.
1: Tapos kapag di ka naman makarecover ng maayos, hindi ka naman healthy yung feeling mo.
3: Oh, dahil hindi ka nga uminom ng tubig sa gabi, pagising mo, yun yung sinasabi mo na medyo madilaw yung ihi.
10: Yes.
3: So ibig sabihin, dehydrated ba ako noon?
10: Hindi naman siya dehydrated agad. Pwede lang siyang maging sign. So, uminom ka na ng tubig pag medyo dark na po ang kulay ng ihi natin. So, parang, pwede siyang mag-lead sa dehydration.
3: Yung iba kasi, replacement ang juice.
1: Yun na
3: minsan,
1: nga.
3: Sports drink.
10: Yes.
3: So, yun nga ang pinag-usapan namin kanina. Counted ba dapat dun sa fluid intake, yung mga ganun.
1: Yan din ang tanong ko. Tama. Kumbaga, ESP tayo.
10: Yes.
1: ESP.
10: So,
3: same wavelength.
1: Same wavelength.
10: Kapag sa pagdating sa juice, sa fluid recommendation, kasama na siya. So, depende sa individual, may mga tao na may mga nirekomendahan na yung depende sa urine output, plus lang ng ilang ml ng tubig. Yung iba naman, may recommenda na parang 11 hanggang 13 glasses of fluid. So, pag doon, kasama na, accounted na po doon yung mga juices natin and yung mga coffee. Yan.
3: Mm-hmm.
10: Pero kapag ka po tubig lang, usually yan po yung recommended na 8 glasses of water per day. Pero nabanggit ko nga po kanina na nakadepende rin po siya sa isang individual.
3: Oo. Alam mo, isang problema natin, yung mga kababayan natin, na nagtatrabaho sa labas. Yan? Sila manong driver, jeep, TNBS.
1: Sila Aling Banang.
3: Construction work. Yung mga nagtitindan sa labas,
1: sa
3: diba? Siyempre, kumbaga yung access mo sa public toilet, diba? Minsan nga, na hindi ka, ayaw mo mag-CR dahil sa sobrang dumi. Yun na nga. Kumbaga yung access talaga. Tapos, lalo kung namamasada. Diba? Tipong kahit naiihi, nagkaka-UTI tuloy. Kadalasan mga sakit nila, diba? So, ano maipapayo mo? Paano yun? Paano nila ma-observe na uminom nung kasi pag inom mo, mamaya mawiwi kas namamasada. Paano yun?
10: Kung ganoon po, parang usually naman every 3 hours naman po tayo na nakakaramdam ng pag-ihi. So, lalo na po pag well hydrated po tayo, parang every 3 hours tayo makakaramdam. So, mas okay po siguro na tumabi po muna sa isang tabi at umihi po tayo. Tapos ang pag-inom po ng tubig, magbaon lang tayo ng kahit 2 litro ng tubig, 1 galon ng tubig, naiinumin natin siya buong araw para naman po hindi oras-oras na nakakaramdam tayo ng pag-ihi.
1: So at least, meron mga ganong mga signs, wag din natin naman ignorin. Kasi naman baka mamaya, naihi na tayo. Tapos sa santabi natin,
3: pipigilan.
1: Baka naman magkaroon ng ibang issue. So ngayon, Bianca Atisa, nakikita mo Atisa iyong profession sa pagkain din ng tama, 'di ba?
10: Yes.
1: Ganun rin 'yun kahalaga, yung tamang pagkain kasi syempre hindi lang naman hydration ang issue natin. Marami ring may comorbidities.
10: Yes.
1: Mataas ang cholesterol, 'di ba? High blood pressure at siguro sa mga kinakain natin, doon din siya kumbaga talagang nagma-manifest.
3: Si Kiko Cueto.
1: Boss
3: Kiko.
1: Niya, Boss Kiko.
3: Pagkumain ng matamis. Dadamihan ko lang na inom ng tubig.
1: Flash
3: out din yan. Totoo ba yun? Ating EP.
1: Nilaglag mo si Boss Kiko.
3: Kasi may case study.
1: May case study. Tama.
10: Pag ganyan po, yan, mapaflash, pero mahihirapan po ang kidney natin. So, bibigyan natin siya ng extra work para ilabas po yung mga sobrang asukal sa katawan natin. So, mas mahihirapan po tayo.
3: So, hindi totoo yun.
1: Boss Kiko, ah.
3: Kasi, di ba, pag kumain ka ng, di ba, minsan gusto mo ng chips, salty yun, mataas sa sodium. Minsan, nag-crave ka lang naman.
1: May sa soda.
3: Ako, naisip ko, inom ako ng maraming tubig. Kasi para mabilis lumabas sa katawan.
1: So, kumbaga, diba? It will defeat the purpose.
10: Yes.
1: Yes, oo. Kasi kapag overworked ang kidney, hindi naman din yun maganda.
10: Hindi po siya maganda.
1: Oh. Mm-hmm. So yun din, tamang pagkain.
10: Tamang pagkain po talaga. So bigyan ko po kayo ng tip. So di ba po mayroon tayong pinggang Pinoy? Tinuturo po sa atin.
7: Liitan mo daw yung pinggan. Totoo.
1: Yeah.
7: Liitan mo yung pinggan.
1: Oo, pero ano ba
7: kaso
1: dapat
7: ilang
1: ang
7: balik?
1: Laman? Tama.
7: Ilang balik.
1: Oo, yun nga lang. Pero ano naman ang pinggan Pinoy?
10: Ayun, yung pinggang Pinoy po, meron tayong tinatawag na go, grow, and glow. So parang alam ko po, elementary pa lang tayo tinuturo na sa atin yan. Yung go foods natin, yan yung mga carbohydrate sources o dyan nang gagaling ang enerhiya po natin. So ano ba yan? Yung mga kanin, tinapay, mga mais, kamote, yan. Tapos yung mga grow foods po natin, yan yung mga karne natin usually. So yung mga red meat natin, baboy, isda, manok, pwede rin yung tokwa, pwede rin naman galing dyan yung gatas. Tapos po yung mga grow foods natin, dito napapasok yung fruits and vegetables po natin. So yung mga spinach, ay yung mga kangkong, yan, yung mga kamatis, pwede rin yung mga talong, kung ano man. Sa mga prutas, saging, usual na nabibili po sa kahit saan lang, tapos pinya, ayan, papaya, pwede naman po. Yun.
7: Sabi nila, uminom ka raw ng tubig bago kumain. Isang basong tubig. Para konting kainin. Busog ka na agad. Totoo ba yun?
10: Pwede naman po. Kung gusto nyo ma-boost po yung weight, pagbabawas po ng tinbang, isang baso ng tubig, pwede. Pero okay lang din po kung pagtapos na. Just make sure po na uminom tayo ng tubig, pag kumakain tayo.
1: Tsaka at the same time, pwede na nating mabawasan yung mga intake ng mga artificial sugar, refined sugar, through fruits.
7: Pero mataas din ng sugar, ng fruits, ng mga juices.
1: Pero maganda ng fruits kaysa sa chocolate.
7: Pero yung mga naka-tetra. Di ba yung mga nakabote na
1: mga processed.
7: Titignan pa rin naman yung sugar content. Yung mga nag-intermittent fasting.
1: May kilala ako.
7: Yung iba kasi hindi talaga nainom ng tubig. Diba? Pwede before yun. Kumain. So, ano ba dapat? Okay lang, tubig lang. Counted
10: for
7: ba yun
10: me,
7: sa IF?
10: As a dietitian, hindi ko po kasi nare-recommenda ang intermittent diet. Intermittent fasting. So, hindi siya for general population. So, hindi po siya pangkalahatan. So, meron lang ilang sakit na pwede siyang i-recommenda pero hindi po siya para sa ating lahat.
7: Lalo kung matatanda na. Tapos si mga bata rin, kailangan ng nutrient.
10: Yes.
7: Taga-kompleto yun dapat.
10: At saka po, hindi siya sustainable na pagkain. Kasi po, kunyari, nasanay na tayo intermittent. Tapos bumalik tayo sa dati natin kain. So, minsan, yung katawan natin nararamdaman niya, may food na, finally.
1: Yes.
10: So, from survival mode, kakain po tayo ng kakain.
7: Madami
10: so,
7: rin.
10: So, maaaring bumalik lang din po, dumoble pa po ang maging effect nito sa atin.
7: Pero kasi may iba kasi na hindi sanay mag-almusal.
10: Yes.
7: Hindi dahil sa sinadya nila. Pero totoo yun. Di ba may mga taong sanay. Hindi nag-almusal?
1: Ayan. Pahuli paalala na lang, Bianca. Last message.
7: Yes.
10: Stay hydrated po. Inom tayo ng tubig. Lalo na ngayong tag-init, lagi tayong pinagpapawisan. So, magbaon lang tayo lagi ng tubig para mapanatili nating healthy yung katawan natin. And always remember po yung MOBAVA. So, ano ba yon? Moderation, balance, variety. Moderation, wala naman pong masamang pagkain. Mag-limit lang tayo. Yan. Tapos, balance, wala pong nutrient na mas mahalaga. So, carbohydrates, protein, fats, pare-pareho po silang mahalaga sa katawan natin. And then variety, kumain po tayo ng iba't ibang pagkain, lalo na sa prutas at gulay, iba't ibang kulay, para po iba't ibang nutrients din yung makukuha natin sa kanila.
1: Alright, MOBAVA, moderation, balance, and variety. Maraming salamat, ang gandang tip noon. Maraming salamat sa ating nutritionist, dietitian, Bianca Sanchez. Thank you, Bianca, for your service.
10: Thank you.
1: Susunod po, headline ngayon, kasama si na Jeffrey Hernaez at Rica Lazo. Muli ako po si Mix Bustos, nagseserbisyo.
7: At ako naman po si Maan Makapagal. Paano? Bukas ulit.
1: Bye!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapin ng KBP, kapisaran ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras mo na rin! 12:01!
1: Basta AM, AM, AM, DZMM.
2: Ito idinado, kaya manalangin tayo dito sa Pilipinas, magkaisa tayo.
3: Kami po sa minority, humingi na ho ng paumanhin sa taong bayan, sa ginawa namin pag-walkout, kasi nga po, nire-railroad nila, hinuhokus-focus nila.
4: Sa ngayon, ako lang talaga ang buhay na nakalabas doon sa ilalim ng building. Pinilit ko kahit ang masakit. Pinilit ko talagang pumihit kasi wala ibang paraan para makalabas ako.
5: Talagang nangisiusap po sa ating parol na aprubahan na kahit yung business.
1: Mula sa News Center ng DZMM, hatid ang mga eksklusibong panayam at maiinit na balitang nakalap ng Radyo Patrol sa Luzon, Visayas at Mindanao. Headline ngayon!

0: Sa headline ngayon, subdivision sa Pampanga na sinasabing pinagtataguan ni Senator Ronald De La Rosa, pinasok ng NBI at CIDG.
1: Senator Robin Padilla, kakasuhan ng obstruction of justice sa DOJ kaugnay ng pagkakasangkot umano sa pagtakas ni Senator Ronald De La Rosa.
0: Operasyon sa gumuhong itiyata yung gusali sa Pampanga, ibinalik sa search and rescue. Isa sa mga nakaligtas sa guho, nagkwento ng karanasan.
1: Bagyo sa labas ng par, lumakas pa pagpasok bukas ng bagyong Domeng, pinaghahandaan na.
0: Minority bloc sa Senado nanindigang sundin ang proseso sa pag-amyenda sa Senate rules. Nag-sorry sa publiko sa nangyaring walkout.
1: Tambalang Don Bell naging emosyonal sa premiere night ng Tayo sa Wakas.
0: Magandang tanghali Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Jeffrey Hernaez.
1: Ako po si Rica Lazo.
0: At sa detalye ng mga headline ngayon. Mga kapamilya, sinalakay ng Philippine National Police at National Bureau of Investigation ang subdivision sa Angeles City, Pampanga na sinasabing pinagtataguan ng puganteng si Senator Ronald De La Rosa. Balita mula sa Pampanga, hatid ni Gracie Rotao. Gracie!
2: Pinangunahan ng Criminal Investigation and Detection Group kasama ang mga kinatawan mula sa National Bureau of Investigation at Philippine National Police ang coordinated search operation sa loob ng residential subdivision sa Barangay Balibago, Angeles City, madaling araw ng Miyerkules. Kaugnay ng mga ulat na umano'y may koneksyon ang lugar sa kinaroroonan ni Senator Roland Bato De La Rosa. Sa pahayag ng pamahalang barangay ng Balibago, isinagawa bago mag-alas 6 ng umaga ang operasyon sa loob ng Diamond Subdivision. Sinasabing pagmamay-ari ang sinalakay na bahay ng tiyuhin ni Senador Robin Hood Padilla. Ayon sa mga otoridad, bahagi ng operasyon ng pagberipika ng impormasyon hinggil sa isang pickup vehicle na umano'y konektado ng napaulat na paggalaw ng sedanor mula sa Senado. Nakipag-ugnayan din ang mga operatiba sa mga opisyal ng barangay at homeowners association para matiyak ang maayos at mapayapang pagsasagawa ng search operation sa komunidad. Pero bigong mahanap si Senador De La Rosa sa lugar, maging ang pickup na sinasabing backup na sasakyan. Wala rin umanong naiulat na direktang pagkakita sa senador habang nagpapatuloy ang verification procedures ng mga otoridad. Samantala, tiniyak ng pamahalang barangay ng Balibago ang patuloy nitong pakikipagtuloy sa mga national law enforcement agencies para mapanatili ang kaayusan habang nagpapatuloy ang investigasyon. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Gracie Rotao.
0: Maraming salamat, Gracie Rotao.
3: DZMM Radio Patrol Flash Report.
1: Muling tiniyak ng PNP na walang magiging special treatment sa puganting si Senator Ronald De La Rosa. Balita mula sa Camp Crame, hatid ni Radyo Patrol, Marlene Padiernos, Mars.
4: Rica at Jeff, aprobado na ng PNP Firearms and Explosives Office ang kanselasyon sa lisensya at rehistro ng mga baril ni Senator Ronald De La Rosa. Batay sa record ng FEO, mayroong Type 5 na LTAF si Senator De La Rosa at nagmamay-ari ng 117 na mga armas. Samantala, ayon naman kay PNP Chief Police General Jose Melesio Retates Jr., mananatiling nakabatay sa batas at profesionalismo ang lahat ng aksyon ng pambansang pulisya sa pagkapatupad ng arrest warrant ng ICC laban sa kanya. Binigyan din ni Retates na bagamat ma-institutional respect ang pulisya kay De La Rosa bilang dating hepe ng PNP, hindi ito magiging dahilan upang magkaroon ng pabor o maluwag na pagtrato sa kanya. Ipinagutos din niya na sa mga police commander na tiyaking walang mangyayaring unauthorized disclosure ng mga impormasyon na maaaring makaapekto sa due process. Sa ngayon, nakikipag-ugnayan na ang PNP sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan para matiyak ang maayos na pagkapatupad ang anumang legal na proseso laban sa senador kasabay ng panawagan kay De La Rosa na bilang dating alagad ng batas ay makipagtulungan na rin sa mga otoridad. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
1: Maraming salamat, Marlene Padiernos.
3: DZMM Radio Patrol Flash Report.
1: Magsasampa ng reklamong obstruction of justice ang PNP Criminal Investigation and Detection Group laban kay Senador Robin Padilla at ilan pang personalidad na sinasabing tumulong para makatakas si Senador Ronald De La Rosa sa mga otoridad. Ire-refer ng PNP CIDG ang reklamo sa National Prosecution Service ng Department of Justice. Sa pahayag, sinabi ng CIDG na lumabas sa kanilang investigasyon na hindi lang basta nakisakay si De La Rosa sa sasakyan ni Padilla, kundi planado at highly coordinated para hindi mapansin ang pagpuslit ng senador noong madaling araw ng May 14, ilang oras matapos ang putukan sa Senado. May nag-convoy rin umanong isang sasakyan kay Padilla na nagsilbing security escort sa operasyon.
0: Sa iba pang balita, iginit ng mga miyembro ng minorya na sundin na lang ang proseso sa pag-amyenda sa Senate rules para hindi na magkagulo sa Senado. Kasunod ito ng pag-walk out ng minority bloc matapos ipilit ng mayorya na talakayin ang panukala ni Senator Rodante Marcoleta na layong payagan ng mga senador na makaboto at makiisa sa sesyon sa pamamagitan ng video conferencing. Sinabi sa DZMM ni Senate Minority Member Sherwin Gatchalian na dapat tinalakay muna ang usapin sa komite, kaya nagkagulatan na lang nang iakyat ito sa plenaryo at ipinilit na mapagbotohan. Nanindigan din si Senator Erwin Tulfo na hindi makatwiran ang iginigit ng mayorya para lang mapagbigyan ng kapwa senador na nagtatago o posibleng makulong dahil sa kinahaharap na kaso. Nag-sorry naman sa publiko si Senator Erwin sa naging walkout ng minorya.
5: Ang pinakamaganda to move forward ay una-una sundan yung proseso. Pag-usapan natin, kasi collegial body kami. At in the past, kahit hindi kami nagkaka-agree, naghahanap ng solusyon o compromise. Para hindi umabot sa ganitong sitwasyon.
6: Kami po sa minority, humihingi na ho ng paumanhin sa taong bayan, sa ginawa namin pag-walkout. Kasi nga po, nire-railroad nila, hinuhokus-focus nila, minimekus-mekus nila, yun ang word, itong Section 41C. To accommodate nga yung mga kasama natin na maaring makulong, mahuli, para may boto pa rin sila.
0: Inupakan din ni Tulfo ang mistulang pamemersonal ni Marcoleta, hindi lang kay Senator Risa Ontiveros kundi sa 15 pang senador na hindi abogado.
6: Kaya diniklara ko pong point of order ad hominem na para tumigil ho siya. Huwag mong tirahin yung tao sa kanyang karakter dahil wala siyang ikang legal background. Tirahin mo yung sinasabi niya.
0: Nanindigan naman si Senator Riz Ontiveros na hindi dapat bigyan ng procedural benefits ang isang senador na nagtatago sa batas.
7: Tatlong linggo na kaming parang nagpapatintero sa floor sa mga issue na parang mas may kinalaman sa aming mga senador. So dapat talaga bumalik sa trabaho namin para sa bayan.
1: Kinwestiyon ni Senator Amy Marcos ang pag-walk out ng mga senador mula sa minorya. Balita mula Quezon City, hatid ni Radyo Patrol, Zeus Legazpi. Zeus.
8: Rica, ibinalik ni Senator Amy Marcos sa mga senador na miyembro ng minorya ang katagang unparliamentary matapos nila mag-walk out sa gitna ng sesyon kagabi. Ito ay matapos isulong sa plenaryo ng mga senador mula majority bloc na payagan ang pagboto sa mga sesyon na Senado gamit ang online channels. Ani Senator Marcos, offensive ang pag-iit ng mga senador sa minorya na kaya isinusulong ang pagboto online ay dahil makukulong na ang ilan sa majority bloc senators. Matatanda ang unang tinawag ni Senator Miguel Zubiri na unparliamentary ang video na ipinakita ni Senator Marcos patungkol sa umano'y charter change at pagpapalawig ng termino ng Pangulo.
9: Sila na ang nagsabi na napaka-unparliamentary na kulong na ang dalawa sa inyo. Kaya pinagpipilitan ninyo. Eh, ganun eh. Eh, hindi ba unparliamentary at offensive naman yun? Ikalawa, sila pa yung nag-walk out. Sila pa ang meta pag mag-walk out. Tama ba yun?
8: Umaasa si Senator Marcos na lumamig na ang ulo ng mga kapwa mambabatas at mapag-uusapan ng maayos ang paksa pagbalik ng sesyon sa Senado. Kinwestiyon naman na senador ang anyay sunod-sunod na kasong inihahain ng Office of the Ombudsman laban sa mga kasama sa majority bloc, partikular sina Senator Jingo Estrada at Senator Joel Villanueva. Tinawag niya itong pananakot at pang-api na hinala niyang dahil lamang sa pagnanais ng minority bloc na makabalik bilang mayorya. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZMM.
1: Maraming salamat, Zeus Legazpi.
0: Sa ibang balita, patuloy ang search and retrieval operation sa mga nawawala sa gumuhong itinatayong gusali sa Angeles City, Pampanga. Apat po ang kumpirmadong namatay sa insidente. Higit 20 ang nakaligtas at 16 ang nawawala. Nilinaw naman ni DILG Secretary John Victor Mulya na ituturing pa rin search and rescue ang operasyon.
10: There'll always be in search and rescue until the last minute is taken out.
0: Bubuo na ng fact-finding committee ang DILG katuwang ang PNP-CIDG na tututok sa investigasyon sa posibleng kapabayaan sa trahedya. Samantala, hihiling na rin ng DILG ng whole departure order laban sa may-ari at kontraktor ng gumuhong gusali. Balita mula sa Pampanga, hatid ni Radyo Patrol, Nico Bagsik. Nico!
11: Jeff, dudulog na ang DILG sa Department of Justice para maglabas ng whole departure order laban sa may-ari at kontraktor ng gumuhong gusali dito sa Pampanga. Sinabi ni Interior Secretary John Vic Remulla na ito'y matapos hindi pa rin magpakita ang may-ari ng building na si Jackson Lim at kontraktor na si Joel Young sa kabila ng show cause order ng lokal na pamahalaan ng Angeles. Samantala, ilang trabahador naman sa gumuhong gusali ang hindi umano kasama sa opisyal na listahan ng mga manggagawa. Tatlong araw nang pabalik-balik si Rexy Flores sa Ground Zero, umaasa kasi siyang makakakuha ng ayuda mula sa City Social Welfare Department ng lungsod na gagamitin niya para makabalik ng Tondo, Maynila. Pero sa bawat araw na lumilipas ay nagdadalawang isip na umano siya na makuha ito. Narito ang kanyang payag.
12: Sa kagabi po, sa listahan po kasi yung barangay po, pinay-stay muna namin sa hotel. At sinabi po sa akin, yung pangalan ko nasa missing po. Eh yung sabi ko po, ba't nandiyan po yung pangalan ko sa missing? Ay buhay naman po. Wala po naman po ang sinasabi. Ayun nga, pupunta ko po sana yung disability. Magre-reklamo po ako pag ganun po. Ang nangyayari.
11: Ayag ng isang construction helper dito sa Angeles City, Pampanga na nakasurvive sa guho. Sa kasawian palad na ikwento niya na isa rin sila sa nasunugan sa bahagi naman ng Pier 15 sa Tondo, kaya doble dagok aniya sa kabuhayan ang dalawang trahedyang sinapit. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
0: Maraming salamat, Nico Bagsik.
1: Sinariwa ng nag-iisang nakaligtas na construction worker ang mga nangyari nang gumuho ang itinatayong siyam na palapag na gusali sa Angeles, Pampanga. Sinabi sa DZMM ng construction worker na si Brian Sitangko na inakala niya noong una na lumindo lang dahil may bumabagsak na tipak ng bato. Agad anya siyang bumangon pero nabagsakan na ng bubong ng barracks kaya naipit sa tinutulugang duyan. Hindi anya siya nakagalaw dahil natusok rin ng pako ang isang kamay kaya gumamit ng tipak ng bato para makawala sa duyan saka gumapang palabas. Gamit ang ilaw mula sa kanyang relo. Kwento pa ni Brian, may naiwan pa malapit sa kanyang barracks na mag-amang construction worker habang ang bulto ng mga kasamahan ay nasa basement pa. Sa pagkakaalala ni Brian, nasa higit 70 ang construction worker sa gusali pero umalis niya ang iba noong araw na yon dahil Sabado.
13: Sa ngayon, ako lang talaga ang buhay na nakalabas doon sa ilalim ng building. Pinilit ko kahit masakit, pinilit ko talagang pumihit kasi wala ibang paraan para makalabas ako. Ito lang ni Numa. Iikot yung kamay ko kasi may tusok na pa ako. Ginawa ko, pinirsa akong hugutin kaya huwag din napunit. So yung palad ko, may pulso, nakutuloy na ako nakalabas.
0: Tipid-tipid po mga kapamilya sa pagkonsumo ng kuryente dahil muli pong itataas ang yellow alert sa Visayas Grid dahil po sa manipis na reserba. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines, naka-yellow alert mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Bunsod po ito ng 21 palyadong planta.

0: ng DZMM, umapela si People for Power Coalition Lead Convener Jerry Aranses kay Pangulong Marcos Jr. na gamitin na ang emergency powers para pigilan ang rotating brownout. Ipinasisiyasat din ng grupo sa Pangulo ang sinasabing kapabayaan at katiwalian sa energy sector.
1: Sa panahon ng ganitong mga brownouts, hindi dapat ang electric consumers ang may responsibilidad doon. Hindi tayo ang may responsibilidad na nasisira yung mga transmission line. Dapat lang talaga na merong patawan dito. At the end of the day, responsibilidad ito ng mga regulators at ng kumbaga departamento mismo eh.
0: Sumulat na kay Pangulong Marcos ang grupong Pasang Mazda para ibalik ang sinuspending pisong taas pasahe sa jeep sa harap na ipinatupad na bagong taas presyo sa produktong petrolyo kahapon. Sinabi sa DZMM ni Pasang Mazda National President Robert Martin na 8 pesos na lang ang kanilang nakukuhang discount sa petrolyo dahil sa ipinatupad na 2 pesos na sirit sa kada litro ng diesel. Mas mainam anyang ibalik na lang ang taas pasahe dahil hindi na umuubra ang discount, gayon din ang ayuda at fuel subsidy. Nakipagpulong na rin anya ang transport sector sa commuters group na hindi rin tumutol sa pisong taas pasahe.
2: Talagang lagi kiusap po sa ating pangulo na aprubahan na kahit yung piso na yun sapagkat malaking tulong na po sa amin. Kesa po yung mga ayuda ng 5,000 ng AIS, fuel subsidy ng 1,500, nauubos po yan. Yung pong pamasahe, eh kahit paano, tuloy-tuloy yan.
3: Kumustahin natin ang sitwasyon ng mga nasunugang residente sa Barangay Santa Ana sa Taguig na nananatili pa rin sa evacuation centers. Balita mula Taguig City, hatid ni Radyo Patrol Roen Cueto. Roen.
4: Pamilya o higit 1,000 individual ang pansamantalang nanunuluyan sa Taguig Integrated School matapos masunugan noong May 25. Ayon sa kanila, hindi pa rin malinaw kung hanggang kailan mananatili sa evacuation center at kung makakabalik pa sila sa kanilang lugar. Umaasa rin sila mabigyan ng materyales sakaling payagan, makapagtayo muli ng bahay at makabangon mula sa trahedya. Samantala, sinabi ni City Social Welfare Department Head Nikki Rose Operario na handa na ang lokal na pamahalaan sakaling ilipat ang mga evacuee dahil sa nalalapit na pagbubukas ng klase.
5: Ano bang magiging sitwasyon namin? Kahit materialis na lang po.
6: Opo.
5: Kung halimbawa man napapayag pa rin sila doon. Opo. Dapat meron ko stisya. Hindi naman namin siguro deserve na mawalan talaga ng gamit. Ang hirap talaga magsimula ulit.
4: At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Roen Cueto, DZMM.
3: Maraming salamat, Roen Cueto. Patay ang negosyanteng Indian matapos pagbabarilin sa Ilagan, Isabela. Balita hatid ni Harris Julio. Harris.
7: Sakay ng kanyang pick-up ang 46 anyos na negosyanteng Indian nang dumating sa kanilang bahay sa isang subdivision sa Barangay Alibago, Ilagan City, Isabela. Sa kuha ng CCTV, nagmamaniobra para sana gumarahe ang biktima nang biglang sumulpot ang armadong lalaki saka pinagbabaril ang sasakyan. Hindi nakilala ang lalaki dahil nakabonet at mabilis na tumakas ang kasaysang motorsiklo. Naisugod pa sa ospital ng biktima pero dead on arrival dahil sa natamong mga tama ng bala sa iba't ibang bahagi ng katawan. Ligtas naman ang anak ng biktima na nagbubukas noon ng gate nang mangyari ang pamamaril. Puspusan ang investigasyon ng pulisya para matukoy ang motibo sa krimen at ang mga salarin. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Para sa DZMM, Harris Julio.
3: Maraming salamat, Harris Julio.
0: Sugatan naman ang driver at misis nito matapos tumagilid ang minamanehong trailer truck sa southbound lane ng C5 Boni Serrano Tunnel. Kwento ng truck driver, may naputol na piyesa sa sasakyan kaya nawalan siya ng kontrol at tuluyang tumagilid ang truck. Humambalang ang kargang recycled na basura ng truck sa kalsada kaya pansamantalang isinara sa mga motorista. Nagtamo ng galos ang truck driver at misis nito kasurod ng insidente. Samantala, nagsama-sama po ang mga kapatid nating Muslim para sa pagdiriwang ng Idil Adha o Feast of Sacrifice ngayong araw. Sa Quezon Memorial Circle sa Quezon City, pasado alas 4 ng madaling araw nang magsimulang magdatinga ng mga Muslim para sa okasyon. Ganito rin ang sitwasyon sa Mosque sa Quiapo, Maynila at Taguig. Sa Luneta, nagsa rin ang dumalo kasabay ng panalangin ng pagkakaisa sa bansa sa harap ng krisis.
6: Ito ay dinada. Kaya manalangin tayo dito sa Pilipinas. Magkaisa tayo. Magmahalan tayo. One love, one nation.

0: ipanalangin natin itong hinaharap natin ng crisis. Sana po ay makatawid tayo. Yun ang masasabi ko sa mga pinuno natin dito. Kung sino nagkasala, may kulungan, ikulong.
1: Nakiisa naman si Pangulong Marcos sa mga kapatid nating Muslim sa pagdiriwang ng Eid al-Adha.
2: Ulat, panahon.
3: Lumakas pa bilang tropical storm ang binabantayang bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Huling namataan ang bagyo sa silangang bahagi ng northeastern Mindanao na inaasahang papasok sa PAR bukas o sa Biyernes sa tatawaging bagyong Doming. Asahan namang magpapaulan sa Mindanao ang trough o extension ng bagyo habang magiging maulan din sa Palawan dahil sa southwesterly wind flow. Samantala, mainit at malinsahang panahon pa rin ang asahan sa malaking bahagi ng bansa ngayong araw kasabay ng delikado heat index sa 50 lugar. Inaasahang papalo sa 46 degrees Celsius ang pinakamataas na damang init sa Dagupan City, Tuguegarao City at Sangley Point sa Cavite City. Delikadong heat index rin ang asahan sa ilang lugar dito sa Metro Manila na posibleng umabot sa 42 hanggang 44 degrees Celsius. Pinaghahandaan na ng pamahalaan ang posibleng matinding epekto ng El Nino sa bansa. Balik na malaman na kanya, hatid ni Radyo Patrol Christian Yosores. Christian.
4: Riga, pinakikilos na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang gabinete para paghandaan ng posibleng matinding epekto ng El Nino sa bansa sa mga susunod na buwan. Sa ambush interview, sinabi ni Executive Secretary Ralph Recto na pinag-aaralan na ng pamahalaan ng mga hakbang na dapat ipatupad habang nirerepaso na rin ang mga naging tubo ng pamahalaan noon sa epekto ng El Nino para malaman kung alin ang naging epektibo at maaaring muling gamitin para mabawasan ang epekto ng tagtuyot sa mga mamamayan at ekonomiya. Naunin ang sinabi ng PAGASA na malaki ang posibilidad na maranasan ng bansa ang El Nino mula Hunyo hanggang Agosto ngayong taon at maaaring tumagal hanggang unang bahagi ng 2027. Samantala, sinabi naman ng Kalihim na nasa mahigit 2 milyong Pilipino na ang natulungan ng pamahalaan sa ilalim ng uplift program bilang tugon sa krisis sa Middle East. Dagdag pa ni Recto, nakakuha ng 75% approval rating mula sa publiko ang natulang programa batay sa isang survey.
5: Nagkaroon kami ng pagtutulong ang Pangulo, pinag-aaralan na rin natin yung response ng ating pamahalaan pagdating sa El Nino, that you might have a severe El Nino. So we looked at the past, what did government do, what worked, and nagpaplano na tayo dyan para maibsan yung epekto ng El Nino sa ating lahat.
4: At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores. TVMM.
3: Maraming salamat, Christian Yosore.
1: At abangan, ICC Status Conference kasado na mamayang hapon.
3: At ang headline ngayon sa Mindanao ni Hernel Tokmo.
6: Isa pang bangkay natagpuan sa gumuhong basura sa landfill sa Davao City.
3: Yan na di pa pang balita sa pagbabalik ng
1: Headline Ngayon!
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
7: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
8: Paano natin mas mapapatagal yung shelf life ng ating mga inan? Refrigeration, kangkong, petsay, mas mainam po na ilagay agad sila sa refrigerator para mas mabagal po yung pagkasira. I-blanch and i-freezing, no, yung mabilis na pagpapakulo po ng gulay sa hanggang 2 minuto bago po natin ito i-freeze para mas mapanalipili kanilang kulay, texture, pati nutrient. So pwede po ito sa mga sitaw, malunggay, carrot, broccoli at repolyo. Hindi lang po ito pwede doon sa mga vegetables na watery tulad yung mga kangkong, lettuce, pepino kasi nasisira po yung kanilang structure.
7: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.
9: Happy 40th anniversary DZMM. Una sa balita, una sa public service.
7: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Headline ngayon! Headline sa Visayas at Mindanao.
1: Nagbabalik ang headline ngayon. Isa pa pong bangkay ang natagpuan sa trash slide sa bahagi ng landfill sa Davao City. Balita mula sa Davao, hatid ni Hernel Tokmo. Hernel.
10: Natagpuan na kahapon ang ikalawang bangkay na natabunan sa gumuhong mga basura sa isang landfill sa barangay New Carmen, Tugbok, Davao City. Kinilala ang biktima si Luisa Felame, 78 taong gulang. Matatanda ang nangyari ang trash slide noong 20 ng Mayo dahil sa walang tigil na pag-ulan. Isa naman ang nawawala pa rin pero ang retrieval operations. Pansamantala namang sinuspinde ng Department of Environment and Natural Resources Office ang operasyon ng landfill habang patuloy ang investigasyon sa insidente. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Hernel Tokmo.
1: Maraming salamat, Hernel Tokmo.
3: Pansamantalang sinuspinde ng San Miguel Corporation ang pagpuputol ng mga puno sa Quirino Avenue. Balita mula Maynila, hatid ni Radyo Patrol Trish Lindo. Trish.
11: Recap, kinumpirma ni DENR Acting Secretary Attorney Juan Miguel Cuna sa Kapihan sa Manila Bay ang pansamantalang pagtigil sa pagputol ng mga puno sa Quirino Avenue sa Maynila, kaugnay ng pagtatayo ng South Access Link Expressway. Ang San Miguel Corporation na niya ang nagdesisyong isuspindi muna ito noong nakarang araw at hindi pataya kung kailan ipagpapatuloy ang pagpuputol. Kailangan umanong i-review ulit kung meron pang mga puno ang pwedeng isama sa mga may earth ball o yung paghukay sa puno at ililipat o itatanim ito muli sa ibang lugar. Sa ngayon, nasa higit 20 na ang na-earth ball na puno mula sa 90 na target may earth ball, habang higit 600 sa kabuuan ang target putulin na puno sa Quirino Avenue.
12: Wala pong may gusto magputol ng puno. But this is the reality of the world we live in. Kinikilala po natin na for our economy to grow and improve, kailangan development. Wala po tayong magagawa doon. Development is necessary. We have studied it well and we are doing things coordinated with the proponent and with the local government unit.
11: DENR na gawing school chairs at lamesang mga kahoy na makukuha sa mga pinutol na puno. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
3: Maraming salamat, Trisha Lindo.
1: Hindi apektado ng no election sa term extension issue sa paghahanda ng COMELEC sa 2028 presidential elections. Balita mula sa COMELEC, hatid ni Radyo Patrol, Steve Ras. Steve.
13: Jeff, iginit ng Commissioner of Elections na wala pa itong natatanggap na namang panukala kaugnay ng umano'y pagpapaliban ng halalan at pagpapalawid ng termino ng mga halal na opisyal. Ito ang binigyang din ni COMELEC Chairman George Aaron Garcia matapos banggitin ni Senator Amy Marcos sa kanyang privileged speech na may umano'y mga mababatas na nagbabalak na pahabain ng kanilang pananungkulan at hindi ituloy ang halalan sa 2028 sa pamamagitan ng pagsulong ng charter change o chacha. Ayon kay Garcia, hindi naapekto ng turang usapin ang paghahanda ng COMELEC para sa 2028 national at local elections at nagpapatuloy ang kanilang mga nakaraang preparasyon. Katunayan, nabanggit ni Garcia na nasa 50 hanggang 60% na ang poll body sa kanilang paghahanda para sa halalan. Sa talumpati kasi ni Senator Marcos, matatandaan na may mga umunay hakbang para palawigin hanggang 2031 ang termino ng mga kasulukuyang opisyal at hindi idaos ng 2028 presidential elections. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM.
1: Thank you, Steve Raz.
3: Nakatutok na ang Kamara sa pagpasa ng priority bills ng pamahalaan bago mag-break ang Kongreso sa Hunyo. Balita mula Kamara, hatid ni Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Pam. Rika, kasunod ito ng pagbasa sa halos 40 panukala sa ikatlo at huling pagbasa at halos 30 panukala sa ikalawang pagbasa sa loob lamang ng ilang araw. Kabilang dito ang limang LEDAC priority bills gaya ng Digital Media Anti-False Information Act at Right to Access Information Act na malapit ng lumusot sa Kamara. Sinabi ni House Speaker Faustino D. III na susulitin ng kapulungan ang nalalabing panahon o bago mag-Senedia adjournment para maisulong ang priority bills. Diin pa rin na mahalagang maipasa ang Right to Information Act dahil transparency niya ang pinakamatatag na pangontra sa katiwalian. Maging ang mga panukalang magpaprotekta sa kabataan laban sa online abuse ay tatarabahuhin na ng kapulungan. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
2: Showbuzz ngayon!
14: Showbuzz ngayon!
3: Yan ang hirit ng fans ni Donnie Pangilinan at Belle Mariano matapos mapanood ang pelikulang Tayo sa Wakas. Sa special premiere kagabi, bumuhos ang emosyon, mapa-fans, celebrities at mismong Don Bell na mahigpit ang naging yakap sa isa't isa matapos ang pelikula. Una nang inanunsyo ng dalawa na ito ang magiging huling proyekto ng kanilang love team sa ngayon. Palabas na ngayong araw ang pelikula sa mga sinehan sa bansa.
1: Part 2 no? Sayang naman, no? Don Bell. At yan po ang mga balita ng amin nakalap. Ako po si Jeffrey Hernaez.
3: Ako naman po si Rica Lazo. Hanggang bukas sa
1: Headline ngayon sa DZMM Teleradio.
2: Headline ngayon! Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
15: Alaga pa lang po ako nang nagra-radyo na po kami ng nanay ko. Napakalaking tulong po ang gaganda po ng pinapaliwanag nila. Sila po yung nagbibigay ng inspiration sa amin. Napakabuti po ng mga

0: Ano mga concerns? Ano mga issues?
1: Pagkakampi ng masang Pilipino.
0: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
1: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
0: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
1: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
2: Happy, happy 40th anniversary DZMM. Una sa balita, una sa public service.

0: DTTZMM, numero uno sa aksyon.
1: Si Charo Santos Concho sa MMK, sa DZMM, at DZMM Teleradio.
2: Catholic Mass Media Awards Hall of Fame Awardee at 20th KBP Golden Dove Awards Best Radio Drama Program. Maalaala mo kaya sa DZMM?
3: Hello?
4: Dave, si Emily to.
3: Alam ko. Nabalitaan ko lumaya ka ng anak.
4: Dave, pakiusap. Gusto ko makita ang anak ko. 6 na taon ako sa Saipan. Miss ko na si Miko.
3: Emily, binabalaan kita. Huwag na huwag mong tatangkay manggulo dito sa pamamahay ko. Dating alkalde ang daddy ni Shane. At sa laki ng impluensya ko ngayon, kayang-kaya kitang ipapatay.
4: Dave!
3: Narinig mo yun?
0: Napakinggan ninyo ang isang tagpo sa kwentong inyong susubaybayan sa linggong ito. At ngayon, si Miss Charo Santos.
5: Isa sa mga pinakadakilang profesyon sa mundong ito ay ang pagiging ina. Inang handang mag-aruga hindi lang sa asawa, kundi lalo sa kanyang mga supling. Inang handang isakripisyo kahit ang sariling kapakanan. Maibigay lang ang alam niyang ikabubuti ng kanyang mga anak. Siya na handang magmahal ng higit pa sa kanyang sarili. Sa linggong ito, mamamalas natin kung paano ibinigay ng isang ina ang lahat at lubos niyang makakaya para lamang sa kapakanan ng kanyang anak. Ang kasaysayang ating sisimulan ay buhat sa ipinadalang liham ni Emily, tubong San Pablo, Laguna. At ito ay pinamagatan nating Bola. Dito pa rin sa Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Dear Charo, ako po si Emily. Nagtuturo ako noon sa elementarya. Dahil na rin sa kakapusan at dahil walang permanenteng trabaho ang asawa ko, nagdesisyon akong magsaypan bilang isang domestic helper. Isa lang naman ang pangarap ko, Charo, na gaya rin ang pangarap ng kahit na sinong inang katulad ko. Ang mabigyan ng maginhawang buhay ang pamilya ko at mapag-aral sa isang maayos na paaralan ang nag-iisa naming anak. Ngunit nang tumungtong ako sa bansang Saipan, tila naging mapait sa akin ang kapalaran, Charo. 7 taon na ang lumipas. Bumalik din ako sa Pilipinas.
4: Marami kong dalang t-shirt para sa iyo, Leo. At saka chocolate. May nabili akong minsan na sale na sapatos. Hindi ko lang alam kung kasya sa iyo. Andiyan sa bagahe. I-check mo nga. Sige nga.
6: Emily naman, nag-abala ka pa. Alam ko namang wala ka din naman. Sana itinabi mo na lang.
4: Naku, ano ka ba naman? Maliit na bagay lang yan sa laki ng utang na loob ko sa'yo. Sa inyo, dito. Noon ko pa nabili ang mga yan eh. Paisa-isa, pag-sale sa mga mall, doon sa Saipan. At saka, kayo na nga lang ang natitira kong mga kamag-anak dito.
6: Salamat, Emily, ha.
4: Kundi dahil sa'yo, wala akong malalaman sa mga nangyayari sa pamilya ko dito sa Pilipinas. Ikaw na nga lang matino kong kausap sa telepono eh. Kahit noong una, hanggang sa...
6: Bakit naman kasi biglaan ang uwi mo? Sana tinawagan mo ko para kahit papano, nasunduman lang kita dito sa airport.
4: Ay, hindi ko na naisip, Leo. Basta nung okay ng lahat, ang goal ko makabalik kagad ng Pilipinas kasi nga, miss na miss ko na ang anak ko.
6: Emily, huwag kang mabibigla, ha?
4: Ha?
6: Kasi, isang araw na lang nagulat kami. Nung minsang dumalaw ako sa bahay ninyo, wala na rin si Dave, pati si Miko.
4: Ano? Kaya pala hindi ko makontak ang cellphone ni Dave. Akala ko putol lang. May alam ka ba kung nasan sila ngayon?
6: Wala kaming alam eh. Basta pagdating namin, nakapadlock na ng bahay. Wala na lahat ng gamit.
7: Masyadong mabilis. mabigat yan. Hindi ko kaya. Oy, Lori, ikaw naman ha. Huwag kang tumuha nga dyan. Ayan ang mga customer. O, asikasuhin mo. Kapag tayo nadukutan na kahit isang piraso ng tinda kong t-shirt, naku, eh, ikaw mag-aabon, no? Kala mo, wala kang inatukal kundi mag-make-up. Oy, aba! Oh, anong masamang hangin nagdala sa iyo dito, Emily? Hindi ba dapat nandun ka sa side pan? Nakakulong? Ay, dapat sa'yo binibitay, eh. Nahihiya ka? Eh, dapat lang mahiya ka. Nakakarimarim yung mga pinagagawa mo sa saipan. Doon ka ba naghasik ng lagim? Ay, umalis ka lang at busy ako. Malas ang mga katulad mo dito sa tindahan ko.
8: Nay, alam mo, wala akong kasalanan. Alam mo, ni Dave, mamuong katotohanan.
7: Ewan ko sa iyo! Umiral na naman niya pagiging sinungaling mo. Alam mo, Emily, kahit noon pa man, hindi nakita tayo. Alam niya ni Dave, yung mga tipo ba ang hindi gagawa ng maganda? Eh, kesyo, mahal ka nga daw niya. Eh, wala naman ako magawa. Mabuti na nga lang naisipan mo mag-abroad. At mabuti na lang nabuking nilang adik ka.
8: Alam mo, Diyos, hindi ko kaya gawin ang mga bagay na yun. Hindi naman ako kung magtatagal eh. Gusto ko lang yung malaman kung nasa yung mag-amot.
7: Ay, hindi ko lang alam! Ay, naku, pwede ba umalis ka na? Umalis ka na nga!
8: Nay!
7: Ay! Nay! Yung customer, ay, sikasuhin mo nga dyan, chismosa!
8: Para! Parang awa nyo na ay, ko. Sige na po, maawa
7: kayo. Ay, naku naman, Emily! Ang kapalde naman na mukha mo, no? Huwag mo na silang hanapin. Dahil hindi ka na nila kaya tanggapin. Lalo na lang ako. Matagal ka ng burado sa buhay nila.
9: Oh, Emily. Puka. Teka, papabili ako ng merienda kay nanay. Saka soft drinks.
4: Eh, hindi na. Eh, hindi naman ako magtatagal, Simon.
9: Teka, kailan ka pa dumating mula sa Ipan?
4: Nung isang araw lang.
9: Buti na, tsempuan mo ako. Bukas, pabalik na ako sa Maynila. Umuwi lang ako para magbakasyon. Birthday ko nung isang araw. Alam mo naman sa Marina, tulad ko, ginto ang bakasyon.
4: Simon, kailangan ko ng tulong mo. Wala na akong alam na ibang makakatulong sa akin, kundi ikaw lang.
9: Ano ba yun, Emily?
4: Alam kong malapit mong kaibigan si Dave. At sigurado kong alam mo kung nasan sila ngayon ng anak ko. Kahit ibigay mo lang sa akin ang address, ako na lang maghahanap.
9: Emily, wala akong alam eh. Matagal na kaming hindi nagkakausap ni Dave mula nung umalis sila kasama ng anak mo.
4: Parang awa mo na, Simon. Kilala kita. Alam ko kung kailan ka nagsasabi ng totoo at hindi.
9: Maniwala ka sa akin. Wala akong alam. At saka, wala na rin naman silbi kahit mahanap mo sila eh. Kaya mabuti pa, huwag mo na lang sila malapin.
4: Simon, gusto ko makita si Miko. Gusto ko makuha ang anak ko.
9: Emily, ang huli kong balita kay Dave, may iba na siyang pamilya.
10: Magbabalik ang
1: Maalaalam Kaya sa DZMM.
11: Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa PAGASA, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpataginit sa maliliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magdudulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura, poste ng kuryente at mahihinang street signs at pwede rin makasira sa mga palay at balis. Wind signal number 3 naman ang pinakamataas na babala para sa severe tropical storm. 18 oras bago maramdaman ang hagupit ng hangin na magdudulot ng matinding pinsala sa mga bahay na gawa sa light materials. Kaya rin itong patumbahin ang maliliit na puno. Sa isang typhoon, aabot na sa wind signal number 4 ang babala. May 12 oras ang hihintayin bago humambalos ang hangin na kayang tumuklap at sumira ng bubong at makapagpatumba ng mga bahay, poste ng kuryente at malalaking puno. Hanggang 3 metrong storm surge rin ang kayang malikha. At kapag umabot na sa super typhoon ng bagyo, wind signal number 5 ang pinakamataas na babala. Banta sa kaligtasan ang maladilubyong hagupit ng hangin na kayang patagin ang mga kabahayan, pananim, madalaking puno at iba pang mga struktura. Higit 3 metrong storm surge ang pwedeng malikha at may katagalan bago mabalik ang supply ng kuryente at tubig, linya ng komunikasyon at transportasyon dahil sa matinding epekto ng bagyo. Lahat tayo ligtas dapat, kaya naman tumutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo para sa latest updates ng sitwasyon sa inyong lugar.
10: Sa tulong ng tamang health information.
12: Iba't ibang sakit, kung paano ito namukuha, paano ito nadadiagnose, paano ito gagamitin.
10: At pinalakas na health promotion. Pinasigla ang Saturday Morning Mo kasama sina Tina Marasigan, Dr. Albert Domingo at Dr. Ted Herbosa. Ang serbisyong pangkalusugan mas madarama.
13: Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.

0: sa DZMM.
1: Charo, ipinigay sa akin ni Simon ang naitabi niyang address at telepono ni Dave sa Maynila. Kahit hindi ganon kalaki ang naipon ko, nagpursige akong makipanuluyan sa isang malayong kaibigan dito sa Maynila. Natuntun ko ang bahay ni Dave. Sa isang marangya at magarbong subdivision siya nakatira noon. Halos araw-araw ay nagmamatsyag ako sa mansyon nila. Sabik na sabik ako kay Miko. Isang tingin lang sa malayo ang kaya kong gawin dahil may sariling yaya si Miko.
2: Nay, natanggap niyo ba yung pinadala ko nung isang araw? Bakit hindi man lang kayo tumawag dito sa opisina ko?
3: Ay, naku Dave, anak. Oo, naku, pasesya ka na. Ay, natanggap ko, oo. Salamat sa padala mo, ha?
2: Mabuti naman, ho.
3: Eh, nabisi ako masyado. Dumating yung mga bagong paninda ko, mga t-shirt at blusa. Eh, kailangan ko mag-imbak ngayon at peak season. Eh,
2: magkano bang kakailanganin para sa pagre-renovate ng bahay dyan sa atin sa San Pablo?
3: Ay, kung papataasan mo itong bahay, kahit mga 300 hanggang 350,000. Ay, iba na yung may konting sobra. At saka maigi yung bibiling materyales. De klase.
2: Sige, ho. Didiskarte ako dito sa office. Hindi ko ipapaalam kay Shane to. Palalabasin kong gastos ng kumpanya. Next week ko, papadala ko. Kayo na akong umawak na lahat ng pera.
3: Ay, walang problema, anak. Ay, teka. Mabuti na alala ko. Ay, si Emily. Nakabalik na mula sa Saipan. Pinutahan ako rito. Hinahanap ko.
2: Ha? Sabihin nyo, wala kayong alam, ha? At huwag na huwag niyong sasabihin kung nasan ako.
3: Ay, siyempre naman, anak. Manggugulo lang yung Emily na yun.
2: Kung sa bagay, sa laki nitong Maynila, imposibleng matuntun niya ako. Shane, Tama na yung paperwork mo. Pati ba naman dito sa bahay, dala mo pa yung trabaho mo sa office?
4: Oh, Dave, bukas kasi may mga big clients ako from London and Spain. Tinatapos ko lang yung proposal ko sa kanila. Gusto ko silang ma-impress.
2: Diba ang sabi ko, pag dito sa bahay, ako lang ang iintindihin mo. Yakap nga sa misis ko, super ganda.
4: Teka lang, ano ba? Nakikiliti ako. Stop it!
2: Maligo ka na. Pahinga tayo, honey.
4: Okay. Just give me 10 minutes. Binabasa ko lang ito.
2: Teka. Bigla akong naalala. Yan ang suot mo nung unang magkita tayo sa San Pablo, di ba?
4: Ay, oo nga. Pink blouse. Kasi paborito ko ito.
2: Tignan mo nga naman ang pagkakataon. Kung di pa kayo nagkaroon ng special project ng papa mo sa San Pablo, at nagkataon naman na kilala kong barkada ng father mo.
4: At kung ano-ano pang kinukulit-kulit mo ko nun para bentahan ng insurance plan, wala na, hindi mo na ako tinantanan. Kaya ngayon, ayan, meron na tayong baby. Kasal na tayo.
2: Ang bilis ng panahon, no? Ano? Maliligo ka ba?
4: Ay!
2: Ikaw ang paliliguan ko ng halik.
4: Oo! Oh. Sasabay ka ba sa kotse o yung van na lang gagamitin mo? Nagmamadali ako, sweetie.
2: Sige, 10 minutes. Shave na lang.
4: Okay, pakibilisan, please. Oh. Hello? Hello? Hello? Frank Collars. Oh, Dave, bababa na ako. Mag-itay na lang ako sa car. Nakakahiya sa driver. Kanina pa naghihintayin sa ibaba. Pakibilisan, ha?
2: Yes, dear. 5 minutes.
5: Hello?
4: Dave, si Emily to.
5: Alam ko. Nabalitaan ko lumaya ka ng anak.
4: Dave, pakiusap. Gusto ko makita ang anak ko. 6 na taon ako sa Saipan. Miss ko na si Miko.
5: Emily, binabalaan kita. Huwag na huwag mong tatangkay manggulo dito sa pamamahay ko. Dating alkalde ang daddy ni Shane. At sa laki ng impluensya ko ngayon, kayang-kaya kitang ipapatay.
4: Dave!
5: Narinig mo yun? Tigilan mo na ang pagtawag dito!
4: Hello?

0: Masakit sa akin na makatanggap ng mga ganoong salita mula sa dati kong asawa. Walang gabi noon na hindi ako umiiyak. Iniisip kong palagi kung susuko ako, ano na ang mangyayari sa akin? Hanggang sa isang araw, nakaisip ako ng isang paraan upang mabawi ang anak ko.
1: Pasensya ka na, Emily, ha? Late ako ng konti. Nakiusap lang ako sa commander namin na lumabas lang saglit. Sabi ko na lang, emergency.
2: Okay lang, Simon. Hindi naman tayo magtatagal, eh. Teka, ha? O-order muna ako ng kahit burger at fries. O, ano pa gusto mo?
1: Hindi na. Hindi ako nagugutom. Ano, eh? Nakontak mo na ba si Dave?
2: Tumawag ako kahapon sa binigay mong number. Nung una, babae ang sumagot. Nung tumawag ulit ako, si Dave na nakausap ko. Simon, pinagbantaan niya akong papatayin. Ibang-iba na siya.
1: Bakit hindi ka magdemanda? Emily, may karapatan ka dahil nanay ka ni Miko.
2: Alam mo naman, wala akong ganung kalaking ipon. Ang gusto ko lang naman, makuha ang anak ko. Yun lang.
1: Mahirap ang binabalak mo, Emily. Base sa kwento ni Dave sa akin noon, gwardyado ang mansyon na tinitirhan ni Dave.
2: Kaya nga hihingan kita ng tulong, Simon. Parang awa mo na. Ikaw lang ang pag-asa ko. Wala nang iba.
1: Wala akong ibang maisip na paraan, eh. Mahirap, eh.
2: Simon, ilang araw na rin ako nagmamatsyag sa bahay nila. Marami silang katulong. Iniisip ko, baka pwede ako mag-apply. Kunwari nakatulong. Yun lang ang naisip kong paraan.
1: Pero hindi pa mahirap yung binabalak mo? Emily Delicado, hindi naman pwedeng hindi ka mabibisto dun sa loob ng mansyon.
2: Alam kong delikado yon, pero bahala na. Bala kong magpanggap na Lloyda.
1: Bahala ka sa diskarte mo. Ano't ano man ang mangyari, alam mo na kung saan ako makukontak.
2: Gagawin ko ang lahat, Simon. Kahit na ano, mapasa akin lamang ang anak ko.

0: naman. Alaga mo siya.
1: Ay, oo. Babae itong alaga ko. Ay, doon kami sa malaking puting mansyon nakatira. Ayun, oh. Kaya nga akong hapon, pumapasyal kami rito sa park kasama ng ibang katulong. Ay, ikaw, sino nga palang amo mo? Saan kayo?
0: Sa kabilang street pa. Ang problema ko nga eh, bigla akong pinaalis eh. Kasi pupunta na raw sa abroad yung mga amo ko.
1: Naku, maraming ganyan. Yung bigla-bigla ka na lamang palalayasin. Ang turing kasi ng karamihan sa ating mga kasambahay eh, parang aso lang. Alam mo, maswerte ako. Mabait si na Ma'am Shin at Sir Dave.
0: Ah? Lagi bang nandyan ang mga amo mo?
1: Naku, busy ang mga yun eh. Aalis sa umaga. Darating yun, laging gabing-gabi na. Madalas nga sa laki ng mansyon nila, di na kami nagkikita-kita pa eh.
0: Meron pa si kaming sari-sariling quarter sa likod. Ah, ilan ang bata sa bahay ninyo?
1: Dalawa yan. Itong baby na anak ni na Sir Dave at saka yung pamangkin ni Sir Dave, si Miko. Ang kwento nga sabi ni Sir, inampo niya yung bata dahil ulila na. Parang anak na rin ang turing ni Ma'am Shin dun sa bata.
0: Ay, ako nga pala si Lilay.
1: Ikaw, anong pangalan mo?
0: Ako nga pala si, Loida.
1: Sige Loida. Babalik na kami sa mansyon.
0: Lilay? Baka naman pwede mo akong tulungan. Ipasok mo naman ako dyan, no? All around ako. Pwede sa bata, laba, plancha, lahat. Kaya ko.
1: Sige. Mukha ka namang mabait eh. Pwede kong sabihin na kamag-anak kita. Kaya lang sa ngayon kasi wala pang bakante.
0: Okay lang yon. Kung sakali lang naman. Teka, etong cellphone number ko.

0: A mother's heart is always selfless and sacrificial. Her love is genuine and she can do beyond our expectations. Maging matagumpay kaya ang plano ni Emily na mabawi ang anak? Huwag kaliligtaang subaybayan ang karugtong ng ating tampok na kwento sa linggong ito na pinamagatang Bola, dito sa Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Ito po si Charo Santos. Magandang hapon po, mga kapamilya.
1: Si Charo Santos Concho sa MMK sa DZMM at DZMM Teleradio.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBPO, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang Philippine Standard Time ay 1 minuto bago mag-alauna ng hapon.
1: DZMM Balita Ngayon!
2: Kapamilya, sapul sa CCTV ang pagnanakaw ng 10 lalaki ng mga kable ng telco sa Barangay 15 sa Caloocan City. Nakuha na ng pagbubukas ng takip ng manhole saka pinagtulungang hatakin ng mga sospek sa isang eskinita ang mga kable. Agad namang naaresto sa follow-up operation ng 3 sa mga sospek. Ayon sa pulisya, ito na ang 4th na insidente ng pagnanakaw ng kable sa lugar mula noong Marso. Sa ibang balita, Senator Panfilo Lacson, nanindigang tagumpay ng minorya ang pag-walkout kagabi sa kalagitnaan ng sesyon sa Senado. Naritong kumpirmado. Siguradong balita, hati ni Radyo Patrol, Jom Garner. Jom.
3: Risa, ni Senator Panfilo Lacson na isang tagumpay para sa minorya ang ginawa nilang pag-walkout sa plenaryo ng Senado kagabi. Sa kanyang post sa X, sinabi ni Lacson na ipinakita ng minorya na hindi lamang sa dami ng bilang nasusukat ang laban sa Senado, kundi maging sa tamang paggamit sa mga umiiral na patakaran. Ayon pa kay Lacson na sa panig umano ng minorya ang rules ng Senado, kaya pinilit nilang umatra sa halip na sumabay sa nais ng majority bloc. Nag-walk out ang mga miyembro ng minorya kagabi sa gitna ng mainit na debate tungkol sa motion ni Senador Rodante Margoleta na magpapahintulot sa online participation sa mga pagdisenyo sa Senado. Iginiit ng mga minority bloc na hindi dumaan sa tamang proseso ang motion na talakayin ito sa plenaryo habang bagay na kinontra naman ng majority bloc. Samantala, binatikos din ni Lacson si Margoleta dahil sa umano'y mapang mataas nitong pagtrato kay Senador Rita Ontiveros nang questionin ang kanyang legal background. Ayon kay Lacson, ang pinagtatalunan ay usapin sa rules ng Senado at hindi simpleng legal expertise lamang. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Jom Garner, DZMM.
2: Maraming salamat, Jom Garner. Sa entertainment, bahagi na ang aktor na si Pepe Herrera sa nalalapit na comedy drama sequel na Home Along Dariles, The Reunion. Sinilabas sa poster ng talent agency na Star Magic, gagampanan ni Pepe ang karakter ni Baby Boy na nilarawan bilang bagong energy sa OG Real Squad na sina Nova Villa, Claudine Barreto, Vandolf Quizon, Smokey Manaloto at marami pang iba. Una nang ipinasilip ang teaser trailer ng pelikula na umiikot sa pagpapatuloy ng buhay ng pamilya Cosme matapos ang pamamaalam ng kanang padre de pamilya na si Kevin Cosme na ginampanan ng yumaong comedy king Dolphy. Sa direksyon ni Boy 2 Quizon, mapapanood ang Home Along Dariles The Reunion sa June 17.

At yan ang mga balita, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM. Manatiling nakatutok sa DZMM Facebook at YouTube channel. Ako po si Trisha Lindong.

0: Maging maalam sa batas at inyong mga karapatan. Maging marunong sa wastong katwiran at tunay na katarungan. Sasagutin ni Attorney Noel Del Prado ang inyong mga katanungang legal. Kasama si Liza Aquino sa Hello Attorney!
1: Hello Attorney!
0: Bukas na ang linya ng DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Hello Attorney!
2: Magandang Miyerkules ng hapon po mga kapamilya. Attorney Noel Del Prado po kasama ang aking napakaganda partner Liza Aquino.
3: In fairness sa ating ngayon partner, napaka floral ng kulay natin.
2: Oo nga.
3: Both of us.
2: Hindi pa tayo nag-usap niyan.
3: Hindi pa tayo nag-usap niyan partner, pero talaga namang parang bulaklak ang ating punggalawan for today's video. Mm-hmm. I like your pink color partner.
2: Salamat partner.
3: Ang ganda ng dating. Nakakabata.
2: Pink din yan ang tingin ko or ako ba ay color blind?
3: Tama ka. May konting, hindi naman partner. Hindi pa tayo. Wala ka pa doon. Oo, love your eyes. Sabi nga sponsor natin ngayon. Na-segue ko ba yun? But anyway, beke naman, free contact lens. Pa-expire na ang may grado kong contact lenses. But anyway, maganda hapon po sa lahat ng mga nakatutok po ngayon on a holiday Wednesday. Hello po sa lahat ng mga kasamahan po natin, kapatid natin, mga Muslim ngayon na nagdiriwang ng kanila po end of Ramadan. Mm-hmm. Yun po. Hello po sa inyong lahat.
2: Or Feast of Sacrifice. Parang ganun yan.
3: Oo, oh, okay. Mm-hmm. Ayun, hello po sa inyong lahat. Mm-hmm. And syempre, samahan niyo po kami ngayon, yung mga hindi naman po Muslims, but of course, yung mga naka-holiday rin po ngayon, wala pong holiday ang ating usaping legal. Ano? So, samahan niyo po kami hanggang alas 2 ng hapon dito po sa Hello Attorney. Magandang hapon po sa lahat ng mga nakatutok sa Sky Cable Channel 26.
2: Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi din po sa lahat ng ating kapamilyang nakatutok sa The Filipino Channel, I1TFC, YouTube Live at Facebook Live ng DZMM Teleradio.
3: At, syempre, last but definitely not the least, hello po sa lahat ng mga nasa kalsada, nakikinig po dito sa
0: DZMM Numero uno sa aksyon.
3: Dito po yan sa Metro and Mega Manila. Mga kapamilya, kung kayo po may mga katanungan, yung mga pinangakuan natin ng mga live callers this past few days. Pasensya na kasi nagkaroon ng press con si Ombudsman na Jesus Crispin Rimulya kahapon, so medyo nabawasan.
2: Pero nakausap ko siya off the air. Natapos naman namin. Oh, medyo mahaba nga yung aming usapan.
3: Ayun. Mm. Dapat pala off the air para walang time limit.
2: Pero actually, kung hindi siya tatawag ngayon, pwede kong bigay yung detalye ng aming napag-usapan para makinabang din ang ating ibang kapamilya.
3: Oo, amen to that. So kung kayo po may mga katanungan po na pwede pong sagutin ni Attorney Noel ngayon, pwede nyo na po ipadala sa amin po mga hotline.
2: 0919-278-3000 at pwede rin po kayo maging live caller sa 8924-4101, locals 5671, 5672 at 5673. Kaya po,
0: Tawag na! Text na! Comment na sa Hello Attorney!
1: Hello, Attorney!
3: Sa oras po na 1:05 ng hapon, atin na pong alamin ang ating Wednesday lesson.
0: Usapang legal. Usapang batas. Komplikado yan. Pero ano nga ba ang sabi ng batas?
3: Mga kapamilya, ano nga po ba ang sabi ng batas pagdating po sa pag-ibig?
2: Aba,
3: wow!
2: Yun
3: ang bunga talaga natin ngayon. Mm-hmm. Pagdating po sa pag-ibig, kasi nagte-trending po yung Marites ko lang kamakailan ng isang napakagandang sports journalist partner, courtside reporter, dahil po siya ay, ano bang tamang doon? Hindi pa sila in a relationship pero parang nasa getting to know stage or may nakakausap po siya ngayon na isa pong player, basketball player, na sinasabi po nilang halos kalahati na ng kanyang edad. Pero hindi naman halos to be honest. 33 ang napakagandang sports journalist at 18
2: yung
3: basketball player.
2: Okay.
3: So ang tanong ng lahat parang nagkaroon ng debate sa social media about this. Pero let's look at this from a legal perspective. Ano po ba ang sabi ng batas pagdating po sa relasyon ng magkaibang henerasyon? Ganon, partner, go ahead.
2: Okay. So kung tutuusin mo, partner, kung ang pag-ibig lang ang pinag-usapan natin, yung damdamin, wala pong bawal dyan.
3: Okay.
2: Pero kasi sa ating batas, ang pinagbabawalan ay yung pagkakaroon ng sexual relations sa isang minor de edad.
3: Okay.
2: So linawi lang natin, pag sinabi nating sexual relations, parental guidance lang po sa ating mga kung may nakikinig na bata.
3: Mm-mm.
2: Ibig sabihin, ito po yung pakikipagtalik sa mga below 18. Kasi ang definition po ng child sa ating batas, hindi lang sa RA 7610, kundi sa lahat ng child protection law, ang isang tao bago siya mag-18th birthday o kahit na narating na niya ang edad na 18 pero siya ay mayroong physical or mental disability or condition na kumbaga nagresulta sa kumbaga kawalan niya ng kakayahan na pangalagaan ang kanyang sarili, unable to fully take care of themselves.
3: Okay.
2: So dito, pero dahil sexual relations ang pinag-uusapan natin, kailangan nating pag-usapan itong batas na nagbababa sa age of sexual consent. Ibig sabihin, kailan ba maituturing na ang bata below 18 ay nakapagbibigay ng pagpayag o permiso sa pakikipagtalik.
3: Okay. May ganyan palang batas.
2: Meron. Ang tawag dito, partner, ay RA 11648.
3: Okay, so...
2: Dati, ito yung kumbaga known as yung nagtataas sa age of sexual consent.
3: Okay.
2: Kasi dati, partner, matagal na panahon na ang age of sexual consent sa Pilipinas provided under the revised penal code ay 12. Napakababa.
3: What?
2: Oo, partner.
3: Ngayon.
2: Ngayon, itinaas na nitong March 4, 2022 lang. Ha? Medyo late siya.
3: Ooh, wala pang... Bagets pa. Three years,
2: mahigit lang.
3: Almost 4 years ago.
2: Oo, so dito, partner, four years pala. Mahina ako sa math.
3: I got you,
2: okay?
3: Partner.
2: So dito, partner, kasi nga, kapag nakipagtalik ka, dati below 12 years old o ngayon below 16 years old,
3: 16.
2: Kahit na pumayag kasi hindi mo siya pinwersa, walang physical force o walang psychological force in the form of intimidation, pananakot, coercion, pamimilit, o kaya yung talagang may physical force na merong tinututukan ka ng baril, tinututukan ka ng patalim, etc. So ngayon, pinag-uusapan natin dito, kumbaga jump off point lang natin yung may karelasyon na 18 years old at 33. Dahil doon po, walang bawal. Dahil above 18 na, sabi ng ating batas, RA 11648, dapat yung below 16 ang maari nating sabihin na kahit pumayag yun, rape yun. Kasi itong RA 11648, itong nag-aamyenda doon sa definition ng rape under the revised penal
3: Pero
2: code.
3: Pero para malinaw lang, partner, hindi naman po ito para lang may idea pong ating mga kapamilya. Mm-hmm. Hindi po ito para sa mas matandang lalaki at mas batang babae lang. Eh.
2: Any
3: it
2: partner.
3: Can be
2: Yes, partner.
3: LGBTQIA as
2: Yes, well. Wala. Okay. Male, female, heterosexual, binary, non-binary, sako po dito. Kasi ang definition po ng batas, at least for certain acts of rape, any person ang dinidefine. Of course, yung ating traditional, at nandyan pa rin yan, yung inserting a penis inside the vagina, kasama pa rin po dyan kapag merong physical force, psychological force, pananakot, pamimilit, etc. Rape pa rin yan. Pero, kumbaga, ngayon kasi, rape din. Halimbawa, pag-insert ng isang object sa, kumbaga, genitalia. Anal, or alam na natin yung anal sa puwet.
3: Private parts.
2: Private parts ng isang tao, regardless ng gender or sexual orientation. Pero balikan natin kasi as a general rule. So general rule po ito, pag nakipagtalik ka sa isang below 16, yan ay rape.
3: Okay.
2: Okay, ang exception dyan, partner.
3: Ooh.
2: Okay, may exception. Kung yung magkarelasyon, number one element, hindi hihigit sa 3 taon
3: ang age
2: difference.
3: So, for example, 16 at 19 ang isa.
2: Yes, partner.
3: Okay lang yun.
2: Oo. Okay. Hindi hihigit. Ibig sabihin, kahit isang araw lang yan na lampas dun sa 3 years, hindi na yan pwede.
3: Matitinigal ka pa sa batas na
2: to. Oo, partner.
3: Okay.
2: Kasi yun ang pero hindi lang yun. Kumbaga, ito kasi yung halimbawa, partner, nung mga relasyon Alam naman natin ngayon with K-12,
3: mm-mm,
2: pag umaabot halimbawa sa kolehiyo,
3: oo,
2: o kahit na minsan senior high school, umaabot na dyan yung edad, mm-mm, 18, 19. At karaniwan ito yung mga high school.
3: So be careful, yung mga nanonood ng mga college, magulang ngayon. Oh, monitor yung mga
2: college
3: anak
2: nyo. Sweethearts. So ibig sabihin, hindi bawal. Dati bawal.
3: Mm-hmm.
2: Yung makipagtalik kapag automatic yan, mm-hmm, na kumbaga pag below age of sexual consent,
3: mm-hmm,
2: yan yung kumbaga itinaas na ngayon bilang dagdag na proteksyon sa mga bata. As a general rule,
3: oo,
2: makipagtalik below 16, bawal. Exception, kung hindi hihigit,
3: mm-mm,
2: sa 3 years ang difference, pero meron pang number 2 and number 3 requirement. So,
3: okay,
2: dapat itong tatlo ay present. Otherwise,
3: para hindi ka mahabla.
2: Para hindi ka mahabla,
3: okay,
2: sa rape.
3: Okay.
2: Okay. So,
3: sige,
2: dapat hindi siya, dapat siya ay consensual. Yun, mas madaling intindihin. Ibig sabihin, partner, walang, with mutual consent, pumayag.
3: Mm-mm.
2: At ito, kailangan mong patunayan. Ano ba yung pagpaya? Pagsasabi na, okay.
3: Pero ang weird naman, alam naman natin na wala namang written consent ng mga ganyan. Usually, when they're in the heat of the moment.
2: Correct.
3: So, ano po ang
2: ebidensya
3: na
2: halimbawa,
3: pwede mo presenta? Tama.
2: Pamamwersa,
3: okay,
2: yung merong injuries.
3: Oh.
2: Okay, halimbawa, ano ba yung mga, meron sila sinasabi na defensive injuries,
3: okay,
2: or kahit na yung makikita mo, kung halimbawa, yung alleged perpetrator, mm-mm, may kalmot.
3: Okay.
2: Okay.
3: Pero,
2: so yung mga, kumbaga, yung signs of resistance,
3: okay,
2: noong, so hindi siya kasi minsan hindi siya pabigkas. Kahit,
3: okay,
2: walang binibigkas yung kanyang actions ay, kumbaga, nagpapakita ng kawalan ng pagpayag or kawalan ng consent.
3: Paano po kung, for example, wala pa naman sila sa ganung punto ng kanilang relasyon na may sexual interaction.
2: Okay.
3: Pero sila po ay magkarelasyon. Nakakausap sila, may mga sexual words na pag-uusapan.
2: Again, hindi yun bawal.
3: Nagyayakapan.
2: Hindi yun bawal. Ang pinagbabawal ng batas,
3: so wala yun. Okay,
2: ay
3: yun,
2: having sexual relations,
3: okay,
2: with a child below 16 kung wala itong tatlong elemento.
3: Mm-hmm.
2: Okay, sabi natin, not more than 3 years. Dapat consensual.
3: Ano yung pangatlo?
2: Dapat non-exploitative.
3: Medyo gray area si exploitative.
2: Okay.
3: Paano mo masasabi
2: ang
3: kapag ganun?
2: Definition, partner, ng non-exploitative ay yung, kasi partner, lagi merong age difference.
3: Mm-hmm.
2: So, at doon sa age difference, makikita yung power differential. Halimbawa,
3: okay,
2: kagaya doon, ikaw ay isang opisyal.
3: Mm-hmm.
2: Kasi pinag-usapan natin mga bata, ilagay natin sa konteksto ng school. Ikaw ay opisyal halimbawa ng ROTC. Mas mataas.
3: Or a student council leader.
2: Student council.
3: Okay. Class president.
2: Or president, club,
3: mm-hmm,
2: president, etc.
3: Okay.
2: So, merong power imbalance.
3: Okay.
2: Or even, kumbaga dun sa power imbalance, physical power. Mas malaki yung katawan kesa dun sa mas batang karelasyon.
3: Okay.
2: Okay.
3: Ang dami kong kinukover ng mga ganyan na mga story,
2: yes,
3: na
2: partner,
3: mga rape cases. Tapos, yun nga, ang sinasabi ng lalaki, karelasyon ko siya pero ayaw na,
2: yes,
3: mga magulang.
2: Partner.
3: So, nahabla siya. Dahil ayaw na magulang ng babae na karelasyon niya itong lalaki. So, ito po yung mga remedyo.
2: Correct.
3: Dapat yan yung mga nasa checklist nila. So, dapat alam po ito ng mga magulang po,
2: yes,
3: natin.
2: Yes, partner.
3: And more than that, sex education really is key.
2: Yes, partner.
3: Hindi na dapat natin tinatago yan kasi ayaw nyo pag-usapan sa bahay. Nakikita po nila yan sa mga social media, TikTok, YouTube, Facebook. Kahit anong gawin mo, mapapasadahan nila yung ganyang klase ng mga
2: at
3: content.
2: Mas bukas silang pag-usapan nito sa kapwa nila bata.
3: Oo, pero, ano bang alam ng kapwa nila bata?
2: So dapat,
3: diba,
2: may, kumbaga, reliable, tamang impormasyon na magagaling sa may alam.
3: Oo.
2: At kung kayo po, magulang, nahihiya

0: mga anak mo, pag nagkwento sa iyo, safe space ka.
1: Yes,
0: hindi ka
1: tama,
0: nagja-judge,
1: tama.
0: Hindi ka nagagalit,
1: oo.
0: Hindi ka nag-explode,
1: oo.
0: Hindi ka nagwo-walk out.
1: Oo, familiar.
0: Oh, familiar, di ba? So yun yung mga kumbaga kailangan natin na mga skills.
1: Mm-mm. Na haharapin mo yung conversation,
0: yes,
1: na yan.
0: Yes, partner. Kasi tandaan, oo, natin, ang ating layunin, bigyan sila ng protection. Tandaan natin.
1: Tama.
0: Yung binabantayan dito ng bata pag sinasabing non-exploitative, yung vulnerability nila, kagaya nun, kakulangan ng information is,
1: mm-mm,
0: a vulnerability.
1: Mm-mm.
0: Yung kakulangan ng gabay ay vulnerability.
1: Mm-mm.
0: At yung isa sa pinag-uusapan dito, kanina pinag-uusapan natin, differential power, yung trust.
1: Mm-mm.
0: So, ibig sabihin, sino ba yung pinagkakatiwalaan ng iyong mga anak?
1: Mga anak, oo.
0: Yan ay, kumbaga, kailangan mong bantayan. Dahil kapag nandun sila sa isang,
1: mm-mm,
0: maituturin na batas na exploitative situation, pwede siyang magreklamo ng rape.
1: Dapat as early as... well, as early as you can, di ba?
0: Yes, partner.
1: Dapat pong matutunan na ng bata na maging secure sa sarili, hindi insecure sa sarili.
0: Yes, partner.
1: Para hindi sila mabilis. Kasi pag alam mo ang value mo, partner, mas,
0: mm-hmm,
1: magiging mapili ka sa kung sino ipapapasok mo sa personal space mo. Pag punong-puno ka ng pagmamahal sa bahay,
0: mm-hmm,
1: pag alam mong nandyan ang magulang mo para pwede mong isangguni lahat sa kanila, they'll make better choices in life.
0: Yes.
1: So this is more than just a legal discussion, really.
0: Yes,
1: this,
0: partner,
1: is a reminder to all of us parents, 'di ba? Nasa atin din minsan ang bola kung ano pong magiging desisyon ng mga anak po natin,
0: yes,
1: in,
0: partner,
1: the future, 'di ba?
0: At partner, dahil nga sinasabi natin sa mga magulang ngayon, kung katabi niyo yung mga anak,
1: mm-mm,
0: kailangan turuan din natin sila. Halimbawa, kagaya kung kayo sa pamilya ninyo ay kumbaga yung pagpapahayag ninyo ng inyong pagmamahal ay sa pamamagitan ng...
1: acts of service ba yan?
0: Hindi, touching.
1: Oh,
0: diba?
1: I see.
0: Kissing.
1: Uh-oh.
0: Beso-beso.
1: Uh-oh.
0: Kasi tandaan natin, kailangan natin ituro sa ating mga anak, uy, anak, hindi dapat
1: yan.
0: Ito ginagawa ng ibang tao.
1: Uh-oh.
0: Tayo, mga magulang sa anak, okay yan.
1: Uh-oh.
0: Kissing, mano, beso-beso, yakap. Diba? Pero tandaan natin, kung ibang tao yan,
1: mm-mm,
0: eh dapat may... boundaries, kagaya,
1: yes,
0: na sinabi,
1: tama,
0: mo. Diba, merong appropriate touching,
1: mm-mm,
0: at merong inappropriate touching. At dyan, mm-mm, pumapasok, partner, yung tinatawag natin. Dapat din doon sa relasyon maipakita,
1: mm-mm,
0: through evidence na ito ay non-abusive relationship. Ibig sabihin, walang undue influence. Undue influence, again, yung mas nakatatanda o kaya mas lamang sa ranggo kung ano man ang organisasyon.
1: Mm-mm.
0: Intimidation,
1: mm-mm,
0: pananakot, coercion, pamimilit.
1: Oo.
0: So, pareho. Yung threat, so intimidation and threat, halos pareho. Pero kung tutuusin, minsan makikita natin yung kaibahan yan doon mismo sa konteksto kung ano ang ginagawa. Diba?
1: Meron para, pa part na ipapasok, mm-mm, mo yung factor ng peer pressure.
0: Yan, partner.
1: Nakuha mga kabataan, baka may nanonood sa inyo dito, may iba kasi parang they think na it's cool kung ang karelasyon nila ay mas matanda,
0: mm-mm,
1: sa kanila, lalo na sa school, kasi parang pwede nilang i-flaunt na,
0: yes,
1: 3 grades higher sa kanilang
0: mm-hmm,
1: karelasyon. But let's not use that as a reason para po mag-engage sa ganitong relationship kasi may batas tayo dito. So,
0: mm-hmm,
1: mas mahirap po na mahabla kayo sa ganoong klase po ng mga,
0: correct,
1: circumstansya. Hindi,
0: okay,
1: ba, partner?
0: Pero kagaya niyan, halimbawa, lalabas ulit tayo sa batas. Yung anak mo, 18 years old na.
1: Ah, wala na ako mag...
0: Oo, kung legally...
1: Gagayin mo na lang yun, partner.
0: Okay, legally, wala ka na magagawa. Pero bilang magulang, meron ka pa rin kapangyarihan.
1: Gagabayan mo pa rin, partner.
0: Correct. So kung halimbawa, yung sa inyong paniniwala, sa inyong relihiyon,
1: mm-hmm,
0: eh kasalanan halimbawa yung makipagtalik bago yung makasal.
1: Kasal,
0: so,
1: opo,
0: ibig sabihin, hindi po bawal na yan ituro ninyo sa inyong mga anak. Pero yun nga,
1: mm-mm,
0: tandaan natin, kailangan malaman din nila itong batas na ito para, kumbaga, mulat sila at kaya din nilang,
1: mm-mm,
0: kumbaga, proteksyonan ang kanilang sarili gamit ang kaalaman sa batas.
1: Dapat, alam na nila as early as now, ano po ba yung mga actions that could be considered as manipulative.
0: Yan,
1: dapat,
0: partner.
1: Dapat marunong umamoy ang mga bata, especially po sa panahon ngayon, eh, no? So, isa rin yan sa dapat. Ang daming hamon as a parent, partner.
0: Oo.
1: Pero kailangan natin gampanan yan. Kasi isang mali dyan, isang disgrasya dyan, partner, mahirap na ibalik ang panahon.
0: Tama ka dyan. Halimbawa,
1: so, diba?
0: Halimbawa, mm-hmm, above 18 na yung anak mo.

0: Legally, pwede na siyang uminom. Pero tatandaan natin, paalala, kung nagpapaalam, makikipag-inuman ng inyo na, lalaki man o babae, lagi natin palalahanan, sino ba yung kasama mo?
1: Yung circle niya.
0: Yes,
1: dapat
0: partner.
1: Alam mo yan.
0: Yung nagmi-mix ba ng iyong cocktail, nakikita mo ba?
1: Mm-mm.
0: Hindi yung, kumbaga, iiwanan mo yun basta-basta, baka merong maghulog dyan ng kung anong droga na
1: careful,
0: hindi lang
1: careful.
0: Po mm-hmm. yan, kumbaga, paalala, pagiging vulnerable sa rape.
1: Mm-hmm.
0: Yung iba, partner, meron ako napanood na video na may inilagay doon na parang naapektuhan yung kanyang nerves.
1: Ay, ano ba
0: at
1: yan?
0: Para
1: na-paralyze siya, partner?
0: Oo, para siyang na-paralyze.
1: Nakakaawa
0: so, kumbaga,
1: naman,
0: nakakaramdam siya, alam niya kung ano nangyayari, pero hindi
1: niya
0: siya makagalaw. So, isipin mo,
1: mm-hmm.
0: yan yung tipong droga
1: mm-hmm.
0: na kung mali ang kasama mo, pwede kang ma-rape or pwede kang mapatay. Worst case
1: number
0: scenario.
1: Number one rule namin ni Azalea dyan kasi 10 years old na niya ng anak ko. Oh, ang tanda na ni Azzy. But anyway.
0: Bata pa, partner.
1: parang kailan lang, maliit lang yung baby ko. No? 10 years old na yung anak ko niyan. So parang lagi ko sinasabi yan, never take any food from strangers.
0: Yan.
1: Any drinks from strangers.
0: Mm-hmm.
1: As early as now talaga kailangan mapag-usapan ninyo niyan, mag-set kayo ng mga ground rules diyan. So anak ko mahilig sa play dates with the fellow classmates, sa mga babae. So sabi ko, itong rule ko diyan ha, and then ibibilin mo sa magulang. Maganda talaga na may open communication kayo para alam mo sino yung mga kaibigan.
0: Yes, partner.
1: Ka-close mo yung mga magulang ng mga kaibigan.
0: Correct.
1: Ganyan ang ginagawa ko, kinakaibigan ko ang mga mami para din in a way, hindi mo siya sobrang sinasakal, pero at least nakikita mo pa rin anong
0: mm-hmm.
1: ginagawa niya, na-supervise mo pa rin.
0: Ngayon, kanina pa natin pinag-uusapan, partner, yung side ng possible victim.
1: Mm-mm.
0: Kausapin naman natin yung nasa kabila. Kasi, partner, nung nagvo-volunteer ako,
1: sa DSWD.
0: Dito, DSWD.
1: Oo,
0: trabaho ko yung sa DSWD, sa Bantay-Bata yung volunteer. Meron kaming mga nakaka-encounter na mga adults.
1: Okay.
0: Na, yun, ang kaso sa kanila ay rape. Kaya, in relation to RA 7610,
1: pero,
0: child abuse law. Ang kanilang
1: dito.
0: Sinasabi, partner, hindi ko naman alam. Nakilala ko siya sa bar, hindi ko alam na siya ay below 18.
1: Edad.
0: Sabi niya, 18 na siya, kaya nga siya nakakainom, kaya siya nakakabili ng alak. So, anong kasalanan ko? So, pinapaliwanag namin sa kanila, kahit nandun sila sa kabilang table, sa table ng akusado, ignorance of the law. Excuses no one. Meron pang humirit, partner. Hindi naman to ignorance of the law. Alam ko naman yung batas. Ignorance of the age. So sabi ko, ganun din po yun. So hindi
1: yun.
0: Ibig sabihin na hindi mo alam, wala ka ng kasalanan. Dahil dapat, inalam mo.
1: Ayun. I like that. So maging vigilant, maging maingat, maging...
0: Mm-hmm.
1: Or kung pwede, huwag na lang tayo pumunta sa mga ganun part. Hindi talaga
0: yes,
1: ako social
0: partner.
1: Ma-socialize na mga, alam mo yan, partner, after nito, mauwi ako, pahinga na. So, I mean, kung kaya nating iwasan na malagay tayo sa ganong alanganin, mga kapamilya, ano. So, yun lang, tamang balance lang po dito. As parents tayo,
0: yes,
1: mami mo din, daddy mo tayo,
0: pinapaiwas
1: partner.
0: Na rin tayo sa pagpapatuloy dahil kailangan na natin.
1: Bigay daan sa ilang mga paalala. Kung kayo po may mga katanungan, mami and daddy, sa aming pong hotline na 0919-278-3000. So, wag po kayo bibitiyo, magbabalik ang hello!
0: Attorney.
2: Hello, attorney. Sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
3: Happy 40th anniversary, DZMM.
4: Una sa balita.
5: Una sa public service.
6: Alaga pa lang po ako nang nagraradyo na po kami ng nanay ko. Po, ang gaganda po ng pinapaliwanag nila. Sila po yung nagbibigay ng inspirasyon sa amin. Napakabuti po ng mga sinasabi nila po. Happy 40th anniversary, DZMM! Una sa balita, una sa public service.
2: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
4: Ano mga concerns? Ano mga issues?
2: Pagkakampi ng masang Pilipino.
4: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
2: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
4: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
2: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Babalik po ang Tambalang Aquino del Prado, tatanggap po tayo ng ilang mahalagang reports. Iba't ibang civic groups naniniwalang humihina na ang dignidad at kredibilidad ng Senado. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, mula sa Maynila, hatid ni Radyo Patrol Steve Raz. Steve, magandang hapon!
1: Magandang hapon, Attorney. Nababahala ang iba't ibang mga bayang grupo sa unti-unti umanong pagkawala ng dignidad at kredibilidad ng Senado matapos maupo si Senator Alan Peter Cayetano. Ayon kay Jose Antonio Goitia, chairman ng Alyansa ng Bantay sa Kabayapaan at Demokrasya at iba pang civic groups, nakikita umano ito sa anilay political drama na nangyayari sa Senado. Tinukoy ng grupo ang reorganisasyon ng Blue Ribbon Committee kung saan ay pinilagay ang Senator ni Marculeta bilang vice chairman sa kabila ng mga reklamong plunder at bribery kaugnay umano ng campaign irregularities. Binanggit din ng grupo ang naging aksyon ng mayorya kaugnay naman ng Ward of Arrest ng International Criminal Court laban kay Senator Ronald Barro de la Rosa sa kasong Crimes Against Humanity sa kabila umano ng naging desisyon ng Korte Suprema. Kinasunod din ng civic groups ang naging pahayag ni Senator Amy Marcos tungkol sa aligasyong may plano umanong pagbuo ng Constitutional Assembly para hindi matuloy ang eleksyon sa 2028 at mapalawid pa ang termino ng mga halal na opisyal. Iginit ng grupo na malayo umano ang kasunukuyang Senado sa panahon ni Jose Jocno, Raul Rocco, Juan Flavier, Miriam Defensor Santiago at Franklin Drilon, mga leader na hindi lamang anin na kriyala sa talino, kundi maging sa disiplina at respeto sa institusyon. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Steve Raz, DZMM.
2: Maraming salamat, Steve Raz. Samantala, Pangulo Marcos Jr. makikipagkita sa Pangulo ng Vietnam sa susunod na linggo. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Palasyo, hatid ni Radyo Patrol Christian Yusores. Christian?
3: Liza, nakatakdang dumating sa Pilipinas si Vietnamese President Tho Lam para sa dalawang araw na state visit sa Linggo, May 31 hanggang Lunes, June 1. Ayon sa Malacanang, sasalubungin siya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang bahagi ng pagdiriwang ng 50th anibersaryo ng diplomatic relations sa Pilipinas at Vietnam at 10th taon ng strategic partnership ng dalawang bansa. Si Tho Lam ay nagsisilbi ring General Secretary ng Central Committee of the Communist Party at ito ang kauna-unang state visit sa Pilipinas ng leader ng Communist Party ng Vietnam. Inaasahang tatalakay ng dalawang leader ang pagpapalakas na ugnayan ng Pilipinas at Vietnam sa larangan ng kalakalan, food security, depensa, maritime cooperation, edukasyon, turismo at people-to-people exchanges. Nananatiling nag-iisang strategic partner ng Pilipinas sa Southeast Asia ang Vietnam kung saan may mahigit 7,000 Pilipino ang naninirahan. Target na yung buksan ngayong taon ang Philippine Consulate General sa Ho Chi Minh City. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Christian Yusores, DZMM.
0: Maraming salamat, Christian Yusores. Police Regional Office 11, natanggap na ang sulat mula sa PNP Firearms and Explosives Office na nagkakansela sa lisensya ng mga baril ni Senador Ronald De La Rosa. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol Marlene Padiernos. Marlene, magandang hapon.
4: Magandang hapon, Attorney at Liza. Natanggap na ng Regional Civil Security Unit ng Police Regional Office 11 ang sulat na ipinadala ng PNP Firearms and Explosives Office hinggil sa desisyon sa kanselasyon ng lisensya at rehistro ng mga baril ni Senator Ronald De La Rosa. Para yan sa implementasyon ng pasusuko o papapasuko sa lalong madaling panahon sa higit 100 armas De La Rosa na itinuturing na ngayong loose firearms. Una na sinabi ni FAO Legal Service Officer Lieutenant Colonel Domer Tadeo na hindi required si De La Rosa na siya mismo ang humarap sa kanilang mga tauhan para isuko ang kanyang mga armas dahil maaarian niya siyang irepresenta ng kanyang mga abogado. Pero sakaling mabigo ang kampo ng senador na hindi voluntaryong maisuko ang kanyang mga armas ay tsaka mag-asagawa ng police action ng mga otoridad alinsunod sa umiiral na batas at tamang proseso. Nabati na nakitaan ng FAO ng ground si De La Rosa dahil sa inilabas na warrant of arrest ng ICC na nakasaad sa ilalim ng Republic Act 10591 na o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act na hindi kwalipikado magmay-ari ng baril ang isang individual na nahatulan o may nakabimbing kasong kriminal na may kaparusahang higit 2 taon. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
2: Maraming salamat, Marlene Padiernos. Samantala, donasyong damit bumuhos para sa mga nasunugan sa Taguig. Naritong balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol Rowen Cueto. Rowen.
5: Liza, tumambad ang tambak na damit at iba't ibang donasyon. operasyon sa evacuation center sa Taguig Integrated School para sa mga residenteng naapektuhan ng sunog. Ayon kay City Social Welfare Development Department Head Nicky Rose Operario, isa itong good problem. Pero kinakailangan pa nilang isa-isahin at isort ang mga donasyon bago ipamahagi sa mga evacuee. Aminado si Operario na ang ilang evacuee hindi na kumukuha ng mga damit dahil marami na rin umano silang natanggap mula sa kanilang mga kamag-anak. Kapag hindi nagamit ang ibang donasyon, dadalhin ito sa warehouse para muling isort at magamit sa mga susunod na hindi inaasahang trahedya. Maaari rin umano itong idonate sa isang charity group na gumagawa ng mga basahan. Ayon sa mga nasunugan, mas kailangan nila ngayon ng mga materyales at gamit pampatayo ng bahay para makipagsimula muli. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Rowen Cueto, DZMM.
0: Maraming salamat, Rowen Cueto, at lahat ng ating mga Radyo Patrol.
6: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Nagbabalik po ang tambalang Aquino del Prado. Partner, mayroon tanong si Henry Batara dito.
2: Go ahead, partner.
0: Sinasabi niya, sa nangyayaring, ask lang po, sa nangyayaring gulo ngayon sa Senado, meron ba sa batas natin na pwedeng manghimasok ang Supreme Court para mamagitan? Napakagandang tanong.
2: Mm-mm.
0: Pero ang mabilis na sagot po, hindi po pwede. Unang-una, under separation of powers na nakaukit po yan sa ating konstitusyon, hindi po maaaring manghimasok ang kahit na alin sa tatlo, executive, legislative, at judiciary. Yung judiciary yan po ang Korte Suprema at iba pa nating korte. Sa kahit na anong mga gawain, mandato, kapangyarihan na nakalaan exclusively, kaya po yan exclusively, ay dahil sa kani-kaniya pong poder, sa kani-kaniya pong opisina,
2: mm-mm,
0: hindi pwedeng kumbaga manghimasok ang alinman doon sa dalawa. Pero sa rare cases po na halimbawa mayroong magsasampa ng kaso, whether directly sa Supreme Court o sa isang lower court na magsasabi po or mag-a-allege.
2: Mm-hmm.
0: Siyempre, hindi lang basta allegation. Dapat mapatunayan pa rin nila yan sa ebidensya na mayroong tinatawag na grave abuse of discretion. Tandaan natin, ang executive, halimbawa, may discretion sila paano magpatupad ng batas.
2: Mm-hmm.
0: Implementation, enforcement. Ang ating legislative, ang ating House of Representatives, House of Senate, meron silang exclusive jurisdiction sa paggawa ng batas. At ang ating judiciary naman ay may exclusive jurisdiction to hear and decide cases, mag-apply ng batas, mag-apply ng konstitusyon sa kahit anumang usapin, sa anumang sigalot na ihahain sa kanila. So, sa tanong po ni Mr. Henry Batara, pwede bang basta manghimasok ang mm-hmm. Korte Suprema? Hindi po. Kailangan, unang-una, may maghain ng kaso. Pero hindi lang anumang kaso. Kailangan yung kaso na nagsasabi at may patunay mm-hmm. na ang alinman sa dalawa, legislative or mm-hmm. executive, ay mayroong silang ginawa na lampas sa kanilang exclusive na jurisdiction
2: okay.
0: or kapangyarihan. Kasi yun,
2: mm-mm,
0: under the principle of separation of powers, yan ay unconstitutional. Dahil ayon sa konstitusyon, dapat stay on your lane. Executive,
2: yes,
0: executive
2: tama.
0: Lane. Mm-mm. Legislative, legislative lane.
2: Mm-mm.
0: Judiciary, dyan ka lang. Wala pong pwedeng lumampas. Walang pwedeng umovertake.
2: Without valid reason.
0: Mm-hmm. Kapag ginawa nila yan,
2: mm-hmm.
0: yan hindi lamang siya grave abuse of discretion, kung mm-hmm. hindi isa-strike down siya ng Korte Suprema bilang unconstitutional act o isang gawa na hindi naayon o paglabag sa mismong konstitusyon.
2: Ayun. Partner, balik lang po tayo ngayon dito po sa ating topic for today.
0: Yes, partner.
2: Yung pakikipagrelasyon
0: mm-hmm.
2: ng dalawang taong magkaibang henerasyon.
0: Mm-hmm.
2: So, meron po tayong question.
0: Nakatingin
2: dito.
0: Nakatingin ka talaga sa akin, partner.
2: Magkaiba. Pero ilang, ano ka ba? Kasi ako, millennial ako, partner.
0: Okay.
2: So, ikaw ay?
0: Gen X,
2: Gen
0: partner.
2: X. Mm-hmm. Hindi ka pa pala nag... Boomer. Oo.
0: Hindi pa naman.
2: Hindi pa naman.
0: Kahit
2: oo.
0: Sa itsura ay mukhang
2: boomer. Joke lang. Gen X and millennial. Eh, ito nga may katanungan naman. Paano po ang legal sexual consent may tuturing sa batas kapag sa same sex? Ito'y katanungan ni ML Bartolay.
0: Okay, pareho lang, partner. Okay. At tandaan natin, ano yung resibo ko dyan, partner? Mm-mm. Yung mismong batas, ang sinasabi dito, mm-mm, when the offended party is under 16 years of age. Mm-hmm. So tandaan natin, ha? When the offended party, walang pinag-uusapan na male, female, mm-mm, sako po dyan lahat, LGBT. Pero ang nakalimutan ko kanina, partner, ito, mm-mm, pala, yung general rule, di ba? Bawal ka makipagtalik sa 16.
2: And below.
0: Mm-hmm. Sorry, below 16. Okay? Mm-hmm. Pero ang exception doon, partner, kung, mm-hmm, below, yung hindi lalampas sa tatlong taon, ang difference, non-abusive, mm-hmm, non-exploitative, consensual. Mm-mm. Pero ang exception to the exception, kahit na mayroong 3-year difference, kahit na yan ay consensual, kahit yan ay non-exploitative, non-abusive, mm-mm, kung yung karelasyon mo ay below 13, hindi nag-a-apply yung exception na yun. Hindi pwedeng magbigay ng consent ang isang below 13 years of...
2: And I think mas mabigat ang kaso pwede mo kaharapin, statutory, kapag below?
0: Actually, ngayon, partner, itong tawag dito sa below 16 years, pakikipagtalik sa below 16, yan ang statutory rape. Pero yung binabanggit mo,
2: yung mas bata pa.
0: Pag below 7 ang katalik mo, hindi below 13, ha? Below 7, automatic na reclusion perpetua. Sagad, 20 to 40 years. Yun. Kapag nakipagtalik ka sa below 7. Pero hindi lang
2: yun?
0: Yan
2: ang... Ano ba yun? Sinagagawa nun sa tamang pag-iisip? Diba?
0: Correct, oh my partner. God. So talagang medyo kakaiba na, may sira, mm-hmm, na siguro sa pag-iisip.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Matik yan, partner. Yes. 100%. Meron po tayong, mm-hmm, katanungan po dito ngayon. Okay. Teka, nasaan na nawawala? Ayan.
0: It's me, Wilotsky ba?
2: Or si Louis Vasquez.
0: Okay, Louis.
2: What about po yung relationship na magkaibang religion? I think wala tayong batas.
0: Oo. Doon. Pero tandaan, mm-hmm, ninyo, bata man kayo, matanda kayo, mm-hmm, tandaan ninyo, kung makikipagrelasyon kayo, tiyakin ninyo na yan ay above 18.
2: Mm-hmm.
0: Para din sa inyong protection at para hindi rin po kayo maireklamo. Kasi
2: tama.
0: Yung... Di ba yung kanina, pinag-uusapan nila Migs at nila Maan.
2: Sabi niya, talaga ba? Pinag-uusapan mo lang kanina
0: na
2: yun?
0: Tungkol sa pag-ibig ay nagiging, kumbaga, nawawala na sa tamang pag-iisip.
2: Okay.
0: Delusional na daw. So, dito rin, kailangan, mm-hmm, alam ninyo yung batas, hindi kayo, mm-hmm, pwedeng maging delusional kahit hindi nyo alam. Pwede kayong makasuhan, pwede kayong makulong panghabang buhay, partner.
2: Mm-hmm. And there's plenty of fish in the sea,
0: ayan,
2: partner.
0: Ayan, plenty of fish above 18
2: above
0: in the sea.
2: Plenty of legal fish. Oo. Mm-hmm. Actually, totoo din naman yan, kahit mangingisda ka, di ba?
0: Oo.
2: Dinidiscourage din naman
0: galing
2: yung mga bagets ng
0: ang
2: mga
0: galing
2: isda.
0: Tama.
2: Eh. Mm-hmm. Hintay muna natin sila na lumaki sila bago,
0: tama,
2: natin sila huhulihin. Ganun din po, mm-hmm, sa pag-ibig. Ano? Piri po tayo ng mga tama po ng mga... ano na, edad ng mga bangus, mm-hmm, tilapia, ganun, sa buhay po natin. Ano?
0: Huwag lang yung mga mukhang tilapia.
2: Hoy, grabe. Ano, may batas na yata laban doon
0: wala,
2: sa mga ganun klase,
0: wala,
2: mga verbal ano part.
0: Partner, si It's Me Wilotsky, tama po kayo, Attorney and Miss Liza, sa panahon po ng teknolohiya,
2: yes,
0: parents should make the children trust them, trust the parents, para po matutunan ng mga bata kung paano sila magiging totoong tao.
2: Yes,
0: ganda.
2: Character, mm-hmm, building starts at home.
0: Correct, partner.
2: And values forming starts at home. Yun ang, mm-hmm, ating trabaho bilang magulang.
0: Mm-hmm.
2: Sino pa nandito, partner?
0: Andyan.
2: Ay, ito. Sorry, partner. Okay. Sorry, excuse me lang po. Meron po tayo bago kay Aha! Audio Video Creatives. Ganun ko siya bilas. Aha! Mm-mm. Attorney, what if the Senate majority violates its own rules in a way that leads to a constitutional crisis? Can the Supreme Court intervene through judicial reviews?
0: Hindi ko maintindihan. Napaka-general po ng question ninyo. Ano kaya? Kasi tandaan po natin, kapag sinasabi nating grave abuse of discretion, ano yung specific? Kasi yan, in general yung sagot, partner.
2: Mm-mm.
0: Yes, general yung sagot na, I mean, general yung tanong.
2: Mm-mm.
0: General yung sagot natin. Pero hindi pa rin pwede manghimasok basta ang Korte Suprema. Dapat may maghahain. Halimbawa, dati may nakarating sa Korte Suprema sa pagitan ng dalawang, certain members of the Senate. Kung natatandaan mo, partner, dati mayroong question kung yun ating bang pag-urong sa Rome Statute ay kailangan ng Senate, anong tawag doon? Senate confirmation.
2: Mm-mm.
0: So doon, pinag-usapan yun. At sinabi nga ng Korte Suprema, hindi kailangan ng Senate concurrence. Yung pagpasok natin sa isang treaty, para maging epektibo, kailangan ng concurrence ng Senado. Pero yung pagbawi natin o paglabas natin sa isang treaty, yan ay exclusive authority daw ng ating executive. At yan po ay batas na dahil yan ay na-desisyon na ng Korte Suprema. Doon sa puntong yon, partner, walang sinasabing paglabag or grave abuse of discretion. Kumbaga, merong justiciable issue kasi meron nagbabangga ang pananaw doon sa Senado. At kumbaga, whether minority or majority yon, eh kinakailangan ng paglilinaw ng Korte Suprema. Pero tandaan natin, hindi laging nag-entertain ang Korte Suprema doon sa mga, bigyan nyo nga po kami ng legal opinion, hindi po. Kailangan, pag naghain po tayo sa Korte Suprema, lagi pong hinahanap, meron na bang justiciable issue? Meron na bang taong nawalan ng karapatan o nasa bingit ng mawawalan ng karapatan o mayuyurakan ng kanyang karapatan sa pag-exercise ng authority ng isang government agency dyan? Hinugnayan para magbigay ng desisyon ang ating Korte Suprema whether to delineate, kumbaga lagyan ng linya yung exercise ng powers of different government agency o kaya sabihin na ang mananaig dito yung karapatan ng individual o ang mananaig dito yung authority ng Estado o ng gobyerno.
2: Pwede mo rin ihalin tulad sa pagiging magulang ang Supreme Court eh.
0: Yan, partner.
2: Papantayan mo lang muna sila. Are they doing their jobs? Wala naman pong lumalagpas sa kanila pong mga dapat ginagawa. At kapag nakikita nyo o may nagreklamo na may mali, then,
0: may nagreklamo na argabyado ako dito. Ha? Mas marami na kuya, nakuhang pizza si kuya. Yan, di ba? Lagi.
2: So yun po yung I think in gist na trabaho ng Korte Suprema, hindi sila pwedeng all the time manghihimasok.
0: Dapat merong maghain muna.
2: So yun po. Meron po tayong message mula kay Marlene Padieras. Mamaya, ito po. Let me just read it after our commercial break.
0: Okay, so, partner.
2: So mamimigdal po muna tayo sa ilang mga paalala, mga kapamilya. Kung may mga katanungan po kayo, ang aming pong hotline, paulit-ulit, but please save it na 0919-278-3000. Abangan po namin yung mga katanungan at mensahe sa pagbabalik na. Hello!
0: Attorney.
6: Basta batas? Hello, attorney yan!
7: Napapanood namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake. Kami na balita. EZM, Radyo Patrol sa Istwenta. Mula sa balita, mula sa family service.
8: Manatili po kayong nakikinig.
9: Dakong alas 3 ng hapon nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli Magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
10: Nagbibigay ng iba't ibang information.
9: Noong araw ding yon, narinig po ang pag-newscast ni K.R. Navarro.
11: Pag walang knowledge, walang power.
9: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na ka-standby sa Chronicle Building ng Sumahin Pabuhid ay ang Radio Patrol number 1 noon, Dito Villarosa. Radio Patrol number 2, Claude Bitog. Radio Patrol number 3, Juni Caprente. Sige, go. Si Radio Patrol Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yon, and the rest is...

0: pag-ibig, tagumpay, at mga kwentong no filter.
1: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
0: May kasama kang makikinig sa'yo.
1: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
2: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
0: Ako to, si Chang Ami.
1: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
0: Kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM.
3: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan.
4: Ngayon, magbababa ka ng batas na limitado.
5: Gaano ka lapit sa realidad itong panukalang batas?
3: At masasayang usapan.
5: Kuwaira ko dati, nung bata-bata ko. Yung Martin, ako nag-train dyan.
4: Ah, ganyan. Mm. Ako naman, ako nag-train kay Leia.
5: Leia?
4: De Guzman.
3: Alvin L. Chico, alas 6. At sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio.
6: Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumuprotekta sa inyo sa Hello Attorney kasama si Attorney MM.
7: Nagbabalik po ang tambalang Aquino del Prado para po sa inyong mga katanungan.
8: Partner si Cesar Baha, may katanungan po dito.
7: Go.
8: Attorney, in the event na mabawasan pang bilang ng mga senators sakaling magkaroon ng arrests, paano po ang butuhan sa impeachment case ng ating pong vice-presidente?
7: Ah, magandang tanong.
8: We need 16 votes, right?
7: Yes, partner.
8: Okay.
7: Hindi ito nakadepende sa bilang ng present.
8: Okay.
7: Tandaan natin na ang boto or yung vote requirement ay itinakda ng konstitusyon. Hindi pwede ang baguhin ng Senado kahit gusto nila.
8: Mm-hmm.
7: Kahit na magpasa sila ng resolusyon, binabago yung kanilang rules.
8: Hindi na yan, override ang konstitusyon sa ganung
7: yan
8: paraan.
7: Yan yung pwede. Halimbawa, gawin nila yan at merong isang miyembro ng Senado, whether minority or majority, or even tayo, mga taxpayers, mga citizens, pwede natin niyang ihain sa Korte Suprema bilang kumbaga, grave abuse of discretion, hindi lang. Pwede pa natin sabihin unconstitutional kasi hindi pwedeng baguhin ng Senado ang itinatakda ng konstitusyon.
8: Hindi po kayong mga Diyos, sabi daw po ng ating konstitusyon.
7: Opo, iba po yung mga Diyos sa Padre Faura. Yun yung, pero kumbaga yan yung traditional. Na, pero paliwanag po dyan ng Korte Suprema, hindi naman sila ang pinakamataas. Kundi pagkilala sa pinakamataas na batas sa Pilipinas, kundi yung konstitusyon. Nagkataon lang na ang Korte Suprema ang inatasan na mag-interpret ano ba ang ibig sabihin ng konstitusyon, ano ba ang ibig sabihin ng lahat ng batas sa buong Pilipinas.
8: Parang ang sarap niyang basahin, to be honest.
7: Tama
8: ka. Parang ang sarap i-review ng 1987 Constitution at baka pwede rin magawa ng paraan to update our Constitution when the
7: marami
8: time
7: nang tumututo.
8: Right.
7: In fact, partner, isa sa mga allegation na mukhang fake news, eh di ba yung pagkilos daw ng minority na palitan yung konstitusyon.
8: Pero hindi naman, wala sa kanilang kapangyarihan dyan eh.
7: Wala.
8: Oo, hindi ba nasa atin? Hindi
7: nasa, pa pwede yan. Partner, pwede tayong yung tinatawag na People's Initiative.
8: Oo.
7: Pero nasa dalawang kapulungan. And traditionally, yung Senado nga ang humaharang. Nakailang hain na sila dyan sa House of Representatives. Hindi lang ngayon, partner, sa ibang mga panahon,
8: Congress,
7: ibang congresses, mga nauna.
8: Mm-hmm.
7: Pero lagi yung Senado ang nasasabi, wait, teka muna, hindi kami payag dyan.
8: Okay. Ay, nako, abang na mga susunod na kabanata, mga kapamilya, maaksyon sa si Netflix, sabi nila, partner. Meron tayong katanungan po dito. Follow-up ni AHA, Audio Video Creatives.
7: Okay.
8: Attorney, what if a Senate stalemate arises? Does the Supreme Court judicial review encroach on legislative power or safeguard separation of powers?
7: Okay. Ang iniisip ko kasi yung tanong
8: niya
7: kanina sa Senado. Diba?
8: Or,
7: pag sinabing Senate stalemate, Mm-hmm. Ibig sabihin, pareho ang boto.
8: Okay.
7: At the very least, hindi na-achieve, hindi na-reach yung two-thirds. So walang mm-hmm. pwedeng, kumbaga walang pwedeng kaso na ihain sa Korte Suprema na magsasabi na, uy, may violation ng Senado. Kasi yun ang boto nila, partner.
8: Okay.
7: So kung hindi na-reach yung two-thirds, whether dahil absent yung mga senador mm-hmm. o dahil na-aresto, nakulong yung iba, kasi physically present ka dapat para mm-hmm. makakast ka ng vote mo doon sa impeachment.
8: Yun ngayon, eh, may
7: oo,
8: mga nangyayari.
7: Hindi pwedeng walang, hindi pwede yung absentee voting.
8: Oh,
7: so walang ganun
8: okay.
7: sa... Senado, yun nga yung pinag-awayan nila kahapon, mm-hmm. kaya may walk-out partner.
8: Oo nga eh. Ito, meron pong question dito.
7: Mm-hmm.
8: Si Rukayo-san, paano po kung halimbawa ay bumagsak sa 15 na lang ang mga senador? So automatic nun, wala na yung impeachment.
7: Correct. Kasi hindi na ma-achieve
8: yung... Isang sagot lang, correct.
7: Mm-hmm. Mm-hmm.
8: Kasi kailang, we 16. Need those 15, 16 votes.
7: Yes.
8: Opo, so... We'll see. Sa July pa naman natin makikita ano magiging takbo po dyan. Pagdasal natin ang ating pong bansa. Ano? Si Grace Pedregoa sa Happy Eid Adha sa mga kapatid po natin na Muslim. Si Aya and Jean ay nandito na rin.
7: Sabi sa mga unang bumati yan, kagaya ni Marvin Riabad from North Caloocan.
8: Si Sarah C. Partner.
7: Mm-hmm.
8: Si Slaw.
7: Jami Gendrano.
8: O, saan yan?
7: Sa
8: si
7: taas.
8: Diana Quirante, watching
7: yes.
8: from Winnipeg,
7: hello, hello.
8: Canada. Meron tayong kasamaan po dito from Visayas, nanonood po sa atin, si Romeo Nonong.
7: Ayun, nabasa ko kanina. Ba, partner.
8: Ingat-ingat po. Mm-hmm.
7: Si Zach Tolentino from OCN, nandyan na rin.
8: Si Yoli Liu.
7: Hello, hello.
8: Nasa live stream na rin natin. Si Social Life Posting, ay sana ma-meet din kita soon. Ingat
7: mm-hmm.
8: po kayo.
7: Sarah C. from Los Angeles, California. Islao from South Korea, nandyan na rin.
8: Si Andrew Princess Siptan.
7: Yan.
8: I think siya yung may katanungan kanina. Ine. Ayun mm-hmm. po. Paano po yung mga nagprotekta kay Senator Bato? Pwede po ba silang makasuhan sa local court or sa ICC siya makakasuhan ng obstruction?
7: Dito po, pwede yan.
8: Oh, pero pwede rin ba sa ICC?
7: Tandaan natin, ang ICC tanong. Crimes, yung genocide, crimes against
8: kasama.
7: Humanity, hindi po obstruction of justice.
8: Masyadong mababa lang yung ano? Masyadong mm-hmm. mababa lang ang parusa for obstruction of justice.
7: Correct.
8: Ano ito ba?
7: At tandaan natin, naka-withdraw na tayo ngayon sa Rome Statute. So, ano man ang gawin ng ating mga authorities, whether yan ay kumaga crimes against humanity, wala na pong jurisdiction ang ICC sa atin.
8: Si Jovit Calvario nandito na partner. Si Manuel Joson, present ay nanonood po mula sa Candaba, Pampanga.
7: From Binangonan, si Elvie Edua, nandyan din.
8: Si Ryota Takashi Cabalan O'Hara, nagpapabati po sa kanyang mga pamilya. Si Cedilio Lirio Ryota Rosario Cedilio Cabalan from Barangay Katmon, Malabon.
7: Hello, hello. Pero yung mga pangalan niya parang mga Hapon. Ha?
8: Yun na nga eh. Sabi ko ito, sagulat ako from Katmon, Malabon.
7: Baka probinsya ng ano yan.
8: Oo.
7: Japan.
8: Japan. Oo,
7: si Dran Rebamba nagbabalik din.
8: Si Dineth Kirihara at si Shaw Matthew watching on a holiday. Maraming salamat po sa inyo. Dakal pong salamat. Si
7: Emil Bartolay nandiyan na rin.
8: Si at pangalan nito. Si Teresa Alianza nandito na rin.
7: Hello,
8: sa live stream po natin.
7: Si Abby din, karapatan ng mga batang uhugin na pansinin.
8: Huh? Si Akatolos may tanong, ang Senate yes. ba ay may special election pag nagkaroon ng vacancies sa mga senator? Well, yun, yun ang midterm elections natin. Hindi naman sila nababakante.
7: Ang special elections po, unang-una, kailangan ng batas. Okay? Pwede siyang magkaroon ng special election, pero hindi po Senado ang magkoconduct niyan. Tandaan natin kung batas yan for special election, dapat na ipasa yan both the House of Representatives and the Senate at mapipirmahan ng presidente.
8: And I remember we have instances where we have an incumbent senator na na-convict.
7: Mm-hmm.
8: Di ba? Hindi naman tinanggal sa kanya yung posisyon niya sa senator eh.
7: Mm.
8: If I'm not mistaken, I think that's former Senator Laila De Lima. Nung na-convict siya, senador pa rin naman siya eh.
7: Correct. At tandaan natin, kasi
8: siya.
7: Nga, merong, kung walang special election para punuan yung bakante na yun, eh hihintayin. Kasi every 3 years, merong election. At kumbaga, halimbawa, na-aresto siya doon sa kanyang unang term, so hindi yun basta-basta mapupunuan. Kasi tandaan natin, hindi pa naman siya nakukonvict nun. At hindi naman kumilos yung kanyang mga kasamahan sa Senado para siya ay patalsikin dahil tanging ang Senado lang ang pwede magpatalsik sa kanilang member.
8: Ah, okay.
7: Yes.
8: Alright. Si Anthony De Ocampo, Maya Paugtu po kay Kayongan. Ay, dakal pong salamat. Mimingat kayo po. Mga di tamo po, King Kekatamong Kabalen, King Angeles City, Pampanga.
7: Siyempre, wala ko nang intindihan dahil French.
8: Dapat ba may subtitle tayo dito? Diba, sabi ko po yung pagdasal po natin, ating mga kababayan po dyan sa Angeles City, Pampanga. Mm-hmm. If I'm not mistaken, from search and rescue, naging retrieval and clearing operations sa po. Marami pa po ang pinaghahanap hanggang sa ngayon. So, abangan po natin yung update po doon. Mm-hmm. Mimingat kayo po. Sino nga nandito? Si Stockholm, Sweden, Raul de la Cruz. Ay, good day daw po.
7: UK Kain. Kain, UK Kain.
8: Kakain ka ba? Gutom ka na, no?
7: Gutom na, partner.
8: Kapit lang, partner. Last 2 minutes na lang dito. Sino pa nais mo batiin? Go ahead.
7: Jovit Calvario, nabati mo na ba?
8: Yes, oo.
7: Si Louis Basco, Tita Nona Damian, Tita Maria Dulce Orate, sina, ayan, nabati na natin iba. Si Raul de la Cruz, nabati mo na. Watching
8: yes,
7: from Stockholm, Sweden.
8: Oh, di ba? Ang dami natin mga
7: kasama ngayon. Josh Kyle Edip, nagbabalik loob. Matagal din na wala.
8: Parang hindi tayo naka-holiday mode. Ang dami nanonood. Maraming salamat po sa inyong lahat. Pero sa ngayon po, kailangan na po namin mag-goodbye. Mm-hmm. Nagpapaalala po kami ha, yung ating topic ngayon, pinag-usapan natin, no? Pwede po ba magka-relasyon o magkaibang henerasyon? If nasa legal age naman, katulad nung pinag-usapan sa social media, wala po tayong karapatan manghimasok. Wala tayong karapatan pong mambash sa kanila. I've been reading the comments. There are those who are not happy with the relationship. Pero wala po tayong karapatan. Buhay po nila yun pag nasa legal age na po yun. Unless kayo po'y anak nyo po yan. Kung hindi mo naman kaano-ano, let's all be kind to
7: higit
8: each other.
7: Higit sa lahat. Hmm? Walang paglabag sa batas.
8: Yun po eh. So wag na po tayong magsalita ng mga bagay na makakasakit po sa ating kapwa. Ano?
7: Be kind.
8: Be kind. Libreng, maging mabait, may biyaya pa yung kapalit. Daba? At syempre, pinapaalala po namin dito po sa Hello Attorney, hatid po namin ng mga batas na madaling maintindihan.
7: Attorney Noel Del Prado po, wag po kayong mag-alala. Magtanong lang at manigurado dahil dito po sa Hello Attorney,
8: sagot ka ng batas. Susunod, Tita Winnie Cordero at Tita
7: Winnie Cordero
8: sa DZMM. Action ngayon! See you tomorrow! Bye!
3: Hello Attorney sa DZMM!

0: Kami po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipat na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras po natin, 1 minuto makalipas ang alas 2.
1: DZMM Balita Ngayon.
2: Kapamilya aabot sa 292 million pesos na halaga ng ilegal na droga ang nasabat ng otoridad sa Manila International Container Port. Ayon sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, umabot sa 43 kilo ng shabu na droga ang nakumpiska mula sa shipment na ngayon ay iniimbestigahan para matukoy ang pinagmulan at mga posibleng sangkot. Patuloy ang case build-up laban sa mga responsable habang pinaiigting ang pagbabantay sa mga pantalan laban sa drug trafficking. Sa ibang balita, dole inatasang palawakin ang pagpapatupad ng tupad program para sa Brigada Eskwela. Naritong kumpirmado, siguradong balita mula sa Malacanang hati ni Radyo Patrol, Christian Yusores. Christian.
3: Sa inatasan ng Malacanang ang Department of Labor and Employment na palawakin ang tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged o displaced workers o tupad program para makatulong sa paghahanda para sa Brigada Eskwela at makapagbigay ng pansamantalang trabaho sa mga Pilipino. Sa pulong nila Executive Secretary Ralph Recto at bagong talagang Labor Secretary Francis Tolentino, ibinaba ang direktibang pabilisin ang rollout ng programa. Alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na paigtingin ang mga hakbang sa paglikha ng trabaho. Sa ilalim ng tupad, paikilusin ang mga benepisyaryo sa pagkukumpuni, paglilinis at pagpapaganda ng mga pampublikong paaralan bago ang pagbubukas ng klase, habang nabibigyan din ng pagkakakitaan ng mga nangangailangang Pilipino. Tiniyak naman ni Recto ang buong suporta ng Office of the Executive Secretary sa mga programa ng DOLE at nagpahayag ng kumpiyansa kay Tolentino bilang bagong kalihim ng ahensya. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yusores, DZMM.
2: Maraming salamat, Christian Yusores. Samantala, patay ang isang lalaki matapos barilin sa Cebu. Balita mula sa Cebu, hati ni Annie Perez. Annie.
4: Pento ng mga nakakita kumakain ng noodles sa bangketa ang lalaki ng barilin ng mga di nakilalang suspect. Napag-alamang dati nang nakulong ang biktima pero tinutukoy pa ang kaso. Inaalam din kung may kinalaman sa kanyang pagkakakulong dati ang motibo sa krimen. Patuloy ding tinutugis ang mga namaril. At yan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM. Annie Perez.
2: Maraming salamat, Annie Perez. At yan ang mga balita. Basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM. Manatili nakatutok sa DZMM Facebook at YouTube channel. Ako po si Trisha Lindo.
1: DZMM Balita Ngayon!
5: Sa bawat tanong, sa bawat hinaing, meron kang maaasahan, may makikinig. Aksyon Ngayon! Ito ang puso ng DZMM na handang maging tulay at gabay ng kapamilyang Pilipino. Tutugon a aksyon. Hindi kahapon, hindi bukas, kundi ngayon. Aksyon ngayon! Kasama ang tatak ng pagseserbisyo, Winnie Cordero. At ang katuwang sa kalusugan at public service, Doc Dennis. Ito ang DZMM Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon!
0: Hello pa! Hello pa! Hello! Mga ating, mga kuyang, mga nining, mga tutoy! Isang hapong kay ganda, Luzon, Visayas at Mindanao! Narito na po ang programa, ang tambalang handang umagapay, handang umaksyon sa inyong mga panawagan, hindi mamaya, hindi rin bukas, kundi ngayon na. Kasama po ninyo nag-iisang dalagindig ng Teleradyo, Tita Winnie Cordero, sa ngalan po ng aking partner na si Doc Dennis. Ako'y kumakanda ng Abay My Alone. Miiling yung aming executive producer na si Sheila Tobalinal. Ay, kasi nga po, may personal na mission si Doc Dennis. Wala po siya ngayon hanggang sa susunod na linggo, sa Lunes. Ayan na. Kaya, pagtsatsagaan niyo po ako hanggang alas 3 ng hapon. Siyempre, siksikliglig pa rin po ang ating programa. Handang umaksyon. Ngayon, ako, may blockbuster na nagbabalik na problema tungkol sa mga balikbayan box na hindi pa naibibigay o nai-deliver sa kanila. Naku, mangungumusta nga po tayo kay sa Bureau of Customs later. Alamin po yan. Tsaka baka meron din po kayong mga ganyang mga kaso. Itawag niyo po dito sa ating programa 0919-273-3000. Baka makatulong kami para maibalik na katulad nga po yung mga natulungan na nating naibalik na actually. Siyempre, siksikliglig pa rin po ang ating programa. Handang umaksyon. Ngayon, ako, may blockbuster na nagbabalik na problema tungkol sa mga balikbayan box na hindi pa naibibigay o nai-deliver sa kanila. Naku, mangungumusta nga po tayo kay sa Bureau of Customs later. Alamin po yan. Tsaka baka meron din po kayong mga ganyang mga kaso. Itawag niyo po dito sa ating programa 0919-273-3000. Baka makatulong kami para maibalik na katulad nga po yung mga natulungan na nating naibalik na actually. Ano ba ang pwedeng maging epekto sa ating kalusugan ng pagkakaroon ng burnout? Hello, hello sa mga workaholic dyan! Hello, hello sa mga taong kahit sa bahay, iniuwi!

0: ang kanilang trabaho. Kahit sa bahay, may text galing kay boss. Galing sa kahit nasa bahay, kahit nasa bakasyon, may Zoom meeting. ayan. Naku, kuidaw po kayo at may mga paalala ang ating guest doctor later. Samantala, meron din naman po tayong kwentong aksyon. Ito po isang grupo ng mga travelers para ipromote ang turismo dito sa ating bansa. Ay paano po tayo makakatulong sa kanila, alamin, sa ating talakayan. At meron din naman po mag-iimbita dahil meron silang programang mangyayari sa buwan ng Hunyo. Yan at marami pang iba mula lang po dito sa ating programang Aksyon Ngayon. Dire-diretso na po tayo sa ating
1: Litong-lito?
2: Litong-lito?
3: Gulong-gulo?
4: Gulong-gulo?
3: Pinagpapasapasahan?
4: Pinapaasa?
3: Pinapaasa?
5: Oras na para sa Aksyon at Solusyon!

0: nabanggit kanina, meron pong lumapit po sa ating dating OFW na nagtrabaho sa Saudi Arabia. Eh, kasi hanggang ngayon, hindi pa natatanggap yung balikbayan pa, package na ipinadala niya noon pang, wait, hold it, June 24, 2025. Ano ba, mag-iisang taon na nga, di ba? Anong petsa na? Sa tatlong drum, sa tatlong drum na pinadala niya, dalawa lamang ang kanilang natanggap. Aso may meron pang isa. O tinatawagan po natin ang ating OFW para matanong kung tawag dito, kamustahin. Ano ba ang update na ibinibigay sa kanya nung courier? Bakit hanggang ngayon wala pa yung isang box? At kasama ba ito sa listahan ng BOC yung talatalaksang mga balikbayan boxes na nakatenga sa ano, sa customs, 'di ba? Binuksan na nga nila 'yun. Pagkatapos kumuha na ng tulong, humingi na ng tulong sa presidente para maihatid na sa kani-kanilang mga paroroonan ang mga balikbayan boxes na ito. Kasama kaya siya sa lista? Malaman po natin pagka na-contact na natin silang lahat. Para hindi tayo mabitin habang kinokontakt natin, tayo muna magko-commercial. At syempre sa ating pagbabalik, maasahan din po naman ang mga pagbabalita. At syempre pa, ang ating klinika sa East Trenta, baka meron po kayong katanungan tungkol sa burnout. O sobrang, ako may tanong ako eh, paano tatawaging burnout, yung pagod ka lang? May mga sintomas ba na dapat bantayan para sabihing burnout na yun? O mamaya yan ha, baka may mga katanungan kayo, isend na po yung mga questions sa ating DZMM Radio Patrol sa East Trenta, DZMM Teleradio social media accounts. Pwede rin po kayong magtanong sa ating DZMM Viber hotline number 0919-278-3000. At baka gusto nyo nang tumawag, bukas na bukas po ang aming landline, hotline. 8924-4101, locals 5671-5672 and 5673. Tayo po magbabalik sa ilang sandali lamang. Ang oras po natin, 12 minuto makalipas ang alas 2 ng hapon.
1: Action ngayon! Kalusugan.
2: Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosones, DZMM. Lumaki ako sa Cavite and growing up, parang I've always been curious and aware sa nangyayari sa paligid. Sa Radyo Patrol, naka-assign ako sa Malacanang. So, lahat ng activities ng presidente at ng palasyo yung araw-araw kong kinocover. Naniniwala ako na responsibilidad ko na itawid sa publiko kung ano yung mga ginagawa ng mga opisyal na sila din mismo yung naghalal.
3: Katulong ng DZMM, syempre po kasi sa pagta-travel, sa trabaho, kasi Marikina po kasi ako, so bahain din po sa lugar namin once na may maano po yung rains. So naano po yung bahay po din namin. Affected. Updated po on time din po yung news, yung report nila.
1: DZMM Radio Patrol sa East Trenta at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service. Lola, nanay, ate, babae, salamat sa pagiging ilaw ng ating bayan. Happy Women's Month mula sa DZMM Radio Patrol sa East Trenta at DZMM Teleradio.
4: Ito ang Radio Patrol, Jom Garner, DZMM.
5: Mahalagang aspeto ng pagiging Radio Patrol is yung boses ginagamit para sa paghatid ng mga balita. Mahalaga na yung mga importanteng detalye na malaman ng tao is nandoon, kumpirmado at sigurado at kapakipakinabang siya sa mga tao. I will make sure na may mangyayari at may pupuntahan. Hindi lang siya isang balita na pakikinggan and then walang mangyayari.
1: Kilalanin kung sino ang nasa harap mo!
6: Hey! Kilala ba kung sino ko?
1: Baka siya ang magpakilala sa inyo.
6: Magdasal ka na! Tatapusin na kita, demonyo ka!
1: Ang swabing bigotilyo.
7: Nakakaingit ka yung boyfriend mo?
8: Wala naman akong boyfriend din.
7: Swerte pala ako. May pag-asa pa ako sa'yo.
1: Malinis trumabaho.
8: Walang personalan to, ha. Trabaho lang.
1: Walang aksyong di tatata.
9: Ano?
1: Ha? Lahat ay magmamarka.
9: Sige! Tumukal mo!
10: Pare-pareho tayo ng likaw ng bituka. Huwag niyo ko nga munit. Magkakamatay tayo.
1: Rudy Fernandez, Markang the Boy. Dito sa Sinimo, Harry Garrido.
11: Malaking bagay ang DCMM sa amin kasi pag may mga bagyong parating, may mga traffic o kung anong sakuna sa kalsada, nalalaman namin kagad. Kaya malaking bagay ang DCMM.
12: DCMM, napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha, doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
13: DCMM, Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
14: Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumuprotekta sa inyo sa Hello Attorney kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing patalakay ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted kasama si Tony Velasquez at Carmina Constantino Torres alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.
1: Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
15: Cas Abelga, Jesse Cruzat.
1: Sa Suko sa DZMM. Tuwing Sabado, alas 6:15 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
16: Churan.
0: Oo nga,
16: no? Ay, tatanong mamaya kay sir.
0: Sige, sige. Pagka ganun, ano, parang ang sinadya, gawa ng nasa loob na, bakit mawawasak pa, di ba?
16: Oo, kaya nga ho eh. Tapos parang, yung nung umano ho eh, parang halwat na ho ang aking gamit.

0: Lagi ko hong ginaganon, minemessage yung sa ibang bansa na ganon. Ganyan pa rin hong minemessage bagos, eh, minsan hong ako may inusap doon sa ibang bansa na pwedeng pakipuntahan ang Makati Express. Ang sagot nila ho sa akin, wala na silang cargo gawa ng nagsarado daw ho dito sa Pilipinas ang Makati Express.
1: Totoo ka.
0: Pinusap ko ang name, wala ho akong makausap na matino. Gawa na sabi nila, hindi na daw sa Makati, Makati Express. Kasi ang Makati Express, matagal nang sarado. Sabi ko, bakit ho ganun? Eh, napadala lang ho ako last year, 2025. Bakit ho naman, ganun ang nangyari? Eh, ngayon ho'y, ngayon, 12, ano na, 1 year na. Bakit 1 year na?
1: Oo nga. Ganito yan, Jonah. Kasi nagkakas, ganito ha, hindi naman iba sa ating programa, yaang Makati Express na pinagpapadalhan ng mga balikbayan boxes or sa kaso mo, drum, papunta dito ng papunta dito sa Pilipinas ng mga OFWs natin. Nagkaroon sila ng kaso gawa ng may maraming mga balikbayan boxes ang naitenga dito sa port, sa Philippine ports, dahil hindi nakakabayad ang Makati Express sa taon ng obligasyon ng mga taxes dito sa Pilipinas. E tatanungin nga natin sa BOC kung nga kasama yung drum mo. Medyo nagugulat ako, gawa ng last year ka lang pala nagpadala. Last year pang umiikot ang kaso. Intay ka lang, Jonah, ha? Nasa linya na natin ang Deputy Chief of Staff ng Bureau of Customs. Ay, naku, parati na po natin siyang nakakausap dito sa ating programa, si Attorney Chris Bendijo. Attorney Chris, magandang hapon po. Tita Winnie Cordero po ulit.
2: Hi, Tita Winnie. Magandang hapon po. Pagbalik kay Commissioner Rian, mga kawani po ng Bureau of Customs.
1: Thank you, sir, ha, sa pagtugon sa aming tawag. Nasa kabilang linya po namin itong si dating OFW na si Jonah Mendoza. Taga Saudi Arabia po siya. Ngayon po, may tatlong drum. Hindi po balikbayan box . Tatlong drum daw po, yung parang nilalagyan ng tubig, ang kanyang ipinadala mula sa Saudi papunta dito sa kanyang pamilya sa Pilipinas. Yung isa dumating, okay. Yung pangalawa dumating kahapon, lasog-lasog daw po. Sira-sira yung drum, pati yung mga nasa sa loob, warat-warat. Tapos meron pang isa na hindi pa dumarating. Kasi Makati Express din po ang kanyang pinadalhan last year, June 24, 2025. Kasama po ba siya sa lista doon sa na-hold?
2: Tama yan, Tita Winnie, no? Nung kausap po ang inyong producer kahapon, hiningi po yung mga detalye, no, yung tracking number.
1: Mm-mm.
2: At ito po ay agad kong pinadala doon sa ating balikbayan team upang i-locate po ito, no?
1: Opa.
2: Yung pong kahulihan niya po, ang update po sa atin, naka-out for delivery na po, no? Tatawagan po natin mamaya-maya yung ating delivery team.
1: Opa.
2: Humihingi lang po ako ng konting pag-intindi dahil holiday po today.
1: Yeah.
2: Medyo limitado po yung aking mga matatawagang tao. Pero yung isa po nating nakausap na tao po natin ay yun po yung update sa kanya ng ating logistics partner. Pero tama po kayo, Tita Winnie.
1: Opa.
2: Kasama po ito doon sa mga hindi binayaran ng pribadong kumpanyang ito. At ito nga po ay naipit din, no? Kasama po. Meron pa po tayong matitira pa pong, hindi po ako nagkakamali, mahigit 4,000 pa pong kahon, pati po yung mga drum na ginagamit po ng iba natin mga OFW, na yun na lang po yung natitira natin out of the 40,000 mahigit na ina-address po natin problema mula po nung nakaraang taon.
1: 4,000, pero kung ikukumpara po sa dating mahigit 40,000, malaking improvement na rin po yun. Kaya lang, parang perennial complaint, Attorney Chris, yung lasog-lasog na.
2: Tama yan, Tita Winnie, no? Yun po ay epekto na rin, no? Kagaya po nung iba, halos magtatatlong taon po sa ating port, no? So, pagkakasalansan po nito sa loob ng mga container, problemado po yan. Kung yan din po yung dahilan bakit iba po natin mga kababayan, pinipili po nilang drum yung lama, yung gagamitin, no?
1: Yes.
2: Medyo mas matibay-tibay. Pero ganun din po, sa tagal po nung panahon, sa init po nung pinaglalagyan ng mga container, nagkakaroon din po ng epekto ito sa laman ng mga drum, no? May papayo po natin, kagaya po nung noon, Tita

0: i-document po nila yung kanilang mga na-sustain na damages no, sa mga produkto sa loob. Isulat po nila nito, inventaryo, at ipadadala po natin ito doon sa pribadong kumpanyang ito. No?
1: Opo, opo.
0: Pwede po naman po sabihin, nagre-reach out po yung kumpanya upang i-address yung mga damages ng mga OFWs. No? Ang sabi nga po namin, labas kami sa usapin yan dahil malinaw po ang binili ni Commissioner Ariel Pumoseno, ay talagang magsasampa po kami ng kaso laban sa kumpanyang ito. Bukod pa po doon sa tinulong po natin sa mga OFW na nilapit po natin sa NBI, kung di po ako nagkakamali ay baka po sa Friday, maisampa na po namin nahiwalay po, no? Yung kaso ng Bureau of Customs.
1: Ah, okay. Last question na lang po, Attorney Chris, ano? So ano ang paano tungkol doon sa mga nasirang mga gamit ng mga OFW? Babayaran po ba iyon ng Makati Express?
0: Well, dun sa mga kanilang binabanggit, no, nung sila ay nakikipagpulong sa amin,
1: opo,
0: ang sinasabi po nila ay mayroon po silang compensation doon po sa mga damages na sustained. Pero hindi ko alam kung ano po yung extent ng compensation na ito. Gaya po ng aking nabanggit, as far as the BOC is concerned, magsasampa po kami ng kaso.
1: Okay.
0: So meron po silang pag-reach out sa mga OFWs, ay labas po kami sa usapin niya.
1: Dahil
0: ayaw naman po namin sabihin na nagpapa-areglo kami, no?
1: Yes, yes,
0: yes. Ito po namin malinaw.
1: Okay.
0: Palalagutan po nila yan sa kanilang mga kliyente.
1: Ayun, oo. Para legal ang prosesong pagdadaanan kung meron ba silang mga ayuda na ibibigay or bayad, danyos, perwisyos sa mga OFWs na nagpadala sa kanila. Ganon, ano, attorney?
0: Tama yun, sa Winnie, kasi okay, sa amin pong pananaw, obligasyon po nila yan.
1: Yes,
0: bayad
1: that's right.
0: Bayad sa ating mga OFW at hindi po katanggap-tanggap na pagdating ng kargamento dito ay bigla nilang hindi ipoproseso,
1: right,
0: hindi nila babayaran yung mga demurahe, mga storage fee.
1: Opa.
0: At biglang naging problema pa po ng BOC ang mangalap ng pondo upang
1: opa
0: mapadeliver ito.
1: Opa.
0: At syempre po, no, hindi naman po natin masisisi ang ating mga OFWs. Pagdating ng kanilang pinaghirapan, ganyan
1: mm-hmm
0: po, sira, expired.
1: Mm-hmm.
0: Syempre po talagang may emosyon at may galit po yan. No? At hindi rin po namin tinatanggal na kami rin po yung nasisira at napagbibintangan. No? But again po, patuloy naman po yung aming pagmamonitor dyan. In the long run, magkakaroon na po tayo ng official accreditation ng mga ganitong kumpanya sa BOC.
1: Mm.
0: At nang sa ganun po, talaga pong makaiwas na yung ating mga OFW na mabiktima po ng ganitong pamamalakad ng mga deconsolidator at consolidator na napaka-irresponsable po.
1: Okay. Last na lang, attorney, no? Kailan ipa-file ang kaso against Makati Express and all the others? I guess hindi lang naman sila ang delinquent, tawag mo doon. Ano nga po yung tawag sa kanila, Doc? Attorney?
0: Consolidator.
1: Consolidators, oo.
0: Kung di po ako nagkakamali, this Friday po, no?
1: This Friday.
0: Po commissioner ng kaso.
1: Okay.
0: Ito po yung first batch. Kasama po dyan yung babangit ninyong kanya.
1: Okay, okay.
0: At mayroon pa po itong second batch, no? Yung mga iba pa pong deconsolidator upang mapanagot naman po natin ang mga kumpanyang ito.
1: Very good. Maraming salamat, Attorney Bendijo.
0: Ito,
1: thank you.
0: Sorry. Last na lang po. Again po, you can give my number dito po sa ating OFW.
1: Yes.
0: I personally update them. Pero
1: opa,
0: yun po yung last na update sa ating ng logistics partners. As soon as I get more information, sana po tomorrow morning kapag may pasok na po,
1: yeah,
0: again po, no, i-update po yung ating OFW.
1: Right, right. Maraming salamat, Attorney Chris, ha. Palagi kayong sumasagot sa tawag namin. Thank you, sir.
0: You're welcome po. Anytime po. Thank you very much.
1: Sige. Thank you. Yan po si Attorney Chris Bendijo and Deputy Chief of Staff na BOC. Jonah?
2: Hello, ma'am.
1: Oo, yun. Ganito. Ang na-follow up ni Attorney Bendijo yung drum mo. So, ang update sa kanya ay on the way to receiver. Yung on the way na. I-deliver na. Pakiintay lang. Ngayon, kung halimbawa, bibigay na, may mga iba pang complaints ka, reklamo ka, bibigay namin ang number ni Attorney Bendijo sa iyo para direkta ka makipag-ugnayan sa kanya, ha?
2: Sige po.
1: Sige. So, intay-intay lang tayo dahil isa ka pala doon sa more than 40,000 na mga bagahe na hindi na-deliver nitong Makati Express. At out of 40,000 plus na mga balikbayan boxes and drums, 4,000 na lang, sa kasamaang palad, yung isa mo, kasama doon. So, intay-intay na lang tayo, Jonah, ha?
2: Ah, sige po.
1: Okay, sige, maraming salamat.
2: Okay, salamat din po.
1: Sige, thank you. Yan po si Jonah Mendoza, ang dating OFW sa Saudi Arabia na isa sa mga kasama ang kanyang mga ipinadala sa kanyang pamilya doon sa nahimpil sa BOC na mga balikbayan boxes. Magpa-follow up po tayo sa mga susunod na araw. Samantalang oras po natin, alas 2:28, oras na para sa mga balita. Todo-todo pag-ubalita ng Radyo Patrol, pinuna ng ilang mambabatas ang energy policy ng Department of Energy maging ang kapalpakan umano nitong masolusyonan ang issue ng kuryente sa bansa. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula kamera ni Radyo Patrol Pamela Vasquez.
3: Yes, ito niya to Denny sa naging joint hearing ng House Committee on Energy at Legislative Franchises, binatikos si Pangasinan 2nd District Representative Marco Wangco, ang DOE dahil wala umuna itong totoong solusyon para matugunan ang isyu ng kuryente sa bansa. Pinangarin niya ang pagdepende ng kagawaran sa intermittent renewable energy sources gaya ng solar na papaano-ano magagamit sa gabi lalo kung malakas ang demanda. Punto pa ni Cuanco na ang mga solar facility ay kadalasin nag-ooperate ng 15% capacity factor o katumbas ng halos 4 oras kada araw, ngunit kahit paano may backup ay ilang minuto lang ang itinatagala. Hindi rin pinalampas ng kongresista ang anyay panluloko at pagpapaasa sa taong bayan dahil sa pag-market umano sa wind at solar sa halip na pangmatagalang solusyon. Madali rin anyang ipasa ang PC at responsibilidad halimbawa sa NGCP kahit may pagpukulan din ang kagawaran. Dapat din anyang matugunan ang implementasyon ng Electric Power Industry Reform Act o IPIRA na bigong makapagpasok ng napapanong investment sa new generation capacity. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Pamela Vasquez, DZMF.
1: Maraming salamat sa iyo, Pamela Vasquez. Tuloy-tuloy mga balita, mas mahigit na inspeksyon kung nasusunod. Mas mahigpit na inspeksyon kung nasusunod ang labor code sa mga ginagawang gusali, ipapatupad ng DOLE. Now lang, narito balitang upirmado sigurado yatin sa atin ni Radyo Patrol Nico Bagsik. Ngayon lang, Nico, kung dahil doon sa gumuhong ginagawang building dyan sa Angeles, Pampanga, ngayon lang sila mag-i-implement ng strict inspection?
4: Oo nga, Tito Winnie, naisipatupad ni bagong talagang Labor Secretary Francis Tolentino ang mas maigting na pagpapatupad ng labor code, particular na sa paggawa ng mga gusali. Ito ay matapos mapag-alamang nakatira sa loob mismo nitong gumuhong gusali sa Angeles City, Pampanga, ang mga construction workers kasama ang kanilang mga pamilya. Handa ring higpitan ng kagawaran ng proseso o protocol na magtutuloy-tuloy ang monitoring kapag napatawan ng stoppage order ang isang ginagawang gusali. Ang nangyari kasi dito sa gumuhong building, kahit pa may stoppage order, ay nabawi rin ito dahil tinanggal ito kahit napatunayang may mga muling paglabag. Narito ang kanyang pahayag.
5: Ay nabanggit ko kanina, ay hindi dapat tumira doon sa construction site. Marami tayong ongoing construction. Hindi lang dito. BGC, Makati, marami tayong ongoing construction. So siguro paigtingin namin yung labor inspectorate unit na DOLE.
4: Yan ang pahayag ni bagong talagang DOLE Secretary Francis Tolentino. Nauna nang sinabi ni Tolentino ng DOLE ang pagpapatira sa mga trabahador at construction workers sa loob ng ginagawang gusali dahil kailangan aniya ng hiwalay na barracks ang mga construction worker para sa kanilang kaligtasan. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
1: Salamat, Nico Bagsik! Samantala, Department of Public Works and Highways, puspusan ang pagsasaayos sa nasirang bahagi ng EDSA Tramo flyover sa Pasay City. Narito ang balitang kumpirmado sigurado ni Radyo Patrol, Bert Tizon.
4: Tito Winnie, puspusan ang ginagawang pagsasaayos ng Department of Public Works and Highways sa natanggal na bahagi ng pader ng tramo flyover sa Pasay City. Matapos bahagyang bumagsak ito at kumarang sa isang lane ng southbound portion ng flyover. Ayon sa DPWH, inaasahang matatapos ang repair work sa flyover sa loob ng 3 araw. Nauna nang napaulat ng MMDA na bandang alas 7:15 ng gabi noong Biyernes nang maiulat ang insidente. Agad naman naglagay ng safety lines, plastic barriers at mga warning signs ang MMDA upang maiwasan ang insidente. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
1: Thank you, Bert Dizon, Department of Justice. Department of Justice, tiniyak na nakatutok pa rin sa kaso ng missing sabungeros. Oo, natatabunan. Dami natatabunan ng mga kaso-kaso, di ba? Eh narito naman po para tayo i-update tungkol sa missing sabungeros. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula DOJ ni Radyo Patrol, Steve Raz.
6: Dito wini siniyak nga ng Department of Justice na nakatutok pa rin ang mga prosecutors sa kanilang mandato na panagutin ng negosyanteng si Atong Ang at iba pang akusado sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Kasunod ito ng mga pangamba na posibleng maka-apekto sa kaso ang sinasabing pag-amin ng abogado ni Ang na nagbigay siya ng pera sa mga pamilya ng mga nawawalang sabungero bilang tulong. Pero ayon kay Justice Secretary Frederick Vida, hindi dapat nakabase lamang sa testimonya ang kaso dahil meron ding tinatawag na object or real evidence na may naturing na mas matibay. Inihalimbawa ni Vida ang nangyari barilan sa Senado na pawang espekulasyon lamang sa sibula, pero nang lumabas ang video ay nakita ang katotohanan na magisilbing batayan ng investigasyon. Una nang itinanggi ng company Ang na may kapalit ang ibinigay na pera para hindi dumalo sa pagdinig ang pamilya ng mga biktima. Mararadang si Ang ay may warrant of arrest para sa kasong kidnapping with homicide at kidnapping with serious illegal detention matapos siyang iturok ng utak sa pagkawala ng mga sabungero. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM.
1: Salamat sa iyo, Steve Raz. Ilan lamang po yan sa mga importanteng balitang dapat nating malaman sa oras na ito. Abangan po iba pang mga balitang iahatid ni Tony Velasquez sa Headline sa Hapon, alas 4.
7: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istrenda. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
8: Bukas na ang klinika sa Istrenda sa Action Ngayon!
1: Yeah! Katulad nga po ng ating nabanggit, ang ating tatalakayin ngayong araw na ito ay burnout. Epekto ng burnout sa ating kalusugan. Kasama po natin mula Medical Center Chief ng National, tama ba? Ng National Center for Mental Health, Dr. Noel Reyes via Zoom. Hello, Dr. Noel Reyes. Wait, Tita Winnie Cordero po kasama ninyo.
9: Ay, magandang hapon, Winnie, na sa lahat ng mga iyong kapakinig.
1: Ayan, sige sir. Okay. Burnout. Di ba pagod lang yun, Doc Noel? Paano ba makukonsider na burnout siya versus pagod lang ako?
9: Yeah, tama ka, no? Pagod. Pero may kaduktong. Mm. Matinding pagod at matagal na pagod. No,
1: may
9: it's a chronic form of fatigue, no.
1: Okay.
9: And ang pinakapangunahing ano diyan is job stress dahil sa trabaho. No. Maaring it's ito isang condition na mental, physical at emotional exhaustion, so pagkapagod, no. Dahil sa pangmatagalan na hindi na manage na stress sa trabaho.
1: Okay. So anong epekto po nito sa syempre pag napapagod tayo, nanghihina, ganun, parang nababawasan po ba ang lakas ng resistensya pagka burnout na?
9: Sa lahat naman ng uri ng stress, talagang bumababa ang ating immune system o yung ating naturalesa sa panlaban sa mga common infection, common viral infection.
1: Opo.
9: No, kaya madalas ang problema ay nagiging sakitin,
1: opo,
9: pala absent, no, dahil doon. Pero pag sinuri natin ang mas malalim, ang dahilan pala ay talagang matagalang job stress, no, o overwork, no. Iba-iba ang perception ng bawat siguro yung mga trabador sa o mga employee,
1: opo,
9: sa burnout, pero opo, sabi ng WHO, ito isang sa occupational phenomenon, no? At ang tatlong senyales siguro niyan is, number one, nabanggit mo,
1: opo,
9: energy depletion or
1: opo,
9: exhaustion,
1: opo,
9: no?
1: Opo.
9: Kasama dyan sa energy depletion is of course yung unable to recover, no?
1: Mm-hmm.
9: Kahit na mag-leave siya ng 5 araw, ika-6 na araw, parang pagod pa rin siya pagka sinabi na papasok na ako sa trabaho, no? So yung
1: okay,
9: question yung nabanggit mo kanina na ano ba ang diferensya niya sa normal na pagod lang,
1: opo,
9: marahil ito yon, no, yung hindi siya masyadong nakaka-recover kaagad, no.
1: Uh-huh.
9: Meron din tayong sinasabi na mental yung distance,
1: oh,
9: no, yung pagka-negative, no, sa trabaho, parang nagde-detach siya, ayaw niya nang makarinig ng trabaho, o sa tingin niya, lahat ng efforts niya ay walang bisa sa pagdating sa trabaho. No?
1: Uh-huh.
9: At yung panghuli is of course reduced productivity,
1: uh-huh,
9: o yung reduced professional efficiency. No? Parang hindi na siya dating productive, no?
1: Uh-huh.
9: Ngayon hindi na siya hindi na siya productive ngayon, or yung kanyang efficacy, yung motivation niya,
1: uh-huh,
9: ay wala na. So
1: uh-huh,
9: pag nakita natin yung tatlong yan, ika nga ng WHO, marahil ay ang isang empleyado ay nagsasuffer na sa isang burnout.
1: E paano ginagamot yun, Doc?
9: Ang treatment niyan, prevention muna tayo, no, sa prevention.
1: Prevention.
9: Kasi mas maimportante yung mag-prevent, no?
1: Oh, okay.
9: Of course, kailangan mag-set ka ng boundaries mo.
1: Yeah.
9: Kung ano lang ang kaya mo sa trabaho, no?
1: Okay.
9: You have to learn to say no to extra task. No? Oh, tapos merong konting manipulation o may konting intervention na dapat nanggagaling sa top management. When they realize that their employees are going to burn out, dapat may binibigyan na sila ng konting ano, no?
1: Parang
9: work-life balance.
1: Opo,
9: no, yung
1: mga yun. Meron ng ano, may ang tawag dito, may mga hakbang na
9: yan, no,
1: ini-implement ang management, no, para maiwasan, ma-burn out ang kanilang mga empleyado. Like, for some, ine-encourage nila ng Zumba before work. Meron silang ganun, eh. Yung ibang mga tapos pangalawa, merong recreational
9: sports fest
1: activities. Oo, like sports fest, family day, etc.
9: Yeah,
1: may mga ganun. Okay,
9: no,
1: okay. And then?
9: And then, siyempre, sa personal side ng empleyado, meron din dapat siyang ginagawang hakbang para ma-prevent yung burnout, meaning he has to know
1: on their own.
9: He has to, he or she has to know the limitations ng kanya,
1: okay,
9: no, ng kanyang katawan,
1: okay,
9: no. Tapos of course sa mga boss, yung knowing yung mga nagpe-pressure ng deadlines, no, submission, no, so learn to, of course, sometimes the employee needs to delegate more, needs to really look at his limitation in what he can do, no?
1: Okay, nga eh. Kung if all these things are not present, Doc, at nagkaroon na nga ng burnout, how do you treat it?
9: Yeah, the common symptoms of burnout kasi, di ba, tulad nga ng sinabi natin, it's severe physical, mental, and emotional.
1: Yeah.
9: Sa physical side, of course, i-examine natin yan. Baka talagang may dahilan naman. For example, madaling mapagod because of anemia. No? So, papa-examine natin. Kung usually naman, if the case is burnout, tapos makikita natin na normal yung kanyang laboratory, normal ang kanyang blood pressure, no, na diagnose na natin as this is something job related, no?
10: Okay.
9: So burnout. So nagpo-post tayo ng mga relaxation techniques, no?
10: Ah.
9: How to balance yung kanyang mga stress sa buhay,
10: okay,
9: no? Kasi hindi naman natin pwedeng sabihin na okay, magpunta ka sa doktor, tatanggalin ang stress mo. Hindi naman, wala naman ganun. Walang ganun, no? Ang gagawin lang natin, papalakasin natin ang naturalesa mo to handle the stress. Kasi everyday stress yan.
10: Yes,
9: no?
10: Yes.
9: Ganun lang ang gagawin natin.
10: So parang may kasama rin counseling ito, Doc? Kasi syempre yung how stress management?
9: Yes. Lalo na sa workplace, no? Stress management sa workplace, no? And then of course, alam mo tayo mga Pilipino kasi lalo-lalo na 'yung mga OFW, no? They are people pleasers eh. Kasi
10: yeah,
9: ang boss nila ibang nasyon, no? So talaga nagsisipag lahat, hindi makasay ng no. No, tanggap lang ang tanggap ng trabaho. Pinipilis nga, people pleasers.
10: Para hindi masisante at hindi ma-end contract, Duk.
9: Yeah. Pero we should not be like that because we have to know our limitations,
10: of
9: no?
10: Course.
9: And of course, sa top management din, learn to appreciate the employee, no? If he has done a good job, then say so, no?
10: Yeah.
9: Hindi yung ano, and then if kung nasa ang level na siya ng management, should be included in the everyday decision na hindi naman siya winawalang bahala, no? O yung mga proposal niya. Kasi dun nanggagaling sometimes ang disappointment and frustration.
10: Oo, oh, naku, sana nakikinig ang mga bossing ngayon.
9: Yeah.
10: Give justice to give Caesar what Caesar should have, di ba? Parang ganyan.
9: Yeah.
10: Pero Duke Noel, magbigay naman po kayo ng mga exercises kasi nabanggit po ninyo eh, di ba? To manage our own stress, kailangan meron na sa sarili natin, alam natin kung paano pakalmahin ang ating mga sarili. Kasi sabi nyo nga, Doc Noel, hindi naman ho nawawala ang stress sa buhay, hindi lang naman nasa work, meron ding stress sa bahay, ang mga na-stay at home mothers or parents, ba? Diba? May kanya-kanyang stresses, source of stress ang bawat isa at may kanya-kanyang level ng endurance sa bawat isa. Ba, diba, Doc?
9: Tama ka dyan, Winnie, no? Iba-iba talaga ang tanggap natin sa stress. May mga ibang tao na sobrang stress na pero they enjoy it, no?
10: Yeah.
9: We're talking about personality na, no? Yung type A, very competitive,
10: yes,
9: at saka yung type B na very passive, no?
10: So,
9: talagang, since burnout is a job stress, no? Talagang malaking contribution dapat ang management, no?
10: Yeah.
9: On how to prevent, no? Kasi sila din naman mawawala, mawawalan, no? If nawala ang motivation ng mga staff nila, nawala ang productivity, doon ba siguro sila ang apektado, no? So they have to maintain a good working environment, no? And one of the techniques is of course detached, you know, work-life balance. When does the work ends, no? And do not bring problems of the work at home.
10: Yes.
9: No? Learn how to breathe.
10: Easier said, no? than done for some.
9: Yeah, easier. Actually, ang daming literature na sinulat dyan about work-life balance.
10: Yes.
9: No? Pero napakahirap talaga gawin, ano? Kasi pag kahit nasa holiday ka, may email, may text.
10: Right.
9: Oo, no? So may mga issues sa pinagtatrabahuan mo.
10: Right.
9: So mas maganda siguro kung work-life integration.
10: Work-life.
9: We have to learn how to integrate both. No, kasi yung kasiyahan naman natin, satisfaction ng isang tao ay nakukuha natin dapat kung nalang sa private life natin, pero para matugunan natin yung private life, yung ating pamilya, masuportahan sila, importante yung trabaho.
10: Ayun.
9: So kailangan i-integrate natin. We have to find joy in what we are doing in terms of our work, no?
10: Most importantly, we have to take care of ourselves physically.
9: Yes.
10: Dahil kung hindi natin naaalagaan ang ating mga katawan, ang ating kalusugan, hindi rin man tayo makakapagtrabaho ng epektibo, 'di ba, Doc Noel?
9: Correct ka diyan, Winnie, no? Talagang dapat, no?
10: Yes,
9: so
10: Doc.
9: Hindi tayo pwede yung ano eh, yung nandiyan na tsaka tayo nagagawa. We have to prevent it.
10: Right.
9: We have to eat right, sleep enough, no? Tapos practice good personal hygiene, no? Mm-hmm. And of course, in the long run, if we are healthy, mm-hmm. we can work, no?
10: Yun. Doc, may phone-in question lang tayong konti. Ano? How helpful, sabi, tinatanong ni Marvin Reyabad, how helpful po yung iron supplements for stress? Recommended po ba ito at ano po ang tamang dose sa pag-inom nito? Salamat po.
9: Yeah, vitamins and any other multivitamins are beneficial if you need it, no? Kaya nga tinawag na supplement 'yan eh.
10: Yes.
9: They're just supplementary. Ay, ang ibig sabihin, if hindi kailangan ng katawan mo, idudumi mo daw, ilalabas mo din 'yan, no? But they are, no? Medyo meron naman tayong mga gamot diyan na plant-based, no, natural, no, hindi naman synthetic, that can really help, no, if I know, no, importante yung tulog sa atin.
10: Yeah.
9: And I do recommend some form of, like, for example, what is a naturally occurring diet supplement, melatonin, yeah. No, to help you to sleep, no.
10: Uh-oh.
9: Okay yan, no.
10: Walang problema.
9: If there's some indication for it,
10: yun.
9: No. Pero kung di mo naman kailangan, eh talagang wag na muna natin kuhanin.
10: Si Ella, Doc, I've been occasionally feeling tired and overwhelmed sa job ko. Pero passion ko naman po ito. Pero hindi po kami makapagpahinga kasi medyo short staffed po kami ngayon. Ano po kaya ang possible quick fix tips na pwede ko pong gawin? Salamat po.
9: Prioritize things, no? You have to do what is the most important thing na muna, no? Yung feeling occasionally fatigued, no? Ano lang yan, sometimes may confusion or unable to focus, no? Because there's too many to think, no? Hindi natin alam. So,
10: right.
9: at the start of the day, oh, bago ka pumasok, learn how to journal na. No, my goal for today is 1, 2, 3, no? And then reward yourself if nagawa mo yung tatlo, no? So you deserve a reward, a pat on the shoulder and anything else, no?
10: Yeah.
9: But pero pag mayroon hindi ka nagawa, learn to forgive yourself kasi talaga namang hindi mo na kaya.
10: Yeah.
9: Hanggang dalawa lang. So you have to yung third thing, that's the first thing in the morning tomorrow mo gagawin.
10: Yeah.
9: No? Parang ganyan. Learn to prioritize things, no? Hindi naman tayo sinabi na nila ang reason why. Short staff. No? This is beyond our control. Top management na yan. You have to hire more people.
10: Right.
9: No?
10: Oh, and they have to realize and activate.
9: Yes.
10: Thank you, Doc Noel. Maraming salamat. Maraming po kaming natutunan sa inyo. Thank you, sir.
9: Thank you. Thank you very much for the opportunity.
10: It's our pleasure. Maraming salamat si Dr. Noel Reyes po yan, ang Medical Center Chief ng National Center for Mental Health. Babalik pa po tayo sa ilang sandali lamang, pero bago ang lahat, meron po tayong thank you.
11: Para sa masiglakas na araw, katuwang ng DZMM ang gardenia sa paghahatid ng serbisyo publiko. Salamat sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya.
10: Yes, maraming salamat sa masarap na paalmusal at pamerienda. Ay, teka lang ha, mayroon pa tayong kwentong aksyon. Ito yung grupo na travelers na nagpapaigting ng turismo sa ating bansa. Wait lang!
7: Aksyon ngayon! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
12: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
13: Paano natin mas mapapatagal yung shelf life ng ating mga inan? Refrigeration, kangkong, petsay, mas mainam po na ilagay agad sila sa refrigerator para mas mabagal po yung pagkasira. I-blanch and i-freezing, no, yung mabilis na pagpapakulo po ng gulay sa hanggang 2 minuto bago po natin ito i-freeze. para mas mapanalipili pa nilang kulay, texture, pati nutrient. So, pwede po ito sa mga sitaw, malunggay, carrot, broccoli, at repolyo. Hindi lang po ito pwede doon sa mga vegetables na watery, tulad yung mga kangkong, lettuce, pepino, kasi nasisira po yung kanilang structure.
12: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
14: Ano mga concerns? Ano mga issues?
15: Pagkakampi ng masang Pilipino.
14: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
15: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutyan ng masa.
14: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
15: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
12: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan.
16: The news team you can trust for the news that really matter.
12: Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
10: Oras po natin, 7 minutes to go, 3 o'clock na. Eh nasa linya nga po natin ang chairman at co-founder ng Philippine Global Explorers o PGE na talaga na mga tawag mo doon, pinupush nila ang turismo dito sa ating bansa. Hello, Dr. Riza Rasco. Hello po.
17: Hello, Tito Winnie. Magandang hapon po sa inyo at sa inyong listeners and viewers.
10: Thank you, thank you. How do you do this? How do you promote tourism? By traveling and vlogging?
17: So hindi po, Tita. So ganito po, we are an organization of the most traveled Filipinos po. Mm-hmm. And we happen to be the biggest, the world's largest national travel club. Kasi ang mga miyembro po namin ay located all over the world.
10: Wow.
17: In fact, we have 9 chapters around the world.
10: Wow.
17: To become a member of PGE, you must have traveled to at least 20 countries.
10: Wow.
17: So ito po yung mga passionate talaga ng travel. And our members are from all walks of life. You can mention any profession, ambassador, Philippine ambassador of Melbourne, of mga doktor, mga attorney, a nurse, everybody, mga content creators, mga influencers, they are members of our organization. Ang ginagawa po namin ay, dalawa po yung part yung mission namin.
10: Opa.
17: The first part is we help each other travel and achieve our travel goals. We want to see the world.
10: Uh-huh.
17: And the second part...
10: Anong klaseng help po, Dr. Risa?
17: Yeah. So, ang second part po na ginagawa namin is we harness our network to give back to the Philippines. Uh-huh. So, ang public service component po ng PGE is yung giving back to our country. We have projects all over the country in the areas of education of the youth, preservation ng environment natin, helping our local tourism. We work with provincial governments to help them achieve their tourism goals.
10: Mm-mm.
17: But lastly, we also have projects around the preservation of our arts and culture.
10: Wow. Ano pala, so yun multifaceted pala ang inyong mga programa. Hindi lang basta travel ng travel, biyahe ng biyahe, vakasyon ng vakasyon. Hindi ganun. Paiba lang ako, Doc Risa, regarding the tourism here in the Philippines, paano po natin tinutulungan na mapaigting ang turismo dito sa ating bansa?
17: So meron po kami dalawang projects na nanatapos.
10: Okay.
17: Bibigyan ko kayo ng example kung para makita niyo kung anong ginagawa namin. So sa Bicol, sa Camarines Norte, sa town ng Vinsons, may aspiration po sila maging eco-heritage town.
10: Hmm.
17: So, meron kaming membro na from Vinson's.
10: Hmm.
17: So, ang ginawa niya, he put a project together para matulungan ng PGE ang Vinson's. We hosted and funded a workshop to help them try to establish yung pagka-eco heritage nila.
10: Ah.
17: So marami kaming in-invite na stakeholders, speakers.
10: Mm-mm.
17: So matrain yung town, you know, how they can establish themselves as an eco heritage town.
10: With their another
17: another example po is sa Sulu, which used to be part of the Bangsamoro Autonomous Region. Meron kasi silang history of terrorism, pero over the years, na-achieve na nila yung peace. The situation there is much better.
10: Yeah.
17: So, one of our projects is we work with the Sulu government, provincial government, with Governor Tan, to bring international travelers. International travelers, mga foreigners, to really bring Sulu at the forefront of international tourism and domestic tourism. It will give our own local tourists confidence pag nakita nila mga foreigner pumupunta na uli sa Sulu.
10: And it hypes up their confidence as locals, di ba, Doc?
17: Yes, exactly. Yun po yung ginawa namin in collaboration with the government, with the AFP,
10: nice,
17: who had a lot of work and who's yung success po ng Sulu in achieving their peace had to do a lot with the good work of our armed forces of the Philippines.
10: That's correct.
17: So
10: that's
17: we worked
10: nice
17: with them, and it was one of our successful projects. We brought in two batches of foreign travelers from all over the world.
10: Opo.
17: And then ngayon ang dami nang pumupunta sa Sulu, mga Pilipino,
10: hindi na natatakot
17: okay. You know,
10: very good.
17: Every place.
10: Yes, very good yan. Very good to know, Doc Risa, na may katulad ninyo na tumutulong sa gobyerno para mapaigting ang ating turismo na isa sa mga pinagkukuna ng budget para sa mga proyekto ng pamahalaan. And I'm afraid I ran out of time. It's if ever po, saan po ba pwede kayong makontak kung sakasakali may mga nanonood sa atin na gustong sumama sa inyo sa PGE?
17: Meron po kaming website, philippineglobalexplorers.com. We are also in Facebook. Doon namin ina-announce yung mga projects namin. And so we have projects all over the country. Meron kami sa Agusan del Sur, sa Lanao del Sur right now. And in those areas that I mentioned.
10: That's
17: so
10: right.
17: It's very important that we help our local communities back home.
10: Of course. Kudos to you and your groupmates in PGE. Maraming salamat. Dr. Risa Rasco, siya po ang chairman and co-founder ng Philippine Global Explorers. And with that, ako po yung magpapaalam na dahil narito na po si Chiang Ami Perez Castillo para sa kanyang programang Ako To, si Chiang Ami. Bukas po ulit! Bye-bye!
15: Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon sa DZMM.
18: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong Sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong Sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong Sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kami po'y kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras, Philippine Standard Time, 3:03 in the afternoon.

0: pamilya, aarangkada na mamaya ang unang status conference ng ICC Trial Chamber. Pero hindi dadalo si dating Pangulong Duterte matapos lumagda ng waiver at pumayag na magsilbing kinatawan ang mga abogado sa pagdinig mamayang alas 4 ng hapon oras sa Pilipinas. Sinabi sa DZMM ni ICC Assistant Counsel Attorney Maria Cristina Conti na inaasahang si sentrong status conference sa mga usaping administratibo at mahalagang hakbang sa paglilitis gaya ng lengguwaheng gagamitin sa trial at pagrepaso sa mga inaasahang libo-libong ebidensya sa sinasabing patayan sa war on drugs. Sa ibang balita, PNP naghigpit ng seguridad sa paligid ng gumuhong gusali sa Angeles, Pampanga sa gitna ng search and retrieval operation sa lugar. Naritong kumpirmado. Siguradong balita, hati ni Radyo Patrol Marlene Padiernos. Marlene?
1: Recently na puto si PNP Chief Police General Jose Melancio Natatas Jr. sa Police Regional Office 3 at Angeles City Police Office. Natutukan ang pagbabantay sa lugar, crowd control at pagtulong sa mga pamilyang naapektuhan ng insidente. Layo nitong maipatupad ang mahigpit na security perimeter at maayos na search and retrieval operations sa collapse site. Nagpatupad na rin ng 24 na oras na police visibility sa paligid ng collapse site habang dinagdagan ng mga tauhan para sa traffic management at crowd control sa mga kartig na lugar ng Barangay Balibago para naman maiwasan ang matinding pagsikip ng trapiko habang nagpapatuloy ang retrieval operations gamit ang heavy equipment ng mga otoridad. Mahigpit din bindalinan ang mga tauhan sa lugar na tiyaking mapapanatili ang dignidad ng mga nasawi at masisiguro ang maayos na pagpasok at paglabas ng mga disaster response vehicle habang umuusad ang clearing at structural safety assessments. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
0: Maraming salamat, Marlene Padiernos. At abangan mamaya sa headlines sa hapon. Apat na lugar na umunoy pinagtataguan ni Senador Ronald De La Rosa sabay-sabay sinalakay ng PNP at NBI. Isa pang bangkay na tagpuan sa trash slide sa landfill sa Davao City. At apat patay sa pagsalpok ng tren sa school van sa Belgium. At yan ang mga balita basta't may nangyari. Naka-report agad sa DZMM. Manatiling nakatutok sa DZMM Facebook at YouTube channel. Ako po si Tricia Lindo.
2: DZMM Balita Ngayon!
3: Sa panahon ngayon, mahirap humanap ng taong marunong umunawa.
4: Ako to, si Chang Ami.
3: Hindi rin ganun kadaling magtiwala.
4: Ako to, si Chang Ami.
3: Sino pa ba ang pwedeng makinig?
4: Ako to, si Chang Ami.
3: Kanino pa ba ako pwedeng lumapit?
4: Ako to, si Chang Ami.
3: Buti na lang, nariyan ang nag-iisang Chang ng bayan. Nakikinig, nagmamahal. Ang inyong makakasama araw-araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Walang iba kundi
4: ako to, si Chang Ami.
5: Good afternoon! Good afternoon!

0: Magandang, magandang afternoon, mga kapamilya, mga kaserbisyo. Kamusta po? Aba, aba, aba. Nasa bakasyon ba kayo? Dahil holiday po ngayon, ano? Aba, sana all, sabi nga. Mukhang may mga nag-file ng leave sa trabaho, ha? At hanggang weekend na ang bakasyon. Abay, sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Napakainit po sa labas ngayon, as in sobra. So uminom po ng maraming tubig, magsuot ng preskong kasuotan. Pero bago nga ako umalis ng bahay ay napulis pa ako ng aking anak. Sabi talaga ay bakit ganito ang suot ko at nakasando daw ako. Ay napakainit anak, pwede naman. Eh kamusta ho ha? Sana may mga baon kayong payong. Sombrero, lalo na kung may budget po sa sunscreen. Ano, kay napakainit po. Eh, mainit din po ang ating hapon dahil meron po tayong mga kaganapan na inaantabayanan. Pero bago ang lahat ng yan, ay syempre gusto ko muna kayong i-welcome dito po sa programa ang handa pong makinig kung ano man ang inyong pinagdaraanan ng walang panghusga. Ano man pong usapin sa mental health, sa buhay, sa trabaho, sa pamilya, ay narito po yan sa ating programa lalo na ngayong hapon dahil ang ating pong segment ay Anong Feels Mo? Pag-uusapan natin, eto parang ang daming nagsasabi nito sa akin eh. Lalo na yung mga nanay. Parang nasa stress daw sila doon sa usapin na parang nape-pressure sila na kailangan ay laging malakas. O diba? Parang meron daw bang pwedeng araw naman na medyo bumitaw ng konti at sabihin, ay, ayoko namang maging malakas. So ang tanong, paano daw ba nakaka-apekto yung dapat palagi akong malakas mindset? At bakit nga ba maraming tao ang natatakot na magpakita ng kanilang kahinaan? So yan po ang ating bibigyang atensyon at pansin ngayong hapon. Kaya kung may mga katanungan kayo, eh ngayon pa lang ho, ipadala nyo na sa ating Viber number. Pwede po mag-text or sa Viber. Ang ating number ay 0919278-3000. Pwede rin po sa ating Twitter account sa X. Hanapin nyo lamang po ang Chung MEP. At magandang hapon din sa mga nakatutok sa atin sa online, sa YouTube at ganun din po sa Facebook. Present na si Nona Damian, Estrella Garcia, Josh Kyle Edip Official, Ligaya Ching Tan, si Mami Tess Villamin. Mainit na hapon daw, sabi niya. Ay oo, sobrang init po. Si Dai Kesa Wang, 5734. Maraming salamat. Ay, nasa Sweden pala siya. Sweden with love. Uy, salamat. Kapag pagod na ang puso. Si Roberto Clemente, binabati rin natin ng magandang hapon. Si Andro Anosa, 8133. Magandang hapon, kapamilya. Nariyan na din ang ating mga aminatics. Ay, si Ma'am Ligaya Ching Tan. Good, good afternoon. Si, abay, nabati na natin yan. Si Chris John Gatmunton. Siyempre, good, good afternoon din kay Tita Cory Alejandro. Si Tita Nona Damian, yes, opo, huwag na magtampo, Tita Cory. Sorry na minsan, ang dami kasing nagme-message, natatabunan yung ibang mga messages po ninyo. O ayan, kagaya niyan, umandar na. Si Donald Figueroa Bagawisa, yes, kasama natin si Coach Rainier mamaya po sa ating Anong Feels Mo. Virgo Profogo, magandang hapon. Julius Bangalando at ang mga taga North Caloocan City. Binabati rin natin si Ryota Takeshi Kabalan O'Hara at ang kanilang buong angkan. Si Rosario Cedillo Kabalan sa Barangay Katmon sa Malabon City. Good afternoon. Kapag ang mga salita ay may sugat na. Yes, meron po tayong inaantabayanan na special coverage, kaya medyo magsisimula na po tayo agad. Mamaya-maya na po yung iba pang mga pa-shouted out. O si Edmund Pabon, 199910. Good afternoon po sa inyo. O sige, si Grace Groyon, Marvin Riabad, si Vanessa Dancel. Unahin po muna natin ang mga pag-ulat ng ating Radyo Patrol. Pagkansela ng Philippine National Police sa firearms license ni Senador Ronald De La Rosa, kinwestiyon. Narito po ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Maynila, hatid ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert, detalye.
1: Chang Ami, iginiit ni Attorney Estrelito Torion, legal counsel ni Senador Ronald Bato De La Rosa, na walang sapat na legal na basihan ng pagkansela ng PNP sa lisensya ng mahigit 100 baril at armas ng senador. Ayon kay Torion, maling ginamit umano ng PNP ang Section 4G ng Republic Act 10591 dahil nakasaad lamang anya rito ang mga requirements sa pagkuha ng lisensya at hindi ang mga dahilan para ito ay bawiin. Sinabi rin ng abogado na nakasaad umano sa Section 39 ng batas ang mga grounds para sa revocation ng lisensya at hindi kabilang dito ang pagkakaroon lamang ng pending case. Dagdag pa ni Torion, wala pa umanong inilalabas na utos ang alinmang korte sa Pilipinas laban kay De La Rosa at wala rin conviction laban sa senador. Question din niya ang argumento ng NBI na maituturing na court of law ang ICC sa ilalim ng Doctrine of Incorporation. Ayon kay Torion, hindi bahagi ng hudikatura ng Pilipinas ang ICC at hindi rin umano maaaring ituring ng Philippine Court ang naturang international tribunal. Nagbabala rin si Torion sa umano'y pagtrato kay De La Rosa bilang armed and dangerous habang binawi naman ang legal authority nitong magdala ng armas. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Bert Dizon. Samantala, Pangulong Marcos Jr. at First Lady Lisa Marcos pinawaran ang pinakamataas na parangal sa state call sa Imperial Palace sa Japan. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado, wala naman po sa Malacanang. Radyo Patrol, Christian Yusores. Christian, magandang hapon.
2: Siyang aming ginawaran ang pinakamataas na antas ng parangal ng pamahalaan ng Japan, sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at First Lady Lisa Marcos matapos dumalo sa ipinatawag na state call nila Japanese Emperor Naruhito at Empress Masako sa Imperial Palace sa Tokyo. Bahagi ito ng mga aktibidad ng Pangulo sa 4 na araw niyang state visit sa Japan ngayong Linggo. Sa isang seremonya kanina, tinanggap ni Pangulong Marcos ang Grand Cordon of the Supreme Order of the Chrysanthemum na pinakamataas at pinakaprestihiyosong parangal ng Japanese government na iginagawad sa mga heads of state, royalty at mga leader na nagbigay ng natatanging ambag sa Japan. Tinanggap naman ni First Lady Lisa ang Order of the Precious Crown na iginagawad sa mga babaeng miyembro ng royal family at high-ranking women dignitaries sa mga state visit. Bilang tugon, ipinagkaloob ng pamahalang Pilipinas ang Order of La Candula na may ranggong supremo kay Emperor Naruhito at habang Order of Gabriela silang naman para kay Empress Masako. Present sa state call ang ilang pangmiyembro ng Japanese Imperial Family at delegasyon ng Pilipinas. Ilan pa sa aktibidad ng Pangulo ngayong hapon, ang pulong kasama ang Japan-Philippines Parliamentary Friendship League at roundtable meeting kasama ang mga Japanese stakeholders. Nakatakda rin saksihan ni Pangulong Marcos ang pangpirma ng kasunduan ng pribadong sektor sa ilang Japanese companies at magtatapos sa state banquet sa Imperial Palace mamayang gabi. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Christian Yusores, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Christian Yusores.
3: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. DZMM, numero uno sa aksyon.
0: Oras natin, mga kapamilya, 3:17 ng hapon. Meron po muna tayong pasasalamatan.
4: Para sa masiglakas na araw, katuwang ng DZMM ang gardenia sa paghahatid ng serbisyo publiko. Salamat sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya.
0: Kayo po ay nakikinig sa Angkoto, si Chang Ami. Binabati lang muna natin ang happy birthday ang ating kaibigan na si Cherry Pie Picache. At si Tita Linggitan, Miss LT, na nariyan sa Batangas. Uy, maganda yung kanyang beach resort doon. Pwedeng pumunta. Nakapunta na ako doon kasama ang aking buong pamilya. Happy birthday, Miss Linggit!

0: MM Tele Radyo version 2.0. Magandang hapon. Yes, opo, meron po tayong inaantabayanan na special coverage. Ito nga po yung unang status conference sa kasong crimes against humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. It can happen anytime. Kaya po tayo ay po-programa ng medyo mas mabilis-bilis. Ano? Para hindi kayo mabitin. Siya, sabi tuloy ni Tita Virgo. Naku, sad naman. Mapuputo lang topic. Oh, maganda pa naman ang ating pag-uusapan. Ikaw ba ay nape-pressure na palaging kailangan ay strong ka? Bakit maraming tao ang natatakot daw magpakita ng kanilang kahinaan? Malugakad, maraming salamat, Makoy Agustin. Magandang hapon din. Eva de Dios, good afternoon. O yan po ang pag-uusapan natin sa ating pong anong feels mo sa pagbabalik po ng Ako To si Chang Ami. Sandali lamang.
1: Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad, Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM. Sa tulong ng tamang health information.
2: Iba't ibang sakit, kung paano ito nabukuha, paano ito nadadiagnose, paano ito nagamitin.
1: At pinalakas na health promotion. Pinasigla ang Saturday morning mo. Kasama sina Tina Marasigan, Dr. Albert Domingo at Dr. Ted Erbosa. Ang serbisyong pangkalusugan mas madarama.
3: Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
4: Ang bawat Pilipino, pinasigla!
1: Pinasigla sa DZMM! Tuwing Sabado, alas 8 ng umaga. Dito lang sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
5: Lola, nanay, ate, babae, salamat sa pagiging ilaw ng ating bayan. Happy Women's Month mula sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
6: DZMM, napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha, doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
7: DZMM Radio Patrol sa Istrenta, una sa balita, una sa public service.
8: DZMM, malaking bagay sa aking mga rider. Katulad nung pag may na-accidente, makikita ka agad ng mga tao. Sa ibang balita ka agad.
9: Mga kapamilya at kaserbisyo, panalo po tayo sa 28th KBP Golden Dove Awards for Radio. Best Public Service Program ang nagseserbi, Best Magazine Program Host. Ang mga pagkilalang ito ay para sa inyo, mga kapamilya at kaserbisyo.
8: DZMM, malaking bagay sa aking mga rider. Katulad nung pag may na-accidente, nakikita ka agad ng mga tao. Sa ibang balita ka agad.
1: Bago pa man sumikat ang araw,
10: kape.
1: Kayo ay nakikinig kay Chang Ami Perez sa
0: Ako To, si Chang Ami.
1: Anong feels mo? Pag-usapan natin.
0: Kayo po ay nakatutok at nakikinig at nanonood sa Ako To, si Chang Ami. Ay gusto lamang po natin palang batiin ang ating pong mga kapatid na Muslim ng Eid Mubarak. Dahil kaya po tayo holiday ngayon. Oo, baka hindi po ninyo alam. Si Leon 2866, good afternoon po. Gusto ko pong pag-shoutout ng Pokemon VGC ng London at Yoshi and the Mysterious Book ng North South America and tumutok mamaya. Ay, thank you po. Magandang araw sa inyo dyan sa London. O, eto na nga po. Ang goal natin ngayong hapon ay may paliwanag kung bakit maraming tao po ang natatakot daw. Di umano na magpakita ng kanilang kahinaan at bakit ito nagiging normal sa ating lipunan ngayon. At maipapakita na yung dapat laging malakas ang mindset. At minsan, nagiging dahilan ng emotional burden o kaya pagka-burnout at may

0: mga mental health struggles din po na nararanasan at maipapaliwanag din na okay lang. Paminsan-minsan maging mahina tayo at higit sa lahat, humingi ng tulong. O para po turuan tayo ngayong hapon at gabayan, makakasama natin ang ating life coach tuwing araw ng Wednesday mula sa Limitless Life Coaching. Walang iba kundi si Coach Rainer Grospe. Coach, magandang hapon!
1: Ay, magandang araw, Chiang Ami, mga kapamilya at mga kapwa ko, Ami Natix. Hello
0: Ay, wow!
1: po sa inyo.
0: Talaga ba? Thank you, thank you.
1: Kamusta? Yes.
0: Kamusta ka naman dyan sa iyong lugar? Mainit ba?
1: Okay. Sobrang init dito sa Pampanga. Alam mo yan, bagong ligo ka pero pagpapawisan ka.
0: Totoo.
1: Kaya ito, dito ko lang actually sa DZMM na ngayon ko lang nalaman na holiday pala ngayon, Chiang.
0: Oo nga, yes, holiday. Ako din eh, kaninang umaga ko lang nalaman din. Nung nasa ano na kami ng anak ko, maglalaro kami ng golf, sabi ko, ba't ang daming tao? Akala ko pa naman ako lang yung walang pasok. Yung pala, walang pasok lahat. May holiday, ayon, sa ating mga kapatid na Muslim. Eid Mubarak, ayan. Yung kanya lang pagtatapos ng Ramadan, kung hindi ako nagkakamali. So ito, Coach, pag-uusapan natin. Ito medyo, kumbaga maraming nag-uusap-usap sa social media tungkol dito. Yung sinasabing pressure to always be strong. Or yung to always be positive. Ano ba ang ibig sabihin nito?
1: Okay, so parang usong-uso yan, parang usong ngayon ang pagiging strong eh, di ba? Strong independent woman, strong provider ka, strong parent ka, okay, strong friend ka.
0: Strong breadwinner!
1: Totoo, di ba? So parang wala ka ng choice pa kundi maging strong, lalong-lalo na Chiang Ami. Pinag-usapan natin last Wednesday is about stress. So parang ito, continuation siya na paano pag stress ka, kailangan dapat strong ka ba lagi, di ba? So, ibig sabihin ng yung pressure to always be strong ay yung pakiramdam na parang wala kang karapatang mapagod, umiyak, manghina. Yung pressured ka na, pagod na pagod ka na, pero sige ka pa rin, hindi ka pwedeng magpakita na parang may iyak ka na, ganun. So, sa culture ng Filipino, yun yung pagiging strong, hindi ka makapag-express emotionally, hindi porket, parang ang strong woman or ang strong person ay dapat hindi napapagod, hindi umiiyak, ayan. So, makikita natin, very common ito na the behavior or personality ng mga breadwinner.
0: Yes,
1: yan sila so tapos yung mga parents kasi usually yung mga tao na may multiple roles, yung nagtatrabaho na tapos nanay pa sila, tapos tatay pa sila, ayan, panganay, ayan, sa lahat ng magkakapatid, yan yung may mas maraming responsibility at expectations. Of course, yung mga caregivers and yung mga OFWs natin kasi malayo sila sa pamilya, kailangan nilang magtrabaho, at kahit sa mga taong sanay maging strong friend, barkada, ganyan, na dapat sila lagi yung nasasandalan, pero sila mismo hindi sila pwedeng maging weak, di ba? Ayan.
0: Totoo.
1: Yun ang pressure to always be strong.
0: Yes, ang hirap nun kasi kaakibat ng emosyon na yun, yung pressure din na to always provide. 'Di ba?
1: Yeah.
0: Magkadikit yun eh, Coach. Kaya ako minsan parang 'di ba sasabihin ng ibang mga breadwinners, "Uy, ilibre mo naman ako," sasabihin sa kapatid o kaya sa tita, kasi lagi na lang ako ang taya. Bakit naman kahit na isang order lang ng taho, masaya na ako. Basta at least na nalibre mo ba ako? Yung ganon?
1: Oo, 'di ba yung parang meron lang silang kahit hindi kapantay nung binibigay nila, is maramdaman lang nila na inisip sila. Parang isang malaking isang malaking ginhawa na para sa kanila na minsan na libre pa sila, 'di ba? Pero kapag breadwinner ka kasi, lagi mong iniisip yung kailangan may ma-provide ka, kailangan hindi kayo magkulangan, 'di ba? Kaya instead na magpahinga ka, instead na mag-break ka muna saglit at umiyak ka muna, ay hindi. magtatrabaho at magtatrabaho ka, mag-iisip ka ng solusyon sa mga problema. Katulad ng mga pinag-usapan natin last Wednesday ng mga demand sa atin, no? Katulad ng sa, mainit, kuryente, mga mataasang bilihin, ayan. Tapos, ang sasabihin sa'yo is, be strong na lang. So, parang medyo nakakapanghina din ng loob na may problema ka na nga, pero bawal ka pang mag-express ng emotions mo.
0: Totoo. Kaya, alam mo, na-appreciate ko din na nagkaroon ng ganitong programa. At least, alam mo yun, nakakapagsalita ka, ako,
1: yes,
0: na pag-uusapan natin ito na it's okay to not be okay. Di ba? Meron ng mga ganyang mga palabas ngayon na pag-uusapan na yung pwede kang hubarin mo muna yung kapa mo sa pagiging superman mo, superwoman mo. Oy, wag ho magagalit ang mga tatay. Hindi lang ang nanay ito, ha. May tatay din. May anak, may tito, tita, uncle. Kasi dito sa atin, yung tita na OFW, ang daming sanga nung tinutulungan nun. Diba?
1: Mm-hmm.
0: Tapos talagang minsan pagod na. Hindi na lang nila pinapakita yung true emotions nila, coach.
1: Yes, and dito sa program, yung mas naiintindihan ng mga nanonood at nakikinig sa atin, yung ibig sabihin ng it's okay to not be okay. At yung weakness ay hindi ibig sabihin ay yung pag-iyak or pagpapahinga, no?
0: Yeah.
1: So hindi yun yung parang nagbabago na yung simbolo ngayon ng weakness. Ang weakness ngayon ay ang ibig sabihin ay hindi mo ma-acknowledge yung totoong nararamdaman mo at hindi mo siya ma-express. Yun yung totoong weakness.
0: Mm-hmm.
1: At gusto nating ipaalala sa mga kapamilya natin na kapag may umiiyak at kapag may gustong magpahinga, it's not a sign of weakness. It's
0: yes,
1: actually a sign of strength.
0: Mm-hmm.
1: Kaya gusto natin na kapag sinabihan tayo na be strong, ang ibig sabihin nun ay you're safe to cry and you're safe to take a pause and rest for a while, di ba?
0: Yes.
1: Yun yung tanong gusto nating mabago after this episode.
0: Yes. At naku, eto na ang iyong ano, ang number one, ang president ng Reynernautics, si Adrian Conosa. Sabi niya, pag si coach ang kasama na expert, nakaka-relate talaga ako, sabi niya. Grabe, Chang, alam nyo yan, ang struggle usually kapag manager or team leader ka, na you have to stay strong. Show up kahit deep inside, you're tired, worn out na, nakakatakot na makitaan kang parang weak or incapable ka. Is there a way na pwede mo namang i-express yon ng maayos to your boss? Kanino ba? To your family? To your workmates? Coach?
1: Actually, dapat kahit kanino, dapat pwede nating express kasi bilang member ng halimbawa ng family, ng friendship o kaya ng opisina, dapat safe space ka, 'di ba? Ang safe space hindi lang about gender equality yan, hindi lang about discrimination. Safe space din para mag-express ng emotion. So it's either kung yung boss mo yan, kung may HR department kayo, 'di ba? Usually sila dapat yung nagka-conduct ng counseling, ng training ganyan. At syempre yung mga workmates mo na feeling mo trusted mo. Yan, basta i-express mo rin sila. At kailangan parang outdated na yung paniniwala natin siyang amin na kapag leader ka, kailangan strong ka.
0: Mm-mm.
1: Diba? Kailangan hindi mo pakita na nasa stress ka. Eh, hindi ka naman robot. Tao ka, diba? So, nararamdaman
0: lahat
1: mo
0: tayo
1: dapat.
0: Tao.
1: Oo. So, palitan natin ng as a leader, kapag pinakita mo na stressed ka, na napagod ka na, pero nagpahinga ka, ibig sabihin, you are sending a message to your team na it's allowed, it's safe here to experience all emotions. Okay lang na magpahinga, okay lang na mag-step tayo ng one step backward para makasulong tayo ng two steps forward sa trabaho natin.
0: Yeah.
1: Ang pahinga ay hindi reward. Yan ay bahagi ng trabaho. Kumbaga, magtatrabaho ka, magpapahinga ka para makapagtrabaho ka pa ng mas madami. Diba? So, it's needed, it's necessary. Kaya kailangan pinapakita natin as leaders, no? Pinapakita natin na it's safe to cry, it's safe to rest sa ating mga team.
0: Totoo. Sabi naman ni Nona Damian, it's okay to see you on cam, coach. Oh, kita mo, pag wala ka talaga sa Zoom, hinahanap ka ng mga ano, rain your natics.
1: Hello po.
0: Yeah, sabi ni Tita Cory. Oo, meron ka ng bagong grupo. Sabi ni Tita Cory Alejandro, nakaka-relate ako, coach. Need talaga sa buhay natin na maging strong tayo. Eto naman, ano ba yung palatandaan, coach? Meron bang sign, symptoms ng isang tao ay medyo overly burned na sa pagiging strong para sa iba? Yung hindi na talaga iniisip yung sarili niya. Puro give na lang ng give to others.
1: Okay, so baka ano, baka habang ine-enumerate ko yung signs ay maisip po ninyo mga kapamilya na dinidescribe ko po kayo.
0: O din, baka maisip ko yun ah. Susulat ko yan. Sige, go ahead, coach.
1: O baka kayo na to. O sige, ang naiisip ko na una ay lagi kang okay, lagi kang sa trabaho, sa bahay, you're always smiling, ayan, pero halatang drained ka na. Ayan. Pero parang pag kinamusta ka, parang sabihin mo, oh, okay lang, hindi mo na ma, pero yung tono, iba, yung expression sa face mo, iba. Diba? Pero sabihin mo, okay lang ako. Parang ganun. So, yun yung unang sign.
0: Nakakainis ka naman. Hagip agad kami, coach, ha? Nung sinabi mong always smiling, tinanong ko talaga yung sarili ko, lagi ba ako nakangiti pag pumapasok? Yeah. Parang oo ah. Pero drained ka na pala. Ay, ako ito, coach, ha? Sakit ha?
1: Di ba parang,
0: sapul
1: naging,
0: kami
1: ha? Sapul pa. Ito
0: sapul,
1: ba isa?
0: Ha? O isa pa.
1: Isa pa, hirap kang mag-open up. Ayan. Mm. So, parang ikaw mismo, pag may naramdaman ka, dinajudge mo na yung sarili mo na baka isipin nila weak ka, baka anong isipin nila sa'yo.
0: Sakit mo
1: diba?
0: Talaga
1: parang,
0: magsalita, coach.
1: Oo.
0: Sapul na naman eh.
1: Yeah.
0: Ay, hirap mag-open up. Oo, oh, yan.
1: Oo, baka, yan, yung mga viewers natin, huwag po kayong aalis. Yeah. So, another thing is, hindi mo napapansin, pero sa maliliit na bagay, nagiging irritable ka. Minsan pa nga, nagsisisi ka na bakit mo nasigawan yung asawa mo, yung anak mo, pero maliit na bagay lang pala yun, mga ganun. O kaya, kabaliktaran naman ito na lagi kang mainit ang ulis, kabaliktaran na, wala ka nang nararamdaman. Parang, hindi iba yung nonchalant eh. Parang manhid ka na kahit na anong gawin nila, is bahala ka kung anong
0: or
1: gusto.
0: Or NR ka, yung parang no reaction. Ganon?
1: Oo, yung, sige, tama ka na, ayoko na. Parang ganon. So parang hindi, kabaliktaran naman yun yung lagi kang, very sensitive ka, di ba? Yung kabaliktaran niya is numb ka na. At syempre, yung, pakiramdam mo, wala kang choice kung hindi magpatuloy. Ayan.
0: Naku, ang dami,
1: so, ang
0: dami nang umaray sa live chat natin. Ah. Daming tinamaan, yes. Coach. Ah.
1: Diba? So, yan po, sensya na po. Pero yan, para magising tayo at kayo yan, dahil pinag-uusapan natin yan, natin para sa inyo. Diba? So, yan po yung mga tingin ko signs na overly burden. Iba kasi yung stress ka lang eh. Pero yung stress mo, pag hindi mo siya, pag hindi ka nagpahinga doon, pag hindi mo inalaw yung sarili mo na mag-express ng emotions, ay overly burdened talaga yung tawag natin dyan.
0: Mm-mm. So, parang ang sinasabi mo, coach, it's very important na yung emotions natin, whether ikaw, lalaki, babae, tatay, nanay, anak, tito,
1: yes,
0: tita, pinsan, di ba? Yung ina-acknowledge natin, yung feelings natin, at inaallow natin na maramdaman kung ano yung dapat maramdaman imbis na tinatago lang ito. Kasi parang baka ang mangyari, pumutok ka na parang bulkan na lang.
1: Mm-hmm. Yes. Yun yung ano natin, sa psychology and kapag nagmamanage tayo ng psychotherapy and counseling, ganyan. Yun yung unang-unang mahalagang ginagawa ng isang psychologist, no, ng isang therapist or ng isang coach,
0: yeah,
1: na tatanong niya sa'yo kung ano yung nararamdaman mo, kailangan mabigyan mo siya ng pangalan. 'di ba? Kung naiinis ka, nalulungkot ka, nawawalan ka na ng pag-asa, kahit 'yun, dapat kahit sabihin natin siya, i-verbalize natin siya, ibig sabihin in-acknowledge natin siya. Hindi siya ano lang tayo dito, reality check lang tayo dito na lahat tayo nakaranas na ng mga mabigat na problema na muntikan na tayong sumuko, 'di ba? So, kapag maririnig natin 'yon sa ibang tao, is natural lang siya. At kapag maranasan natin siya ulit, know that it's a natural experience of human of humans, 'di ba? And kapag malungkot ka, may gusto kong sabihin sa puso mo, 'di ba? At ine-express natin 'yan kasi kumbaga ano 'yan eh, may balde kunyari, sa, siguro mga pamilya, 'di ba? May mga balde tayo lahat sa bahay. Kapag napupuno 'yan ng tubig, ito yung tubig, yung pressure o yung stress at saka yung problema. Pag napupuno 'yan, bumibigat yung balde, 'di ba? Mas nahihirapan nating buhatin siya. Pero kapag binawasan natin siya ng laman, mas magaan na siya na nabuhatin at wala nang natatapon na tubig, parang ganyan. Yung eksakto lang sa kaya mong buhatin. Yun po yung ibig sabihin ng ina-acknowledge at ina-express natin yung emotions. Ibig sabihin, nilalabas po natin siya. Di ba? Para, hindi dahil para maging weak ka, pero para gumaan yung loob mo. Yung loob mo at yung puso mo at ready ka to fight again.
0: Oo. Sabi nga ni Virgo, it's okay to unload. Pero
1: yun.
0: Sabi naman ni Dai Kesa Wang, life isn't always about what we want or what we wish for. Sometimes it's about adapting and growing stronger through the challenges, 'di ba? May nabasa nga ako, ang buhay daw ay parang isang napakahabang kalsada, 'di ba? Hindi mo i-expect kung ano 'yan, kung yan ba ay maayos ang pagkakasimento na parang kalsada sa Amerika o baka naman parang kalsada sa Pilipinas na patsi-patsi ang ano, 'di ba? O baka naman daw binabaha o di kaya naman eh may mga umbaga, may mga lumulubog diyan dahil may mga lupang ngayon kumbaga eh may mga manhole, ganyan. Basta ang importante daw ay tuloy-tuloy lang ang lakad ng buhay.
1: That's right. That's right, Chang Ami. And dun sa nabanggit mo na yung life, hindi natin alam kung ano yung ano, no? Yung mararanasan natin dyan. Ang natutunan ko at laging tinuturo ko sa mga kliyente ko, Chang Ami, is yung mga problema natin ngayon are parang training sa atin. No? Training siya at nagpapalawak siya ng capacity natin to handle problems para sa mga susunod na mangyayari. Not because alam mo na may mas mabigat na mangyayari, sana wala, pero yung capacity natin to handle problems, yun din kasi yung capacity natin to handle our blessings.
0: Yes, totoo yan. Naku ah, malubak parang sa Valenzuela, sabi. Si Nona Damian, I love listening to Coach. O sige, magbe-break lang tayo, Coach, ha? At sa ating pagbabalik, yung mga katanungan pa ng ating mga kapamilya, pwede ko kayong mag-text or magpadala ng Viber message sa 0919278300. At babalik po kami ni Coach Rainer dito nga po sa ating pinag-uusapan sa ating anong feels mo, pressure to be always strong, at bakit maraming tao ang natatakot na magpakita ng kanilang kahinaan. Sa pagbabalik po yan, ang ako to si Chang Ami, oras 3:41 ng hapon.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Ano mga concerns? Ano mga issues?
2: Pangkakampi ng masang Pilipino.
3: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
2: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
3: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
2: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio. Kontrobersya? Ugong-ugong? Ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM.
4: Happy, happy 40th anniversary, DZMM! Una sa balita, una sa public service.
2: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Tele Radio.
5: Tatamaan po tayo ng presyo.
2: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
5: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
2: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
5: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
2: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: kayo ay nakikinig kay Chang Ami Perez sa
1: Ako to, si Chang Ami.
0: Anong feels mo? Pag-usapan natin.
1: And we are back, mga kapamilya. Kasama pa rin natin via Zoom si Coach Rainier Grospe, ang ating life coach mula sa Limitless Life Coaching. O ito, Coach, may katanungan. Naku, may social media pa nga ngayon, hindi ba? So lalong nadagdagan yung pressure kasi kailangan mag-post ka ng mag-post ng mga my day o mga pictures or update na okay ka. Yung iba ayaw magpo-post ng mga kanilang mga kahinaan. Okay lang ba daw yun?
2: Ayun, sa social media kasi ang culture kasi 'di ba ng media ay ipakita mo kung ano yung maganda, yung best picture mo, 'di ba? 'Yun yung ipapakita mo at very curated. Ibig sabihin ng curated sa social media is pinipili lang nating mga tao kung ano yung i-upload natin at hindi natin i-upload, 'di ba?
1: Yeah.
2: Although social media, syempre public 'yan, no. Nasa sayo kung ano yung allowed mo na ia-allow mo sa sarili mo na i-share mo sa public, no. Ngayon kasi there are many ways on expressing ourselves, no. Minsan ay minsan sa journaling, minsan pakikipag-usap sa tao, at sa panahon ngayon ng technology nagiging way to express na rin yung sarili natin by way of social media, no. So tandaan lang natin na kapag nag-express tayo, make be sure na siyempre ito ay hindi ito parang nakasakit ng ibang tao, nag-express ka lang ganun. At tandaan natin na before we express that lahat ng mga emotions natin are temporary. Wag po tayong mag-post ng on our heightened emotions, di ba? Kasi baka paglipas ng emotion natin is magsisi tayo sa pinost natin. So it's better talaga na in-express natin yung sarili natin in a way na it is safe, no, personal, yun muna kasi bago ka pumunta dun sa social media. Pero kapag nakakita tayo ng mga i-acknowledge natin na pwede tayong makakita at pwede tayong mag-post ng mga nararamdaman natin sa social media, and let's make social media also a safe space kapag nakakita tayo ng mga post na ganun.
1: Yeah. Isa pa sa mga concern ng ating mga kapamilyang nanonood at nakikinig ay yung sinasabi nila na ito, kumbaga, sa mental health mo ito, sa emosyon, hindi ba?
2: Mm-hmm.
1: Pero yung pagtago ng tunay na emosyon, physically, merong effect din yun sa body mo, di ba, Coach?
2: Oh yes, Chang-Ami, kasi emotions...
1: Marami kang pwedeng maging sakit.
2: Oo, so emotions kasi yan eh. Ibig sabihin ay... may epekto siya sa sa system mo, no? So kapag
1: sa nervous system
2: ka, hindi mo pinapaya, parang hindi ka nakakapag unload or nakakapag-express, no? Bumibigat yung immune system mo, bumababa, tapos yung stress levels mo tumataas dahil hindi ka nakakapagpahinga, nakakatulog, yung cortisol levels mo tumataas. Ayan, hanggang sa yung stress na yun ay magmamanifest sa mga mas maging vulnerable ka para magkaroon ng mga sakit. Tapos dahil na-stress ka na nga sa trabaho, sa pag-provide, magkakasakit ka pa, hindi ba? So bawal kang magkasakit. Ayan, naririnig natin yan. Bawal magkasakit. So itutuloy mo pa yan. So, parang dodoble yung problema natin, mga kapamilya, kapag hindi natin in-acknowledge na na-stress tayo at nagpapaka-strong tayo kahit pwede naman tayong magpahinga muna.
1: Yun. Ito, magandang concern din at katanungan ng ating mga kapamilya ay meron daw bang simple steps para maiwasan yung burnout dahil sa sobrang responsibility?
2: Napakasimple, libre lang lahat. Yung mga steps natin is kapag meron na tayong nararamdaman na heavy emotions, i-acknowledge lang natin siya. I-acknowledge natin siya, ano ba itong nararamdaman ko? Bigyan natin siya ng pangalan, no? Tapos i-locate natin sa body natin, saan ko ba siya nararamdaman? Halimbawa, kung na-stress ka, may problema ka, o kaya nalulungkot ka, saan ko ba siya nararamdaman? Minsan, mararamdaman natin siya, may sakit sa ulo,
1: Sa
2: minsan masakit
1: balikat, yan.
2: yung
1: Diba dito,
2: palabalik
1: parang lahat ng
2: natin.
1: stress lagi dito, sa balikat, ganyan.
2: Yan. Oh,
1: Pag na medyo
2: pag perfect
1: napapansin nyo, tumataas
2: stress.
1: na yung balikat nyo, medyo
2: Yan.
1: madami-dami ng stress yan.
2: Kapag malungkot ka naman siya kami, minsan dito sa may puso, di ba? Parang ang bigat. Parang wala namang sugat pero masakit. Di ba? So, kapag na-name na natin yung emotions at na-locate natin siya, ay i-acknowledge natin siya by hawakan natin. Pwedeng kung balikat is, pagod ako ngayon, alam ko, itong ano na to, parang kailangan ko na magpahinga, so ina-acknowledge kita, parang ganoon lang. Tapos pansinin mo yung mararamdaman mo sa sarili mo na ano, parang gagaan dahil lang na pinansin mo siya. Wala ka pang ginawang solusyon. No? So isa yun sa mga practical steps
1: Totoo.
2: natin, aside dun sa mga usual na nire-recommend natin dito sa programa na yung magsulat, mag-journal at mag-express at maghingi
1: Yes.
2: ng tulong sa mga
1: Oo.
2: professionals.
1: Mag-exercise, magpaaraw. Actually, marami na ngayong available na mga ganyan sa YouTube. Ako minsan nanonood lang ako ng mga Tai Chi exercises, yung mga Qigong, yung mga ganyan. Ang laking tulong din siya, ha? Tsaka yung paghinga, sabi nga
2: Yes.
1: nila. Sabi ni Xiang Ling, do not waste time arguing what a good person is, sabi. Oh.
2: Oo.
1: Hindi eh, yung argumento, nakaka-drain din yan.
2: Oh, kasi iba-iba tayo ng mga perspectives eh. At iba-iba tayo ng mga paniniwala talaga. Ang magandang tandaan natin is kapag may argument, ang goal natin doon is not to change the person. Ang goal natin is to express, and it is up to the other person if they will accept it and change it. Change
1: Ayun.
2: Themselves, di ba?
1: True. Ito,
2: para nawawala yung stress natin.
1: Eto, meron isa pang katanungan dito. May mga simpleng paraan ba or steps daw na pwede nating ituro kay nanay at kay tatay or sa kahit na sinong miyembro ng pamilya or kaibigan mo man yan? Dahil parang, naku, ano ba, ang mga Pilipino ba ma-pride? Kasi minsan ayaw daw natin humingi ng tulong. Ayan, o para din sa mga kabataan na nakikinig na it's okay to ask for help and it's okay to delegate. Yan naman ang sakit ng nanay. Ayaw i-delegate minsan kahit punong-puno na yung plato, ang daming trabaho.
2: Ayan. So, two-way yan, di ba? I-delegate mo at the same time sa mga nakikinig. Siyempre, kailangan maging sensitive din tayo at mag-initiate din tayo. No? So, yung masasabi ko na mga simple steps or tips natin para sa paghingi ng tulong is start small. Kasi yung paghingi ng tulong, siyang Ami, is a skill. Hindi siya pwedeng basta-basta sabihin na basta manghingi ka lang ng tulong, seek for help, ask for guidance, ganyan. Pero kung lumaki ka dun sa bahay na nakasanayan mo na ikaw lang mag-isa, independent ka, breadwinner ka, napakahirap po talaga na humingi ng tulong. So it's a skill and you start with small things. Start with small things na pwede bang paabot ng plato? Pwede bang pakipatay yung ilaw? Mga ganun. So kapag yung nervous system mo is na may data na siya na ay okay lang pala na mag-ask ng favor. Tapos hindi naman pala nila ako, parang wala naman silang sinabing masama sa akin. At habang ginagawa mo yun araw-araw at nasasanay, nagiging hanggang sa mapunta na dun sa collaboration ng family, ng partnership, ng friendship. Yun yung isang tip ko. No? Start with small favors at sanayin natin yung sarili natin na humingi ng tulong. And isa pa is yung kapag nararamdaman natin sobrang stress sa katawan natin, we can do the tapping. Ang tinatawag natin dito is parang Chinese na acupuncture. So tinatap natin yung dito sa may temporal lobe natin dito and dito. Ayan. Yan yung mga, o kaya dito, yung butterfly tapping na to. Yan yung mga nakaka-release ng energy sa katawan po natin.
1: Oo, na-stress tuloy ako, pinagalitan ako ni Xiang Ling. Kulang pala daw yung basa ko doon sa ano? Sa asa na ba 'yon? Yung quote ni Marcus. Sabi, ay, kasi natakpan kanina. Do not waste time arguing what a good person is. Be one. Oh, yun daw pala.
2: Oh, yun pala. Okay.
1: Oo, mahalaga
2: so,
1: yun.
2: Diba? So, kung gusto natin na matuto tayong humingin ng tulong, eh, be one.
1: Ako, sabi naman ni Romeo Nonong, trabahong-trabaho lang ako, walang chance ang mag-exercise. Ayan, setting boundaries. Isa rin yan sa mga problema natin. Kailangan ginagawa rin natin yun. Sir Romeo. Romeo.
2: Diba, ano yan? Kasi yung ginagamit natin siyang amin sa pagtatrabaho ay yung katawan natin. Diba? Ang tahanan ng isip natin ay yung katawan natin and yung soul natin nakatira
1: dyan.
2: Kailangan alagaan. Kaya kailangan alagaan natin siya. Mag-exercise tayo. Move na yung konti-konti.
1: Paano naman kung ang kaso ni Donald Figueroa Bagawisa ay nag-aaway ang mga kapatid ko dahil sa pagsasabi ng mga hindi magagandang salita? So ayaw daw magbati. Siyempre pagka ganun, hindi mo naman pwedeng i-pressure agad na magbati sila dahil may mga pagproseso din ng kanilang mga damdamin. Yes. Yung nasaktan, nakasakit, ganyan. Hindi ba, Coach?
2: Yes, yes, Chiang Ami. And may mga family therapists tayo na available para mag-facilitate ng mga discussions kung lahat ng parties ay willing na ma-resolve yung differences nila. No? Pero ang nakikita ko, Chiang Ami, based sa mga experiences ko sa mga clients ko sa family therapy, is yung mga simpleng away na nagagalit sila tapos hindi sila nag-uusap ay may mga pinag-uugatan pa yon in the past. No? So, hindi lang basta-basta pagsasabi ng masakit na salita yan. Meron in the past yung ano pa yan, parang mga sakit sa loob, parang gano'n. Sakit ng loob nila sa isa't isa.
1: Nahanap sa basurahan, tapos ibinabalik-balik-balik, ganyan.
2: Nire-recycle, tsang
1: Oo, diba? Paano nga ba pagka gano'n, pag meron kang gano'ng kapatid, paano mo yan i-handle yun?
2: Kailangan nating aminin sa sarili. Kailangan ng radical accountability na yung relationship nyo na magkapatid ay may pinag-ugatan na problema at yung problema na yun ay kinasasangkutan ng dalawang party, kayong dalawa or higit pa. No? So, ibig sabihin, kahit nag-away kayo, i-accept mo din na may part ka doon sa pag-away na yun kasi relationship yan eh. So, hindi pwedeng wala kang part. No? So, doon magsisimula at maiiwasan naman natin siya, Chiang Ami. Kung maliliit na bagay pa lang, huwag tayong magtiis. Kung may maliit na bagay na ayaw tayo, sabihin natin, i-express natin para ma-resolve ka agad. Kasi kapag hindi natin ginawa yun, nagiging siyang sakit ng loob. Na itatanim siya at katulad ng kahit na anong puno, mamumunga siya.
1: Oo, no? Magkakabunga. Sabi ni Tasho, filosofo, Chiang Ami, salamat sa programa mo. Ang dami nitong natutulungan. At ang galing mo daw, Coach. Doon po sa mga interesado, to get in touch with you, Coach Rainier, saan po ba? At ang iyong social media accounts?
2: Yes, hanapan niyo lamang po ang @lifecoachrainer sa mga social media accounts. At huwag niyo pong kalimutan, holiday ngayon, magpahinga po tayo. Kasi deserve niya. Thank you, Chiang Ami.
1: Ayun, deserve nating lahat ang magpahinga at magsabi ng, teka, wait lang, it's okay not to be okay. Pupunta muna ako sa dagat. Kaya sabi ko sa iyo, Coach, di ba, ang lagi kong pangarap yung sa isang buwan, magkaroon man lang ako ng isang araw na ang simple lang ha, yung pupunta lang ako sa medyo malayang lugar, tutunga nga lang ako. Yung hindi ako mag-iisip.
2: Nakaka-relax yun.
1: Wala akong sasaguting cellphone, di ba? Wala akong maririnig na tawag ng anak ko. Yung asawa ko, hindi ako tatanungin kung nasaan ang t-shirt. Hindi rin ako tatanungin ng anak ko kung nasaan ang medyas niya.
2: Ayan, kaya
1: In short, parang lalayasan ko na sila eh, no? Hindi naman ganun, mga kapamilya.
2: Hindi naman. Ang tawag natin dyan, Chiang Ami, unplug. At yan
1: unplug.
2: Ay ini-schedule. Yeah.
1: Yes.
2: Schedule pa next month. At pwedeng i-schedule, ha?
1: Oo, pwede siyang i-schedule at hindi po tayo dapat mag-guilty. We deserve that. Kaya naman, ang dami natin natutunan ngayong hapon. Kasama, syempre pa, ang ating life coach tuwing Wednesday, Coach Rainier Grospe. Maraming salamat. Enjoy the rest of the day. And we'll see you next week, ha? Maraming maraming salamat po sa pagsama ninyo sa akin sa loob ng isang oras. Susunod na po ang headline sa hapon kasama si Sir Tony V. At happy birthday naman kay Princess Jillian Pineda, ang ating production associate. Happy birthday hanggang tomorrow. See you all. Bye. Thank you.

DDDZMM, número uno sa aksyon. Malalaking balitang pumutok sa maghapon. Kinalap binantaya ng DZMM News Center at ng Radyo Patrol. Hatid ng pinagkakatiwalaan yung tagapagbalita, Tony Velasquez. Headline sa hapon! Headline sa hapon!

0: Ngayon po ay araw ng Miyerkules, ika-27 na buwan ng Mayo taong 2026. Sa ating po mga headlines sa hapon. Apat na lugar doon may pinagtataguan ni Senator Bato de la Rosa. Sabay-sabay na sinalakay ng PNP at NBI. Lisensya ng higit 100 mga baril ng senador, binawi na ng pulisya. Senator Robin Padilla at ilang pang personalidad sa sampahan ng obstruction of justice dahil umano sa pagtulong para makatakas si Senator de la Rosa. DILG bumuo ng fact-finding team para imbestigahan ang insidente ng pagguho ng gusali sa Pampanga. Halos 300 milyong pisong shabu na kumpiska ng mga otoridad sa Maynila. At short drama star Linda Walker na sumikat sa social media, bibisita sa Pilipinas sa Hunyo. Kamusta po kayo Luzon, Visayas at Mindanao? Ako po si Tony Velasquez at sa detalye na ating mga headline sa hapon. Mga kapamilya, bumuo na ng fact-finding team ang Department of Interior and Local Government para imbestigahan ang pagguho ng itinatayong 9 na palapag na gusali sa Angeles City, Pampanga. Sa pagbisita sa Ground Zero, sinabi ni DILG Secretary John Vic Rimulya na inatasan na ang Criminal Investigation and Detection Group na manguna sa investigasyon at tukuyin kung may posibleng criminal liability ang may-ari ng building na si Ernest Jackson Lim at ang contractor na si Joel Young. Kabilang sa iimbestigahan kung bakit nasa ilalim ng itinatayong gusali ang barracks ng mga construction worker. Iniimbestigahan din ang Angeles City Engineer and City Building Office kung may kapabayaan sa inspeksyon. Nakatakdang maglabas ng subpoena ang CIDG para kay Lim at Young na hindi pa rin nakikipag-ugnayan sa mga otoridad. Sinabi naman ni Secretary Rimulya, nahihirit siya sa DOJ na hold departure order para sa dalawa. Pinaghihinalaan na substandard ang mga poste sa mga gumuhong gusali sa Pampanga. Balita mula sa Angeles City, hatid ni Radyo Patrol, Nico Bagsik. Nico.
1: Hindi kumbinsido, Tony, ang mga nakaligtas na construction workers sa gumuhong gusali. Dito yan sa Angeles City na nasa 16 lamang ang nawawalang mga individual na hindi hinalang natapunan. Ayon kay Erwin Dungka, mason ng ginagawang 9 na palapag na gusali, kasama rin ng ibang mga trabahador ang kanilang mga pamilya kabilang na ang isang sanggol. Aminado rin umano siya na maliit ang pagkakagawa ng mga poste ng tinatayong building. Paliwanag kasi niya, 30 by 20 lang ang pagkagawa ng mga poste imbis na 60 by 60 ang sukat. Narito ang kanyang pahayag.
2: Kaya po gumuho kasi yung building. Yung pagkagawa ng poste, maliit po kasi. Yung poste po nila, 30 by 60 lang at 30 by 20 lang. Kaya po nagkulap yung building. Siyempre, kami po mga nagtrabador, kung ano po sila sa amin, yun lang po pakikinggan namin kasi kami lang po gumagawa.
1: Yan ang pahayag ng isa sa mga construction worker na nakaligtas sa pagduho. Kahit niya, may pananagutan ang may-ari ng gusali sa trahedya, lalo na sa mga naghihintay ng mga kaanak ng mga biktima. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Nico Bagsik, GZMM.
0: Maraming salamat, Nico Bagsik. Sa iba pang balita, apat na lugar ang sabay-sabay na sinalakay ng Philippine National Police at ng National Bureau of Investigation sa sinasabing pinagtataguan ng puganting senador na si Ronald Bato de la Rosa. Kabilang dito ang isang bahay sa subdivision sa barangay Balibago, Angeles City na sinasabing pagmamayari ni Virgilio Abdul Lakay Aribon Carino na tiyuhin at kasalukuyang consultant ni Senador Robin Padilla. Sinasabing antyuhin din ni Padilla ang may-ari na sasakyang nakitang nakasunod noong umalis si De La Rosa sa Senado noong 14 ng Mayo. Pero sa kabila ng operasyon, bigong mahanap si De La Rosa sa subdivision. Gayon din ang sinasabing tiyuhin ni Padilla. Bukod sa Angeles, nagsagawa rin ang operasyon sa tatlong syudad sa Metro Manila. Kinumpirma naman ni DILG Secretary John Vic Rimulya na sinuyod din ng NBI at PNP ang Paranaque City at Bulacan para hanapin ang senador. Si De La Rosa ay may arrest warrant mula sa International Criminal Court at pinangalan ng kasabwat ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong Crimes Against Humanity. Binawi na ng Philippine National Police ang lisensya ng mga baril ni Senador De La Rosa. Kasunod ito ng hiling ng NBI na kansilahin ang lisensya ng mahigit 100 baril ng senador, kabilang ang semi-automatic and select fire rifles, Uzi submachine gun variants, high-powered caliber 338 rifles, battlefield-grade shotguns at iba pang uri ng baril. Nakabatay ang rekomendasyon sa batas kung saan hindi maaaring magmamayari ng lisensya sa baril ang mga may nakabimbing kasong kriminal sa anumang korte at may parusang mahigit 2 taon. Samantala, muling tiniyak ng PNP na walang magiging special treatment kay De La Rosa sa pagpapatupad ng arrest warrant ng ICC. Kinwestiyon naman ng legal team ni Senador De La Rosa ang pagkansela ng PNP sa firearms license ng senador. Giit ni Attorney Israelito Torion, walang sapat na legal na basihan ang pagkansela ng PNP sa lisensya ng mahigit 100 baril at armas ni De La Rosa. Mali umano ang pinagbatayang Republic Act 10591 dahil nakasaad lamang anya rito ang mga requirement sa pagkuha ng lisensya at hindi ang mga dahilan para ito ay bawiin. Nagbabala rin si Attorney Torion sa umunay pagtrato kay De La Rosa bilang armed and dangerous, habang binabawi naman ang legal authority nitong magdala ng armas. Sa sampahan ng obstruction of justice ng PNP Criminal Investigation and Detection Group, si Senador Robin Padilla at ilang pang personalidad sa sinasabing pagtulong para makatakas si Senador Ronald De La Rosa. Ire-refer ng PNP-CIDG ang reklamo sa National Prosecution Service ng DOJ. Sa pahayag, sinabi ng CIDG na lumabas sa kanilang investigasyon na hindi lang basta nakisakay si De La Rosa sa sasakyan ni Padilla, kundi planado at highly coordinated para hindi mapansin ang pagpuslit ni De La Rosa noong madaling araw ng Mayo 14, ilang oras matapos ang putukan sa Senado. May nag-convoy rin umano isang sasakyang kay Padilla na nagsilbing security escort sa operasyon. Samantala, pinalagan ng asawa ng puganting Senador De La Rosa ang paggalugad ng NBI at PNP dahil sa kawalan umano ng search warrant. Balita mula sa Maynila, hatid ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert!
1: Tony, kwinestyo ni Nancy De La Rosa, misis ni Senador Ronald De La Rosa, ang umano'y kawalan ng search warrant sa paghahanap sa kanyang mister sa iba't ibang property. Ayon kay Mrs. De La Rosa, mistulang martial law ang operasyon dahil sa pagsalakay ng mga otoridad ng walang kaukulang dokumento. Sa post sa social media, ibinahagi niya ang karanasan ng isang kaibigan na umano'y nakaranas ng ganitong operasyon kaninang umaga. Kwento ng kaibigan ni De La Rosa, hinanapan umano nila ng search warrant ang NBI at PNP para magsagawa ng paggalugad, pero sinabi sa kanila na hindi umano ito kinakailangan. Sa kabila nito, pinayagan na rin umano niyang magpatuloy ang search operation. Tinanong din umano siya ng mga otoridad kung malapit kay Senador De La Rosa at General Mau Aplasca, bagay na hindi niya itinanggi. Samantala, humingi naman ng paumanhin si Nancy De La Rosa sa kanilang mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilala at sinabing hindi nila kagustuhang madamay sila sa issue. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
0: Maraming salamat, Bert Dizon. Sundin na lang ang proseso sa pag-amyenda ng Senate rules para hindi magkagulo sa Senado. Iginiit yan ng minorya sa Senado kasunod ng kanilang pag-walkout kagabi matapos ipilit ng mayorya na talakayin ang panukala ni Senator Rodante Marcoleta na layong payagan ang mga senador na makaboto at makiisa sa sesyon sa pamamagitan ng video conferencing. Sinabi sa DZMM ni Senate Minority Member Sherwin Gatchalian na dapat tinalakay muna ang usapin sa komite. Kaya nagkagulatan na lang nang iakyat ito sa plenaryo at ipinilit na mapagbotohan. Nanindigan naman si Senador Erwin Tulfo na hindi makatwiran ang iginigiit ng mayorya para lang mapagbigyan ang kapwa senador na nagtatago o posibleng makulong dahil sa kinakaharap na kaso. Nagsorry naman sa publiko si Senator Erwin sa naging walkout ng minorya.
3: Ang pinakamagandang to move forward ay una-una sundan yung proseso. Pag-usapan natin, kasi collegial body kami. At in the past, kahit hindi kami nagkaka-agree, naghahanap ng solusyon o compromise para hindi umabot sa ganitong sitwasyon.
4: Kami po sa minority, humihingi na ho ng paumanhin sa taong bayan, sa ginawa namin pag-walkout. Kasi nga po, nire-railroad nila Hinuhokus-focus nila, minimekus-mekus nila, yun ang word, itong Section 41 Committee, to accommodate nga yung mga kasama natin na maaring makulong, mahuli, para may boto pa rin sila.
0: Nanindigan naman si Senadora Riza Ontiveros na hindi dapat bigyan ng procedural benefits ang isang senador na nagtatago sa batas.
5: Tatlong linggo na kaming parang nagpapatintero sa floor sa mga issue na parang mas may kinalaman sa aming mga senador. So dapat talaga bumalik sa trabaho namin para sa bayan.
0: Para kay Senador Panfilo Lacson, pagbabago sa liderato ng Senado ang solusyon sa lumalalim na sigalot sa mataas na kapulungan. Balita mula sa Senado, hatin ni Radyo Patrol, John Garner. John!
6: Tony, naniniwala si Senador Panfilo Lacson na pagbabago sa liderato ng Senado ang maaaring solusyon sa kasalukuyang tensyon at hindi pagkakaunawaan sa loob ng mataas na kapulungan. Ito ang naging tugon ni Lacson nang tanungin kung paano mareresolba ang umiiral na impasse kaugnay ng usapin sa remote participation at online voting sa Senado. Ayon kay Lacson, kinakailangan umano ng fresh start para muling maayos ang sitwasyon sa Senado. Nang tanungin kung ang ibig bang niyang sabihin ay pagbabago sa Senate leadership, diretsahan niyang sinagot na yes. Samantala, sinabi rin ni Lacson na batay sa kanilang karanasan noong panahon ng pandemya, naging magulo at hindi maayos ang pagsasagawa ng online sessions at committee hearings. Nag-walkout ang mga miyembro ng minorya kagabi sa gitna ng mainit na debate tungkol sa motion ni Sen. Rodanto Marcoleta na nagpapahintulot ang online participation sa mga pagdinig ng Senado. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, John Garner.
0: Maraming salamat, John Garner. Hindi umano magagampanan ng Senator Judge ang tungkulin sa paglilitis kung aaprobahan ang pagdalo online sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Sinabi sa DZMM ni Attorney Mel Santamaria na former dean ng FAU Institute of Law na may itinalagang korte para himayin at kilatisin ang ebidensya at nasasakdal na dinisenyo para sa face-to-face attendance na maaaring makaapekto kung pagbibigyan ng hiling na teleconferencing para makadalo ang puganting si Senator Bato de la Rosa.
7: Basta't ginawa mong online, it is against the spirit of transparency. And therefore, kung ganyan, anong punto nun? Political convenience lang, comfort nila. Hindi na isinasaalang-alang ang partisipasyon na nating lahat.
0: Ngayong nasa Senado na ang paglilitis, paliwanag ni Santa Maria na substantial evidence sa magiging batayan ng mga senator judges bago pagbotohan kung dapat ba ma-convict o ma-acquit ang pangalawang pangulo. 16 na boto ang kailangan para ma-convict, habang 9 na boto naman para ma-acquit si VP Sara.
7: They may really control not only the verdict, but the process kung intact sila. Kaya dapat talaga tayong lahat tinutukoy natin yung mga kakulangan nila para makonsyensya naman.
0: Iginit naman ng Malacanang na hindi target ng administrasyon ang Senate Majority sa kabila ng mga kinakaharap na kaso ng ilang senador. Pahayag ito ng palasyo matapos sabihin ni Senadora Amy Marcos na posibleng tinatarget o mano silang 13 senador sa mayorya sa pamamagitan ng case build-up laban sa kanila. Ayon naman kay Palace Press Officer Claire Castro, matagal nang umiiral ang mga issue laban sa mga senador at hindi ito nagsimula sa kasalukuyang administrasyon. Nauna nang umusa ng mga kasong plunder laban kina Senador Jinggoy Estrada at Joel Villanueva habang may hold departure order na para kay Senador Rodante Marcoleta. Tiniyak ng Malacanang na hindi ito makikialam sa investigasyon at hahayaan ng mga otoridad na gawin ang kanilang trabaho. Ginawaran ng pinakamataas na antas ng parangal ng pamahalaan Japan sina Pangulo Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos sa kanilang pagdalo sa state call kina Japanese Emperor Naruhito at Empress Masako sa Tokyo Imperial Palace. Bahagi ito ng mga aktibidad ng Pangulo sa 4 na araw na state visit niya sa Japan. Sa seremonya, tinanggap ng Pangulo ang Grand Cordon of the Supreme Order of the Chrysanthemum na pinakamataas at pinakaprestigyosong parangal ng Japanese government na iginagawad sa mga heads of state, royalty at mga leader na nagbigay ng natatanging ambag sa Japan. Tinanggap naman ni First Lady ang Order of the Precious Crown na iginagawad sa mga babaeng miyembro ng royal families at high-ranking women dignitaries sa mga state visit. Bilang tugon, ipinagkaloob ng pamahalaang Pilipinas ang Order of Lakandula na may ranggong supremo kay Emperor Naruhito, habang Order of Gabriela silang kay Empress Masako. Dumalo rin sa state call ang ilang pamyembro ng Japanese Imperial Family at delegasyon ng Pilipinas. Sa kabila ng mababang satisfaction rating ni Pangulong Marcos Jr. sa isang survey, iginiit ng Malacañang na nararamdaman pa rin umano ng publiko ang mga programa ng pamahalaan. Ayon sa palasyo, patuloy ang pagbibigay ng tulong at serbisyo sa mga mamamayan at nagkakaiba lamang ang resulta ng mga survey depende sa respondents. Sinabi rin ng Malacañang na magsisilbi itong hamon para lalo pang pagbutihin ng administrasyon ang trabaho at serbisyo sa publiko. Aabot sa 292 million pesos na halaga ng ilegal na droga ang nasabat ng mga otoridad sa Manila International Container Port. Ayon sa Philippine Drug Enforcement Agency, nakumpiskan nila ang shabu na aabot sa 43 kilo. Iniimbestigahan na ngayon ang naturang kontrabando para matukoy ang pinagmulan at mga posibleng sangkot. Patuloy ang case build-up laban sa mga responsable habang pinaiigting ang pagbabantay sa mga pantalan laban sa drug trafficking. At susunod, isa pang bangkay natagpuan sa gumuhong landfill sa Davao City. At sa ating headline abroad, 4 patay sa pagsalpok ng tren sa isang school van sa Belgium. Ang mga detalye sa pagbabalik ng headline sa hapon.
8: Tamaan po tayo ng presyo.
9: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
8: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
9: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
8: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
9: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
10: Matulong ng DZMM, syempre po kasi sa pagta-travel, sa trabaho. Kasi Marikina po kasi ako, so bahain din po sa lugar namin once na may ano po yung rains. So naano po yung bahay po din namin, affected. Updated po on time din po yung news, yung report nila.
9: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Una sa balita. Una sa public service.
11: Tiyak na maganda ang morning mo tuwing Lunes hanggang Biyernes. Bubungad ang maiinit na mga balita hatid ng Radyo Patrol Balita alas 4 kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Iikot naman sa buong bansa si Johnson Manabat para maghatid ng mga

0: Alas 7, kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigoña. Makipagbalitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Mano at Doris Bigoña, alas 8 ng umaga. Tatapakin naman ng witty tandem nina Peter Musngi at Rica Lazo ang mga issue ng bayan sa Balita Patan, alas 9 ng umaga. Damhin ang bukas palad na paglilingkod ng pinakapinagkakatiwala ang boses ng bayan, Kabayang Noli de Castro sa Kabayan, alas 10 ng umaga. Susundan pa ng nagseservisyo with Ninya Corpus kasama si Migs Bustos, alas 11 ng umaga. Pagsapit naman ng tanghali, tutukan ng mga nagbabagang headlines mula sa hapon.
1: Sa ating traffic report, alamin natin ang sitwasyon sa ilang kalsada sa Quezon City. Ang detalye mula kay Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly!
2: Tony, abiso sa mga motorista, asahan na ang heavy traffic sa kahabaan ng Katipunan Avenue southbound. As of 4 p.m, sarado pa rin ang C5 Bonnie Serrano Tunnel dahil sa isinasagawang clearing operations matapos tumagilid ang truck na may karagang mga basura kaninang umaga. Tuloy-tuloy naman ang takbo ng mga sasakyan sa northbound. Samantala, luluwag ang traffic sa service road ng Katipunan Avenue bago lumiko o palabas ng Colonel Bonnie Serrano Avenue. Paalala sa mga motorista, bawal po sa mga kalsada ngayong Miyerkules alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi ang mga sakyang nagtatapos ng plaka sa 5 and 6 habang umiiral naman ang no contact apprehension policy sa mga lugar na sakop ng MMDA. Para sa traffic report na kumpirmado sigurado, ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DDMM.
1: Maraming salamat, Kelly Cordero. Sa iba pa nating mga balita, binatikos ng Makabayan Block sa Kamara ang pagtatangka ng Senate Majority na isulong ang remote to online participation at voting ng mga senador sa mga proceedings. Balita mula sa Kamara, hatid ni Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Pam?
3: Yes, Tony, sa press conference, tinawag na garapalan ng Makabayan Block ang hakbang ng Senate Majority para mapanatili umano ang bilang, lalo na sa botohan sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
4: Kung mananatiling ganyan ang sitwasyon, ay again, pwedeng magamit na naman ang rule ng quorum para mapigilan ang trabaho. Essentially, lahat ng trabaho ng Senado yan.
3: Party List Representative Renico, bagamat magkaiba ang rules sa legislation at impeachment, kung pagbabatayan ng rules ng Kamara, applicable o maaari lang mapagbigyan ng online participation at voting sa mga hindi pangkaraniwang pangyayari.
5: Kailangan ang circumstances maging extremely difficult or impossible, like occasions of natural calamities, pandemics, etc. Ang maging applicable. Pero hindi po nakalagay dito na kapag hindi nire-respondan yung warrants of arrest, for example.
3: O, mahalaga ang personal na pagdalo at paglahok ng mga senator judge para sa quality appreciation at pagsusuri ng ebidensya sa pagliliti. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
1: Maraming salamat, Pamela Vasquez. Iginiit ng PNP na walang halong politika ang rekomendasyon na kanselahin ang lisensya ng mga baril ng pag-ating Senator Bato de la Rosa. Balita mula sa Camp Crame at Inirado Patrol, Marlene Pajernos. Marlene?
6: Tony, walang bayad ng politika ang kanilang hakbang dahil sa pagbawi ng lisensya ay nakabatay raw sa legal na tamang proseso. Yan ang iginiit ni PNP Chief Police General Jose Melacio Natacos Jr. at aniyay patalima ito sa kanilang mandato na tiyakin ang responsable ng paggamit ng baril para sa kaligtasan ng mga tao, na natili rin ang kanilang matibay na commitment sa rule of law sa lahat ng kanilang aksyon nang may paggalang sa karapatang pagkao at profesional na sa lahat ng pagkakataon. Samantala, tiniyak naman ng PNP na patuloy ito makikapaugnayan sa mga sinukulan na tanggapan at gagampanan tukulin para sa patas ligtas at profesional na pamaraan na hakbang at ginagalang din ang sasabi karapatang pantao. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Pajernos, DZMM.
1: Maraming salamat, Marlene Pajernos. Pinabulaanan ng COMELEC ang kumakalat sa social media na meron umano

0: data breach. Nakaapekto sa mahigit 80 milyong rehistradong botante. Balita mula sa COMELEC, hatid ni Radyo Patrol, Steve Ras. Steve!
1: Yes, sorry, ayon sa COMELEC, hindi totoo ang naturang impormasyon at nananatiling ligtas, buo at protektadong datos ng mga botante na nakalagay sa kanilang network at database. Kasunod ito ng sinagawang verifikasyon at investigasyon ng COMELEC Information Technology Department Security Incident Response Team na nagpatunay na walang ebidensya ang kompromiso sa sistema ng ahensya. Tiniyak ng COMELEC na patuloy ang mahigpit na seguridad sa mga datos ng mga botante at hinimok ang publikong maging maingat at mapanuri sa mga impormasyon kumakalat online. Ang datos anila ng Pilipino ay protektado ng COMELEC kasabay ng paalala sa publikong iwasan ang pagpapakalat ng mga hindi beripikadong impormasyon. Para sa official na update at tapang impormasyon kaugnay ng halalan, pinapayuhan din ang publikong bumisita sa official website ng COMELEC. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Steve Raz, DZMM.
0: Maraming salamat, Steve Raz! Balita naman po tayo sa mga lalawigan. Patay ang isang lalaking kumakain ng noodle sa bangketa nang pagbabarilin ng hindi pa nakilalang suspect. Napagalamang dati nang nakulong ang biktima pero tinutukoy pa ang kaso at kung may kinalaman ito sa krimen. Sa Davao City, natagpuan na ang isa pa sa dalawang bangkay na natabunan sa gumuhong basura sa isang landfill sa barangay New Carmen, Tugbok. Isa naman ang nawawala pa rin pero patuloy ang retrieval operations. Sinuspindi muna ng DENR ang operasyon ng landfill habang patuloy ang investigasyon.
2: Headline abroad.
0: Sa ating headline abroad, isang chemical tank ang sumabog sa isang pabrika sa Washington State sa USA na ikinamatay ng isang individual at ikinasugat ng 9 na iba pa. Ayon sa mga otoridad, nag-implode ang tangking may lamang kemikal na ginagamit sa paggawa ng papel. May ilan pa umanong nawawala. Pansamantalang itinigil ang rescue operations dahil nananatiling delikado ang lugar. Sa Belgium, 4 ang patay, kabilang ang 2 estudyante matapos salpokin ng tren ng isang school minivan sa tawiran ng tren. Sugatan naman ang 5 iba pang pasahero. Iniimbestigahan na kung paano nakapasok ang sasakyan sa rilis kahit nakababa ang safety barriers. Wala namang nasugatan sa mga pasahero ng tren. Mga kapamilya, sa mga oras nito ay umarangkada na ang unang status conference ng ICC Trial Chamber sa Crimes Against Humanity case ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At tulad na ng inaasahan, no-show si Duterte sa status conference habang humarap naman sa unang pagkakataon ang kanyang bagong lead defense counsel na si Peter Haynes. Kabilang sa inaasahang tatalakayin sa conference ang mahahalagang hakbang sa paglilitis tulad ng pagtakda ng petsa ng trial at pagripaso sa mga inaasahang ebidensya sa sinasabing patayan sa war on drugs. Abangan pa ang ilang mga detalye ng balitang yan dito lamang sa DZMM Radyo Patrol sa Estrada at DZMM Teleradyo. Nagtipon-tipon ang mga Muslim para sa pagdiriwang ng Eid al-Adha o Feast of Sacrifice. Sa Quezon Memorial Circle sa Quezon City, pasado alas 4 ng madaling araw nang magsimulang dumating ang mga Muslim para sa Eid al-Adha. Ganito rin ang sitwasyon sa mosque sa Quiapo, Maynila at sa Taguig. Sa Luneta, dagsarin ang mga dumalo kasabay ng panalangin ng pagkakaisa ng bansa sa harap ng krisis.
3: Ito idinada, kaya manalangin tayo dito sa Pilipinas, magkaisa tayo, magmahalan tayo. Yun ang masasabi ko sa mga pinuno natin dito. Kung sino nagkasala, may kulungan, ikulong.
0: Nakiisa naman si Pangulong Marcos Jr. sa mga Muslim sa pagdiriwang ng Eid al-Adha. Ang Eid al-Adha ay isa sa greatest feast sa Islam kasama ang Eid al-Fitr. Sa ilalim nito, kinikilala ng mga Muslim ang pananampalataya ng Propetang Ibrahim na handang isakripisyo ang anak bilang pagsunod sa Diyos. Sa sports, patuloy sa paghataw ang mga student-athletes sa palarong pambansa sa Agusan del Sur. Sa swimming, binasag ni Charles Nathan Boneo ng Calabarzon ang record sa elementary boys 50-meter butterfly at umukit din ang bagong record sa 400-meter freestyle. Ang first-timer naman sa palarong pambansa na si Ashley Nicole Silvor ng Negros Island Region nagpasiklab agad matapos maglista ng bagong record sa Elementary Girls 400 Meter Dash. Sa huling update kaninang alas 9 ng umaga, nangunguna ang NCR sa medal tally na kumolekta ng 12 gold, 5 silver at 7 bronze medal. Mga kapamilya, natatandaan niyo pa ba si Linda Walker? Si Linda Walker na naka 719 points sa exam ay isa palang anak ng mayamang pamilya sa Capital City. Aba, ibibisita sa Pilipinas ang beloved short drama character na ginamparan ng Chinese actress na si Jiang Yingfei. Ayon sa Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry, June 7 hanggang 11 mananatili si Linda Walker sa bansa para magbigay inspirasyon sa mga estudyante na paghusayin ang pag-aaral sa nalalapit na back-to-school season. Hango ang karakter ni Linda Walker sa short drama reels na The Heiress Who Won With Brains. Buti pa siya may brains, ha? Na pinatunayang sa kabila ng kahirapan ay maaabot ang academic excellence kung magsusumikap. At yan ang headline sa hapon. Hanggang bukas, ako po si Tony Velasquez, ang inyong kapamilya!
2: Headline sa hapon! Headline sa hapon!

0: Anong oras na, Kuya? Anong oras na? Anong oras na, Kuya?
1: 31 makalipas ang alas 4.
2: Na! ATM na! Mga good news,
3: good news
2: at bad news.
4: Bad news.
2: Lilinawin, sisimplihan, pagagaanin, pasasayahin natin. ATM!
4: ATM!
2: Anong take mo? Tuwing hapon. Kasama sina Maan Makapagal at Zandro Ochona. ATM!
4: ATM!
2: Anong take mo? Dito lamang sa solid na DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.

0: Anong take mo? Sa DZMM, Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
1: Ay, magandang hapon po. Ako po si Zandro Ochona.
2: Maraming salamat po sa Diyos. Ako po si Willie Delgado Jr.
1: Eh, habang nagkakagulo pala kahapon, habang nag-walk out dyan sa Senado, ito palang kamera, ikaw nagtataka po yung mga kayo, mga kababayan natin, mga kapamilya at mga kaservisyo.
2: Mm. Mga walang kilay ngayon.
1: Nagsunog ng kilay ang mga kongresista kahapon para nga maipasa yung mga panukalang batas na hiniling din ano, yung tinatawag na LEDAC.
2: Yung mga priority bills.
1: Priority bills, yung legislative, executive, ano ba yung...
2: Advisory Council.
1: Ayan.
2: Kaya karamihan malamang ng mga reporter ngayon, mga mugto ang mata.
1: Eh, holiday naman. Huwag na kayong ano. Holiday naman ngayon.
2: Speaking of which, binabati natin yung ating mga kapatid na Muslim.
1: Ayoko nga.
2: Eid Mubarak, mga kapatid naming Muslim. Ngayon kasi yung Eid al-Adha.
1: Yung Feast of the Holy Sacrifice. Yan. Ayan.
2: Ito kasi yung ano. Ito kasi yung mga panahong sinubok si Abraham ng Diyos.
1: Ayun ba yun?
2: Yun yung na ialay daw yung kanyang anak. So, tumugon si Abraham, pero nung idadampinan ni Abraham yung kanyang kamay sa kanyang anak na si Isaac, biglang pinigil siya ng isang anghel.
1: Kasi isasakripisyo niya.
2: Isasakripisyo niya yung anak niya. Uh-oh. So, itinuon niya yung nung anghel, yung kanyang atensyon sa isang hayop na naiipit doon sa ano. So yun ang inalay.
1: Ayun ang inalay pala ano. Eh kasi nga rin naman alam mo na, di ko yun pala yun ano. Mm. Akala ko nung una ito ay yung mismong sa paniniwalang Islam, ito nakasentro. Yun pala doon. Yun pala yung pinagmulan.
2: Kasi mayroong mga aral din sa Islam na parehas lang naman din sa ano. Sa ating mga Kristiyano. Oh. Dahil sumusunod din sila sa ano. Parehas tayo nung doon sa unang tipan.
1: Oh.
2: Yan.
1: Alam mo kay Willie.
2: Kaya sa Middle East ngayon masaya. Sa Middle East, kapag ka ikaw ay bumati ng Eid Mubarak, nagbibigay ng pera.
1: Talaga?
2: Oo, nagbibigay sila ng pera.
1: Dito sa Pilipinas?
2: Kaya makakaipong ka rin eh.
1: Wala bang ganyan sa Pilipinas?
2: Hindi ko alalam. May mga Pilipinong Muslim. Hindi, pag binigay mo ng binati mo ng Eid Mubarak, ano sa iyo bibili? Ano bibili mo?
1: Pero yun nga. At so paano ba yung pagbati diyan ng Eid Mubarak?
2: Yun lang, Eid Mubarak.
1: Alam niyo na po, Eid Mubarak.
2: Hindi ko lang kung makakausap natin, Muslim din ito eh.
1: kanina yung pinag-uusapan nga natin tungkol dyan sa LEDAC, ano? Ito ay galing din dati doon eh. So alam niya yung mga prioridad na dapat ipinapasa at hindi nga inuuna yung mga kung ano-ano.
2: Kung talakan ng ano. Di ba?
1: Eh
2: malaman natin mamaya. Pero
1: iba yung
2: ngayon
1: topic
2: din
1: natin
2: po
1: eh.
2: Ay nagsimula po yung ano man tawag doon?
1: Yung
2: isa sa mga status conference.
1: Mm.
2: Diyan po sa ICC, laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte.
1: Ano bang nangyayari kapag nagkakaroon ng status conference? Himayin natin ano yung mga pinag-uusapan kanina bago tayo umere. Nakita ko, nagsimula na pala. No? Kanina pa ito nagsimula. At ongoing yung mga pagdinig. Kung ano-ano yung mga pinag-uusapan dyan, himayin po natin dahil makakasama po natin live mula sa studio. Dito
2: in
1: po,
2: the flesh.
1: In the flesh, si Attorney Nery Colmenares, isa pong human rights lawyer at chairperson po ng bayan. Magandang hapon po, Connery.
3: Magandang hapon, Sandro, Willie, at sa lahat po ng viewers and listeners ninyo.
2: Welcome back po ulit,
3: yes,
2: Connery.
3: Yes.
1: Tsaka laging laging live si Connery sa atin.
2: Kung malungkot man siya sa kanila, tatawa ngayon ulit ito sa atin.
1: Oo nga. Ito nga po, balikan natin yung topic. Ano po ba yung pinag-uusapan dito sa isinasagawang pagdinig ngayon diyan sa ICC?
2: Tama ba yung tawag? Status
3: yes,
2: conference.
3: Yes, tama 'yon, Willie. Yung status conference, parang kumbaga kahawig ng pre-trial natin,
2: okay,
3: kung saan aayusin doon yung mga bagay-bagay para smooth ang trial. Uh-huh. So, pag-usapan na limbawa nila, una muna yung schedule. Kailan magsa-start ng trial? Ang sabi ng prosecution, pwede ba November 30 na? Ang sabi ng depensa, pwede ba 19 months muna, isang taon kalahati mo ng i-delay pa ang trial? So, di 2028 na yan kung mm-hmm. sakali. Siyempre, ako naman sa mga biktima, sana sooner than November 30. Mm-hmm. Kasi matagal na to eh. Dapat simulan na yung trial. Pero isa yan sa iayusin doon. Pag-agrihan nila yon. Pero ngayon pa lang, sasabihin ko na upos talaga kami dyan sa 19 mm-hmm. months na extension. Baliktad dito eh. Ang normally, pag nakakulong ka, ikaw yung humihingi ng speedy trial eh. Dito, baliktad eh. Kami uh-huh. na mga complainants. The second topic there, of course, at syempre yung mga witness, ilan bang mga witness na i-present nyo para maayos na natin. Mm-hmm. Ilan ba sa'yo? Gaano katagal ang ano niyan, testimony niyan? Ano bang mga sasabihin niya in general. So, ayusin nila yan. At syempre, pangatlo, yung mga ebidensya na ipipresent, pwedeng mag-stipulate doon. O kaya, sabihin na yung nag-agree na ang prosecution at yung depensa na, halimbawa, sabihin ng prosecution, the fact na presidente si President Duterte, hindi na namin kailangan mag-submit ng ebidensya. No? Uh-huh. Siyempre, sabihin ng depensa, oh, sige, okay na yon, stipulate mm-hmm. na natin yon na hindi. Mm-hmm. So, may mga bagay na nag-agree na yung dalawa, hindi na kailangan i-prove, therefore, makakat yung trial dates, mm-hmm. di ba? Uh-huh. So, yun yung isang pag-uusapan nila, ano, mga ebidensya or mga facts na mag-agree na sila. At pangapat, siyempre, ang isa doon, yung lengguwahe. Ano ba ang mga language o ano ba ang, you know, how do we speak here? So, mayroon bang English? Mayroon bang Pilipino? Mayroong Cebuano, halimbawa? Depende na yan sa usapan nila. So, they can agree na ito ang language, i-translate, halimbawa. So, more or less, yun ang status conference at pag-uusapan doon, paano maayos at smooth para pag magsimula na yung trial, dire-diretso na kayo doon sa trial.
2: Yung ba mga parang, I don't know kung rules matatawag ito, ito ba'y sariling rules ng ICC or meron sa panig ng prosecution, meron sa panig ng depensa na katulad nung nabanggit nyo kanina, pagsasalin sa lokal na lingwahe, kung dito sa Pilipinas, Tagalog o Bisaya o kung ano pa man.
3: Yung status conference, rules yan ng ICC,
2: okay.
3: Wherein iko-consult ng korte yung both ang tatlong partido, mm-hmm. ang prosecution, yung depensa, tsaka yung biktima. Kukonsult, tapos mag-agree ang lahat. O, agree na tayo ha. Halimbawa, November 30 yung trial natin. Then we will hold it every month, halimbawa, mm-hmm. or every 2 weeks, etc. So, ano yan? Depende sa pag-agreehan nila, yun na yung daloy ng trial para mabilis na. So, mm-hmm. pero based yan sa rules ng Rome Statute.
2: Anong magiging primary role ng mga testigo? Kasi dito sa atin, pagka pinag-usapan yung mga litigation, especially sa mga criminal procedures, napakahalaga ng testigo eh.
3: Yes.
2: So, yung mga sinasabing pwede maging testigo laban kay dating Pangulong Duterte, ano yung magiging primary role nila doon?
3: Well, ang testigo, kasi tatlo ang prosecution, sa side halimbawa ng prosecution. Ang unang ipuprove ng prosecution ay yung elements ng crime against humanity. No? Mm-hmm. So, apat yon. Ang una ay widespread or systematic. Mm-hmm. Hindi ko alam, parang hindi nag-agree ang depensa dito eh, kaya ipuprove talaga yan. Kasi sabi ng depensa, hindi naman malaganap yung patayan. Ah. Parang ilang ano lang, lugar lang, di ba? The second element na ipuprove is that against civilian. Ano? So, siguro naman wala namang contest yan. Hindi na kailang iprove yan na civilian naman yung mga pinatay, di ba? At pangatlo, yung pursuant to a policy. Bisa mo may patakaran. Mm-hmm. Ayun, bakbakan yan. Kasi sabihin ng depensa, wala kaming patakaran. Mm-hmm. Sabihin ng prosecution at namin, meron.
2: Okay.
3: So, may witness yan na magte-testify na patakaran talaga yan. No? Halimbawa, mm-hmm. sabihin ni, halimbawa lang, hindi natin alam kung sinong maging witness yan. Halimbawa, sabihin ni Colonel Ruina Garma, siya ang witness ng prosecution, halimbawa, o hindi sabihin niya, hindi policy talaga yon, inutusan kami, halimbawa, ganon. So, pang-apat, siyempre, with knowledge of the attacks, o alam ni President Duterte. So, siguro, ipakita ang mga witness na nagsasabing alam niya talaga, o kaya yung mga video or mga media reports, malay nyo, mapatawag kayo ni Sandro doon sa ICC to testify na nandun kami sa press con nung sinabi niya yung kill, kill, kill. Di ba? Mga ganon. So, of course, ang depensa, may witness rin sila para kontrahin yun.
2: Dito sa atin, ang prinsipyo ng sa criminal procedure, yung burden of proof nando doon sa mga nagbibintang eh.
3: Yes.
2: Di ba kadalasan?
3: Yes.
2: Paano ba doon sa ano? Pareho ba?
1: Ganun,
2: same lang din.
3: Ganun na ganun. So, the prosecution submits their own evidence, ipuprove nila, kung baga eh, sa atin beyond reasonable doubt, ipuprove nila na yun. Ay ganun talaga ang nangyari.
2: Okay, kasi dati, may mga nag-imbestiga na dito long time ago, di ba? Mga prosecutors. So, parang ipinresinta ito sa ICC. So, parang ang burden of proof ngayon, nandoon sa ano? Nandoon sa depensa.
3: Ah, hindi. Sa trial itself. Wala, ito na yung trial. Okay. Eh. Sa trial itself, ang prosecution ang may burden of proof na ipakita na crime against humanity were committed. And secondly, na may order. Ito ngayon yung laman ng sa confirmation of charges, kung napansin nyo, ang sinabi ay may order. May common plan at may order to kill. Tapos pinatupad yun ni, inutos yun ni President Duterte, pinatupad nila Senator Bato, etc. So, burden talaga yan ng prosecution.
2: Confident ba tayo na yung mga kinuwang pwede tumistigo against President Duterte, eh hindi bumaliktad? Dahil alam naman natin yung mga kinuha, mga dating ano
1: tauhan
2: to,
1: din
2: mga tauhan din ito eh.
3: Well, ang mga posibleng witness, hindi naman natin alam kung sino talaga yung posibleng witness ng prosecution na. Yung posibleng witness hindi lang nanggagaling sa tauhan niya. Marami pa diyan mag-corroborate na rin ng mga widespread. You don't need an insider to corroborate that. Halimbawa, nag-utos siya publicly, kill, kill, kill. Hindi mo naman kailangan ng insider yan. Marami na kanood yan eh. So, pero kung babaliktad o hindi babaliktad, eh, na siyempre, lahat ng testigo, pwede talagang matreten yan eh. Pwedeng bilhin o kaya takutin. So, ini-insure lang ng ICC palagi na ang witnesses, ang protection at security ng mga witnesses and even ng mga biktima ay assured. No? At hinahanap talaga ng ICC na hindi mapahamak yung kanila, ang mga witnesses na ipipresenta doon. So, I am very confident naman na many of the witnesses will attest for the prosecution and the victims. In fact, tingin ko, kaya nga ina-avoid ni President Duterte ang trial kasi alam niya na pag may trial na,
2: Delikado siya.
3: Oo, wala akong maiisip kasi na ano bang ebidensya ang ipipresent niya doon para sabihin wala siyang kinalaman sa drug war. Para kahit napakagaling mong lawyer, medyo may problema ka dyan. Kaya sa kanya, dinidelay niya ng dinidelay. Siguro pang walong motion niya na ito. May interim release na naman the other month eh, na dininay na naman. Tapos ngayon, gusto niyang 19 months, no? 19 months na delay. So, 2028 magsimula ang trial. Eh, 2017 pa pinatay yung anak mo. 2028 na, hindi pa nagsimula ang trial. So, pero that's the tactic ni President Duterte. I-delay ng trial kahit na nakakulong siya. Ayaw niya ng normal na ginagawa ng isang nakakulong, na inosente siyempre, na dinidemand niya ang speedy trial para matapos na ito, makalaya na ako, ma-prove ko ng ako ay inosente, makalaya na ako dito. So basically, yun yung ano eh, yun yung tactic nila ngayon. And I'm sure malakas ang ebidensya talaga ng prosecution at ng mga biktima laban kay President.
2: Hindi kaya dumidelay-delay, eh, hindi pa sila sinasagot nung kanilang mga nililigawan na testigo na posibleng bumaliktad kung sakasakali.
3: Well, hindi ko alam kung may sinong nililigawan nila, pero dapat mabanggit na yan sa confirmation of charges na ito, may 10 kaming testigo. Pero yun pa man, kahit may testigo kang mahanap doon, magte-testify ang testigo na hindi alam ni President Duterte yung patayan na yun. Wala siyang kinalaman doon. Parang ang hirap magharap ng testigo na yan eh. Kasi kung naalala niya sa confirmation of charges, ang depensa ni President Duterte, walang order, walang common plan, wala akong order. So nung tinanong, ano yung mga patayan na yun? Gawa lang yun ng mga pulis. So ibig sabihin, yung mga pulis na yun, yun ang pumatay, pero hindi ko inutusan yun. Mm-hmm. So basically, nilaglag ni President Duterte yung mga pulis at si Bato. Mm-hmm. In fact, pag ganun ang depensa ni President Duterte, si General Bato ang matatamaan dyan kasi siya ang may direct command sa PNP. So hindi naman pwedeng gawin yun na... So ang ipoprove naman ni Senator Bato dyan, hindi siya umutos, hindi siya nag-utos.
1: Pero sa tingin niya, hindi po gagawin yun na depensa ng kampo ni dating Pangulong Duterte?
3: Ginawa niya sa confirmation of charges. Sabi niya, itong mga acts na to, gawa lang to ng mga pulis. Nasa Hague ako noon, medyo nagulat ako doon kasi for a long period of time, sinasabi niya sa mga pulis, gawin nyo yan, ako bahala sa inyo, ipapardon ko, amnesty ko kayo, magpapakulong ako para sa inyo. Ay ngayon, sinabi niya, hindi, gawa nila, hindi ko inutos yun. So medyo, kaya kuidaw ang mga pulis na sumusunod kayo sa order.
1: At yun din kaya yung dahilan, kaya nagtatago, ano?
2: Hindi kaya, bakit nabago yung tono ng dating pangulo, eh hindi kaya dito pag-usapan yung edad na para lumalabas. Hindi, nagiging ulyanin na eh.
3: Ako naman, kay ulyanin siya o hindi siya ulyanin, kay matanda siya o bata, syempre yung depensa mo sa isang criminal case, ituro mo sa iba, di ba?
2: Hindi nga, what if ito yung gamitin ng depensa?
1: Lalo na kung Neri, kasi diba yung handwriting eh, di ba?
2: Yes,
1: pinakita yung handwriting, tapos yung lagi daw siyang natutumba.
3: Actually, natutumba na rin ako ngayon, Sandro. At yung penmanship ko hanggang ngayon, hirap nga ako pumasa sa bar dati kasi pangit ng penmanship ko. Anyway, dalawang beses na nasalang yan. Nagkaroon ng independent panel. Hindi sila sati. Sabi naman ng independent panel, tumatanda naman. Lahat naman tumatanda. But is that sufficient to say unfit for trial?
2: Yes.
3: Sabi ng independent medical experts, hindi sufficient kasi kung yun lang naman pala, o di lahat ng matatanda dyan sa Bilibid, di release na sila. Kasi, o kaya may kaso sila, may mga alam akong mga kinasuhan ng graft and corruption dati, 80 anyos na eh. 90, alangan na mga iligtas mo na yun, di ba? So, ngayon, ang gusto lang ng depensa doon, ay hindi, dapat mag-appoint din kami ng medical expert namin. Eh sabi ng korte, ang hirap pag ang independent medical experts natin mula sa prosekusyon, mula sa biktima, at mula sa depensa, paano naging independent yun? So, kumuha talaga sila ng independent panel na walang pakialam kay Duterte, hindi naman nila kilala yun. So, yun ang mga doktor na geriatrics ata, tsaka iba't ibang expertise, na in the end, sabi nila, everybody's getting old, of course, may malilimutan ka. Malilimutan mo kung saan mo nilagay ang susi mo kaninang umaga, di ba? Minsan nga ako, nalilimutan ko, kumain ba ako ng tanghalian kanina? But it's not sufficient na para sabihin mong unfit siya for trial.
2: Hence yung ruling na sinasabing fit at
1: magtuloy-tuloy na.
2: Diba?
3: Tuloy tayo.
2: So, sa kabila ng edad niya, fit talaga siya.
3: Yes.
2: O kasi may kilala ako, bata pa, unfit eh.
1: Sino yan?
3: Unfit for trial.
1: Sino yan?
2: Unfit to hold office.
3: I like that. Ginulat mo kami ni Sandro doon eh. Wala namin, sobra naman.
2: Wala mag-i-strike ha, wala mag-i-strike. No? Kasi uso ngayon na strike eh.
3: So na-resolve na yan. Ni-raise naman nila last month ulit. Eh, tapos, di ba, meron silang interim release, may fit for trial. So, dinenay na ng court yan. Tsaka, lalong i-deny ngayon ng court yung mga interim release na yan. Kasi nakita nila paano si General Bato tumakas eh. Nga, ang lakas pala ng support nito, di ba? So, siguro isipin ng court, nako, pag mag-interim release dito, hindi na babalik yan. Kasi they're capable of escaping. And of course, pagtingin mo, dihado ka sa trial.
2: So, napasama pa.
3: Oo, napasama yung ginawa ni General Bato kasi it proved to the ICC, pag humingian si General Bato o si President Duterte, mahirap pala to kasi capable silang tumakas at alam nila na para sa amin kasi they really did it, eh, ginawa nila yon. Alam nila mahirapan sila sa trial, so tatakas na lang talaga yan, lalo na na hindi naman nila kinikilala ang jurisdiction ng ICC. Ang madali lang naman sabi, eh, tumakas ako kasi wala namang jurisdiction yung yan. So, the more reason na hindi i-grant yung mga interim release na ito.
2: Lalo magagalit si Digong kay Bato. Ikaw na nagsipatay ng mga ito, eh. Ako ngayon nakakulong, tapos nung huhulihin ka, tumakas ka pa, nadamay tuloy ako.
1: Hindi, tsaka sinabi niyo, di ba, alagaan niya si tatay? Gusto niya samahan doon? O asan ngayon?
2: Wala na.
3: Oo nga, eh, nangako siya dati na alagaan niya. So ito, libre na. Libre pamasahe, libre tulugan, libreng pagkain para maalagaan niya. In any case, I really hope the trial will continue na this year. Para hindi na talaga mabinbin yung matagal nang hinahanap na hustisya ng mga kaanak.
2: But what's the reaction in general, especially ng mga pamilya ng mga biktima, yung apila ng asawa ni Bato na huwag siyang dalin sa Dihig?
3: Well, ano naman, siyempre maintindihan natin yung apila ng mga ng asawa kasi asawa niya si Senator Bato, naintindihan naman natin yon. Pero siyempre, on the other hand, sa korte naman, paano na yung apila din sa hustisya? Yes, so, hindi nang isa, libo-libo na mga nanay ng anak pinaslang, yung mga anak na ang magulang pinaslang, libo-libo yun eh. So, mahirap kasing tingnan mo lang sa ganung level eh. Pangalawa, ang sabi doon sa letter na yun na nabasa ko, na weakness yun, mahina tayo na klaseng bansa pag sinabi natin hindi natin kayang i-prosecute dito sa Pilipinas. In the first place, kaya final sa Hague yung sa ICC, nung 2018 kami nag-file eh. Kasi nung 2018, nang tinanong ako ng kaanak ng biktima, pag finala natin si President Duterte dito, madi-dismiss lang yan. Kasi immune from suit ang presidente. So pangalawa, eh nung panahon nyo, Senator Bato, kayo ang PNP, inimbestigahan nyo ba lahat ng pumatay? Hindi naman nila investigan. Ang ginawa lang doon, nung sinabi na nanlaban, ang sabi nila General Bato,
2: Noted.
3: Oh. Pero alam mo, sa ilalim ng batas kasi natin, Willie, Sandro, pag pumatay ka, pero sabi mo self-defense, ang gagawin dapat ng pulis dyan at ng piskal, kasuhan ka sa korte, tapos sabihin sa'yo, sige, doon ka sa kay judge, magpaliwanag na self-defense. Ang self-defense kasi is an in the nature of confession and avoidance, na inamin mong pumatay ka, tapos ang pwedeng mag-absuelto sa'yo ay ang korte lang pag nakonbinsi mo siya na nanlaban, di ba? Pero hindi pwedeng i-absuelto ka ni General Bato. Okay bata, nanlaban pala, sige go, okay ka na. Hindi pwede yan, sa batas natin, dapat kinasuhan nila ang mga pulis na pumatay noon kahit nagki-claim na self-defense.
1: At yung blanket na mismong sinabi ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, ito ay sapat para masabing nagkaroon ng crimes against humanity.
3: Ah yes, widespread yun or systematic eh. So basically widespread mula apari hanggang hulo. And systematic dahil, you know, galing sa system,
1: galing sa presidente
3: policy. Oh. So, I think mapuprove namin yun sa ICC.
2: Since March daw, hindi na pagkikita na si dating Pangulong Duterte even sa TV or sa ano. Ano to? Part ba ito ng strategy?
3: Well, hindi natin alam. We were expecting na nandun kami sa Hague ng confirmation of charges hearing na lalabas siya. In fact, nag-isip nga ako dun eh. Kasi pwede ka namang magpahaba ng buhok mo, di ba? Hindi ka mag-ahit, di ba? Tapos huwag ka munang kumain, papayat ka, di ba? So sabi ko, pag lumabas itong mahaba ang buhok, tapos may balbas na, tapos ang payat-payat, na ang simpatya ng tao, baka ma-win over niya. So I was thinking, baka lumabas, pero hindi pa rin lumabas eh. So hindi namin alam, pero definitely sa trial, makikita siya kasi rule ng ICC na umattend siya ng trial either physically or online.
2: Yung teleconference.
3: Basta attend siya ng trial.
1: Alright. Sige po. Siguro abangan na lang natin kung ano yung magiging resulta po ngayon nung pagdinig dyan sa ICC at sa mga darating
2: ang na pag-uusapan. Ang pinag-uusapan yata ngayon, yung petsa.
3: Petsa, witnesses, number. mga stipulation, ayan. Yung mga evidence or facts na pwedeng pag-agreehan na tanggalin na natin. At of course, yung lengguwahe.
1: Alright. Na
3: may translation ba or wala.
1: Alright. Sige po, marami pong salamat.
2: Attorney Nery, maraming salamat sa inyo.
3: Maraming salamat din. Thank you.
1: Thank you po. Yan po si Attorney Nery Colmenares, isa pong human rights lawyer at chairperson po ng Bayan
3: Muna.
1: Bayan Muna. Bayan Muna. Okay, paano kuyang? Magbabalik ang ATM.
0: Anong take mo? Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak.
4: The Senate is under attack.
0: Isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan.
5: Inaabangan lamang ng sitwasyon kanina ay merong aarestuhin.
6: Or bakit nauwi sa gantong sitwasyon?
7: Tuloy-tuloy pa rin po ang special coverage natin.
0: Mga radyo patrol na ilang oras nang nakabantay. Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
8: Alaga pa lang po ako nang nagraradyo na po kami ng nanay ko. Napakalaking tulong po ang gaganda po ng pinapaliwanag nila. Sila po yung nagbibigay ng inspirasyon sa amin. Napakabuti po ng mga sinasabi nila po.

0: Eid Mubarak sa lahat ng ating mga kapatid na Muslim. Mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na nakasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ano oras na, Kuya?
1: Isang minuto makalipas ang alas 5.

0: ay nagbabalik pa rin po ang ATM.
1: Anong take mo?
0: Eh, kuyang, yun nga, itong balikan natin yung LEDAC, ano, kasi nga, ang daming palang naipasa, ano, na sa second reading, 5. Yung mga panukalang batas na naipasa na sa ikalawang pagbasa dyan sa Kamara. At kabilang dyan, kuyang, yung yung panukalang batas hinggil sa freedom of information. Kasi nga naman, simula nung 2010, actually...
1: Ano ba nangyari na dyan sa freedom of information? Panahon pa ni... Ano yan?
0: Ni Pinoy.
1: Ni Pinoy yan, di ba?
0: Naging executive order.
1: Oo. Oh.
0: Eh kaso nga, kapag EO, kapag katapos ng termino mo, pwede nang hindi siya ipatupad.
1: Naging, diba? Hindi, dapat may ano yun. May panibagong EO yun.
0: Oo.
1: Na... binabasura na yung previous na ano na EO. Meron ba noon?
0: Wala.
1: Wala din, di ba?
0: Noong panahon niya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Oo. So anong mga nakalipas na mga
1: priority pa niya yan noong mga panahon na yun.
0: Oo, noong mga nakalipas sa Kongreso, maraming nagtangka na maghain pero laging hindi datutuloy. Ay, yun ang nangyari doon. At bukod dyan, ano, yung Strengthening the Basis Conversion and Development Authority, yung Child Online Safety and Protection Act, at yung an act prohibiting the deliberate dissemination of false information that poses verifiable public harm or serious threat to national security, establishing digital platform accountability and transparency mechanisms and promoting media and digital literacy. Nga ba nung title? Baka meron tong shorter title.
1: From the top. Repeat from the top.
0: At itong converting the national feeding program into a national nutrition program. Ay, mahalaga rin to. Ha? Kasi nga, di ba, nung kapag nakakausap natin dati, si Congressman Romulo, diba ang pinakamalaking suliranin talaga ng sektor ng edukasyon yung
1: gutom.
0: Oo, yung stunted growth ng mga pumapasok natin ng mga mag-aaral.
1: Walang laman ng tiyan.
0: Kaya lalong hindi sila makapag
1: alam mo, natatandaan ko pa nung araw. Diba? Inabot pa namin yung Nutriban.
0: Ano lasa nun, kuya?
1: Masarap yung Nutriban. Araw-araw yun supply. Tapos nung elementary days May kainan pa kami palagi.
0: Lunch ba to?
1: May budget sa school. Tapos yung mga bata mag-aambag ng 25 centimos.
0: May ambag.
1: Tapos may pagkain kang ano, araw-araw kami makakain nung time na 'yon. Kaya kita mo lumaki ako masiba. Joke lang, ho. Hoy, binabati muna natin, ha.
0: Hoy, si
1: Angelo Ridaha.
0: Uy,
1: lagi pala nga hapon, ha. Ito, kung saan ako nandun eh, lagi nakabuntot ito. Para itong bibi, eh. At saka si Elle, yung girlfriend ng anak kong bunso. Tsaka yung mga staff nung pinapasukan niya, pinagtatrabaho niyang cafe. Diyan sa Binangon ng Rizal. Magandang hapon po sa inyo. Lagi pala na nakatutok sa ano, sa ATM.
0: Uy, maraming salamat. Marami pong salamat sa pagtutok ninyo. Teka lang, mayroong nagpapabati sa akin. Nawawala yung message.
1: Oh, pag nakalipas po isang minuto, di pa nakita. Bali, wala na po yan. Ha? Wala na.
0: Teka lang. Asan na to? Sandali nga. Wala na wala dito sa ano.
1: Oh, 10 segundo na lang. 10 segundo. 10 seconds na lang. 10 seconds.
0: Ay, naku. Ano ba, Sandro? Ano bang pinaggagawa mo sa life mo? Hindi kasi ito yung mga taga Dante ang associates. Eh, nakikinig sa atin lagi.
1: Ay, talaga?
0: Oo. Eh, nasan na yung ano message? Naku, nandun pa naman yung mga pangalan.
1: Dante Ang?
0: Oo, yung kanyang kumpanya. Eh, yung mga staff doon laging nakikinig sa... Naku, nawawala. I-message yun na lang ako ulit para...
1: Basta po lahat ng empleyado ng ano, nung opisina ng Dante Ang.
0: Paki-message yun lang. Nawawala yung message.
1: Kaya na lang.
0: Nag-promise man. Kasi kabon, di ba, punong-puno yung topics natin. Hindi na natin nabati.
1: Alaka, pag hindi mo binati yan, baka mag-walkout din yan.
0: Hindi, yan. Sila Ate Baby. Ayan, ay, teka lang, mga kasama na natin. Sa linya ng telepono, ang kinatawan po mula sa Cagayan de Oro, si Congressman Lordan Suwan. Magandang hapon po, Kong.
2: Magandang hapon po.
0: Apo, si Willy po at Zandro. Kung Lordan, ito pong, kayo po, ano, tama po ba kayo yung may akda nitong Freedom of Information Act of 2026?
2: Yes, ako po yung main author ng Right to Information Act of 2026.
0: Opo, opo.
1: Nasaan na po ngayon ito? Ano na pong status nito?
2: It was just approved last night on second reading sa House of Representatives. So, mag-third reading na po yan probably next week.
0: Mm-hmm. At pasok na rin po siya doon kasi dahil nga priority bill siya. So, yung matatalakay na to next week. So, asahan natin na yung version po ng Kamara ay maipapasa na. Pero, kamusta po yung counterpart dito sa Senado?
2: Sa pagkakaalam ko po, sa Senate, na-approve na daw ata sa third reading.
0: Ah.
2: So, ang kulang na lang dyan, yung bicameral conference committee, pag after sa approval on third reading dito sa House of Representatives, yung bicam, saka pag okay na yun, yung pirma po ng presidente.
1: Aho, yung FOI bill, marami na rin po ito sa ano eh, parang nag-attempt na mag-file, no? Ano po ito? Bukod ba ito? Panibago ba ito? O susug lang po ito ng mga dati ng mga naka-file na bill?
0: Mm.
2: Siyempre, yung main goal natin, same lang sa mga na-file before. Pero yung tawag natin dito ngayon, right to information. Hindi na siya freedom.
1: Okay.
2: Kasi may right talaga tayo sa information eh.
1: Uh-huh.
2: Yung bill po natin, hindi nagbibigay ng freedom. Nire-recognize lang po yung right ng taong bayan sa lahat ng information regarding the government.
1: Oh. So ano pong, what's the story behind para palitan yung titulo? Meron po ba kayo nakitang dapat na baguhin mula dun sa mga dati nang na-file na same bill?
2: Dito po, mas in-emphasize natin yung constitutional right ng bawat Pilipino na malaman natin yung anong ginagawa sa gobyerno natin, anong okay. ginagawa ng public official, mm-hmm. anong ginagawa ng lahat ng ahensya ng gobyerno natin. So, nandun yung emphasis. Kaya ginawa nating right to information mm-hmm. as compared to freedom of information. Kasi mm-hmm. para sa amin ngayon, parang hindi lang to freedom, parang right talaga ng bawat
1: karapatan,
2: Pilipino.
1: Karapatan, oo.
2: And rights are enforceable.
0: Mm-hmm. Ano po pagkakaiba nito dun sa ano?
1: Tsaka ano mga sakop nito?
0: Oo,
1: anong kasi, sasakupin?
0: Kasi parang diba may mga pagtatangka noong mga nakalipas na taon, yung right to reply naman.
1: Mm.
0: Kumaga parang ito ay kunwari, kaya napag-usapan doon sa isang balita, kailangan na bibigyan ka ng pagkakataon para mag-reply. Mm. Ganito rin po ba yun o mas iba po, mas malawak yung pagtingin?
2: Mas malawak talaga tong right to information bill na na-approve nung last night. Kasi sa lahat ng branches of government na to nag-a-apply eh. Yung freedom of information kasi, yan yung executive order number 2 series of 2016. Sa previous year lang po yun.
1: Mm-hmm.
2: Ngayon, ginawa na talaga nating batas. So kung batas siya, hindi siya ganun kanaling bawiin kung may bagong administration.
1: Apo.
2: So, yan yung pagkakaiba. At ang pinakamalaking pagkakaiba dito, yung Right to Information Commission.
1: Oho. Kung ano pong sasaklawin nitong version nyo ng batas na ito, ito po ba'y be it mga documents mm-hmm. o kung anong po pwedeng mm-hmm.
0: CCTV, mga ganyan.
2: Lahat pong information sa lahat ng branches of government, kahit sa LGUs, government-owned or controlled corporations, sa Congress, sa Senate, kahit sa judiciary, Supreme Court, lahat ng court, sa executive branches. Tapos lahat ng klaseng information, hindi lang mga files, mga photos, mga research data, lahat ng makakatulong sa mga bawat Pilipino at kung anong gusto natin malaman sa mga infrastructure project, mga government contracts. So, everything that you can think of na ginagawa ng gobyerno natin, especially kung public funds are involved.
1: Wala namang...
2: Pwede yun. Oh. Pwede natin hingin yun na, na information.
1: Oho. Wala namang clause yan, Kong Lorda, na ano, na pwedeng tumanggi yung isang government office, halimbawa.
2: Dito sa Right to Information Act of 2026, ang general rule po ay ibigay talaga.
1: Okay.
2: Disclosure talaga ang general rule.
1: Mm-hmm.
2: May mga counting exemptions lang, syempre.
1: Mm-hmm.
2: Yung privacy. So, isa pa rin yun. Nire-respeto pa rin natin yung right to privacy. Pero once information yung hinihingi natin sa government, ilalabas talaga natin yan.
1: Mm-hmm. Oh, ano po yung ano? Ano po yung privacy na pinag-uusapan natin?
2: For example, privacy ng mga public officials, for example, sa mga SALN, ganun, hindi natin pinapakita yung address, yung signature,
1: okay.
2: Yung mga sensitive information na yung nire-redact natin yun kasi hindi na siya important eh.
1: Oh.
2: Yung information, yung data, yan yung important.
1: Mahalaga numero.
0: At mahalaga merong maipapakita sa publiko, hindi yung completely itatago.
1: Oo.
2: Actually, hindi, parang halos lahat ang ipapakita natin. Yung mga security risk lang yung hindi.
1: Mm-hmm.
0: Ayun. Opo, opo. Eh, ito pong siguro, panghuling tanong ko na lang po, kahapon po, medyo may nagkaroon ng eksena ulit dyan sa Senado. Pero kung ikukumpara po doon sa nangyari dyan sa inyo sa Kamara, talagang nagsunog kayo ng kilay at ipinasa nyo hindi lang itong inyong panukalang batas, kundi yung talagang iba pang mga priority bills na mismong napag-usapan dyan sa LEDA. Kaya ano po
1: nabalitaan nyo ba ito dyan sa Kongreso o dead ba lang kayo at busy-busy kayo dyan kagabi?
2: Medyo busy po kami talaga sa Congress eh. Hanggang 11:59 kami kagabi.
1: Oh.
2: Para tapusin lang talaga yung trabaho namin. So medyo wala kaming masyadong balita sa nangyayari sa Senado at focus lang kami sa trabaho namin.
1: So pinaspasan ninyo dahil alam nyo, holiday kinabukasan.
0: Oo.
2: Holiday kinabukasan. Tapos priority din to eh. So kailangan tapusin muna yung trabaho kahit magdamag kami dyan.
1: Yung lahat ng mga pumasa, be it second or third reading, ito'y enclosed ito dun sa laman ng priority bills ng under LEDAC?
2: Hindi naman po lahat. Pero
1: okay.
2: May mga LEDAC priority bills talaga na tinapos kagabi.
1: Mm-hmm. Ilan po yung ano? Yung nasa LEDAC na tinapos nyo talaga kagabi?
2: Kagabi, dalawa yung sa alam ko eh. Kasi doon muna ako nakafocus sa committee ko, yung Committee on Public Information.
1: Mm-hmm.
2: So, dalawa yung pinaprove namin on second reading. So, yun lang po yung alam ko. Kasi medyo busy-busy, medyo stress yung pagdedepensa kasi eh, sa in-author ko na bill. Tapos yung isa pa, nandun din sa committee ko sa public information. So, I had to defend it. Doon muna ako nag-focus.
1: So, smooth sailing na po ito sa third and final?
2: Yes, tingin ko smooth sailing na po.
0: Okay, alright. Ang importante dyan, Kuyang Willie, sa Kamara, alam nila yung kanilang priorities.
1: Oo.
0: Hindi yung para...
1: Hindi, alam din naman doon sa Senado eh. Kung ano priorities nila eh. Kaya sila lang nakakaalam doon.
0: Maraming salamat po, Kong Lordan.
1: Kong Lordan, maraming salamat po sa inyo.
2: Salamat po, Sandro and...
1: Willie po.
0: Oh, apo, ayan po, yan po si Congressman Lordan Suan na ang Cagayan de Oro at pangunahing ang may akda nitong panukalang Freedom
1: maganda yung
0: of
1: ano eh.
0: Information
1: pinalta
0: Act.
1: Mo yung title eh. Hindi freedom lang eh.
0: Right.
1: Karapatan.
0: Tama.
1: Mula sa kalayaan, ginawa ng karapatan. So wala nang ano to. Wala nang ligtas dito. Wala nang pwedeng
0: sa kabila,
1: maging alibay.
0: Yung sa kabila.
1: Hindi naman kalokohan.
0: Hindi ba yung Freedom of Survival Act?
1: Dapat itong mga ito ba patakboy natin sa Survivor Series.
0: Ay, naku, kung yan. Ano oras na kuya?
1: 16 na minuto makalipas ang alas 5.

0: Hoy, kuyang, kumuha tayo ng report. Sino ba yan, kuyang?
1: Unang status conference si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court nagsimula na. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol, Jom Garner. Kami, Jom.
2: William Zandro, umarangkada na nga ang unang status conference para sa kasong Crimes Against Humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Sa pangungunayan ng ICC Pretrial Chamber 3 judges na sina Judge Joanna Corner at Judge Ibong Paek at Judge Nicolas Gilyu. Hindi humarap si Duterte sa status conference ng ICC matapos niyang i-waive ang kanyang karapatang humarap at payagan ang kanyang legal team na kumatawan sa kanya. Humarap naman sa unang pagkakataon ang prominenteng British lawyer na si Attorney Peter Haynes bilang kanyang bagong lead counsel. Matatandaang pinalitan ni Duterte si Attorney Nicholas Kaufman at Dove Jacobs bilang kanyang lead at associate defense counsel. Gaya ng inaasahan, ilan sa mga unang tinalakay ay kung kailan magsisimula ang trial ng dating Pangulo. November 30 ang petsang inirekomenda ng prosecution para simulan ang trial ni Duterte para makumpleto ang disclosure ng mga ebidensya. Gitaman ni Haynes o ng depensa, sa susunod na taon na lang simulan ang trial dahil kailangan umano nila ng 3 buwan para mapag-aralan ng mga ebidensya at ang mga gagawin nilang hakbang kaugnay ng trial. Natalakay din ang pangangailangan na ihanda ang mga interpreter sa wikang Tagalog at Ingles dahil na rin sa hindi sanay yung mga biktima at witness sa salitang Ingles na ginagamit sa trial. Aabot naman umano sa 60 to 70 ang bilang ng mga witness ayon sa prosecution. Nabanggit din ang halos 200 speeches na kasama umano sa mga documentary evidence ng prosecution. Dahil sa dami ng mga isyong tatalakayin sa status conference, inati ito sa 3 bahagi. Una na dyan yung kaninang 3:30 p.m. to 5 p.m. nakatatapos lang dahil may 30 minutes delay. At mamaya, isimulan niyang 5:30 to 7 p.m. at 8:30 to 10 p.m. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, GDMM.
1: Maraming salamat, Jom Garner.
3: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Anong oras na, kuya?
1: 18 minuto makalipas ang 5:00.
4: Ito, kuya, yung susunod nating makakausap, pwede nating tanungin sa kanya, no? Kung ano yung mangyayari dyan sa Senado matapos nga itong mga eksena. Kasi ako, tingin ko, kuya, yung nangyari kagabi, ay ito'y preview na nung kung ano yung mga susunod na maaaring mangyari sa mga darating na linggo at buwan dyan sa Senado.
1: Pangalawang beses na ito sa Senado, yung walkout. Yung una, yung impeachment ni dating Pangulong Joseph Estrada. Tanda mo yun, di ba?
4: Oo, na may sumayaw pa nga.
1: Oo, may sumayaw si Tao. Kilala niyo si Tao? Hindi niyo kilala yun.
4: Ay, yun pala initials niya, no?
1: Si Tao.
4: Si Tesi Aquino Oreta.
1: Si Tao. Kung tawagin siya si Tao.
4: Ito, kausapin na natin, ano, si Professor Edmond Dayaw, isa pong political analyst at professorial lecturer mula sa San Beda University Graduate School of

0: katwiran ba yung nangyaring walkout ka kahapon sa Senado?
1: Nakita niyo naman yung palitan ano ni Senators Alan Peter Cayetano, Senator Marcoleta at ni Senator Soto, no? At hindi natin maikakaila no yung minamaliit na One Ball University ika na senador
0: siya yung naiiwan.
1: Siya yung merong kwan, ano, expertise when it comes to parliamentary rules. At yan ay napaka-importante sa pagpapatakbo ng legislature. No? Kasi kung walang parliamentary rules, walang, ang tawag dito, walang mariresolba na mga issue at mga policy issues no, na dadaan sa kanila. At yun mismo, yung mismong procedures ang pinag-uusapan kahapon. At tila, ang hindi tila, ang lumalabas, ipinipilit nilang baguhin yung rules na yan. At inihahalin tulad nila doon sa panahon ng dating senador at ngayon ni Representative Leila De Lima na merong ganong hakbang. Pero panahon kasi ng pandemic yon. At nung panahon na yon, inaalaw yung video conferencing for purposes of participation. Pero iba yung voting kasi. No? Lalong-lalo na kung ang ina-anticipate nila ay yung impeachment proceeding, hindi pa pwedeng hindi ka pwedeng nandun physically in person kasi hindi ka lang senador noon eh, huwes ka din. At kailangan mong makita first hand yung mga ebidensya at mga witness na ipipresenta ng prosecution. Ganito na lang Willie Sandro, no? Halimbawa, ikaw nakikipag-usap. Siguradong alam mo yung difference nung kausap mo in person kaysa yung kausap mo virtually o nasa telepono, no? Kasi nakikita mo yung facial expression. So na-judge mo yung ang tawag dito, pinanggagalingan ng witness. At ganun din pagdating sa concrete evidence, no? Madali mong ma-size up, no, yung extent ng yung bigat ng concrete evidence na ipapakita. Kaya kahit saan mo tignan, technical, procedural and substantive, wala sa lugar yung ipinipilit nila na ia-allow yung video conferencing. At halatang-halata na ito kasunod pa din nung kanilang plano na siguruhin na sila ang may control ng Senado.
0: Oh, isa pa rin importante dyan na dapat ay yung presence nandoon. Yung body language, napakalaga nun.
1: Yun nga yung sinasabi ko, no? Kapag ka ikaw, lalo na kung merong testimonya, titingnan mong mabuti. Alam mo, walang pinag-ibayan. Halimbawa, alam natin, no, laging tinutulig sa, alam mo itong mga DDS talagang hindi mo na maintindihan kung paano ang reaction mo, kung matatawa ka, maiinis ka, no? Kasi kaya ko nabanggit 'yan. Tingnan ninyo yung comparison kay Gutesa doon sa ini-insist nila na 18 Marino at saka dito kay Madriaga, no? Sabihin na natin na criminal ito si Madriaga, wag na nating sabihin akusado pa lang, ano? Pero ang layo kapag tinimbang mo yung pagiging testigo nila, no? Nung kinausap si Gutesa, hindi niya alam kung ano isasagot niya at ang sumagot si Senator Marcoleta at halatang-halatang nag-abogado sa kanya. Ito namang pinalalabas nilang 18 Marino na sa kaduluduluhan hindi naman pala Marino at karamihan sa kanila dishonorably discharged pa. Nung kinakausap din, hindi rin nila alam ang isasagot nila. Nagtitinginan sila at sa kaduluduluhan, yung abogado din ang sumasagot. At higit sa lahat, no? Dahil nga 18 sila, bakit hindi sila pumayag na isa-isa silang kakausapin? Kasama sa procedure yun, ano? Bago mo tanggapin, no, ang isang ebidensyang ipinipresenta. Ganon din kapag ikaw merong isinampang regular na kaso sa piskal. Titingnan muna ng piskal yung mga ebidensya na ipipresenta mo. Isa-isa yan, no? Kaya halatang-halata mo na hindi nila alam kung ano yung sasabihin nila. Kumbaga,

0: conscious sila na kailangan pare-pareho sila ng sasabihin. Pagdating kay Madariaga, hindi siya tumingin sa abogado niya nung nagsasalita siya. Alam niya, dire-diretso.
1: Prop,
0: kahit balik-baligtarin mo yung kwento.
1: Oo, prop, pwede bang sabihin napaka unparliamentary?
2: Mm-hmm.
1: Yung parang kinukutya mo yung mga kapwa, yung colleagues mo,
2: mm-hmm,
1: na walang
2: dahil di kasi abogado,
1: walang knowledge pagdating sa batas.
2: Sa rules. At dagdag ko na rin yan, Prof. Hindi ba kaya nila ginagawa itong lahat ng ito ay dahil kailangan nilang magmadali dahil posibleng may maglabas ng panibagong warrant
1: sa tatlo nilang mga miyembro. Senator Erwin, di ba?
0: Actually, kahit mga hindi pa maglabas ng panibagong warrant, critical kasi yung isang miyembro nila, si Senator Bato. At obviously, hindi naman na magpapakita yan ulit, ano? So kahit nakalimutan na muna natin yung mga bagong warrant na lalabas, kalimutan muna natin yun. Yun lang isang numero, problema na yun. Kasi lalabas 12 lang sila at 11 yung kabila.
1: Mm.
0: Ano? Napaka unstable, no, nung ganong sitwasyon, no. So sa madaling sabi, hindi nila kontrolado, lalo na tama nga, no, halimbawa lumabas yung warrant of arrest nung 4 pa, actually hindi nga lang 4, 6 ata sa kanila, no, yung tinatayang magkakaroon ng kaso. At yung kasong inaasahan na ipapataw dito sa mga ito, plunder. Ang kasong plunder, walang bail yan, no? At dahil walang bail, ibig sabihin ang tawag dito, huhulihin ka kaagad at ikukulong.
1: So ano? obvious, nangangarag, obvious na obvious, nangangarag na sila.
0: Yes, actually nung umpisa pa lang alata mo na katulad nitong pinalalabas nilang Senate seats na talagang kahit na anong gawin nila, hindi nila mapaniwala yung tao na meron talagang Senate seats. Yun palang kita mo na na pinilit nila na makontrol yung Senado kasi nga ang kaduluduluhan nito isalba yung puon nila pagdating ng impeachment. No, yun lang naman yan. Wala nang ibang dahilan yan. At gawa-gawa na lang, pati itong chapter change na tutusin, kailangan natin talaga, dinidemonize nila. No? So sa madalit sabi, kahit na pagpalagay mo na masama itong chapter change, saan biglang nanggaling yung kwentong yan? Ano? Para lang mayroon silang excuse na ginawa nila yung pinalabas nila yung siege.
2: Alright. Sige po, sa susunod, kailangan yata isang buong episode tayo kay Prof. Edon. Ang dami natin pag-uusapan
1: Pasyal ka rito minsan, Prof. Edmond. Para mahaba-haba yung ano natin.
0: Basta pwede naman, walang problema.
2: Ayan. Yan po siya, Professor Edmond Tayo. Maraming salamat po.
1: Salamat, Prof.
0: Salamat.
2: Paano kuya, ang susunod na sa Radyo at Digital TV ang Arangkada Balita kasama sina Jack Bataliones at Maan Makapagal. Mapapanood dito sa PRTV Prime Media Channel 31 at mapapakinggan sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta, sa Metro at Mega Manila.
1: Mapapanood naman po ang Issue Spotted kasama sina Tony Velasquez at Rica Lazo sa DZMM Dela Radio Cable Channel, DZMM Dela Radio YouTube Channel at sa DZMM Facebook Page.
2: Bye!
3: ATM. Anong take mo sa DZMM?
4: Mas matabang pa sa kape ang tunay na barako.
5: Ubusan ito ng lahat.
6: Karangalan lamang ang yaman ng pamilya namin. At kahit na ano pang mangyari, babawiin ko yan.
4: Mabagsik at walang sinasakto.
7: Gusto nila ng bombahan? Bibigyan natin sila ng pinakamalakas na sabog na hindi nila makakalimutan.
4: Kabahan ka na kapag uminit ang kanilang ulo.
8: Sa akin ka ba rin babagsak?
9: Ako ang magsisilbing tinig sa lalamunan mo.
10: Nandito na ang matandang dagang hinihintay.
11: Talagang mainit ang pagsalubong sa akin. Guilty na ako. Pwede mo na ba ako ikulong?
12: Saan?
11: Sa puso mo.
13: Sine Barako. Sa sine mo. Hari ka rito.
14: Mag-like, subscribe at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan.
15: Ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM. Kapag mayroong rally na kailangan i-cover, iyon yung parang mas excited ako na i-cover. Kasi parang doon ko nakikita yung mga ordinaryong kababayan natin para i-express nila no, yung kanilang saloobin. So,
16: umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz, Johnson Manaba, Alvin El Chico, Doris Bigonia, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado sigurado. The Morning News Team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
17: Eid Mubarak sa lahat ng ating mga kapatid na Muslim. Mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
16: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Maraming na-miss out sa happenings buong araw? Huwag nang magpahuli sa masayang kwentuhan at matalinong talakayang panalo ang taong bayan. Ito ang programang Gigising ng Inyong Hapon. Bawal ang ghosting.
1: Bawal ang ghosting.
2: Lahat.
3: Kabanding.
0: Kasama si Tony Velasquez. It is you.

0: Ahoy! Nako, partner. Inaanto ka ba?
1: Hindi.
0: Are you sleeping?
1: Hindi lang tayo nakakuha ng sapat na pahinga, partner, sapagkat napakarami na nangyari kagabi at tayo hindi agad nakatulog.
0: Ah, so nahahawa ka na kay Kakan and Drink because you have so many conspiracy theories floating in your mind.
1: Nakarang-arang ayibag ko eh.
0: Up to 3 a.m. in the morning.
1: Ganun yata talaga.
0: Yes.
1: Kapag esep ng esep.
0: So anyway, mga kapamilya, kanina nga po ay umusad na yung status conference na tinatawag dun sa ICC Trial Chamber. Dahil nga po't pinag-uusapan na ng prosecution at ng defense sa Crimes Against Humanity case ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, yung pong schedule na, ng kanyang mismong trial at ano po yung mga ebidensya at mga witnesses na iaharap po dito. Maging yung lengguwahe na gagamitin daw no sa paglilitis kay dating Pangulong Duterte. Meron ang petsa na isinumite ang prosecution. Sabi nila hanggang September 30 daw maaring tumagal yung kanila pong paghahain ng mga testigo at ebidensya, at least yung mga listahan lang ano. At November 30 malamang sa malamang pwede na nabuksan mismo yung formal na paglilitis kay dating Pangulong Duterte. November 30, partner. At hindi naman nila masabi kung gaano katagal din yung issue yung trial, no?
1: Oo. Naririnig pa nga natin, partner, if tinatry pang i-move to a later date, no, ng defense to January 26th, if I'm not mistaken.
0: Yeah.
1: Citing different issues, isa na dito yung pinaka inaano nila, sinasite nila, ay yung hirap sa paghanap o pag-train ng mga translator.
0: Ah, really?
1: Oo.
0: Translators.
1: Oo, yung mga translators. Si, ano pangalan ng kanilang
0: headshot? Hindi pa pwedeng i-chat GPT na lang yung translation.
1: yung presiding judge, ano pangalan niya?
0: Si Joanna. Joanna Corner.
1: Ang ganda ng boses niya.
0: Maganda in what sense?
1: I like parang how lalaki. Deep her voice
0: parang,
1: is.
0: Very masculine voice, pero
1: hindi naman
0: si
1: masculine, talaga it's really just a deep voice. Anyway.
0: Judge Joanna Corner. May kapatid daw siya na potato ang pangalan.
1: Kakainis ka daw.
0: Sorry, I cannot I just couldn't resist.
1: You had to.
0: I am so tito today. So ano pa?
1: Sinabi nga niya, nakalimutan ko talaga sasabihin ko.
0: Sorry.
1: Sinabi niya na, sabi niya na, I believe, from what I've been seeing then, na the courts of the Philippines conduct themselves in English. So, ina-assume niya na,
0: kaya na
1: maiintindihan. Oo, ang lingwaheng English.
0: Yes, okay.
1: But yun nga.
0: Pero isinusulong ng prosecution na sana nga daw pag na-live stream at na-broadcast po yung mismong trial ay gawin po sa wikang Pilipino. Okay. Tama naman si Judge. Karamihan naman ang mga Pilipino at nakakaintindi naman siguro ng wika English, pero para lang just to be sure, hindi rin naman tayo nakakasiguro na mas nakararami ba nakakaintindi ng wikang Pilipino kaysa yung wikang Bisaya or whatever, di ba? Pero siguro naman, Filipino's okay. English, sige. Medyo sabihin na natin baka comprehension. Lalo
1: pag-ilid na tayo ngayon dyan.
0: Lalo na pag marami mga legal terms na gagamitin.
1: Totoo din naman yan.
0: Pero sa kabilang banda, mahirap itagalog ang legal
1: yun
0: terms.
1: Yun din naman.
0: Parang yung mga scientific terms, mahirap itagalog yun.
1: Kaya nga may part na kailangan talaga ng may mag-explain, di ba?
0: Mahirap itagalog yung mga maybe legal concepts or principles na isa-cite ng both the defense and the prosecution. Sabi po ng prosecution, dahil po sa hinihingi nila ay baka daw September 30 pa sila matapos maglatag mismo ng listahan nila ng evidence and witnesses, mayroon ha silang aabot ng hanggang 60 hanggang 70 na mga witnesses na maaari po nilang isalang. At sa bilang po daw na yan ay merong halos 30 na mga insider witnesses na tinatawag. Ibig sabihin, ito yung mga tao na may direktang kinalaman dun po sa Duterte drug war, yung pagpapatupad nito. No? So, kung sino man yung mga yon, ay abangan natin dahil syempre may ilang oras pa rin po natatakbo yung status conference today. Sa oras po natin, aabot daw po ito mamayang gabi ng hanggang 10:30 ng gabi.
1: Tuloy-tuloy pa rin para
0: may breaks
1: talaga
0: kasi
1: to,
0: sila
1: no?
0: In between, partner. No? So ngayon, naka-break pa po yung mismong ICC Trial Chamber 3. Babalik po sila ng mga bandang, I think, 6 o'clock. Magbe-break sila ng 7:30, partner. At meron po silang 1.5 hour break or hindi ko alam kung 1 hour break at babalik sila ng 9 o'clock. Pero ata kasi itong napapanood na live stream dyan sa ICC Trial Chamber, eh, may delay ulit na,
1: delayed na yan.
0: 30 minutes muli.
1: Oo. Ano? Pero ang inaantay natin dito kasi partner, dahil mamayang gabi na, when they wrap things up, na nila talaga pagbibigyan ng desisyon, no? Yung date.
0: Supposedly, yes.
1: Oo.
0: So, we'll see. Kung November 30 nga po yung isinusulong ng prosecution, the start of the trial, then, kung wala naman objection yung defense, dahil yung defense, mukhang sabi nila, ready na naman daw sila. No? Ang defense po, ay syempre, bago na po yung mga mukha na humarap dyan sa ICC Trial Chamber, dahil wala na si
1: Kaufman.
0: Nicholas Kaufman, the one and only defender of the Tatay Digong.
1: Now there's a new defender.
0: Na si Peter Haynes na ngayon. At yung kasama niya na partner niya ngayon sa defense team, si Kate Gibson. Wala pong kinalaman kay Debbie ito. Di ba?
1: Hindi na siya magkapatid niyan.
0: Never. Oh. No? Si yung isa, si Joanna Corner, wala po siyang kapatid na putato. Di ba? Baka kasi akala ni Supreme Commander,
1: si
0: Joanna Corner ba yung may-ari nung nagbebenta ng mga cheese saka barbecue flavor? Hindi po. Judge po ito. Ano ba? So, siyempre, no, ang mga ililitis po dito, ang nasasakdal po dito, si dating Pangulong Duterte. Pero, kung maalala nyo po, mga kapamilya, eh, inilabas na nga po yung listahan nung mga, ano tawag dito, yung mga co-perpetrator na tinatawag, no, sa Crimes Against Humanity case. At nandiyan na nga po, si Senator Bato de la Rosa bilang siya yung chief implementer ng Duterte drug war, no? Eh, hindi pa humahagilap. Magmula po nung umalis siya sa supposedly protective custody ng Senado, at ngayon, hinanap siya sa ilang lugar, partner, ha, ng NBI at PNP.
1: Mm-hmm.
0: Pero hindi pa rin siya matagpuan.
1: Oh, actually,
0: saan ba sila hinanap? Paranaque and...
1: hindi ko alam kung saan yung isa, partner. Pero
0: Arangeles pa ata isa.
1: Isa pa nga sa... nagsabi na naman, nagsalita na naman ang kanyang abogado na si
0: Angeles,
1: Jimmy Bondoc, di ba? Sinabi niya
0: ano sabi ni Mountain Man?
1: hindi ko talaga alam kung nasaan siya. Wala akong idea at all where our good client is.
0: Eh bakit gusto niya na sa kanya ibigay yung warrant para siya ang magsiserve?
1: Yun nga ang magiging contradicting statements ni sir.
0: Attorney, I'm not trying to ridicule you, but kung gusto mo isa'yo ibigay yung warrant para kayo ang magserve.
1: How can you serve it if you don't know where he is?
0: Paano mo naman ngayon sasabihin, hindi mo naman pala alam kung saan siya. So hindi mo rin
1: maisa-serve. Kasi diba, tinatanong siya ng DOJ na kung may,
0: kung may alam ka,
1: sabihin mo na.
0: Otherwise, pati ikaw kakasuhan ka dahil hindi naman daw covered ng client lawyer privilege lamang yung ganyan na hindi mo masasabihin. Lalo na kung merong yung kliyente mo ay talagang on the run from the law, di ba? Tumatakas eh. Alam na niya nahuhuliin siya pero tumatakas siya. So ngayon, parang meron ding possibility na pati yung kanyang lawyer ay may meron ding liability kung hindi niya masabi kung saan nagtatago at naging instrumento pa siya sa paghadlang sa pag-aresto nito. Di ba? Eh, ganyan, lumilinaw bigla yung mga batas natin, partner, kung paano na-apply, lalo na ganyan ng mga kilos. Eh.
1: Pero diba? Naintindihan mo ba talaga? Eh, wala ka namang background sa, wala ka namang kaalaman sa batas.
0: Alam mo, partner, ChatGPT is your friend. Everybody becomes an instant armchair lawyer. Alam mo, partner, yung mga tao na marunong din naman mag-research, at yung pinagre-research naman nila ay base sa credible sources, unti-unting nagkakaroon tayo ng parang crash course in law, di ba? Hindi naman komot, wala po tayong training sa abogasya o pagka-abogado, ay mang-mang na tayong lahat. Dahil nagkakaroon din naman ng pagkakataon na tayo nagbabasa-basa, nakakapag siguro research ng sarili natin based on credible sources na naiintindihan na natin eh kung paano po ina-apply ang batas at kung ano po yung mga relevant no na mga batas na kailangan gamitin. So, magagamit po ba na argumento kapag kunwari kausap mo abogado o ini-interview namin ni partner mga abogado, hindi na rin kami nakakaintindi kung anong itatanong namin at magfa-follow up kami ng tanong dahil hindi kami nakakaintindi ng batas? Hindi naman ho siguro, no? Dahil sa tulong na rin ng ating mga Supreme Commander and Mission Controls, ay meron tayong mga background information, mga research materials na pag binasa natin, nauunawaan naman natin. So yung para gamitin mo yung argumento na ang kaharap mo ay walang legal background, eh para mo namang sobrang itinataas yung sarili mo, itinutungtong mo yung sarili mo sa napakataas na pedestal, at lahat ng tao sa iyo ay napaka, ano tawag doon? HL lamang. What is an HL? Hampas lupa. Di ba? So, slap soil, ika nga ng mga jologs.
1: Wow, jologs. I haven't heard the word slap soil the in slap a soil long time.
0: So, jologs eh. Grabe, oh.
1: Pero kasi, di ba partner, yun nga eh. Gagamitin mo ang argumentong yan, hindi ba sasampal din yan pabalik sa mga kasama
0: mo? Sa mga kapaalyado mo.
1: Dahil kung meron ka pang kasama na questionable pa kung nakatapos ba talaga o hindi. Di ba? Hindi siya, it's not proper.
0: At saka partner, meron pa yung isa na sinasabi niyang, alam ko yung batas dahil nakulong ako.
1: Based on experience.
0: Based on experience. Oh, na kung ano yung na-violate niyang batas.
1: Because experience is the best teacher.
0: Yes. So, yung training niya sa batas ay kung ano yung pag-violate ng batas.
1: So, is that something that we have to commend him for?
0: Proud siya dun eh, partner. Yun ay parang gold star sa kanya. Kumbaga sa elementary,
1: sorry,
0: may gold star ka pag uwi mo sa nanay mo. Ma, may gold star ako. Marunong na ako. Bakit? Sabi ko kasi, marunong ako sa batas dahil marunong akong makonvict dahil sa batas. Oy, congratulations, anak! Grabe, oh. Anyway, so sa araw pong ito, dahil nga po sa sinimula na yung status conference sa ICC trial ni dating Pangulong Duterte, meron naman partner na very timely, no, na binuo na Independent Truth Commission na tinatawag. So mga civil society groups, kasama dito mga legal experts, dating judge pa nga ng ICC, mga miyembro, mga at matataas na opisyal ng Simbahang Katolika, ay nagbuklod-buklod para sila daw ay magsagawa ng tinatawag na Independent Truth Commission. At sila mismo ang sasaliksik, partner, ha, dun sa mga kaso na maaring ipresenta na nga dun sa trial ni dating Pangulong Duterte sa ICC. Hahanapin nila talaga yung mga kaso ng mga pagpatay o yung extrajudicial killings noong panahon ng Duterte drug war. And sila daw ay mismo maghahanap ng mga facts, mga pruweba, at ipipresenta nila ito sa mga law enforcement bodies natin. Ang nakakapanghinayang lang is bakit ngayon lang nakapagsimula? Na sana noon pa, no? Para tiyempo na may findings na sila or report na sila na maaari pa sanang maibigay dun sa prosecution.
1: But no, kasi nga rin naman partner, napakalaki din naman ng balakid ng mga panahon noon. Dahil maski nga ang paghingi mo ng report sa PNP, hindi ka pa makakuha.
0: Hindi, pero nasa ibang administrasyon na tayo.
1: Yun nga. Sabagay, ngayon nakakuha na tayo.
0: Hindi rin sila nakakasiguro kung yung bang time na buo pa yung unit team, ay makakakuha nga ba sila ng impormasyon kung ang unit team ay buo pa nun, di ba? At pinoprotektahan ng isa't isa.
1: Tama. Diba? Ang gusto ko rin makita dito, partner, paano nila gagawin side by side dun sa ginagawa ng ICC? Yung paghimay, no, ng mga nangyari. O paano nila sasabihin na ito ay hindi makatao dahil ang batas ay ganito-ganyan. No, para maintindihan din natin ng mga kapwa Pilipino natin. Because meron tayong divide dyan eh. Kapag hindi natin napapaintindi o hindi tayo nagkakaintindihan, minsan nagkakaroon agad ng galit, nauunahan ng galit, imbis na magkaintindihan muna tayo. Nagkakaroon ng galit muna. Yeah. So, paano nila i-bridge yung gap na yon sa pagpapaintindi din ng mga issue nga na tinatalakay
0: sa ICC? Galit-galit muna. Ha? Galit-galit muna ang sa Senate. Dahil
1: hirap din sa Senate eh.
0: Paano ba magkakasundo ang minorya at mayorya? Kung kunwari ganyan na nga katulad ng eksena kagabi, partner, nag-walk out na yung minorya dahil talagang hindi na nila matanggap eh. Yung parang isinusulong o pinipilit ng mayorya. Lalo't nagkaka-insultuhan na, di ba? Nakomot lang ay katapat na mga senador hindi mga abogado. Aba, parang wala na silang pag-unawa, di ba? Kung ano ang tama o mali sa pagpapatakbo ng mga proseso sa Senado.
1: Sabi ko sa iyo, partner, nanonood ako, hindi ko alam kung mababanat ba yung mukha ko, may instant facelift ba, o kukunot muli, o mababanat na dahil iba-ibang klase ng reaction ng lumalabas.
0: So, hinga natin mismo ng, sa mismong pananaw ng miyembro ng Senate Minority Bloc. Nasa linya po ng ating telepono, si Senator Ping Lacson. Senator Ping, magandang hapon. Tony and Rica po ito.
2: Yeah, Tony, Rica, magandang hapon sa atin lahat.
1: Magandang hapon, Senator. Thank you po.
0: Opo. Sa mga nangyayari nga po sa Senado, di ba? Parang iniisip nga ng mga tao na dapat ba lahat ng mga senador ay marunong ng or merong ano legal background or legal training para kayo ay maging senador?
2: Sa tingin ko, importante rin yun. Pero hindi naman monopoly ng isang abogado na para maintindihan yung batas, maintindihan yung rules. Katunayan, yung pinanggagalingan ni Senator Marcoleta, hindi naman batas yung pinag-usapan namin ni Senate
0: rules. Senate rules, yeah.
2: Oh, mali yung kanyang pinanggagalingan. Kaya nga, parang, alam mo yung tono niya, parang condescending ba? Na para bang wala kang legal background, para bang wala kang karapatan na makipag-debate sa rest of rules. Eh, pinapanood ko kasi, umalis na ako noon eh. Nakikinig ako sa kanila. Hindi, nandun pa ako sa floor actually. Nung pinakikinggan ko yung kanyang mga litanya doon, parang sinasabi niya na hinalitulad niya pa doon sa yung special law. Sinasabi niya yung general law hindi po pwedeng o general rule salit ng law no
0: yeah.
2: General rule hindi pwedeng i-amend yung special rule. Eh, alam mo Tony, Rica, wala naman kaming special rule, wala kaming general rule, iisa yung rules of the Senate. So inahalin tulad niya ito kasi palagi ko napanood yung aking interpellation to sa PhilHealth noon kay Senator JB na yan yung aking pinunto. Sabi ko, yung general law, which is DGAA, General Professions Act, hindi pwedeng amendahan yung PhilHealth Act, Universal
0: yes.
2: Healthcare Act. Mm. Bakit nyo ginalaw yung pera ng PhilHealth sa pamamagitan ng pag-amienda ng mga special provisions sa GAA?
0: Yeah.
2: So palagi ko doon yung hinugot yun eh, kasi lagi niya ako minomonitor eh.
0: Oo. Eh kaya nga po sa pag-discuss nga po ano nitong ipinipilit na isulong na teleconferencing or remote voting, eh ang sinasabi nga po ng mga nakakaalam, ang proseso dapat ay i-discuss muna sa committee level and then saka lamang pwedeng talakayin sa plenaryo. Mababago ho ba yung rule na yon?
2: Hindi kasi alam mo, magkaibang rules yung sinasite namin ni Senate President Alan eh. Ang iniimbo ko, pero ang premise noon, nasa panig namin ng rules eh. Kasi ang sinasabi niya, yung rule 136, pwede talagang i-pull out, no, i-report out ng majority leader o ng chairman ng Committee on Rules, yung isang motion o resolution. Pero ang kanya pinanggagalingan, kung hindi pa na-refer sa committee. So ang pinanggagalingan ko naman, ang iniimbo ko yung section 20, yung rule 24 namin na kapag na i-refer na ito sa committee, kailangan ito ma-discuss, ma-decide tapos sa pamamagitan ng isang committee report, may report out sa floor at pagdidebatehan uli namin doon.
0: Uh-huh.
2: So pinipilit niya hindi ro nag-govern yung rule na yon eh, pero mali siya dahil kinuha ko nga yung pinull out ko yung journal noong May 11 kung saan doon i-final ni Senator Marcoleta yung kanyang motion para amendahan yung tungkol sa teleconferencing. Kasi ang rule namin sa ngayon, kailangan mayroong force majeure o kaya may national emergency tulad ng COVID para payagan yun.
0: Yes.
2: Ginawa namin yun.
0: Yeah.
2: Yun ang gusto amendahan na maski walang walang calamity, walang force majeure, wala maski anong emergency, payagan. Kita-kita naman namin yung motibo para hindi mabawasan yung numero nila.
0: Kung
2: sakaling, at ang mabigat nito, tinutunto namin, baka papunta ito sa impeachment trial na maski nagtatago yung isa, nakakulong yung dalawa. Masalimot yun, Tony, Rica. Unang-una, kapag halimbawang na issue ng warrant ng Sandigan Bayan. Hindi naman namin hinangad. Ano? Hypothetical ito. Halimbawa, dalawa o tatlo o apat namin kasamahan, naikulong na doon sa Quezon City Jail, halimbawa. Wala naman siya sila sa custody ng Senado, kundi ang legal custodian nila, yung korte, Sandigan Bayan. Ang tanong, baka pressure ng Senado, yung BJMP, para payagan sila mag-teleconferencing. Ibig sabihin, o bigyan nyo ng wifi ang mga yan at kapag gamitin nyo ng tablet o iPad o laptop o kaya cellphone at payagan yung makipag-teleconference sa amin kasi ito, mandato namin ito sa Senado na magkaroon ng session. Masalimot. Kaya, pero balik tayo doon sa issue. Dalawang issue yun eh, na hindi pa nga namin nare-resolve yung unang issue na pwede bang i-report out. Tumatalon agad kami papunta doon sa talakayin na yung merito ng proposed amendment.
0: Yes. Oh. Oh. Kaya nga eh, parang masasabi ho ba natin, Senator Ping, na binigyan nyo ng kahit na konting leeway si Senator Marcoleta dahil siya ay maituturing na neophyte senator?
2: Hindi, mahirap sa kanya. Nagmamarunong, pero ang dami niya salto eh. Alam mo, sa mga sessions namin, sa mga committee hearings, ang mga sinasite niyang mga batas, palpak eh. Hindi kami matututo sa kanya actually. Sabihin na natin, abogado siya. Mm-hmm. I-alis na muna natin yung pagiging neophyte, ano, na,
0: sige pa.
2: Na senator.
0: Apa.
2: Kasi matagal na rin siyang congressman eh.
0: Oh, okay.
2: Kasi yan din naman halos nagkakapareho naman yung rules ng lower Congress. House at saka ng Senado eh. Halos naka-align yan eh. So dapat alam niya rin yung rules o alam niya rin yung batas.
0: Tawag dito, maipipilit ba ng mayorya na ilusot ito, itong amendment sa inyong rules, dahil sila po ay mayroong mas malaking numero, or kapag pinilit po nila ito, talagang iboboycott nyo yung session?
2: Hindi. Kaya namin, alam mo yung ginawa naming walkout, nagbilang kami eh. Although medyo spontaneous yun, hindi namin pinlano. Kasi maski yung binigay, dinistribute ni Senate President Alan, yung dalawang proposal, biglang nga dyan, binigyan kami ng tigitig isang papel. Sabi namin, masama ang plano nito kasi ba't i-distribute ito? E samantalang ito'y nasa committee dapat na hindi pa nakakonstitute.
0: Mm-hmm.
2: So ganun na nangyari. Yung pala, ang plano, ipasa yung araw na yon, nung araw na yon, yung dalawang proposed amendment sa pamamagitan niya ng motion.
0: Uh-huh.
2: So nung nag-usap-usap na kami, nagsimula na kami magbilang kasi alam namin, hahantong talaga sa divide the house eh.
1: Uh-huh.
2: Alam mo, yung mga lawyers, di ba, may mga parang prinsipyo nila ito, parang sabihin na nating kasabihan nila, pangkaranimitan, bawat lawyer, alam nila ito eh, parang parang if the facts are on your side, di ba? Found the facts, no?
0: Mm-hmm.
2: If the law, pero in this particular case, if the rule is on your side, found the rule.
0: Mm-hmm.
2: Pero pagka if neither the facts nor the rule
0: are on the table,
2: are on your side, parang sinasabi, found the table, di ba?
0: Uh-huh.
2: Then, amen, move to amend divide the house.
0: Yeah.
2: Dalit na pound the table. Kasi alam nila, matatalo sila sa debate eh. Kasi nahalata na namin, paulit-ulit na si Senate President Cayetano na divide the house. Kung nag-o-object kayo, nag-disagree kami, divide natin ang house. Kasi nagbibilang sila, hindi lang na-anticipate yung walkout. Nagbibilang sila, may quorum kami.
0: Correct.
2: Kasi at that time, I think there were 11. Kasi wala si Senator Keyes. 12 sila, wala si Bato. So 11 sila. Eh kami, wala si Senator Lito Lapid at saka si Rafi Tulfo. So kami naman from 11 naging 9. So siyempre magbibilang sila, 11 plus 9, aba, may quorum tayo, 20.
0: Correct.
2: Eh kami naman, nagbibilang din kami, aba, 11 sila.
0: Mm.
2: Eh kulang. 24 tayo ang base number natin dito sa quorum is 13. No? Kasi so usapan namin, maiwanan si Tito Sen. Anyway, minority leader siya.
0: Yeah.
2: At meron pa nga rin, may fallback pa yun eh.
0: No.
2: Na iku-question nyo yung quorum, mag-move to adjourn. Kasi wala. May highest presidency yung ano eh, move to adjourn.
0: Yes.
2: Na kapag may quorum call, pag nag-ask ka ng quorum call, mag-roll call yun eh. Pag walang quorum, move to adjourn. Walang
0: Correct.
2: Quorum eh.
0: Correct.
2: Pero ang fallback pa namin inisip, kung sakaling ipilit nila, hindi, ang base number natin 12. Kasi si Bato, wala sa jurisdiction ng... so forth and so on.
0: Yeah.
2: So ang fallback namin doon, makikiboto si Tito Sen sa kanila in favor of the motion. Tapos parang leave or fight another day kami, maghintay kami uli ng Lunes, at least may laban pa kasi ang susunod na gagawin ni Tito Sen, magmo-motion for reconsideration siya.
0: Motion
2: sa na-approve na motion, na-adopt na motion. Kasi nasa rules namin, dalawang session days, pag ikaw iboboto in favor of a motion sa plenaryo, meron kang 2 session days para mag-move for reconsideration.
0: Okay.
2: Pero kung ikaw bumoto against the motion, hindi ka, wala kang karapatan na mag-move for reconsideration.
0: So
2: all covered namin yung kung ano yung mga gagawin nila eh. Talagang that's a classic demonstration, Tony, Rica, ng how to score a victory by retreating.
0: Nag-retreat
2: kami, umalis kami sa floor, pero we scored a huge victory. Kaya nga, pagkatapos nun, nagtipon-tipon kaming 11 isa doon sa office ni Senator Subiri sa fifth floor. At noon, nag-iisip din kami, anong gagawin natin sa Lunes?
0: Oo. Oh.
2: So, usapan naman namin doon, eh malay mo, baka sa Lunes naman, 12 tayo, 11 sila. Yung mga ganung usapan, halo-halo na.
0: Oo.
1: Come Monday, Senator Ping, no? Sabi niyo nga po, pinag-uusapan niyo na yan. Pag-uusapan na naman po, syempre, iti-take up na naman itong issue na minu-move forward ni Senator Marcoleta. Pinagbabangga po ng mga tao yung pinag-uusapan nito nung panahon ni Senator Laila De Lima at ngayon na ni-raise nga po ito ni Senator Marcoleta. There are many stark differences po doon sa situation ng dalawa. Pero bakit po parang hindi nakikita ng ilang mga kasama ninyong senador na napakalaking kapangyarihan ang ilalagay ninyo doon sa kakayanang bumoto ng hindi uma-attend physically doon sa mga hearing ninyo at sa mga sessions ng Senado?
0: Dahil si Senadora De Lima nun, hindi rin pinayagan.
1: Yes, hindi siya pinayagan ng korte. Even if may motion din na ganun, di po ba? Hindi po yun pinayagan. Ngayon, magbibigay pa tayo ng kapangyarihan na makaboto instead of before na pwede lang mag-participate. Ngayon, may usapin pa na maaaring bumoto. Bakit parang hindi nila nakikita na malaking factor itong binibigay na kapangyarihan ng remote voting, sir?
2: Hindi sa hindi nila nakikita, ayaw nila makita.
1: Mm-hmm.
2: No, naggagawa na naman sila ng comparison, nawala namang comparison. Magkaibang sitwasyon, may COVID noon. Nakakulong nga si Senator De Lima, may COVID.
0: Uh-huh.
2: Pero ang resolution noon, payagan lang siya mag-participate. O payagan siya mag-chair ng kanyang committee kasi hindi naman natanggal sa kanya yung committee niya noon. Pero hindi siya makakaboto. Iba yung boto, iba yung mag-participate sa diskusyon.
1: Mm-hmm.
2: Wala siyang karapat ng bumoto kasi wala siya sa floor. Ito, ang hinihingi nila, hindi lang mag-participate, hindi boboto pa. Para na hindi mabawasan yung kanilang bilang na 13.
0: Yeah.
2: At kami, 11. Okay. Yun naman ang purpose dun eh.
0: Yes, yes. Sa naririnig niyo po pa, Senator, meron na po ba talagang napipintong pag-aaresto sa ilan po sa mga kasamahan niyo dyan nakabilang sa mayorya? Dahil yun nga po, pinunto din ni Senator Erwin sa pagsalita niya kahapon.
2: Sa pahayag na rin ni Ombudsman Boying Remulla, parang ganun ang tema ng kanyang pahayag. Ano? Kinabi niya, later this afternoon, meaning yesterday, pipirmahan niya na yung information. Dahil holiday ngayon, ang in-expect niya, yung information, maipapile na yan sa Sandigan Bayan on Friday. So, kapag ito'y Friday na ipile, alam naman natin, pag-aaralan niya ng mga husgado, meron yung tinatawag na judicial determination of probable cause. Yun naman, mga 24, 48 hours yun, madi-decide na yun eh. Kung meron talagang probable cause, para bang susugan nila yung probable cause na findings ng ombudsman o hindi. Pero itinaas na nga ni dating Secretary ng Justice, Boying Remulla, yung antas eh, hindi na nga probable cause eh. Parang reasonable certainty of conviction na eh.
0: Mm-hmm.
2: So para bang nalaktawan niya na yung requirement ng husgado na magkaroon ng judicial determination of probable cause. Kasi bago nila isampa, may reasonable certainty of conviction. So parang it's almost a certainty unless makapag-appeal si o kaya makapag-file ng motion to quash the warrant o kaya yung motion for investigation which I don't think will be granted. Ano? So yun, pagka halimbawang Friday morning, give or take, Friday or at the latest Monday, baka magkaroon ng warrant of arrest. So bawas na ng isa. Magiging 11 lang sila effectively kasi senator ba to? Palagay ko, hindi na yung babalik sa Senado para bumoto dahil na-deny na nga yung tiaro. Second, sinabi rin ni Ombudsman Remulla, si Senator Joel, in 2 weeks, ganun na rin, papal na rin yung information. So pag ganun na nangyari, magiging 10 na lang sila.
0: Oh.
2: 11 pa rin kami.
0: Oh.
2: Di, ang situation namin ngayon, Tony, Rica, hindi sa amin yung Senate President, pero sa amin lahat yung committee. Why?
0: Oh.
2: Because 11 yung majority, yung 10 yun yung minority. So we can now move to declare all chairmanships
0: vacant.
2: Minus the Senate President, of course, kasi 13 ang kailangan dyan to elect. So parang presiding officer yung Senate President, who is Senator or Senate President Cayetano. Pero virtually, ang Senate President lumalabas yung minority leader kasi ang chairperson ng mga komite nasa amin.
0: Nasa inyo.
2: At yun ang mangyari, ang equation baliktad.
0: Tapos,
2: ito pa si Senator Marcoleta, namumuro rin sa kasong plunder. Sabi nga ni Ombudsman Boying, galing naman sa kanya lahat yung ebidensya. Amin siya ng amin. So, medyo namumuro na rin yun. Ika nga, sabihin natin isang buwan yung due process na pagpiling mo ng counter affidavit, 15 days, tapos may memoranda, lahat. Pag gano'n, sabihin natin na 1 month or 1.5 months. So, hindi masyado matagal yung gano'ng panahon. Nung binabasa ko nga yung pinanggalingan ng kanyang kaso, medyo nakakatawa nga. Umiwas siya sa Omnibus Election Code na violation.
0: Correct.
2: Nasadlak siya sa plunder.
0: Plunder, oo.
2: Kasi sa halip na aminin na lang niya na campaign contribution yun, at ipinasok niya within the campaign period, ang ginawa niyang pecha, January 8, I think, and January 10, at saka January 7 ba? January 6. So, labas ng campaign period.
0: Yeah.
2: So, paano magiging campaign contribution?
0: Uh-huh.
2: Ang problema sa kanya, hindi niya nabasa yung provision ng RA 7080, yung plunder law. Akala niya, public funds lang ang involved sa plunder law. Hindi niya nabasa yung isang provision doon na yung ill-gotten wealth na by reason ng office mo, pag tumanggap ka ng gift, no, na masiwa lang, alam mo, in exchange for whatever, papasok ka sa plunder.
0: Yeah.
2: Tapos sa series of acts, di ba? Di ba, Tony? Series of acts.
0: Yes, yes.
2: Dahil tatlo yan eh.
1: Mm.
2: Tatlong pecha yan eh. So, pasok sa mga elemento. So, at lahat yon self-inflicted.
1: Mm.
2: Natatandaan ko, nag-privilege speech ako noon nung medyo dinalawahan na akong privilege speeches. Hindi ako kumikibo. Nung sumagot ako after his 2 privilege speeches, na natatandaan akong binanggit ko, amin siya ng amin, siya sa baldi. Ayan, nga nangyari.
0: Shoot sa balde.
1: Sir, Senator Ping, dami mo pong alam, di ka naman po abogado. Bakit po ganun?
0: sabi ng mga abogado sa Senate. No?
2: mahilig ako magtanong eh. Hindi lang sa mga kaibigan kong abogado. Basta merong issue tulad yan. Ano?
0: Yeah.
2: Magtatanong ka agad ako eh. Ano ba yung opinion dito?
0: Mm.
2: Kaya maski pa paano, nare-retain ko maski pa paano yung mga ganong pangyayari o yung ganong mga legal opinion. Hindi naman kailangan maging abogado ka para lalo yung rules namin.
0: Yes.
2: Marunong ka lang magbasa at marunong kang umintindi. Maintindihan mo yun eh.
0: Kaya nga, di ba kuminsan yung pati yung anak niya sa house, di ba?
1: Si
0: Paolo Marcoleta. Kapag nag-a-attend sa Justice Committee hearings, napapaalalahanan ni Congressman.
1: Hindi kami yan, bro.
0: Congresswoman Jinky, di ba? Maybe we have to furnish him the rules, di ba? May ganun eh. Oo, sa mag-ama.
2: Oo. May kasabihan din dyan, di ba? Yung the apple doesn't fall far from,
1: far from the tree.
0: Ayun na. Oo. Doesn't fall far from the cart. Ika nga.
2: Correct.
0: So, maghihintay tayo ng Lunes dahil yun naman ay ang susunod na araw na may sesyon. Kung sakaling ipilit pa rin, di ba, ng mayorya kung ano yung gusto nilang amendment sa rules, titingnan natin kung paano po didiskartehan, syempre, ng mga nasa
2: mayorya. Ang nakakalungkot lang, Tony, Rica, yung buong institusyon, yun ang apektado, ang bababa na ng paningin ng ating mga kababayan sa buong Senado. No? Siyempre, dami-dami kami, lahat kami Senador. Eh. Para bang hindi naman matatapos yung away. May mga ganong klase mga tanong eh.
1: Sure.
2: Puro na lang kayo nag-aaway dyan, sinusweldohan namin kayo. Wala na kayo nagagawang trabaho, puro na lang kayo bangayan. Pero we have to live with that kasi may mga alituntunin kami na dapat din namin protektahan.
0: Yeah.
2: Kaya na ang laging pinag-uusapan namin labing isa, kailan meron tayong fresh start na kung saan. We can start fresh, no?
0: Yeah.
2: Hindi yung parang same old. Pagka ganun, wala talagang pupuntahan eh.
1: Opo. Senator, darating po ba tayo sa punto na pupunta na naman tayo sa sumbungan ng bayan, aka Supreme Court, para bigyan na naman po ng paglilinaw etong ginagawang pagbabago sa batas ng Senado?
2: Si Senator Drilon, meron siyang panukala. Kung sakaling maliwanag na grave abuse of discretion, kailangan naman nangihimasok ang o pumapasok ang Korte Suprema kapag ini-invoke nila, ginagamit nila yung tinatawag nilang Rule 65. Pag may grave abuse of discretion, kalimitan, pagka naman ano, nirespeto nila yung co-equal kasi ang Senate at yeah. Judiciary, di ba? Mm-hmm. Co-equal branch yan eh. Mm-hmm. Normally, hindi nila pinangay masukan kasi internal rules. Mm-hmm. Kaya lang, pag mayroon grave abuse of discretion, pwede mm-hmm. talaga siyang pumasok dahil mm-hmm. wala na naman kami matatakbuhan. Halimbawa, kami minorya, mm-hmm. niram down our throat yung gusto nila mangyari, even talagang against, malinaw na against sa aming rules. Mm-hmm. Yeah. Pwede kami dumulog sa Korte Suprema. Ginawa na rin nila yan doon sa... Yeah. Diba yung dating Arnold, yung lumang tungkol doon sa pag-contempt at saka pag-detain, mm-hmm. binago na nila yung jurisprudence eh, mm-hmm. na yung contempt power ng Kongreso, mm-hmm. hindi lang na Senado, buong Kongreso, uh-huh. nilimitan nila doon sa Balag, yung Alvin Balag kay sa Hazing. Kasi sinabi ng Korte Suprema, hindi na pwedeng unli. Kasi yung Arnold, di ba, nakalimutan siya, naandun siya sa Muntinlupa, hanggang sa nagkapalit-palit na lahat yung ibang Kongreso. Nakalimutan, nakakulong pa rin doon kung ilang taon. So nilibit ng Korte Suprema yon. Sinabi sa Balag case, yung sa Hazing niya, no? At mm-hmm. Capillo, mm-hmm. sinabi na hindi. Kapag kayo'y na-adapt nyo na yung committee report patungkol doon sa issue na inibestigahan nyo, na-resolve na yon. Yeah. Kailang pakawalan nyo na yan. Mm-hmm. At kung nagsinid yan na kayo, tapos na yung Kongreso, mm-hmm. kailang pakawalan nyo na yan. Kasi wala nang gamit mm-hmm. yung resource person na kinad nyo for content. So, pumapasok din ng Korte Suprema,
0: yeah.
2: maski internal affairs ng Senado o ng Kongreso, kapag mayroong grave abuse of discretion. Yeah.
0: Sa Monday ho ba, posible ho bang biglang magkaroon ng rules committee, mabuo yung rules committee, o hindi ho ba ho talaga posible mangyari yun?
2: Pwede. Yung nga niintay namin eh. Yung nga ni-invoke namin. Hindi pa nga na-constitute. At wala pa kaming chairman ng rules. Acting pa lang si Joel Villanueva. So ang sabi namin, i-constitute natin. Tapos dahil nakarefer sa committee yung motion na yan ni Senator Marcoleta, i-discuss namin doon kasi ang committee on rules, merong majority dyan, merong minority. Datunayan si Titusen nga, ex officio eh. Automatic siya member. Tapos kami, may representatives kami doon. Tapos mabuusap kami doon. Tatawag kami ng kung sinong resource persons. Tapos gagawa kami ng committee report.
0: Yeah.
2: Eh di ba nangyari doon sa aking partial committee report sa Blue Ribbon? Hindi ako nakagather ng signatures ng majority kaya hindi ma-file. Kaya dinaan ko na lang sa partial or yung chairman's progress report. At pagkatapos pinadala ko sa ombudsman. Ganun na rin ang suma noon.
0: So sa pag-aabang natin, kailangan talaga mabuo muna yung rules committee para sakasakali meron na talaga silang mandato na
3: makapagsimulang pag-usapan
0: niyan. Oo, talakayin na muna.
2: Seminaryo. Oo.
0: Right. Sige.
2: Yun ang binabypass nila eh. Ewan ko kung bakit. Siguro nga, dahil tama si Senator Erwin, in-anticipate nila, mababawasan sila eh.
0: Correct.
2: Tapos kinocall out niya pa, out of order, yung sinabi ni Senator Erwin. E samantala, statement of fact yun eh.
0: Mm-hmm.
2: Although, hindi pa nga nangyayari, pero may basihan yun eh.
0: Yeah. Totoo.
2: Hindi tulad ng privilege speech ni Senator Amy na editorialized eh.
0: Correct.
2: Kung saan humugot ng kanyang video presentation, kaya nga pina-strike of the records namin yung video presentation niya.
0: At winidraw na niya.
2: Yung pagka-withdraw niya nga upon the advice of Senate President Alan. Mm-hmm. Maliwanag yun kasi nagbilang din sila.
0: Yeah.
2: Hindi sila mananalo eh. May co-host nga kaming sa majority. Ang plano, pag magbobotahan daw, aalis siya eh. Para hindi siya makaboto kasi nahihiyarin siya eh. Pagka ganun, nung nakita nilang matatalo, winidraw na lang. So anong implication ng pag-withdraw?
0: Yeah.
2: Eh para siyang bumoto doon sa motion ni Senator Subirio na
0: strike off
2: the record. Dahil winidraw niya, ibig sabihin, nanalo yung motion ni Senator Subirio, although hindi dumating sa butuhan, para bang mutin academic na pati si Senator Amy na siyang naggawa ng privilege speech at saka nung video presentation, parang effectively, bumoto siya doon sa pabor kay Senator Subiri at pinapaboro namin laming isa.
3: Yeah. Nagbibilang na lang din. Ay, sorry.
0: Sorry, wala tayong oras, partner.
3: Naku, nabibitin ako.
0: Okay lang ba? Kasi sayang yung guest natin isa eh.
3: Sige, maraming salamat,
0: Senator Ping. Thank you, ha.
2: Thank you, Tony.
3: Thank you po.
0: Sensya na, partner, at inoorasan ko din yung ano natin.
3: Hindi, nagtampo ako. Parang hindi mo wala ako kinamusta.
0: Wawa ka naman.
3: Iyak na ako.
0: Ito, pasok ko si
3: Stress Ducky.
0: Grabe, oh. 6:12 na po ang mga kapamilya. Kinakailangan lamang ni, namin ni partner. Tama ba? May commercial gap ka pa ba? Oh, mm-hmm. Kailangan lamang po maraming mag-commercial. Pagbalik po, ilang mga ulat po na ating Radyo Patrol. Ang ating pong susunod na panauhin ay tungkol po sa pagbuo ng Truth Commission na sasaliksik po doon sa Duterte Drug War. Magbabalik pa rin po kami dito sa Issue Spotted!
4: Spotted! Spotted!
5: Issue Spotted sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
6: Ako si Ben Santos, designer, pattern maker dito sa Craftic, Santa Maria, Kalumpang, Marikina City. Simula nung nag-deteriorate yung sight ng mata ko, tsaka siyempre, itong weather natin na yun, napakainit. Dito lang sa DZMM, halos yun lang ang favorite na pinapakinggan ko. Naghahanap ang tao ng malayang pagpapahayag, eh. Hindi pwedeng hindi ka focus sa DZMM dahil isa sila sa naging instrument ng babagong lipo. Happy 40th anniversary sa DZMM.
5: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
7: Yung sa produktong petrolyo, nahihinay lang po. Iwasan natin yung hard braking at yung ating aircon. Dahil tumatakbo yung compressor, wag po nating isasagad ng todo-todo yung thermostat rin ng sasakyan. Kasi gumagamit rin po ito ng krudo. At kung bago nga umalis sa ating mga auto, siguraduhin rin po natin na na-check natin yung pressure ng ating mga gulong at yung laman po nung sasakyan. Kung hindi naman natin dadalhin doon sa ating paroroonan, wag na po nating ikarga. Doon lang po sa mga nabanggit pag pinagsama-sama, malaking kabawasan na po ito doon sa inyong konsumo.
5: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
8: Happy 40th anniversary, DZMM! Una sa balita, una sa public service.
5: Eid Mubarak sa lahat ng ating mga kapatid na Muslim. Mula sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
9: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
0: Issue Spotted. 6:15 na po ng gabi mga kapamilya. Tanggap po muna tayo ng ulat mula po sa ating mga Radyo Patrol. Isa pong civilian-led EJK Truth Commission inilunsad para tutukan ang pagdokumento sa mga kaso ng war on drugs. Narito ang balita kumpirmado sigurado hatin ni Radyo Patrol Kelly Cordero. Kelly!
10: Tony Rica, formal na nilansan ng mga human rights advocates, religious leaders at mga miyembro ng civil society ng EJK Truth Commission sa Villa San Miguel sa Mandaluyong City ngayon Miyerkules, May 27, 2026. Layunin ng independent at truth-seeking body na makabuo ng credible public record tungkol sa extrajudicial killings at iba pang pang-aabuso sa Pilipinas. Ayon sa komisyon, tututukan ng komisyon ang pagdokumento ng mga kaso, pakikinig sa mga biktima at survivors at pagbuo ng rekomendasyon para sa pananagutan at reforma sa mga institusyon upang maiwasang maulit ang karahasan. Binubuo ang komisyon ni Attorney Raul Pangalangang, chair ng Commissioner for Legal Affairs, Cardinal Pablo Ambo David, bilang advisor ng komisyon, mga eksperto sa forensic science, psychosocial support, edukasyon at public documentation na pamumunuan naman ni Carlos Conde bilang executive director. Magsasagawa rin ng komisyon ng public truth hearings na maaaring bukas at sarado sa publiko depende sa sitwasyon ng biktima at at final report sa pagtatapos ng mandato nito. Layunin nila nilang maipreserba ang mga kwento ng mga biktima at magbigay daan sa justisya, reforma at pagkilala sa kanilang karanasan. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, BZMM.
0: Maraming salamat, Kelly Cordero.
3: Partner. Sunog sa isang commercial building sa BGC, Taguig na Apula. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado. Malapasay hatin ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert.
11: Rika, naapula na ang sunog na sumiktam sa isang commercial building sa bahagi ng 28th East Corner 15. raid sa Bonifacio Global City sa Taguig kaninang bandang alas 6 ng hapon. Ayon kay Taguig City BFT Fire Marshal, Fire Superintendent Gary Nel Julian, agad na itinaas sa unang alarma ang sunog matapos umapoy ang isang electrical box sa basement ng gusali. Naglabasa naman ng mga tao sa building at mga kalapit sa establishmento nang makita ang usok. Wala namang naitanong nasugatan o nasaktan sa insidente. Idideklara ng fire out ang sunog pasado alas 4 ng hapon kanina at iniimbestigahan pa ang sanhinito at ang halaga ng napinsala sa sunog. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Bert Dizon,
3: maraming salamat, Bert Dizon.
0: Maraming salamat sa ating mga Radyo Patrol. Alright, sige mga kapamilya, kukunti na lang ang oras natin. Mag-TV Patrol na kailangan ba? Ipasok na natin.
3: Ipasok mo na yan, guest partner.
0: Yung problema ay, ano pa daw?
3: Calling.
0: Kita mo, CCC, Calling Carlos Conde. Ang galing!
3: Napanahon niyo.
0: 3C siya, parang siyang C3. Ano yun, juice ba ito?
3: Hindi. 3-in-1 na siya na-ice.
0: Nasa linya da down ng telepono na line 5, si Caloy Conde. Caloy, ganda hapo. Ay, ganda gabi, Tony and Rica.
4: Hi, magandang gabi, Tony, Rica. Yep. Thanks for having me.
3: Yes. Our pleasure, sir. Thank you.
0: Actually, alam mo, nagulat lang ako na ngayon lang nyo, well, ngayon kayo bumuo nitong Truth Commission. Kung kailan magsisimula na yung, at least, no, naghahanda na para sa paglilitis ni dating Pangulong Duterte. Matagal ba itong pinlano na ngayon nyo lang ito nilunsad or ngayon nyo lang talaga napag-isipan bumuo ng Truth Commission?
4: Well, matagal na ito, Tony. Ano?
0: Yeah.
4: In fact, ang pinaka-immediate na kumbaga precursor nito, inong November 2025, nag-press conference nga si Cardinal David at nanawagan siya nitong Truth Commission na ito. Tapos, siyempre, may gumagalaw ng mga ginagawa na ng mga iba-ibang grupo kung paano nga i-actualize itong pagbubuo ng Truth Commission. Matagal na ito. And even before that,
0: yeah,
4: may mga iba ng mga grupo na nananawagan ng pagtayo ng Truth Commission. In fact, ang Human Rights Watch, where I used to be part of, 2022 pa lang nanawagan na ng Truth Commission. So, this has been a long time.

0: Ano ang magiging parang, how do you say it, a legal standing ng inyong Truth Commission to actually provide facts or documentation dun sa drug war? At ito ba ay parang kikilalanin din ng ating mga otoridad?
1: Well, ang mandato kasi namin ay truth-seeking, tsaka memorialization, tsaka documentation, archiving, mga ganon. Wala kaming prosecutorial powers, wala kaming subpoena powers, hindi kami parang korte. Hindi kami parang ICC or anything like that. Ang ginagawa namin ay balak na, pasensya na, may ingin na sa airport kasi ako.
0: No, okay, malinaw naman.
1: Ang ginagawa namin ay basically ay hihikayatin yung mga may gustong sabihin, mga pamilya ng mga biktima na magsalita tungkol sa nangyari sa mga loved ones nila, at ayusin yung paglatag nito, ayusin yung pag-archive, ayusin yung pag-structure nito, so that kung sino man, whether gobyerno, international bodies or whoever, ang gustong tumingin at tingnan itong nangyayari nito, eh pwede nilang gamitin yung mga datos na nakukuha ng Truth Commission. So basically, we're facilitating the information para ang bottom line sa amin nito, Tony, Rica, is that pagkatapos ito, hopefully, wala nang excuse ang sino man, lalo na ang gobyerno, na huwag pansinin itong nangyaring ito.
2: Well, meron naman na po tayong ICC hearing, no? Meron na rin naman po tayong iba pang civil movements na ginagawang tulungan din po yung ipinaglalaban ng ating mga EJK families. Pero ano po ang magiging kaibahan po ninyo dito, lalo na sa paglapit sa mga EJK families na hindi nag-step forward for to assist ICC dun sa ginagawang kaso? Dahil kung maalala po natin noon, they're very scared to tell their truth dahil nga po takot sila dun sa maaring balikan sila. Ngayon po may ICC, hindi naman po lahat tumalon para tulungan yon. Ano po ang maibibigay ninyo na mahihikayat sila na magsalita finally?
1: Well, unang-una, yung tungkol sa ICC, iba kasi yung ano nila, yung mandato nila, at iba yung gusto nilang mangyari. Ang kung natatandaan niyo, Rica at saka Tony, yung ICC may saklaw lang sila na mga kaso na kailangan nilang tingnan. Hindi lahat.
0: Yeah.
1: Ang potentially itong Truth Commission ay mag-expand from that. Lalo na yung mga nasa probinsya, lalo na yung mga walang kakayahan na magsalita or mag-come forward. At ito ngayon ang kaibahan nitong sa Truth Commission is that part of our mandate is talagang maglagay ng structure for the protection of witnesses and victims so that they can come forward and talk. It will be, magkikreate kami kumbaga ng safe space. So meron kaming gagawing mag-opisina kami, meron kaming mga public truth hearing venues na isi-secure enough na maging kampante sila para magsalita. Kasi nga, alam naman natin na nung simula itong ICC, mas marami sa mga biktima ng drug war ang takot lumantad or magsalita kasi nga nasa poder pa yung mga perpetrators. At saka wala talaga yung existing na kumbaga na structure na safe sa kanila. I mean, that's not to say na totally wala kasi may mga NGO naman na talagang gumagawa ng malaking bagay para protection sila. Yung grupo ni Father Flavi, yung grupo ng Rise Up, yung grupo ng Nakpil, yung marami. Kaya lang hindi pa rin nila masaklaw lahat, hindi pa rin ganun kadami yung lumalabas. At yun ang gusto nating mangyari. But beyond that, healing kasi yung push namin dito, Tony at Rica. Kakausapin mo yung mga yan, ilalahad nila kung ano nangyari sa kanila toward healing. Kaya nga yung isa sa mga commissioners namin ay expert on trauma, psychotrauma. Kasi nga ito yung gusto nating mangyari, na yung mga biktima na hanggang ngayon ay sugatan pa rin yung mga puso, ay matugunan yung kanilang mga issue tungkol sa trauma.
2: Parang mahirap po agad yung part na healing kung nandun pa lang po tayo sa acceptance pa lang po that justice may or justice is still being hinihintay pa rin po, no, yung hustisya na ibigay sa kanila. Will you be citing their names also, Sir Carlos, kung kunyari may mga lumapit man, magsabi ng kanilang pinagdaanan, ibibigay niyo po ba ang pangalan nila or will you be protecting them under the
0: will they remain anonymous?
2: Oh, anonymous.
1: We will be very, very thorough and strict about privacy, definitely. Kung ayaw ng mga biktima na gamitin yung pangalan nila,

0: any identifying details, hindi namin gagawin. Ang primary na consideration dito is their safety and security.
1: Okay.
0: Pag hindi nila gusto, hindi namin gagawin.
1: Uh-huh.
0: So ano lang to. Pero ang ibig sabihin no, na pag hindi sila magpapa-identify, hindi namin sila kakausapin.
1: Okay.
0: Kakausapin din.
1: Okay.
0: Kailangan din malagay sa record yung mga pinagdaanan nila. Yun nga lang, hindi ganoon kadali na...
1: Uh-huh.
0: Kasi nga, magkakaroon ng ano yan, matinding consent na... pagkuha ng consent sa kanila.
1: Yeah.
0: At siyempre, yung... kailangan ipaliwanag sila sa kanila kung ano ang mangyayari pag nag-testify sila o sabihin nila itong mga bagay na ito. And you know naman, dito sa Pilipinas, maraming nangyayari sa mga nagtitumitistigo. So, malaking takot din sa kanila ito.
1: Mm-hmm.
0: So, yun, ang ano namin is mabigay yung mga ganong klaseng suporta.
1: Okay. Sige, Kaloy, nako, pasensya na at naubusan kami ng oras. Pero sakaling meron pa kaming ibang pagkakataon na makausap kayo, tawag kami ulit sa inyo, ha?
0: Anytime, basta kayo. Salamat ang marami at good luck.
1: Sige.
2: Thank you, sir. Ingat,
1: ingat sa biyahe. Kaloy, thank you.
0: Salamat.
1: All right. Si Carlos Conde po, ang executive director ng bagong tatag na EJK Truth Commission. Mga kapamilya, mamaya, subaybayan nyo pa rin po sa kabilang pong himpilan sa ABS-CBN News Channel na ipagpapatuloy po yung delayed live stream ng status conference ng ICC trial sa ICC trial chamber para sa paglilitis kay dating Pangulong Duterte. Kasi kung yung iba gusto magsubaybay, pwede nyo pong panoorin doon yung live stream.
2: Ita-translate na?
1: Hindi na. Kasi English naman eh. Buti na lang si Judge Potato, Joanna Horner, nag-i-English naman. Kaya magbabay na po kami. Kakanin to ring Tony Velasquez.
2: Kailasa po nyo nakasama. Ingat.
1: Abangan nyo na po ang TV Patrol. Susunod na. Hanggang bukas po. Bye-bye.
3: Issue spotted sa DZMM. Susunod na. TV Patrol sa DZMM. At DZMM Teleradio.

0: sa pagtulong.
1: Unti-unti, bumabangon.
2: Sama-sama lang kahit mahirap.
3: Magtulungan para sa kaibubuti na ng lahat.
0: Tayo ang lingkod. Tayo ang kapamilya.
4: Sa ulo ng mga nagbabagang balita, ilang bahay kung saan pinaniniwala ang nagtatago si Senador Ronald De La Rosa, inalubhog ng PNP at CIDG para isilbi ang arrest warrant ng ICC. Umano'y bahay ng juhi ni Senador Robin Padilla binuntahan, pero bigo pa rin matagpuan si De La Rosa. Reklamo obstruction of justice, ikinakasalaban kay Robin Padilla at iba pang tumulong umano sa pagtakas ni Senator Bato. Musyong amendahan ang Senate rules at payagan ng virtual attendance at remote voting ng mga senador naging tensionado.
5: Is it because, Madam Chair, they're in a hurry because of news reports that probably two of our colleagues might land in jail this weekend?
6: We take offense that bibigyan niya ng ganyang kulay.
4: Minoria nag-walk out.
7: Wala silang kasing
4: sa pool sa video, 10 lalaki tinangay ang kable sa manhole. Liga ng basketball ng mga kabataan sa Tundo na uwi sa Rambol. Petsa ng paglilitis at bilang ng mga testigo kabilang sa tinalakay sa kauna-unahang public status conference sa kaso ni dating Pangulong Duterte sa ICC. At unang araw ng tayo sa wakas, pinilahan Donnie at Belle nag-ikot sa mga sinihan.

0: Live, mula sa ABS-CBN News Center, Manila. Ito ang TV Patrol!
1: Magandang gabi, Pilipinas! Simulan natin ang balitaan sa paghahanap kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Sabay-sabay na nagsagawa ng operasyon ang PNP at NBI ngayong Miyerkules para matunto ng senador na may nakabinbing warrant of arrest mula sa International Criminal Court. Irerekomenda naman ng CIDG ang pagsasampa ng reklamong obstruction of justice laban kay Senador Robin Hood Padilla at ilan pang individual na tumulong umano sa pagtakas ni De La Rosa. Live mula sa Campo Bravo, Quezon City ng Papa Droll, Karen De Guzman. Karen, kumusta na ang paghahanap kay Senator De La Rosa at ano-anong mga lugar ang napuntahan ng mga otoridad kanina?
2: Alvin, bigo pa rin ng mga pulis at NBI na maisilbi ang warrant of arrest laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Isa nga doon sa mga pinuntahan nilang lugar ay yung sinasabing bahay ng umano'y tiyuhin ni Senator Robin Hood Padilla. Bukod pa doon ay pinuntahan din nila yung ilang properties sa Parañaque City at Bulacan na inuugnay sa senador. Pinaligiran ng mga tauhan ng PNP Criminal Investigation and Detection Group at ng National Bureau of Investigation ang bahay na ito sa Angeles City ngayong Miyerkules. Ayon sa otoridad, posibleng pinuntahan ito ni Senador Ronald Bato de la Rosa na wanted sa kasong Crimes Against Humanity ng International Criminal Court. Sabi ng isang opisyal ng Barangay Balibago, pagmamay-ari umano ng tiyuhin ni Senador Robin Hood Padilla ang nasabing property, pero ang mga umuupa lang sa bahay ang naabutan sa lugar.
3: Tinanong lang nila kung pwede silang pumasok kasi may warrant sila. So pinapasok namin sila kasama yung isang kagawa.
4: Tapos yun nga, inahanap nila si Senador Bato. Sabi ko ba, mali ko rin.
2: Kalahating oras din naghalugog sa bahay ang mga operatiba, pero hindi nila natuntun doon ang senador.
4: Sinamahan ko naman sila umikot sa buong bahay hanggang sa likod po. Wala man po. Saka imposible yun, sir, na nandito po yun. Itaga Davao yun, sir, di ba? Bakit po dito hinahanap?
2: Ayon kay Kapitan Joseph Ponce, may hinahanap din ng mga pulis na isang pick-up na pagmamay-ari din na nasabing tiyuhin ni Padilla.
5: Parang na-trace nila ang address through dun sa sasakyan na pick-up na nakabackup dun sa sasakyan ni Senator Robin Padilla sa Senate nung nangyari yung kaguluhan dun sa Senate building.
2: Dagdag ni Kapitan Ponce, higit isang linggo na nilang hindi nakikita sa lugar ang nasabing kaanak ni Padilla at sasakyan nito. Bukod sa Pampanga, sabay din ginalugad kanina ng mga otoridad ang ilang properties sa Parañaque City at Bulacan na inuugnay kay De La Rosa, pero bigo rin makita doon ng senador. Ayon sa pahayag ng CIDG, ang magkakasabay na operasyon ay alinsunod sa direktiba ng Department of Justice para ipatupad ang inilabas na warrant of arrest ng ICC laban sa mambabatas. Pero inalmahan nito na may bahay ni De La Rosa. Sa isang post online, pinunani na si De La Rosa ang nasabing operasyon matapos sabihin ng isa niyang kaibigan na walang naipakitang warrant ang mga otoridad noong pasukin ng kanilang bahay. Pero iginiit ni DILG Secretary John Vicrimulla sa isang mensahe na alinsunod sa proper police procedure ang kanilang mga operasyon. Hindi rin anila sila titigil hanggat hindi nahuhuli ang senador. Samantala, matapos ang masusing investigasyon, sinabi ng CIDG na ang pag-alis ni De La Rosa sa Senado ay hindi lamang simpleng pagsakay sa sasakyan ni Padilla, kundi isang planadong pagtakas noong madaling araw ng Mayo 14. Natuklasan din nilang may isa pang sasakyan na nakasunod sa sasakyan ni Padilla na nagsilbi umanong escort at backup car noong sila'y lumabas sa Senado. Dahil dito, irerekomenda na CIDG sa DOJ ang pagsasampa na reklamong obstruction of justice laban kay Padilla at ilan pang individual na tumulong sa umano'y pagtakas ni De La Rosa. Alvin, inaprubahan na rin ng PNP Firearms and Explosives Office ang pagbawi o yung pagkansela sa mga lisensya ng higit 100 baril ni De La Rosa. Ibig sabihin, kinakailangan na niyang isuko ang mga nasabing armas. Umapela naman dito ang abogado ni De La Rosa na si Attorney Israelito Torreon. Sa isang pahayag, iginiit ni Torion na hindi ground for revocation ang Section 4 ng Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act na naging batayan ng PNP sa pagkansela ng mga lisensya. Nakasaadaan niya sa Section 39 ng batas ang 10 grounds for revocation at hindi anya kasama rito ang anumang pending criminal case. Wala pang tuguan ng PNP sa komento ni Atty. Torion. Alvin?
1: Karen, ang touring van ng mga otoridad kay Senator Bato ay armed and dangerous at anong impormasyon nandito pa ba sa bansa si Senator De La Rosa?
2: Alvin, nauna na nga sinabi ng NBI na itinuturing nilang armed and dangerous si De La Rosa dahil sa dami na kanyang mga armas na karamihan nga rito ay high-powered rifles, submachine gun, kaya sinasabi na lubha itong delikado para doon sa mga operatiba na magsisilbi ng warrant of arrest. Ayon naman sa otoridad ay nandito lamang pa sa Pilipinas si De La Rosa kaya patuloy yung isinasagawa nilang coordinated and simultaneous operations ngayong araw. Alvin?
1: At wala namang paramdam yung kampo ni Senator Bato na baka naman madaan sa mapayapang pagsuko sa mga otoridad.
2: Sa ngayon, Alvin, ang tanging nakuha natin pahayag mula sa abogado ni De La Rosa ay yung pag-apela nga nila o yung pagpuna doon sa pagkansela ng kanyang mga armas. Maliban doon ay iginigiit nila na hindi pa rin talaga sakop yung Pilipinas nitong ICC. Hindi nila kinikilala. At sabi rin nila, ay wala pa naman din sinasabi ang Korte Suprema na dapat nang i-implement itong warrant of arrest. Taliwas ito doon sa sinasabi ng mga otoridad na enforceable itong nasabing warrant ng ICC. Alvin?
1: Maraming salamat, Karen De Guzman.
6: Nauwi sa walkout ng Senate Minority ang tangka ng mayorya na muling pag-usapan sa plenaryo ang off-site o electronic voting ng mga senador na hindi pisikal na nasa sesyon. Babala naman ang isang leader ng Senado, posibleng mauwi ito sa stalemate o pagtatabla ng minorya at mayorya. Nagpapatrol, RG Cruz.
7: Can be discussed.
8: Ito ang eksena sa Senado Martes ng gabi nang isa-isang magsialisa ng mga miyembro ng minorya bago pa matapos ang sesyon. Ang pinag-ugatan ng walkout, ang tangkang pag-usapan muli, ang panukala na payagan ng mga senador na wala sa sesyon na makasali at makaboto pa rin gamit ang electronic platforms. Sa ngayon kasi, pinapayagan lang ito kung may national emergency o force majeure gaya nung pandemya. Una na itong pinanukala ni Senador Rodante Marcoleta na magpalitan ng liderato at dahil walang tumutol noon, ni-refer sa Committee on Rules.
9: The Committee on Rules is giving it back to the floor for a plenary action.
8: Pero puna ng minorya ni hindi pa nga nabubuo ang Rules Committee, kaya paano ito masusumite sa plenaryo para aksyonan?
10: Was there any discussion by the Committee on Rules? Apparently, there was none. And by the way, Madam President, wala pang Committee on Rules eh.
11: Eh ako minority leader eh, hindi ako member ng Rules. Ex officio eh. Tumawag ba? Hindi. Ano to? Binabraso?
8: Pero para sa mayorya, pwede talaga itong talakayin ng plenaryo sa bisa ng Senate Rules na nagsasabing pwedeng baguhin ng mayorya ang patakaran basta naihain ang panukala isang araw bago ito talakayin.
12: Kasi wala naman po sa rules natin na kailangan i-discuss sa Committee on Rules. In this democratic institution, when we disagree, we vote. When we have rules, we follow the rules.
8: Sagot ng minorya, dapat sa Lunes na ito talakay ng plenaryo hanggang sa nauwi sa motibo ang usapan.
13: Is this rule, Mr. President, for Senator Bato, who is not here? Senator...
14: Is it because, Madam Chair, they are in a hurry because of news reports that probably two of our colleagues might land in jail this weekend? Para makaboto po kung sino man yung makukulong dahil sa announcement ng ombudsman na may lalabas na po ang warrant ng ilan sa mga kasama natin.
12: We take offense that bibigyan niya ng ganyang kulay. It's just like us saying, are you afraid if we have the hearing on the Blue Ribbon on flood control, eh mababanggit ka rin.
15: Kaya ba ayaw niya rin madaliin namin? Dahil gusto niyang may makulong, ganun ba? Because that argument can cut both ways.
8: Nagka-tensyon pa sa pagitan ni Senador Risa Ontiveros at Rodante Marcoleta na nauwi sa suspensyon ng sesyon.
16: And tama si Senator Pangilinan, sa Lunes pa po yun, Madam President. Salamat, Madam President.
17: Madam President, without giving meaning to anything. Senator, ito pong mahirap kasi kung wala po tayong legal background dito.
14: Point of order. Ad hominem.
17: Sinasabi ko lamang po. Hindi, ang sinasabi ko lang, kanina ko po sinasabi.
14: Hindi po tama yun.
8: Nagkaumanhin naman kalaunan si Marcoleta.
15: I'm sorry na so, namaring sa panic nila ay may nasaktan. Wala pong pakay na gano'n. That's why I was trying to explain to her.
8: Pagbalik ng sesyon, dito na nag-walk out ang minorya.
18: This is a travesty of our rules. This is a travesty of our rules.
19: Yung sariling rules.
20: Teleconference, ginagawa naman kung may pandemya. Wala naman pandemya ngayon.
19: Wala. Walang national emergency.
20: Bakit natin babaguhin?
19: Walang force majeure.
21: Sir, baka ituloy nila. Pwede po ba nila?
19: Wala silang
22: force. Pinipilit po nila paring Alvin magkaroon ng botohan. Nakita nila they have the numbers. Kami po ay kukunti. 10 kami out of the 12. Wala ni Senator Lito.
8: Dito na nag-motion si Soto na mag-adjourn na.
11: Madam President, motion to adjourn is not debatable. Akala ko ba magaling sa rules?
17: Nagsimula po tayong may quorum. It doesn't matter if they walk out.
11: Yes,
17: I think we still have the quorum.
11: Madam President, once there is a quorum call, you have to call the roll.
8: Para kay dating Senate President Franklin Jolon, kinailangan gawin ng minorya ang walk out.
23: The walk out was necessary because that was the only way to prevent the tyranny of the majority. When the minority bloc walked out, there was no more quorum, and therefore the proceedings or the session could not proceed.
8: Plano naman ng mayorya na igit ang panukala sa sesyon sa Lunes.
24: Sila pa ang meta pang mag-walk out. Tama ba yun? Kaya eto nga, sana magkasundo na yung dalawang panig. Titiisin na namin sila. Tiisin na rin nila kami.
23: Nasa minority yan, how to prevent a vote employing parliamentary procedures and techniques in order to prevent a vote, and ultimately if they do not succeed, bring it to the Supreme Court.
8: Pero babala ni Drilon, maaaring wala nang magawang trabaho ang mayorya sakaling absent ang mga miyembro nila dahil sa mga kaso, habang hindi pa makabuo ang minorya na 13 miyembro para mabawi ang liderato. Tingin naman ni Senadora Amy Marcos, hindi lang matanggap ng minorya na hindi na sila ang nasa liderato.
24: Kami, solid kami. Yun nga lang, yung kinakasuhan, yung hinahabol, kung ano-ano talaga ang nangyayari, yan ang problema. Palibasa nga, buo kami. Siguro may nagnanais na buwagin.
8: Umaasa si Marcos na magkakaisa na sila para makabalik sa trabaho. Pero ang minorya handang makipagbakbakan laban sa naturang panukala. RG Cruz, ABS-CBN News.
25: Naniniwala po ang isang senador na napapanahon na para payagan ang online participation sa sesyon sa Senado at magampanan ang kanilang tungkulin. Pero ang mga miyembro ng minorya, sinabing mas maraming negatibong epekto ang teleconferencing. Nagpapatrol, Victoria Tulad.
26: Sa ilalim ng Rule 14, Section 41B ng Senate Rules, maaaring idaos ang session sa pamamagitan ng teleconference, video conference o iba pang uri ng electronic na paraan kung may force majeure o iyong pambihira, hindi inaasahan at hindi kontroladong pangyayari. Papayagan din ang teleconference kung may national emergency.
17: Section 136.
26: Nais itong amyendahan ni Senador Rodante Marcoleta at dagdagan ng Section 41C. Sabi ni Marcoleta, kailangang sumabay ang Senado sa makabagong teknolohiya.
27: Maski yung ating corporation code, alam mo, kinapayagan na rin yung mga alternative ways of voting. You know that Congress is a deliberative body. It's a parliamentary institution. So lahat dapat magampanan ang tungkulin. Bakit mo i-deny sa kanya yun?
26: Si Senador Amy Marcos nanindigan na walang mali sa pagbabago ng rules.
24: Kaya kung mag-agree ang Senado na ito ang karapat-dapat, pwede naman talagang gawin. Wala namang bawal dun eh.
26: Pero ang ilang minority senator nanindigan na mas maraming negatibong epekto ang online participation kaysa pakinabang. Ayon kay Senador Panfilo Lacson, wala umano itong mabuting idudulot maliban sa pagpabor sa sitwasyon ng mayorya oras na tatlo o higit pa sa kanila ay hindi na maaring pisikal na makadalo sa sesyon. Nauna nang sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na nakatakda na ang paghahain ng kasong plunder laban kay Senador Jinggoy Estrada kaugnay ng flood control scandal. Maihahain na rin umano ang parehong kaso laban kay Senador Joel Villanueva sa lalong madaling panahon. Kinontra rin ni Senador Erwin Tulfo ang teleconferencing. Sakaling may makulong na senador, hindi rin aniya umano patas para sa ordinaryong mamamayan kung papayagan sila na gumamit ng internet.
0: PBLs are not allowed to have internet access. They are not allowed to have cell phones. So because they're senators, they'll be excused so that they can attend the hearings. So the senators are higher than the people who elected them, di ba? Ano naman ang fairness doon, di ba?
26: Si Senador Juan Miguel Zubiri sinabing isang panlalait sa Senado ang pagpayag sa teleconferencing. Sasang-ayon lang umano sila kung mayroong pandemya o giyera. Para kay Lacson, mareresolba lang ang issue kung magkaroon ng fresh start. Nang tanungin kung nangangahulugan ba ito ng pagbabago sa liderato ng Senado, sumagot si Lacson ng oo. Ayon naman kay UP College of Law Associate Dean Paolo Tamase, may benepisyo ang teleconferencing sa Senate session, pero depende umano yan sa dahilan. Sa kaso ni Senador Ronald Bato de la Rosa, hindi anya katanggap-tanggap na payagan ang mambabatas na lumahok sa session gayong nagtatago siya sa batas.
1: Ginawa itong proposed rule change na ito for evidently to help somebody na hindi nakakapagpakita sa Senado kasi nagtatago mula from NBI, CIDG, other authorities no, na pwede mag-aresto sa kanya. Regardless of the reasons or validity of those reasons, it will also potentially keep the current majority in place, which means Senator Alan Peter Cayetano in place.
26: Dagdag ni Tamase, hindi akma ang teleconferencing para sa mga kritikal na papel ng Senado gaya ng impeachment.
1: The moment na pagbigyan itong instance na ito na hindi naman ganun kaklaro or kaganda or articulated yung rason, may chance talaga na maaabuso yan.
26: Kinukuha pa ng ABS-CBN News ang panig ni Senate President Alan Peter Cayetano at Senador Marcoleta. Victoria Tulad, ABS-CBN News. Opo.
2: Sa ibang balita, ginawaran ng Japan si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ng pinakamataas na karangalan sa kanyang state visit doon. May sagot naman ang palasyo tungkol sa pagbagsak ng satisfaction ratings ng Pangulo base sa pinakahuling survey. Live mula sa Tokyo, Japan, Papa Kroll, Jervis Manahan. Jervis, ano ang tugon ng palasyo sa sadsad na ratings ng Pangulo?
3: Alvin, dumepensa ang palasyo sa naging pagbagsak sa satisfaction ratings ng Pangulo. Sinabi nila na may mga pag-aaral at mga survey naman na nagpapakita na mataas ang rating ni Pangulong Bongbong Marcos. Gayunman ay sinabi nila na hindi sila magpapatinag sa mababang ratings na ito at gagamitin nila ito bilang hamon para mas paghusayan pa ang paglilingkod sa mga Pilipino. Ngayong araw, Alvin, ay kabi-kabila ang mga naging aktibidad ng Pangulo sa kanyang state visit dito sa Japan.
4: Matapos makipagpulong sa Filipino community Martes ng gabi, formal namang tinanggap ni Japanese Emperor Naruhito at Empress Masako sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos Miyerkules kaninang umaga. Iginawad sa Pangulo ang Grand Cordon of the Supreme Order of the Chrysanthemum, ang pinakaprestihiyosong pagkilala na ibinibigay ng Japan sa mga heads of state na may malaking kontribusyon sa kanilang bansa. Nakipagpulong din ng Pangulo sa Japan-Philippines Parliamentary Friendship League.
5: Like Japan, the Philippines believes that maritime security is an essential pillar of a free, open, and inclusive region. And as recent developments have shown, the world cannot afford to have our waterways disrupted or placed at risk, given their vital role in sustaining global trade, energy flows, and economic stability.
4: Dahil dito, lalo pang itataas ang diplomatikong ugnayan sa pagitan ng Japan at Pilipinas.
5: This step attests to the exceptional level of trust between our two countries and our common resolve to further deepen cooperation in addressing the challenges and the opportunities that await us.
4: Tiniyak ng palasyo na lahat ng mga magiging bunga ng mga kasunduan sa Japan ay madadama ng mga Pilipino. Naniniwala ang Malacañang naramdam pa din ng mga Pilipino ang ginagawa ng Marcos administration. Sa kabila ito ng pagbagsak ng satisfaction ratings ni Marcos sa negative 15 o poor, ayon sa Social Weather Stations o SWS.
6: Naniniwala po tayo at ang administrasyon na ito na patuloy ang gobyerno sa pagtatrabaho, pagbibigay ng ayuda at tulong sa ating mga mamamayan. Marami pong mga survey firms naglalabas ng kanilang mga resulta. Nagkakataon lamang po siguro ang nakakausap ay mga taong hindi pa nahatiran o hindi pa naramdaman ang tulong ng gobyerno.
4: Samantala, sinabi rin ng palasyo na labas sa mandato ng Pangulo ang usapin para baguhin ang alituntunin ng Senado lalo na pagdating sa botohan. Sabi ni Castro, wala namang pandemya o anumang kalamidad na magbibigay katuwiran para payagan ang online voting. Itinanggi rin nila na ang Pangulo ang nasa likod ng tila pag-target sa mga senador sa mayorya tulad ni na Senador Jinggoy Estrada, Joel Villanueva at Rodante Marcoleta na nakaambang kasuhan ng pandarambong. Alvin, kaninang hapon ay nagkaroon ng high-level roundtable meeting ang Pangulo kasama ang mga Japanese stakeholders at mga business leaders dito sa Japan. At ngayong gabi ay nag-host naman ng state banquet ang Imperial Couple para sa first couple naman ng Pilipinas. Bukas ay inaasahan na magkakaroon ng meeting ang Pangulo sa Japanese Prime Minister Takaichi Sanae para mas mapag-usapan ng mas malalim ang depensa at seguridad. Alvin.
2: Maraming salamat, Jervis Manahan from Tokyo, Japan.
25: Gretchen, kumusta ang unang araw sa takilya ng Tayo sa Wakas?
7: At ibinag-ikot sina Donnie Pangilinan at Bel Mariano sa mga sinehan sa unang araw ng kanilang pelikula kung saan pinilahan ang regular at block screenings nito. Bumuhos naman ang luha ng fans at celebrities sa star-studded premiere night ng pelikula nitong Martes. Nagpapatrol, MJ Felipe.
9: Buong maghapong nag-ikot sa mga sinihan ngayong araw sina Donnie Pangilinan at Bel Mariano. Ngayong May 27, ang first day ng Tayo sa Wakas sa Takilya. Back-to-back-to-back ang mga block screening ng kanilang mga tagahanga. Ramdam ang excitement at kaba na mapanood ang kanilang mga idolo sa huling proyektong pagtatambala nila sa ngayon.
10: It's so nice that, you know, we see them jumping. Yung, alam mo, parang nasa edge sila ng seat nila. So, sobrang nakakataba ng puso, syempre.
12: Umiikot po kami sa mga block screenings, pero nakita rin namin yung mga regular screenings na pumipila sila. So, we're very, very blessed, very grateful.
9: Bukod sa kanilang fans, may mga advocacy groups ding naimbitahang manood. At isa sa mga sorpresa ay ang 93-year-old fan ng dalawa. Martes ng gabi, hindi napigilang maiyak ni na Donnie at Bel matapos ang screening. Lahat ng mga bisita, mugto ang mata sa binuhos na emosyon ng dalawa sa kanilang mga karakter bilang sina Cisco at Cheska.
12: Kami, first time namin mapanood yung film last night. So that was an experience that we got to share with our family, our friends, yung supporters namin. Grabe, ang daming emotions na nandun.
10: Naiyak pa din ako. Grabe talaga, kasi yung journey talaga namin dito, sobrang grabe, ang dami-dami pinagdaanan, and it was worth it.
9: Captured din ang moment ng yakapin si Bel ng mga magulang ni Donnie. Si Maricel Laksa, hindi mapigil sa pag-iyak.
10: They were all crying, nakakatuwa syempre. Even when I got home, my mom was like, I'm still crying, so I'm glad they liked it.
9: Ang celebrities at fans na dumalo kagabi, halo-halo ang reaksyon.
13: Nakakalungkot dahil yung simulat sa pool na saksihan ko rin, ilang beses ko rin sila nakatrabaho.
14: Siyempre malungkot, pero naniniwala kami na last project for now.
16: Mahal na mahal namin kayo, Don Bel. Kahit hanggang saan, hanggang dulo, walang wakas, Don Bel.
28: Hindi ako naniniwala. Infinity sila siya. Infinity!
9: Palabas na sa mahigit 200 sinihan sa buong bansa ang Tayo sa Wakas. MJ Felipe, ABS-CBN News.
2: Sa pagbabalik ng BB Patrol, petsa ng paglilitis, agad tinalakay sa unang status conference ng ICC Trial Chamber 3 sa kasong Crimes Against Humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ilang lugar sa Mindanao, niragasan ng baha. at investigasyon sa pagguho ng gusali sa Angeles City, Pampanga, uusad na. Abangan ang iba pang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
8: Ito ang Radyo Patrol, Gabriel Gonzalez. Bilang isang Radyo Patrol, naintindihan ko yung hinaing ng taong bayan. Nakikita ko yung kalagayan nila. At yun yung isang bagay na napaka-importanteng matutunan o mataglay ng isang reporter ng isang Radyo Patrol. Yung siya ay konektado sa lipunan. Ako, ang commitment ko bilang isang Radyo Patrol ay magbalita ng balitang kumpirmado at dapat 100% sigurado ako. Hanggat bibigyan pa ako ng buhay, hanggat kaya ko pa, at hanggat nandyan pa yung apoy ng pangarap ko sa puso ko, magpapatuloy ako.
11: Pag-ibig, tagumpay, at mga kwentong no filter.
15: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
11: May kasama kang makikinig sa'yo.
15: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
18: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
11: Ako to, si Chang Ami.
15: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
11: Kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM.
19: Kilalanin kung sino ang nasa harap mo.
20: Hoy! Ay! Kilala ba kung sino ko?
19: Baka siya ang magpakilala sa inyo.
20: Magdasal ka na!
21: Tatapusin na kita, demonyo ka!
19: Ang swabing bigotilyo.
22: Nakakaingit ka yung boyfriend mo?
23: Wala naman akong boyfriend din.
22: Swerte pala ako. May pag-asa pa ako sa'yo.
19: Malinis trumabaho.
20: Walang personalan to, ha. Trabaho lang.
19: Walang aksyong di tatata.
20: Ano?
19: Lahat ay magmamarka.
20: Sige! Tumukal mo!
22: Pare-pareho tayo ng likaw ng bituka. Huwag niyo ko nga munit. Magkakamatay tayo.
19: Rudy Fernandez, Markang the Boy. Dito sa sinimo, Harry Carido.
29: Mga kapamilya at kaserbisyo, panalo po tayo sa 28th KBP Golden Dove Awards for Radio. Best Public Service Program ang nagseservisyo Ninya Corpus kasama si Migs Bustos. Win na win naman ang Win Today bilang Best Magazine Program at si Tita Winnie Cordero bilang Best Magazine Program Host. Ang mga pagkilalang ito ay para sa inyo, mga kapamilya at kaservisyo.
30: Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
31: Pesa House.
32: Pretrabaho mo bilang Radyo Patrol reporter, sinisigurado ko nga na kumpirmado and of course sigurado yung mga information na nilalagay ko, at the same time na mapaintindi ko yung ganito kalaki or ganito ka complicated na batas at ginawa tong batas na to, kasi ito yung mga possible implications or pwedeng mangyari kapag naisa batas yung bill na ito. Syempre may karapatan yung public na malaman kung ano na ba yung nangyari at ano yung mangyayari. Yung ina-approve ba ay talagang makatutulong sa bawat PP.
19: Maghanda na kayo! Nandito na ang mga nagahari sa aksyon!
33: Kung kinakailangan ko ubusin sila, gagawin ko.
20: Ibahin mo ko!
19: Maaksyong tapatan!
20: Papakita ko sa iyo, hindi ka ang pinakamagaling na lalaki.
34: Pasalamat ka, suot mo sutana mo. Kung hindi, pahahalikin kita sa lupa.
19: Maaksyong baridad.
33: Tatapatan ko ng balang tapang mo.
19: Punong-puno ng aksyon.
20: Kahit patay na ang katawan lupa mo, hindi ko titigilan ang kaluluwa mo.
33: Ako ang dapat tumatol sa kanila.
19: Walang kupas ang ipapamalas nilang aksyon dito sa Sine Action! dito sa sini mo. Ari ka rito!
18: Mag-like, subscribe at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan.
11: Bago pa man sumikat ang araw,
0: Kape!
19: Good morning!
11: Matutunghayan mo na ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag.
0: At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
11: Sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
19: Mas matapang pa sa kape ang tunay na barako.
1: Ubusan ito ng lahat.
3: Karangalan lamang ang yaman ng pamilya namin. At kahit na ano pang mangyari, babawiin ko yan.
19: Mabagsik at walang sinasanto.
4: Gusto nila ng bombahan? Bibigyan natin sila ng pinakamalakas na sabog na hindi nila makakalimutan.
19: Kapahan ka na kapag uminit ang kanilang ulo.
5: Sa akin ka pa rin babagsak!
3: Ako ang magsisilbing tinig sa lalong ano.
4: Nandito na ang matandang dagang hinihintay mo. Talagang mainit ang pagsalubong sa akin.
3: Guilty na ako. Pwede mo na ba ako ikulong?
6: Saan?
3: Sa puso mo.
19: Sine Barako. Sa sine mo, hari ka rito.
18: Mag-like, subscribe at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan.
11: Dola, nanay, ate, babae, salamat sa pagiging ilaw ng ating bayan. Happy Women's Month mula sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
7: Ako po si Radyo Patrol Kelly Cordero. Taga Baleno, Masbate po ako. High school ako, naisip ko nang po maging reporter. Pinasok ko po yung media industry kasi gusto ko po talagang makatulong. Maging boses po ng mga wala pong kakayahan na humingi ng tulong. Lately, may ginawa po akong story about po sa scamming. Papasalamat pa rin sila na kahit papaano, nakapag-file sila ng kaso. Pag nadideploy po ako sa isang story, makikita ko po yung sarili ko as a Radyo Patrol. Nakikita ko po yung sarili ko na naghahatid ng balita. Nakikita ko pa yung sarili ko na tumutulong pa rin.
10: Pool sa CCTV ang pagnanakaw ng kable ng grupo ng mga lalaki sa isang manhole sa Caloocan City. Sa Maynila naman, naaresto na ang nang-hold up sa tindahan ng tsokolate sa Santa Cruz matapos ang isang buwang pagtatago. Yan ang CCTV patrol ni Dea Cuadra.
12: Walang kagatol-gatol na tinutukan ng baril at hinold up ng lalaking naka-helmet ang dalawang babaeng staff ng tindahan ng chocolate sa Santa Cruz, Manila noong Abril.
17: Sorte na lang po.
12: Matapos ang mahigit isang buwan, naaresto ang sospek matapos takasan ng open sita ng pulisya sa Rizal Avenue Martes ng hapon. Naharang ng pulisya ang minamanehong van ng sospek sa Quirisada Street at doon na-recover sa loob nitong isang baril at dalawang sachet ng hinihinalang droga.
24: Hinabol ng tropa hanggang nahuli. I-check lang po sana yun natin yung license nila kung meron talaga, tsaka yung ORCR. Hindi po nag-stop yung L300, so pinagdudahan po ng tropa na merong tinatago yung driver.
12: Natuklasan din na carnap ang sasakyan na ninakaw sa labas ng bahay ng negosyante sa Aliaga, Nueva Ecija noong Lunes.
25: Nakalock yun eh. Hindi nga namin malaman kung bakit ganun kabilis na kuha. Thankfully, yung suspect po is dito pala nagpunta, which is yung dinadaan na naway nung isang kaibigan ko. Nakilala po yung L300 dito sa lugar.
12: Inaresto din ang kinakasama ng suspect na iginiit na walang alam sa illegal na aktibidad ng live-in partner.
26: Ang alam ko lang po, mamamasyal lang po ako, sinama lang po nila ako. Hindi ko po alam na ganun po yung gagawin nila.
12: Nakakulong na ang dalawa dahil sa mga reklamong resisting and disobedience, carnapping, illegal possession of firearms at illegal na droga. Sa Caloocan City, Martes ng madaling araw, sa pool din sa CCTV ang pagnanakaw ng kable ng 10 lalaki sa isang manhole sa A. Mabini Street. Ito na ang ika-4 na insidente ng pagnanakaw ng kable sa lugar mula noong Marso.
27: May mga nahuli po kami and arestado po lahat yon na ipakulong po namin. Continuous coordination lang kami sa barangay para kung may mangyari mang ganong insidente, may report agad at maaresto namin.
12: Kilala na umano ng pulisya ang 3 sa mga sospek at inihahanda na ang kaso habang patuloy na tinutugis ang kanilang mga kasabwat. Bea Cuadra, ABS-CBN News.
2: Nauwi sa Rumble ang Liga ng Basketball ng mga kabataan sa isang barangay sa Tondo, Maynila nitong Linggo. Hindi bababa sa 5 ang mga nasugatan, kabilang ang 2 lalaking nataga sa kamay at leeg ng umano'y mga Rumesbak na kaanak ng ilan sa mga manlalaro. Nagpapatrol, Jessica Cusat.
6: Imbis na pasahan ng bola, palitan ng mga suntok at tadyak ang nangyari sa Liga ng Basketball ng mga kabataan sa Barangay 116 Tondo, Maynila noong Linggo ng gabi. Ang lalaking ito, napahiga na lamang sa gilid ng court ng pagtulungang bugbugi ng ilan pang lalaki. Ang isa namang lalaki na nakadilaw na sando ng amba pa ng saksak. Ayon sa kapitan ng barangay, nag-umpisa ang gulo ng tawagan ng foul ang isang player.
8: Tinanggap naman nung naka-foul at saka nung pumaul ang kanilang pagkakamali. Tinulungan pa nga. Diba? Pagkatapos, kanya lang may sumugod na kapatid. Kung di nagkakamali, kapatid. O, kamag-anak nung na-foul, nung natumba. Siyempre, naging iba interpretasyon siguro ng kabilang side. Sinugod din siya. Nung sinusugod din siya, sumugod na rin nila ang mga kamag-anak.
9: Nalungkot, nawalan po ako ng balanse. Tapos nung ngayoko po, nagsorry po ako sa kanya. Yung kuya niya po, sumugod sa akin. Tapos bigla po akong tinulak. Tapos lahat po ng taga-Osmeña, pinagsisuntok po ako.
6: Dito na nagsimula ang gantihan ng mga Miron at mga kaanak ng magkabilang team. Ang player na ito, bakas pa ang pasa sa bibig.
9: Yung nagkagalo na po, nakatayo lang ang bigla po akong sinapak. Di po siya player.
6: Isang lalaki din ang nadamay matapos tagain sa braso ng isa sa kaanak ng player.
13: Naalam din ng mga panig ng kaaway yun nung nakaalitan na nila na hindi ako kasali. Alam nilang lahat sa sarili nila yun na miski isang suntok. Miski nga yung tumaga sa akin, inawat ko yun eh. Kumbaga, napakasakit lang sa akin dahil dinamay nila ako.
6: Habang nangyayari ang gulo sa basketball court, isa pang inkwentro ang sumiklab sa kaparehong barangay ng magkasalubong ang mga kaanak na mga manlalaro. Nakuna ng video ang isang lalaking may dalang baseball bat na lumapit sa isa pang lalaking may hawak na espada. Pero napaatras ang lalaking may baseball bat nang sugurin ang kaaway hanggang mapaupo sa kalsada at tuluyang mataga sa bandang leeg. Pagtayo ng lalaki, pinagbabato pa siya ng ilang lalaki.
14: Itong mga ito ay pumunta roon para Rumesbak, yun ang term na ginamit nila. At nagkasalubong itong dalawa na ito, dito sa nasabing kalsada, kung saan nga doon sila nagpang-abot, nauwi ito dito sa pananaga.
6: Tukoy na ng pulisya ang pagkakakilanla ng lalaking nanaga na maharap sa kasong frustrated homicide. Samantala, nilinaw naman ang referee ng liga na tama ang naging tawag nila sa laro.
15: Gusto lang namin linawin kasi, yun naman ba sa balita na sa amin daw nagsimula yung gulo, pero hindi naman gagawin ba namin yung kami educator ng mga player. Educator kami, hindi kami magtuturo ng mali. Lahat ng tama sa basketball, tinuturo namin.
6: Desidido ang magkabilang panig na magsampa ng reklamo sa mga sangkot sa gulo, lalo't karamihan sa mga nasakta na manlalaro ay minor de edad. Bukas naman ang barangay na pagharapin sila sa oras na humupa ang tensyon. Jesse Cruzat, ABS-CBN News.
2: Sa lagay po ng panahon, lumakas bilang tropical storm ang bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Batay sa huling datos ng PAGASA, namataan ang tropical storm Jang Mi, 1,260 kilometers silangan ng Eastern Visayas, taglay ang hangin na 65 kilometers per hour at pagbugsong 80 kilometers per hour. Kumikilos ito pahilaga-hilaga ng kanluran at inaasahang papasok ng PAR bukas Huwebes ng gabi. Pero sa forecast track, hindi ito nakikitang tatama sa lupa, ngunit nakaapekto ang buntot ng tropical storm sa silangang bahagi ng Mindanao na magdadala naman ng ulan sa mga probinsya ng Davao Oriental at Occidental. Hinahatak din ito ang southwesterly wind flow o malahabagat na hangin na magpapaulan naman sa Zamboanga Peninsula, Barm, Lanao del Norte, Misamis Occidental, South Cotabato, Sultan Kudarat, Sarangani at Palawan. Posible naman ang localized thunderstorms sa iba pang bahagi ng bansa.
16: Rumagasan naman ang baha sa ilang lugar sa Mindanao kasunod ng mga pagulang dulot ng malahabagat na hangin at buntot ng tropical storm Jang Mi. Sa Bagumpayan, Sultan Kudarat, nakuha na ng video ang pag-apaw ng tubig sa sapa at pagragasan ito sa mga taniman at kalsada sa Purok 5 ng Barangay Kinayaw. Nasira rin ang ilang kubo ng dana ng baha ang residential area sa Barangay Buhok, maging ang kilalang tourist attraction na Trangkini Falls sa Lake Cebu, South Cotabato ay hindi nakaligtas sa baha. Apektado rin ang pagdiriwang ng Eid al-Adha sa ilang mga kababayan nating Muslim sa Sultan sa Barongis, Maguindanao del Sur. Matapos pasukin ng tubig ang kanilang mga bahay, ang ilang residente sumakay na sa bangka, makaiwas lang sa paglusong sa tubig. Wala namang naiulat na nasaktan sa natura mga pagbaha.
2: Kilala sa kanilang powerful at emosyonal na birit, pero paano nga ba umusbong ang kanilang pagkakaibigan sa gitna ng mga singing competition? Yan ang sinagot ng singing duo at season 4 winners ng Your Face Sounds Familiar na sina J.M. de la Serna at Mariel Montaliano. Ikinwento rin ng JML sa latest episode ng Oh My Gan kung paano nila hinarap ang expectations ng kanilang fans.
0: Thankful sa lahat ng mga bagong dumadating na opportunity.
1: Nung sinabi po sa akin na may TNT duets, parang ayoko na po kasi natatakot po ako, baka hindi ko na kaya yung pressure ng competition.
0: Hindi mawawala yung pressures.
1: I found it hard to accept na may ano pala, iba-iba palang gusto ang mga tao.
0: Yung pumatak sa akin yung ano eh, yung about sa family na talaga.
1: Sasabi na yung mga tao na parang wala namang si Mariel kung walang JM. Gumanon. So, parang all those years of hard work, yung mga sacrifices din, parang na-delete.
0: Sana maintindihan lang din nila. At mas lawakan pa yung pang-unawa.
4: Pag pinupush ng mga tao na hindi lang sila friends, talagang ano yan, talagang sila yan in real life.
0: Ayun. Tumatawa lang kami.
2: Samahan si Star Patroller Daniel Christian sa Oh My God sa ABS-CBN News YouTube channel mamayang alas 8 ng gabi pagkatapos ng TV Patrol.
10: At susunod, search and rescue operation sa gumuhong gusali sa Angeles City. Itutuloy taliwas sa unang pahayag ng Bureau of Fire Protection. At lahat ng natitira pa sa mga nabawing sasakyan ng mga diskaya na ibenta na ng Bureau of Customs. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patrol.
5: Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM. Mahalagang aspeto ng pagiging Radyo Patrol is yung boses ginagamit para sa paghatid ng mga balita. Mahalaga na yung mga importanteng detalye na malaman ng tao is nandoon, kumpirmado at sigurado at kapakipakinabang siya sa mga tao. I will make sure na may mangyayari at may pagpupuntahan. Hindi lang siya isang balita na pakikinggan and then walang mangyayari.
20: Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad, Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM.
21: Hindi ako susuko!
20: Digasin.
22: Ibabalik ko yung mga dinambong ninyo sa pulis.
20: Habulin!
23: Ang lakas-lakas ng apil mo.
28: Bulaklak para sa'yo.
20: Hindi ka sasantuin.
29: Si Maroy! Bubuka ng aboy!
20: Halagang ang bumangga.
30: Kita!
31: Sagasaan ang dapat sagasaan. Patas ang pinaiiral ko rito.
20: Sinong sinabi ko?
31: Ako!
32: Palakpak ang puna din ang pag-iting na lalaki!
20: Sinesiga sa sinimo. Hari ka rito!
33: Matulong ng DZMM, syempre po kasi sa pagta-travel, sa trabaho. Kasi Marikina po kasi ako, so bahain din po sa lugar namin once na may po yung rains. So naano po yung bahay po din namin, affected. Updated po on time din po yung news yung report nila.
20: DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Una sa balita. Una sa public service.
34: DZMM sa Istrenta ang himpilan ng Malaya. Mamamayan.
35: Manatili po kayong nakikinig.
36: Dakong alas 3 ng hapon,
3: nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli Magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
7: Nagbibigay ng iba't ibang information.
3: Noong araw din yun, narinig po ang pang-newscast ni K.R. Navarro.
8: Pag walang knowledge, walang power.
3: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na kay-standby sa Chronicle Building nang sumahim pabuhid ay ang Radio Patrol number 1 noon, Lito Villarosa. Radio Patrol number 2, Claude Bitog. Radio Patrol number 3, Juni Caprente. Sige, yung pangapat. Oh. Si Radio Patrol Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yun, and the rest is...

0: iyakan?
1: Check. Sorry po.
0: Ha? Tawanan. Check. Kilig. Check.
2: Good boy ka na ba?
3: Good boy na po.
2: Sigurado ka?
3: Opo.
0: Pangpamilya, check na check. Mapabata o matanda, welcome na welcome sa Sine Pakilya. Tawagin na sina nanay, tatay, ate, kuya at bunso at sabay-sabay maantig sa mga pampamilyang pelikula. Dahil dito sa sine mo, hari ka rito! Mapa-action o comedy movies, mapapanood mo ng buo. Kaya mag-like, subscribe at follow Cinemo official accounts na.
4: Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
5: Na-expose po ako sa mundo ng radyo nung nag-aral po ako sa isang eskwelahan sa General Trias, Cavite. Baguhan pa lamang ako rito, pinalabas tayo agad para mag-cover ng baha. Tumatak yun sa akin, hindi dahil sa mismong disaster o sakuna, kundi sa kung ano yung nagiresulta ito. Nakikita natin mismo sa kalagayan ng mga tao at sa mga mukha nila. At gusto sana nating ipahayag ito sa publiko, makita ng mga tao, makita ng taong nasa posisyon, para kung sakali naman mapansin nila, magkaroon tayo ng pagbabago. And itong ginagawa natin na pagbo-broadcast, para sa akin isa itong bahagi ng public service. Yun yung nakikita kong goal at commitment ko sa taong bayan.
6: Tamaan po tayo ng presyo.
7: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
6: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
7: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
6: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
7: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
8: Hi. Good morning, class.
0: Ang mga una mong minahan na pelikula.
9: Lumawak ang aking imagination.
0: Nangunguna sa umaga.
10: Puta naman ang nakita mo.
11: Slow down.
0: Balikan ang mga bidang OG at hinahanap-hanap mo.
12: Wala ka ng alalahanin.
0: Umpisa pa lang ng araw mo, buo na sa Sine Una. Sabado, 4 a.m. at Linggo, 5 a.m.
13: Napapaluot lagi yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake. Kami na balita. DZMM, Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.

0: super sarcastikan.
1: Hindi ka mapapahamak dito. Maniwala ka. Akong bahala sa'yo.
2: Tabla-tabla muna, tol.
0: Super sa katatawanan.
3: Okay na ba to? Ito pa!
0: Super pati sa pogi points.
4: Honestly, I'm just really happy because I've gotten to know you better.
3: Hindi ko maipaliwanag. Parang bang may magic.
0: Super sa lahat ng hanap mo.
5: For everybody!
6: Magpapatuloy po ang search and rescue operation sa gumuhong gusali sa Angeles City, Pampanga. Ito ang iginiit ni Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla taliwas sa unang pahayag ng Bureau of Fire Protection. Uusad naman ang investigasyon sa nangyaring trahedya. At live mula sa Angeles City, Pampanga, nagpapatrol si Dennis Datu. Dennis, sino ang mangunguna sa investigasyon?
7: Bernadette, ang CIDG o Criminal Investigation and Detection Group ang inatasan ng DILG na manguna sa gagawing investigasyon para matukoy ang criminal liability ng may-ari at kontraktor ng gumuhong gusali. May mga engineer ding ipapadala ang DILG para magsagawa ng pagsusurik sa kalidad ng semento at bakal na ginamit sa pagtatayo ng gusali.
8: Nag-iinuman si Rexy sa kanilang barracks nang mangyari ang pagguho ng gusali. Pero nakaligtas siya matapos utusang bumalik ng alak. Habang pabalik, doon nangyari ang trahedya. Tatlong katrabaho ni Rexy ang nawawala. Masakit para kay Rexy na walang balita sa mga kasama. Pero dagdag isipin din niya kung paano makauuwi sa Maynila dahil wala siyang pera at hindi kasama.

0: patuloy naman na paghahanap sa mga nawawala, uusad na rin ang investigasyon para matukoy ang sanhi ng pagguho at kung sino-sino ang dapat managot. Kabilang ang may-ari na kinilalang si Ernest Jackson Lim at kontraktor na si Joel Yang. Bumuo ang DILG ng fact-finding team. CIDG ang mangunguna sa pagsisiyasat.
1: The CIDG will call in the contractor and the owner of the property to look at their seeming criminal negligence of letting the workers sleep inside the building site. Under the IDOLE resolution and the building code of the Philippines, bawal po matulog sa loob ang mga empleyado. That is the cause of the high amounts of deaths dahil nasa loob yung mga empleyado.
0: Gusto rin ni Remulla na maisyuhan ang whole departure order si Lim at Yang na hindi pa rin nagpapakita sa mga otoridad. Sisilipin din ang pananagutan ng city engineer at city building official ng Angeles City.
2: In those stones will be left unturned. No? Kapag nagpagawa ng isang comprehensive investigation, lahat po yan hihimayin lahat.
0: May hiwalay din na binuong investigating team ang DOLE. Nais ni Labor Secretary Francis Tolentino na magkaroon ng mahigpit na pag-monitor sa mga construction site kahit na alis na ang work stoppage order.
3: Ang pagkukulang dito ay hindi dapat nagkaroon ng tulugan doon sa construction site mismo. Dapat may barracks. Pangalawa, hindi dapat kasama yung pamilya.
0: Nilinaw naman ni Secretary Remulla na mananatili ang search and rescue operations taliwas sa unang inihayag ng BFP na nakatutok na ang operasyon sa search and retrieval matapos wala nang makitang signs of life.
1: We have not given up hope. Hindi tayo nawawala na pag-asa na may buhay pa rin doon. Nangyari na po na minsan dalawang linggo na nasa ilalim ng gantong klaseng trahedya ay nahanap pa rin buhay. Nakaisang linggo na po tayo, hindi po tayo nawawala na pag-asa.
0: Bernadette, nananatili sa apat ang bilang ng kumpirmadong nasawi dito sa trahedyang ito at ngayong araw ay walang palibagong katawan na nakuha sa guho. Pero maghapon ang naging clearing operations kung saan ay inalis o maingat na inalis yung mga bakal na nasa guho. At kapag nalis na lahat ng bakal na yan, ay magagamit na ang heavy equipment para mapabilis ang pagbubungkal sa napakakapal na semento na bumagsak dito. Bernadette.
4: Maraming salamat, Dennis Datu.
5: Sa ibang balita naman, umarangkada na ang status conference ng ICC Trial Chamber 3 sa kasong Crimes Against Humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Samantala, isang truth commission na pinamumunuan ng isang dating ICC judge at ni Cardinal Pablo Virgilio David ang binuo para ilabas ang katotohanan sa mga nangyaring patayan sa Duterte drug war. Nagpapatrol, Zen Hernandez.
6: Umpisa pa lang ng status conference, nagpaalala na si Presiding Judge Joanna Corner sa lahat ng partido sa kasong Crimes Against Humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na tiyaking magiging maayos at mabilis ang magiging paglilitis na kung tutuusin ay simple lang ang layunin.
7: Overriding objectives of a criminal trial for judges in particular are first, the acquittal of the innocent and the conviction of the guilty.
6: Agad tinalakay ni Corner ang mga panukalang petsa para sa unang araw ng paglilitis, September 1 para sa common legal representatives ng mga biktima, November 30 para sa prosecution at Enero 2027 para naman sa ICC registry. Hindi naman nagbigay ng petsa ang depensa na humingi ulit ng panibagong medical evaluation para sa kanilang kliyente. Nilinaw ni bagong defense lawyer Peter Haynes na importanteng mabigyan sila ng di bababa sa tatlong buwang paghahanda pagkatapos ang disclosure ng mga ebidensya at testigo ng mga taga-usig na ayon sa prosecution ay matatapos sa September 30.
8: So that would all tend to suggest that the start of the trial could not be this year. We will be ready for whenever you want it to start. But our anxiety is that that should not be a date which leaves us with perhaps 1 or 2 months after the end of prosecution disclosure.

0: disclosure. It should be a minimum of three.
1: But there are pressing reasons which mandate that we really should start this trial as soon as possible, which is basically the health of your late client.
2: Nauna nang ipinaliwanag ng prosecution na may mga ebidensyang kailangan pang repasuhin para maisama sa disclosure.
3: Picking the September 30 date, that was not random. It was made in the spirit of efficiency and expedition that you have highlighted. And we believe that is a date that we can meet.
2: Nagpaliwanag din ang ICC Registry kung bakit maaaring abutin hanggang Enero ang pagkuha at pagsasanay sa mga interpreter dahil sa dami ng mga testigo na inaasahang magsasalita ng Tagalog at Cebuano. Bukas namang makipagtulungan sa ICC ang forensic pathologist na si Dr. Raquel Fortun na matagal nang tumutulong sa mga biktima ng extrajudicial killings o EJK. Pero wala pa siyang natatanggap na formal na imbitasyon.
4: Again, I'm just standing by. If they need me, I'm here, but I have not heard anything definite from them.
2: Isa si Fortun sa mga commissioner ng bagong lunsad na EJK Truth Commission, kung saan si Cardinal Pablo Virgilio David ang advisor at chairman naman si dating ICC Judge Raul Pangalangan. Layunin ng Truth Commission na ilabas ang kwento ng mga EJK victims at maisaayos ang dokumentasyon sa mga nangyari. Bagamat hindi ito korte, pwede ring makatulong ang magiging findings ng Truth Commission sa ICC at sa iba pang korte o institusyon.
5: To the extent that we uncover truths which are relevant to their work, and if they find it relevant, of course they are free to use that information, whether as direct incriminating evidence or maybe as a background information.
2: Para sa komisyon, importanteng maituwid ang mga naratibo na nagsasabing pro-life at pro-human rights ang Duterte drug war.
6: It's the people who will judge for themselves after listening to the real stories of people. So hindi siya nagsisimula sa isang naratibo lamang ng isang nagpo-promote ng isang klase ng politika o ideolohiya, kundi yung actual experience of people that matters.
2: Target ng Truth Commission na ilathala lahat ng mga resulta ng isasagawang imbestigasyon. Pero kasabay nito, siniguro nitong poprotektahan ang seguridad ng lahat ng mga testigo at biktima. Zen Hernandez, ABS-CBN News.
7: Kumuha po tayo ng latest update sa status conference ng Trial Chamber 3 ng International Criminal Court sa kaso ni dating Pangulong Duterte. Live mula sa The Hague, the Netherlands, the Capitol, Jovel Tesorio. Jovel, ano ang naging sentro ng usapin sa sesyon?
8: Yes, natapos na nga yung ikalawang sesyon ng status conference kaugnay ng paglilitis sa mga kasong kinaharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Isinulong ng prosekusyon na simulan na ang paglilitis sa Nobyembre at 30. Pero ang sabi ng depensa, bago magtakda ng PEDSA, kailangan magkaroon muna ng panibagong examination sa kalusugan ng dating Pangulo. Sinabi naman ni Judge Joanna Corner, ang presiding judge ng Trial Chamber 3, na maglalabas siya ng order sa panel of experts para tingnan ang fitness to stand trial ni Duterte. Ang grupo na siya ring mga eksperto na sumuri noon sa dating Pangulo at nagsabing kaya niyang humarap sa paglilitis ang aatasan ding maglitis o magsuri. At hindi naman tumutol dito ang panig ng depensa, prosekusyon at ang mga abogado ng biktima. Sinabi lang ng prosekusyon na dapat at sa lalong madaling panahon ito gawin. Maglalabas ng order ang Trial Chamber 3 sa huling bahagi ng session mamaya kung kailan ang simula ng paglilitis. Sa panukala naman kasi ng prosekusyon, dapat simula nito sa November 30, 2026. Giit nila, makukuha na nila ang lahat ng mga ebidensya sa katapusan ng Setyembre. May plano rin ang prosekusyon na magdagdag pa ng incidents o bilang ng mga insidente para patibayin ang kanilang kaso. Pero giit nga ng depensa, dapat ay isaliwalat muna kung magdadagdag ang mga prosecution ng incidents bago gawin ito.
7: Maraming salamat, Jovel Tesorio.
9: Kasado na ang bigating lineup ng Fusion, the Philippine Music Festival. Kabilang sa magtatanghal ang bandang Four of Spades, new gen hitmaker na si Mackie, at ang aces of P-pop, BGYO. Magtatagisa naman ang talento ang mga estudyante sa Battle of the Bands. Nagpapatrol, Rod Macenas.
10: Lineup pa lang, ramdam na bida ang kabataan sa Fusion, the Philippine Music Festival 2026, kapartner ang isang coffee brand sa June 26 sa Alabang. Sa temang Gisingin ang Mundo, headliner ang Four of Spades, Mackie, Earl Agustin, BGYO, at marami pang iba.
11: Blessed ako na mas dumadami yung mga nakikinig. I'm very sure na magiging exciting ang future ng OPM.
10: May space sa emerging artists at student startups. Walo naman ang magpi-perform sa stage sa pagbabalik ng Free Jam Intercollegiate Battle of the Bands.
12: Ang kabataan, grabe ang gagaling nila, and they can produce their own music. They record it, home recording, sobrang talented, and we want to give them that opportunity.
13: Itong platform ng Fusion is really a great way for us to be able to connect people together, really ignite itong ating celebration of OPM artists.
10: Eco-friendly din at solar-powered ang music festival. Pati ang makukolektang basura ay ia-upcycle. Rod Macenas, ABS-CBN News.
9: Susunod, inaasahang pagsipa ng singil sa kuryente sa Hunyo, hinahanapan ng paraan para mapigilan. At ang mga winning negosyo bago magbalik eskwela ang mga bata, alamin. Abangan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
14: Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM. Bilang isang Radyo Patrol, ako ay hindi naman nagre-rely sa mga nakikita o nababasa ko sa social media o kung saan man. Pero ang ginagawa ko ay kumakausap ako ng mga nararapat na tao, mga opisyal. Kahit nasaan man silang parte ng Pilipinas, tinatawagan ko talaga sila para makakuha ko ng kumpirmado at siguradong impormasyon na ibabalita ko para sa ating mga taga-tagay.
15: Sa talas ng kanilang mata sa mga issue, walang makakalampas. Bubusisiin ang mga usapin.
16: Hindi bang ibig sabihin din ito kasi yun ang sinasabi ng kabilang pati.
15: Ang naninindigan para sa katotohanan.
17: Nakaupulang doon sa Senado pero hindi mo naman nararamdaman kung meron siyang gamit.
15: Ang tambalang karton, Carmina Constantino Torres at Tony Velasquez sa Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon.
18: Walang kalma-kalma!
19: Lahat ng tao! Huwag tatayo!
18: Sa kanilang angas, hindi ka na makakaalma!
20: Tawan mo ko!
21: Pagtatanggol ko kayo.
18: Bumibuelo ka pa lang, kamauna nila ang sasalubong sa'yo.
21: Pasensya ka na, mas mabilis ako eh.
22: Yeah! Giling mo! Giling! Pinapilip po kami!
23: Ayun o!
18: Sine kamao! Sa sine mo, hari ka rito!
24: Ang malaking bagay ang DZMM sa amin kasi pag may mga bagyong parating, may mga traffic o kung ano mong sakuna sa kalsada, nalalaman namin kagad. Kaya malaking bagay ang DZMM.
15: Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumuprotekta sa inyo sa Hello Attorney kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Anumang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil Ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakay ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez at Carmina Constantino Torres, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.
0: Ang tunay na matapang, hindi gumagapang.
1: Matapang ninyo ah, pipiliin nyo, tataluhin nyo ah.
3: Walang masyadong madrama, pang action lang tayo eh.
0: Hindi kinakalawang.
3: Ibang klase ka pare, intindi mo.
20: Buhay ang inutang nila sa akin, lalaban ako.
0: Hindi mo malilinlang.
23: Wala akong connection, pero meron ako nito. Ito ang magiging katapan nyo, pag walang nangyari sa usga to.
0: Ilabas ang mga matatapang.
20: Darating na ako dyan, huwag mo sabihin, gawin mo.
0: Dito sa Sine Matapang.
25: Kung talagang matapang ka, mag 1-on-1 tayo.
0: Sa sini mo, hari ka rito!
26: Mag-like, subscribe at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan.
27: Ito po si Radyo Patrol Bert Gizon, Servisyo Publiko. Yun yung nagbigay sa akin ng inspirasyon para mas lalo pang pag-igihan ng pagiging isang Radyo Patrol. Ito yung nagtulak sa akin kung saan makakapag-ambag sa lipunan, magkakaroon ng boses yung mga walang boses sa lipunan. Kasi lahat naman tayo ay kaya nating baguhin sa simpleng paraan yung ating bansa, yung ating lipunan. Pero itong aking pinasok na karera, gusto ko itong gamitin bilang maging pagbabago para sa lipunan at para sa bansa.
28: Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa PAGASA, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpataginit sa madiliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magdudulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura, poste ng kuryente at mahihinang street signs at pwede rin makasira sa mga palay at lakas. Wind signal number 3 naman ang pinakamataas na babala para sa severe tropical storm. 18 oras bago maramdaman ang hagupit ng hangin na magdudulot ng matinding pinsala sa mga bahay na gawa sa light materials. Kaya rin itong patumbahin ang maliliit na puno. Sa isang typhoon, aabot na sa wind signal number 4 ang babala. May 12 oras ang hihintayin bago humambalos ang hangin na kayang tumuklap at sumira ng bubong at makapagpatumba ng mga bahay, poste ng kuryente at malalaking puno. Hanggang 3 metrong storm surge rin ang kayang malikha. At kapag umabot na sa super typhoon ang bagyo, wind signal number 5 ang pinakamataas na babala. Banta sa kaligtasan ang maladilubyong hagupit ng hangin na kayang patagin ang mga kabahayan, pananim, malalaking puno at iba pang mga struktura. Higit 3 metrong storm surge ang pwedeng malikha at may katagalan bago mabalik ang supply ng kuryente at tubig, linya ng komunikasyon at transportasyon dahil sa matinding epekto ng bagyo. Lahat tayo ligtas dapat, kaya naman tumutok sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio para sa latest updates ng sitwasyon sa inyong lugar.
0: Bakit masaya ang pare ko?
29: Makikinig ako.
0: Dahil araw-araw, may sini saya.
30: What's happening here?
31: Bakit parang kasalanan ko pa?
32: Four sister lang, four sister.
0: Sayang nakakakilig.
33: Ayaw mo talaga akong tigilan, ano?
34: Ayoko makikitin.
35: No one touches Shine. She's my jowa.
36: Isa na namang kababayan natin ang nakaangat sa lusa.
0: Sayang love trip.
37: Nawala.
38: That's the most funniest I've ever seen.
39: Ooh, charinggera.
0: Sama na ang buong family sa masayang bonding.
40: Mapit ka sa akin.
41: Itigil mo na yung drama mo. Ang dami mong chika.
7: Naghahanap na ng paraan ang Energy Regulatory Commission kung paano masasalag ang inaasahang pagsipa na naman ng singil sa kuryente sa Hunyo ng mga taga Luzon at Visayas dahil po sa serye ng brownout at pagnipis ng reserbang kuryente ngayong buwan. Hirit naman ang isang grupo, gamitin na ni Pangulong Marcos ang kanyang emergency power at huwag ipasa sa consumer ang resulta ng pagpalya ng mga linya at planta ng kuryente. Bukas na ang due date ng May billing ni Winnie pero binayaran pa lang nila nung isang araw ay ang bill para sa Abril. Bukod sa pataas ng pataas, nagpapang-abot lagi ang buwan ang bayarin ng pamilya dahil sa hirap ng buhay. Pero ayaw nilang magbayad ng pautay-utay kahit namumroblema na sa paparating na June billing.
2: Eh paano naman po kami ng August pagdating ng onwards? Di nagpapatong-patong na paano naman po yun? Tapos lalaki pa. Siguro ang gagawin na lang din, no choice talaga, delayed ka man makapagbayad siguro at least hindi ka maputulan.
7: Pero mukhang hindi lang si Winnie ang sasakit ang ulo sa paparating na June billing sa kuryente. Ngayon pa lang, nagkukumahog na ang Energy Regulatory Commission sa paghahanap ng paraan kung paano masasalag ang inaasahan na namang pagsipa ng singil sa kuryente ng mga taga Luzon at Visayas dahil sa serye ng red at yellow alerts. Noong May 13 hanggang 15, kung kailan may red alert sa Luzon grid, pumalo ng hanggang 32 pesos kada kilowatt hour ang naging presyo sa spot market na kinukuhanan ng parte ng supply ng Meralco at maraming electric cooperatives. Paliwanag ni ERC Chairman Nino Juan, pwedeng iutos ng komisyon ang panibagong refund ng Meralco para may bawas singil.
4: Kung ito ay maihahabol namin at madidesisyonan at kung ito ay for refund, maaari namin itong maipalabas nang sa ganun ay kahit paano makapag-mitigate dahil inaasahan talaga natin na magkakaroon ng pagtaas sa singil.
7: Pero paano naman ang mga consumer sa ibang parte ng Luzon at Visayas?
4: We continue to act on yung mga request nila for staggering, lalo yung mga may increase na inaasahan na lalampas sa piso. So marami rin naman na nagpapaabot sa amin sa komisyon ng kanilang notice na magtataas sila ng ganito kalaki.
7: Para sa grupong Power for People Coalition, hindi nga dapat consumer ang sumalo sa epekto ng problema sa transmission lines at pagpalya ng mga planta na nagresulta sa brownout o pagnipis ng reserbang kuryente.
5: Sa mismong presidente natin, gamitin mo naman ang emergency powers mo para once and for all, itigil yung rotating brownouts. Hindi dapat ang electric consumers ang may responsibilidad doon. Una, hindi tayo ang nagsashutdown.
7: Git naman ni Senator Sherwin Gatchalian, dapat i-monitor ng ERC na nasusunod ang staggered o utay-utay na dagdag singil para maproteksyonan ang mga consumer.
6: Tuloy pa rin yung aming panawagan sa ERC na wag taasan ng kuryente ng isang bugso, isasabay ngayon dahil tumataas na naman ang presyo ng langis.
7: Samantala, bagyang nabawasan ang bagsak presyo ng langis sa ikalawang araw ng trading sa world market. Pero nasa mahigit 7 pesos pa rin ang bawas sa diesel, mahigit 4 pesos sa gasolina at lagpas 8 pesos sa kerosene. Nagsagawa na naman kasi ng defensive airstrike ang US kaya nag-anunsyo ng posibleng rest back ang Iran.
8: Naibenta na lahat ng Bureau of Customs ang ilan sa mga abandoned at forfeited na ari-arian, kabilang na ang lahat ng natitira pa sa mga nabawing sasakyan ng mga Diskaya. Ayon kay BOC Commissioner Ariel Nepomuceno, sumailalim sa negotiated sale ang ilang goods o ari-arian mula sa Port of Manila, Port of Cagayan de Oro at Manila International Container Port tulad ng luxury vehicles, truck replacement parts, steel tubes at iba pa. Aabot naman sa mahigit 12 milyong piso ang halaga ng apat na sasakyan ng mga Diskaya na naibenta. Sa kabuuan, tinatayang halos 115 milyon pesos ang halaga ng naibentang 13 sasakyan ng mga Diskaya.
9: Inanunsyo po ng Department of Environment and Natural Resources o DNR na voluntaryong itinigil muna ang pamumutol ng mga puno sa Quirino Avenue sa Maynila. Kasunod ito ng pag-alma ng mga environmental groups at mga mamamayan laban sa nasabing aktibidad para bigyang daan ang konstruksyon ng Southern Access Link Expressway o SALEX na magkokonekta sa Skyway at Rojas Boulevard. Sabi po ni Environment Secretary Juan Miguel Cuna, isang pagkakataon ito para mapag-aralan ang ibang punong maaaring ma-earthball o maingat na bunutin at ilipat ng lugar. Nilinaw din niya ang huling opsyon lamang ang pagputol sa mga puno. Ikinlugod ng grupong Kalikasan People's Network ang pagtigil sa operasyon pero hinimok nila ang DNR na permanenteng ipahinto ang pagputol sa mga puno. Magsasampa rin ito ng reklamo laban sa mga responsable sa umano'y ilegal na pagputol sa mga puno. Tita Winnie!
1: Hi!
9: Malapit na ang pasukan! Ano ba ang pwedeng pagkakitaan?
1: Naku, Ate B, may sapat na oras pa para kumita bago mag-back to school ang mga bata. Subukan gumawa ng burlap bags. Alam niyo ba yung burlap bags? Customized din ang design nito. Ito pala ang burlap bags.
3: Ito po yung mga gawa ko pagka-customize ng burlap bags.
1: Apat na taon na sa pagko-customize ng mga disenyo ng burlap bag si Kate Estacio.
3: Ang nag-drive talaga sa akin na mag-start ng business is pagiging solo parent. So, para may makapag-provide ako dun sa mga anak ko. And at the same time, naaalagaan ko sila ng maayos dito kahit nasa bahay ako.
1: Sa pagdidisenyo ng burlap bag, i-layout muna ang design na ilalagay.
3: Ayun yung mga gadget ko, itong iPad, saka ito pong pencil. Mahirap pag walang pencil kasi kailangan isusukat mo talaga siya. Kailangan po talaga, creative ka din talaga.
1: Kapag handa na ang layout, humanap ng shop na may direct-to-film printing, isang makabagong paraan ng pagpiprint ng mga disenyo. Winning discarded tip number 1 ni Kate, mag-invest sa automatic heat press para maging mas madali ang paglalagay ng disenyo sa burlap bag.
3: Once na lumapat yung heat press dun sa design, kakapit talaga siya mabuti dun sa burlap.
1: Wala namang nagsisimulang perpekto agad ang paggawa. Winning discarded tip number 2, maging matyaga sa paglalagay ng disenyo sa bag. Huwag agad susuko.
3: Pag nilagay mo yung design, minsan mali. May natutuklap, so kailangan mabilis yung utak mo para matroubleshoot na magawa ng paraan yung design para maging maayos at the end.
1: Once na kumapit na ang disenyo, ready to use na ang inyong customized burlap bag. At bilang solo parent of 2, sinisikap ni Kate na mabalanse ang oras ng pagiging mom at mompreneur.
3: Prioritize mo pa rin yung mga anak mo, kailangan hindi silang pababayaan habang nagbe-business ka.
1: Oh, diba? Tawag pala sa ganung bag, burlap bags. Alam nyo ba, pwede rin itong lunch bag ng mga bata o kahit yung mga nagtatrabaho, diba? Lalagyan nyo rin ng mga dokumento, etc. Multi-purpose. Ay, mali! Ako po ang inyong Tita Winnie Cordero. Tandaan, sa tamang diskarte, make every moment your winning moment.
10: Susunod, Alexa Ilacad palaban sa kanyang bagong serye. Yan, ang iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
11: Mas matapang pa sa kape ang tunay na barako.
12: Ubusan ito ng lahat.
13: Karangalan lamang ang yaman ng pamilya namin. At kahit na ano pang mangyari, babawiin ko yan.
11: Mabagsik at walang sinasanto.
14: Gusto nila ng bombahan? Bibigyan natin sila ng pinakamalakas na sabog na hindi nila makakalimutan.
11: Tabahan ka na kapag uminit ang kanilang ulo.
15: Sa akin ka ba rin babagsak?
16: Ako ang magsisilbing tinik sa lalamunan.
17: Nandito na ang matandang dagang hinihintay mo.
18: Talagang mainit ang pagsalubong sa akin.
19: Guilty na ako. Pwede mo na ba ako ikulong?
20: Saan?
19: Sa puso mo.
11: Sine Barako. Sa sine mo, Hari Garito.
26: Mag-like, subscribe, at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan.
0: ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM. Kapag merong rally na kailangang i-cover, iyon yung parang mas excited ako na i-cover. Kasi parang doon ko nakikita yung mga ordinaryong kababayan natin para i-express nila, no, yung kanilang saloobin. So pag nakikita mo sila na nasa kalsada, nakikilahok, tapos talagang nagbibigay sila ng oras para pahayag yung kanilang saloobin para magkaroon ng pagbabago dito sa lipunan natin. Para sa akin kasi, kaakibat ng malayang pamamahayag ang malayang pagpapahayag. Isa din kasi siyang malaking karangalan bilang isang radio patrol na ibalita yung mga gantong klaseng issues ng lipunan natin.
20: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
21: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
22: kailangan ng gabay na maaasahan.
21: Ako po si Master James Alejandro.
22: At ako naman po si Ate Nems Turla.
20: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
21: Gusto natin ay alam natin kung ano yung ibibigay natin dun sa ating mga family members.
23: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
20: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 7 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
24: Makukulit na hit. Tatak Dolphin.
25: Ano yun?
27: Shooting star.
25: Ah! Ano yun?
27: Falling star.
24: Mga banat na malupet. Tatak Dolphin.
27: At tutunayan ko siya, mas malaki limbanda sa 1,000. Kuha ka mo.
24: Palaging may bit-bit na pampahapi. Ito for you. Chocolate yan, imported. Yan ang Tatak Dolphin.
28: Muscle yan, oh.
24: Hanggang dito, umabot ang muscle. Tatak hari ng comedy.
29: Mamamatay ako sa lungkot pag hindi kita kasama.
30: Lupit naman nyo.
24: Sa sini mo, hari ang saya. Hari ka rito.
27: Wala kayong gagawin kundi mag-relax.
24: Uminom.
27: Wow! Ang sakit sa lalamunan.
31: Ano mga concerns? Ano mga issues?
20: Pagkakampi ng masang Pilipino.
31: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
20: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutyan ng masa.
31: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
20: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
32: Akala ko magbibigay mo sa crush man.
24: Oy, kilig.
33: Saray.
34: Cute ka pala, no?
24: Oy, kinikilig.
34: Ganda ko, no?
32: Sobra. Yakapin mo! Ganon!
24: Totoo ba ang nadarama?
34: I love you!
33: Sorry! I don't love you!
35: I can't be jealous! I've never been jealous! Ngayon lang!
24: Oh, shucks! Ito ba'y pag-ibig na?
35: I love you! I love you! I love you! I love you!
36: I love your braso.
32: Ayan o, sobre!
24: Sine kibig!
37: Saturday and Sunday!
24: Dito sa Sino, hari ka rito!
38: Mag-like, subscribe, at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan!
39: Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM. Lumaki ako sa Cavite, and growing up, parang I've always been curious and aware sa nangyayari sa paligid. Sa Radyo Patrol, naka-assign ako sa Malacanang, so lahat ng activities ng presidente at ng palasyo yung araw-araw kong kinocover. Naniniwala ako na responsibilidad ko na itawid sa publiko kung ano yung mga ginagawa ng mga opisyal na sila din mismo yung naghalal.
20: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan.
31: Ngayon, magbababa ka ng batas na limitado.
40: Gaano ka lapit sa realidad itong panukalang batas?
20: At masasayang usapan.
40: Choir ako dati, nung bata-bata ako. Yung Martin, ako nag-train dyan.
31: Ah, ganyan. Mm. Ako naman, ang ako nag-train kay Leia.
40: Leia?
31: De Guzman.
20: Alvin L. Chico, alas 6. At sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
41: Tiyak na maganda ang morning mo tuwing Lunes hanggang Biyernes.
1: bubungad ang maiinit na mga balita hatid ng Radyo Patrol Balita alas 4 kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Iikot naman sa buong bansa si Johnson Manabat para maghatid ng mga napapanahon at rumaratsyadang mga ulat sa Ronda Pasada alas 5 ng umaga. Makipag-fan kulitan at balitaan kasama si Alvin El Chico alas 6 ng umaga at sasamahan naman ni Doris Bigornia ng alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas. Pakinggan ang mga napapanahong ulat ng Radyo Patrol Balita alas 7 kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Makipagbalitaktakan sa fresh na tandem ng bayan Robert Mano at Doris Bigornia alas 8 ng umaga. Tatapakin naman ng witty tandem nina Peter Musngi at Rica Lazo ang mga issue ng bayan sa Balita Patan alas 9 ng umaga. Damhin ang bukas palad na paglilingkod ng pinakapinagkakatiwala ang boses ng bayan, Kabayang Noli de Castro sa Kabayan alas 10 ng umaga. Susundan pa na...
2: Balik acting si Yen Santos sa ABS-CBN vertical drama na Twist of Fate. Aabangan ang kanyang gigil sa taksil na mister. Slay at palaba naman si Alexa Ilacat sa bagong I Want original series na Misbehave. Pero ano kaya ang naramdaman ni Alexa sa kanyang kissing scene? Nagpapatrol Daniel Krishnan.
3: Palaban at mas mature na Alexa Ilacat ang mapapanood sa bagong mystery drama series na Misbehave. Aminado si Alexa, magkahalong ka ba? At excitement ang naramdaman niya sa pagsabak sa mga challenging na eksena. Kabilang ang kissing scene nila ng aktor na si JC Alcantara.
4: It's my first time. It's scary.
5: Pinagandaan niya yun, yung scene na yun. Sobrang na-shock din ako nung una.
6: Everything is done in good taste, by the way. Everything is art.
3: Pero higit sa ilang maiinit na eksena, tutumbukin ng serye ang mensahe tungkol sa women empowerment at pagharap at pag-move on sa trauma.
6: So it's about a group of girls who go through something very traumatic, something very real and timely. This is not fiction, by the way. This happens in real life.
3: Iikot ang kwento ng Misbehave sa karakter ng 5 high school girls na nasangkot sa eskandalo matapos kumalat ang kanilang pribadong photos. Bukod kay Alexa, bibida rin si Cyril Manabat, Rain Parani, Andy Abaya at Rian Sircol sa serye na mapapanood simula June 3. Samantala, nagbabalik sa pag-arte si Yen Santos sa pinakabagong vertical drama ng I Want na Twist of Fate. Muling patutunayan ni Yen ang husay sa acting sa matinding kwento ng pagtataksil, paghihiganti at pag-ibig. Makakasama ni Yen si Rafael Rosel, gayon din si Tony Labrusca at Angelica Lau. Ang Twist of Fate ang pinakabagong handog ng I Want matapos mag-trend ang short romance series na The Chambermaid's Daughter ni Alexa Ilacat at Jello Rivera na humakot ng milyong-milyong views at naging number one sa most watched shows ng platform. Mapapanood na ang Twist of Fate simula May 30 sa direksyon ni Andoy Renay. Gaynel Krishnan, ABS-CBN News.
7: Wow, wait, gusto ko lang sabihin, pwede kaming mag-dance number.
8: Alam mo, actually.
9: Pero hindi niyo ako minessage.
7: Hindi, ito to, hindi kami nag-usap pa. We didn't talk about it. Talaga lang dumating siya naka-jumpsuit. Ako rin, one piece ba to?
8: Oo, tinanong ko si Yaya kung anong gagawin for you.
9: Oo nga, parehong-pareho nga.
7: Yeah! Oo, hindi, two piece o one piece kay ate.
8: Anong combo?
7: Pwede, pero ikaw, you didn't get the memo.
9: No.
7: Meron naman, meron.
9: Hindi ko nakuha yung memo. Para ako yung mga senador. Maybe.
7: Oh, pero
8: minority ka ngayon.
7: At least dito naman sa may quorum. Dito sa studio may quorum.
9: Hindi, pero ang tanong ko
7: paano yan, Alvin?
9: Hindi, ang tanong ko is, nakabuti ba o lalong nakasama sa imahe ng Senado ang ginawa nila kahapon?
7: Which part?
8: Which part? O sila?
7: Hindi, which part? Yung paghingi ng amendment o yung pag-walk out ng minorya?
9: Diba?
7: Ano?
9: Hindi, yung kabuuan, kasi ang objective natin, iangat nga natin eh. Naaangat ba o lalong nalulugmok?
7: Eh, pero ang objective ng ilan doon, makaboto ang iba kahit wala doon. Nairap ng objective yun.
9: Oh, hindi pa inaamin, ha?
7: Oh, yun ang sinaka-akusasyon.
9: Ayun na akusasyon.
7: Diba?
9: Pero come to think of it, matagal ng panahon, hindi dapat nandun ka, bayad ka ng taong bayan to be physically present.
7: Correct. Pero magandang analysis mo doon sa quorum. Mm. Yung 13, ang hirap ngayon. Si Senator Bato wala doon. Mm. So, paano ngayon yun? Di yung mayoriya 12. Mm. 12 sila. E di kung ang minority lagi magwo-walk out, walang quorum.
9: Oo nga. Pero,
7: o di ba parang they're stuck?
9: Hindi, pero kung nandun si Senator Cheese, may quorum sila. Kaya ang tanong, saan nagpunta si Senator Cheese? Kasi 13 sila with Escudero and
7: ang mayoriya kahapon wala si Bato, wala
9: si Cheese.
7: Si Cheese, so they were technically only 11.
9: Yes, 11 lang sila plus si Senator Tito Sen, 12, walang quorum.
7: Oh.
8: O paano?
9: Pero kung nandun sana si Senator Cheese, di

0: team sila.
1: Hindi, kung nandun si Senator G-12, mag-walk out na rin sila. So, na. Walang quorum ulit.
0: At abangan nyo sa Monday. Abangan nyo sa Monday. Oh. Exciting yan.
1: Yan. Ay, ang pangalan ng ano, pelikula ano? Sa Lunes, Quorum. Okay.
0: Galing at mo. Akala ko kaya ATV yung mga ganyan.
1: At yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Susunod na po sa ABS-CBN News YouTube channel ang Oh My Gan. Ako po si Karen Davila.
0: Okay, yun na. Sa teleseryeng Koro.
1: Horror. Horror.
2: Ano ba, action ba yan?
0: Horror, horror,
2: horror. Horror, okay. Para sa iba pang balita, mag-log on sa abs-cbn.com. Napakinggan din po ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa Istretta. Ano mang hamon, ano mang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Bernadette Zambrano.
0: At sama-sama pa rin po tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV 2. Ako po si Alvin L. Chico. Sa ngalan ng ABS-CBN News in the service of the Filipino, maraming salamat at magandang gabi, Bayan!

0: Ito po ang DZMM, bahagay na ng kasaysayan ng Pilipinas na nagalipas na 40 taon ngayon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapin ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras,
1: 3 minuto makalipas ang alas 8.
2: Sa bawat kaso, mahalaga ang mga ebidensya. Sa bawat krimen, may mga anggulong tinututukan. Tutok na at samahan ang Spot Report Team para alamin, siyasatin at hanapin ang katotohanan sa likod ng mga kaso at krimen na dapat solusyunan. Hatid nila Jeff Caparaz at Marlene Padiernos. Walang palalampasing detalye ang nakatala sa Spot Report. Spot Report. Spot Report. Spot Report.
0: Magandang gabi mga kaserbisyo at kapamilya. Oy, alas 8 na po. Ibig sabihin,
2: Spot Report!
0: Spot Report na po. Ngayon ay araw ng Wednesday, May 27, 2026. At dito po sa Spot Report, bawat kaso ay may istorya, bawat krimen may ebidensya ang kailangan tuklasin, at sa bawat anggulo may tanong na dapat sagutin.
1: Ito po ang programang hindi urong sa pagtuklas ng katotohanan. Aming susuyurin ang bawat detalye, imbisigahan ang bawat sulok at ilalantad ang katotohanan dapat mong malaman. Bawat kaso, aming tututukan. Ako po, Jeff Caparaz.
0: At lahat ng ebidensya ay aming susuriin. Ako naman, si Radyo Patrol Marlene Padiernos. Ito po ang
2: Spot Report! Jeff Caparaz at Marlene Padiernos sa Spot Report!
0: Kami po ay inyong patuloy na papakinggan sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at sa bayan ring napapanood sa DZMM Teleradio Cable Channels, DZMM Teleradio Facebook at YouTube Channel.
1: Kami po ang inyong kapamilya at kaserbisyo sa pagtutok sa mga kaso at pagsisiyasat ng mga ebidensya. Dahil dito nga sa Spot Report Partner ay una ang kaligtasan mo. Para sa inyong mga mensahe o may nais ho kayong iparating, meron ho kayong mga kung anumang impormasyon, saan man ho kayo naroroon, kayo nasa biyahe, meron kayong gusto ipaabot na mga pabate, ay bukas na po ang aming Viber number 0919-278-3000. 0919-278-3000.
2: Spot Report!
0: Kamusta ho kayo mga kasibisyon kapamilya? Abay, mapapauwi pa lamang po sa kanilang mga tahanan, mga papasok sa kanilang mga trabaho, mga panggabi. Yung mga nasa kalsada, mag-ingat-ingat po kayo. At yung mga nagdi-dinner, kami ho inyong mga kasama mula alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. Dito lang sa
2: Spot Report!
0: Pasadaan na natin ang mga balita sa nakalipas na mga oras.
2: Walang lihim na hindi mabubunyag. Spot Report!
1: Sa unang pasada ng ating balitaan, mga kapamilya, umarangkada na ang unang status conference ng International Criminal Court sa kasong Crimes Against Humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi dumalo ang dating Pangulo na nauna nang lumagda ng waiver para hindi sumipot sa status conference ng ICC Trial Chamber 3. Pinangunahan ni Judge Joanna Corner ang status conference na nagpaalala sa lahat ng partidong tiyaking maayos at mabilis ang magiging paglilitis.
3: Overriding objectives of a criminal trial for judges in particular are first, the acquittal of the innocent and the conviction of the guilty.
1: Humarap din sa unang pagkakataon ng bagong lead counsel ni dating Pangulong Duterte na si Peter Haynes na pinalitan si Nicholas Kaufman. Ayon kay Haynes, mahalagang mabigyan ang defense team ng hindi bababa sa 3 buwang paghahanda matapos ang disclosure of evidence na ayon sa prosecution ay posibleng matapos sa September 30.
4: We will be ready for whenever you want it to start, but our anxiety is that that should not be a date which leaves us with perhaps one or two months after the end of prosecution disclosure. It should be a minimum of three.
0: At kaugnay niyan, tinalakay sa status conference ang ilang mahalagang detalye kaugnay ng paglilitis kay dating Pangulong Duterte. Kabilang dito ang wikang gagamit sa pag-broadcast ng paglilitis kung saan isinusulong ng prosecution team na gumamit ng Filipino. Kinumpirma ng prosecution team na 60 hanggang 70 testigo kabilang ang 31 insider witness ang isasalang sa paglilitis sa dating Pangulo. Sinita naman ng trial chamber ang 177 speech ng prosecution team kaugnay ng mga ebidensya sa kaso ni Duterte. Hiniling din ng prosecution team na itakda sa katapusan ng Agosto ang deadline sa pag-usumite ng mga bagong impormasyon kaugnay ng kaso ng dating Pangulo. Pero ang pagtakda ng petsa para sa paglilitis, ipinagpaliban muna ng trial chamber dahil kailangan muna umunong suriin ng ang fitness to stand trial ni Duterte. Nauna rito inilatag ng iba't ibang partido ang mga panukalang petsa sa paglitis kung saan ang prosecution team ay inirekomendang simulan ng trial sa November 30 habang ang defense team naman ay inirekomendang simulan ng paglilitis 3 buwan matapos ang disclosure of evidence ng prosecution. Sa panig naman ng biktima o ng mga biktima, hiniling na simulan ang trial sa Setyembre habang Enero sa susunod na taon ang rekomendasyon ng ICC Registry.
2: Spot Report!
1: Sa ibang balita naman, 4 na lugar ang sabay-sabay na sinalakay ng Philippine National Police at National Bureau of Investigation na sinasabing pinagtataguan ng puganteng senador na si Senador Ronald De La Rosa. Kabilang dito, isang bahay sa subdivision sa Barangay Balibago, Angeles City sa Pampanga, na sinasabing pagmamayari ni Virgilio Abdul Lakay Aribon Cariño, na tiyuhin at kasalukuyang consultant ni Senador Robin Hood Padilla. Sinasabing ang tiyuhin din ni Padilla ang may-ari ng sasakyang nakitang nakasunod nung umalis si De La Rosa sa Senado noong Mayo 14. Pero sa kabila ng operasyon, bigong mahanap si De La Rosa sa subdivision, gayon din ang sinasabing tiyuhin ni Padilla. Bukod sa Angeles, nagsagawa rin ng operasyon ng otoridad sa 3 syudad sa Metro Manila. Kinumpirma naman ni DILG Secretary John Vic Remulla na sinuyod din ng NBI at PNP ang Paranaque City at Bulacan para hanapin ang senador. Si De La Rosa ay may arrest warrant sa International Criminal Court at pinangalan ang kasabwat ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong Crimes Against Humanity.
2: Spot Report!
0: Sa ibang balita naman, aabot sa 292 million pesos ang halaga ng illegal na droga ang nasabat ng mga otoridad sa Manila International Container Port. Ayon sa Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA, nakumpiskan nila ang shabu na aabot sa 43 kilo mula sa shipment. Iniimbestigahan na ngayon ang naturang kontrabando para matukoy ang pinagmulan at mga posibleng sangkot. Patuloy naman ang case build-up laban sa mga responsable habang pinaigting ang pagbabantay sa mga pantalan laban sa drug trafficking.
2: Spot Report!
1: Balita naman sa lalawigan, mga kapamilya kaserbiso, patay ang lalaking kumakain lang ng noodles sa bangketa ng pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang suspect. Napag-alamang dati ng nakulong ang biktima pero tinutukoy pa ang kaso at kung may kinalaman ito sa krimen. Sa Davao City naman, natagpuan na ang isa pa sa 2 bangkay na natabunan sa gumuhong mga basura sa isang landfill sa Barangay New Carmen sa Tugbok. Isa naman ang nawawala pa rin pero patuloy ang retrieval operations. Sinuspende muna ng DNR ang operasyon ng landfill habang patuloy ang investigasyon.
2: Spot Report!
0: Tiniyak naman ng Prime Electric Holdings Corporation ang mas murang singil sa kuryente sa mga franchise area nito sa Visayas dahil sa mas murang power supply contracts at mas epesyenteng pagbili ng supply ng kuryente. Dahil dito bumaba ang power rate sa Iloilo, Negros at Bohol. Pinakamalaki ang bawas singil sa Bohol Light Company Incorporated na umaabot sa 2 pesos o higit 2 pesos per kilowatt hour. Kaya bumaba naman ang average residential rate na sa 10 pesos and 50 kilowatt hour At sa Iloilo naman, buwabarin ang singil ng More Power habang nagtala naman ang Negros Power ng isa sa pinakamababang rates sa Negros Island. Sinabi ni Prime Electric President at CEO Roel Castro, naging posible ang pagbabawas dahil sa mas mababang generation at transmission charges, pagbaba ng line rental cost at suspension sa charge o sa JHOL charge, alinsunod sa direktiba ng Energy Regulatory Commission.
2: Spot Report!
0: Samantala, kumuha naman tayo ng dagdag na balita mula sa labas ng ating himpilan, mula sa ating mga Radio Patrol. Ang National Food Authority nagpatupad ng emergency milling services sa Bicol para mapalakas ang rice buffer stock ng bansa. Narito ang balitang kumpirmado sigurado hatid ni Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly!
5: Marlene, ayon sa DA, ito ay para masuportahan ang 20 pesos kada kilo na bigas na programa ng pamahalaan. Anim na rice miller mula Albay at Sulsogon ang kinontrata para iproseso ang mahigit 114,000 na sako ng palay na katumbas ng halos 75,000 na sako ng bigas. Umabot sa 19.1 million pesos ang halaga ng kontrata. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco T. Laurel Jr., makatutulong ang hakbang para makabili pa ng mas maraming palay mula sa mga lokal na magsasaka habang pinalalakas ng food security ng bansa. Sinabi naman ni NPA Administrator Larry Lacson na mas mapapabilis nito ang pagdagdag ng disaster ready rice reserves at pagpapaluwag ng mga bodega para sa susunod na anihan. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, BDNA.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Kelly Cordero.
1: Sa ibang balita, Bureau of Immigration natanggap na ang precautionary hold departure order laban kina Senators Rodante Marcoleta at iba pa. Ang detalye mula kay Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert, take it away.
6: Jeff, Marlene, kinumpirma ng Bureau of Immigration na natanggap na ng kawanihan ang precautionary hold departure order o PHDO laban kay Senador Rodante Marcoleta, former Congressman Mike Defensor at dalawa pang individual. Kaugnay iyan sa reklamong plunder at indirect bribery ayon sa immigration spokesperson Dana Sandoval, ipagbibigay alam ng immigration sa Sandigan Bayan kung mamataan sila Marcoleta at iba pa. Sa ilalim ng precautionary hold departure order, ilalagay sa system ng immigration ang pangalan nila Marcoleta sa mga airport at seaport sa bansa para ma-monitor ang kanilang travel history. Matatanda ang naglabas ng PHDO ang Sandigan Bayan 7th Division kahapon matapos irekomenda ng Field Investigation Bureau ng Ombudsman na masampahan si Rodante Marcoleta ng reklamong plunder at bribery kaugnay yan ng umano'y hindi pagdedeklara ng 75 million pesos na campaign donations. Batay sa complaint affidavit, kabilang din sa inireklamo sina dating Congressman Mike Defensor at mga individual na sila Joseph Espiritu at Aristotle Viray, nagbigay umano ng 30 milyong piso si Defensor, 25 milyong piso si Espiritu at 20 milyong piso naman si Viray para sa kampanya ni Marcoleta noong January 2025. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
1: Bert, anong kaibahan ng precautionary hold departure sa hold departure order tsaka doon sa ILBO, partner, di ba? Oh, yeah. Sa immigration lookout bulletin. Kaibahan yan.
6: Yes, Jeff, pag precautionary hold departure order, ito ay for monitoring purposes lang. Meaning, ang kaibahan niya sa hold departure order, pag hold departure order kasi, at ikay namataan sa airport at seaport, ikaw ay aarestuhin ng mga law enforcement agency. Whereas kapag precautionary hold departure order, it's just for monitoring purposes ng kanilang travel history.
1: Kung dadaan ng airport.
7: Okay. Paano pag nag-back?
6: Kung dadaan ng airport. Pero alam mo naman, maraming daanan sa Pilipinas. So baka may iba-iba ng mga means plus. Of exit tumaan.
1: Salamat, Bert Dizon.
0: Maraming salamat sa ating mga Radyo Patrol.
2: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radyo Patrol sa East 30.
0: Ayun naman pala.
1: Then, napakadami naman talaga, partner. Eh. Kung sa airport lang, ilan ba airport natin? Na IA.
0: Meron pa
1: tatlo.
0: Sa...
1: apat, ano?
0: Mga probinsya.
1: Meron pa sa Clark. O, mga probinsya pa. Dapat sa mga Pantalan din, ano?
0: May
1: ganun.
0: Pero partner, yun naman pala, partner. Hindi pa naman pala talaga ipalagbabawal.
1: Precautionary pala.
0: Precautionary pala. Pero syempre, ano't ano pa, ang patutunga pa rin yan, bantay sarado pa rin. Sa legal na daanan. Kamusta ho kayo at yung mga kasibisyon kapamilya? Kami ho inyong napapakinggan ngayong oras na ito. Marami po tayo pag-uusapan maya-maya lamang. Aba, ay may mga update na ho tayo ha, patungkol po doon sa patuloy na pagtugis kay Senator Ronald De La Rosa. Dahil kanina, partner, may mga sinalakay na mga lugar, mga tauhan ng NBI at CIDG. Pero, surprise, wala pa rin po De La Rosa ang natagpuan. At bukas natin magkakaroon din ng pulong balitaan ng CIDG para magbigay din ng update patungkol dito. Dahil inaprubahan na rin, partner, ang kanselasyon ng mga lisensya at rehistro ng mga armas ni Senator De La Rosa. Hanggang kailan kaya ibibigay,
1: pero,
0: partner, na palugit, di ba?
1: Pero napakinggan ko, partner, yung sa yung purok leader ba iyon?
0: Yung captain, barangay captain.
1: Purok leader. Sinasabi niya nga, bakit nga naman nyo dito nyo hinahanap eh, taga Davao iyon?
0: Pero kasi,
1: maganda matanong nyo bukas doon sa CIDG kung may efforts din ba sa Davao. Kasi taga doon si Senator De La Rosa.
0: Correct. At hingin tayo update talaga kung paano yung kanilang gagawin. Doon may mga pangamba kasi, partner, ilan sa ating mga kabansa, since dating PNP chief itong si Senator De La Rosa, baka mayroong reservations daw ang pambansang pulisya. Pero sinabi naman ni PNP Chief Tartates na bagamat thankful o talaga naging former chief PNP si Senator De La Rosa, hindi yun.
1: Ibang
0: labas
1: usapan.
0: Po yun
1: usapan.
0: Doon sa operasyon nila para tugisin dahil nga meron kinakarot na arestuwaran.
1: Saka maganda rin matanong bukas, partner, sa lahat ba ng mga kaibigan ni Senator Bato? Kasi diba, parang may nabasa ako yung may-ari ng bahay, parang diba? Umaapelasan na lahat dapat ng huwag namang masingle out na ako.
0: Correct.
1: Parang yun na sinasabi.
0: Kasi syempre, iba pa rin, partner, ang pag ikaw, ang pagbahay mo ang pinuntahan at na pinalibutan ng mga pulis.
1: Tsaka yung mga yung matanong nyo rin, syempre, marami kasi nagtatanong, di ba, yung legal legal ba yun?
0: Diba?
1: Pero sabi naman ni SILG, legal. Diba?
0: Legal may naman daw. Sila. Pero may mga lumurutan kasi partner ng mga kagay sa kampo ni Atty. Israelito Torion. Sinasabi niya, wala raw hawak na warrant of arrest.
1: Yeah.
0: Parang hindi naman din kikilos ang pulisya, partner, kung walang papel. Pero yan yung ating mga kukumpirmahin pa.
1: Partner, bago tayo mag-gape, request ko nga, pindutin mo nga yung DZMM numero uno sa aksyon.
2: DZMM numero uno sa aksyon!
1: Numero uno na tayo. Partner, para sa akin, numero uno tayo. Kailangan i-project mo yan, partner, di ba?
0: Oo nga. Anyway, so
1: darating tayo dyan.
0: Darating tayo dyan. Bukod po doon, dito

0: Saka prosecution.
1: Correct. At saka iba-iba yung mga ano mga inirekomendang petsa.
0: Petsa.
1: Nung, mga
0: September 1, di ba? Tanong natin kay Attorney Conti ito, di ba? Saka yung mga co-conspirator din, tingnan natin, ha?
1: At hingi tayo ng update o reaction kay Attorney Conti kung ano ang kanyang opinion o kanyang saloobin sa patuloy na pagtugis ngayon kay Senator De La Rosa na tila nagiging pahirapan na. Dito pa rin sa ating bansa. Anyways, magabalik po ang spot report makalipas ang ilang mga paalala.
2: Sa mata ng katarungan, wala kang takas. Spot report! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Eid Mubarak sa lahat ng ating mga kapatid na Muslim. Mula sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
3: Yung sa produktong petrolyo, nahihinay lang po. Iwasan natin yung hard braking at yung ating aircon. Dahil tumatakbo yung compressor, wag po nating isasagad ng todo-todo yung thermostat rin ng sasakyan. Kasi gumagamit rin po ito ng krudo. At kung bago nga umalis sa ating mga auto, siguraduhin rin po natin na na-check natin yung pressure ng ating mga gulong at yung laman po nung sasakyan. Kung hindi naman natin dadalhin doon sa ating paroroonan, wag na po nating ikarga. Doon lang po sa mga nabanggit pag pinagsama-sama, malaking kabawasan na po ito doon sa inyong konsumo.
2: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak,
4: the Senate is under attack.
2: Isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan.
5: Inaabangan lamang na sitwasyon kanina ay merong aarestuhin.
1: Bakit nauwi sa gantong sitwasyon?
6: Tuloy-tuloy pa rin po ang special coverage natin.
2: Mga radyo patrol na ilang oras nang nakabantay, naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
7: Mahalaga po kasi DZMM kasi malalaman natin kung ano nangyayari sa ating bansa.
8: Happy 40 years sa DZMM. DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Una sa balita, una sa public service.
2: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
9: Happy 40, DZMM. Siyempre, una sa balita, una sa public service.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Ang bawat detalye, mahalaga bawat ebidensya. Susi sa katotohanan. Spot Report! Spot Report!
1: Nagbabalik po ang Spot Report sa oras po na 8:26. Ako pa rin po si Radyo Patron Marlene Padiernos.
2: At ako naman po, Jeff Caparas.
1: At kaugnay nga po yan, may kapapasok lamang pong balita dito ngayon na magisimula na raw na pagdesisyonan ng ICC Trial Chamber na pasimulan ang trial kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa November 30. Kaugnay niyan, hihingi tayo ng impormasyon at update kay Attorney
2: Reaction,
1: Maria Cristina Conti, ang ICC Assistant to Counsel at Secretary General ng National Union of

0: People's Lawyer. Good evening po, Attorney Marlene po at Jeff sa Spot Report.
1: Good evening, Attorney.
2: Magandang gabi. At in a few minutes, magsisimula na ang hearing sa La Hague. Pero in 30 minutes, alas 9 pa po natin mapapanood yung last or third session for the day.
1: Okay, Attorney, ito nga pong kapapasok lang ho na balita na sa November 30 ho, magsisimula ho yung trial. Ano ho ang reaksyon niyo ho dito, sir? Ma'am.
2: Uy, hindi ah.
1: Sabi ho, ma'am, hindi... kapapasok lang ho, ma'am. Sabi ho, we'll start on November 30. Yun po ang sabi.
2: Okay. O baka dahil sa ano nga.
1: Opo.
2: Palagay ko, meron kasing inuna yung mga judges na issue. At yun yung issue patungkol sa fitness to stand trial. Kung maalala natin, naging malaking kaguluhan ito noong pre-trial pa lang na bakit, ang sabi nga, fitness to stand trial. At ipapaulit, in a sense, itong fitness to stand trial examination kay Rodrigo Duterte sa parehong independent panel of experts.
1: Oo.
2: So, uulitin po yan. At ang huli kong alam kanina nung nabinbin ay, kumbaga, tatansyahin pa kung aabot ba ito dun sa mga proposals. So, ang proposal po kasi ng victims, syempre, una ka agad yan at gusto namin matapos agad. September, pwede nang magsimula. Sabi ng prosecution, November 30, 2026, ready na silang magpresenta ng ebidensya. Ang sabi ng defense, teka lang, gusto pa namin tingnan itong fitness to stand trial na issue na to. Baka may ilan pang mga bagay na kailangang kutkutin. At hinihintay nila yung ibang ebidensya. In fact, yung listahan o pagbabaybay ng mga expert na ihaharap di umano bilang witnesses. Yun ang may deadline kanina, August 24 yata yung suggestion, para ibigay yung at least list or gist ng kung anong mga sasabihin nila para maayos na mabusisi nitong prosecution, ng defense. Ang hiling din kasi ng defense ay may ilang buwan naman sila bago or matapos ng final submission ng ebidensya bago magsimula ang trial. Kumbaga parang sinasabi nila 3 months or pwede nga 5 months na paghahanda bago magsimula talaga yung trial. Ang hiling nila hindi ngayong taon. May umeksena din kanina kasi at sabi ng registry kung gusto niyo po ng live stream at live translations from Bisaya from English to Bisaya or vice versa or also to Tagalog January pa nila kakayanin. Kaya yung po yung mga schedule kanina na pinag-uusapan, hindi ko alam kung ito na ba yung final na pinagpasyahan na November 30.
1: Yun nga ma'am, ang sabi ho attorney November 30 na ho siya magsisimula. Ang sinabi ho ni Judge Joanna Corner, ang gusto niya ho, maayos at mabilis. So, tingin niyo ho ba mabilis pa ho ito na November 30 ho magsisimula ang trial?
2: Ay, opo. Sabi nga, isa to sa mga pinaka maikling panahon, turnaround period mula sa confirmation decision hanggang start ng trial.
1: Mm-hmm.
2: Kasi yung decision natin or yung hearing, nakuha natin ng... February, March, April, May, June, July, August, September, October, November. 9 months. At dapat pala binilang natin from April. Ano?
1: Mm-hmm.
2: Pero kung ano't ano man, isa na to sa mga pinakamabilis. At by all intents and purposes, bibilisan din ng prosecution ang kanilang pagpresenta ng ebidensya. Kayang-kaya nila to. Kaya sana, hindi 10 taon nang ihintayin sa trial, kundi ilang taon lang.
1: Actually nga yung tono nga partner kanina ni Judge Corner ang sinasabi niya nga rin kasi yung estado nga nung dati rin pangulo kumbaga kaya dapat maayos tsaka mabilis ho ito attorney ano, hindi ba?
2: Ang susunod na pag-uusapan diyan yung kumbaga mismong schedule, ang tawag nila ay sitting schedule. In particular at saka yung mismong schedule kumbaga kailan mismo every 2 weeks ba, every day ba in those 2 weeks. Tapos yung sitting schedule ay, katulad yung nangyari ngayon, 4.5 hours ang parang allotted period. So, 1.5 hours, 1.5 hours, that's 1.5 hours. Mm-hmm. Nung nakaraan kasi nung February, 3 hours lang yung inabot sa isang buong araw, yung upo ng korte. Eh, pwede namang 4 hours. Kaya yon pag-uusapan din yon. Kung baga, anong period sa isang araw ang gugugulin, 9:30 to 11:30, tapos 2:30 to 4:30 ba? Parang ganon. Pag-uusapan din eventually, yun nga, yung sa schedule, kailan ang presentation ng prosecution or intended period, tapos kailan naman magsisimula ang victims, tapos kailan naman magsisimula ang defense.
1: Mm-hmm. Doon sa mga schedule na yun, last na partner muna ako for a while. Ano? Doon sa mga schedule na yun, attorney, meron ho ba doong schedule na talagang hindi, kumbaga talagang i-re-require na humarap si o mag-appear si dating Pangulong Duterte, di ba partner? Hindi na siya mag-waiver ba?
0: Yeah.
2: Alam nyo, generally, ay kailangan humarap. Nakalagay yan sa Rome Statute that the accused has to appear before the court. Pero may mga konsiderasyon kasi na pwedeng makilala na reasonable, kumbaga yung excuse. Pero merong, kumbaga, kailangan sa kanya na kailangan sabihin niya, guilty or not guilty, yes or no, di ba? Ay, kaya lang parang may nagsasabi na posibleng ipaabot niya na lang ito sa pamamagitan ng katulad ng ginagawa niya sa mga excuse letter niya ngayon through a signed document. Pero parang wala pa sa kasaysayan ng ICC na kumbaga hindi nagpakita na akusado. Ang medyo komplikado dyan ay ang pagpapasya kung si kung pupunta ba o hindi, eh yung may katawan. So, kumbaga, hindi mo naman pwedeng hila-hilahin yan o ipiliting pumunta. Kaya, tapos, paano kung sa sinasabi nga nila may medical condition. So, may ano dyan, ha? May particularidad na special circumstance itong kaso ni Duterte. Dahil, una, ayaw niya. Paano mabibitbit ang ayaw, ang may ayaw? And then, pangalawa, pag sinabi niyang, eh, masakit ulo ko o kung ano man, edi excusable yon siguro on the part of the accused. Basta lang malaman kung ano yung feelings niya, katulad ng ginagawa niya ngayon, through written documentation, pakapayagan.
0: Pero attorney, kagaya nga na nababanggit po ninyo kanina, may inuuna ngayon eh, yung fitness to stand trial. Gaano ba katagal ang iaalat na panahon para mapagdesisyon natin yung fitness to stand trial? Kasi nababanggit nyo na rin kanina na may mga pagkakataon din talaga na nakadepende doon sa mismong may katawan kung siya ay makakadalo o hindi.
2: Yung fitness to stand trial kasi, hindi naman siya usapin ng mismong pagdalo, kundi kaya ba niyang dumalo? Mm-hmm. So, mas ganun yung phrasing doon. Kasi sa ngayon, ang siste, kaya niyang dumalo. Kaya niyang masundan yung hearing, kaso ayaw niya lang dumalo. Nung nagpasya or nag-examine yung mga experts noong December, parang inabot sila ng halos 1 month, 1.5 months. Parang November kasi yung final qualification nila or appointment. Tapos pinagsubmit sila ng report by December 15. Kaya maikling na period, tingin ko kaya nila to within 1 month, 2 months. Lalo na, hindi na bago sa kanila yung pasyente. Sila, kung sino po yung mismong nag-examine nung December, balik din po ulit sila. Para, sabi nga ng korte, para hindi na tayo mga abala pa ng iba, tsaka panibago na namang explanation. Naging issue lang kanina ay, sino magbibigay ng, ano, ng instructions? Sabi ng defense, ay, may ready na po kaming instructions. Sabi nung judge, ay, sorry, hindi ko natanong yung prosecution. Bakit mag-o-object ba kayo? Sabi niya parang, I assumed hindi kayo mag-o-object. Yun lang, sabi ni prosecution, well, wala na kaming magagawa kasi sabi niyo judge, mag-i-examine na. Pero po, yung instructions, sana po manggaling sa korte, hindi sa defense.
0: Attorney, kasi nababanggit ka nun yun, nakadepende to sa kung kaya bang dumalo sa pagdinig ang isang nililitis. Pero kasi recently may mga kumakal sa social media, yung copy, yung picture, nakita mo yung partner, picture nung parang handwritten na letter ni dating Pangulong Duterte na mali-mali yung nakalagay. Pwede ba maging pagbasihan yun? Ano ba ang...
1: may mga parang erasure.
0: Erasure, hindi naman... parang sira-sira yung... Ay, magulong gumagulo yung pagkakasulat. Anong nakakita niyo doon, attorney?
2: Ako, wag po nating bigyan ng ganun kalaking halaga yung ganun. Kasi ako, ganyan din sulat ko kapag nagmamadali. Diba?
1: Na.
2: Sa mga logbook, kuya, late na ako.
1: Hindi pala,
2: So, diba, hindi yung minsan ng pagsulat ang magiging batayan. Kaya inaabangan yung examination.
1: Mm-hmm.
2: Pero napapaisip tuloy ako, may isang nang nagsabi, baka po may naratibo na gustong ipaabot.
0: Mm-hmm.
2: Pwede.
1: Mm-hmm.
2: At tiwala naman ako na mahahagip ito ng experts.
0: Mm-hmm.
2: Yung mga minsan ng ganyan, di ba, paarte-arte, posibleng may makumbinsi ka.
1: Mm-hmm.
2: Pero yung eksperto, nung nakaraan may binabanggit na ganyan na may underperformance sa ilang tests.
1: Oo.
2: Pero on the overall, mahahagip mo yan. Kaya niyang mag-isip, naiintindihan niya kung anong mga pangyayari, naiintindihan niya kung anong sakdal sa kanya, at kaya niyang depensahan ang sarili niya sa korte. Yun po ang importante.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. So sa start po ng trial, attorney, on November 30, ano na ho yun? Planchado na ho lahat yun. Ano, no? Ipepresenta niya ho, both prosecution tsaka ng defense.
0: Or pwede pa ba yung magbago, attorney?
1: O may idadagdag
0: ba
1: ba?
0: Pwede pa ba yung mag-adjust? Ano ho ang...
2: Generally, kung ano yung na-commit mo sa status conference hearings, dun sa bago yung hearings, ilalagak na ebidensya. Pero parang may pwedeng excuse, katulad ng kahahanap lang ng ebidensya, kaka-presenta lang ng testigo. Pero may proseso at kailangan may pagpayag yung mga judge. Reasonable dapat yung dahilan, hindi yung kasi nakalimutan kong sabihin o kaya akala ko noon hindi naman ubra to, pero ngayon ipepresenta ko. Hindi po, kaya kung mapansin nyo, sobra-sobra yung binabanggit ng prosecution. 60 to 70 witnesses daw ihaharap nila. Nako, 5,000 pieces of evidence, tapos meron daw silang 13,000 na dokumento, kapapelan o pieces of evidence pa na nandoon sa kanilang parang library, na yung lahat ng mga nakalap na ebidensya. Sobrahan mo na kaysa sa kukontian para mas madali, kumbaga approve na lahat for presentation, pero ikaw na yung magre-renda sa sarili mo na, sige, sa 60 to 70, siguro 30 lang ang iharap ko talaga. Kung sakali, para mas madali na, kumbaga, pagdating ng trial, mas madaling magbawas kesa magdagdag.
1: Hmm. Tama ba ako, attorney, ang ina-expect nyo na dapat start ng trial ay September 1 ba? Tama po ba? Tapos ngayon ay naging November
2: 3. Sa victims.
1: 30. Tama po ba?
2: Hindi naman ito tipong expected. Ito po ay mga suggestion ng parties.
1: Mm-hmm.
2: Yan. So, nung hiningi yung observations parang anong say mo, nung may submissions po yan, nung nakaraang linggo, sabi ng victims, September kami.
1: Oo.
2: Sabi ni prosecution, November 30 kami. Sabi nung defense, hindi kami makapagsabi kasi dami pa namin gustong silipin, katulad nung medical situation ni Duterte, at ngayong araw nga, nilabas yung kanilang request for medical examination. May ganun pala. Pinatungkulan din yun kanina. Sabi, di ba meron kayong request for medical examination?
1: Mm-hmm.
2: Ano na natin, yung fitness to stand trial na ang alamin natin.
1: Oo, tapos nagpalit pa ng abogado, hindi ba, attorney, si dating Pangulo? Ano? Isa pa rin yun. Ano?
2: Yung
1: naka-apekto
2: kanina,
1: ba yun?
2: Hindi naman. Parang may presumption na kung saan mang punto papasok ang isang abogado, look out nung abogado. Kumbaga, tatanggapin mo ba yung kung ganun nakahapit yung oras? Yung pagpapalit din ng abogado, perfect halos yung timing, sabihin na natin.
1: Oh, okay.
2: Katatapos lang po nung, kumbaga, yung unang phase or yung pre-trial phase, pagtungtong ng trial phase, saka nagpalit.
0: Mm-mm.
2: So, kumbaga, ang inabutan niya yung buong period ng trial phase. May dehado lang siya ng konti kasi nung pre-trial, nagkaroon na ng transmission o nakapagpalitan na ng ebidensya. E di, ano siya ngayon? Overtime sa kababasa.
0: Oo. Attorney, ako naman, panghuling tanong ko na lang ho ay malihis ako ng very, very light. Eh, kanina ho ay naglabas ng rekomendasyon ang CIDG na sampahan ng reklamo na obstruction of justice si Senator Robin Padilla. At kanina, may isang sa mga lugar na sinalakay ng otoridad ay yung isang lugar na naugnay din kay Senator Padilla. Kaugnay naman to. Partner sa paghahanap kay Senator Bato de la Rosa. Ano ho ang reaction ho ninyo dito, attorney?
2: Eh, sabi nga ng mga biktima, eh, talagang tinulungan yan. Para po sa kanila, eh, kahit na alam ni Robin Padilla or sa ngayon kasi sinasabi niya hindi niya sigurado or hindi niya tinatanggap na puga si Bato de la Rosa, eh bakit niya tinatago? So, ang pinaka-importante lang sa amin ay sana mahuli na po. Kung sino man po ang nasa mga bahay at mga lugar-lugar pa ni Senator Robin o kung sino pa man, sana po makipag-ugnayan na kayo. Kasi, litong-lito na nga ako eh. Akala ko ba hindi nila kinikilala yung warad pero nagtatago. Kaya, ayusin din nila yung script nila pero para kay Senator Robin, ito pong kakaharapin mo na kaso na obstruction of justice, bagaman maliit at hindi naman makakagambala doon sa, may parliamentary immunity dito eh, kasi less than 6 years ba ang penalty, maliit lang. Eh, tingnan nyo naman yung other side, yung pinagkakaitan nyo po ng hustisya at katotohanan.
0: So para sa inyo, nararapat lang ng rekomendasyon ng obstruction of justice?
2: Ah, yes, opo. Sa pananaw din namin, eh, talagang pasok siya doon sa pinagbabawal ng PD 1829. Ang harboring criminal, assisting a criminal or a fugitive from evasion of prosecution.
0: Alright. Maraming salamat po sa inyong oras. Attorney Maria Cristina Conti, ang ICC Assistant to Counsel at Secretary General ng National Union of People's Lawyers.
1: Thank you, Attorney.
0: Thank you so much, ma'am. Ingat po kayo.
3: DTCMM Numero Uno sa Aksyon. Spot Report.
0: 8:44.
1: Ayun. Eh, gap na ba? Gap?
0: Ayan na.
1: May gesture siya.
0: Makabalik po ang Spot Report makalipas ilang mga paalala.
3: Krimen? Katotohanan? Iimbestigahan yan sa Spot Report! Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM! Nabalitaan niyo na ba ang mga sagot sa mga isyong kinakaharap ng bayan? Dito unang malalaman.
4: Alamin po natin ano ang balita
3: sa Morning Habit ng mga matatalinong mamamayang Pilipino.
5: Mahuhuli ba natin? Mahahambol ba natin?
3: Kasama si Alvin L. Chico alas 6 ng umaga.
4: Pati pala yung isyo ng katiwalian kakaapekto din sa paghina ng piso.
3: At magbabalik kasama si Doris Bigornia.
5: Sabi nga, good morning po, sana mapansin. Ayan, nagpansin na tayo, no? Hello.
3: Nang alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
6: Happy, happy 40th anniversary DZMM. Una sa balita, una sa public service.
3: Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
7: Gas, Abelga! Jesse Cruzat!
3: Sa Suko sa DZMM.
8: Suko sa DZMM.
3: Tuwing Sabado, alas 7:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
9: Ako si Ben Santos, designer, pattern maker dito sa Craftic, Santa Maria, Kalumpang, Marikina City. Simula nung nag-deteriorate yung sight ng mata ko, saka siyempre itong weather natin ngayon, napakainit. Dito lang sa DZMM, halos yun lang favorite na pinapakinggan ko. Naghahanap ang tao ng malayang pagpapahayag, eh. Hindi pwedeng hindi ka focus sa DZMM dahil isa sila sa naging instrument ng babagong lipong.
10: Happy 40th anniversary sa DZMM.
3: mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.

0: Walang lihim na hindi mabubunyag. Spot Report! Spot Report!
1: Nagabalik po ang Spot Report sa oras na 8:47. Oy, mula po sa usapin sa International Criminal Court, babalik po tayo sa usapin ng krimen. Aba, na isa na naman pong minor de edad ang sangkot.
2: Kahapon, ganyan din tayo.
1: At diba? Isang bata po, isang paslit ang pinag-uusapan natin biktima rito. Kaugnay niya na sa kabilang linya, si Lieutenant Colonel Abdelon Galong, ang Public Information Officer ng Mountain Province Provincial Police Office. Good evening po, Colonel. Marlene po at Jeff sa Spot Report.
3: Good evening po.
1: Colonel, ay hihingi po kami sana ng papakwenta sana namin sa inyo. Meron daw hong isang
2: tatlong taong gulang
1: na bata ang natagpo ang patay dyan sa bahagi ng Mountain Province.
2: At umamin ho na may kagagawan ay mga bata
1: mga
2: rin.
1: Minor de edad.
2: Colonel, ilan taon nga ito? 8 tsaka 10. Paano ho nangyari, Colonel?
3: 12 at saka 8 po.
2: 12 at 8. Okay, okay. I stand corrected po, Colonel. Okay, paano ho nangyari?
3: Yung timeline ng report po ba yung sabi ko yung ano?
1: Yes sir. Ano baka kanto po sa amin sir, ano po ang nangyari?
3: Yung doon bisata police timeline ng report ng natunin ng MPS nung May 15 pinunta yung bata doon sa Sitio Batnong, Barangay Banawan natunin ng nanay niya para magbakasyon. Nung May 18 iniwan ng nanay doon sa maternal grandmother at grandfather sa pustulin ng lula at lula niya kasi bumalik na ng Baliliw Buntok yung nanay. By May 23, around 9 a.m, pumunta yung lula at saka yung bata sa parang homecoming, ang tawag nila doon, Amamong di Ibatnong. Parang mo yung mga taga Ibatnong sa Chubanawal, Naturi Mountain Province. Around 1 p.m., pinakain naman ng lula yung bata. Nag-lunch sila. Around 2 p.m. out of same day, nalaman nung lula na nawala na yung bata na dating nakita nang nakipaglaro sa ibang bata doon. So, nagpatulong sa mga kapag-anak doon kung tinanong kung nakita nila yung apo niya. So, around 3 p.m., nagkandak po sila ng search, hinanap yung bata. O nang hindi mahanapan yung pong lulu ng bata, pumunta po sa Naturing Police Station at nireport po na nawala yung bata. So ang ginawa ng Naturing MPS, alongside the BFP personnel at saka sa community, nagkandak po sila ng search. Umabot po sila ng hanggang 2 a.m. ng May 24, that is already Sunday. Nung napagtanto nila na pagod na rin sila at puyat, napagkasunduan nila na itutuloy nila bukas ng maaga. Ngayon, nung 7:30 a.m., 24 pa yung Sunday, nung naghanap sila, nakita nung lulo niya yung bata around 200 meters away from the St. Martin Forest, the chapel, na doon, wala nang buhay. At as the son is of starting procedure, dinala yung bata sa Anastasia Rafael Sadiel Memorial Hospital kung saan dineklara ng attending physician na wala na yung lanang buhay yung bata.
1: Colonel, ano ho ang ikinamatay ng biktima?
3: Lumabas na po yung una, nung sabi ng attending physician is traumatic brain injury. Ngayon, para masatisfy yung mga pulis at mga kamag-anak, dahil kinumbinsi ng PNP yung kwan para autopsy para malaman kung talaga ang kinamatay. Lumabas po sa autopsya na hemorrhagic shock secondary to blunt traumatic head injuries yung kinamatay ng bata.
2: Oo, pero yung umamin ho yung tama ba, Colonel? Umamin ho yung 8 tsaka ho yung 12 ano, na mga minor din. Paano daw ho nangyari?
3: Separate po yung participation kasi nila. Ganito po kasi nung nakakandak po ng kwan para paano natuntun yung kwan, dalawang bata. Nakakandak po ng investigation yung ating natunin ng PS. May nakapagsabi po na tanungin nyo yung dalawang bata na nakita ko dito kahapon. So, tinanong ng polis kung sino yung mga bata na yun. kasi malapit lang sila sa simbahan.
1: Okay.
3: So pinuntahan ng natunin MPS yung isang bata na sinabi ng isang tao. Ngayon, pumunta yung mga polis sa bahay ng kwan, yung minor one. Tinanong
2: Opo.
3: Kung andun yung bata. Sabi naman ng nanay, andito. Oo.
2: Hmm.
3: So, pinatawag. Tinanong yung bata, itong minor one, kung saan siya nung araw nung May 23. That
2: okay.
3: is sa Sabado po, Saturday. Sabi niya,
2: okay.
3: andun siya sa Banawal Elementary School lang. Tapos umuwi ng alas 5 ng hapon.
2: Mm. Oo.
3: So, hindi po rin siya kwan. Negative po tayo dyan. Ngayon, pag-aalis ng mga polis, tinanong yung bata, tinanong niya yung nanay niya, kung ako yung gumawa ng ganun, yung tinatanong mga polis, ano pong gagawin sa akin? Parang nagbaka sa kaliban at tumanong sa nanay. Ang sinabi ng nanay, pag bata ang gumawa, hindi siya makukulong, mapupunta siya DSWD. Nagulat yung nanay nung nagsalita yung bata, sabi niya,
2: naman.
3: Di dadahin ako sa DSWD. Nasak yung nanay.
1: Mm.
3: Siya, yung talang nasak talaga, hindi siya nakapagsalita kagad. Kasi doon nga sa revelation, disclosure ng anak niya na ganun. Ngayon lang, medyo nakapagtino ng pag-isip na rin yung nanay. Tinanong niya, ikaw ba ang gumawa nun? Sabi ng anak niya, mas lalong nasak uli yung nanay. Kapag tanto niya, tinawagan niya yung asawa niya, yung tatay ng bata. Nag-usap sila. Sabi nung kwan, nung babae, yung nanay, dalhin natin sa police station.
1: Mm-hmm.
3: At sabi naman ng kwan, mag-check tayo ng kwan, ng guidance o kaya kung nung i-advise ng kamag-anak nila. So, tinawagan nila si Kapitan Roland Uyango doon sa barangay po doon sa Natunin din. At pagkasunduan nila na ipunta yung bata sa Natunin MPS. So, around 27, para alas 9 ng May 27, kahapon, May 26, kasi 25 nung nag-imbestiga sila, kahapon po, stand to be corrected, alas 9 ng umaga po kahapon, nila yung bata sa MPS. Tumawag naman yung kwan.
1: Colonel, sorry. Colonel, sorry to cut you off. Bale, sir, itong kinukwento niya, ito pa lang yung isa doon sa mga menor de edad na sala rin po doon sa kaso. Yung isang minor, ano po naging participation niya?
3: Noon po, nung andun po sila sa station along with this WD, pininto po ng bata, ni-reveal niya na may kasama siya. So, pagkasabi ng kwan, pinunta uli rin ng kwan ng sumunod din yung isang bata, si minor to.
2: Pero
3: naman
2: to,
3: din ng pamilya.
2: Sorry po, I don't mean to cut you, Colonel. Pero to cut it short, ano ho ang motibo ng dalawang bata? Ba't ho ginawa ho yun sa 3-year-old?
3: Yan po. Mayroon po tayong corrected copy dyan. Kasi nung in-interview po ko nung una, hindi po nakalagay doon yung minum pala sila.
1: Uminom ng alak, sir?
3: Nakainom po sila ng alak.
1: According ang mga minum
3: sa bagong revelation nila, kasi nung una, parang nagpalit sila ng statement. Pero nung palaunan, yun ang sinabi nila na may isang store doon kung saan, na close store doon kung saan sila uminom, nag-consume ng alak.
2: Edad 8 tsaka 12 ho pinag-uusapan, Colonel. Ha?
1: Napayagan makabili ng nakakalasing ho na inumin.
3: Yan po yung kwan, lumabas din na kwan. So, yan nga ang kwan natin. Bakit sila, paano sila nakabili? Sinong nagbinta sa kanila.
2: Walang,
3: ang revision nila, close store daw.
2: Walang guardian ho, Colonel, na nagbantay?
3: Inayin na lang natin sa kwan kung baka sa DSWD magsabi sila doon kung sinong store pinagkulhan nila at kung sinong nagbinta.
1: Oo. Colonel, sorry, kapag ganito, kasi may alak na involved, tapos krimen ho yung nagawa ng dalawang minor de edad, may pwede bang maging pananagutan yung mga magulang ng mga CICL natin?
3: Opo, talagang pan po yan. Kasi ba't nila hinahayaan yung mga bata na uminom?
1: Anong
3: At
1: pananagutan
3: young
1: nila,
3: age,
1: sir?
3: supposed to be nag-aral ang mga yan.
1: Oo.
3: Kaya lang bakasyon kasi ngayon, pero yun nga. Ba't nila hinahayaan yan? Dapat sa kundi yan, may pananagutan din mga parents dyan.
1: Sa ngayon ho, nasaan ho yung mga bata, yung mga minor de edad?
3: Busy dun sa base dun sa kwan testament ano yun, statement ng mga bata the yung napagtanto ng DSWD ng participation ni minor to iniwan po yung kwan na pag-iwan po yung isa under sa custody ng parents pa rin po kasi dun sa participation nila pero yung isa po nasa pangalanan po ng DSWD.
1: Okay. Medyo nagulanta kami, sir, doon sa revelation na may alak na involved at the mga bata.
3: Yun nga rin po yung panin. Ako rin po, may corrected copy po pala na binigay din yung NPS. Kasi nung interview ako, hindi po nabanggit yan.
2: Pero ibig sabihin, aminado sila na inatake ho nila yung biktima, Colonel? Ganun ho ba? Kasi sabi nyo, may mga pinsala ho yung bata eh.
3: Yun naman yung statement nila. According sa statement nila.
2: Grabe
3: ito. Yun ang ginawa nila.
1: Kalunas-tunos. Ay, nako. Totoo yung partner na bumisita lang, nagbabakasyon lang yung biktima doon sa lugar. At ganito yung
3: actually po, medyo in shock rin kami dito kasi first time po dito sa Makin province na mayroong ganyan din.
2: Totoo.
3: Especially sa municipality ng Natuning na walang ganyan. Tahimik po yung munisipyo na yun.
2: Grabe ho ito, Colonel. Talaga hong nakakagulat. Tsaka ang isa ho kagulat. Paano ho sila nakahawak ng alak? Di ba, partner? Yung baso nga lang na may laman na...
1: Correct. At tsaka yung yose nga, isang stick ng yose, di ba? Kanyagasyon pa pag bibili yung isang
2: bata.
1: Minor de edad.
2: Grabe ho ito. Anyway, Colonel.
1: Sir, baka may mga panawagan ho kayo. May paghihigpit ba kayong gagawin, sir, pagbabantay? Para kung alak pa lang punot dulon na tong krimen na ito, ano ho ang magiging aksyon ng pulisya?
3: Actually po, may mga kan naman, may mandato kami tungkol sa mga ganyan kasi dito po sa sentro, dito sa municipality of Putok, ito po kasi yung melting ground. Kaya naghigpit kami rito kasi may mga paaralan po dito. At may mga drinking establishment, kaya busy po yung mga police natin dito nagkatandak ng few hours sa mga establishment. Ang kaso lang, yung dito kasi may mga galing sa ibang munisipyo nakainom doon sa ibang munisipyo siyempre may curfew doon tapos may curfew rin dito sinasamantala nila na nakainom na rin galing sa ibang munisipyo pupunta rito kaya kung minsan nakakaroon tayo ng aksidente dyan sa daan kasi magta-travel pa nakainom na
1: bale Colonel maghihigpit na ho kayo at magbabantay sarado na rin sa mga ganyan
3: ilang beses na po tayong may mga IEC po tayo may panawagan tayo sa mga mamamayan dito nagkatandak po tayo ng information education sa radyo
1: yan.
3: At may best practice po yung Mountain Province Police Provincial Office meron po tayong safety road trip.
1: Alright. Maraming salamat po, Colonel, ha, sa inyong oras. Napakarami po namin gustong itanong, pero bawi po kami, sir, kapag may mga development po dito sa kasong ito. Ingat po kayo palagi, Lieutenant Colonel Abdilon Galong, ang PIO po ng Mountain Province Provincial Police Office. Thank you po, sir. Ingat po kayo.
2: Oh, partner, susunod na programa na. Walang oras.
1: Susunod na programang... Alam na dis, kasama sino Papa Awilpas at Mama Jai Ho!
2: Mag-ingat kayo kapamilya sa mga kinaroroon!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kabisana ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras sa buong kapuluan.
1: 2 minuto makalipas ang alas 9.
2: Sa mundo ng showbiz na laging may paandar, sa bawat pasabog at umaatikabong intriga, sila ang una sa kwento at hindi pahuhuli sa balita. Kapag sila ang nagsabi, sure na!
3: Sure na!
2: Alam na!
3: Alam na!
2: Mainit na issue!
3: Issue!
2: Sizzling na chika! Na chika! At lahat ng ganap sa mundo ng mga artista. Covered lahat yan ni na Papa A, Awel Paz, at Mama Jaiho. Oh, alam ko na! Alam mo na! Alam nyo na! Alam na this!

0: Yahoo! Palak, pak, pak, pak, pak! Ito na! Ito na nga ang programa mag-atid sa atin ng latest chika sa mga paborito nating mga artista.
1: Mga upgraded news sa mundo ng showbiz.
0: Walang palalampasin, hindi magpapahuli. Ako pa ang inyong ever lovable, Papa Awapaz.
1: At ako naman ang kapartner ninyo sa pagkalat ng mga pinaka-latest sa showbiz chika, ang nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada. Walang iba. Ako po, si Jaiho. Sobrang saya.
0: Oo nga, kasi holiday mode ang lahat.
1: Idil Adha sa mga kapatid at mga kapamilya, kaservisyo nating mga Muslim.
0: Yes, mabuhay po ang lahat. Kaya sumabay po kayo, alam ko na.
1: Alam nyo na.
2: Alam na this sa DZMM.
3: Showbiz,
2: balitang mabilis.
3: Balitang mabilis.
2: Walang bitis.
3: Alam na this.
2: Upgraded news sa mundo ng showbiz. Alam na this.
0: At haguran na po natin ang mga pinakainantabayanan at pinakabilantayang ulo ng mga balitang showbiz. Unahin na natin dyan, Janella Salvador at Marlo Martel. Reunited, kaya ilang fans sumirit din ng reunion project.
2: Alam na this!
0: At actor-comedian Pepe Herrera, bahagi na ng Home Along the Realest, The Reunion, kanyang karakter sa sequel film, Tutukan!
2: Alam na this!
1: Samantala, sa oras na 9:05, Pinoy fans pinuri ni international star Luffy bilang best dress sa unang araw ng kanyang Manila sold-out concert.
2: Alam na this!
1: At Indonesia-based music festival dadalhin sa Pilipinas sa Agosto. Viral sensation na si Linda Walker, bibisita naman sa Pilipinas.
2: Alam na this!
0: At idiretso na po kagad natin sa paghagod ng mga katawan ng mga ulo ng mga balitang showbiz na pinakabinantayan. Sa unang showbiz chika, mga kapamilya, alam nyo bang bibisita sa Pilipinas ang viral short drama character na si Linda Walker na ginampanan ng Chinese character na si Zhang Yingfei sa anunsyo ng Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry Incorporated, June 7 hanggang 11. Mananatili si Linda Walker sa bansa para magbigay inspirasyon sa mga estudyante na pag-usayan ang pag-aaral sa nalalapit na back to school season. Hango ang karakter ni Linda Walker sa short drama reels na The Heiress Who Won with Brains na pinatunayan sa kabila ng kahirapan maabot ang academic excellence kung magsusumikap.
2: Alam na this!
1: Uy, abangan natin. Sana mag-guest natin si Linda Walker.
0: Oo nga. Sana pag pumunta si Linda Walker dito, naglalakad lang din siya.
1: Hindi pwede. Lakad talaga, Papa A.
0: Oo.
1: Alam mo, Papa A, speaking of paglalakad kanina, habang naglalakad ako papasok sa studio natin, nagaganap ang shooting ng Blood vs. Duty
0: dyan. May taping dyan sa taas. Akala mo mga polis. Kala ko nga, dinadampot ka na.
1: Hindi pwedeng damputin, Papa A.
0: Correct.
1: Kasi syempre taping lang yun.
0: Oo,
1: di ba?
0: In character
1: lang siya.
0: Hilot pwede.
1: Ay, speaking of hilot.
0: Ay, bakit? Ba't may ganyan? Ay, may listahan.
1: Ito na, yes.
0: Bakit may listahan? Kuya, may listahan siya.
1: Pangalan nila to.
0: Ah, ganyan.
1: Ano, pinalike ko sila sa ating YouTube.
0: Ayan.
1: Kasi sabi ko, may radyo ba kayo? Sabi niya,
0: huwag lang like, subscribe.
1: Ah, pati subscribe, yes. Yeah. Sabi ko, may radyo ba kayo? Yeah. Ganyan. Sabi niya, naku sir, wala. Sa cellphone lang po yan. Yeah. Huwag kayong mag-alala dahil ano kami, universal.
0: Correct.
1: Meron kami sa Transistor Radio,
0: yes.
1: Meron din kami sa YouTube, meron kami sa Sky Cable,
0: correct.
1: Sa TFC, at sa ating mga local cable channels nationwide.
0: Correct.
1: Lagi-lagi na daw silang tututok. Actually, viewers natin sila and listener natin sila.
0: Yes.
1: Si Kuya Joseph, na dating nagtatrabaho din sa Abu Dhabi daw, isang medical technician siya doon.
0: Wow.
1: Nag-for good na siya sa Pinas kasi nga, siya ay taga Davao. Tapos nung nawala doon.
0: Ano yung kinakamot mo siya?
1: Nung nawala, hindi yun siya. Totoo lang, Papa. Nung nawala daw yung kanyang magulang, mama at papa niya, ngayon daw, sinamahan niya na yung kapatid niya at siya nagtustos ngayon.
0: Ayun,
1: siya si Kuya Joseph. Ayan. Mm-hmm. Si Ate Alicia Mirador, Christina Dayan, si Christina, si Dayan, si Sally, si Reggie, at si Daisy. Ayun. Sila yung ano, nadaanan ko lang to. Parang dyan sa may Timog, Velspa, Pinoy Hilot, traditional Ayun. Pinoy Hilot. Sana po ay huwag na kayong ano ha, maglipat ng inyong YouTube channel kapag ka 9 to 10 PM.
0: Correct.
1: Lagi niyo po kaming samahan ng aking partner na si Papa Awel.
0: At pakisabi rin po sa mga kapitbahay niyo tsaka mga katabing tindahan niyo dyan. Ganon. Tsaka sa mga ano customers ninyo.
1: Kanina
0: ganun.
1: Hindi ko talaga magalaw yung shoulder ko pero ngayon.
0: Ay, oh, ganon. Taray. Pati yan inilot.
1: Alin?
0: Yan.
1: Yung ilong ko.
0: Ay, wala akong sinabi.
1: Doc ano. Marlo.
0: Ay, ma'am. Okay na yung listahan. Doon na lang.
1: Eto na nga.
0: Ayan na.
1: Mga kapamilya. Reunited naman si Nikki at Nicolo na minahal na karakter ni na Janella Salvador at Marlo Mortel mula sa hit teleseryeng Be Careful With My Heart. Sa social media post, ibinahagi nga ni Marlo ang muling pagsasama sa pamamagitan ng live duet ng theme song na Please Be Careful With My Heart. Ikinatuwa naman ito ng mga fans na humihirit ng reunion project mula sa dalawa. Sila yung ano, binansagan na Marnella.
0: Correct. Nung mga bata talaga naman, no, tinutukan yan. Sa malayo doon si Marlo Mortel sa video, kamukha ni James Reed. Kita mo pag gumarap siya, pati yung, oh, yan, oh, kita mo kahit naka-side view, oh. Tapos, oh, ayan na, tama pag gumarap siya. Tsaka ang ganda nun, pareho silang magaling kumanta. Oh, di ba
1: ang
0: naman,
1: ang bongga. Dyan, Papa, eh, every time na nakakapanayam ko si Marlo tsaka si Janella, hindi kasi nawawala ever yung tinatanong ko nga na kamusta kayo ni Jeya, may pagkasama ba kayong project, ganyan. Lagi nilang sagot, ang importante daw, nung panahon na nagkaroon ng Marnella, nagkaroon sila ng projects, ganyan, marami ring mga fans, remember, kapag gumoshow sila. Ang pinaka-importanting nasabi nila talaga, ang maganda daw sa kanilang tambalan ay hindi man sila nakikita ng tao na magkasama.
0: Yes.
1: Pero nanatili sila na good friends.
0: Totoo.
1: Kaya alam mo, ito parang feeling ko, parang ano to eh, kuha to sa launch or sa isang parang album something ni Marlo or ni Jeya. Pag tinawagan daw yung isa't isa,
0: go ka agad.
1: Oh, diba?
0: Yun yung maganda, even outside ng mga project, nagre-remain na magkaibigan, di ba naman, nananatili. Naku, sana nga matuloy ang iniling ng mga fans na reunion project ni Janella tsaka ni Marlo Mortel.
1: Pero alam mo, Papa Awel, I heard ha, ito yung na-excite ako kasi na-miss natin yung Home Along Darile na recently nagkaroon ng ano, inilabas yung parang trailer, teaser nila.
0: Yes!
1: Anong meron sa Pepe, Papa?
0: Kasi, ba't ano meron sa Pepe?
1: Hindi.
0: Kay Pepe?
1: Ay, Pepe pa.
0: Ano ba naman yun?
1: Sorry.
0: Oo.
1: Sorry
0: kasi bahagi
1: po.
0: Na ang Pepe.
1: Ay, bahagi
0: si Pepe.
1: Na si Pepe.
0: Oo, Herrera. Sa nalalapit na comedy drama sequel na Home Along Darile's The Reunion. Ikaw naman. Home, go.
1: Home Along the...
0: Ay, may pag-ano na.
1: Lisa.
0: Yeah.
1: Home Along the...
0: Ay, ganyan.
1: Naku, Maraya.
0: Oh, galing.
1: Tagalog version.
0: Inilabas na nga po ang poster ng talent agency na Star Magic. Gagampanan ni Pepe ang karakter ni Baby Boy na inilarawan bilang bagong energy sa OG Realist Squad na sina Miss Nova Villa, Claudine Barreto, Vando Kison, Smokey Manaloto at marami pang iba. Una nang ipinasilip ang teaser trailer ng pelikula na umikot sa pagpapatuloy ng buhay ng pamilya Cosme. Matapos ang pamamaalam ng kanilang padre de pamilya na si Kevin Cosme na ginampanan ng yumaong comedy king na si Dolphy.
1: Yes.
0: Sa direksyon ni Boy 2 Kizon, mapapanood ang Home Along the Realest The Reunion sa June
2: 17.
0: Naku, ang daming excited dyan makapanood dyan kasi generation niya, maraming lumaki dyan sa Home Along the Realest.
1: Correct.
0: Diba naman? Tsaka maganda niya, pamilya ang manood. Promise. Diba?
1: If I'm not mistaken, diba there was a time looking back, diba?
0: Yeah.
1: Parang ano, throwback kahit hindi Thursday.
0: Yes.
1: Ngayon is a Wednesday. Diba? Mm-hmm. Papa, I remember, diba dati, pag Monday, yun yung bida si Mister, bida
0: yan.
1: Si
0: may ganyan talaga. May time like, slot may na yun susundan mo.
1: Oh,
0: yes,
1: oh,
0: susundan mo yan.
1: Totoo, bago magbandila.
0: Correct.
1: Oh, bida si Mister, bida si Mrs. Tapos, pag Tuesday, yung Okidok.
0: Yan, yung
1: Okidok. Yung may ganyan. Tapos pag Wednesday, yung kunyari Watermen or Atta Girl.
0: Yes.
1: Tapos Thursday, ang Home Along Home Along the Riles. Pag Friday, alam ko may
0: maalaala mo kaya.
1: Hindi Thursday din ata yung maalaala. O Friday ang ano.
0: Oo.
1: Ma Friday ang Home Alone.
0: Parang ganyan.
1: Parang ganun.
0: Parang pa-weekend kasi.
1: Pa-weekend
0: ganun.
1: Kasi. Anak ko, I'm sure tumatrobak sila Tita Nona Damiano.
0: Correct.
1: Thursday nga ba ang ano, Home Alone o
0: Monday? Kasi ano yun, talaga may block na
1: may
0: ganyan.
1: Block
0: eh,
1: sila
0: na entertainment block na ganyan. Eh,
1: saka
0: na,
1: ano, uso ang may Ariba-Ariba pa.
0: Yan.
1: Pag Sabado or Linggo ang Ariba-Ariba.
0: Weekend, yan.
1: Yes, si Julina Magdangal. Ang once upon a time para sa mga bata.
0: Yes.
1: Pag Sunday ang once upon a time
0: yan.
1: Kasi parang the next day,
0: kompleto
1: Monday,
0: mga bata,
1: may pasok. Oo.
0: Okay. Sa hapon yung ano, bagong ilog. Tabing ilog.
1: Bagong ilog.
0: Pasig pala. Sorry, galing kasi ako sa bagong ilog. Sorry naman. Lugar pala. Hello sa mga taga bagong ilog.
1: Bagong,
0: tabing ilog.
1: Tabing ilog. Yun. Pag Sunday yan.
0: Totoo.
1: Tapos pag Saturday naman, G-Mic.
0: Yeah.
1: Nung panahon na ni Angelica.
0: Correct.
1: G-Mic nung panahon nila G-Ton.
0: Correct.
1: Ganyan.
0: Na inano, tinapatan ng TGIF.
1: Totoo.
0: Yung mga ganun-ganun.
1: Ayan o. Ayan, diba sabi sa'yo. Sabi ni Louie Basco,
0: ayan.
1: Sunday po ng gabi ang Once Upon a Time. Kasi very iconic yung kata ni Michelle Atayde nun
0: yes.
1: Eh. Ayalde. Ayalde. Michelle, yun. Sa ating buhay.
0: Ganon.
1: Home Along the Riles. Home Along the Riles. Okidok. Okidok. Ganon. Oh my God. Ang sarap mag-throwback. In fairness, no? Those were the days na ang pinapanood at bago tayo matulog ay iniiwanan tayo ng ngiti sa mga labi ng mga napakagagandang programa ng Kapamilya Network.
0: Correct.
1: Diba?
0: Sana manumbalik yung ganung sigla ng telebisyon.
1: Sa mga taga-Tacloban, maupay na gabi.
0: Hello
1: po. Ang dami nating listeners
0: sa Tacloban. Nationwide. Tsaka worldwide of score.
1: Truly remarkable. Ito naman, mga kapamilya at mga kaserbisyo, nagtipon-tipon daw po ang mga fans ng yumaong screen legends na sina superstar Nora Honor at Kokoy Laurel para sa isang special screening ng kanilang documentary film at kumalunga sa event si Ian De Leon bilang suporta at pasasalamat sa organizers at fans na bumuo ng proyekto para patuloy na alalahanin ang Nora-Kokoy iconic tandem. Inihayag din ni Ian na bumubuo na rin sila ng documentary film Tampok ang Buhay at Legasiya ng Superstar.
0: Yeah. I love this!
1: I'm sure kapag inanunsyo na ito ay confirm mado na papaawin. Agad-agad talaga mag-uunahan ang mga Noranians para dito sa documentary at legacy film ni Ate Guy, 'di ba?
0: Correct. Naku, mananatili kasi yung buhay sa puso't isipan ng bawat Noranian.
1: Totoo.
0: At ng bawat Pilipino rin.
1: I'm sure matutuloy 'yan kasi 'di ba, sabi nga ni Ate Guy,
0: walang
1: himala. Ang himala ay nasa tao.
0: 'Yon, 'di ba?
1: Ang himala ay ganun.
0: Iconic na talaga
1: iconic
0: 'yan. Hindi
1: talaga.
0: Din mawawala 'yan.
1: Mali
0: diba?
1: Ako. Walang himala.
0: Ay, ganun. Parang may mas magandang may tunog dyan. Yung parang...
1: Walang himala.
0: Ay, may ganyan pa. Oh, basta abangan natin yung docu na yan at marami pang iba. Pero eto ha, ito ang pakinggan mo dahil sa iba pa nating showbiz chika.

0: Oh, nakisigaw din po ba kayo? Baka nandyan di kayo sa loob ng sinehan na yan. Humirit nga po ng Part 2 ang fans na Donnie Pangilinan at Bel Mariano matapos mapanood ang pelikulang Tayo sa Wakas. Sa special premiere kagabi, bumuhos ang emosyon, mapa-fans, celebrities at mismong Don Bel na mahigpit ang naging yakap sa isa't isa matapos ang pelikula. Una nang inanunsyo ng dalawa na ito na ang magiging huling proyekto ng kanilang love team. Sa ngayon, palabas na ngayong araw ang pelikula sa mga sinehan sa bansa. Alam na des! Grabe, ang ganda nung timing nun, Mama Jay, kasi ngayong araw na to, holiday, tapos first day ng ano, Tayo sa Wakas, dagsa ang tao niyan, tsaka kaya abangan bukas kung ilan ang benta sa takilya, 'di ba?
1: True. Ako hindi ako nakadalo ng premiere night dahil kakabalik ko lang from Boracay, 'di ba, papaawel. Pero sobra akong nakuha agad-agad na dapat kong mapanood ang Tayo sa Wakas dun sa post ni Ate Darla.
0: Oo, yung kanyang review.
1: Sabi niya, I quote, "This will remind you to never forget about your love for someone.
0: Yes.
1: To never ever give up dahil anuman ang pagdaanan ninyo, pag binalikan nyo lang yung pagmamahal kung saan nagsimula ang lahat, may Tayo sa Wakas."
0: Oo. Yan lagi yung ano natin. Ang ganda niyan, Mama Jai. Yan lagi ang paalala natin kapag may kinakasal. Nire-remind natin sa kanila na, ngayon masayang-masaya kayo dahil araw ng kasal. Parang sana ang pakiramdam ay laging araw-araw bagong kasal, ganun. Pero aabot talaga sa punto na hindi magkakaunawaan ang mag-asawa o magkarelasyon, di ba? Hindi may iwasan yun, bahagi yan. At yan yung mas magpapatatag ng samahan ng dalawa. Gaya ng sinabi dun sa pelikula at sa review, huwag natin kakalimutan, balikan kung ano ang dahilan bakit kayo nagmamahalan.
1: Kumbaga, di ba, meron nga sa mas sikat na saying, ang pagpapakasal at pag-iisang dibdib ay hindi pagkain ng maing na sinaing na kapag napasok ka, iluluwa mo. Diba, papa?
0: Hahanap ka ng ulam. Kasi asan yung ulam?
1: Tama. Kanin at saka dapat jasmine yung... hindi.
0: Tsaka dapat naka ano na yun. Japanese rice.
1: At saka hindi. Nasa na yung 20 pesos na.
0: Yun na nga.
1: Hindi. Mali.
0: Yun na nga po. Yung ang pag-aasawa at pag-isang dibdib ay hindi gaya ng
1: parang sinaing na kapag napasok, iluluwa mo na lang agad-agad. Alam mo, kahit sa magbo-boyfriend and girlfriend, di ba? Parang ano, ako, di ba?
0: Pag ganun din, di ba, susubo?
1: Hindi.
0: Tapos iluluwa din hindi. Pag ayaw mo na yung
1: hindi,
0: relasyon.
1: Hindi, kasi naman minsan din, sa relasyon, di ba, dapat, ibinibigay natin yung words of affirmation sa partner natin. Hindi natin hinahayaan na nagsasalita tayo ng mga masakit na salita. Don Bel, wag mo pinag-usap.
0: Charing. Totoo na. Pero baka yan ang sasalamin, di pa natin napapanood. Pero baka lahat,
1: baka mamaya, yan
0: doon mo makikita yon. Yeah.
1: Hindi, yung napanood ko na pala kasi na showing na sa ano, sa isang online streaming platform, yung The Love One ni Jericho tsaka ni Anne. Diba?
0: Parang ganun din.
1: Kagabi na panood ko, sabi ko, ganun pala na parang, syempre sa una, puro happy.
0: Dadaan din yan sa ano, pagsubok. Pero pag nalampasan nyo yan, yan na magpapatibay ng inyong samahan. Ganun.
1: Correct.
0: Basta babalik kayo sa araw na kung bakit nyo minahal ang isa't isa.
1: Na dapat laging pinipili para laging nyo sasabihin na, Tayo sa wakas.
0: Ganun. Ano, manawagan ka na, Coach? Coach, naku. Eto pa, Mama Jai!
1: Ayaw na. Eto na po, mga kapamilya at mga kaserbisyo. Matagumpay. Matagumpay nga po ang unang gabi ng sold-out concert ni international singer-songwriter Luffy na kinoronahan ang mga Pinoy fans bilang best dressed. Ayon nga po kay Luffy, hangang-hanga daw siya sa effort at pananamit ng kanyang Filipino fans. Kaya naman, nagpasya siyang pumili ng isang concert goer na bibigyan ng espesyal na korona. Ang napiling fan ay isang fashion designer na nagsabing inspirasyon ng kanyang outfit ang mga kanta ng singer na Forget Me Not at Bewitched. Nagpasalamat naman po si Luffy sa mainit na suporta ng Pinoy matapos niyang ma-sold out ang tatlong gabi ng kanyang concert sa Maynila.
2: I love this!
0: Oo, may

0: papasok na balita mula sa labas ng ating himpilan. Ngayon na, mamaya na.
1: Diba, excited?
0: Excited ako kasi Jay, nag-blue hair pa.
1: Correct na. O, yun naman. O, eto pa, ituloy pa rin natin ang ating showbiz, chika. Nakatakda naman mag-debut sa Maynila ngayong Agosto ang sikat na Indonesia-based music festival na La La La Festival.
0: Ay, nag-chat. Nag-chat si Gayle.
1: Mali, ano, lo-lo-lo-lay-lay-lay. Ano?
0: La La La.
1: Ah, La La La. Gano'n. La La La La La.
0: Hindi. La La La.
1: Ayun. Sa ngayon, wala pang inilabas na detalye tungkol sa eksaktong venue, petsa at lineup ng mga performers. Kilala la la la la ang la la la la festival sa pagdadala ng international artists mula sa iba't ibang bansa sa nakatakdang 2026 edition nito sa Jakarta. Kabilang sa mga headliners sina Rex Orange County, The Flaming Lips, Caudalyn, Steve Lacy at Two Door Cinema Club.
2: I love this!
1: Yan.
0: Samantala,
1: yan,
0: eto na, mapaawal. Siyempre, ayan. Inanunsyo naman ang OPM band na The Ones na ilipat sa Setyembre ang kanilang Live in Europe tour habang tinatapos pa nga po ang venue at production preparations para sa mga shows. Ayon nga sa banda, napagkasunduan nila na kasama ang tour producer ang pag-reschedule para masiguro magiging maayos at memorable ang concert experience ng Pinoy fans sa Europa. Original sanang magsisimula ang tour sa Milan, Italy.
1: Paano? Wow!
0: Paano?
3: Italy.
0: O, diba?
1: Italy na yan!
0: Hindi!
1: Magyokong
0: Italy! Mali! Diba? Ito po ay sa May 31 bago nga bumiyahe sa Paris.
1: Sa Retiro yan? Ha? O sa ano?
0: Retiro, sa, original. Okay. Hindi! Iba to yung may Eiffel. Eiffel for you.
1: Ooh.
0: Wow! Mali! At sa Madrid, pati na rin sa Frankfurt.
1: What? Sinasabi na yun.
0: Sobra na.
1: Diretso
0: na
1: yun.
0: Ganun. Sa Frankfurt ngayong Hunyo. Gayun pa man, tiniyak nga po syempre ng banda na tuloy pa rin ang kanilang pagpunta sa Europe ngayong taon. At nagpasalamat din ang The Ones sa patuloy na suporta ng mga fans. Tiniyak nga nila na magbibigay sila ng update sa mga nakabili na ng tickets.
2: I love na this!
1: Diba nag-guess pa natin sila?
0: Truly.
1: Oo, para dyan sa kanilang ano, Europe tour.
0: Sino? Mahusay na makeup artist from all the way from Angeles sa Pampanga.
1: Wow.
0: Si Malone Orsal Pangan. Ayan, hello.
1: Sana hindi mag-isa si Malone.
0: Yes, kasi nga, dapat hindi siya pwedeng laging alone.
1: Yun naman yun.
0: Okay. Eto na.
1: Eto na, sa oras na 9:25, Mama Jay, may balita ka daw kay DJ.
0: Opo.
1: Oh, yun na, ituloy na.
0: Eto na, mga kapamilya at mga kaservisyo, Daniel Padilla nagbigay ng paalala sa kapatid at sa kapamilya big winner na si Lela Ford. Sa isang panayam, sinabi nga ni Daniel na isa sa sekreto o recipe para tumagal sa industriya ay ang patuloy na pagpapahusay sa sariling craft.
4: Ako, lagi ko lang sinasabi kay Carmela is laging work on your craft. Diba? Dahil for me, yan ang mga maliliit na mga recipes para tumagal sa industriya, syempre. Pangalawa, ang mga tao, they deserve better.
0: At ayon nga po kay Daniel, marami pang mararanasan ng kanyang kapatid ngayong nagsisimula pa lamang ito sa showbiz industry. Dagdag pa nga niya, proud aniya siya kay Lela kung paan nito dalahin ang sarili sa mga kasama at maging sa trabaho. Iginiit din ang aktor na wala siyang inilabas na pera noong nasa PBB journey pa ang kanyang kapatid. Aniya, nanalo ang kapatid dahil sa mga kabutihan at pagiging genuine ang pagkapakita ng kanyang pagkatao sa loob ng bahay ni Kuya.
4: Sabi ko lang sa kanya, it's all you. It's all you, Carmela. Dahil yan sa genuine na pinakita mo sa mga unang-una sa mga kasama mo dyan sa loob ng bahay, kung paano ka bilang tao. Sabi ko, hindi, goal is manalo. The goal is maging mabuti kang kaibigan sa loob ng bahay na yan. Yun lang.
0: Di ba naman, Papa Awel? Talaga namang natuwa tayo.
1: Ang gwapo ni DJ dyan sa ano na yan, no? Sa
0: correct. Video akala ng iba, throwback.
1: Yes.
0: Kasi nga, di ba, from bald.
1: Uy, wow, diba,
0: from kalbo-kalbuan ng atake.
1: Oh.
0: Ayan na, tumubo na po ang hair rat ng ating

0: supreme idol and blockbuster actor na si DJP.
1: Yon. Samantala, sa isang panayami, binahagi ni ex-PBB housemate Dustin Yu na bagamat hindi niya in-expect ang mga nangyayari sa kanyang karera, ay natutuwa siya sa malaking support na natanggap mula sa kanyang mga fans.
2: Never ko naman talaga naisip na magkakaroon ako ng ganitong kalaking pamilya at ganitong grabe ka supportive ng mga supporters.
1: Bagamat abala sa mga trabaho at projects, ay sinisikap pa rin ang aktor na magpahinga at gawin ang mga bagay na gusto niya. Aminado rin si Dustin na naninibago pa siya sa takbo ng showbiz industry, pero willing siyang matuto at mas mag-explore pa sa mundo ng entertainment.
3: I love
0: Bongga! Sa oras yes. po na 9:28, talaga namang siksik, liglig at nag-uumapaw ang ating mga showbiz balita. Pero may gusto tayong pasalamatan at syempre gusto nating i-anunsyo sa ating mga kapamilya at kaserbisyo para magkaroon ng masiglakas na araw, katuwang po ng DZMM ang Gardenia sa paghahatid ng serbisyo publiko. Salamat sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya.
1: Samantala, paraanin po natin muna ang mahalagang report na ito. DPWH nagsagawa ng technical assessment sa C5 Boniserano Tunnel sa Quezon City matapos tumagilid ang isang truck kaninang madaling araw. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Maynila, Radyo Patrol, Bert Dizon. Kuya Bert!
4: Papa Awel, nagsagawa ng technical assessment ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa bahagi ng C5 Boniserano Tunnel sa Quezon City matapos tumagilid ang isang trailer truck na may kargang basura bandang alas 5 ng madaling araw kanina. Sa ginawang assessment, walang nakitang damage sa bahagi ng C5 Boniserano Tunnel kung saan tumagilid ang truck. Nagtulong-tulong ang QCLGU, MMD at PNP para maisaayos at maibalik sa normal ang sitwasyon ng trapiko. Batay sa ulat ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, bumiyahe ang truck mula Porac, Pampanga at patungong Batangas upang maghatid ng basura nang mawalan umano ng kontrol ang driver habang binabaybay ang madulas na bahagi ng tunnel. Ayon sa driver, dumulas ang truck dahil sa basang kalsada kaya hindi na niya naituwid ang manibela kahit preno na siya ng preno bago tuluyang tumagilid ang trailer truck. Sugatan sa insidente ang driver na nagtamo ng sugat sa kanang siko habang nasugatan naman sa kanang kilay ang kanyang asawa na sakay din ng truck. Hindi naman nasaktan ng helper ng truck. Agad namang nagpadalan ang mga responders ng MMDA kabilang ang forklift at tow truck upang alisin ang tumagilid na trailer at magsagawa ng cleaning operation sa lugar. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Bert Dizon, DZMM.
0: Maraming salamat sa ating Radyo Patroller na si Bert Dizon.
5: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
1: At Mama Jai, naku, sa pagbabalik natin, maraming excited kasi makakasama po natin ang next batch na mga candidates sa paparating na Miss Philippines Earth 2026.
0: Siyempre, live sa studio ang ating Miss Philippines Earth 2026 mula sa Payao, Sambuanga, Cebu, Gay, na si
1: Queen Limay Cañete.
0: Makakasama rin natin ang ating Miss Philippines Earth 2026 Marikina City.
1: Alisa or Eliza Reza Bala.
0: At para sa tanan ng mga kababayan namon na Ilonggo kag Ilongga, ang Miss Philippines Earth 2026 sa Putotan, Iloilo,
1: Angel and Pauline Teruel. Para tayong lahat mapasabi ng alam ko na.
0: Alam nyo na.
1: Alam na din.

0: mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: Ako si Ben Santos, designer, pattern maker dito sa Craftic, Santa Maria, Kalumpang, Marikina City. Simula nung nag-deteriorate yung sight ng mata ko, saka siyempre, itong weather natin ngayon, napakainit. Dito lang sa DZMM, halos yun lang ang favorite na pinapakinggan ko. Naghahanap ang tao ng malayang pagpapahayag, eh. Hindi pwedeng hindi ka ma-focus sa DZMM dahil isa sila sa naging instrument ng babagong lipo. Happy 40th anniversary sa DZMM.
0: Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz, Johnson Manaba, Alvin El Chico, Doris Bigonia, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team sa DZMM Radio Patrol Sekis 30 at DZMM Teleradio.
2: Ano mga concerns? Ano mga issues?
0: Pagkakampi ng masang Pilipino.
2: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
0: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
2: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
0: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.

0: alam ko na. Alam mo na. Alam niyo na. Alam na di sa DZMM.
1: At live na live pa rin po natin makasama na kung sesay nila off the air. May pa-practice pa. Bandingan ng mga girls talaga ngayon dito ng Miss Earth Philippines candidates. First time mangyayari, ano, may pa-talent portion tayo. Naku, eto na, babalik po ang ever laughable, ever lovable. Papa, awal pa.
2: At kasama pa rin ang kapartner ninyo sa pagkalap ng mga pinaka-latest sa showbiz chika, ang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada. Ako po si Jaiho.
1: Eto na, Mama Jai. Meron yatang mag-host, ganun. Merong kakanta, tapos may mga pa-teaser sila. Naku, tingnan natin kung ano ang iandog sa atin ng Miss Philippines Earth 26 candidates ng Zamboanga, Cebu, Gay, Marikina City, and Pototan, Iloilo.
3: Alright, good evening ladies and gentlemen. Let us all welcome Miss Pototan's Iloilo and Marikina City in their talent exposure.
4: Think it's so easy to fall in love.
5: Okay, na po yun.
1: Teaser kasi dapat teaser. So watch out mga pag ganun-ganun. Watch out for the ganun.
3: Of course, watch out for more performance from these two beautiful ladies. And of course, for Miss Pio itself.
1: Yes, and the other candidates in the upcoming ganyan na go.
3: Yes, of course. And all the candidates and delegates here in Miss Philippines Earth 2026.
1: Ayan. So ituloy na natin ang promo natin. Kailan yung Talents Night? Ano pa yung mga activities ninyo? And of course, the Grand Coronation Night of the Miss Philippines Earth. Go.
6: So hello everyone, I'm inviting you all to watch the Grand Coronation Night of Miss Philippines Earth 2026 this upcoming June 27 at Bukidnon, Mindanao. So for more updates, please subscribe, like, and follow our page, Miss Philippines Earth, on Facebook, YouTube, and on Instagram.
1: Yes. And when is your upcoming talent portion? Talent segment?
7: Our upcoming talent portion, first up, it's the dancing category, and the creative category is on June 6 and 7. Ayun. And lastly, the singing category is on June 13.
1: Ayun, may ganun-ganun pa, ang dami.
2: May singing, may dancing, kumbaga parang ang hinuhon, binibuild ng Miss Philippines Earth, not just yung beauty,
1: correct,
2: yung intelligence, ganyan, pero pati yung parang ano, overall, talagang pang flexibility of every candidate.
1: Tsaka ngayon, sinegment nila, hindi lang isang gabi, sabay-sabay yung talent. So, merong singing, may dancing, may planting,
2: cooking,
1: sewing, ganon. Yung lahat na pala. Kung ano nangyari, di ba? Yun naman. At syempre, yung Grand Coronation Night. How many candidates again are representing?
7: 33
1: candidates. Tapos yung mga segments natin, of course, may presentation, may swimsuit.
7: Yes
1: may evening gown. Yes. At syempre, ang Q&A. Ano yung mga titles, Alin, na abangan ulit natin? Aside from Miss Philippines Earth, syempre, ang mga elemental beauty. Yes. Ano titles? Ano to?
7: Miss Philippines Earth Ecotourism, Miss Philippines Earth Fire, Miss Philippines Earth Water, and Miss Philippines Air.
1: Ayun. At syempre, ang Miss Philippines Earth. Diba? Yun naman yun. Diba? Nakakatuwa naman na kaabang-bang-bang talaga itong ano, paparating na pagtatanghal ulit. Pang ilang taon na natin ulit ito ng Carousel Production?
3: 26.
1: And we're proud to say that this is the only Filipino-owned beauty pageant in the Philippines, diba? Tsaka, kaya kinukuha na rin yung iba, diba? Alam niyo ba kung saan lalaban ang mananalong Miss ano, Philippines Earth? Saang bansa?
3: It's not yet announced for now.
1: Hindi pa. Baka abangan natin, diba? Yes. Baka sa ibang planeta na gawin. Malay natin, hindi lang sa ibang bansa, diba? Yun naman. Pero syempre, hindi namin kayo iwanan na hindi niyo sasabihin yung pinagmamalaki sa lugar ninyo. Kasi syempre, parang malaman naman nila na, ay, ganyan pala. Yung mga hindi pa namin masyado dong alam, ganun. Kahit mga one-two-liners lang na ano ba ang kaabang-bang-bang sa ano, sa Pototan, Iloilo, for example.
6: Well, I could probably say that Iloilo is also known as UNESCO's Creative City of Gastronomy. So we have our bachoy.
1: Yes.
6: Your Iloilo travel wouldn't be complete without eating bachoy. So yes. It shows that no, even a simple ingredients can turn into flavor one. So mga Ilonggo, hindi lang basta guapa, kundi makadagid sang manamin.
1: Ay, yes. Di ba naman? Maganda yan. At syempre, sa Marikina.
7: Sa Marikina naman po, hindi lang basta shuka. Capital yes. of the Philippines. It is an upcoming food industry na capital
1: yes.
7: of. So, don't forget to visit Marikina City for its food and masarap talaga ang mga putae sa Marikina.
1: Correct. Yun naman. Kaabang-bangbang. Ang dami din kasi dyan yung mga ano na, isang buong kalye
7: yes.
1: na puro kainan na. Diba? Iba-iba yun. At syempre sa Zamboanga, Cebu, guy.
6: Yes. So in my home, since we are a coastal municipality, we have this beautiful island called the Pandalusan Island.
1: Mm-hmm.
6: And I'm really inviting you all to go there. Why? It's very beautiful. Aside from that, the people were also nice as well.
1: Yes. Okay naman. Syempre may kanya-kanyang pinagmamalaki. Okay, yeah. Ang inyong mga lugar. Kaya maraming salamat
7: yay.
1: Sa ating Miss Philippines Earth 2026 candidate. Siyempre, let's continue to support them. Thank you very much,
7: thank
1: girls!
7: Very much.
1: Maraming salamat. Ayan, and of course, more candidates to come sa mga susunod pang mga guestings nila.
2: Ay, true. Yun.
1: Susunod na po ang
2: Love Connect. Kasama si Coach V. Vanessa Antonio.
1: Ah, oo.
2: Batiin ko lang papaawel, ha? Yes, oo. Oh, tama ba? Batin ko lang. Happy birthday kay Mama Ay, Mama Irene. Sana ay magluto ka na ulit ng spaghetti. Miss na po ng lahat ang iyong spaghetti. Today yung birthday niya. At syempre, kay Princess Jillian Pineda, ang ating production associate. Ayan.
1: Yan.
2: Happy birthday.
1: Correct. Ang makakasama pala natin sa Love Connect ay si DJ Kim Chorva. Ayun naman. At maraming salamat po sa mga nanonood na kinig sa atin. Thank you again, girls!
7: Thank you very
1: good luck.
7: Much.
1: Alam nyo, meron kaming tradisyon dito sa mga nag-guest. May bumabalik talagang may corona. Alam mo
7: ay!
1: Yan! Sino kaya sa inyo ang babalik na may corona dito sa Miss Philippines Earth 2026? Abangan po yan. At mga kapamilya, nagdaan na nga po ang isang oras ng balitang showbiz na walang mintis.
2: Kami nga po ang inyong mga ultimate source pagdating sa mga paborito ninyong mga artista.
1: Ako po muli ang inyong ever laughable, ever lovable, Papa A. Awapals.
2: Siyempre, shoutout din kay Professor Jesse Grijaldo. Ako naman ang nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada ang kapartner ninyo sa pagkalap ng mga pinaka-latest na showbiz chika. Ako po si Jaiho.
1: Sabay po tayong lahat. Alam ko na.
2: Alam nyo na.
7: Alam na this.
1: Aha,
2: thank you.
1: Let's go.

0: Alam na this!
1: Dito Edilado, kaya manalangin tayo dito sa Pilipinas, magkaisa tayo.
2: Kami po sa minority, humihingi na ho ng paumanhin sa taong bayan, sa ginawa namin pag-walkout, kasi nga po, nire-railroad nila, hinuhokus-focus nila.
3: Sa ngayon, ako lang talaga ang buhay na nakalabas doon sa ilalim ng building. Pinilit ko kahit kung masakit. Pinilit ko talagang pumihit kasi wala ibang paraan para makalabas ako.
4: Talagang nakikiusap mo sa akin, Paul, na aprubahan na kahit yung business.
5: Mula sa news center ng DZMM, hatid ang mga eksklusibong panayam at maiinit na balitang nakalap ng Radyo Patrol sa Luzon, Visayas at Mindanao. Headline ngayon!

0: sa headline ngayon. Subdivision sa Pampanga na sinasabing pinagtataguan ni Senator Ronald De La Rosa, pinasok ng NBI at CIDG.
1: Senator Robin Padilla kakasuhan ng obstruction of justice sa DOJ kaugnay ng pagkakasangkot umano sa pagtakas ni Senator Ronald De La Rosa.
0: Operasyon sa gumuhong itiyatay ang gusali sa Pampanga, ibinalik sa search and rescue. Isa sa mga nakaligtas sa guho, nagkwento ng karanasan.
1: Bagyo sa labas ng par, lumakas pa. Pagpasok bukas ng bagyong Domeng, pinaghahanda na.
0: Minority bloc sa Senado na nindigang sundin ang proseso sa pag-amyenda sa Senate rules. Nag-sorry sa publiko sa nangyaring walkout.
1: Tambalang Don Bell naging emosyonal sa premiere night ng Tayo sa Wakas.
0: Magandang tanghali Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Jeffrey Hernaez.
1: Ako po si Rica Lazo.
0: At sa detalye ng mga headline ngayon. Mga kapamilya, sinalakay ng Philippine National Police at National Bureau of Investigation ang subdivision sa Angeles City, Pampanga na sinasabing pinagtataguan ng puganteng si Senator Ronald De La Rosa. Balita mula sa Pampanga, hatid ni Gracie Rotao. Gracie!
2: Pinangunahan ng Criminal Investigation and Detection Group kasama ang mga kinatawan mula sa National Bureau of Investigation at Philippine National Police ang coordinated search operation sa loob ng residential subdivision sa Barangay Balibago, Angeles City, madaling araw ng Miyerkules. Kaugnay ng mga ulat na umano'y may koneksyon ang lugar sa kinaroroonan ni Senator Roland Bato De La Rosa. Sa pahayag ng pamahalang barangay ng Balibago, isinagwa bago mag-alas 6 ng umaga ang operasyon sa loob ng Diamond Subdivision. Sinasabi pagmamay-ari ang sinalakay na bahay ng tiyuhin ni Senador Robin Hood Padilla. Ayon sa mga otoridad, bahagi ng operasyon ng pagverifika ng impormasyon hinggil sa isang pickup vehicle na umano'y konektado na napaulat na paggalaw ng Senador mula sa Senado. Nakipag-ugnayan din ang mga operatiba sa mga opisyal ng barangay at homeowners association para matiyak ang maayos at mapayapang pagsasagawa ng search operation sa komunidad. Pero bigong mahanap si Senador De La Rosa sa lugar, maging ang pickup na sinasabing backup na sasakyan. Wala rin umanong naiulat na direktang pagkakita sa Senador habang nagpapatuloy ang verification procedures ng mga otoridad. Samantala, tiniyak ng pamahalang barangay ng Balibago ang patuloy nitong pakikipagtulungan sa mga national law enforcement agencies para mapanatili ang kaayusan habang nagpapatuloy ang investigasyon. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Gracie Rotao.
0: Maraming salamat, Gracie Rotao!
3: DZMM Radio Patrol Flash Report!
1: Muling tiniyak ng PNP na walang magiging special treatment sa puganting si Senator Ronald De La Rosa. Balita mula sa Camp Crame, hatid ni Radyo Patrol Marlene Padiernos Mars.
4: Rica at Jeff, aprobado na ng PNP Firearms and Explosives Office ang kanselasyon sa lisensya at rehistro ng mga baril ni Senator Ronald De La Rosa. Batay sa record ng FEO, mayroong Type 5 na LTAF si Senator De La Rosa at nagmamay-ari ng 117 na mga armas. Samantala, ayon naman kay PNP Chief Police General Jose Melez Retates Jr., mananatiling nakabatay sa batas at profesionalismo ang lahat ng aksyon ng pambansang pulisya sa pagkapatupad ng arrest warrant ng ICC laban sa kanya. Binigyan din ni Retates na bagamat ma-institutional respect ang pulis kay De La Rosa bilang dating hepe ng PNP, hindi ito magiging dahilan upang magkaroon ng pabor o maluwag na pagtrato sa kanya. Ipinag-utos din niya na sa mga police commander na tiyaking walang mangyayaring unauthorized disclosure ng mga impormasyon na maaaring makaapekto sa due process. Sa ngayon, nakikipag-ugnayan na ang PNP sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan para matiyak ang maayos na pagkapatupad ng anumang legal na proseso laban sa senador kasabay ng panawagan kay De La Rosa na bilang dating alagad ng batas ay makipagtulungan na rin sa mga otoridad. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol Marlene Padiernos, DZMM.
1: Maraming salamat Marlene Padiernos.
3: DZMM Radio Patrol Flash Report.
1: Ma Magsasampa ng reklamong obstruction of justice ang PNP Criminal Investigation and Detection Group laban kay Sen. Robin Padilla at ilan pang personalidad na sinasabing tumulong para makatakas si Sen. Ronald De La Rosa sa mga otoridad. Ire-refer ng PNP CIDG ang reklamo sa National Prosecution Service ng Department of Justice. Sa pahayag, sinabi ng CIDG na lumabas sa kanilang investigasyon na hindi lang basta nakisakay si De La Rosa sa sasakyan ni Padilla, kundi planado at highly coordinated para hindi mapansin ang pagpuslit ng senador noong madaling araw ng May 14, ilang oras matapos ang putukan sa Senado. May nag-convoy rin umanong isang sasakyan kay Padilla na nagsilbing security escort sa operasyon.
0: Sa iba pang balita, iginit ng mga miyembro ng minorya na sundin na lang ang proseso sa pag-amyenda sa Senate rules para hindi na magkagulo sa Senado. Kasunod ito ng pag-walk out ng minority bloc matapos ipilit ng mayorya na talakayin ang panukala ni Senator Rodante Marcoleta na layong payagan ng mga senador na makaboto at makiisa sa sesyon sa pamamagitan ng video conferencing. Sinabi sa DZMM ni Senate Minority Member Sherwin Gatchalian na dapat tinalakay muna ang usapin sa komite. Kaya nagkagulatan na lang nang iakyat ito sa plenaryo at ipinilit na mapagbotohan. Nanindigan din si Senator Erwin Tulfo na hindi makatwiran ang iginigit ng mayorya para lang mapagbigyan ng kapwa senador na nagtatago o posibleng makulong dahil sa kinahaharap na kaso. Nagsorry naman sa publiko si Senator Erwin sa naging walkout ng minorya.
5: Ang pinakamagandang to move forward ay una-una sundan yung proseso. Pag-usapan natin, kasi collegial body kami. At in the past, kahit hindi kami nagkaka-agree, naghahanap ng solusyon o compromise para hindi umabot sa ganitong sitwasyon.
6: Kami po sa minority, humingi na ho ng paumanhin sa taong bayan, sa ginawa namin pag-walkout. Kasi nga po, nire-railroad nila. Hinuhokus-pokus nila, minimekus-mekus nila, yun ang word, itong Section 41C. To accommodate nga yung mga kasama natin na maaring makulong, mahuli, para may boto pa rin sila.
0: Inupakan din ni Tulfo ang mistulang pamemersonal ni Marcoleta, hindi lang kay Senator Risa Ontiveros, kundi sa 15 pang senador na hindi abogado.
6: Kaya diniklara ko pong point of order ad hominem na para tumigil ho siya. Huwag mong tirahin yung tao sa kanyang karakter dahil wala siyang legal background. Tirahin mo yung sinasabi niya.
0: Nanindigan naman si Senator Risa Ontiveros na hindi dapat bigyan ng procedural benefits ang isang senador na nagtatago sa batas.
7: Tatlong linggo na kaming parang nagpapatintero sa floor sa mga issue na parang mas may kinalaman sa aming mga senador. So dapat talaga bumalik sa trabaho namin para sa bayan.
1: Kinwestiyon ni Senator Amy Marcos ang pag-walk out ng mga senador mula sa minorya. Balita mula Quezon City, hatid ni Radyo Patrol, Zeus Legazpi. Zeus.
8: Rica, ibinalik ni Senator Amy Marcos sa mga senador na miyembro ng minorya ang katagang unparliamentary matapos nila mag-walk out sa gitna ng sesyon kagabi. Ito ay matapos isulong sa plenaryo ng mga senador mula majority block na payagan ang pagboto sa mga sesyon ng Senado gamit ang online channels. Ani Senator Marcos, offensive ang pag-iit ng mga senador sa minorya na kaya isinusulong ang pagboto online ay dahil makukulong na ang ilan sa majority block senators. Matatanda ang unang tinawag ni Senator Miguel Zubiri na unparliamentary ang video na ipinakita ni Senator Marcos patungkol sa umano'y charter change at pagpapalawig ng termino ng Pangulo.
9: Sila na ang nagsabi na napaka-unparliamentary na kulong na ang dalawa sa inyo. Kaya pinagpipilitan ninyo. Hindi ba unparliamentary at offensive naman yun? Ikalawa, sila pa yung nag-walk out. Sila pa ang meta pag mag-walk out. Tama ba yun?
8: Umaasa si Senator Marcos na lumamig na ang ulo ng mga kapwa mambabatas at mapag-uusapan ng maayos ang paksa pagbalik ng sesyon sa Senado. Kinwestiyon naman ng senador ang anya'y sunod-sunod na kasong inihahain ng Office of the Ombudsman laban sa mga kasama sa majority block, partikular sina Senator Jingo Estrada at Senator Joel Villanueva. Tinawag niya itong pananakot at pangapi na hinala niyang dahil lamang sa pagnanais ng minority block na makabalik bilang mayorya. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZMM.
1: Maraming salamat, Zeus Legazpi.
0: Sa ibang balita, patuloy ang search and retrieval operation sa mga nawawala sa gumuhong itinatayong gusali sa Angeles City, Pampanga. Apat po ang kumpirmadong namatay sa insidente. Higit 20 ang nakaligtas at 16 ang nawawala. Nilinaw naman ni DILG Secretary John Vicre Mulya na ituturing pa rin search and rescue ang operasyon.
10: There'll always be in search and rescue until the last minute is taken out.
0: Bubuo na ng fact-finding committee ang DILG katuwang ang PNP-CIDG na tututok sa investigasyon sa posibleng kapabayaan sa trahedya. Samantala, hihiling na rin ang DILG ng whole departure order laban sa may-ari at kontraktor ng gumuhong gusali. Balita mula sa Pampanga, hatid ni Radyo Patrol, Nico Bagsik. Nico!
11: Jeff, dudulog na ang DILG sa Department of Justice para maglabas ng whole departure order laban sa may-ari at kontraktor ng gumuhong gusali dito sa Pampanga. Sinabi ni Interior Secretary John Vicre Mulya na ito'y matapos hindi pa rin magpakita ang may-ari ng building na si Jackson Lim at kontraktor na si Joel Young sa kabila ng show cause order ng lokal na pamahalaan ng Angeles. Samantala, ilang trabahador naman sa gumuhong gusali ang hindi umano kasama sa opisyal na listahan ng mga manggagawa. Tatlong araw nang pabalik-balik si Rexy Flores sa Ground Zero, umaasa kasi siyang makakakuha ng ayuda mula sa City Social Welfare Department ng lungsod na gagamitin niya para makabalik ng Tondo, Maynila. Pero sa bawat araw na lumilipas ay nagdadalawang isip na umano siya na makuha ito. Narito ang kanyang payag.
12: Sa kagabi po, sa listahan po kasi yung barangay po, pinastay muna namin sa hotel. At sinabi po sa akin, yung pangalan ko nasa missing po. Ayun, sabi ko po, ba't nandiyan po yung pangalan ko sa missing? Ay, buhay naman po. Wala po naman pong sinasabi. Ayun, pupunta ko po sana yung disability, magre-reklamo po ako pag ganun po.
11: Ayag na isang construction helper dito sa Angeles City, Pampanga na nakasurvive sa guho. Sa kasawian palad na ikwento niya na isa rin sila sa nasunugan sa bahagi naman ng Pier 15 sa Tondo, kaya doble dagok aniya sa kabuhayan ang dalawang trahedyang sinapit. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
0: Maraming salamat, Nico Bagsik.
1: Sinariwan ng nag-iisang nakaligtas na construction worker ang mga nangyari nang gumuho ang itinatayong siyam na palapag na gusali sa Angeles, Pampanga. Sinabi sa DZMM ng construction worker na si Brian Sitangko na inakala niya noong una na lumindol lang dahil may bumabagsak na tipak ng bato. Agad aniya siyang bumangon pero nabagsakan na ng bubong ng barracks kaya naipit sa tinutulugang duyan. Hindi aniya siya nakagalaw dahil natusok rin ng pako ang isang kamay kaya gumamit ng tipak ng bato para makawala sa duyan saka gumapang palabas. Gamit ang ilaw mula sa kanyang relo. Kwento pa ni Brian, may naiwan pa malapit sa kanyang barracks na mag-amang construction worker habang ang bulto ng mga kasamahan ay nasa basement pa. Sa pagkakaalala ni Brian, nasa higit 70 ang construction worker sa gusali pero umalisan niya ang iba noong araw na yon dahil Sabado.
13: Sa ngayon, ako lang talaga ang buhay na nakalabas doon sa ilalim ng building. Pinilit ko kahit kung masakit. Pinilit ko talagang pumihit. Mm-hmm. Kasi wala ibang paraan para makalabas ako. Dito lang ni Numa. Mm-hmm. Iikot yung kamay ko kasi may tusok na pa ako. Ginawa ko, pinirsa akong hugutin. Kaya huwag dinapunit. So yung palad ko, may pulso. Nakutuloy na ako nakalabas.
0: Tipid-tipid po mga kapamilya sa pagkonsumo ng kuryente dahil muli pong itataas ang yellow alert sa Visayas Grid dahil po sa manipis na reserba. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines, naka-yellow alert mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Bunsod po ito ng 21 palyadong planta habang 12 ang tumatakbo sa mas mababang kapasidad. Sa parayam naman ng DZMM, umapela si People for Power Coalition Lead Convener Jerry Aranses kay Pangulong Marcos Jr. na gamitin na ang emergency powers para pigilan ang rotating brownout. Ipinasisiyasat din ng grupo sa Pangulo ang sinasabing kapabayaan at katiwalian sa energy sector.
14: Sa panahon ng ganitong mga brownouts, hindi dapat ang electric consumers ang may responsibilidad doon. Hindi tayo ang may responsibilidad na nasisira yung mga transmission line. Dapat lang talaga na merong patawan dito. At the end of the day, responsibilidad ito ng mga regulators at ng kumbaga departamento mismo.
0: Sumulat na kay Pangulong Marcos ang grupong Pasang Mazda para ibalik ang sinuspending pisong taas pasahe sa jeep. Sa harap na ipinatupad na bagong taas presyo sa produktong petrolyo kahapon. Sinabi sa DZMM ni Pasang Mazda National President Robert Martin na 8 pesos na lang ang kanilang nakukuhang discount sa petrolyo dahil sa ipinatupad na 2 pesos na sirit sa kada litro ng diesel. Mas mainam anyang ibalik na lang ang taas pasahe dahil hindi na umuubra ang discount. Ngayon din ang ayuda at fuel subsidy. Nakipagpulong na rin anya ang transport sector sa commuters group na hindi rin tumutol sa pisong taas pasahe.
15: Talagang nakikiusap po sa ating Pangulo na aprubahan na kahit yung piso na yun sapagkat malaking tulong na po sa amin yan. Kesa po yung mga ayudang 5,000 ng AIC, fuel subsidy 1,500, nauubos po yan. Yung pong pamasahe, kahit paano, tuloy-tuloy yan.
1: Kumustahin natin ang sitwasyon ng mga nasunugang residente sa Barangay Santa Ana sa Taguig na nananatili pa rin sa evacuation centers. Balita mula Taguig City, hatid ni Radyo Patrol Roen Cueto. Roen.
16: Pamilya o higit 1,000 individual ang pansamantalang nanunuluyan sa Taguig Integrated School matapos masunugan noong May 25. Ayon sa kanila, hindi pa rin malinaw kung hanggang kailan mananatili sa evacuation center at kung makakabalik pa sila sa kanilang lugar. Umaasa rin sila mabigyan ng materyales sakaling payagan, makapagtayo muli ng bahay at makabangon mula sa trahedya. Samantala, sinabi ni City Social Welfare Department Head Nikki Rose Operario na handa na ang lokal na pamahalaan sakaling ilipat ang mga evacuee dahil sa nalalapit na pagbubukas ng klase.
17: Ano bang magiging sitwasyon namin? Kahit materialis na lang po.
16: Opo.
17: Kung halimbawa man napapayag pa rin sila doon. O dapat meron ko kasi hindi naman namin siguro deserve na mawalan talaga. Ang hirap talaga magsimula.
16: At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Roen Cueto, DZMM.
1: Maraming salamat, Roen Cueto. Patay ang negosyanteng Indian matapos pagbabarilin sa Ilagan, Isabela. Balita hatid ni Harris Julio. Harris.
18: Sakay ng kanyang pick-up ang 46 anyos na negosyanteng Indian nang dumating sa kanilang bahay sa isang subdivision sa Barangay Alibago, Ilagan City, Isabela. Sa kuha ng CCTV, nagmamaniobra para sana gumarahe ang biktima nang biglang sumulpot ang armadong lalaki saka pinagbabaril ang sasakyan. Hindi nakilala ang lalaki dahil nakabonet at mabilis na tumakas ang kasaysang motorsiklo. Naisugod pa sa ospital ng biktima pero dead on arrival dahil sa natamong mga tama ng bala sa iba't ibang bahagi ng katawan. Ligtas naman ang anak ng biktima na nagbubukas noon ng gate nang mangyari ang pamamaril. Puspusan ang investigasyon ng pulisya para matukoy ang motibo sa krimen at ang mga salarin. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Para sa DZMM, Harris Julio.
1: Maraming salamat, Harris Julio.
0: Sugatan naman ang driver at misis nito matapos tumagilid ang minamanehong trailer truck sa southbound lane ng C5 Bonnie Serrano Tunnel. Kwento ng truck driver, may naputol na piyesa sa sasakyan kaya nawalan siya ng kontrol at tuluyang tumagilid ang truck. Humambalang ang kargang recycled na basura ng truck sa kalsada kaya pansamantalang isinara sa mga motorista. Nagtamo ng galos ang truck driver at misis nito kasurod ng insidente. Samantala, nagsama-sama po ang mga kapatid nating Muslim para sa pagdiriwang ng Idil Adha o Feast of Sacrifice ngayong araw. Sa Quezon Memorial Circle sa Quezon City, pasado alas 4 ng madaling araw nang magsimulang magdatinga ng mga Muslim para sa okasyon. Ganito rin ang sitwasyon sa Mosque sa Quiapo, Maynila at Taguig. Sa Luneta, Dagsarin ang dumalo kasabay ng panalangin ng pagkakaisa sa bansa sa harap ng krisis.
19: Ito idilado, kaya manalangin tayo dito sa Pilipinas, magkaisa tayo, magmahalan tayo, one love, one nation. Ipanalangin natin itong hinaharap natin ng crisis. Sana po ay makatawid tayo. Yun ang masasabi ko sa mga pinuno natin dito. Kung sino nagkasala, may kulungan, ikulong.
0: Nakiisa naman si Pangulong Marcos sa mga kapatid nating Muslim sa pagdiriwang ng Idil Adha.
3: Ulat, ulat. Panahon, panahon.
1: Lumakas pa bilang tropical storm ang binabantay ang bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Huling namataan ang bagyo sa silangang bahagi ng northeastern Mindanao na inaasahang papasok sa PAR bukas o sa Biyernes sa tatawaging Bagyong Doming. Asahan namang magpapaulan sa Mindanao ang trough o extension ng bagyo habang magiging maulan din sa Palawan dahil sa southwesterly wind flow. Samantala, mainit at malinsahang panahon pa rin ang asahan sa malaking bahagi ng bansa ngayong araw kasabay ng delikado heat index sa 50 lugar. Inaasahang papalo sa 46 degrees Celsius ang pinakamataas na damang init sa Dagupan City, Tuguegarao City at Sangley Point sa Cavite City. Delikadong heat index rin ang asahan sa ilang lugar dito sa Metro Manila na posibleng umabot sa 42 hanggang 44 degrees Celsius. Pinaghahandaan na ng pamahalaan ang posibleng matinding epekto ng El Nino sa bansa. Balik na malaman na kanya. Hatid ni Radyo Patrol, Christian Yosores. Christian.
20: Rica, pinakikilos na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang gabinete para paghandaan ng posibleng matinding epekto ng El Nino sa bansa sa mga susunod na buwan. Sa ambush interview, sinabi ni Executive Secretary Ralph Recto na pinag-aaralan na ng pamahalaan ng mga hakbang na dapat ipatupad habang nirerepaso na rin ang mga naging tubo ng pamahalaan noon sa epekto ng El Nino para malaman kung alin ang naging epektibo at maaaring muling gamitin para mabawasan ang epekto ng tagtuyot sa mga mamamayan at ekonomiya. Naunin ang sinabi ng Pag-asa na malaki ang posibilidad na maranasan ng bansa ang El Nino mula Hunyo hanggang Agosto ngayong taon at maaaring tumagal hanggang unang bahagi ng 2027. Samantala, sinabi naman ng Kalihim na nasa mahigit 2 milyong Pilipino na ang natulungan ng pamahalaan sa ilalim ng uplift program bilang tugon sa krisis sa Middle East. Dagdag pa ni Recto, nakakuha ng 75% approval rating mula sa publiko ang natulang programa batay sa isang survey.
21: Nagkaroon kami ng pagtutulong ang Pangulo. Pinag-aaralan na rin natin yung response ng ating pamahalaan pagdating sa El Nino. Like you might have a severe El Nino. So we looked at the past, what did government do, what worked.

0: ng
1: Headline Ngayon! Headline Ngayon! Headline sa Visayas at Mindanao!
2: Nagbabalik ang Headline Ngayon! Isa pa pong bangkay ang natagpuan sa trash slide sa bahagi ng landfill sa Davao City. Balita mula sa Davao, hatid ni Hernel Tokmo. Hernel!
3: Natagpuan na kahapon ang ikalawang bangkay na natabunan sa gumuhong mga basura sa isang landfill sa barangay New Carmen, Tugbok, Davao City. Kinilala ang biktima si Luisa Felame, 78 taong gulang. Matatanda ang nangyari ang trash slide noong 20 ng Mayo dahil sa walang tigil na pag-ulan. Isa naman ang nawawala pa rin pero ang retrieval operations. Pansamantala namang sinuspinde ng Department of Environment and Natural Resources Office ang operasyon ng landfill habang patuloy ang investigasyon sa insidente. At yan ang balita. Itang kumpirmado, sigurado para sa DZMM Hernel Tokmo.
2: Maraming salamat, Hernel Tokmo!
0: Pansamantalang sinuspinde ng San Miguel Corporation ang pagpuputol ng mga puno sa Quirino Avenue. Balita mula Maynila, hatid ni Radyo Patrol Trish Lindo. Trish!
4: Recap, kinumpirma ni DENR Acting Secretary Attorney Juan Miguel Cuna sa Kapihan sa Manila Bay ang pansamantalang pagtigil sa pagputol ng mga puno sa Quirino Avenue sa Maynila. Kaugnay ng pagtatayo ng South Access Link Expressway. Ang San Miguel Corporation na niya ang nagdesisyong isuspindi muna ito noong nakarang araw at hindi pa tiyak kung kailan ipagpapatuloy ang pagpuputol. Kailangan umanong i-review ulit kung mayroon pang mga puno ang pwedeng isama sa mga may earth ball o yung paghukay sa puno at ililipat o itatanim ito muli sa ibang lugar. Sa ngayon, nasa higit 20 na ang na-earth ball na puno mula sa 90 na target may earth ball, habang higit 600 sa kabuuan ang target putulin na puno sa Quirino Avenue.
5: Wala pong may gusto magputol ng puno. But this is the reality of the world we live in. Kinikilala po natin na for our economy to grow and improve, kailangan development. Wala po tayong magagawa doon. Development is necessary. We have studied it well and we are doing things coordinated with the proponent and with the local government unit.
4: DENR na gawing school chairs at lamesang mga kahoy na makukuha sa mga pinutol na puno. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
0: Maraming salamat, Trisha Lindo.
2: Hindi apektado ng no election sa term extension issue sa paghahanda ng COMELEC sa 2028 presidential elections. Balita mula sa COMELEC, hatid ni Radyo Patrol, Steve Ras. Steve!
6: Jeff, iginit ng Commissioner of Elections na wala pa itong natatanggap na namang panukala kaugnay ng umunay pagpapaliban ng halalan at pagpapalawid ng termino ng mga halal na opisyal. Ito ang binigyang din ni COMELEC Chairman George Aaron Garcia matapos banggitin ni Senator Amy Marcos sa kanyang privileged speech na may umunay mga mababatas na nagbabalak na pahabain ng kanilang pananungkulan at hindi ituloy ang halalan sa 2028 sa pamamagitan ng pagsulong ng charter change o chacha. Ayon kay Garcia, hindi naapekto ng turang usapin ang paghahanda ng COMELEC para sa 2028 national at local elections at nagpapatuloy ang kanila mga nakaraang preparasyon. Katunayan, nabanggit ni Garcia na nasa 50 hanggang 60% na ang poll body sa kanilang paghahanda para sa halalan. Sa talumpati kasi ni Senator Marcos, matatandaan na may mga umunay hakbang para palawigin hanggang 2031 ang termino ng mga kasalukuyang opisyal at hindi idaos ng 2028 presidential elections. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM.
2: Thank you, Steve Raz!
0: Nakatutok na ang Kamara sa pagpasa ng priority bills ng pamahalaan bago mag-break ang Kongreso sa Hunyo. Balita mula Kamara, hatid ni Radyo Patrol Pamela Vasquez. Pam!
7: Rika, kasunod ito ng pagpasa sa halos 40 panukala sa ikatlo at huling pagbasa at halos 30 panukala sa ikalawang pagbasa sa loob lamang ng ilang araw. Kabilang dito ang limang LEDAC priority bills gaya ng Digital Media Anti-False Information Act at Right to Access Information Act na malapit ng lumusot sa Kamara. Sinabi ni House Speaker Faustino D. III na susulitin ng kapulungan ang nalalabing panahon o bago mag-Senedia adjournment para maisulong ang priority bills. Diyan pa rin na mahalagang maipasa ang Right to Information Act dahil transparency niya ang pinakamatatag na pangontra sa katiwalian. Maging ang mga panukalang magpoprotekta sa kabataan laban sa online abuse ay tatrabahuhin na ng kapulungan. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
1: Showbiz ngayon!
8: Showbiz ngayon!

0: Umuwi lang ako para magbakasyon. Birthday ko nung isang araw. Alam mo naman sa Marina, tulad ko, ginto ang bakasyon.
1: Simon, kailangan ko ng tulong mo. Wala na akong alam na ibang makakatulong sa akin, kundi ikaw lang.
0: Ano ba yun, Emily?
1: Alam kong malapit mong kaibigan si Dave. At sigurado kong alam mo kung nasan sila ngayon ng anak ko. Kahit ibigay mo lang sa akin ang address, ako na lang maghahanap.
0: Emily, wala akong alam eh. Matagal na kaming hindi nagkakausap ni Dave mula nung umalis sila kasama ng anak
1: mo. Parang awa mo na, Simon. Kilala kita. Alam ko kung kailan ka nagsasabi ng totoo at hindi.
0: Maniwala ka sa akin. Wala akong alam. At saka, wala na rin naman silbi kahit mahanap mo sila. Kaya mabuti pa. Huwag na lang sila malapin.
1: Simon, gusto ko makita si Miko. Gusto ko makuha ang anak ko.
0: Emily, ang huli kong balita kay Dave, may iba na siyang pamilya.
2: Magbabalik ang
3: Maalaala Mo Kaya sa DZMM.
4: Mas matabang pa sa kape ang tunay na barako.
5: Ubusan ito ng lahat.
6: Karangalan lamang ang yaman ng pamilya namin. At kahit na ano pang mangyari, babawi ko yan.
4: Mabagsik at walang sinasanto.
7: Gusto nila ng bombahan? Bibigyan natin sila ng pinakamalakas na sabog na hindi nila makakalimutan.
4: Kabahan ka na kapag uminit ang kanilang ulo.
8: Sa akin ka pa rin babagsak!
9: Ako ang magsisilbing tinig sa lalamunan mo.
10: Nandito na ang matandang dagang hinihintay.
11: Talagang mainit ang pagsalubong sa akin.
12: Guilty na ako. Pwede mo na ba ako ikulong?
13: Saan?
12: Sa puso mo.
4: Sine Barako. Sa sine mo. Hari ka rito.
14: Mag-like, subscribe at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan.
15: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
16: Kaya sa panahon ng stress, sakit at hamon sa kalusugan,
17: kailangan ng gabay na maasahan.
16: Ako po si Master James Alejandro.
17: At ako naman po si Ate Nems Turla.
15: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
16: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
18: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
15: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 7 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
19: Makukulit na hit. Tatak Dolphy.
6: Ano yun?
5: Shooting star.
6: Ah! Ano yun?
5: Falling star.
19: Mga banat na malupet. Tatak Dolphy.
9: At tutunayan ko siya, mas malaki limbanda sa 1,000. Kuha ka mo.
19: Palaging may bitbit na pampahapi. Ito for you. Chocolate yan, imported. Yan ang Tatak Dolphy.
7: Muscle yan, om.
19: Hanggang dito, umabot ang muscle. Tatak hari ng comedy.
3: Mamamatay ako sa lungkot pag hindi kita kasama.
0: Lupit naman yun.
19: Sa sini mo, hari ang saya. Hari ka rito.
8: Wala kayong gagawin kundi mag-relax. Uminom. Wow! Ang sakit sa lalamunan.
16: Ano mga concerns? Ano mga issues?
15: Pagkakampi ng masang Pilipino.
16: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
15: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
16: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
15: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
17: Akala ko magbibigay mo sa crush mo yan.
1: Boy, kilig.
2: Sakay.
10: Cute ka pala, no?
1: Boy, kinikilig.
20: Ganda ko, no?
2: Sobra.
17: Yakapin mo! Ganon!
1: Totoo ba ang nadarama?
10: I love you!
2: Sorry! I don't love you!
21: I can't be jealous! I've never been jealous! Ngayon lang!
1: Oh, shucks! Ito ba'y pag-ibig na?
17: I love you! I love you! I love you! I love you! I love you!

0: Señor Brazo.
1: ¡El uso, hombre!
2: ¡Cine que vi!
3: ¡Saturday and Sunday!
2: ¡Dito asesino!
3: ¡Hari carito!
2: ¡Mag-like, subscribe at follow na! ¡Para di ka mahuli sa aksyon at tawanan!
4: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan.
5: Ngayon, magbababa ka ng batas na limitado.
6: Gaano ka lapit sa realidad itong panukalang batas?
4: At masasayang usapan.
6: Choir ako dati nung bata-bata ko. Yung Martin, ako nag-train siya.
5: Ah, ganyan. Mm-hmm. Ako naman, ako nag-train kay Leia.
6: Leia
5: De Guzman.
4: Alvin El Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
7: Tiyak na maganda ang morning mo tuwing Lunes hanggang Biyernes. Bubungad ang maiinit na mga balita hatid ng Radio Patrol Balita alas 4 kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Iikot naman sa buong bansa si Johnson Manabat para maghatid ng mga napapanahon at rumaratsa ng mga ulat sa Ronda Pasada alas 5 ng umaga. Makipag-fan kulitan at balitaan kasama si Alvin El Chico alas 6 ng umaga at sasamahan naman ni Doris Bigonia ng alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas. Pakinggan ang mga napapanahong ulat ng Radio Patrol Balita alas 7 kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigonia. Makipagbalitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Mano at Doris Bigonia alas 8 ng umaga. Tatapakin naman ng witty tandem nina Peter Musngi at Rica Lazo ang mga issue ng bayan sa Balita Patan alas 9 ng umaga. Damhin ang bukas palad na paglilingkod ng pinaka-pinagkakatiwala ang boses ng bayan, Kabayang Noli de Castro sa Kabayan, alas 10 ng umaga. Susundan pa ng nagseservisyo with Niña Corpus kasama si Migs Bustos alas 11 ng umaga. Pagsapit naman ng tanghali, tutukan ng mga nagbabagang headlines mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline Ngayon kasama si Jeff Hernaez at Rica Lazo. Babaunin mo talaga ang ngiti sa maghapon kapag kasama mo ang DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
8: Kilalanin kung sino ang nasa harap mo.
9: Hey! Kinalan ba kung sino ko?
8: Baka siya ang magpakilala sa inyo.
9: Magdasal ka na!
10: Tatapusin na kita, demonyo ka.
8: Ang swabing bigotilyo.
11: Nakakaingit ka yung boyfriend mo?
12: Wala naman akong boyfriend din.
11: Swerte pala ako. May pag-asa pa ako sa'yo.
8: Malvines Trumabaho.
9: Walang personalan to, ha. Trabaho lang.
8: Walang aksyong di tatata.
9: Ano?
8: Lahat ay magmamarka.
9: Sige! Tumukan mo!
11: Pare-pareho tayo ng likaw ng bituka. Huwag niyo ko ahamunit. Magkakamatay tayo.
8: Rudy Fernandez, Markang the Boy. Dito sa sinimo, Hari Carito.

0: Charo, ibinigay sa akin ni Simon ang naitabi niyang address at telepono ni Dave sa Maynila. Kahit hindi ganon kalaki ang naipon ko, nagpursige akong makipanuluyan sa isang malayong kaibigan dito sa Maynila. Natuntun ko ang bahay ni Dave. Sa isang marangya at magarbong subdivision siya nakatira noon. Halos araw-araw ay nagmamatsyag ako sa mansyon nila. Sabik na sabik ako kay Miko. Isang tingin lang sa malayo ang kaya kong gawin dahil may sariling yaya si Miko.
1: Nay, natanggap mo ba yung pinadala ko nung isang araw? Bakit hindi man lang kayo tumawag dito sa opisina ko?
2: Ay, naku Dave, anak. Oo, naku, pasesya ka na. Ay, natanggap ko, oo. Salamat sa padala mo, ha?
1: Mabuti naman, ho.
2: Eh, nabisi ako masyado. Dumating yung mga bagong paninda ko, mga t-shirt at blusa. Eh, kailangan ko mag-imbak ngayon at peak season. Eh,
1: magkano bang kakailanganin para sa pagre-renovate ng bahay dyan sa atin sa San Pablo?
2: Ay, kung papataasan mo itong bahay, kahit mga 300 hanggang 350,000. Ay, iba na yung may konting sobra. At saka maigi yung bibiling materyales. De klase.
1: Sige, oh. Didiskarte ako dito sa office. Hindi ko ipapaalam kay Shane to. Palalabasin kong gastos ng kumpanya. Next week, oh, papadala ko. Kayo na akong umawak na lahat ng pera.
2: Ay, wala problema, anak. Ay, teka. Mabuti na alala ko. Ay, si Emily. Nakabalik na mula sa Saipan. Pinuntaan ako rito. Hinahanap ko.
1: Ha? Huh? Sabihin nyo, wala kayong alam, ha? At huwag na huwag nyo sasabihin kung nasan ako.
2: Oh, siyempre naman, ano? Manggugulo lang yung Emily na yun.
1: Kung sa bagay, sa laki nitong Maynila, imposibleng matuntun niya ako. Shane, Tama na yung paperwork mo. Pati ba naman dito sa bahay? Dala mo pa yung trabaho mo sa office?
3: Oh, Dave, bukas kasi may mga big clients ako from London and Spain. Tinatapos ko lang yung proposal ko sa kanila. Gusto ko sila ma-impress.
1: Di ba ang sabi ko? Pag dito sa bahay, ako lang ang iintindihin mo. Yakap nga sa misis ko, super ganda.
3: Teka lang. Ano ba? Anong kikiliti ako? Stop it!
1: Maligo ka na. Pahinga tayo, honey.
3: Okay. Just give me 10 minutes. Binabasa ko lang ito.
1: Teka. Bigla akong naalala. Yan ang suot mo nung unang magkita tayo sa San Pablo, di ba?
3: Ay, oo nga. Pink blouse. Kasi paborito ko ito.
1: Tignan mo nga naman ang pagkakataon. Kung di pa kayo nagkaroon ng special project ng papa mo sa San Pablo, at nagkataon naman nakilala kong barkada ng father mo.
3: At kung ano-ano pang kinukulit-kulit mo ko ng para bentahan ng insurance plan, wala na, hindi mo na ako tinantanan. Kaya ngayon, ayan, meron na tayong baby. Kasal na tayo.
1: Ang bilis ng panahon, no? Ano? Paliligo ka ba?
3: Ay!
1: Ikaw ang paliliguan ko ng halik.
3: Oo! Oh. Sabay ka ba sa kotse o yung van na lang gagamitin mo? Nagmamadali ako, sweetie.
1: Sige, 10 minutes. Shave na lang.
3: Okay, pakibilisan, please. Hello? Hello? Hello? Frank Collars. Oh, Dave, bababa na ako. Maghintay na lang ako sa car. Nakakahiya sa driver. Kanina pa naghihintayin sa ibaba. Pakibilisan, ha?
4: Yes, dear. 5 minutes.
5: Hello?
6: Dave, si Emily to.
5: Alam ko. Nabalitaan ko lumaya ka ng anak.
6: Dave, pakiusap. Gusto ko makita ang anak ko. 6 na taon ako sa Saipan. Miss na miss ko na si Miko.
5: Emily, binabalaan kita. Huwag na huwag mong tatangka yung manggulo dito sa pamamahay ko. Dating alkalde ang daddy ni Shane. At sa laki ng impluensya ko ngayon, kayang-kaya kitang ipapatay.
6: Dave!
5: Narinig mo yun? Tigilan mo na ang pagtawag dito.
6: Hello?

0: Bakit sa akin na makatanggap ng mga ganoong salita mula sa dati kong asawa? Walang gabi noon na hindi ako umiiyak. Iniisip kong palagi kung susuko ako, ano na ang mangyayari sa akin? Hanggang sa isang araw, nakaisip ako ng isang paraan upang mabawi ang anak ko.
1: Pasensya ka na, Emily, ha? Late ako ng konti. Nakiusap lang ako sa commander namin na lumabas lang saglit. Sabi ko na lang, emergency.
2: Okay lang, Simon. Hindi naman tayo magtatagal, eh. Teka, ha? O-order muna ako ng kahit burger at fries. O, ano pa gusto mo?
1: Hindi na. Hindi ako nagugutom. Nakontak mo na ba si Dave?
2: Tumawag ako kahapon sa binigay mong number. Nung una, babae sumagot. Nung tumawag ulit ako, si Dave na nakausap ko. Oh. Simon, pinagbantaan niya akong papatayin. Ibang-iba na siya.
1: Bakit hindi ka magdemanda? Emily, may karapatan ka dahil nanay ka ni Miko.
2: Alam mo naman, wala akong ganung kalaking ipon. Ang gusto ko lang naman, nakuha ang anak ko. Yun lang.
1: Mahirap ang binabalak mo, Emily. Base sa kwento ni Dave sa akin noon, gwardyado ang mansyon na tinitirhan ni Dave.
2: Kaya nga, hihingan kita ng tulong, Simon. Parang awa mo na. Ikaw lang ang pag-asa ko. Wala nang iba.
1: Wala akong ibang maisip na paraan, eh. Mahirap, eh.
2: Simon, ilang araw na rin ako nagmamatsyag sa bahay nila. Marami silang katulong. Iniisip ko, baka pwede ako mag-apply. Kunwari, nakatulong. Yun lang ang naisip kong paraan.
1: Pero hindi ba mahirap yung binabalak mo? Emily Delicado, hindi naman pwedeng hindi ka mabibisto dun sa loob ng mansyon.
2: Alam kong delikado yon, pero bahala na. Bala kong magpanggap na Lloyda.
1: Bahala ka sa diskarte mo. Ano't ano man ang mangyari, alam mo na kung saan ako makukontak.
2: Gagawin ko ang lahat, Simon. Kahit na ano, mapasa akin lamang ang anak ko.

0: mo naman. Alaga mo siya.
1: Ay, oo. Babae itong alaga ko. Ay, doon kami sa malaking puting mansyon nakatira. Ayun, oh. Kaya nga akong hapon, pumapasyal kami rito sa park kasama ng ibang katulong. Ay, ikaw, sino nga palang amo mo? Saan kayo?
2: Ay, ano, sa kabilang street pa. Ang problema ko nga bigla akong pinaalis . Kasi ano, pupunta na raw sa abroad yung mga amo ko.
1: Naku, maraming ganyan. Yung bigla-bigla ka na lamang palalayasin. Ang turing kasi ng karamihan sa ating mga kasambahay parang aso lang. Alam mo, maswerte ako. Mabait si na Ma'am Shin at Sir Dave.
2: Ah, lagi bang nandyan ang mga amo mo?
1: Naku, busy ang mga yun . Aalis sa umaga. Darating yun, laging gabing-gabi na. Madalas na sa laki ng mansyon nila, di na kami nagkikita-kita pa .
2: Meron pa si kaming sari-sariling quarter sa likod. Ah, ilan ang bata sa bahay ninyo?
1: Dalawa yan. Itong baby na anak ni na Sir Dave at saka yung pamangkin ni Sir Dave, si Miko. Ang kwento nga sabi ni Sir, inampun niya yung bata dahil ulila na. Parang anak na rin ang turing ni Ma'am Shin dun sa bata.
2: Ay, ako nga pala si Lilay.
1: Ay, ikaw, anong pangalan mo?
2: Ako nga pala si, Lloyda.
1: Sige, Lloyda. Babalik na kami sa mansyon.
2: Lilay?
1: Oh.
2: Baka naman pwede mo akong tulungan. Ipasok mo naman ako dyan, . All around ako. Pwede sa bata, laba, plancha, lahat, kaya ko.
1: sige. Mukha ka namang mabait . Pwede kong sabihin na kamag-anak kita. Kaya lang sa ngayon kasi wala pang bakante.
2: Okay lang yon. Kung sakali lang naman. Teka, etong cellphone number ko.

0: A mother's heart is always selfless and sacrificial. Her love is genuine, and she can do beyond our expectations. Maging matagumpay kaya ang plano ni Emily na mabawi ang anak. Huwag kaliligtaang subaybayan ang karugtong ng ating tapok na kwento sa linggong ito na pinamagatang Bola, dito sa Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Ito po si Charo Santos. Magandang hapon po, mga kapamilya.
1: Si Charo Santos Concho sa MMK, sa DZMM at DZMM Teleradio.
2: Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa PAGASA, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpatagilid sa maliliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magdudulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura, poste ng kuryente at mahihinang street signs at pwede rin makasira sa mga palay at mais. Wind signal number 3 naman ang pinakamataas na babala para sa severe tropical storm. 18 oras bago maramdaman ang hagupit ng hangin na magdudulot ng matinding pinsala sa mga bahay na gawa sa light materials. Kaya rin itong patumbahin ang maliliit na puno. Sa isang typhoon, aabot na sa wind signal number 4 ang babala. May 12 oras ang hihintayin bago humambalos ang hangin na kayang tumuklap at sumira ng bubong at makapagpatumba ng mga bahay, poste ng kuryente at malalaking puno. Hanggang 3 metrong storm surge rin ang kayang malikha. At kapag umabot na sa super typhoon ang bagyo, wind signal number 5 ang pinakamataas na babala. Banta sa kaligtasan ang maladilubyong hagupit ng hangin na kayang patagin ang mga kabahayan, pananim, madalaking puno at iba pang mga struktura. Higit 3 metrong storm surge ang pwedeng malikha at may katagalan bago mabalik ang supply ng kuryente at tubig, linya ng komunikasyon at transportasyon dahil sa matinding epekto ng bagyo. Lahat tayo ligtas dapat, kaya naman tumutok sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio para sa latest updates ng sitwasyon sa inyong lugar.
3: Maghanda na kayo! Nandito na ang mga nagahari sa aksyon!
4: Kung kinakailangan ko ubusin sila, gagawin ko.
5: Ibahin mo ko!
3: Maaksyong tapatan.
6: Papakita ko sa'yo hindi ka ang pinakamagaling na lalaki.
7: Pasalamat ka suot mo sutana mo kung hindi pa hahalikin kita sa lupa.
3: Maaksyong barilan.
8: Tatapatan ko ng balang tapang mo.
3: Punong-puno ng aksyon.
6: Kahit patay na ang katawan lupa mo, hindi ko titigilan ang kaluluwa mo.
9: Ako ang dapat tumatol sa kanila.
3: Walang kupas ang ipapamalas nilang aksyon dito sa Sine Aksyon. Dito sa Sine mo, ari ka rito.
10: Mag-like, subscribe at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan.
3: Mas matapang pa sa kape ang tunay na barako.
11: Ubusan ito ng lahat.
12: Karangalan lamang ang yaman ng pamilya namin. At kahit na ano pang mangyari, babawiin ko yan.
3: Mabagsik at walang sinasanto.
13: Gusto nila ng bombahan? Bibigyan natin sila ng pinakamalakas na sabog na hindi nila makakalimutan.
3: Kabahan ka na kapag uminit ang kanilang ulo.
6: Sa akin ka pa rin babagsak!
14: Ako ang magsisilbing tinig sa lalungan mo.
15: Nandito na ang matandang dagang hinihintay mo.
16: Talaga mainit ang pagsalubong sa akin.
17: Guilty na ako. Pwede mo na ba ako ikulong?
18: Saan?
17: Sa puso mo.
3: Sine Barako. Sa sine mo, hari ka rito.
10: Mag-like, subscribe at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan.
1: Agarang serbisyo, tayo ang tulay. Tulong pandugtong para sa hamon ng buhay. Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo. Ninya Corpus. Serbisyo agad, serbisyong sagad. Nagseserbisyo, Ninya Corpus. Tuwing umaga, dito lamang sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo, Nina Corpus, at Mix Bustos Highland. Good morning mga kapamilya at mga kaserbisyo. Today is Idil Adha, May 27, 2026, Wednesday. Idil Adha po para po sa ating mga kapatid na Muslim. And the regular holiday po dito po sa Pilipinas. Actually, sa buong mundo, sineselebrate din yan in other parts of the world. Highland, good morning mga kapamilya at mga kaserbisyo. Mix Bustos po! Hello ate, good morning.
1: Good morning. Mm-hmm. Ako po si Maan Makatagal, umahalili kay Maring Ateng.
0: Ateng.
1: Yun yung Corpus. Yan. Kumusta ba? Kumusta ba Mare?
0: Nasa Fuji.
1: Ang gaganda ng mga ano, mga litrato, mga pictures. Nasa likod ng Mount Fuji.
0: Binubunyag na natin yung whereabouts niya. Nina Corpus eh, no?
1: Eh, yun na nga, ay holiday ngayon, apakaluwag ng kalsada. Pwede kang magpiko.
0: Pwede kang magpiko?
1: Oo, may drawing ka doon. Tapos may parating na truck.
0: Oo, buti nga yung ano, no? Buti nga yung Mount Fuji. Kasi dyan po sa Japan, marami din po tayong mga kababayan sa Japan. Kapag masama po, masama ang panahon, nagtatago ang Mount Fuji.
1: Para yung ating Mayon Volcano.
0: Ganun
1: may
0: din.
1: Mood.
0: May mood.
1: May mood.
0: Oo.
1: Nasabi, kapag nagpakita siya sa'yo ng buong buo, ay, diba, mag-wish ka.
0: Mag-wish
1: kasi
0: ka?
1: Minsan nga daw may mood.
0: Yung kasabi ng mga Bicolano? Baka iba sasabihin sa'yo ng mga Bicolano.
1: Ano?
0: Kapag magpakita sa'yo, mamaya na lang off-air. Off-air na lang.
1: Oo.
0: Pero at least kay Ate Nina, nagpakita yung Mount Fuji. Hindi nagtatago ang Mount Fuji, diba?
1: Diba? At ang swerte.
0: Oo.
1: Pero nasa Japan din, ang ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sabi ko nga, mag-cover ka na din, niloko ko po.
0: Oo nga.
1: Oo.
0: For a state
1: nasa
0: visit.
1: Tokyo siya yata ngayon at kahapon ay una niyang hinarap ang ating mga Pinoy community doon. Siyempre, kinumusta yung ating mga OFW, marami rin.
0: Marami.
1: Sa Japan.
0: Marami.
1: Kung lang alam kung ilan. Pero syempre, nasa sectors ng ano yan. Minsan, di ba, nagtuturo sila?
0: Oo, correct.
1: Sa teaching, oo.
0: Meron ako nga kaibigan. May kaibigan ako sa Tokyo, si Calvin Galgana. Si Boss Calvin Galgana, siya naman sa IT.
1: Oo.
0: Yan, Boss Calvin.
1: Nasa construction, nasa mga factories din.
0: Correct.
1: Oo, marami. Maraming mga sectors ng sa Japan ay nandoon ang ating mga kababayan.
0: Walang, tama. Siyempre, sabi mo nga kanina, Maan, walang traffic today. Ako ay galing south of Manila. Sukat na sukat ko yung oras.
1: Talaga ba?
0: Sukat yung oras.
1: Talaga ba?
0: Sukat to. Galing ako ng Alabang, Muntinlupa kanina. Kasi meron kaming takbo kanina ng aking running team. Batiin ko lang, shoutout ko lang ang The Run Collective, Coach Ken Mendola, Coach Precious Aguilar, Doc Nonon Cuadro, Coach Ann Aniaga. Siyempre, mga kasama ko kanina sila Joffrey, sila Joff, sila Doc Tommy, Mitch, at si Ed and si Justin. Kasi nagpapabati sila.
1: Oh.
0: Kasi kanina ng breakfast namin, sabi ko, guys, I gotta go kasi babalik pa ako ng office.
1: Pero kasi ngayon,
0: hello guys,
1: kansyado mo pag holiday, diba? Ay, 15 minutes lang yan.
0: Oo.
1: So, yun na, babagal-bagal ka.
0: Ako naman,
1: hanggang 40 sa
0: minutes.
1: Ma-realize mo, ay, nakao. Diba? Late ka pa.
0: Ako naman, 40 minutes kanina. 40 minutes.
1: 40 minutes.
0: Sukat. West Service Road sa Sukat, tapos SLEX, tapos EDSA.
1: Yung sinakyan ko ng TNVS, ang sabi ko, ang luwag ngayon, manong, no? Walang traffic. Sabi niya, ay, opo, nakikita niyo yung mga nasa kalsada na yan. Mga nakapark na kotse. Mga TNVS yun.
0: Correct.
1: Kasi nga, bihira ang kanilang mga ano ngayon.
0: Piano. Mga biyahe, pati mga motorcycle taxi.
1: MC taxi. Baka maraming tao ngayon sa mall.
0: Correct. Kanina, balita po kanina umaga, dyan po sa may bandang Libis Tunnel, may tumagilid na truck. May tumagilid na truck, kaya nag-cause po siya ng traffic. Pero okay na eh, di ba? Nakita ko yung video na tinayo siya ulit eh. Pagkag eh, as in, wow.
1: Pero
0: we hope po.
1: Yun nga, kapag mas maluwag ang kalsada,
0: exactly.
1: Yun ang tendency na mas marami aksidente. Bakit? Magmamabilis ka eh. Kaya nga sa mga madaling araw yung mga aksidente. Kasi ang bilis mong magpatakbo, di ba?
0: Oo nga.
1: Kaya mas ingat ka kapag maluwag
0: Correct.
1: Yung kalsada. Pag traffic nga hindi eh.
0: Correct.
1: Mga ano lang, mga kiskisan lang ng inyong mga bumpers.
0: Oo nga eh. Kasi syempre, kapag maluwag, nag-average siguro ang speed mo ng minimum, siguro 60 kilometers per hour. Pero usually kapag may traffic, mas mababa yan, 20 to 30. Mm-hmm. Eh yung 60, mabilis yun ha?
1: Oo.
0: Mabilis yun.
1: Eh kasi ang ating mga skyway, di ba? 60 lang ang minimum. Tama ba yun? Ang max na yun.
0: 80.
1: Max na yung 80. Pero so,
0: 80 sa Skyway.
1: Minsan nga may 60.
0: Dati kasi sa NAIA X60. Mm-hmm. Pero siguro na-notice nila na ay medyo mabagal ng konti. Mm-hmm. Pwede mo na in-increase naman nila to 80 kilometers per hour.
1: Natatago mo pa ba yung mga kuha mo sa dashcam noong pandemic?
0: Mm-hmm.
1: Diba? Napaka-eerie. Yung walang-walang tao talaga. Diba?
0: Noong kasagsagan ng pandemic, ireremes din natin dahil kumbaga mababa nga ang supply for fuel, umabot yan, maan, 20 to 21 pesos per liter presyo ng petrolyo. Baka ngayon din, baka marami ding mga nag-long drive. Ito syempre, ang ating paalala, blow baguettes para sa ating mga automotive vehicles. Battery, check the battery, the lights, the oil, the water, the brakes, air, gas, engine, tires, and of course, ourselves. Importante si Dennis Trillo. Public naman yan eh. Pinost niya sa kanyang social media yung kanyang anak nga.
1: Nakatulog daw?
0: Wishing him well, sir. And importante tayo eh, nasa maayos sa kondisyon always.
1: Ingat sa pagmamaneho.
0: Correct.
1: Ay, mga kababayan naman natin mga nagko-commute lang.
0: Mm-hmm.
1: Ingat din. Tingnan natin, 'di ba? Kailangan medyo alert ka din pagbaba ng jeep, pagsakay ng jeep. Minsan kasi biglang arangkada, alam mo 'yun. So, ingat-ingat po tayo sa lahat ng ating gagawin.
0: Mm-hmm. Ayan. So today po, makakausap po natin actually yung ating question of the day dahil mainit-init pa rin po, pero meron ng LPA, may bagyo na eh, 'di ba?
1: Yes.
0: Pero still sa mainit na panahon, ang ating question of the day, ilang baso ng tubig ang naiinom mo sa isang araw? Share mo na yan, 0919-278-3000. Mag-comment po kayo sa YouTube natin, DZMM Teleradio, at syempre sa Facebook, DZMM Radio Patrol sa East 30. Kami po ay sabayang napapanood sa Signal Cable Channel 31, syempre po sa Prime TV. Shoutout ko lang yung magulang ko. Dumaan ako sa mga magulang ko kanina.
1: Uh-huh.
0: Nanonood sila ng mga ibang episodes ng Arangkada Balita.
1: Ayan.
0: Guess sa bakapon si Attorney Barry.
1: Attorney Barry
0: Gutierrez. Sinong naabutan ko?
1: Dating senador, Richard Gordon.
0: Ayan. Mm. So napanood ko kanina, pinapanood nila yung episode ninyo kahapon with Attorney Barry Gutierrez. Sabi ko, Prime TV. At teka, Arangkada. Nanonood pala sila ng mga past episodes.
1: Salamat naman. Pero sana, maganda din yung talagang araw.
0: Actual araw-araw yan. Lagi silang nakaantabay sa news. Binabantay nilang yung mga galawan sa Senado.
1: Teka, itong tubig na tinatanong, kapag na mo-monitor mo yung iniinom mo?
0: Mm-hmm. Dapat per liter. So, papakita
1: ilan
0: ko po.
1: Ilan ba talaga dapat?
0: Ang rekomendasyon ng mga doktor, 2 to 3 liters per day. Ito namang aking, di ko naman papakita yung brand. Ito ay nasa 946 ml.
1: Okay.
0: So, mag-almost 1 liter. 1,000 ml is 1 liter.
1: Oo, 1 liter.
0: So at least sa isang araw, 2 to 3 liters sa isang araw.
1: Mm-mm.
0: Yan.
1: Mm-mm.
0: Nakakatatlong ganito na ako. Wala pang kalahating araw.
1: Ako nga nabigyan ng yung hydration bottle na may alarm.
0: Talaga?
1: Tapos meron pa mga app yan, di ba? Minsan, ito yung sa mga sa shala-shala.
0: Shala-shala.
1: Talagang i-alarm ka nung phone.
0: Oy.
1: Pwede ka rin naman mag-ano sa phone, di ba?
0: Type
1: pwede ka mag-alarm.
0: Yan. I-link mo
1: alarm mo yan.
0: Mm-hmm.
1: Diba? Yung mag sabi, nakalimutan ko uminom eh.
0: Oo.
1: Pwede mo namang iset yung alarm.
0: Oo.
1: Na yun nga, yun yung time na mag-iinom ka ng tubig.
0: Mm-hmm.
1: Diba? Gamitin mo yung phone mo fully. Maximize mo. Pwede sa ganun yun.
0: Mm-hmm.
1: Kaya hindi yung sabihin na parang nakalimutan ko uminom. Ang hirap din yung mga nasa labas.
0: Yes.
1: Lalo yung ating mga kababayan. Yung iba, mga jeepney drivers, sila manong nagbabaon yan, nakikita ko galon.
0: Galon.
1: O, tricycle drivers din, nakikita ko may mga bote sa gilid. Oo. Pero yun nga mga construction workers, talagang ibabaon mo yon. Dahil kung hindi, bibili ka 'di ba? Di tulad sa mga opisina, libre ang ating tubig.
0: Innovation din 'yan sa technology ngayon, no? Kumbaga may mga Wi-Fi setting. So ibig sabihin baka yung water bottle mo may Wi-Fi setting,
1: yes,
0: 'yan.
1: Naka-Bluetooth. Yes.
0: Naka-Bluetooth siya. Oh,
1: so parang may app na i-remind ka. May iba kasi umiilaw eh.
0: Talaga,
1: no? Umiilaw. Yung alarm na sa phone ko, pero umiilaw yung bottle. Nasaan na nga pala?
0: Nasaan na nga pala? Baka merong ano 'yan, meron ng voice prompt ah. Uminom ka na. Oo, diba?
1: Eh, yun na nga. Eh, minsan kasi mga gadget na yan, una-una ko lang nakakatuwaan eh.
0: Mm-hmm.
1: Tapos, diba, minsan may tatama rin ka.
0: Oo, tama.
1: Tatama rin mo na rin gamitin.
0: Mm-hmm.
1: Pero yun nga, inom-inom po tayo. Hindi lang dahil mainit ang panahon.
0: Mm-hmm.
1: Pero dapat yan, diba, malamig, mainit, ay...
0: Iwas dehydration.
1: Oo.
0: Dahil sa Pilipinas, mainit talaga.
1: Yung mga toxin
0: importante
1: sa ating katawan, sa kidney.
0: Totoo yan.
1: Diba?
0: At maraming hindi mahilig uminom ng tubig. Hindi mahilig uminom ng tubig.
1: At ang iba, juice. Yung parang, hi, nag-juice na ako kanina, nag-soft drink na ako kanina, hindi po counted. Tama ba? Hindi counted.
0: Oo. Oh. Diba? Sabihin nila, tubig naman gawa yan. Hindi po.
1: Yung iba kasi, actual. Ewan ko ba, ayaw nila ng tubig dahil ang tabang. Hindi, di ba? Totoo yun. May mga tao na parang gusto
0: lasa.
1: Nila, may lasa yung iinumin.
0: Oo nga eh.
1: Diba?
0: Nga eh. Kaso sa lasa, syempre, samot-saring mga contents yan eh. Mga ingredients at syempre, sugar.
1: Mga sports drink, hindi rin po counted yan. Mataas po sa sodium yan.
0: Yes. Oo.
1: Diba?
0: Or kung talagang kakailanganin, make sure na samahan ng tubig after.
1: Pero minsan kasi, kapag heavy yung sports activity mo,
0: kailangan talagang
1: ma-replenish eh. Ano yung tawag doon?
0: Hydration.
1: Electrolytes. Yung mga ganyan. Kailangan yan. Pero hindi po yan lang.
0: Correct.
1: Pinaka-healthy pa rin inumin ay tubig.
0: At dahil mamaya-maan makausap po natin ang isang nutritionist dietitian para pa rin na makakwentuhan natin, no? Tungkol po sa nutrition and hydration. Kahit summer pa rin, pero syempre sa Pilipinas, all year round mainit. At mamaya po makausap po natin ang kumbaga ang topic po natin mamaya is a water conservation campaign ng DENR. Yan po ang Wag Patak Saya.
1: Tubig!
0: Tubig pala ang ating theme ng ating episode today.
1: Swerte nga din yung mga hindi talaga, di ba dati nag-rotation pa yan, mawawalan ka ng tubig.
0: 90s.
1: Yung mga lugar na talagang walang patak ng tubig, talagang pila-pila balde, di ba?
0: Papadeliver ka pa.
1: Pero parang hindi natin naranasan or baka yung iba nating mga kababayan talaga na may mga lugar kasi mahina yung tubig, di ba?
0: Central Luzon.
1: Alam mo na.
0: Kaya ay ingay naman. Anyway, water is life. Water is life. Anyway, yan po ang ating pag-uusapan today. Kayo lang po tumutok sa aming programa, syempre po sa DZMM.
2: Magbabalik ang nagseserbisyo Ninya Corpus sa DZMM Radyo Patrol 630.
3: Tamaan po tayo ng presyo.
4: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
3: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
4: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
3: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
4: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.
5: Matulong ng DZMM, syempre po kasi sa pagta-travel, sa trabaho. Kasi Marikina po kasi ako, so bahain din po sa lugar namin once na may po yung rains. So po yung bahay po din namin, affected. Updated po, on time din po yung news, yung report nila.
4: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Una sa balita. Una sa public service.
6: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan.
7: Ngayon, magbababa ka ng batas na limitado.
8: Gaano ka lapit sa realidad itong panukalang batas?
6: At masasayang usapan.
8: Choir ako dati, nung bata-bata ako. Yung Martin, ako nag-train kay...
7: ganyan. Mm. Ako naman, ang ako nag-train kay Leia.
8: Leia?
7: De Guzman.
6: A
4: Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
9: Mga kapamilya at kaserbisyo, panalo po tayo sa 28th KBP Golden Dove Awards for Radio. Best Public Service Program ang nagseservisyo Nina Corpus kasama si Migs Bustos. Win na win naman ang Win Today bilang Best Magazine Program at si Tita Winnie Cordero bilang Best Magazine Program Host. Ang mga pagkilalang ito ay para sa inyo, mga kapamilya at kaservisyo. Tiyak na maganda ang morning mo tuwing Lunes hanggang Biyernes. Bubungad ang maiinit na mga balita hatid ng Radyo Patrol Balita alas 4 kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Iikot naman sa buong bansa si Johnson Manabat para maghatid ng mga napapanahon at rumaratsyad ang mga ulat sa Ronda Pasada alas 5 ng umaga. Makipag-fankulitan at balitaan kasama si Alvin El Chico alas 6 ng umaga at sasamahan naman ni Doris Bigonia ng alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas. Pakinggan ang mga napapanahong ulat ng Radyo Patrol Balita alas 7 kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigonia. Makipagbalitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Mano at Doris Bigonia alas 8 ng umaga. Tatapakin naman ng witty tandem nina Peter Musngi at Rica Lazo ang mga issue ng bayan sa Balita Patan alas 9 ng umaga. Damhin ang bukas palad na paglilingkod ng pinakapinagkakatiwala ang boses ng bayan, Kabayang Noli de Castro sa Kabayan alas 10 ng umaga. Susundan pa ng nagseservisyo with Nina Corpus kasama si Migs Bustos alas 11 ng umaga. Pagsapit naman ng tanghali, tutukan ng mga nagbabagang headlines mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline Ngayon kasama si Jeff Hernaez at Rica Lazo. Babaunin mo talaga ang ngiti sa maghapon kapag kasama mo ang DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
7: Ano mga concerns? Ano mga issues?
4: Pagkakampi ng masang Pilipino.
7: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
4: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
7: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
4: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

0: may bisita. Upo po kayo. Ang ating KOTD, Kaservisyo of the Day.
1: Para po talakayin ang Wag Pataksaya Water Conservation ng Campaign ng DENR, makasama po natin ang Chief ng Legal Affairs Office mula po sa kanilang hanay, ang DENR, si Attorney Casey Panopio Lofranco. Attorney Casey, good morning po and welcome to DZMM. Mix Busos and Maan Makapagal, good morning po.
2: Good morning po, Sir Mix. Maan, good morning po.
3: All right. Wag Pataksaya.
1: Wag Pataksaya. Ano po ba ito, yes, Attorney?
2: Itong Wag Pataksaya, ito yung campaign ngayon ng DENR which started nung March pa lang. Ang pinupursune itong Wag Pataksaya ay yung mahikayat yung mga communities natin, mga households natin, na maging mas responsable at matipid sa paggamit ng mga tubig natin. Kasi kada patak, talaga every drop counts. Yun nga naman.
3: Okay. Doon mo lang naman ma-realize kapag nawala ng tulo yung tubig eh. Diba? Mm-hmm. Pero yun nga, eh, sakit natin yan, magsisipilyo, bukas yung gripo. Maghuhugas, all throughout ng paghuhugas ay bukas yung gripo. Ano pa ba? Anong maliligo, ganun din. Anong
1: usual.
3: Pinakamaaksaya?
1: Opo.
3: Ganyan. Sa lahat ng gawaing bahay na gumagamit ng tubig.
2: So, maraming mga paggamit natin ng tubig, no? Pag potable water. Yung potable water na nanggagaling sa ating mga yung iba galing sa gripo, eh ginagamit natin for other means gaya ng pagdidilig, pagka-car wash, pagbabasa ng lupa, di ba kapag mainit at saka yung maalikabok, ginagamit natin siya. Eh, in fact, may mga means tayo to conserve water gaya ng pag gather ng rainwater. Ang dami natin ito. So, paggamit ng catch basins, pwede natin gamitin to sa pag gamit dun sa pagdidilig, di ba? Tapos yung meron pa yung
3: pangbuhos ng ating mga kubeta sa kubes.
1: Ibig sa magpa-flush ka, sabihin natin yung mga sobra mong tubig mula sa balde, ipang-flush mo na lang.
3: Pero yun nga, siguro yung habit lang, nakikita ko, kahit ako naman yun eh, maghuhugas ka, nagsasabon ka pa lang naman, open yung gripo.
2: Okay. Yes.
3: Yun ang hirap mong ano. Ikaw, tayo, guilty tayo lahat.
1: Guilty ako sa paghuhugas ng pinggan.
3: Na kasi naka-open.
1: Naka-open. Kasi syempre, maghuhugas ka, punong-puno nung sabon yung kamay mo, on and off. So, hindi mo namamalayan, naka-open lang yung gripo, nag-aaksaya ka na.
3: Kaya nga sa mall, di ba? Naka-ano yun? Bluetooth
1: dispenser.
3: Pwede. Hindi, parang ano yun?
2: Automatic.
3: Sensor.
1: Infrared. Di ba baga naka-Bluetooth? Infrared.
3: Sensor yun.
1: Tama.
3: Di ba, nakapag gagamitin mo lang, itatapat mo, doon pa lang.
1: Correct.
3: Siyempre, mahal naman yun kung yung gripo mo, may pa-sensor ka.
1: Oo nga. Shala pang mall. So, ito pa, no? Ito po, Attorney Casey, ito po nga, Wag Patak Saya. Ano po yung mga tinututukan po ninyong programs, activities, campaigns? Paano po ba ito, ma'am?
2: So gusto nating magkaroon ng behavioral change doon sa ating communities. So meron tayong mga, kung makikita nyo at naka-follow kayo sa mga social media page ng DNR, meron doon mga infographics na tinuturuan tayo ng mga tipid tips kung paano mas mapapaayos ang paggamit natin ng ating water resource. Tapos meron siyang mga, para kala talaga itong impormasyon, meron tayong Viber. Siyempre, lahat tayo may mga ganyan, ano? May Viber sticker tayo. Tapos, meron tayong hotline. No? Alam natin na yung tubig natin nasasayang din dahil sa may mga faulty, yung mga leaks, yung mga ganyan.
3: Tagas.
2: Meron tayong hotline, Viber, meron tayong QR code na nakapaskil din doon, which I can share with you para matulungan din sa campaign na ito. Para ma-report itong mga tagas na ito at ma-actionan kasi makikita doon may location, ipipin mo yung location, saan nitong mga tagas, tapos may re-report siya sa
3: community o sa barangay na lang, Attorney Karen, paano natin to maipopromote itong Wag Pataksaya? Kasi minsan, di ba, may mga sunog. Walang available, wala agad pambuhos. Kailangan ba may mga drum-drum? Kaya lang, sasabihin naman ng iba, kahit sa bahay, Attorney Karen, yung aesthetic naman ng bahay ko, puro drum. Tapos, puro balde, di ba? Parang papangit. Ganyan. So, paano may reconcile yun, Attorney Karen?
2: Napakalaking partisipasyon ng ating mga magulang doon sa mga bahay, no? Kasi tayo yung mga kabataan, yung mga madalas gumagamit ng mga tubig pag pumasok na yung mga magulang sa bahay. Sa office.
1: Opo.
2: Ano sila eh, tayong mga magulang, tayo yung parang educators, opo, lalo yung mga nanay. So, pwede nating i-continue na i-inform sa ating mga anak kung na itong water kasi, resource siya. So yung mga nauubo siya. Napaka ano lang natin, we take for granted itong lumalabas sa ating mga faucets, no? So parang maganda kung maipapakita natin sa ating mga households kung gaano kaimportante ito. Bahala na yung mga aesthetics na yan. Kasi alam nyo, may mga far-flung barangays, may mga small island barangays, at saka yung mga area sa matataas na lugar na El Nino o walang El Nino, nagkukulang sila ng water supply.
3: Ibig sabihin, inaakit pa yung mga tubig, galon-galon. Diba?
2: Yes.
3: May ganun, ha? At may mga kahit subdivision, diba? Hirap sila sa tubig.
2: May mga ganun.
3: Na nagrarasyon pa.
1: Diba? Sabi nga, conversation lang naman, diba? Dibali nang mag-brown out, wag lang mawala ng tubig. Of course, importante pa rin ang power and electricity, pero talagang hindi ka rin makasurvive nang walang tubig. Attorney Casey, sabi niyo po kanina, nagpo-provide po kayo ng mga tips.
2: Yes.
1: Ano po itong mga basic tips na ito?
2: Okay, yung mga tips na ito, yung mga nasabi niyo na rin kanina, no, habang nagsisipilyo, habang naghuhugas ng plato, habang hindi pa ginagamit, patayin muna yung gripo. Maganda rin gumamit tayo ng mga basin, mga baso habang nagsisipilyo, no? Tapos yung mga tumutulong gripo, ayusin natin agad, at saka yung mga nasabi ko din kanina, i-report natin kung may mga tagas, no, yung ating mga tubo. At saka maging masinop tayo yung pagdidilig natin, gamitin natin as much as possible yung mga recycled water natin, no, yung mga pinang hugas natin. Tapos kapag ka, 'di ba naglalaba tayo, no, may washing machine, full load as much as possible, kasi kung hindi full load para mas efficient yung paggamit natin. Opo.
3: Diba may sinasabi sila na ano yung top load, front load, ano yung mas matipid. Kung bibili ka pa lang, ha, ng washing machine, ano pong sinasabi nila parang front load, mas konti ang ginagamit na tubig kumpara sa top load, yung nilalagyan mo. Yun.
1: Pero depende rin, no? Siguro sa setting ng ako rin man ang ginagawa ko dyan. Kapag nakikita ko na, mostly pag full load talaga, yung top water na level. Pero kapag mid lang, medyo tatantsahin mo rin, eh. Kailangan ko ba ng full water level sa konting labahan?
3: Correct.
1: Sayang din sa labahan yun.
3: Sayang
1: din sa tubig yun.
3: Kaya nga may mga laundry station at the same time, katabi, water station.
1: Yes.
2: Yes.
3: Kasi yung, paano ba yun, Attorney Karen?
2: Ano, parang gray water management, no? Yung mga pag-recycle ng tubig na maaari namang gamitin for non-potable uses, no? Hindi naman pang-inom.
3: Yun sa laundry.
2: Opo. Kasi alam nyo, dapat, ngayon pa lang, dapat malaman ng mga kababayan natin itong importansya ng pagtitipid sa tubig, dahil according to PAGASA, may looming na El Nino na magaganap. Hindi pa na-declare po, no?
1: Pero yun nga po, no, at ito nga, looming, di ba? Parang June, July, August yung inaasahan natin. So again, on ano po yung mga paghahandang ginagawa ng DNR?
3: Ibig sabihin ba nito ay konti ang ulan na mararanasan ng bansa sa mga buwan na to? Dapat kasi tag-ulan na yung time na yun, ha? Bumabaha-baha na sa atin.
1: Correct. Yes. Opo. Ano po nga ginagawa ang paghahanda po, at least ang DNR, at least preparing for that?
2: For DNR, ito, nagsimula tayo nitong campaign na ito since March, no, para ipaalam sa publiko yung importansya ng pagtitipid. Kasi ang water supply ng Metro Manila comes from Angat Dam. No, bumababa siya ng bumababa. As of yesterday, ang pagkaalam ko, nasa 174.83 meters yung ano niya, yung taas niya. Pero usually dapat nasa 180 siya. Nasa 180 meters. So ang baba niya na.
1: Short lang ng onte.
2: Short ng onte. Pero ang sabi ng PAGASA, normal naman na bababa ito until the end of June. And then supposedly by July, aakyat na siya ulit. Kaso lang, because of the looming 79% chance na magkaroon ng El Nino, maaaring hindi yun mangyari because of drier season, lesser rainfall. So kailangan tipirin natin yung ating reserve water.
1: Oo, tipirin natin ating reserve water kasi kung hindi rin tayo mindful sa paggamit ng tubig, maan lalo na kapag magkaroon ng demand at hindi umangat sa Angat Dam, itataas din ang presyo ng tubig natin. Di ba? Kapag mas marami ang consumption, tapos pag mas marami pa ang demand. So, nasa sa atin din yun. Babalik din sa atin. Di ba? Kasi, nakamasakit. Naramdaman ko nga, maan eh, pagpasok ng February, tumaas yung water bill namin. Parang times three.
3: Times three? Bakit? Times three. Dahil yung consumption,
1: consumption
3: din.
1: Kasi siguro nagtaas din ang rate, tapos yung consumption tumaas din. So, masakit siya sa bulsa. Oh, yun.
3: Eh, di ba nung nagka-problema tayo yung crisis sa oil?
1: Yun din.
3: O sa, sa gasolina, di ba? Yes. Eh, diba, ang Gatdam, gumagamit din ng kuryente yan. Di ba?
1: Nang,
3: ano din to? Parang domino effect din to. Yes. Na baka mawalan din ang supply. O kumunti ang supply ng tubig.
1: So at least naman, with that information na alam mo yung kapag nakikinig po tayo ng legit na balita, kapag i-confirm nga natin, at least yung El Nino, di ba? If that happens, quote-unquote, at least we are better prepared. Mas alam natin. At alam natin yung mga tips na to, kasi hindi naman na rocket science yan eh. Basic lang yan eh. Di ba? And magandang paalala yan, syempre, sa DENR.
3: At sa mga nag-iipon ng tubig, ay takpan nyo rin naman yung mga drum at balde. Kasi baka pamugaran, no? Nangalamok.
1: Oo.
3: Na maraming kiti-kiti.
1: O baka mami, kapitbahay mo.
3: Problema naman natin ay ano, dengue.
1: Dengue. Okay, baka mami, kapitbahay mo, nakiligo. Yung drum mo puno. Tapos pagkita mo, kalahati na.
3: Tanda ko naman ita ko, di ba? Yung pinapasok ko sa loob ng drum, naliligo.
1: Naliligo. Mga chikiting.
3: Ano ba yun? Experience ba yun? Right. Sobrang liit ka pa nun.
1: Correct. Totoo yan.
3: So, yung sayang sa tubig
1: ka
3: yun, ha?
1: Sayang sa tubig. Oo nga, di ba? Pag yung mga bata, kapag nandun lang, oo nga, tama. Good reminder. So, at least, kung kailangan natin magtipid, yung mga ganong klaseng mga fun-fun, baka pwedeng maiwasan.
3: Tsaka sobrang init ngayon ng panahon, may mga nagpo-put up ng mini swimming pool.
1: Ayun din.
3: Diba? Yung nalagyan mo lang ng tubig yun sa ating mga communities sa mga barangay. Kasi nga pampa-pressure. Pero yun nga, tipid-tipid din.
1: Pero yun nga,
3: yun rin kailangan.
1: Kasi nga usually this time, traditionally, pag mga third week, fourth week of May, paulan na eh. Pero hindi pa natin masyadong nararamdaman.
3: Ang kain.
1: Oo. Ayan, pahuling paalala lang po, Attorney Casey, mula po sa DENR.
2: Okay. Ang pahuling paalala po, para sa mga viewers ngayon, tandaan po natin, importante ang magtipid ng tubig, huwag pataksaya. Every drop counts because of the looming El Nino. Habang meron pang water supply, tipirin natin ito dahil ang epekto natin pag pinagsama-sama ay malaki. Kung meron po tayong mga complaints about our water, kung may discoloration, may tagas, yung mga ganyan, maaari nyo po itong i-report sa, pwede po yung ibigay po ito, sa Viber.
1: Yes po. Go ahead po.
2: Ayan, sa Viber number 0949-884-8927. Pwede rin po silang magpadala ng email sa wrmo@dnr.gov.ph. At meron din pong QR code sa aming social media page, which you can also access through this link, tinyurl.com/wrmo hotline.
1: Ayan. Alright. Maraming salamat po sa ating kaserbisyo of the day, Attorney Casey Panopio Lofranco. Siya po ang chief ng Legal Affairs Service mula po sa DENR. Thank you, ma'am.
3: Sige po, ma'am.
1: Sige. Go ahead po, ma'am. Go ahead, attorney.
2: Okay. Hello. Sana nakinig kayo sa mga anak ko, Phoenix, Coco. Sana nakinig kayo kay nanay, ha? At saka sa asawa ko, Attorney Butoy. Tandaan natin, tignan na natin ang ating mga tubo, kung may leaks, at magtipid sa tubig.
1: Okay. Para magtipid sa tubig, bilin sa mga anak. Ha? Mga anak, ha? Tipid kayo sa tubig. Maraming salamat po, Attorney Casey Panopio Lofranco. Muli, Chief Legal Affairs Service mula po sa DENR.
0: Magbabalik ang nagseservisyo Ninya Corpus kasama si Mix Bustos. Lola, nanay, ate, babae, salamat sa pagiging ilaw ng ating bayan. Happy Women's Month mula sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Dele Radyo. Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
4: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
5: kailangan ng gabay na maaasahan.
4: Ako po si Master James Alejandro.
5: At ako naman po si Ate Nems Turla.
0: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
4: Gusto natin ay alam natin kung ano yung ibibigay natin dun sa ating mga family members.
6: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
0: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 7 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
7: Ang malaking bagay ang DZMM sa amin kasi pag may mga bagyong parating, may mga traffic o anong sakuna sa kalsada, nalalaman namin kagad. Kaya malaking bagay ang DZMM.
0: Sa tulong ng tamang health information,
8: iba't ibang sakit, kung paano ito nakukuha, paano ito nadadiagnose, paano ito gagamitin.
0: At pinalakas na health promotion. Pinasigla ang Saturday Morning Mo kasama sina Tina Marasigan, Dr. Albert Domingo at Dr. Ted Herbosa. Ang serbisyong pangkalusugan mas madarama.
9: Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
10: Ang bawat Pilipino, pinasigla.
0: Pinasigla sa DZMM tuwing Sabado alas 8 ng umaga. Dito lang sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio. Sa talas ng kanilang mata sa mga issue, walang makakalampas. Bubusisiin ang mga usapin.
11: Yung bang ibig sabihin din ito kasi yun ang sinasabi ng kabilang pati.
0: Ang naninindigan para sa katotohanan.
12: Nakaupo lang doon sa Senado pero hindi mo naman nararamdaman kung meron siyang gamit.
0: Ang tambalang karton, Carmina Constantino Torres at Tony Velasquez sa Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon.

0: Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumuprotekta sa inyo sa Hello Attorney kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakay ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted kasama si Tony Velasquez at Carmina Constantino Torres alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio. Ninia Corpus kasama si Migs Bustos sa DZMM.
1: Nagbabalik po ang nagseserbisyo, Ninia Corpus at Migs Bustos kasama po si Maan Makapagal. Bati lang po tayo ha, bati lang po tayo sa YouTube. Hi, hello and good morning mga kapamilya at mga kaserbisyo, mga suki natin dito, sila, hello Paul Miranda, binabati ko lang kayo kasi meron silang sariling diskusyon eh, sila Doming Crisologo, Sarah C. from LACA, magandang morning Miss Man and Sir Migs, maraming mga Laker fans dito at sila ay kumbaga wapakels lang sa NBA Finals kasi wala daw ang kanilang Lakers. Tita Nona Damian, hello and good morning po. At syempre kay na Darwin Cabalan, Louis Basco, Wednesday po. Hello po, good morning Sir Migs and maganda and blooming mamaan. For me, minsan 8 glasses or lagpas na ang iniinom ko pong tubig. Listening po habang nasa biyahe from Valenzuela City mula kay Darwin Cabalan na...
2: Buo ni araw
1: po.
2: Ko.
1: Oo, buo na daw. Buo na, araw mo. Sabi niya, maganda at blooming. Totoo naman yun. At syempre, ah.
2: Pinasabi ko yun eh.
1: Ha?
2: Pinasabi ko.
1: Ah, pinasabi mo. Ikaw ah, meron ka pa ng ano ah. May rest ba ka pala? Syempre, kaya Darwin Cedillo, shoutout daw. Darwin Cedillo Cabalan, Lirio Cedillo Cabalan, Ryota Takashi Cabalan, Ohara Rosario Cedillo Cabalan sa Barangay Katmon, Malabon City. Good morning. Samantala, meron na po tayong pasasalamatan.
3: Para sa masiglakas na araw, katuwang ng DZMM ang gardenia sa paghahatid ng serbisyo publiko. Salamat sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya.
1: Maraming salamat po sa Gardenia at syempre sa Umali family. Hi, hello and good morning po sa inyo. Thank you for your support, of course, to DZMM. Ngayon lang po, meron lang po tayong isang reports. Makausap po natin si Lester Aler. Lester.
4: Migs, Maan, tahimik at payapa sa mga oras na ito ang labas ng bahay kung saan ito yung sinalakay ng mga otoridad. Dito yan sa isang subdivision sa Angeles City, Pampanga, pasado alas 6 ng umaga kanina. Matapos ang isang operasyon ng pinagsamang puwersa ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG at National Bureau of Investigation, ito yung bahay na sinasabing tinitirahan umano ni Senator Ronald Bato de la Rosa, kung saan napag-alaman na pagmamay-ari ito ng tito ni Senator Robin Padilla na si Lakay Carino. May nakausap tayo noon na mula sa barangay at pati na rin doon sa mismong may-ari o yung nagre-rent doon sa bahay. Kung saan ayon kay Maribel Gadong, puro leader ng subdivision, tinawag siya ng isa sa kanilang kagawad at XO na may gagawing operasyon nga doon sa naturang bahay. Sinabi niya rin na tumagal ng 30 minuto ang nangyaring operasyon kung saan sinuyod ng mga ito ang bawat sulok ng bahay. Kwento naman ni Vina Pahantoy na nakatira

0: doon sa bahay kung saan ginawa ang operasyon, nagulat na lamang siya na may mga otoridad na sa tapat ng kanilang bahay. Pero paglilinaw niya, walang Senator Ronald Bato de la Rosa sa kanilang bahay ng mga oras na yun. Kwento naman ng ilang mga nakatira malapit sa bahay kung saan isinagawa yung operasyon, na wala silang nakita o naaninag na pickup truck na pumasok doon matapos ng tumakas sa Senado. Ito si Senator Ronald Bato de la Rosa noong May 13. Sa mga oras na ito, Migs, Maan, wala na ang mga tauhan ng NBI at CIDG sa lugar. Pero meron tayong mga nakitang ilang pulis mula sa Angeles City Police sa harap ng naturang bahay. At iyan ang latest update para sa DZMM. Ako si Lestor Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Lestor, good morning, Migs and Maan. So actually, para at least sa mga unang nakakarinig pa lang ng balitang ito, kasi ako nasagap ko lang ito, kani-kanina lamang bago magprograma. So basically, wala sila nahanap.
0: Tama, Migs, no? Bigo itong CIDG at NBI na mahanap nga si Senator Ronald Bato de la Rosa doon nga, no, sa bahay na kanilang sinalakay dito yan sa isang subdivision sa Angeles City sa Pampanga kaninang umaga. Ayon nga doon sa nakausap natin na purok leader ay nagtagal, no, ng 30 minutes yung kanilang operasyon doon sa loob ng bahay. Hinalukot nila, hinanap nila kung meron bang traces nga ng Senator Ronald Bato de la Rosa, pero sa sadly, wala nga silang na kahit nakita na Senator Ronald Bato de la Rosa. At ayon nga doon, no, sa purok leader ay may bit-bit nga itong yung sinasabing warrant of arrest nga, no, laban nga dito kay Senator Ronald Bato de la Rosa.
2: Lestor, kasi syempre kailangan merong representative from the barangay, no? So may tao din ba doon sa loob ng bahay?
0: Tama ka, no, yung sa mga ganyang operasyon ay kinakailangan nga ng at least representative ng barangay na nakakasakop dun sa lugar. At nung time na magsasagawa sila ng operasyon, kwento nga nung nakatira doon mismo na nagre-rent nung bahay na pagmamayari nga nung tito ni Senator Robin Padilla, ay may tao na mga oras na yun. Kaya nagulat na lamang siya na may mga operatiba or may mga authority doon nga sa bahay, at nagpaalam naman daw itong mga authority na magsasagawa nga sila ng search doon sa loob ng bahay related nga dito nga kay Senator Ronald Bato de la Rosa, Maan.
1: Tapos Lestor, kasi sabi mo nga nakausap mo yung purok leader tapos mga kapitbahay, meron bang at least days prior na meron ba silang parang nakitang mga
2: unusual
1: activity? Meron ba talagang nakatira sa bahay na yun? Kasi at the same time, merong tip na
2: may nagtimbre
1: na nandyan siya. Pero sila ba ati sa community, nakatunog ba sila?
2: Ang sinasabi ba, Lestor, nung umalis siya ng Senado, apparently, kasi di ba nakisabay daw siya kay Senator Robin Padilla, dyan talaga dumiretso, Lestor.
0: Nakausap natin yung mga nakatira noon, yung mga neighborhood doon sa mismong street na yon kung saan nakalagak nga yung bahay na pinaniniwala ang pinagstayan nga nito ni Senator Ronald Bato de la Rosa. At ang ayon naman sa kanila ay wala silang naaninag o nakita na kahit anong sasakyan o kahit nahinalang sasakyan na pumapasok nga doon sa naturang bahay, kahit yung sinasabing pick up na di umano na pinaglipatan nito ni Senator Ronald Bato de la Rosa matapos nang lumabas doon sa Senado nitong May 13. Ito yung yung kasagsagan ng nangyaring putukan nga, no, sa loob ng Senado.
1: Alright, maraming salamat, Lestor Aler. Thank you, Lestor. Alright, so ngayon, no, mahalagang mapag-usapan natin ang Summer Nutrition and Hydration. Makausap po natin ngayon isang R&D, Registered Nutritionist and Dietitian, Bianca Sanchez. Hello and good morning, Bianca.
3: Good morning po.
1: Yes, good morning. Good morning. Thank you. Thank you din, no, kasi rare tayo nakakausap, nakakwentuhan ng isang registered nutritionist and dietitian. So pagdating sa hydration, okay, kahit paano na, siguro natapos na yung peak ng summer, mainit pa rin. So at least from your perspective, gano'ng ka-importante ang hydration?
2: Tsaka ano ba talaga? Ilang bang baso ng tubig ang kailangan ba malunod-lunod ka? Oo. Baka naman kasi ma, 'di ba, may effect din 'yun sa kidney, pag right. So nalulunod na rin 'yung kidney. Mm. So ano ba talaga, ilang baso ng tubig sa isang araw?
1: Yes.
3: Ang recommendation po sa fluid intake o sa tubig na kailangan natin sa isang araw ay nakadepende po sa isang individual, sa edad, sa gender, sa physical activity. Pero para po malaman natin kung gaano ba karami yung kailangan natin, pagising natin sa umaga, tignan natin ang kulay ng ating ihi.
2: Mm-hmm.
3: Kapag ito ay pale yellow o medyo maputlang dilaw, okay po kayo, hydrated kayo. Pero pag ito ay dark urine na or dark na yung ihi natin, ito ay pwedeng magsanhi ng dehydration na. Parang sign na siya na dehydrated na tayo. Kasama pa dito, pagka dry na yung labi natin,
2: mm-hmm.
3: o yung skin natin nagda-dry na din, o medyo nahihilo na tayo. Tapos lagi na tayong uhaw.
1: Oo, bakit Bianca, kapag dehydrated, baka isipin lang naman ng tao, pag dehydrated, uhaw lang naman yan. Pero kapag talagang dehydrated ang isang tao, maraming pwede maging effects yan, di ba?
3: Yes.
1: Katulad ng?
3: Pwede tayong mahimatay. Pwede tayong maging delusional.
2: Mm-hmm.
3: Yan. So, hindi lang siya sa pag-ibig nangyayari.
2: Okay.
3: Nangyayari din siya sa kapag nagkulang tayo
2: delulu.
3: Sa tubig. Magiging delulu tayo.
1: Isip ko eh. Oo nga.
2: So, kulang ka, ang sasagot mo lagi, kulang ka lang sa tubig.
1: Kulang ka lang sa tubig. Oo,
2: inom ka lang.
1: Siyempre, pag delusional, ang delusional, siyempre, English yan. Pag sabing delusional, in layman's terms, ano bang nangyayari kapag delusional ang isang tao, Bianca?
3: Parang minsan, nawawala tayo sa sarili. Parang na,
2: pag-ibig ano pa rin.
3: Oo nga, pwede pa rin natin siyang i-relay.
1: Ay, baka hugot ba kayo?
2: Oo, diba?
1: Kapag wala sa sarili, okay, what happens?
2: May kasama
1: Bianca?
2: Siyang iba.
1: Oo.
2: Para naman, delulo na naman.
3: Pwede rin na parang sumakit yung ulo natin, mm-hmm. lagi tayong nahihilo, yan, yung mga usual na nararamdaman natin pag dehydrated tayo. Mm-hmm. Yun, yung pinakamalala, yan, pwede na tayong mahimatay talaga sa sobrang dehydrated mm-hmm. natin.
2: So, ilang baso ng tubig, ano ba dapat ang interval? Pwede bang dalawa na ngayon para mamaya hindi na? Ano ba dapat?
3: Ayan, kapag pag-inom ng tubig, mas okay na ikalat natin siya sa isang buong araw. Hindi mm-hmm. yung lulunurin natin yung katawan natin sa tubig.
2: Mm-hmm.
3: Kasi baka naman mahirapan yung katawan natin na i-process o ilabas yung mga sobrang tubig sa katawan natin. So meron din tayong tinatawag na overhydration. So kailangan din natin yung iwasan. Kasi kahalintulad po ng dehydration, ang overhydration, pwede rin siyang mag-cause ng laging masakit yung ulo natin. Then, tapos nahihilo na rin tayo. Halos pareho din sila ng sintomas. Yung isa kulang ka lang sa tubig, yung isa sobra ka sa tubig.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Pagdating sa pagkain, meron ba mga pagkain na nakakatulong sa ating hydration?
3: Ayan, so pwede tayong kumain ng mga prutas at gulay na mataas sa tubig. So tulad yan ng pakwan, pinya. So, sa mga gulay natin, yung mga locally sourced natin na mga gulay tulad ng kangkong, pecha, yan, pwede tayong kumain, mga kamatis, para lang din ma-boost yung ating hydration.
2: Oo. Ito, Bianca, ang tanong kasi, may nagsasabi na first thing in the morning ay water dapat, preferably ay kumbaga, yung medyo mainit-init, di ba? At wag daw muna kape. At sa gabi ba, dapat bang uminom talaga bago matulog?
1: Yes.
2: Diba may ganun eh? Kasi or else, parang nawiwiwi ka naman. Yeah. This oras ng gabi,
1: alam
2: eh magigising
1: mo, same
2: ka
1: question.
2: Naman.
1: Oh, diba? Same question.
3: Oh, oh. Ayan. Pagdating sa tubig sa umaga, okay naman siya para makatulong nga sa ating pag-hydrate. Ang kape, pwede masama lang siya kapag ininom natin siya ng walang laman yung chan kasi mm-hmm. pwedeng mag-acid tayo. Lalo na yung mga taong natitrigger, may mga GERD. Yan, mm-hmm. pwedeng matrigger ang acid reflux nila.
2: Mm-hmm.
3: So medyo iwasan natin ang pag-inom ng kape. Pagkagising na pagkagising.
2: Water.
3: Water pwede naman kung gusto mo agad mag-hydrate. Pero hindi naman necessarily o hindi naman po sobrang kailangan na uminom ka agad ng tubig pagkadilat po ng mata.
1: Mm-hmm. Bago matulog.
3: Pag bago naman po matulog, nakadepende siya. Minsan po sa mga medyo may edad na, mas okay na wag na po munang uminom ng tubig kasi sila po yung mababaw lang ang tulog at laging umiihi sa gabi.
1: Oo.
3: So napapadalas ang pag-ihi pag medyo may edad na po tayo. So mas okay na wag po muna, pagising na lang.
1: Parang balance din si, mabalance din maanin, 'di ba? Kapag ihi ka ng ihi sa gabi, nako-compromise naman yung sleep mo.
3: Yes.
1: Tapos kapag di ka naman makarecover na maayos, hindi yun naman healthy yung feeling
2: yes.
1: mo.
2: Oh, dahil hindi ka nga uminom ng tubig sa gabi, pagising mo, yun yung sinasabi mo na medyo madilaw
3: yes.
2: yung ihi. So, ibig sabihin, dehydrated ba ako
3: noon? Hindi naman siya dehydrated agad. pwede lang siyang maging sign. Mm. So, uminom ka na ng tubig pag medyo may, medyo dark na po ang kulay ng ihi natin. So, parang, yan, pwede na tayo. Pwede siyang mag-lead sa dehydration.
2: Yung iba kasi, ay, replacement ang juice.
1: Yun
2: minsan,
1: na nga.
2: Sports drink.
3: Yes.
2: So, yun nga ang pinag-usapan namin kanina. Oh. Counted ba dapat? Doon sa fluid intake, yung mga ganun.
1: Yan din ang tanong ko. Okay, tama. Yeah. Kumbaga, ESP tayo, yes. ESP.
2: So, kapag, same wavelength.
1: Same wavelength, oo.
3: Kapag ka, sa pagdating sa juice, sa fluid recommendation, kasama na siya. So, depende sa individual, may mga tao na may mga nirekomendahan na yung depende sa urine output, plus lang ng ilang ml ng tubig. Yung iba naman, may rekomenda na parang 11 hanggang 13 glasses of fluid. So, pag doon, kasama na, accounted na po doon yung mga juices natin and yung mga coffee. Yan. Mm-hmm. Pero kapag ka po tubig lang, usually yan po yung recommended na 8 glasses of water per day. Pero nabanggit ko nga po kanina na nakadepende rin po siya sa isang individual.
2: Oo. Alam mo, isang problema natin, yung mga kababayan natin, na nagtatrabaho sa labas. Ano yan? Sila manong driver, jeep, TNBS.
1: Sila aling banang.
2: Oh, construction work. Yung mga nagtitinda sa labas,
1: sa
2: diba? Siyempre, kumbaga yung access mo sa public toilet, 'di ba? Minsan nga na hindi ka ayaw mag-CR dahil sa sobrang dumi. Eh yun na nga, kumbaga yung access talaga, tas, lalo kung namamasada. 'Di ba? Tipong kahit na iihi nagkaka-UTI tuloy, kadalasan mga sakit nila, 'di ba? So ano maipapayo mo? Paano 'yon? Paano nila ma-observe na uminom nung kasi pag inom mo, may mawiwi kas namamasada. Paano 'yon?
3: Kung ganun po, parang usually naman every 3 hours naman po tayo na nakakaramdam ng pag-ihi. So, lalo na po pag well hydrated po tayo, parang every 3 hours tayo makakaramdam. So, mas okay po siguro na tumabi po muna sa isang tabi at umihi po tayo. Tapos ang pag-inom po ng tubig, magbaon lang tayo ng kahit 2 litro ng tubig, 1 galon ng tubig, naiinumin natin siya buong araw para naman po hindi oras-oras na nakakaramdam tayo ng pag-ihi.
1: So at least, no, meron mga ganong mga signs. Wag din natin naman ignorin. Kasi naman baka mamaya, may ihi na tayo. Tapos, sasantabi natin.
2: Pipigilan.
1: Baka naman magkaroon ng ibang issue. Yan, ayan. So ngayon, no, Bianca at Tisa, nakikita mo at sa iyong profession, sa pagkain din ang tama, 'di ba?
3: Yes.
1: Gano'n rin 'yon kahalaga, yung tamang pagkain kasi syempre, hindi lang naman hydration ang issue natin. Marami rin may mga may comorbidities, mataas ang cholesterol, 'di ba? High blood pressure, at siguro sa mga kinakain natin, doon din siya kumbaga talagang nagma-manifest.
2: Teka. Si Kiko Cueto.
1: Boss Kiko.
2: Sabi niya,
1: Boss Kiko.
2: Pag kumain ng matamis, dadamihan ko lang na inom ng tubig. Flash out din yan. Totoo ba yun? Ating EP.
1: Nilaglag pa si Boss Kiko.
2: Kasi kailangan may case study.
1: May case study. Tama.
3: Pag ganyan po, yan, mapaflash, pero mahihirapan po ang kidney natin. So, bibigyan natin siya ng extra work para ilabas po yung mga sobrang asukal sa katawan natin. So, mas mahihirapan po tayo.
2: So, hindi totoo yun.
1: Boss Kiko, ah.
2: Kasi diba pag kumain ka ng, diba minsan gusto mo ng chips, salty yun, mataas sa sodium. Minsan nag-crave ka lang naman.
1: May nagsa soda.
2: Ako naisip ko, inom ako ng maraming tubig. Kasi para mabilis lumabas sa katawan.
1: So, kumbaga, it will defeat the purpose.
3: Yes.
1: Oo. Kasi kapag overworked ang kidney, hindi naman din yun maganda.
3: Hindi po siya maganda.
1: So yun din, tamang pagkain.
3: Tamang pagkain po talaga. So bigyan ko po kayo ng tip. So di ba po mayroon tayong pinggang Pinoy na tinuturo po sa atin.
2: Liitan mo daw yung pinggan. Totoo. Liitan mo yung pinggan.
1: Pero ano ba
2: kaso
1: dapat
2: ilang balik?
1: Tama.
2: Ilang balik.
1: Yun nga lang. Pero ano naman ang pinggang Pinoy?
3: Ayun, yung pinggang Pinoy po, meron tayong tinatawag na go, grow, and glow. So parang alam ko po, elementary pa lang tayo, tinuturo na sa atin yan. Yung go foods natin, yan yung mga carbohydrate resources o dyan nang gagaling ang enerhiya po natin. So ano ba yan? Yung mga kanin, tinapay, mga mais, kamote, yan. Tapos yung mga grow foods po natin, yan yung mga karne natin usually. So yung mga red meat natin, baboy, isda, manok, mm-hmm. pwede rin yung tokwa, pwede rin manggaling dyan yung gatas. Tapos po yung mga glow foods natin, dito na papasok yung fruits and vegetables po natin. So mm-hmm. yung mga spinach, ay yung mga kangkong, yan, yung mga kamatis, yeah, pwede rin yung mga talong, kung ano man. Sa mga prutas, saging, usual na nabibili po sa kahit saan lang. Mm-hmm. Tapos pinya, ayan, papaya, oo. Pwede naman po.
2: Sabi nila uminom ka raw ng tubig bago kumain. Isang basong tubig. Para konting kainin. Busog ka na agad. Totoo ba yun?
3: Pwede naman po. Kung gusto nyo ma-boost po yung weight, pagbabawas po ng tinbang, isang mm-hmm. baso ng tubig, pwede. Pero okay lang din po kung pagtapos na. Mm-hmm. Just make sure po na uminom tayo ng tubig pag kumakain tayo.
1: So at the same time, pwede na nating mabawasan yung mga intake ng mga artificial sugar, refined yes. sugar, through yes. fruits.
2: Yes. Pero mataas din ng sugar, ng yes. fruits, ng mga juices.
1: Pero maganda ng fruits kaysa sa chocolate.
2: Pero yung mga naka-tetra. Di ba yung mga nakabote
1: mga processed.
2: Yeah. Titignan pa rin naman yung sugar content.
3: Yes.
2: Yung mga nag-intermittent fasting.
1: May kilala ako.
2: Yung iba kasi hindi talaga nainom ng tumen. Diba? Before kumain. So, ano ba dapat? Okay lang, tubig lang. Counted
3: for
2: ba yun
3: me,
2: sa IF?
3: As a dietitian, hindi ko po kasi nare-recommenda ang intermittent diet. Intermittent fasting.
2: Mm-mm.
3: So, hindi siya for general population. So, hindi po siya pang kalahatan. So, meron lang ilang sakit na pwede siyang i-recommenda pero hindi po siya para sa ating lahat.
2: Lalo kung matatanda na.
3: Opo.
2: Tapos si mga bata rin, kailangan ng nutrient.
3: Yes.
2: Taga-kompleto yun dapat.
3: At saka po, hindi siya sustainable na pagkain. Kasi po, kunyari, nasanay na tayo intermittent. Tapos bumalik tayo sa dati natin kain. So, minsan, yung katawan natin nararamdaman niya, may food na, finally.
1: Yes.
3: So, from survival mode, kakain po tayo ng kakain.
2: Madami
3: so,
2: rin.
3: So, maaaring bumalik lang din po. Dumoble pa po ang maging effect nito sa atin.
2: Pero kasi may iba kasi na hindi sanay mag-almusal.
3: Yes.
2: Hindi dahil sa sinadya nila. Pero totoo yun. Di ba may mga taong
3: sanay.
2: Hindi nag-almusal?
1: Ayan. Pahuli paalala na lang, Bianca.
2: Mm-mm.
1: Last message.
2: Oo, yes.
3: Stay hydrated po. Inom tayo ng tubig. Lalo na ngayong tag-init, lagi tayong pinagpapawisan. So magbaon lang tayo lagi ng tubig para mapanatili nating healthy yung katawan natin. And always remember po yung MOBAVA. So ano ba yon? Moderation, balance, variety. Moderation, wala naman pong masamang pagkain. Mag-limit lang tayo. Yan. Tapos mm-hmm. balance, wala pong nutrient na mas mahalaga. So, carbohydrates, protein, fats, pare-pareho po silang mahalaga sa katawan natin. And then variety, kumain po tayo ng iba't ibang pagkain, lalo na sa prutas at gulay, iba't ibang kulay, para po iba't ibang nutrients din yung makukuha natin sa kanila.
1: Alright, MOBAVA, moderation,
3: yes.
1: balance, and variety. Maraming salamat, ang gandang tip nun. Maraming salamat sa ating nutritionist, dietitian, Bianca Sanchez. Thank you, Bianca, for
3: you.
1: Your service.
3: Thank you.
1: Muli, ako po si Mix Bustos, nagseserbisyo.
2: At ako naman po si Maan Makapagal. Paano? Bukas ulit.
1: Bye!

0: Nagseserbisyo Ninya Corpus at Migs Bustos sa TZMM. Maging maalam sa batas at inyong mga karapatan. Maging marunong sa wastong katwiran at tunay na katarungan. Sasagutin ni Attorney Noel Del Prado ang inyong mga katanungang legal. Kasama si Liza Aquino sa Hello Attorney!
1: Hello Attorney!
0: Bukas na ang linya ng DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradio. Hello Attorney!
2: Magandang Miyerkules ng hapon po mga kapamilya. Attorney Noel Del Prado po kasama ang aking napakaganda partner Liza Aquino.
3: In fairness sa ating ngayon partner, napaka floral ng kulay natin.
2: Oo nga.
3: Both of us.
2: Hindi pa tayo nag-usap niyan
3: partner, pero talaga namang parang bulaklak ang ating punggalawan for today's video. Mm-hmm. I like your pink color partner.
2: Salamat partner.
3: Ang ganda ng dating, nakakabata.
2: Pink din yan ang tingin ko or ako ba ay color blind?
3: Tama ka, may konting, hindi naman partner. Hindi pa tayo, wala ka pa doon. Oh, love your eyes, sabi nga. Sponsor natin kanina. Nasegue ko ba yun? But anyway, beke naman, free contact lens. Pa-expire na ang may grado kong contact lenses. But anyway, maganda hapon po sa lahat ng mga nakatutok po ngayon on a holiday Wednesday. Hello po sa lahat ng mga kasamahan po natin, kapatid natin, mga Muslim ngayon na nagdiriwang ng kanila pong end of Ramadan. Mm-hmm. O, yun po. Hello po sa inyong lahat.
2: For Feast of Sacrifice. Parang ganun yan.
3: Oo, okay. Mm-hmm. Ayun, hello po sa inyong lahat. Mm-hmm. And syempre, samahan niyo po kami ngayon yung mga hindi naman po Muslims, but of course, yung mga naka-holiday rin po ngayon, wala pong holiday ang ating usaping legal. Ano? So, samahan niyo po kami ang gagalas 2 ng hapon dito po sa Hello Attorney. Magandang hapon po sa lahat ng mga nakatutok sa Sky Cable Channel 26.
2: Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi din po sa lahat ng ating kapamilya nakatutok sa The Filipino Channel, I1TFC, YouTube Live at Facebook Live ng DZMM Teleradio.
3: At, syempre, yes. Last but definitely not the least, hello po sa lahat ng mga nasa kalsada. Nakikinig po dito sa
0: DZMM Numero Uno sa Aksyon.
3: Dito po yan sa Metro and Mega Manila. Mga kapamilya, kung kayo po may mga katanungan, yung mga pinangakuan natin ng mga live callers this past few days. Pasensya na kasi nagkaroon ng press con si Ombudsman Jesus Crispin Rimulya kahapon, so medyo nabawasan.
2: Pero nakausap ko siya off the air. Natapos naman namin. Oh, medyo mahaba nga yung aming usapan.
3: Ayun. Mm. Dapat pala off the air para walang time limit.
2: Pero actually, kung hindi siya tatawag ngayon, pwede kong bigay yung detalye ng aming napag-usapan para makinabang din ang ating ibang kapamilya.
3: Oo, amen to that. So kung kayo po may mga katanungan po na pwede pong sagutin ni Attorney Noel ngayon, pwede nyo na po ipadala sa amin po mga hotline.
2: 0919-278-3000 at pwede rin po kayo maging live caller sa 8924-4101, locals 5671, 5672 at 5673. Kaya po,
0: Tawag na! Text na! Comment na sa Hello Attorney!
1: Hello Attorney!
3: Sa oras po na 1:05 ng hapon, natin na po alamin ang ating Wednesday lesson.
0: Usapang legal. Usapang batas. Usapang batas. Komplikado yan.
4: Komplikado yan.
0: Pero ano nga ba ang sabi ng batas?
3: Mga kapamilya, ano nga po ba ang sabi ng batas pagdating po sa pag-ibig?
2: Aba,
3: wow!
2: Valentine's
3: yun ang
2: bunga
3: talaga natin ngayon. Mm-hmm. Pagdating po sa pag-ibig, kasi nagte-trending po, imamarites ko lang kamakailan, ng isang napakagandang sports journalist partner, courtside reporter, dahil po siya ay, ano bang tamang doon? Hindi pa sila in a relationship eh, pero parang nasa getting to know stage or may nakakausap po siya ngayon na isa pong player, basketball player, na sinasabi po nilang halos kalahati na ng kanyang edad. Pero hindi naman halos eh, to be honest. 33 ang napakagandang sports journalist at 18.
2: Yung
3: basketball player.
2: Okay.
3: So ang tanong ng lahat parang nagkaroon ng debate sa social media about this. Pero let's look at this from a legal perspective. Ano po ba ang sabi ng batas pagdating po sa relasyon ng magkaibang henerasyon? Ganon, partner, go ahead.
2: Okay. So kung tutusin mo, partner, kung ang pag-ibig lang ang pinag-usapan natin, yung damdamin, wala pong bawal dyan.
3: Okay.
2: Pero kasi sa ating batas, ang pinagbabawalan ay yung pagkakaroon ng sexual relations sa isang minor de edad.
3: Okay.
2: So linawi lang natin, pag sinabi nating sexual relations, parental guidance lang po sa ating mga kung nakikinig na bata,
3: mm-mm,
2: ibig sabihin ito po yung pakikipagtalik sa mga below 18. Kasi
3: all
2: ang
3: right
2: definition po ng child sa ating batas, hindi lang sa RA 7610, kundi sa lahat ng child protection law, ang isang tao bago siya mag-18th birthday o kahit na narating na niya ang edad na 18 pero mm-hmm siya ay mayroong physical or mental disability or condition na kumbaga nagresulta sa kumbaga kawalan niya ng kakayahan na pangalagaan ang kanyang sarili, unable to fully take care of themselves.
3: Okay.
2: So dito, pero dahil sexual relations ang pinag-uusapan natin, kailangan nating pag-usapan itong batas na nagbababa sa age of sexual consent. Ibig sabihin,
3: oh, okay,
2: kailan ba maituturing na ang bata
3: legal? Okay.
2: Below 18 ay nakapagbibigay ng pagpayag o permiso sa pakikipagtalik.
3: Okay. Ay, ganyan palang batas?
2: Meron. Ang tawag dito, partner, ay RA 11648.
3: Okay, so
2: dati,
3: okay,
2: oh yan, ito yung kumbaga known as yung nagtataas sa age of sexual consent.
3: Okay.
2: Kasi dati, partner, matagal na panahon na ang age of sexual consent sa Pilipinas provided under the revised penal code ay 12. Napakababa.
3: What?
2: Oo, partner.
3: Ngayon.
2: Ngayon, itinaas na nitong March 4, 2022 lang. Ha? Medyo late siya.
3: Oh,
2: wala pang... Ande,
3: bagets pa. Three years,
2: four, mahigit
3: almost
2: lang.
3: Almost 4 years ago.
2: Oo, oh, so dito, partner, four years pala. Mahina ako sa math.
3: I got you,
2: okay,
3: partner.
2: So dito, partner, kasi nga, kapag nakipagtalik ka, dati, below 12 years old, o ngayon, below 16 years old,
3: 16.
2: Kahit na...
3: Okay.
2: Pumayag kasi hindi mo siya pinwersa.
3: Mm-mm.
2: Walang physical force.
3: Mm-mm.
2: O walang psychological force in the form of intimidation.
3: Mm-mm.
2: Pananakot, coercion, pamimilit.
3: Mm-mm.
2: O kaya yung talagang may physical force na merong tinututukan ka ng baril, tinututukan ka ng patalim, etc. So ngayon, pinag-uusapan natin dito, kumaga jump off point lang natin yung may karelasyon na 18 years old at 33. Dahil doon po, walang bawal. Dahil
3: oo,
2: above 18 na, sabi ng ating batas, RA 11648, dapat yung below 16 ang maaari nating sabihin na kahit pumayag yun, rape yun.
3: Oh, okay.
2: Kasi itong RA 11648,
3: mm-mm,
2: itong nag-aamyenda doon sa definition ng rape,
3: okay,
2: under the revised penal
3: pero
2: code.
3: Pero para malinaw lang, partner, hindi naman po ito, para lang may idea po ating mga kapamilya,
2: mm-hmm,
3: hindi po ito para sa mas matandang lalaki at mas batang babae lang. Eh.
2: Any
3: it
2: partner.
3: Can be,
2: yes, partner.
3: LGBTQIA as well.
2: Yes,
3: well,
2: wala.
3: Okay.
2: Male, female, heterosexual, mm-hmm, binary, non-binary. Sako po dito. Kasi ang definition mm-hmm po ng batas, at least for certain acts of rape,
3: mm-hmm,
2: any person
3: mm-hmm
2: ang dinidefine. Of course, yung ating traditional, at nandyan pa rin yan,
3: mm-hmm,
2: yung inserting a penis inside the vagina, kasama pa rin po kapag merong physical force, psychological force, pananakot, pamimilit, etc. Rape pa rin yan.
3: Okay.
2: Pero kumbaga ngayon kasi, rape din. Halimbawa, pag-insert ng isang object sa kumbaga, genitalia. Anal or alam na natin yung anal
3: mga
2: sa puwet.
3: Private parts.
2: Private parts ng isang tao,
3: mm-mm,
2: regardless ng gender or sexual orientation. Pero balikan natin kasi as a general rule,
3: mm-mm,
2: so general rule po ito, pag nakipagtalik ka sa isang below 16, yan ay rape.
3: Okay.
2: Okay, ang exception dyan, partner,
3: ooh,
2: okay, may exception. Kung yung magkarelasyon,
3: mm-mm,
2: number one element, hindi hihigit sa tatlong taon
3: ang
2: age difference.
3: So for example, 16 at 19 ang isa.
2: Yes, partner.
3: Okay lang yun.
2: Oo, okay. hindi hihigit. Ibig sabihin, kahit isang araw lang yan na lampas dun sa 3 years, hindi na yan pwede.
3: Matitignan ka pa sa batas na to. Oo,
2: partner.
3: Okay.
2: Kasi yun ang pero hindi lang yun. Kumbaga, ito kasi yung halimbawa, partner, nung mga relasyon. Alam naman natin ngayon with K-12,
3: mm-mm,
2: pag umaabot halimbawa sa kolehiyo,
3: oo,
2: o kahit na minsan senior high school, umaabot na dyan yung edad, mm-mm, 18, 19. At karaniwan ito yung mga high school.
3: So be careful, yung mga nanonood ng
2: college,
3: mga magulang ngayon, monitorin yung mga
2: college
3: anak
2: ninyo. Sweethearts. So ibig sabihin, hindi bawal. Dati bawal yung makipagtalik. Kapag automatic yan, na kumbaga pag below age of sexual consent, yan yung kumbaga itinaas na ngayon bilang dagdag na proteksyon sa mga bata. As a general rule, makipagtalik below 16, bawal. Exception, kung hindi hihigit sa 3 years ang difference, pero meron pang number 2 and number 3 requirement. So,
3: okay,
2: dapat itong tatlo ay present. Otherwise,
3: para hindi ka mahabla.
2: Para hindi ka mahabla,
3: okay,
2: sa rape.
3: Okay.
2: So,
3: sige,
2: dapat
3: ano
2: hindi siya, dapat siya ay consensual. Yun, mas madaling intindihin. Ibig sabihin, partner, walang, with mutual consent, pumayag.
3: Mm-hmm.
2: At ito, kailangan mong patunayan. Ano ba yung pagpaya? Pagsasabi na, okay.
3: Pero ang weird naman, alam naman natin na wala namang written consent yung mga
2: ganyan.
3: Usually, when they're in the heat of the moment.
2: Correct.
3: So ano po ang
2: ebidensya
3: na
2: halimbawa,
3: pwede mag-presenta? Tama.
2: Pamamersa,
3: okay,
2: yung merong injuries.
3: Oh.
2: Okay, halimbawa, ano ba yung mga, meron sila sinasabi na defensive injuries,
3: okay,
2: or kahit na yung makikita mo, kung halimbawa, yung alleged perpetrator, mm-hmm, may kalmot.
3: Okay,
2: okay.
3: Pero,
2: so yung mga, kumbaga yung signs of resistance,
3: okay,
2: noong, so hindi siya kasi minsan hindi siya pabigkas. Kahit
3: okay,
2: walang binibigkas yung kanyang actions ay, kumbaga, nagpapakita ng kawalan ng pagpayag or kawalan ng consent.
3: Paano po kung, for example, wala pa naman sila sa ganung punto ng kanilang relasyon na may sexual interaction.
2: Okay.
3: Pero sila po ay magkarelasyon. Nakakausap sila, may mga sexual words na pag-uusapan.
2: Again, hindi yun bawal.
3: Nagyayakapan.
2: Hindi yun bawal. Ang pinagbabawal ng batas,
3: so wala yun. Okay,
2: ay
3: yun.
2: Having sexual relations,
3: okay,
2: with a child below 16. Kung wala itong tatlong elemento.
3: Mm-hmm.
2: Okay, sabi natin, not more than 3 years. Dapat consensual.
3: Ano yung pangatlo?
2: Dapat non-exploitative.
3: Medyo, gray area si exploitative. Pa,
2: okay.
3: Paano mo masasabi
2: ang
3: kapag gano'n?
2: Definition, partner, ng non-exploitative ay yung, kasi partner, lagi merong age difference.
3: Mm-hmm.
2: So, at doon sa age difference, makikita yung power differential. Halimbawa, okay, kagaya doon, ikaw ay isang opisyal.
3: Mm-hmm.
2: Kasi pinag-usapan natin mga bata, ilagay natin sa konteksto ng school, ikaw ay opisyal halimbawa ng ROTC, mas mataas.
3: Or a student council leader.
2: Student council.
3: Okay. Class president.
2: President, club,
3: mm-hmm,
2: president, etc.
3: Okay.
2: So merong power imbalance.
3: Okay.
2: Or even, kumbaga dun sa power imbalance, physical power, mas malaki yung katawan kesa doon sa mas batang karelasyon.
3: Okay.
2: Okay.
3: Ang dami kong kinukover ng mga ganyan ng mga story,
2: yes,
3: ng
2: partner,
3: mga rape cases. Tapos, yun nga, ang sinasabi ng lalaki, karelasyon ko siya pero ayaw na,
2: yes,
3: mga magulang.
2: Partner.
3: So, nahabla siya. Dahil ayaw na magulang ng babae na karelasyon niya itong lalaki. So, ito po yung mga remedyo.
2: Correct.
3: Dapat yan yung mga nasa checklist nila. So, dapat alam po ito ng mga magulang po,
2: yes,
3: natin.
2: Yes, partner.
3: And more than that, sex education really is key.
2: Yes, partner.
3: Hindi na dapat natin tinatago yan kasi ayaw yung pag-usapan sa bahay. Nakikita po nila yan sa mga social media, TikTok, YouTube, Facebook. Kahit anong gawin mo, mapapasadahan nila yung ganyang klase ng mga
2: at
3: content.
2: Mas bukas silang pag-usapan ito sa kapwa nila bata.
3: Oo,
2: pero
3: ano bang alam ng kapwa nila bata?
2: So dapat,
3: diba,
2: may, kumbaga, reliable, tamang impormasyon na manggagaling sa may alam.
3: Oo.
2: At kung kayo po, magulang, eh, nahihiya kayo.
3: May mga ganyan,
2: ayaw
3: mga
2: ninyong pag-usapan yan.
3: Older conservative generations?
2: Yes, partner. Admittedly, pero ganun din ang mga bata, di ba?
3: Okay.
2: You'd rather, mas gusto mong pag-usapan ito sa kapwa mo bata. Hindi mo to pag-uusapan kasamang nanay, tatay mo, mm-hmm. or lolo, lola. Pero, kumbaga, yan naman ay nakukuha sa, kumbaga, ano, gaano ba kalalim ang
3: relasyon,
2: inyong relasyon
3: yes,
2: nyo.
3: Sa,
2: at mm-hmm. doon din makikita yung, kasi nga nag-invest ka mm-hmm. na yung mga anak mo, pag nagkwento sa iyo, safe space ka.
3: Yes,
2: hindi ka
3: tama,
2: nagja-judge,
3: tama.
2: Hindi ka nagagalit,
3: oo.
2: Hindi ka nag-explode,
3: oo.
2: Hindi ka nagwo-walk out.
3: Oo, familiar.
2: Oh, familiar, di ba? So yun yung mga kumbaga kailangan natin na mga skills.
3: Mm-mm. Na haharapin mo yung conversation
2: yes,
3: na yan.
2: Yes, partner. Kasi tandaan natin, ang ating layunin, bigyan sila ng protection. Tandaan natin.
3: Tama.
2: Yung binabantayan dito ng bata pag sinasabing non-exploitative, yung vulnerability nila, kagaya nun, kakulangan ng information is a vulnerability.
3: Mm-mm.
2: Yung kakulangan ng gabay ay vulnerability.
3: Mm-mm.
2: At yung isa sa pinag-uusapan dito, kanina pinag-uusapan natin, differential power, yung trust.
3: Mm-mm.
2: So, ibig sabihin, sino ba yung pinagkakatiwalaan ng iyong mga anak?
3: Mga anak, oo.
2: Yan ay, kumbaga, kailangan mong bantayan. Dahil kapag nandun sila sa isang maituturing na batas na exploitative situation, pwede siyang magreklamo ng rape.
3: Dapat as early as... well, as early as you can, di ba?
2: Yes, partner.
3: Dapat pong matutunan na ng bata na maging secure sa sarili, hindi insecure sa sarili.
2: Yes, partner.
3: Para hindi sila mabilis. Kasi pag alam mo ang value mo, partner, mas magiging mapili ka sa kung sino ipapapasok mo sa personal space mo. Pag punong-puno ka ng pagmamahal sa bahay, pag alam mong nandyan ang magulang mo para pwede mong isangguni lahat sa kanila, they'll make better choices in life.
2: Yes.
3: So this is more than just a legal discussion. Really.
2: Yes,
3: this
2: partner.
3: Is a reminder to all of us, parents, 'di ba? Nasa atin din minsan ang bola kung ano pong magiging desisyon ng mga anak po natin
2: yes,
3: in
2: partner.
3: The future, 'di ba?
2: At partner, dahil nga sinasabi natin sa mga magulang ngayon, kung katabi niyo yung mga anak,
3: mm-hmm.
2: kailangan turuan din natin sila. Halimbawa, kagaya kung kayo sa pamilya ninyo ay kumbaga yung pagpapahayag ninyo ng inyong pagmamahal ay sa pamamagitan ng...
3: acts of service ba yan?
2: Hindi, touching.
3: Oh,
2: diba?
3: I see.
2: Kissing.
3: Uh-oh.
2: Beso-beso.
3: Uh-oh.
2: Kasi tandaan natin, kailangan natin ituro sa ating mga anak, uy anak, hindi dapat
3: yan.
2: Ito ginagawa ng ibang tao.
3: Uh-oh.
2: Tayo, mga magulang sa anak, okay yan.
3: Uh-oh.
2: Kissing, mano, beso-beso, yakap.
3: Diba?
2: Pero tandaan natin, kung ibang tao yan, eh dapat may... boundaries
3: yes,
2: kaya na sinabi
3: tama.
2: Mo. Di ba merong appropriate touching at merong inappropriate touching. At dyan pumapasok partner yung tinatawag natin. Dapat din doon sa relasyon may pakita through evidence na ito ay non-abusive relationship. Ibig sabihin walang undue influence. Undue influence, again, yung mas nakatatanda o kaya mas lamang sa ranggo kung ano man ang organisasyon. Intimidation, pananakot, coercion, pamimilit.
3: Oo.
2: So pareho yung threat. So intimidation and threat halos pareho pero kung tutusin minsan makikita natin yung kaibahan niyan doon mismo sa konteksto kung ano ang ginagawa, di ba?
3: Para pa partner ipapasok mo yung factor ng peer pressure.
2: Yan, partner.
3: Nakuha mga kabataan, baka may nanonood sa inyo dito, may iba kasi parang they think na it's cool kung ang karelasyon nila ay mas matanda sa kanila lalo na sa school kasi parang pwede nilang i-flaunt na
2: yes.
3: 3 grades higher sa kanila ang kanilang karelasyon. But let's not use that as a reason para po mag-engage sa ganitong relationship kasi may batas tayo dito. So, mas mahirap po na mahabla kayo sa ganoong klase po ng mga
2: correct.
3: Circumstansya. Hindi
2: okay.
3: ba partner?
2: Pero kagaya niyan, halimbawa, lalabas ulit tayo sa batas. Yung anak mo, 18 years old na.
3: Ah, wala na ako mag...
2: Oo, kung legally...
3: Gagayin mo na lang yun, partner.
2: Okay, legally wala ka na magagawa. Pero bilang magulang, meron ka pa rin kapangyarihan.
3: Gagabayan mo pa rin, partner.
2: Correct. So kung halimbawa, yung sa inyong paniniwala, sa inyong relihiyon, eh kasalanan halimbawa yung makipagtalik bago yung makasal.
3: Kasal,
2: so, ibig sabihin, hindi po bawal na yan ituro ninyo sa inyong mga anak. Pero yun nga, tandaan natin, kailangan malaman din nila itong batas na ito para, kumbaga, mulat sila at kaya din nilang, kumbaga, proteksyonan ang kanilang sarili gamit ang kaalaman sa batas.
3: Dapat, alam na nila as early as now, ano po ba yung mga actions that could be considered as manipulative?
2: Yan,
3: dapat
2: partner.
3: Dapat marunong umamoy ang mga bata, especially po sa panahon ngayon. Eh, no? So, isa rin yan sa dapat. Ang daming hamon as a parent, partner.
2: Oo.
3: Pero kailangan natin gampanan yan. Kasi isang mali dyan, isang disgrasya dyan, partner, mahirap na ibalik ang panahon.
2: Tama ka dyan. Halimbawa, above 18 na yung anak mo.
3: Mm-mm.
2: Legally, pwede na siyang uminom. Pero tatandaan natin, paalala, kung nagpapaalam, makikipag-inuman ng inyo na, lalaki man o babae, lagi natin palalahanan, sino ba yung kasama mo?
3: Yung circle niya.
2: Yes,
3: dapat
2: partner.
3: Alam mo yan.
2: Yung nagmimix ba ng iyong cocktail, nakikita mo ba?
3: Mm-mm.
2: Hindi yung, kumbaga, iiwanan mo yun basta-basta, baka merong maghulog dyan ng kung anong droga.
3: Oo,
2: na
3: careful,
2: hindi lang
3: careful.
2: Po yan, kumbaga, paalala, pagiging vulnerable sa rape.
3: Mm-hmm.
2: Yung iba, partner, meron ako napanood na video na may nilagay doon na parang naapektuhan yung kanyang nerves.
3: Ay, ano ba at yan? Na-paralyze siya, partner?
2: Oo, para siyang na-paralyze. So, kumbaga, nakakaramdam siya, alam niya kung ano nangyayari, pero hindi siya makagalaw. So, isipin mo, yan yung tipong droga na kung mali ang kasama mo, pwede kang ma-rape or pwede kang mapatay. Worst case
3: scenario. Number one rule namin ni Azilea dyan kasi 10 years old na niya ng anak ko. Ang tanda na ni Azzy. But anyway.
2: Bata pa, partner.
3: parang kailan lang, maliit lang yung baby ko. No? 10 years old na yung anak ko niyan. So parang lagi ko sinasabi yan, never take any food from strangers.
2: Yan.
3: Any drinks from strangers. As early as now talaga kailangan mapag-usapan ninyo yan, mag-set kayo ng mga ground rules dyan. So, anak ko mahilig sa play dates with the fellow classmates, mga babae. So, sabi ko, itong rule ko dyan ha, and then ibibilin mo sa magulang. Maganda talaga na may open communication kayo para alam mo sino yung mga kaibigan.
2: Yes, partner.
3: Kaklose mo yung mga magulang ng mga kaibigan.
2: Correct.
3: Ganyan ang ginagawa ko, kinakaibigan ko ang mga mami para din, in a way, hindi mo siya sobrang sinasakal, pero at least nakikita mo pa rin anong ginagawa niya, nasusupervise mo pa rin.
2: Ngayon, kanina pa natin pinag-uusapan, partner, yung side ng possible victim.
3: Mm-mm.
2: Kausapin naman natin yung nasa kabila.
3: Go
2: kasi,
3: ahead.
2: Partner, nung nagvo-volunteer ako,
3: sa DSWD.
2: DSWD.
3: Oo,
2: trabaho ko yung sa DSWD, sa Bantay Bata yung volunteer work. Meron kaming mga nakaka-encounter na mga adults.
3: Okay.
2: Na, yun, ang kaso sa kanila ay rape. Kaya, in relation to RA 7610, child abuse law. Ang kanilang
3: dito.
2: Sinasabi, partner, hindi ko naman alam. Nakilala ko siya sa bar, hindi ko alam na siya ay below 18.
3: Edad.
2: Sabi niya, 18 na siya, kaya nga siya nakakainom, kaya siya nakakabili ng alak. So, anong kasalanan ko? So, pinapaliwanag namin sa kanila, kahit nandun sila sa kabilang table, sa table ng akusado, ignorance of the law. Excuses no one. Meron pang humirit, partner. Hindi naman to ignorance of the law. Alam ko naman yung batas. Ignorance of the age. So sabi ko, ganun din po yun. So hindi
3: yan.
2: Ibig sabihin na hindi mo alam, wala ka ng kasalanan. Dahil dapat, inalam mo.
3: Ayun. I like that. So maging vigilant, maging maingat, maging...
2: Mm-hmm.
3: Or kung pwede, huwag na lang tayo pumunta sa mga ganun part. Hindi talaga
2: ako
3: social ma-socialize na mga. Alam mo yan, partner, after ito, mauwi ako, pahinga na. So, I mean, kung kaya nating iwasan na malagay tayo sa ganong alanganin, mga kapamilya, ano. So, yun lang, tamang balance lang po dito. As parents tayo,
2: yes,
3: mami mo din, daddy mo tayo,
2: kinapaiwas
3: partner.
2: Na rin tayo sa pagpapatuloy dahil kailangan na natin.
3: Bigay daan sa ilang mga paalala. Kung kayo po may mga katanungan, mami and daddy, sa aming pong hotline na 0919-278-3000. So, wag po kayo bibitiyo. Magbabalik ang hello!
2: Attorney.
0: Hello, attorney. Sa DZMM.
4: Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosones, DZMM. Lumaki ako sa Cavite and growing up, parang I've always been curious and aware sa nangyayari sa paligid. Sa Radyo Patrol, naka-assign ako sa Malacanang. So, lahat ng activities ng presidente at ng palasyo yung araw-araw kong kinocover. Naniniwala ako na responsibilidad ko na itawid sa publiko kung ano yung mga ginagawa ng mga opisyal na sila din mismo yung naghalal.
5: Ang malaking bagay ang DZMM sa amin kasi pag may mga bagyong parating, may mga traffic o kung ano sa kalsada, nalalaman namin kagad. Kaya malaking bagay ang disenan.
0: Pag-ibig, tagumpay, at mga kwentong no filter.
6: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
0: May kasama kang makikinig sa'yo.
6: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
7: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
0: Ako to, si Chang Ami.
6: Open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
0: Kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM.
3: Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM. Sa house, pretrabaho ko bilang Radyo Patrol reporter, sinisigurado ko nga na kumpirmado and of course sigurado yung mga information na nilalagay ko at the same time na mapaintindi ko yung ganito kalaki or ganito ka complicated na batas at ginawa tong batas na to kasi ito yung mga possible implications or pwedeng mangyari kapag naisa batas yung bill na ito. Syempre may karapatan yung public na malaman kung ano na ba yung nangyari at ano yung mangyayari. Yung ina-approve ba ay talagang makatutulong sa bawat PP.
0: Tiyak na maganda ang morning mo tuwing Lunes hanggang Biyernes. Bubungad ang maiinit na mga balita hatid ng Radyo Patrol Balita alas 4 kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Iikot naman sa buong bansa si Johnson Manabat para maghatid ng mga napapanahon at rubara tiyadang mga ulat sa Ronda Pasada alas 5 ng umaga. Makipag-fan kulitan at balitaan kasama si Alvin El Chico alas 6 ng umaga at sasamahan naman ni Doris Bigornia ng alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas. Pakinggan ang mga napapanahong ulat ng Radyo Patrol Balita alas 7 kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Makipagbalitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Mano at Doris Bigornia alas 8 ng umaga. Tatapakin naman ng witty tandem nina Peter Musngi at Rica Lazo ang mga issue ng bayan sa Balita Patan alas 9 ng umaga. Damhin ang bukas palad na paglilingkod ng pinakapinagkakatiwala ang boses ng bayan, Kabayang Noli de Castro sa Kabayan, alas 10 ng umaga. Susundan pa ng nagseservisyo with Ninya Corpus kasama si Mix Bustos alas 11 ng umaga. Pagsapit naman ng tanghali, tutukan ng mga nagbabagang headlines mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline Ngayon kasama si Jeff Hernaez at Rica Lazo. Babaunin mo talaga ang ngiti sa maghapon kapag kasama mo ang DZMM Radyo Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo. Lola, nanay, ate, babae, salamat sa pagiging ilaw ng ating bayan. Happy Women's Month mula sa DZMM Radyo Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo.
2: Babalik po ang Tambalang Aquino del Prado, tatanggap po tayo ng ilang mahalagang reports. Iba't ibang civic groups naniniwalang humihina na ang dignidad at kredibilidad ng Senado. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, mula sa Maynila, hatid ni Radyo Patrol Steve Raz. Steve, magandang hapon!
8: Nababahala ang iba't ibang mga bayang grupo sa unti-unti umanong pagkawala ng dignidad at kredibilidad ng Senado matapos maupo si Senator Alan Peter Cayetano ayon kay Jose Antonio Goitia, chairman ng Alyansa ng Bantay sa Kabayapaan at Demokrasya at iba pang civic groups. Nakikita umano ito sa anilay political drama na nangyayari sa Senado. Tinukoy ng grupo ang reorganisasyon ng Blue Ribbon Committee kung saan itinilagay ni Senator Rodney Marculeta bilang vice chairman sa kabila ng mga reklamong plunder at bribery kaugnay umano ng campaign irregularities. Binanggit din ng grupo ang naging aksyon ng mayorya kaugnay naman ng Ward of Vanessa International Criminal Court laban kay Senator Ronald Baro de la Rosa sa kasong Crimes Against Humanity sa kabila umano ng naging desisyon ng Korte Suprema. Binanggit din ng civic groups ang naging pahayag ni Senator Amy Marcos tungkol sa aligasyong may plano manumpagpo ng Constitutional Assembly para hindi matuloy ang eleksyon sa 2028 at mapalawid pa ang termino ng mga hanal na opisyal. Iginit ng grupo na malayo umano ang kasunukuyang Senado sa panahon ni Jose Jocno, Raul Rocco, Juan Flavier, Miriam Defensor Santiago at Franklin Drilon, mga leader na hindi lamang anin na kriyala sa talino kundi maging sa disiplina at respeto sa institusyon. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM.
3: Maraming salamat, Steve Raz. Samantala, Pangulo Marcos Jr. makikipagkita sa Pangulo ng Vietnam sa susunod na linggo. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Palasyo, hatid ni Radyo Patrol, Christian Yosores. Christian?
9: Liza, nakatakdang dumating sa Pilipinas si Vietnamese President Tho Lam para sa dalawang araw na state visit sa linggo, May 31 hanggang Lunes, June 1. Ayon sa Malacanang, sasalubungin siya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang bahagi ng pagdiriwang na 50th anibersaryo ng diplomatic relations na Pilipinas at Vietnam at 10th taon ng strategic partnership ng dalawang bansa. Si Tho Lam ay nagsisilbi ring General Secretary ng Central Committee of the Communist Party at ito ang kauna-unang state visit sa Pilipinas ng leader ng Communist Party ng Vietnam. Inaasahang tatalakay ng dalawang leader ang pagpapalakas na ugnayan ng Pilipinas at Vietnam sa larangan ng kalakalan, food security, depensa, maritime cooperation, edukasyon, turismo at people-to-people exchanges. Nananatiling nag-iisang strategic partner ng Pilipinas sa Southeast Asia ang Vietnam kung saan may mahigit 7,000 Pilipino ang naninirahan. Target na buksan ngayong taon ang Philippine Consulate General sa Ho Chi Minh City. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
2: Maraming salamat, Christian Yosores. Police Regional Office 11, natanggap na ang sulat mula sa PNP Firearms and Explosives Office na nagkakansela sa lisensya ng mga baril ni Senador Ronald De La Rosa. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol, Marlene Padiernos. Marlene, magandang hapon.
10: Magandang hapon, Attorney at Liza. Natanggap na ng Regional Civil Security Unit ng Police Regional Office 11 ang sulat na ipinadala ng PNP Firearms and Explosives Office hinggil sa desisyon sa kanselasyon ng lisensya at rehistro ng mga baril ni Senator Ronald De La Rosa. Para yan sa implementasyon ng pasusuko o papapasuko sa lalong madaling panahon sa higit 100 armas ni De La Rosa na itinuturing na ngayong loose firearms. Una na sinabi ni FEO Legal Service Officer Lieutenant Colonel Domer Tadeo na hindi required si De La Rosa na siya mismo ang humarap sa kanilang mga tauhan para isuko ang kanyang mga armas dahil maaarian niya siyang irepresenta ng kanyang mga abogado. Pero sakaling mabigo ang kampo ng senador na hindi voluntaryong maisuko ang kanyang mga armas at saka magsagawa ng police action ng mga otoridad alinsunod sa umiiral na batas at tamang proseso. Nabatid na kataan ng FEO ng ground si De La Rosa dahil sa inilabas na warrant of arrest ng ICC na nakasaad sa ilalim ng Republic Act 10591 na o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act na hindi kwalipikado magmay-ari ng baril ang isang individual na nahatulan o may nakabimbing kasong kriminal na may kaparusahang higit 2 taon. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
3: Maraming salamat, Marlene Padiernos. Samantala, donasyong damit bumuhos para sa mga nasunugan sa Taguig. Naritong balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol Rowen Cueto. Rowen.
11: Liza, tumambad ang tambak na damit at iba't ibang donasyon sa evacuation center sa Taguig Integrated School para sa mga residenteng naapektuhan ng sunog. Ayon kay City Social Welfare Development Department Head Nikki Rose Operario, isa itong good problem. Pero kinakailangan pa nilang isa-isahin at isort ang mga donasyon bago ipamahagi sa mga evacuee. Aminado si Operario na ang ilang evacuee hindi na kumukuha ng mga damit dahil marami na rin umano silang natanggap mula sa kanilang mga kamag-anak. Kapag hindi nagamit ang ibang donasyon, dadalhin ito sa warehouse para muling isort at magamit sa mga susunod na hindi inaasahang trahedya. Maaari rin umano itong idonate sa isang charity group na gumagawa ng mga basahan. Ayon sa mga nasunugan, mas kailangan nila ngayon ng mga materyales at gamit pampatayo ng bahay para makipagsimula muli. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Rowen Cueto, DZMM.
2: Maraming salamat, Rowen Cueto, at lahat ng ating mga Radyo Patrol.
0: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa 6:30.
2: Nagbabalik po ang tambalan ng Aquino del Prado. Partner, mayroon tanong si Henry Batara.
3: Go ahead, partner.
2: Sinasabi niya, sa nangyayaring, ask lang po, sa nangyayaring gulo ngayon sa Senado, meron ba sa batas natin na pwedeng manghimasok ang Supreme Court para mamagitan? Napakagandang tanong.
3: Mm-mm.
2: Pero ang mabilis na sagot po, hindi po pwede. Unang-una, under separation of powers na nakaukit po yan sa ating konstitusyon, hindi po maaaring manghimasok ang kahit na alin sa tatlo, executive, legislative, at judiciary. Yung judiciary yan po ang Korte Suprema at iba pa nating korte. Sa kahit na anong mga gawain, mandato, kapangyarihan na nakalaan exclusively, kaya po yan exclusively, ay dahil sa kani-kaniya pong poder, sa kani-kaniya pong opisina, hindi pwedeng kumbaga manghimasok ang alinman doon sa dalawa. Pero sa rare cases po na halimbawa, mayroong magsasampa ng kaso, whether directly sa Supreme Court o sa isang lower court na magsasabi po or mag-a-allege. Mm-hmm. Siyempre, hindi lang basta allegation. Dapat mapatunayan pa rin nila yan sa ebidensya na mayroong tinatawag na grave abuse of discretion. Tandaan natin, ang executive, halimbawa, may discretion sila paano magpatupad ng batas.
3: Mm-hmm.
2: Implementation, enforcement. Ang ating legislative, ang ating House of Representatives, House of Senate, meron silang exclusive jurisdiction sa paggawa ng batas. At ang ating judiciary naman ay may exclusive jurisdiction to hear and decide cases, mag-apply ng batas, mag-apply ng konstitusyon sa kahit anumang usapin, sa anumang sigalot na ihahain sa kanila. So, sa tanong po ni Mr. Henry Batara, pwede bang basta manghimasok ang Korte Suprema? Hindi po. Kailangan, unang-una, may maghain ng kaso. Pero hindi lang anumang kaso. Kailangan yung kaso na nagsasabi at may patunay na ang alinman sa dalawa, legislative or executive, ay mayroong silang ginawa na lampas sa kanilang exclusive na jurisdiction or kapangyarihan. Kasi yon under the principle of separation of powers, yan ay unconstitutional.

0: yung pakikipagrelasyon ng dalawang taong magkaiba ang henerasyon. Mm-hmm. So, meron po tayong question
1: nakatingin
0: dito.
1: Nakatingin ka talaga sa akin, partner.
0: Magkaiba. Pero ilang, ano ka ba? Kasi ako, millennial ako, partner.
1: Okay.
0: So, ikaw ay?
1: Gen X, partner.
0: Gen X. Mm-hmm. Hindi ka pa pala nag-boomer. Oo.
1: Hindi pa naman.
0: Hindi pa naman.
1: Kahit
0: oo.
1: Sa itsura ay mukhang
0: boomer. joke. Gen X and millennial. Eh, ito nga may katanungan naman. Paano po ang legal sexual consent may tuturing sa batas kapag sa same sex? Ito'y katanungan ni ML Bartolay.
1: Okay, pareho lang, partner. Okay. Mm-hmm. At tandaan natin, ano yung resibo ko dyan, partner? Mm-hmm. Yung mismong batas, ang sinasabi dito, mm-hmm. when the offended party is under 16 years of age.
0: Mm-hmm.
1: So tandaan natin, ha? When the offended party, walang pinag-uusapan na male, female,
0: mm-hmm.
1: sako po dyan lahat, LGBT. Pero ang nakalimutan ko kanina, partner, ito mm-hmm. pala, yung general rule, di ba? Bawal ka makipagtalik sa 16.
0: And below.
1: Mm-hmm. Sorry, below 16. Okay?
0: Mm-hmm.
1: Pero ang exception doon, partner, kung mm-hmm. below, yung hindi lalampas sa tatlong taon, ang difference, non-abusive,
0: mm-hmm.
1: non-exploitative, consensual.
0: Mm-mm.
1: Pero ang exception to the exception, kahit na mayroong 3-year difference, kahit na yan ay consensual, kahit yan ay non-exploitative, non-abusive,
0: mm-mm.
1: kung yung karelasyon mo ay below 13, hindi nag-a-apply yung exception na yon. Hindi pwede magbigay ng consent ang isang below 13 years of...
0: And I think mas mabigat ang kaso pwede mo kaharapin, statutory kapag below...
2: Actually,
1: ngayon, partner, itong tawag dito sa below 16 years, pakikipagtalik sa below 16, yan ang statutory rape.
0: Ah,
1: pero yung binabanggit mo,
0: yung,
1: yung bata pa. Pag below 7 ang katalik mo, hindi below 13, ha? Below 7, automatic na reclusion perpetua. Sagad, 20 to 40 years.
0: Yun.
1: Kapag nakipagtalik ka sa below 7. Pero hindi
0: ano
1: lang
0: yun?
1: Yan
0: sinagagawa
1: ang...
0: Ano ba yun? Sa tamang pag-iisip, di ba?
1: Correct,
0: my
1: partner.
0: God,
1: so talagang medyo kakaiba na, may sira na siguro sa pag-iisip.
0: Matik yan, partner.
1: Yes.
0: 100%. Meron po tayong katanungan po dito ngayon. Okay. Teka, nasa na nawawala. Ayan.
1: It's me, Wilotsky ba? Or
0: si
1: iba pa?
0: Louis Basco.
1: Okay, niya, Louis.
0: What about po yung relationship na magkaibang religion? I think wala tayong batas.
1: Oo.
0: Doon.
1: Pero tandaan
0: mm-hmm.
1: ninyo, bata man kayo, matanda kayo,
0: mm-hmm.
1: tandaan ninyo, kung makikipagrelasyon kayo, tiyakin ninyo na yan ay above 18.
0: Mm-hmm.
1: Para din sa inyong protection at para hindi rin po kayo maireklamo. Kasi
0: tama.
1: Yung, di ba yung kanina, pinag-uusapan nila Migs at nila Maan.
0: Sabi talaga ba? Pinag-uusapan mo lang kanina yun?
1: Tungkol sa pag-ibig ay nagiging, kumbaga, nawawala na sa tamang pag-iisip.
0: Okay.
1: Delusional na daw. So, dito rin, kailangan, mm-hmm. alam ninyo yung batas, hindi kayo mm-hmm. pwedeng maging delusional kahit hindi nyo alam. Pwede kayong makasuhan, pwede kayong makulong. Panghabang buhay, partner.
0: Mm-hmm. And there's plenty of fish in the sea,
1: ayan,
0: partner.
1: Plenty of fish above 18
0: above
1: in the
0: 80.
1: Sea.
0: Plenty of legal fish. Oo. Mm-hmm. Actually, totoo din naman yan, kahit mangingisda ka, di ba? Dinidiscourage din naman
1: galing.
0: Yung mga bagets ng
1: ang
0: mga
1: galing.
0: Isda.
1: Tama.
0: Eh.
1: Mm-hmm.
0: Hintay muna natin sila na lumaki sila bago
1: tama.
0: Natin sila huhulihin. Ganun din po mm-hmm. sa pag-ibig. Ano? Piri po tayo ng mga tama po ng mga... ano na, edad ng mga bangus, mm-hmm. tilapia, ganun, sa buhay po natin. Ano?
1: Huwag lang yung mga mukhang tilapia.
0: Hoy, grabe! Ano, may batas na yata laban doon sa mga ganun klase, mga verbal
1: yan,
0: ano part.
1: Partner, si It's Me, Wilotsky. Tama po kayo, Attorney and Ms. Liza, sa panahon po ng teknolohiya,
0: yes.
1: parents should make the children trust them, trust the parents, para po matutunan ng mga bata kung paano sila magiging totoong tao.
0: Yes,
1: ganda.
0: Character building starts at home.
1: Correct, partner.
0: And values forming starts at home. Yun ang
1: mm-hmm.
0: ating trabaho bilang magulang.
1: Mm-hmm.
0: Sino pa nandito, partner? Sorry, partner.
1: Okay.
0: Sorry, excuse me lang po. Meron po tayo bago kay Audio Video Creatives. Ganun ko siya bilas. Attorney, what if the Senate majority violates its own rules in a way that leads to a constitutional crisis? Can the Supreme Court intervene through judicial reviews?
1: Hindi ko maintindihan. Napaka-general po ng question ninyo. Ano kaya? Kasi tandaan po natin, kapag sinasabi nating grave abuse of discretion, ano yung specific? Kasi yan, In general yung sagot, partner.
0: Mm-mm.
1: Yes, general yung sagot na, I mean, general yung tanong.
0: Mm-mm.
1: General yung sagot natin. Pero hindi pa rin pwede manghimasok basta ang Korte Suprema. Dapat may maghahain. Halimbawa, dati,

0: may nakarating sa Korte Suprema sa pagitan ng dalawang certain members of the Senate. Kung natatandaan mo, partner, dati mayroong question kung yun ating bang pag-urong sa Rome Statute ay kailangan ng Senate Senate confirmation.
1: Mm-mm.
0: So doon pinag-usapan 'yon at sinabi nga ng Korte Suprema hindi kailangan ng Senate concurrence. Yung pagpasok natin sa isang treaty para maging epektibo kailangan ng concurrence ng Senado, pero yung pagbawi natin o paglabas natin sa isang treaty, yan ay exclusive authority daw ng ating executive. At yan po ay batas na dahil yan ay na-desisyon na ng Korte Suprema. Doon sa puntong yon, partner, walang sinasabing paglabag or grave abuse of discretion. Kumbaga, merong justiciable issue kasi merong nagbabangga ang pananaw doon sa Senado. At kumbaga, whether minority or majority yon, kinakailangan ng paglilinaw ng Korte Suprema. Pero tandaan natin, hindi laging nag-entertain ang Korte Suprema doon sa mga bigyan nyo nga po kami ng legal opinion. Hindi po. Kailangan pag naghain po tayo sa Korte Suprema, lagi pong hinahanap, meron na bang justiciable issue? Meron na bang taong nawalan ng karapatan o nasa bingit ng mawawalan ng karapatan o mayuyuraka ng kanyang karapatan sa pag-exercise ng authority ng isang government agency dyan? Hinugnayan para magbigay ng desisyon ang ating Korte Suprema whether to delineate, kumbaga lagyan ng linya yung exercise ng powers of different government agency o kaya sabihin na ang mananaig dito yung karapatan ng individual o ang mananaig dito yung authority ng Estado o ng gobyerno.
1: Pwede mo rin ihalin tulad sa pagiging magulang ang Supreme Court eh.
0: Yan, partner.
1: Papantayan mo lang muna sila. Are they doing their jobs? Wala naman pong lumalagpas sa kanila pong mga dapat ginagawa. At kapag nakikita nyo o may nagreklamo na may mali, then
0: may nagreklamo na argabyado ako dito. Ha? Mas marami nakuhang pizza si kuya. Yan, di ba? Lagi.
1: So yun po yung I think in gist na trabaho ng Korte Suprema. Hindi sila pwedeng all the time manghihimasok.
0: Dapat merong maghain muna.
1: So yun po. Meron po tayong message mula kay Marlene Padieras. Mamaya, ito po. Let me just read it after our commercial break.
0: Okay,
1: so,
0: partner.
1: So magbibigay po muna tayo sa ilang mga paalala, mga kapamilya. Kung may mga katanungan po kayo, ang aming pong hotline, paulit-ulit, but please save it na 0919-278-3000. Abangan po namin yung mga katanungan at mensahe sa pagbabalik na. Hello!
0: Attorney.
2: Basta batas? Hello, attorney yan!
3: Ako po si Radyo Patrol Kelly Cordero. Taga Baleno, Masbate po ako. High school ako, naisip ko na po maging reporter. Pinasok ko po yung media industry kasi gusto ko po talagang makatulong. Maging boses po ng mga wala pong sasayahan na humingi ng tulong. Lately, may ginawa po kong story about po sa scamming. Papasalamat pa rin sila na kahit papaano, nakapag-file sila ng kaso. Pag nadideploy po ako sa isang story, makikita ko po yung sarili ko as a radio patrol. Nakikita ko po yung sarili ko na naghahatid ng balita. Nakikita ko pa yung sarili ko na tumutulong pa rin at nagiging bosses pa rin ng mga walang kakayahan na magreklamo, walang kakayahan na ipaabot yung bosses nila o yung totoo kwento sa masa.
4: Ano mga concerns? Ano mga issues?
5: Pagkakampi ng masang Pilipino.
4: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
5: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
4: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
5: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio.
6: Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa PAGASA, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpatagilid sa madiliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magudulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura, poste ng kuryente at mahihinang street signs at pwede rin makasira sa mga palay at bilis. Wind signal number 3 naman ang pinakamataas na babala para sa severe tropical storm. 18 oras bago maramdaman ang hagupit ng hangin na magdudulot ng matinding pinsala sa mga bahay na gawa sa light materials. Kaya rin itong patumbahin ang maliliit na puno. Sa isang typhoon, aabot na sa wind signal number 4 ang babala. May 12 oras ang hihintayin bago humambalos ang hangin na kayang tumuklap at sumira ng bubong at makapagpatumba ng mga bahay, poste ng kuryente at malalaking puno. Hanggang 3 metrong storm surge rin ang kayang malikha. At kapag umabot na sa super typhoon ang bagyo, wind signal number 5 ang pinakamataas na babala. Banta sa kaligtasan ang maladilubyong hagupit ng hangin na kayang patagin ang mga kabahayan, pananim, madalaking puno at iba pang mga struktura. Higit 3 metrong storm surge ang pwedeng malikha at may katagalan bago mabalik ang supply ng kuryente at tubig, linya ng komunikasyon at transportasyon dahil sa matinding epekto ng bagyo. Lahat tayo ligtas dapat, kaya naman tumutok sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo para sa latest updates sa sitwasyon sa inyong lugar.
5: Kontrobersya. Ugong-ugong ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM.
7: Tamaan po tayo ng presyo.
8: Hirap pagkasahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
7: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
8: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
7: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
8: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo.
9: Kung may matraffic sa kalsada, hindi ka mainip, magkinig ng balita, DZMM, Radyo Patrol sa S30, una sa balita, una sa public service.
5: Sa DZMM.
0: Nagbabalik po ang tambalang Aquino del Prado para po sa inyong mga katanungan.
1: Partner si Cesar Baha, may katanungan po dito. Attorney, in the event na mabawasan pambilang ng mga senators sakaling magkaroon ng arrests, paano po ang butuhan sa impeachment case ng ating pong vice-presidente?
0: Ah, magandang tanong.
1: We need 16 votes, right?
0: Yes, partner. Okay. Hindi ito nakadepende sa bilang ng present.
1: Okay.
0: Tandaan natin na ang boto or yung vote requirement ay itinakda ng konstitusyon. Hindi pwede ang baguhin ng Senado kahit gusto nila.
1: Mm-hmm.
0: Kahit na magpasa sila ng resolusyon, binabago yung kanilang rules.
1: Hindi na override ang konstitusyon sa ganung
0: paraan.
1: Yan
0: yung pwede. Halimbawa, gawin nila yan at merong isang miyembro ng Senado, whether minority or majority, or even tayo, mga taxpayers, mga citizens, pwede natin niyang ihain sa Korte Suprema bilang kumbaga, grave abuse of discretion, hindi lang. Pwede pa natin sabihin unconstitutional kasi hindi pwedeng baguhin ng Senado ang itinatakda ng konstitusyon.
1: Hindi po kayong mga Diyos, sabi daw po ng ating konstitusyon.
0: Opo, iba po yung mga Diyos sa Padre Faura. Yan yung, pero kumbaga yan yung traditional. Na, pero pinagpaliwanag po dyan ng Korte Suprema, hindi naman sila ang pinakamataas. Kundi pagkilala sa pinakamataas na batas sa Pilipinas, kundi yung konstitusyon. Nagkataon lang na ang Korte Suprema ang inatasan na mag-interpret ano ba ang ibig sabihin ng konstitusyon, ano ba ang ibig sabihin ng lahat ng batas sa buong Pilipinas.
1: Parang ang sarap niyang basahin, to be honest.
0: Tama.
1: Parang ang sarap i-review ng 1987 constitution at baka pwede rin magawa ng paraan to update our constitution when the
0: marami nang tumututok.
1: Right.
0: In fact, partner, isa sa mga allegation ha, na mukhang fake news, eh di ba, yung pagkilos daw ng minority na palitan yung konstitusyon.
1: Pero hindi naman, wala sa kanilang kapangyarihan dyan eh.
0: Wala.
1: Oo, hindi ba nasa atin?
0: Pwede yan. partner, pwede tayong yung tinatawag na People's Initiative. Pero nasa dalawang kapulungan. And traditionally, yung Senado nga ang humaharang. Nakailang hain na sila dyan sa House of Representatives. Hindi lang ngayon, partner, mm-hmm. sa ibang mga panahon, Congress, ibang congresses, mga nauna. Mm-hmm. Pero lagi yung Senado ang nasasabi, wait, teka muna, hindi kami payag dyan.
1: Okay. Ay, nako, abang na mga susunod na kabanata, mga kapamilya, maaksyon sa Sinetflix, sabi nila, partner. Meron tayong katanungan po dito. Follow-up ni AHA, Audio Video Creatives.
0: Okay.
1: Attorney, what if a Senate stalemate arises? Does the Supreme Court judicial review encroach on legislative power or safeguard separation of powers?
0: Okay. Ang iniisip ko kasi yung tanong niya kanina sa Senado. Diba? Or, pag sinabing Senate stalemate, mm-hmm. ibig sabihin pareho ang boto.
1: Okay.
0: At the very least, hindi na-achieve, hindi na-reach yung two-thirds. So walang mm-hmm. pwedeng... walang pwedeng kaso na ihain sa Korte Suprema na magsasabi na, uy, may violation ng Senado. Kasi yun ang boto nila, partner.
1: Okay.
0: So kung hindi na-reach yung two-thirds, whether dahil absent yung mga senador mm-hmm. o dahil na-aresto, nakulong yung iba, kasi physically present ka dapat para mm-hmm. makakast ka ng vote mo doon sa impeachment.
1: Yun ngayon. May mga nangyayari.
0: Hindi pwedeng walang, hindi pwede yung absentee voting.
1: Oh,
0: so walang ganon
1: okay.
0: sa Senado. Yun nga yung pinag-awayan nila kahapon. Mm-hmm. Kaya may walkout partner.
1: Oo nga eh. Ito, meron pong question dito.
0: Mm-hmm.
1: Si Rukayo-san, paano po kung halimbawa bumagsak sa 15 na lang ang mga senador? So automatic nun, wala na yung impeachment.
0: Correct. Kasi hindi na ma-achieve yung...
1: Isang sagot lang, correct.
0: Mm-hmm.
1: Kasi kailang, we 16. Need those 16 votes.
0: Yes.
1: Opo. So, we'll see. Sa July pa naman natin makikita ano magiging takbo po dyan. Pagdasal natin ang ating pong bansa. Ano? Si Grace Pedregoa sa Happy Eid Adha sa mga kapatid po natin na Muslim. Si Aya and Jean ay nandito na rin.
0: Sari sa unang bumati yan, kagaya ni Marvin Riabad from North Caloocan.
1: Si Sarah C. Partner.
0: Mm-hmm.
1: Si Slaw.
0: Jami Gendrano.
1: O, saan yan?
0: Sa
1: si
0: taas.
1: Diana Quirante, watching
0: yes.
1: from Winnipeg,
0: hello, hello.
1: Canada. Meron tayong kasamaan po dito from Visayas, nanonood po sa atin, si Romeo Nonong.
0: Ayun, nabasa ko kanina.
1: Ba, ingat-ingat po. Mm-hmm.
0: Si Zach Tolentino from OCN, nandyan na rin.
1: Si Yoli Liu.
0: Hello, hello.
1: Nasa live stream na rin natin. Si Social Life Posting, ay sana ma-meet din kita soon. Ingat po kayo.
0: Sarah C. from Los Angeles, California. Islao from South Korea, nandyan na rin.
1: Si Andrew Princess Siptan.
0: Yan.
1: I think siya yung may katanungan kanina. Ayun po. Paano po yung mga nagprotekta kay Senator Bato? Pwede po ba sila makasuhan sa local court or sa ICC siya makakasuhan ng obstruction?
0: Dito po, pwede yan.
1: Oh, pero pwede rin ba sa ICC?
0: Tandaan natin, ang ICC crimes, yung genocide, crimes against humanity, hindi po obstruction of justice.
1: Masyadong mababa lang yung ano. Masyadong mababa lang ang parusa for obstruction of justice.
0: Correct.
1: Ano ito ba?
0: At tandaan natin, naka-withdraw na tayo ngayon sa Rome Statute. So, ano man ang gawin ng ating mga authorities, whether yan ay kumaga crimes against humanity, wala na pong jurisdiction ang ICC sa atin.
1: Si Jovit Calvario nandito na partner. Si Manuel Joson, present ay nanonood po mula sa Candaba, Pampanga.
0: From Binangonan, si Elvie Edua, nandyan din.
1: Si Ryota Takashi Cabalan O'Hara, nagpapabati po sa kanyang mga pamilya. Si Cedillo, Lirio, Ryota, Rosario, Cedillo Cabalan from Barangay Katmon, Malabon.
0: Hello, hello. Pero yung mga pangalan niya parang mga Hapon. Ha?
1: Yun na nga eh. Sabi ko ito, sagulat ako, from Katmon, Malabon.
0: Baka probinsya ng ano yan.
1: Oo.
0: Japan.
1: Oo.
0: Si Dran Rebamba, nagbabalik din.
1: Si Dineth Kirihara, tsaka si Sean Matthew watching on a holiday. Maraming salamat po sa inyo. Dakal pong salamat. Si
0: Emil Bartolay, nandyan na rin.
1: Si pangalan nito, si Teresa Alianza nandito na rin.
0: Hello,
1: sa live
0: Teresa.
1: Stream po natin.
0: Si Abby din, karapatan ng mga batang uhugin na pansinin.
1: Si Akatolos may tanong, ang Senate ba ay may special election pag nagkaroon ng vacancies sa mga senator? Well, yun ang midterm elections natin. Hindi naman sila nababakante.
0: Ang special elections po, unang-una, kailangan ng batas. Okay? Pwede siyang magkaroon ng special election, pero hindi po Senado ang magkoconduct niyan. Tandaan natin kung batas yan for special election, dapat na ipasa yan both the House of Representatives and the Senate at mapipirmahan ng presidente.
1: And I remember we have instances where we have an incumbent senator na na-convict.
0: Mm-hmm.
1: Diba? hindi naman tinanggal sa kanya yung posisyon niya sa senator eh. If I'm not mistaken, I think that's former senator Laila De Lima. Nung na-convict siya, senador pa rin naman siya eh.
0: Correct. At tandaan natin, kasi siya. Nga, mayroong, kung walang special election para punuan yung bakante na yun, eh hihintayin. Kasi every 3 years, mayroong election. At kumbaga, halimbawa, na-aresto siya doon sa kanyang unang term. So, hindi yun basta-basta mapupunuan. Kasi tandaan natin, hindi pa naman siya nakukonvict noon. At hindi naman kumilos yung kanyang mga kasamahan sa Senado para siya ay patalsikin. Dahil tanging ang Senado lang ang pwede magpatalsik sa kanilang member.
1: Okay. Yes. Alright. Si Anthony De Ocampo, maya paugtu po kay kayongan. Ay, dakal pong salamat. Mimingat kayo po. Mga ditamo po, King Kekatamong Kabalen, King Angeles City, Pampanga.
0: Siyempre, wala ko nang intindihan dahil French.
1: Dapat ba may subtitle tayo dito? Diba, sabi ko po yung pagdasal po natin, ating mga kababayan po dyan sa Angeles City, Pampanga. If I'm not mistaken, from search and rescue naging retrieval and clearing operations sa po. Marami pa po ang pinaghahanap hanggang sa ngayon. So, abangan po natin yung update po doon. Mimingat kayo po. Sino nga nandito? Si Stockholm, Sweden, Raul de la Cruz. Ay, good day daw po.
0: UK Kain. UK Kain.
1: Kakain ka ba? Gutom ka na, no?
0: Gutom na, partner.
1: Kapit lang, partner. Last 2 minutes na lang dito. Sino pa mga nais mo batiin? Go ahead.
0: Jovit Calvario, nabati mo na ba?
1: Yes, oo.
0: Si Louis Basco, Tita Nona Damian, Tita Maria Dulce Orate, nabati na natin iba. Si Raul de la Cruz, nabati mo na. Watching
1: yes, but of course.
0: From Stockholm, Sweden.
1: Oh, di ba? Ang dami natin mga
0: kasama ngayon. Josh Kyle Edip, nagbabalik loob. Matagal din nawala.
1: Parang hindi tayo naka-holiday mode. Ang dami nanonood. Maraming salamat po sa inyong lahat. Pero sa ngayon po, kailangan na po namin mag-goodbye. Nagpapaalala po kami ha, yung ating topic ngayon, pinag-usapan natin, no? Pwede po ba magka-relasyon o magkaibang henerasyon? If nasa legal age naman, katulad nung pinag-usapan sa social media, wala po tayong karapatan manghimasok, wala tayong karapatan pong mambash sa kanila. I've been reading the comments, there are those who are not happy with the relationship. Pero wala po tayong karapatan, buhay po nila yun pag nasa legal age na po yun, unless kayo po'y anak nyo po yan. Kung hindi mo naman kaano-ano, let's all be kind to
0: Higit
1: each other.
0: Lahat. Walang paglabag sa batas.
1: Yun po eh. So wag na po tayong magsalita ng mga bagay na makakasakit po sa ating kapwa. Ano?
0: Be kind.
1: Be kind. Libreng maging mabait, may biyaya pa yang kapalit. Aba? At syempre, pinapaalala po namin dito po sa Hello Attorney, hatid po namin ang mga batas na madaling maintindihan.
0: Attorney Noel Del Prado po, wag po kayong mag-alala. Magtanong lang at manigurado dahil dito po sa Hello Attorney,
1: sagot ka ng batas.
2: Hello Attorney sa DZMM. Sa panahon ngayon, mahirap humanap ng taong marunong umunawa.
10: Ako to, si Chang Ami.
2: Hindi rin ganun kadaling magtiwala.
10: Ako to, si Chang Ami.
2: Sino pa ba ang pwedeng makinig?
10: Ako to, si Chang Ami.
2: Kanino pa ba ako pwedeng lumapit?
10: Ako to, si Chang Ami.
2: Buti na lang, nariyan ang nag-iisang Chang ng bayan. Nakikinig, nagmamahal. Ang inyong makakasama araw-araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Walang iba kundi...
10: Ako to, si Chang Ami.
11: Good afternoon! Good afternoon!

0: Magandang, magandang afternoon, mga kapamilya, mga kaserbisyo. Kamusta po? Aba, aba, aba. Nasa bakasyon ba kayo? Dahil holiday po ngayon, ano? Aba, sana all, sabi nga. Mukhang may mga nag-file ng leave sa trabaho, ha? At hanggang weekend na ang bakasyon. Abay, sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Napakainit po sa labas ngayon, as in sobra. So uminom po ng maraming tubig, magsuot ng preskong kasuotan. Pero bago nga ako umalis ng bahay ay napulis pa ako ng aking anak. Sabi talaga eh, bakit ganito ang suot ko at nakasando daw ako? Ay napakainit anak, pwede naman. Eh kamusta ho ha? Sana may mga baon kayong payong. Sombrero, lalo na kung may budget po sa sunscreen. Ano, kay napakainit po. Eh, mainit din po ang ating hapon dahil meron po tayong mga kaganapan na inaantabayanan. Pero bago ang lahat ng yan, ay syempre gusto ko muna kayong i-welcome dito po sa programa ang handa pong makinig kung ano man ang inyong pinagdaraanan ng walang panghusga. Ano man pong usapin sa mental health, sa buhay, sa trabaho, sa pamilya, ay narito po yan sa ating programa lalo na ngayong hapon dahil ang ating pong segment ay Anong Feels Mo? Pag-uusapan natin, eto parang ang daming nagsasabi nito sa akin eh. Lalo na yung mga nanay. Parang nasa stress daw sila doon sa usapin na parang nape-pressure sila na kailangan eh laging malakas. O diba? Parang meron daw bang pwedeng araw naman na medyo bumitaw ng konti at sabihin, ay, ayoko namang maging malakas. So ang tanong, paano daw ba nakaka-apekto yung dapat palagi akong malakas mindset? At bakit nga ba maraming tao ang natatakot na magpakita ng kanilang kahinaan? So yan po ang ating bibigyang atensyon at pansin ngayong hapon. Kaya kung may mga katanungan kayo, eh ngayon pa lang ho, ipadala nyo na sa ating Viber number. Pwede po mag-text or sa Viber. Ang ating number ay 0919278-3000. Pwede rin po sa ating Twitter account, sa X. Hanapin nyo lamang po ang Chung Amy P. At magandang hapon din sa mga nakatutok sa atin sa online, sa YouTube at ganun din po sa Facebook. Present na si Nona Damian, Estrella Garcia, Josh Kyle Edip Official, Ligaya Ching Tan, si Mami Tess Villamin. Mainit na hapon daw, sabi niya. Ay oo, sobrang init po. Si Dai Kesa Wang, 5734. Maraming salamat. Ay, nasa Sweden pala siya. Sweden with love. Uy, salamat. Kapag pagod na ang puso. Si Roberto Clemente, binabati rin natin na magandang hapon. Si Andro Anosa, 8133. Magandang hapon, kapamilya. Nariyan na din ang ating mga aminatics. Ay, si Ma'am Ligaya Ching Tan. Good, good afternoon. Si, abay, nabati na natin yan. Si Chris John Gatmonton. Siyempre, good, good afternoon din kay Tita Cory Alejandro. Si Tita Nona Damian, yes, opo, huwag na magtampo, Tita Cory. Sorry na minsan, ang dami kasing nagme-message, natatabunan yung ibang mga messages po ninyo. O, ayan, kagaya niyan, umandar na. Si Donald Figueroa Bagawisa, yes, kasama natin si Coach Rainier mamaya po sa ating Anong Feels Mo? Virgo Profogo, magandang hapon. Julius Bangalando at ang mga taga North Caloocan City. Binabati rin natin si Ryota Takeshi Kabalan O'Hara at ang kanilang buong angkan. Si Rosario Cedillo Kabalan sa Barangay Katmon sa Malabon City. Good afternoon. Kapag ang mga salita ay may sugat na Yes, meron po tayong inaantabayanan na special coverage. Kaya medyo magsisimula na po tayo agad. Mamaya-maya na po yung iba pang mga pa-shouted out. O si Edmund Pabon, 1999-10. Good afternoon po sa inyo. O sige, si Grace Groyon, Marvin Riabad, si Vanessa Dancel. Unahin po muna natin ang mga pag-ulat ng ating Radyo Patrol! Pagkansela ng Philippine National Police sa firearms license ni Senador Ronald De La Rosa, kinwestiyon. Narito po ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Maynila, hatid ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert, detalye.
1: Chang-ami, iginiit ni Atty. Estrella Torreon, legal counsel ni Senador Ronald Bato de la Rosa, na walang sapat na legal na basihan ng pagkansela ng PNP sa lisensya ng mahigit 100 baril at armas ng senador. Ayon kay Torreon, maling ginamit umano ng PNP ang Section 4G ng Republic Act 10591 dahil nakasaad lamang anya rito ang mga requirements sa pagkuha ng lisensya at hindi ang mga dahilan para ito ay bawiin. Sinabi rin ng abogado na nakasaad umano sa Section 39 ng batas ang mga grounds para sa revocation ng lisensya at hindi kabilang dito ang pagkakaroon lamang ng pending case. Dagdag pa ni Torreon, wala pa umanong inilalabas na utos ang alinmang korte sa Pilipinas laban kay De La Rosa at wala rin conviction laban sa senador. Question din niya ang argumento ng NBI na maituturing na court of law ang ICC sa ilalim ng Doctrine of Incorporation. Ayon kay Torreon, hindi bahagi ng hudikatura ng Pilipinas ang ICC at hindi rin umano maaaring ituring ng Philippine Court ang naturang international tribunal. Nagbabala rin si Torreon sa umano'y pagtrato kay De La Rosa bilang armed and dangerous habang binawi naman ang legal authority nitong magdala ng armas. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Bert Dizon. Samantala, Pangulong Marcos Jr. at First Lady Lisa Marcos pinawaran ang pinakamataas na parangal sa state call sa Imperial Palace sa Japan. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado, wala naman po sa Malacanang. Radyo Patrol, Christian Yusores. Christian, magandang hapon.
2: Siyang aming ginawaran ang pinakamataas na antas ng parangal ng pamahalaan ng Japan, sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at First Lady Lisa Marcos matapos dumalo sa ipinatawag na state call na Japanese Emperor Naruhito at Empress Masako sa Imperial Palace sa Tokyo. Bahagi ito ng mga aktibidad ng Pangulo sa apat na araw niyang state visit sa Japan ngayong Linggo. Sa isang seremonya kanina, tinanggap ni Pangulong Marcos ang Grand Cordon of the Supreme Order of the Chrysanthemum na pinakamataas at pinakaprestigyosong parangal ng Japanese government na iginagawad sa mga heads of state, royalty at mga leader na nagbigay ng natatanging ambag sa Japan. Tinanggap naman ni First Lady Lisa ang Order of the Precious Crown na iginagawad sa mga babaeng miyembro ng royal family at high-ranking women dignitaries sa mga state visit. Bilang tugon, ipinagkaloob ng pamahalang Pilipinas ang Order of Lacandula na may ranggong supremo kay Emperor Naruhito at habang Order of Gabriela silang naman para kay Empress Masako. Present sa state call ang ilang pangmiyembro ng Japanese Imperial Family at delegasyon ng Pilipinas. Ilan pa sa aktibidad ng Pangulo ngayong hapon ang pulong kasama ang Japan-Philippines Parliamentary Friendship League at roundtable meeting kasama ang mga Japanese stakeholders. Nakatakda rin saksihan ni Pangulong Marcos ang pangpirma ng kasunduan ng pribadong sektor sa ilang Japanese companies at magtatapos sa state banquet sa Imperial Palace mamayang gabi. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Christian Yusores, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Christian Yusores.
3: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. DZMM, numero uno sa aksyon.
0: Oras natin, mga kapamilya, 3:17 ng hapon. Kahit anong mangyari, Kayo po ay nakikinig sa Ako To, si Chang Ami. Binabati lang muna natin ang happy, happy birthday ang ating kaibigan na si Cherry Pie Pikachu. Happy at birthday! Si Tita Linggitan, Miss LT, na nariyan sa Batangas. Uy, maganda yung kanyang beach resort doon. Pwedeng pumunta. Nakapunta na ako doon kasama ang aking buong pamilya. Happy birthday, Miss Linggit! DZMM Teleradio version 2.0. Magandang hapon. Yes, opo, meron po tayong inaantabayanan na special coverage. Ito nga po yung unang status conference sa kasong crimes against humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. It can happen anytime. Ay, kaya po tayo ay programa ng medyo mas mabilis-bilis. Ano? Para hindi kayo mabitin. Sabi tuloy ni Tita Virgo. Naku, sad naman. Mapuputo lang topic. O, maganda pa naman ang ating pag-uusapan. Ikaw ba ay nape-pressure na palaging kailangan ay strong ka? Bakit maraming tao ang natatakot daw magpakita ng kanilang kahinaan? Malugakad, maraming salamat, Makoy Agustin. Magandang hapon din. Eva de Dios, good afternoon. O yan po ang pag-uusapan natin sa ating pong anong feels mo sa pagbabalik po ng Ako To, si Chang Ami. Sandali lamang.
4: Ako si Radyo Patrol Robert Pano. Ngayon, ang kinocover ko, Senate of the Philippines. Lahat ng mga panukalang batas na isinusulong doon, syempre, kailangan mong pag-aralan to raise questions doon sa mga lawmakers natin kung tama ba ito ba talaga yung pakinabang ng panukalang batas ninyo na yan at direkta ba makikinabang ang taong bayan dyan. Ibibigay natin yung mga balita na dapat alam nila.
3: DZMM Radyo Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
5: Pili po kayong nakikinig.
6: Dakong alas 3 ng hapon nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli Magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
7: Nagbibigay ng iba't ibang information.
6: Noong araw din yun, narinig po ang pang-newscast ni K.R. Navarro.
8: Pag walang knowledge, walang power.
6: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na ka-standby sa Chronicle Building ng Sumahin Pabuhid ay ang Radio Patrol No. 1 noon, Dito Villarosa. Radio Patrol No. 2, Claude Bitog. Radio Patrol No. 3, Juni Caprente. Sige, yung pangapat. Oh. Si Radio Patrol Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yun, and the rest is

0: tulong ng DZMM. Siyempre po kasi sa pagte-travel, sa trabaho. Kasi Marikina po kasi ako. So, bahain din po sa lugar namin once na may maano po yung rains. So, naano po yung bahay po din namin. Affected. Updated po on time din po yung news yung report nila.
1: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Una sa balita. Una sa public service.
2: Tiyak na maganda ang morning mo tuwing Lunes hanggang Biyernes.
1: Bubungad ang maiinit na mga balita hatid ng Radyo Patrol Balita alas 4 kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Iikot naman sa buong bansa si Johnson Manabat para maghatid ng mga napapanahon at rumaratsa ng mga ulat sa Ronda Pasada alas 5 ng umaga. Makipag-fan kulitan at balitaan kasama si Alvin El Chico alas 6 ng umaga at sasamahan naman ni Doris Bigornia ng alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas. Pakinggan ang mga napapanahong ulat ng Radyo Patrol Balita alas 7 kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Makipagbalitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Mano at Doris Bigornia alas 8 ng umaga. Tatapakin naman ng witty tandem nina Peter Musngi at Rica Lazo ang mga issue ng bayan sa Balita Patan alas 9 ng umaga. Damhin ang bukas palad na paglilingkod ng pinakapinagkakatiwala ang boses ng bayan, Kabayang Noli de Castro sa Kabayan, alas 10 ng umaga. Susundan pa ng nagseservisyo with Niña Corpus kasama si Migs Bustos alas 11 ng umaga. Pagsapit naman ng tanghali, tutukan ng mga nagbabagang headlines mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline Ngayon kasama si Jeff Hernaez at Rica Lazo. Babaunin mo talaga ang ngiti sa maghapon kapag kasama mo ang DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Bago pa man sumikat ang araw,
3: kape.
4: Good morning!
1: Matutunghayan mo na ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag.
3: At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
1: Sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radyo Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
5: Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosones, DZMM. Lumaki ako sa Cavite and growing up, parang I've always been curious and aware sa nangyayari sa paligid. Sa Radyo Patrol, naka-assign ako sa Malacanang, so lahat ng activities ng presidente at ng palasyo yung araw-araw kong kinocover. Naniniwala ako na responsibilidad ko na itawid sa publiko kung ano yung mga ginagawa ng mga opisyal na sila din mismo yung naghalal.
6: DZMM napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha to. Doon kami nakikinig ng mga balita, kung ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
7: DZMM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
8: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela
1: na maghahatid ng matitinding kwentuhan.
9: Ngayon, magbababa ka ng batas na limitado.
10: Gaano ka lapit sa realidad itong panukalang batas?
8: At masasayang usapan.
11: Choir ako dati, nung bata-bata ako.
12: Yung Martin, ako nag-train siya.
9: Ah, ganyan. Mm. Ako naman, ang ako nag-train kay Leia.
11: Leia?
9: De Guzman.
1: Alvin El Chico, alas 6. At sasamahan pa ni Doris Bigornia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
2: Kayo ay nakikinig kay Chang Ami Perez sa
13: Ako To, si Chang Ami.
2: Anong feels mo? Pag-usapan natin.
14: Kahit anong mangyari,
13: kayo po'y nakatutok at nakikinig at nanonood sa Ako To, si Chang Ami. Ay gusto lamang po natin palang batiin ang ating pong mga kapatid na Muslim ng Eid Mubarak. Dahil kaya po tayo holiday ngayon. Oo, baka hindi po ninyo alam. Si Leo Leon, 2866. Good afternoon po. Gusto ko pong pag-shoutout ng Pokemon VGC ng London at Yoshi and the Mysterious Book ng North South America and tumutok mamaya. Ay, thank you po. Magandang araw sa inyo dyan sa London. O, eto na nga po. Ang goal natin ngayong hapon ay may paliwanag kung bakit maraming tao po ang natatakot daw. Di umano na magpakita ng kanilang kahinaan at bakit ito nagiging normal sa ating lipunan ngayon. At maipapakita na yung dapat laging malakas ang mindset. At minsan, nagiging dahilan ng emotional burden o kaya pagka-burnout at may mga mental health struggles din po na nararanasan at maipapaliwanag din na okay lang. Paminsan-minsan maging mahina tayo at higit sa lahat, humingi ng tulong. O para po, turuan tayo ngayong hapon at gabayan. Makakasama natin ang ating life coach tuwing araw ng Wednesday mula sa Limitless Life Coaching. Walang iba, kundi si Coach Rainer Grospe. Coach, magandang hapon!
4: Ay, magandang araw, Chiang Ami, mga kapamilya at mga kapwa ko, Aminatics. Hello
13: ay,
4: po
13: wow.
4: Sa inyo.
13: Talaga ba? Thank you. Kamusta ka naman dyan sa iyong lugar? Mainit ba?
4: Okay. Sobrang init dito sa Pampanga. Alam mo yan, bagong ligo ka pero pagpapawisan ka.
13: Totoo.
4: Kaya ito, dito ko lang actually sa DZMM na ngayon ko lang nalaman na holiday pala ngayon, Chiang.
13: Oo nga. Yes, holiday. Ako din eh. Kaninang umaga ko lang nalaman din. Nung nasa ano na kami ng anak ko, maglalaro kami ng golf. Sabi ko, ba't ang daming tao? Akala ko pa naman ako lang yung walang pasok. Yung pala yung walang pasok lahat. May holiday ayon sa ating mga kapatid na Muslim. Eid Mubarak. Ayan. Yung kanya lang pagtatapos ng Ramadan kung hindi ako nagkakamali. So ito coach, pag-uusapan natin. Ito medyo ano ito eh, kumbaga maraming nag-uusap-usap sa social media tungkol dito. Yung sinasabing pressure to always be strong or yung to always be positive. Ano ba ang ibig sabihin nito?
4: Okay, so parang ano yan eh, usong-uso yan, parang usong ngayon ang pagiging strong eh, di ba? Strong independent woman, strong provider ka, strong parent ka, okay, strong friend ka.
13: Strong breadwinner!
4: Totoo, di ba? So parang wala ka ng choice kundi maging strong, lalong-lalo na Chiang Ami. Pinag-usapan natin last Wednesday is about stress. So parang ito, continuation siya na paano pag stress ka, kailangan dapat strong ka ba lagi, di ba? Oh. So ibig sabihin ng ano Chiang, yung pressure to always be strong ay yung ano, pakiramdam na parang wala kang karapatang mapagod, umiyak, manghina. Pressured na pressured ka na, pagod na pagod ka na, pero sige ka pa rin, hindi ka pwedeng magpakita na parang may iyak ka na, ganun. So sa culture ng Filipino, yun yung pagiging strong, hindi ka makapag-express emotionally. Mm-hmm. Hindi porket, parang ang strong woman or ang strong person ay dapat hindi napapagod, hindi umiiyak, ayan. So makikita natin, very common ito na the behavior or personality ng mga breadwinner.
13: Yes, yan
4: sila miss so tapos yung mga parents kasi usually yung mga tao na may multiple roles yung nagtatrabaho na tapos nanay pa sila tapos tatay pa sila ayan no panganay ayan may sa lahat ng magkakapatid yan yung may mas maraming responsibility at expectations. Of course yung mga caregivers and yung mga OFWs natin kasi malayo sila sa pamilya, kailangan nilang magtrabaho at kahit sa mga taong sanay maging strong friend barkada ganyan na dapat sila lagi yung nasasandalan pero sila mismo hindi sila pwedeng maging weak, di ba? Ayun.
13: Totoo.
4: Yun ang ano, pressure to always be strong.
13: Yes, ang hirap noon kasi kaakibat ng emosyon na yun, yung pressure din na to always provide. 'Di ba?
4: Yeah.
13: Magkadikit yun eh, coach. Kaya ako minsan parang 'di ba sasabihin ng ibang mga breadwinners, "Uy, ilibre mo naman ako." Sasabihin sa kapatid o kaya sa tita, "Kasi lagi na lang ako ang taya. Bakit naman kahit na isang ano lang, isang order lang ng taho, masaya na ako. Basta at least na libre mo ba ako?" Yung ganon.
4: Oo, 'di ba yung parang meron lang silang kahit hindi kapantay nung binibigay nila is maramdaman lang nila na inisip sila. Parang isang malaking ano na yan eh, isang malaking ginhawa na para sa kanila na minsan na libre pa sila, 'di ba? Pero kapag breadwinner ka kasi lagi mong iniisip yung kailangan may ma-provide ka, kailangan hindi kayo magkulangan, 'di ba? Kaya instead na magpahinga ka, instead na mag-break ka muna saglit at umiyak ka muna, ay hindi. Magtatrabaho ka, mag-iisip ka ng solusyon sa mga problema. Katulad ng mga pinag-usapan natin last Wednesday ng mga demand sa atin, no? Katulad ng mainit, kuryente, mga mataasang bilihin. Ayan. Tapos, ang sasabihin sa'yo is be strong na lang. So parang medyo nakakapanghina din ng loob na may problema ka na nga pero bawal ka pang mag-express ng emotions mo.
13: Totoo. Kaya, alam mo, na-appreciate ko din na nagkaroon ng ganitong programa. At least, alam mo yun, nakakapagsalita ka, ako, yes, napag-uusapan natin ito na it's okay to not be okay. Di ba? Meron ng mga ganyang mga palabas ngayon na pag-uusapan na yung pwede kang hubarin mo muna yung kapa mo sa pagiging superman mo, superwoman mo. Oy, wag ho magagalit ang mga tatay. Hindi lang ang nanay ito, ha. May tatay din. May anak, may tito, tita, uncle. Kasi dito sa atin, yung tita na OFW, ang daming sanga nung tinutulungan nun. Diba? Tapos, talagang minsan, pagod na. Hindi na lang nila pinapakita yung true emotions nila, coach.
4: Yes, and dito sa program, yung mas naiintindihan ng mga nanonood at nakikinig sa atin, yung ibig sabihin ng it's okay to not be okay. At yung weakness ay hindi ibig sabihin ay yung pag-iyak or pagpapahinga, no? Yeah. So hindi yun yung parang nagbabago na yung simbolo ngayon ng weakness. Ang weakness ngayon ay ang ibig sabihin ay hindi mo ma-acknowledge yung totoong nararamdaman mo at hindi mo siya ma-express. Yun yung totoong weakness. At gusto nating ipaalala sa mga kapamilya natin na kapag may umiiyak at kapag may gustong magpahinga, it's not a sign of weakness. It's actually a sign of strength. Kaya gusto natin na kapag sinabihan tayo na be strong, ang ibig sabihin nun ay you're safe to cry and you're safe to take a pause and rest for a while, diba?
13: Yes.
4: Yun yung tanong gusto nating mabago after this episode.
13: Yes. At naku, eto na ang iyong ano, ang number one, ang president ng Reynernautics, si Adrian Conosa. Sabi niya, pag si coach ang kasama na expert, nakaka-relate talaga ako, sabi niya. Grabe, Chang. Alam nyo, yan, ang struggle usually kapag manager or team leader ka, na you have to stay strong. Show up kahit deep inside you're tired, worn out na, nakakatakot na makitaan kang parang weak or incapable ka. Is there a way na pwede mo namang i-express yon ng maayos to your boss? Kanino ba? To your family? To your workmates? Coach?
4: Actually, dapat kahit kanino, dapat pwede nating express kasi bilang member ng halimbawa ng family, ng friendship o kaya ng opisina, dapat safe space ka, 'di ba? Ang safe space hindi lang about gender equality yan, hindi lang about discrimination. Safe space din para mag-express ng emotion. So it's either kung yung boss mo yan, kung may HR department kayo, 'di ba? Usually sila dapat yung nagko-conduct ng counseling, ng training ganyan. At syempre yung mga workmates mo na feeling mo trusted mo. Yan, basta i-express mo rin sila. At kailangan parang outdated na yung paniniwala natin siyang amin na kapag leader ka, kailangan strong ka. Mm-hmm. Diba? Kailangan hindi mo pakita na nasa-stress ka. Eh, hindi ka naman robot. Tao ka, diba? So, nararamdaman mo
13: tayo
4: dapat.
13: Tao. Oo.
4: So, palitan natin ng as a leader, kapag pinakita mo na stressed ka, na napagod ka na, pero nagpahinga ka, ibig sabihin, you are sending a message to your team na it's allowed, it's safe here to experience all emotions. Okay lang na magpahinga. Okay lang na mag-step tayo ng one step backward para makasulong tayo ng two steps forward sa trabaho natin.
13: Yeah.
4: Ang pahinga ay hindi reward. Yan ay bahagi ng trabaho. Kumbaga, magtatrabaho ka, magpapahinga ka para makapagtrabaho ka pa ng mas madami. Diba? So, it's needed. It's necessary. Kaya kailangan pinapakita natin as leaders, no? Pinapakita natin na it's safe to cry, it's safe to rest sa ating mga team.
13: Totoo. Sabi naman ni Nona Damian, it's okay to see you on cam, coach. Oh, kita mo, pag wala ka talaga sa Zoom, hinahanap ka ng mga ano, rain your natics.
4: Hello po.
13: Yes, sabi ni Tita Cory. Oo, meron ka ng bagong grupo. Sabi ni Tita Cory Alejandro, nakaka-relate ako, coach. Need talaga sa buhay natin na maging strong tayo. Eto naman, ano ba yung palatandaan, coach? Meron bang sign, symptoms ng isang tao ay medyo overly burned na sa pagiging strong para sa iba? Yung hindi na talaga iniisip yung sarili niya. Puro give na lang ng give to others.
4: Okay, so baka ano, baka habang ine-enumerate ko yung signs ay maisip po ninyo mga pamilya na dinidescribe ko po kayo.
13: O din, baka maisip ko yun ha. Susulat ko yan. Sige, go ahead, coach.
4: O baka kayo nito. O sige, ang naiisip ko na una ay lagi kang okay, lagi kang sa trabaho, sa bahay, you're always smiling, ayan, pero halatang drained ka na. Ayan. Pero parang pag kinamusta ka, parang sabihin mo, oh, okay lang, hindi mo na pero yung tono, iba, yung expression sa face mo, iba. Diba? Pero sabihin mo, okay lang ako. Parang ganun. So yun yung unang sign.
13: Nakakainis ka naman, hagip agad kami, coach, ha?
4: Nung sinabi mong
13: always smiling, tinanong ko talaga yung sarili ko, lagi ba ako nakangiti pag pumapasok? Parang oo ah. Pero drain ka na pala. Ay, ako ito, coach, ha? Sakit ah.
4: Di ba parang,
13: sapul kami ano ah.
4: Sapul pa. Ito ba
13: sapul,
4: isa?
13: Sapul ah. O isa pa.
4: Isa pa, hirap kang mag-open up. Ayan. Mm. So, parang ikaw mismo, pag may naramdaman ka, dina-judge mo na yung sarili mo na baka isipin nila weak ka, baka anong isipin nila sa'yo.
13: Sakit mo
4: diba?
13: Talaga
4: parang
13: magsalita, coach.
4: Oo.
13: Sapul na naman eh. Ay, hirap mag-open up. Oo, oh, ayan.
4: Oo, baka, ayan, yung mga viewers natin, huwag po kayong aalis. So, another thing is, hindi mo napapansin, pero sa maliliit na bagay, nagiging irritable ka. Minsan pa nga, nagsisisi ka na bakit mo nasigawan yung asawa mo, yung anak mo, pero maliit na bagay lang pala yun, mga ganun. O kaya kabaliktaran naman ito na lagi kang mainit ang ulis, kabaliktaran na wala ka nang nararamdaman. Parang iba yung nonchalant eh. Parang manhid ka na kahit na anong gawin nila is bahala ka kung anong
13: or
4: gusto.
13: Or NR ka, yung parang no reaction. Ganon?
4: Oo, yung, sige, tama ka na, ayoko na. Parang ganon. So parang hindi, kabaligtaran naman yun yung lagi kang, very sensitive ka, diba? Yung kabaligtaran niya is numb ka na. At syempre, yung pakiramdam mo, wala kang choice kung hindi magpatuloy. Ayan.
13: Naku, ang dami, ang dami na umaray sa live chat natin. Daming tinamaan, coach.
4: Diba? So, yan po, sensya na po. Pero yan, para magising tayo at kayo yan, dahil pinag-uusapan natin no, para sa inyo. Diba? Oh, so, yan po yung mga tingin ko signs na overly burden. Iba kasi yung stress ka lang eh. Pero yung stress mo, pag hindi mo siya pag hindi ka nagpahinga doon, pag hindi mo inalaw yung sarili mo na mag-express ng emotions, ay overly burdened talaga yung tawag natin siya.
13: So, parang ang sinasabi mo, coach, it's very important na yung emotions natin, whether ikaw, lalaki, babae, tatay, nanay, anak, tito,
4: yes,
13: tita, pinsan, 'di ba? Yung ina-acknowledge natin yung feelings natin at inaallow natin na maramdaman kung ano yung dapat maramdaman imbis na tinatago lang ito. Kasi parang baka ang mangyari ay pumutok ka na parang bulkan na lang.
4: Mm-hmm. Yes. Yun yung ano natin sa psychology and kapag nagmamanage tayo ng psychotherapy and counseling ganyan. Yun yung unang-unang mahalagang ginagawa ng isang psychologist, no, ng isang therapist or ng isang coach,
13: yeah,
4: na tatanong niya sa'yo kung ano yung nararamdaman mo, kailangan mabigyan mo siya ng pangalan. 'di ba? Kung naiinis ka, nalulungkot ka, nawawalan ka na ng pag-asa, kahit 'yun, dapat kahit sabihin natin siya, i-verbalize natin siya, ibig sabihin in-acknowledge natin siya. Hindi siya ano lang tayo dito, reality check lang tayo dito na lahat tayo nakaranas na ng mga mabigat na problema na muntikan na tayong sumuko, di ba? So, kapag maririnig natin yon sa ibang tao, is natural lang siya. At kapag maranasan natin siya ulit, know that it's a natural experience of human of humans, di ba? And kapag malungkot ka, may gusto kong sabihin sa puso mo, di ba? At ini-express natin yun. Kasi, kumbaga, ano yan eh, may balde, kunyari. Siguro mga pamilya, di ba? May mga balde tayo lahat sa bahay. Kapag napupuno yan ng tubig, ito yung tubig, yung pressure o yung stress at saka yung problema. Pag napupuno yan, bumibigat yung balde, di ba? Mas nahihirapan nating buhatin siya. Pero, kapag binawasan natin siya ng laman, mas magaan na siya na nabuhatin at wala nang natatapon na tubig, parang ganyan. Yung eksakto lang sa kaya mong buhatin. Yun po yung ibig sabihin ng ina-acknowledge at ina-express natin yung emotions. Ibig sabihin, nilalabas po natin siya. Di ba? Para, hindi dahil para maging weak ka, pero para gumaan yung loob mo. Yung loob mo at yung puso mo at ready ka to fight again.
13: Oo. Sabi nga ni Virgo, it's okay to unload. Pero yun. Sabi naman ni Dai Kesa Wang, life isn't always about what we want or what we wish for. Sometimes it's about adapting and growing stronger through the challenges, di ba? May nabasa nga ako, ang buhay daw ay parang isang napakahabang kalsada, di ba? Hindi mo i-expect kung ano yan, kung yan ba ay maayos ang pagkakasimento na parang kalsada sa Amerika, o baka naman parang kalsada sa Pilipinas na patsi-patsi ang di ba? O baka naman daw binabaha, o di kaya naman may mga lumulubog dyan dahil may mga lupang may mga manhole, ganyan. Basta ang importante daw ay tuloy-tuloy lang ang lakad ng buhay.
4: That's right, Chang Ami. And dun sa nabanggit mo na yung life, hindi natin alam kung ano yung yung mararanasan natin dyan. Ang natutunan ko at laging tinuturo ko sa mga kliyente ko, Chang Ami, is yung mga problema natin ngayon are parang training sa atin. No? Training siya at nagpapalawak siya ng capacity natin to handle problems para sa mga susunod na mangyayari. Not because alam mo na may mas mabigat na mangyayari, sana wala, pero yung capacity natin to handle problems, yun din kasi yung capacity natin to handle our blessings.
13: Yes, totoo yan. Naku ah, malubak parang sa Valenzuela, sabi. Si Nona Damian, I love listening to Coach. O sige, magbe-break lang tayo, Coach, ha? At sa ating pagbabalik, yung mga katanungan pa ng ating mga kapamilya, pwede ko kayong mag-text or magpadala ng Viber message sa 0919278300. At babalik po kami ni Coach Rainer. Dito nga po sa ating pinag-uusapan sa ating anong feels mo, pressure to be always strong, at bakit maraming tao ang natatakot na magpakita ng kanilang kahinaan. Sa pagbabalik po yan, ang ako to si Chang Ami, oras 3:41 ng hapon.
15: Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, TZMM. Lumaki po ako sa Angeles City sa Pampanga. Sumasali ako sa mga school paper. So, dun po talaga din ako namulat. Work natin as a journalist.